0: At Zomon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod-liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sinusuko. May aking diskarte para magpapitay. At higit sa lahat, may puso pundang lumaban para sa iba.
6: Ang pangis ng layon.
7: Gerald Anderson,

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Drive ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang kabi?
3: Budlay na gidang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
4: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
5: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang din try ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, ng mga suking butika.
8: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako maintenance sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamong ganyan salamat sa Iberi.
9: Ang iBerry nga bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ng mga butika.
10: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500.
11: Wala!
12: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po! At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
13: Sarap magkasama!
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap!
15: Ilong Ranger?
16: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
15: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
16: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
15: Sip-on ganyan dayon?
16: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C-Plus 40 with zinc dayon.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
20: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
21: United Home.
19: Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Aptik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
23: Kargado.
24: MaxFit, kargado.
17: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Maayo ang lawas ng bata mo.
27: Sus, masakiton man ino.
26: At
27: ang bata nga mapagsik lang tawon,
26: pwede gihapon magka-immunity gap.
27: Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Unilab quality yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
28: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
29: Rest Time to the rescue.
17: Unilab quality yan.
18: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang sakit sa ulo. Dapat, hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
32: Pag naasya man ka, akin ka.
31: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
3: Sumbra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
4: San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Oras alas 8:11 sang aga.
6: Sumasaludo.
7: Your attention, please.
6: Buong buo.
7: May I have your attention, please?
6: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
7: May I have your attention, please?
6: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata, RMN.
5: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point. Subong adlaw sa Biyernes, August 21, 2026. Ninoy Aquino Day. Special non-working holiday. So sa tanan-tanan nga nagadumdum sa nanging inspirasyon sa isa ka peaceful nga EDSA People Power Revolution. Paratap naon ng isa ka 20-year dictatorship. 20-year martial law. Ini ang adlaw sa pagdumdum nato. Sakay anay senador, the best president this country never had. Ninoy Aquino, you are being remembered. Ako si Radyo Man Novi Malyon Guaso.
6: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
5: Balikanta ang mga pamangkot. How can you be a hero in your own little way? Kaya hindi man kita pwede nga mangin Ninoy Aquino. Why man kita kaagi senador? Why man kita tsansa nga mag-senador? Why man kita tsansa nga mangin baganihan pagi sa kamatayo? Pero siguro magkapati ka mo sa ihambal ko nga, you can be a hero in your own little way. There are little things that you can contribute something for your country. Ano ang imo contribution sa imo pungso? Paliog comment sa inyong mga reaksyon sa aton live nga video subuh. Ang pamangkot, paano ka maging maganihan sa tigamay mo nga pamaagi? Ikaw bal, ano ang imo? Ako, kita tanan, ano ang inyo? Mapati ka mo sa hindi, bisan sa gamay nga bagay, nangin baganihan ka na, nakakontribute ka na. Isa nga pwede tayo mensyonar ang husto nga paghaboy sang imo basura. Ang imo pag-eskwila sang insakto. Ang pag-volunteer sa mga charity works sang imo barangay o kun sang imo komunidad. Ang isa nga pinaka-relatable gid, ang pagpili na lang sang insakto nga kandidato sa pwesto. Kapin pa sining Nobyembre 2, kumadayon ang aton nga eleksyon. Pagpili sang insakto nga barangay kapitan, barangay kagawad, SK chairman, kag SK kagawad. Tanan ini mga contribution mo na nga makapayo sa imo nga pungsod. So you can be a hero in your own little way. Daw kwa na, daw mo niho.
8: Be the best, bida ka na. Bida ka na. Best ka pa. Pagkilala sa binatasan sa mga Ilonggo. Pagpreserbar sang naandan nga pagtahod sa isig kapareho. Be a hero in your own little way.
5: Ah, muna sa ang inspirasyon sa likod sini nga segment sang sabaduhan ta nga programa. Mga ordinaryo nga mga tao nga bangod sa ilang inimuan, makahatag sang inspirasyon man sa iban. So, Amo na, kag ko nabasa yung libro ni Attorney Alexander Lacson, 12 Little Things Every Filipino Can Do to Help Our Country. Bisan ang pag-obeylan sa traffic laws, that is already contribution, no, to make this country a better place to live in. So bantayan naton, no, ang inyong mga reaksyon na gidugay kay aton ina pagabasahon.
1: Tatak RMN.
5: Kag may pamangkot man kami sa inyo, in light sa sining mga tiniruhay nga ini sa mga eskwelahan, nga nakalabot na diri sa aton, first sa Tacloban, nasundan kita sa Zamboanga. May isa nga nagahaboy isang sugilanon, subong, what if magamit kita sa mga sirangon, nagasihag ng mga bag, no? Made of plastic. Ti may iban nga nagambal nga, yes, amo na subong, para at least, no, in plain view, sa mga security personnel sa may eskwelahan, makita na nga daan kung ano ang unod. Ti crime deterrence, ha? Kay matahap ang nagaplano nga magsulod sang armas da kun kitaon. Pero may iban man nga nagareact, sila nila i-compromise ta ang personal space o kun privacy sang iban nga tao because lang sa isa tudtod duha kay eskwelahan nga may natabo. Dayon i-compromise ta ang privacy sang iban sa pila lang nga nagapaniro, pila ka libo or pila ka milyon ang aton nga mga estudyante, kung ikumpara mo sa mga nagapaniro, kalintihan mo na, abi, no? Ang nagapaniro, abi, bisan gamay lang na sila, pwede nga makahalit, bisan isa lang na ang mahalita nila, makahimo sang irreparable damage, no? Nakahimo sang point of no return, nga sahi sang adverse consequence. Pero ang wala man niya gapaniro, wala man niya sa mahalit kun mag-upod siya sa ginasuggest ng iban nga islan tabi nga maging transparent ang aton nga mga bags. Kahapon sa tigbawan to transparent na ganing ila yung mga bags bal. Congratulations sa nakapaminsar sina, kun ang principal nga teacher sa nakapaminsar sina. Very good, no? Pero may iban man nga just the same, may punto man ang ila ginahambal. In fact, sa aton nga Facebook post bala, tiblagin question na sa aton nga newsroom, kung ni mo na bi-transparent ang bags, nabasa niyo ang mga comments? Nabasa niyo? Wala. Huwag ka mo kabasa, ka-intra ka mo da? Wala. Ang isa nga nakita ko nga damo like, amo nang basihan niyo maglantaw ko mo sa comments, ang pinaka namin nga comment da nga damo nag-engage, amo nang basihan nyo, nga more or less, may punto siya. Nga nakita ko na, maestro sa Thailand. Si Sir Nicolai Somes, listener na sa Ngarimen, ang comment niya, sila niya, it has something to do about ang privacy sang iban, paminsaron taman. Sugtan abi sila nga magdala sang gamay man nga pouch, no? Sabagay way man sang pouch nga dako, no? No, kay ang pouch bisan tuod hindi na sa sirangon, hindi mo makita ang sulod, pero hindi man na enough nga makasulod kada sang pusil. Oh. So why not i-allow ta na iya? Kay may mga estudyante man niya nga na-deserve man nila nga respeto ng ilang privacy. Gadi na laga bida karon. Di kung transparent ang bag, ang napkin kagpantin ako makita. Di ba? O sa mga boys, why taman gina-encourage ini? Eh? Pero, like it or not, may iban nga estudyante pa lang, they are into, you know, intimacy. No? Ti gabalon na siya sang pang-proteksyon. Di kung sirangon na karon, ino medyo istoryahan ka. Kapin pangadaan, gapabuga lang kita di sa Pilipinas nga, we are already a woke generation. We belong to a woke society. Bugtaw na bala? No? Pero sa pagkamatuod, istorya, kuris-kuris lang na. Damo kaya sa aton, di backward thinking eh. Gambal pa lang gani si Jose Claire Castro nga some teachers are bad influence sa kabataan. Susdoga lupok-lupok ng iban. Uy, gani kami garo, lupok ni, tibalan taman nga, uy, isang perfect na organisasyon, uy, man isang perfect nga tao sa organisasyon. Sa industriya, sa media, halin 2016 nga kulo naton sa istorya nga fake news peddlers, paid stream media, bayarang media, bias media. Pero anong ubraho no? Imbis ka maglupok-lupok kagida, self-examination ka. Ngati, okay, kung hindi niya applicable sa imo, base applicable sa iban, so hindi ka nalang maglupok-lupok da. Kaya mo gimana ang realidad in the same way, way gani ga reklamo, mark ang mga abogado nga. Kapilatan na sila ang balon nga, basta abogado, hindi nagsaka sa langit. Sabi niyo mo, amo na nga lang balon kung ikaw abogado. Kung sawa ni mo, sawa ka bisang abogado, kagbata sa abogado, saklaw ka po. Mo abogado, statay mo. Kiti nga, ang balon niyo yung statay ko, nagsaka sa langit. Amo man ang ginambal niyo blang, sapat kabatasan. Sala na, you are being, kung sa tao, racist. Sa sapat, may version man na, no? Ang term, I think, kung di ko magsala, I forgot the right term, no? Correct me if I'm wrong. Pero, may counterpart ang racism sa kasapatan kung tao ka. Tawgon mo imuyang ang malain nga tao, sapat. Nga ano yung lain sa sapat, tao? Ti, the press na ng equivalent niya nga kung itom, tawgon mo man sa nga demonyo. So, dulaon, tanasa lawas ta ang mga amusina nga binatasan. I-state mo lang kung ano lang niya eh. No? Hindi nga i-compare mo sa sapat kay malain sa kung demonyo, guro, kay masusit mo giman yung lain sa demonyo. Demonyo, kung may nakigan ka, demonyo ka batasan, di kay mambal ka sapat batasan. Abi, balikdan nyo ang sapat, abi, kundi indang party nga may kalainan sila. Bisan mga inaggressive pa na siya, part na yan sa defense mechanism nila. Survival instinct pala. Hindi niya siling kay malain sila. Ang tao, iya kay naka-insindi, din nag-ubrag ya pong kalainan. So, demonyo gid siya yay, malain gid siya yay. So, iparis nyo siya sa demonyo, hindi kay sa sapat. So, amo na ang lambalon, balang may naugtan kabi sa tao. Inang hambalon mo, balang Mark, nga, sige lang, kansiron man na sa Gyapon. Pero ay kamuga pa minsan, pila ka pamilya ang may himata silang may kanser. Tita yun, bala nila, ang tatay nilang, nanay nilang, utod nila, bana nila, sawa nilang, bata nila, nagka-cancer, pero hindi man ito yung malain nga tao. Galing kayo nagka-cancer lang siya, te, ano bot mo ang balon, ang tanan nga may cancer, malain nga tao, ginabaan, hindi ba lang sakit man sa ila. So halungan ta ang mga bata kay sa hindi ta hungod, makasakit kita sang balatsagon. Oh. So muna ang ginambal naton di, nga nag-overreact gani ka mo sa amulantong hambal ni Jose Claire Castro, no? Ayan pa sa iban nga bagay, din magsagad kita kasugid nga, we belong to a woke society. We are a woke generation. Nga matuod sina, ari pagyapon sa ato ng small town mindset. Backward pagyapon ang thinking naton ng mga Filipino. Gamay-gamay lang nga bagay, ipresta da yon ang cards ang pagka-nationalistic. Pero matuod niya, hindi kita gusto iya sang global nga mga perspective sa kabuhi.
6: Tatak RMN.
5: Te, muna, kita ka na karoon sa bag mo nga transparent. Mark, may napkin. Bantugan ka naman si Skilahan. Dugan ka, no? Kitaan ka na karoon kundom, ambal. Laban-laban, ga sex ni sa permis nubya niya. Oh, di ba? Te, another form of bullying naman na. Nasulbar mo ang isa ka problema sa parte sa shooting. Pero ang would-be shooter, kasi base na traumatized naman ka maglingin ulo kang maniro naman ha. Nag-create ka naman sa bago. So kinanglan, balance. Balance.
6: Tatak RMN.
5: Uy, may namian ko subong kay Senador Ruben Padilla ha. Namian ako sa iya subong. Nagligag, initulo ko ni sa iya. Pero may part subong namian. Kasi amo man nayabi kami sa RMN. Hindi niya personal yung amon, hindi niya political color ang amon, kundi based sa kung ano ang mayo. Kung maayo, saway ta. Kung malain, I mean, kung maayo, dayaw ta. Kung malain, saway ta. Nagapamahog sa subong, as chairman sa Committee on Public Information, nga ipa-contempt niya, minay ipa-priso eh, ang mga opisyal sa nga, mga social media platforms. Kapin pa ang Meta nga pinakapopular sa Pilipinas, so kung ang Facebook, kung hindi sila mag-attend sa hearing sang Senado. Ngayon patawag niya, parte sa regulation on the use of technology. Kaya isa ini sa ginatudlo nga rason nga because sa exposure sa kabataan sa gun violence, sa school shooting, nagkatabo ini mga krimen sa aton nga mga eskwelahan, perpetrated by minors. Amuni ang dugay tanagin hambaldi. If you want to stop disinformation, if you want to stop, no, fake news, ihaboy tang responsibilidad sa nagapanag-iya sa platform. Tandaan mo, Mark, wala sang may makapaniro di kun waay sa may galabiligya armas. Tandaan nyo, gid, wala diri sa aton sang ma-food poison kun wala nabaligyaan sang irresponsible nga negosyante sang pagkaon. Tandaan nyo, gid, wala diri sa aton, no, sang naigo sang isa ka balatian kun hindi sa pagka-irresponsible man aton tanan. So may ginahalinan, gid ina, tikon ang ginahalinan sini, no, ara sa control mo nga hindi ta pagibalik sa ila ang konsekwensya sa ila gini mo. Wala fake news kun way ina ginsugtan nga makagwa sa ila platform. Why isang tao nga naguba ang reputasyon kung wala nila ginpasugtan ina sa ila platform? Wala binastos sa social media nga na-influence ang tanan kag nang enorm naman ang pagbinastos kag nagsunod-sunod naman ng iban kag ginasunod nilang ginakita nilang ginapabayan man lang kag pwede man gali. Oh. Amo na nga ang ibalik sa ilang responsibilidad. Tikon maubranin ni Senador Robin Hood Padilla. Dahil dalasaon niya nila ang fake news. Kagadaman, sinahalin man sa ilang grupo. Kaya sila na nagpausos ang una. Mabilib ko siya, kagambalon ko. Yan ang Robin. Yan ang aming bad boy na ngayon, good boy. Amo niya ang gamay itlog sa life.
6: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
5: Mayang kaupod ta subong aga si Governor Toto Defensor. Pamati ka mo kay puro ni Kampiyon ang mga balita naton upod sa gobernador. May istorya kita sining consultation sa Panay Leaders ta sa Department of Energy. Isa da nga nagtambong si Gov Toto. Parte sa energy crisis. Brownout lang kita de permi. Nga brownout. Timano na lang kita sini kung amuning kabuhi ta permi. Sino ang investor makadto sa aton de? No? Paano ang quality of life naton kung permi lang brownout? Kag indi inikaymuan sang aton ya nga mga local distribution utility sa power. Kaymuan ini sang transmission line provider. Ang NGCP. Tandaan nyo, tatlo ka klase ang operasyon sang kuryente. No? First, ang power producer. No? Amo na sila ang mga planta. Ang ikaduha, ang alagyan niya sina transmission line, NGCP. Sang una, way manitani mo. But nga gimbutangan pa ni alagyan. Ang ikatatlo, amo ni ang distribution line. Amo ni ang mga more power, amo ni Ilico 1, 2, kag 3. Mga Gimelco, Capelco, Aquelco, Anteco. No, depende ko din ng lugar. Ti, mano kita sinikonfirme na lang amuni. Karon istoryahan tanaw po sa gobernador. Kag sumuman, nag-announce na ang Cebu Pacific. No, nga mabalik ng ilang regular nga mga biyahe sa international flight sa Iloilo International Airport. Iloilo to Thailand. I mean, yeah, Iloilo to Thailand. Kag Iloilo to Singapore, kag Iloilo to Hong Kong, and vice versa. Te, mangkota na lang kay Gobra yon. May update na ang national government sa dugay na ginaduso man sang gobernador ta. Nga mabuligan nga mapalaba ta na ang aton runway, kag ma-develop ta nga maglapad ang aton nga pre-departure area. No, sa ibalon ta na, kag ti, dalasaon ta na lang, sa AI Center. Nga gina-propose na rin sa aton, ano ang after nga nakagather sa madamo ng mga adverse reaction ng publiko, anong tindog ni Gubtuto sini?
9: Tatak RMN.
5: Pertigalin ng AI, no? Gindigtab lang rabbit hole sa pagtuon sini. Grabe, no? Sa una pa lang yan nga simana sa mga AI center sa isa ka lugar dito sa Europe kag sa US, sa mga Western countries, nagsaka ang temperature mark by 2%. Dahil may mga usa wildlife, ha? Nga nagkalamatay. No? Tida yun, in the long run, tuwag budlay-budlay. Daw-daw, hindi worth ang risk sini sang AI. Kaya kung ikaw, Abdi, public official, how would you want to be remembered? No? Subong okay na ang promise of AI. Pero what if, no? Decades later, nagtuod ni nga may scarcity na sa tubi, kag sa kurinte, ay ikaw ang basulon sa tao eh.
9: Tatak RMN.
5: Kag sumuman ang clerical correction sa aton nga mga birth certificate, may nabilin pa nga mga pamangkot, isyot na ni karon sa author sa ordinansa, Councilor Miguel Treñas.
9: Tatak RMN.
5: Ari sa linya ta si Governor Toto Defensor. Gob, mayong aga.
10: Mayong aga, Novi. Kag mayong aga sa aton nga mga kasimanoa.
5: Governor, salamat gid sa sining simpo. Go, mauna kita sa concern sa aton nga mga pumuluyo, no? While ikaw sa probinsya pero dala na ding taga-sudan, angot ni sa frequency sang brownout diri sa aton, dala sang kakulang sang supply nga nagagi sa National Grid Corporation of the Philippines. May meeting kamo sa Department of Energy Secretary upod sa isa man ka Ilongga, and I think daw classmate mo, no, sa College of Law, si Energy Secretary Sharon Garin. Ano ang mga solutions nga nakita naton sa nagakatabo subong masami na gid may brownout diri sa aton sa Iloilo, Governor Defensor?
10: Salamat sa nga pagpamangkot, Novi. Kaya mo yung sitwasyon. Ang kahapon, nangayo kita sa briefing sa Department of Energy, no? And salamat kay gintagaan kita sang ang briefing para ma-explain sa aton kung ano gid sitwasyon sang power sa Iloilo kag sa mga sa bilog nga Region 6. Ang nagakalakabo subong Novi nga ara kita permi sa yellow alert kag sa red alert kay madamo sang aton nga mga generation plants wala na nga wala sa nagaandar. So again, Novi, let me tell you this right from the very start. Ano mga bagay ni sa pag-explain sa aton technical ni siya. Ang ginaplastar ko lang sa imo sa lingwahe nga na maplastar natun sa aton nga mga kasimanwa, no. Ang iban sa mga planta nga ini, dugay na nga wala nag-andar, no, ginakay o inisya. Ang iban ni may scheduled ini niya nga naguntat kay uhon. Damo na sa planta subong wala nga nagaandar. Pero may schedule man ni sila kung saan nun sila magkalatapos. Pagin plastar ina sa atin sang DOE, napakita nila ang halimbawa ang ili nga planta, may commitment ni siya nga sa September 5 matapos na ni siya. May pansin sa ila, may mga spare parts na sila nga ginhulat, kaya inabakal para natun abroad ng ilang mga spare parts. Muna nga hindi sila makayo. Sa bulan na sang Oktubre, makayo nila siya. Kung hindi na sila dungan. Hindi na sila dungan. Ang muna ang rason ko nga, kulang ang aton nga generated nga kapasidad dito sa Panay, pag sa probinsya sang Iloilo. Karon, ang nadugangan pagin na, kay Damonovi aton nga kuryente, no? Sa kabilugan nga senaryo sina so na sa kapin pa sa nagligad, ano, sa nagligad nga wala pa nila kalatabo ang brown out, ang yellow alert, kag ang red alert, sufficient ang kurente sa probinsya sa Panay, no? Ugaling ang ating nga gina generate nga kurente sa Sultan of Tech kulang, nakakulang ato niya stock sina.
5: Mm.
10: Pero galing, kaya nagkakuha kita sa ibang parte sa Pilipinas. Kung konsiderahon mo ang supply sa ibang parte sa Pilipinas, na-sufficiente kita. Kaysa una na, napamangkot ako na sa Secretary of Energy, no? Kay Secretary Popolutilla, sinya sa akin, niya, there is oversupply in Luzon and Mindanao.
5: Mm.
10: Tinagaagin na siya sa National Grid sa NGC, PNOP. Mm. No? Ugaling, no, ugaling, gusto na, liwaton ko, ang atong nga energy supply, dependent man ina sa kurinting na galing sa ibang lugar because of the national interconnection.
5: Mm.
10: Because of the grid, no, na ganin nga may national grid kita para ang kurinti sa ibang parte ng Pilipinas na makalabot sa aton.
5: Mm.
10: Ipakita din nga wala kita sa mga hydroelectric power plant, why kita di natural gas na kamusta na. Karon, kung nakalaguba ganin ang mga planta, kung may maintenance kita, nagaling ang kurinti natin sa ibang parte, sa ibang isla, Mindanao and Luzon. No? Ugaling si Ninyan, nagigigad, muna ang nag-red alert pa kita kaya ang mga kurinti na galing sa Mindanao sa pag-extikar sa atin. Nagka-problema man ang mga planta dito. Muna nga ang siling nila sa ang mga update sa atin nga nagabuhin sila sa load. Kaya ang kurinti nga dapat maling sa sagwa, kulang pa. Kaya ginausisa natin sa Department of Energy. No? Kung magbalik na yun yung mga planta nga ni kagmakayo na sila, pabalik man kita sa normal.
5: Mm-hmm.
10: Yung mga binulan. No?
5: Mm-hmm.
10: Ang ilang na-schedule, while ang nagadungan, pero ang siling sa aton nga, siling na quarter. No? Pwede, hindi mo nakatakit ka nubi. No?
5: Mm-hmm.
10: Kung magbalik na sila. No?
5: Mm-hmm.
10: For as long as nga hindi lang kita matamaan, o kung hindi lang na madugangan ang buhin niya kurinti na naghahalin din sa ibang nga lugar sa ibang nga parte sa Pilipinas.
5: Mm-hmm.
10: Pero ang solusyon din sila, di ba? Kadugay natin na pangita na solusyon. No? Nga dapat ang kurinti nga gina-generate natin, at least din sa panay, din man sa region, madamo man. No? Kung ginatanaw natin sila, kiti, suno sa Epira, no? Ang dapat halinan na sina nila kini schedule ng Electric Power Industry Reform Act na dapat sa mga tinuig ara na kamuga transition sa renewable.
5: Okay.
10: Do matutuon sina na kung gusto mo dasigo ng pagdugang kang generation diri sa aton sa kurinti ha. Sa panahon

0: nung kuhay makita hydro electric power. So mong ilatanaw naton sa subong lagas-lagas kita sa renewable sa paggamit sang solar. Pwede po ito sa scale nga amusin na. So again, in summary, nga kung magbalik na ni mga planta novi na ginakayo, makabalik na kita sa normal. Pag makarecover man ang mga planta sa ibang nga isla na naghahatag sa aton sang kurente pagi sa national grid.
1: Okay. So ining mga maintenance nila ma-end ini by September. Nakamuno si Energy Secretary Garin kung ano nga si manas ng September, Governor?
0: And by the way, it was Secretary Garin yan, si Engineer Sevilla, and ang mga engineers, ang mga technical people sang DOE ang nag-review sa atun. No? Kung hindi na sila ang tungan sa September, kailain-lain ganyan yung schedule sa ilang kapagkalik. Okay, ibig na nga sa katapusan sa tuig, makabalik na sila.
1: So, pero matamat lang, ano? So, maintenance ang rason nga ng generation. Hindi nila mahaboy sa transmission line, hindi CPS na makalabot di sa distribution line. So, hindi manggid siling kay may crisis kikita sa energy. But because kay may maintenance, napiktuhan kita.
0: Sa nagliga, gusto, napiktuhan man kita sa pagsagpula nga datong galing sa Subong. Kaya hindi na munang senaryo nga nga uway na gato nga ato ng mga diesel plants. Hindi dira problema kahit may nagkalago ba. Kasi may mga schedule for maintenance.
1: Ah, okay. Pero anyway, matamat naman kita di daw kadamo na sang solar tadi, no? May, I think may barutak deho kita, may ahoy kita. Din pang ibanggob nga may mga proposal nga magbutang sa power plants
0: so,
1: sang solar.
0: Mo pala sina, no? We have inahoy, may mga barotak biyeho ina nga mga nga mga ginaumpisan. Damo pa na proposal stage pa lang ang ilang pagkita pa lang sang lugar.
1: Solar, no? Pero sa ang hydro ta may potential kita kaya ang Halaor Dam ta in place na.
0: Hindi na siya dako, no? We mga 11 megawatts lang ina.
1: Gamay.
0: Ang Halaor, source lang sang tubig.
1: So do lang alang pagid. Pero kung lang taon tagob, kung aton lang tani ang supply ta, why kita problema diya sa bilog ng Panay, no? Kapin pa iliwilo, no? Pero galing, kahit may grid kita, ginadistribute man na sa iban man to nga nagakinanglan.
0: Ang aton, hindi ako makasiling nga nagagawa pang aton. Kung ang aton di kurinti, ginasupply ta ba? Kahit amo giman ng kurinti, muna nga may stock market na siya.
1: Yes.
0: No? Yan, mga planta, naghahaboy pa na sa iba na, na parte sa Pilipinas. Depende sa demand.
1: Yes, so, kung may bilenda karon kaga mabid sila, kag makuha nila ang dobrato to para sa ila, kuhaon gina nila, no? Kag ipadala na to sa ila sa NGCP. Pero kung dirisaton lang, kung may supply kita iya, pwede tagi dyan magamit, kaya may ari man tadi nga daan. Pero pwede makuha sa iban kung why man lang ginagamit. Pero kung kaysa, kung mag-pick mo naman ang usage tadi, amo na ginakulang man kita because ang kakulang man sang mga option subong sa transmission line, kaya amo ni may mga maintenance galing na ginahimo. Anyway, at least sa mayoning amatamata, no? Pero hindi man magidman kita maglabot gid sa worst case scenario, Governor, no? Kaya by September, mamatamat naman tapos ang maintenance ang iban all the way until the end of the year, Governor.
0: Gusto na mo nang pag-i-explicar sa atun.
1: Okay, sige. Gob, kadto kita bisa kwan sa update. Kumiyara kada sang update alin sa national government. Sa expansion eh kaga pag pemprobar pagid sa aton ng international airport kay just recently, mga 3 days ago nag-announce ang Cebu Pacific ma-resume nang regular nga flights naman by November of this year sa flight no sa Hong Kong, Singapore kag sa Thailand. I do not know kung base karon may balita kapasamon, may iban pa nga mga propose nga mga international flights, luwas sa tatlo nga ni. Anong latest gov nga update sa plano tang improve ang aton nga airport?
0: Yeah, aton nga airport nga ina, no, pwede, sa nagligan may unsolicited proposal ina. Nga i-expand po galing, gin-terminate na ato, no, V. Pwede, non-compliance ang proponent sa mga dokumento nga. Ang land kag iban pa nga mga requisitos. No? Karon, so why na to? Pero ang direksyon sini, because we had a meeting, no? More than a month ago, we dialogue with the

0: the Secretary Delfin. Mm. And we can also go to the Secretary.
1: Mm.
0: Yung ating airport, no? Ang Espanyol na rin na, may budget na, no? Hindi lang ko kasi lingkong pila sa Subungkid ang nagprepara sa national government.
1: Mm.
0: Pero ang direksyon sila, no, sa Subunga, wai pa, ang i-outright procurement lang ina. Ang butsilingon nga mangiti mahimo programa ang gobyerno kag ipabid out lang nila ina
1: so,
0: ang siling na base mas madasi kita diri una muna ang modality naton pero hindi pa sigurado ina kiti basta gani may mga proyekto nga mo sila kasi may nagasubmit man niya sa unsolicited proposal kung may mga mayo man silang ipuponer sa national government. So, ang ato lang ya, gapalo kita ito nga kung tani maumpisa na sa dayon. Nagagutok kita sa aton nga airport.
1: Okay.
0: Pero so, may... sa probinsya, we continue to pitch, no? For kung posible, na-explicar ko man nga, if you want a new concept of a terminal, no? Some kind of a terminal mall na one that is unique in the whole country. Kasi hinambal ko na sa mga amigo natin sa Department of Transportation. So we will continue to pitch for this. You see if it makes sense. Umayo ni siyang idea. Pero we believe na maayo na para sa probinsya, sa turismo sa probinsya, sa itong mga kasimanwa.
1: Kaya kung may improve ni siya nga itong airport, ti maka-accommodate kita damo nga flights pagid kung maglapad ang ang departure area ta kag kung maglaba ang aton nga runway plus kung may mga mall kita nga concept da nga daw hindi bla boring gob kun bisan tag isa kadlaw ka bla nga magtiner ka hulat ka flight mo sa airport.
0: That is correct.
1: Sige gob, finally no nagligad sa uton. Bati ganin naton base sa pabiyan naman sila mahaboy sa proposal ining AI center diri sa aton. Nakamuno ka nagligad nga gamay lang ay AI center base okay ka. Pero given sa grabe gid ka hostile sa reaction ka ka mga environmentalist daw grabe gid ang ilang pag-react ni. So far anong imo nga personal nga paglantaw sa possibilities ang AI center diri sa aton?
0: Una mo na ana ya ko diri Novi ha. Pa direksyon iya sang probinsya. No. Nga number one nga makamensyonar kita sang AI ang aton nga Iloilo Provincial Government. Kay amo ni ho. No. Gusto naton nga i-level up ang tech book sa high school naton sa secondary school. Kasi subong pa lang sa dalong sang K-12. No. May tech book na ang aton high school. Pero kita sa probinsya, sa ilalom sa atong education program, atong best province for more progress, no? Ang gusto nato, i-level up pagit ang tech book. So, sa nagligid na semana, nag-groundbreaking kita sa Kabatuan National High School, kay we are going to construct a techno hub. Hira nato, ibutang ang tech book sa high school.
1: Okay.
0: So, kag we are working with TESDA, with DepEd, the DOS. Kasi ang ibang tayo nga partner and we are ready to sign a MOA. Ari nga gisibok sa akon ang draft. Kaya pulihan namon ang pag-level up sa tech book sa high school.
1: Okay.
0: No? So, ang ibutang na to na posible nga AI. Kung may ara sina. 3D printing, mga drone development, kang ibang nga related pa sa information and communication technology. Because we want to catch up also with the whole world, no? Kagapin pa, amo na subong sa kalibutan. Kagapin pa, gapati kita na dapat may human resource kita para sina. Kasi ang kung amo sina ang direksyon sa kalibutan, kung imayo ang oportunidad para sa aton nga mga kasimanwa. Kung AI nga ini, dipindi man kung ano sa AI, kung ano ibutang mo. Halimbawa kita, ang gusto natin iyan, kung magbutang man kita sa isa ka ka-IT hub, abi nga, butang natin, isa na siya ka-economic zone. Interesado kita sa manufacturing, sang parts, sang mga information and communication technology, hardware.
1: Semiconductor.
0: Ina-ubra.
1: Ang semiconductor.
0: Kung mga nanod ang pwede nga masarangaton nga pwede.
1: Okay.
0: Pero ang sasling nila nga, kung nagpatindo ka gani isang pasang, malimbawa pari sa isa ka special economic zone,
1: mm-hmm.
0: o kung sa mga paksili ka nga ina,
1: mm-hmm.
0: no? Kung nagpatindo ka sina, hinapreparar mo na sa gobyerno kag sa kung sino man sa dang locator mo kung ang developer.
1: Mm-hmm.
0: Ang makinahanglan niya.
1: Mm-hmm.
0: No? Mm-hmm. Hindi mo manda pag-ibutang kung alang-alang. Kag hindi yes. manada sila magbutang sina.
1: Mm-hmm.
0: Kung wala man sila paan sa mga tubig,
1: mm-hmm.
0: hindi manada sila magbutang sa isa ka kapasilidad kung kuwaon pa nila tubig sa mm-hmm. mga pumuluyo na hindi na siya, siya nagkatabo.
1: Mm-hmm.
0: No? Pag hindi mo na siya matabo, kung malain para sa atun, ang kapintang iyang basura, na inandaman siya na atun.
1: Mm-hmm.
0: Pero galing may direksyon kita sina. No? Muna nga, ang muna nga mga bagay, nakatabo na subong sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Nakatabo na siya. Dipindi man kung anong ibutang mo dira.
1: Mm-hmm.
0: Kita lang okay. iya, we want our country to move forward. Kung saan ako man technically, Novi, kung ano ng AI nga ginapupuner subong sa kundiin sa Pauvilla na o sa Otor, why hindi pa namatag sa akong kung ano git siya. Kaya damo ang pwede mo mahimo sa AI mo. No? Kung data center.
1: And yes.
0: Technically, hindi ko na mentionan git. Okay. Hindi mo na matabo kung malain, hindi mo na da magtindog.
1: Kung hindi
0: na mayo para sa atun.
1: Ano, anyway, ti may consultation ko mo. Ti, kung ma-realizar nyo nga, do hindi ginman gali namin eh. Hindi. So, pero hindi iya data center ang imo nga ginaduso.
0: No.
1: Ang imo iya daw IT hub nga i-equip kita sa tanan nga necessary materials kag access to technology. Hindi data center.
0: Arios, ang kung nag-inimo natin, ang ato nga government center dira, i-develop natin na isa yung tourism enterprise zone. Pero mga ingot sinada ng mga real estate, we are engaging ang mga developers kasi ang mga tag-iya at the big companies that own there. Kaya gusto natin na may IT park kita na we know light industries. Kaya, ang pag-ubra sa mga limbawa, ang mga party sa hardware, sa assembly, sa information and communication technology, hardware, ilahatag ubra sa tao ko.
1: Oh, aray, yeah.
0: Muna nga tanaw, dada na.
1: So, hindi niya kay Paksilika concept ng data center, ang imo ya, kwan lang, technology center guru da mo na I don't know kung
0: terms na ano yes ubra sa ato ng mga tao
1: yes ang wala iya sang adverse effects sa environment
0: oh amo gin mangimuon ta pero dapat anti antan hindi yan tagidanay kung ano gid na sila kailan ti dapat importante mo plaster sang maayo para mabalak kung ano gid balain na dang ginaplano niyo na at least natin i ano
1: Alright. Sige, at least mayo ni nga nakainunanon kita sa imo sa mga importante nga mga bagay. Finally, Gob, ining party sa international flight ta. So far may na nagyan abini sa mga meeting mo sa national government kon other than Hong Kong, Singapore and Thailand, may iban pa nga may posibilidad nga may international flight kita sa iban nga countries other than these three governor.
0: Wala pa.
1: Mm-hmm.
0: Although bala natin nga sa nagligad,
1: mm-hmm.
0: naghahala dapat ang Seoul. No?
1: Mm-hmm.
0: That was before the pandemic. Kaling why tumada yun, kaya why siya na-overtakehan siya sa pandemic. Kung galing na mga, ang mga international flights, market-driven na siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung kanaurela kundiin ang may traffic sa yes. tao, may exchange. Butang muna nga ginabutangan na nila tayo.
1: Mm-hmm.
0: So, but of course, makabuligid man nila.
1: Mm-hmm.
0: Kung mas maayo ang ato na terminal, mas manami at mas dako.
1: Mm-hmm. Okay. Sige, Governor, salamat gid kag maayong aga.
0: You're welcome.
2: Tatak, RMN.
1: Alright, so ang stand ni Gov sa AI data center, yung subject sa consultation, pamatian, kag kung magwa karon nga hindi iyan tawo, hindi na pwede nga i-post mo. On the other hand, ang iyan naman iyang data center, AI center na ginambal, hindi iyang harap paksilika kuno ah. Nya, sila niya, like sa government center, tapos ang tabarabara ginapropose, mabutan da daya IT park. Ti ko may IT park ka, may bra ka daya sang daw processing zone sang mga hardware sa nga kinanglanon sa information technology. O kung pwede man artificial intelligence, basta related sa technology because we want to improve sa aton iyang TechVoc, no? Program, technical vocational. Di kinanglan mo sina access man sa technology. Di kung mag-technical ka, di pwede ka dang tuduan ng kabataan mag-produce ang hardware. Maubrabi ka ron si Mark da sang kwan sang ano tawag sina Mark sang motherboard man tawag sina Mark sang sa radyo bla ngin ang mga ginapang suldan yun ang mga damo wire sa sulod sa radyo motherboard man tawag sina sa cellphone motherboard man di bla ang mayor gid nga nagapadlagan ni kun sa slakyan do makina bla sang gadget no ti may maubrabi da karon iya sang motherboard sa cellphone. May maubrabi na karoon niya sang hardware sang computer. No? So mga muna gali ang mas gina-prefer ni Governor. Kag mas doable ina iya. Kay related niya sa programa niya sa probinsya. Ang parte sa AI nga data center ya, wada sa labot, no? Pero kung masulod sa probinsya, dira pag consultation, basi dira sila imambal man sang ilatindog. Base ako na ano hambal sa tawo.
2: Tatak RMN.
1: Pero Gob, kung ako mag-suggest Gob, it's not worth the risk ko ba? No? Tuod as of now nami na kung may employment nga mahatag, no? May buwis sila nga i-remit, matindog ang nagkalain-lain nga mga establishment kung may dako nga paktoryada sa area, or kung data center sa area, pero ina sa subong. Kaysa iban nga mga countries, na-establish na gidya. 1 week pa lang sa operation sa isa ka AI data center, nag-rise ang temperature by 2%. Di imaginable kung diri sa aton mag-heat index ka lang abi 42 degrees Celsius, may plus 2 na na dayon because ang presence ang AI data center. Di may iban nga mga areas, ang mga usa, mysteriously nagkalamatay. Wildlife. No? Kaya this requires sa malapad nga lugar. Di iban isa, butang mo sa mga lugar nga ma-invade mo ang lugar sa kakahuyan. Ngara, dira ang aton kasapatan. Di, balon nyo man kung wala na sang balance of ecosystem. Ano ba lang risgo sa kalibutan? Ha? Di ba? Kunway na karon sang natural nga prey-predator relationship. Wala na karon sang ma-produce sang amoni nga species sang tanom, sang kahoy, sang prutas, sang ulutanon. So, ang food security program ta maigo. Te, makaon mong computer. Kagti, what if matabo man sa ato na natabo sa iban nga mga lugar? Nga way na sila iya supply sa tubig sa household? Kaya ti kinanglan mo i-sustain ang data center sa AI? Kaya without it, ma-malfunction man sa? Maputong ni gusto? Ang supply sa kuryente kung mapiktuhan, ti subong gabatsag na gani kita? No? Bisa na balong tapang nga maintenance lang ng ilab, pero ti the fact nga may maintenance ka, kinanglan mo anay nga mag-rotational brownout ka. Nagakaulugan ina nga kulang yung supply eh. Kay kung tuntun, ina nga damo supply, bisan may mag-maintenance pa da iya, may aragi na spare nga ginagamit, tinga wala. Nan. So, naglabot na kita sa level nga it's not worth the risk. First, ang risgo nga itugas ini sa environment, ha? No? Ikaduha, ang sustainability sang tubi, kagkurinti, nga amugin na ang kinanglan niya konsumuhon. Kaya tandaan nyo, nga ang aperti kahakog sa kurinting data center. Imaginable, i-host mo da ang bilog nga tantabi pulo lang ka countries kalibutan. tanan nga nag-chat, tanan nga nag-text, tanan nga nag-perform sang gusto nila obrahon sa online platforms, dira magi ang tanan nga ina. It requires ang damo nga gadget nga nag-andar. Tiga init na init. Ti samtang nagagamit ka sang computers, kakun ano pa da nga mga digital equipment, kinanglan may cooling device ka, pabugnawon mo na. Hindi pwede, prasamo no? Duham lang gani ka computer na isa non-source booth. Pero hindi pwede nga patsan mo aircon. Bisan pa nga daw na labigan ng angkorman. Kay hindi na yan para sa tao, para sa gamit. Kay maguba, te, pandar ka man aircon. Tiga init pag ina init. No? Ti samtang nag-emit sila init, it requires ang tubig pagid para sa cooling sang entire building. Oh. Ti imbes ngang tubig mausar sang na household sa mga pamalay para pangabuhi normal ang tao, dito na makadto sa AI data center. Ting lain hindi mo ma-recycle ang tubig nila nga sila nga being mangin potable man sa after nila nangin wastewater na sa ti on top sina sa kalapad niya. Pila ka bukid ang kinanglan gubuon mo? Kakahuyan nga tapson mo? Nga ang kakahuyan nga ina mo na ang pagkaon sang una or ilistaran sang una sang wildlife kasapatan ta? Nga may function man sa kalibutan? Again, kinanglan ta na pa nga ibalik sa inyo ang ginambal namon bla? Nga may natural nga manog tanom ang kalibutan mo? Isa da, pispis. Kagda ko gitsan, sayangin itis ang pispis ng Lisomart. Notice mo, gatubo yun dyan, no? Kabalogin sila yung magpili isang nag-germinate nga seeds. Ti karon ko ay nang ilistaran niya da, kay ginguba mo. Then, perte pa kainit da sa lugar, kaya ara daga ulusbong ang init sang aircon kagsang mga digital equipment niya. Klamatay ang kasapatan ta. Ti karon abi na timingan nga napatay abi ang predator, no? Sang prey nga devastating. Kita nyo tong balita nagligad sa Mount Apo nga may mga feral cats to yang ginbuyan sa mga tag-iya nila. Ti nakulbaan that time ang mga environmentalista wati magkalamatay tanan nga pispis di sa ila. Kiti ang prey isang kuring, usually, pispis mo. Tinglayan ang kuring, may predator sa wala. May aragid, pero sa Mount Apo, sinong makaon sa kuring? O, ito sa may makaon siya. Tiyo maminata na to sila magdinamo sila. Dahil wala sila sang clear nga predator nga makakontrol sa population nila. Pero at the same time, ang prey nila, ginapamatay nila ang tanan nga pispis to. Nga ang pispis natural planter sa kalibutan. Kagti, upod sa mga libangbang kagbuyog, di ba mga pollinator ni sila? Nga nagapamulak, nagapamunga ng aton ng mga pananom. Anong matabo sa kalibutan? Kaya tiyan mo ng source of food ta? Di ba? Kadamo, gid. So, bisan ang balon mo pang ang AI data center kung ga-require grabe nga tubig kag kurinte, pwede ginaman ni Diyosan niya. Daw hindi worth sang risk. Okay naman kita nga why sila di. Nga abi nga marisgo pa ta. Then, like mining, 20 to 30 years later, gibot ka na lang. Why nag-imangli kita tubig? Ginakulan ng kurinte ta? Ti, di mo naman mauli to ang pinangutod na nga kahoy. Mano kita? Mabasulan ka pa. No? Kung ikaw si Governor Mark Sokal dito, kag si Mayor Novigwaso. Okay, for the past 30 years, nagata kita pangabuyan, nagmanggranon sudad na kagprobinsya. Pero, after 30 years, chimpo na sang kabataan tagagkapuhan, Mark. Why na sila tubi? Why na sila kurinte? Bao, dumdumon kita. Si Governor Sokal dito, kag si Mayor Guaso. Namo naghalit sang Iloilo. So it's not worth the risk. Kung na may wisdom na yung obra sang Palawan, nga nga hindi sila gusto ay magbutang dagko ang shopping mall sila. Kaya they want to preserve their environment. Kaya at the end of the day, we are better off, no? Without, no, sang modern technology. Kaya gabalik kita gyapon, lain gidya gyapon ang priska nga hangin. Nalantaw nyo na ang documentary about food fraud. Lantawan nyo, bala kay Mambal, kado hindi ka na magbakal dilata sa mula. Food fraud. Bisa na mga popular brands na ginagamit ang abita, okay, get? Bo, Diyos ko. Kakululbaan. No? Kaya hindi na yan natural ng ingrediente. No? Sa supply chain, gid sila ga igo. Imagine na igo hasta ang Australia. Ang Australia nga muna kay stricto sa quality control niya, ito Australia na. No? Nami ang manufacturing niya. Kiti, tinlo ang butilya, tinlo ang lata, tinlo ang processing sang mga pagkaon or panakot, mga patis, mga langgaw, nga ginobra nila. Pero sa supply chain sila naigo. May scientist nga nagtuon, kag may nangisog to nga media organization, sila gin-expose ni. Nga ang raw material, ang ginasupply sila, sa ginaubra nila nga tani matinlo man nga klase produkto, sus, pertigali ang pesticide mark, pertigali ang ginapangbanyos nga chemicals para lang mag-looking fresh, para antes i-process daw kanami sa tulukon. Tiyabi mo din ang source sa Australia, sang raw materials nila. Ginapagwa nga purely Australian product. Pero ang matuod, hindi lang sila maglako, halin gali is China. ...100% Australian made. Meron nga 100% natural source. Kaya mo nang ginsugid sa ilas ang China. Nga natural source. Pero ang mga investigative journalist nila nagkadtog ito sa farm, sus. Dito nila nakita nga bao mo ning natural na sa mo na nga narunduman ta ni nga mayo na lang gid magproduce tayo sa aton pagkaon. Kay bisan di kita gani Mark mabakalan tada sa La Paz Market. Hi, hello sa mga listeners tada. Sa La Paz Market, si parinte mo to, Bla Marks, balay? Pabugal-bugal, gisang namit ko nung paksiyo niya. Sang uli, eh. Anay nga nagkaon na kami, ay niya, boss. Niya, ilada. Siling ka gasal, niya gasalig man ko kay suki ko man. Te, siling ko, pati ka na sa ginatawag ko, pero may ka ginasulit-sulit nga, human nature. Nature, humans are born, no? With the survival instinct, Mark. Unahon niya, gid niya una, interest niya. No? Te, tuod, suki niya ka. Pero balanta man mapirdi, iya isda, kung tanan na lang subong apriska, yatag niya si Mo. Kaya ang kahapon niya, kung hindi niya karon mabligya, ini niyang padala si Imo, panos na, perdi niya na na. Nan. So daw muna, diriga ni, may amo man na. Ropa na. Tiyan pa ang ginaproses, nga hindi mo na makita kung makonvert na sa butilya, kag sa lata, pero sa pate, sa langgaw, kag kung ano da ang mga panakot sa luto nyo. Nan. Tibisan ang mga olive oil nga, all natural. Pure olive oil. Cruelty-free olive oil. Eh, sus. Sa food fraud expose, ginalakta nila ganiya tubi. Ang pure kunong langgaw, nalakta nila sang kimikal nga gamimik man sang sabor kag consistency sang langgaw. Then, maamu man na, mabakal kautan. Busuki ko na amigit sang utan mo. Fresh na fresh. Oo, suki. Bligya ko nisi mo. Fresh. Kid. Kaya galing binanyusan niya formalin. Ti, natural. Ari, gusto niyo tip? Ti, after nga nakita ko na yung documentary nga ni. Sunod sinaba man ko, tapano tayo applies kabuhi ta, nga hindi kita malutsan, kay who knows, lutsan gani Australia, markayan pang Pilipinas, nga flooded kita de, sang Chinese products, may mga Filipino-Chinese man di sa ton, at the same time, bala nila kung ano ka-corrupt de, ang gobyerno sa Pilipinas, nga bisan, hindi pasado, himoon nga pasado, ang iya nga standard. Tiyan mo na, di na ka mo matingala nga ang kanamodamo sa aton de. Nga sang una, duway man sa mga dialysis center, di Mark? Sang una, duway man sa mga cancer center mo ginikdamo? Nga nagdalamo ning mga balatian gani? Kung sa diin pa, nga ginawa ta na gani ka promote sang health and wellness sa kalibutan. Sang una, duway panigani mga jaging-jagi, mga panran-panran. Huwag pa na i-gani, kung din sila ilo, to be specific, huwag pa na mga ulo esplanad ni. Hindi ko din pang sige na tayo in-exercise, in-exercise. Ang awareness sa health and wellness, tama na kataas. Bisan din lang subong may dialysis center, oh. Kalago ba, kidneys ng tao? Oh, tiyan ang ugat sina, high blood, diabetes. Tiyan na galay blood doon kita, di nga tigrabe ng awareness sa health. Advance naman ang mga breakthrough sa medisina. Nga nag-amo kita sini. It's because ano gani hambal sang father of medicine. Let your food be your medicine and let your medicine be your food. Sa ginakaunta sa matagadlaw nga tanan, waay kita kabalo ang abi mo healthy. Tika yung panakot mo hindi man ikaw nagaproduce na. Naghalin man na sa mga paktorya ngang gabiktima man sang dinasya sa mga raw materials nga gin supply sa ila, dugangan sang kurap nga gobyerno nga bisan hindi pasado papasaron kay may payula sila kada bulan. Tiya mo na gakaon kita hilo adlaw-adlaw. Hindi talang mabatsagan kay may mantagabura dayo. Pero in the long run, gub-on nila kinita. Gub-on nila lawas ta. Dira nga ang makatilingala. Nagdamo ang kanser kag kidney disease aton sa Pilipinas.
2: Tatak RMN.
1: Nantawan nyo na, no, ang food fraud, no? Kay maproteksyonan yung kabuhi nyo, kabataan nyo, kag katigulangan nyo. Mga membro sang inyo, nga pamilya, no? Nga nga nag-alamo na kita sinisubong. Mag mo Australia, Mark Lutzan. Sus. Paglantaw, kung nagparanindog ang bulbul ko kung diin man ang mga bulbul ko. Armin. Nambal ko nga ah, te. Rosina, priskabi isda mo Mark, no? Priskaman imo utan. Ikaw na tanan na grow. May tilapyahan ka biyang imo, may punong kang imo. Imo man niya ang ulutanon, ilakot mo sa luto mo. Imo man bibumbay mo kaga kamatis mo kaga tanan nga panakot. Tigalin kayong patis mo kaglanggaw. Sino makaproduce? Ikaw? Oh, ginabakal mo, tiway kakbalong, ginabakal mo to gali. Inusinti sa pagambal nga nami, produkto ko, pero ang gin-supply gali sa iya sa China, nga raw material, antes sa kaubra patis, puno sang chemicals. Tinglayan ba ng chemical pa bala, nga makamamatay? Galing, no? Nagapanami sang itsura sang produkto nga pag-produce mo, ni mo daw ka nami, gidbaklon.
2: Tatak RMN.
1: Sa muna, no? The greatest evil on earth are not politicians, businessmen.
2: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
1: Jako, if I can suggest kay Gub Tuto, mayaging clarify mo, hindi kita yung magbaton AI data center diya, no? Bisano pa na ang promise niya, pero sa mga risk nga dala niya sa environment plus ang insinuation pangati kay ginasukas ang ibang nga countries nga makadtugid sila di may mga istorya pa na nga ti mangbahig public officials ti gob not good for your image, hindi kita gob.
2: Tatak RMN.
1: Last 9-13 pagbalik ta, we'll have Councilor Miguel Treñas kag after si Yala Butonta si Mr. Lionel Salvilla sang Department of Education sa probinsya. Balontang ilang pananawan angot ni sa sining statement ni Jusek Claire Castro. No? Kay may iban sa aton di, ang balon lang sa some teachers, pamatsag na nila all teachers. Kung hindi kaya guilty, why ka na saan dapat i-react? Dapat malipay ka pa. Nga ginhambal ina sa nga diprinsa. Timin yung mga act teacher nga niya partili. Normal na iya kaya ilan niya pirmi. Gusto nila niya paburan sila sa teachers kaya sila kakuha buto. Pero amo nambal tabla, paano mo ma-acknowledge ang solusyon sa isa ka problema kung sa kaugalingon mo palang hindi mo ma-acknowledge nga ikaw may diprinsa man o ang inyong grupo may diprinsa man? Tindi man namin na nga hindi ka kabaton sa koreksyon kaysa aton di sino ang perfecto sa kalibutan? Bisa na mga tao din nga lang nila perfecto, hindi na sila perfecto. Oh, nagligad may isa ka perfecto din na balita ta perfecto nga lang niya pero nagdakpan sa iskandalo. Ate kay sila niya hindi man ako perfecto mo. Tiyan mo na kaya hindi kita perfecto. Let us be open to criticism and convert that openness to criticism to be part of the solution. Kay karon kun hindi kay mo yung kabaton niya bangod lang sa amoning nga subilanon. Then padabok-dabok ka muna sa mga fake news naman, kag mga political narratives naman. Why padulungan ng Pilipinas inyo kapin pang system of education ta?
2: Tatak RMN.
1: O kung sa panimalay pa ni nga level ang balon kabisang sawa mo nga kaplahubog si mo. Permi ka lang imoy gapuli gabi na. Hindi mo na mo brady ang contribution mo sa balay. Luwas sa remit kwarta. Bata mo daway na isang father figure ding saligan. Kay why ka di mo ipermi, hubog ka lang. Di ka man may istorya, tadlong kay hubog ka. Di ko nang balon ka sinabi. Sa asawa mo, mano ka, mamaoy. Tapongulon mo siya, bunon mo siya. Huyapan mong kabataan mo. Di anong nadulot na maya, di ba wala? Amo nang reaksyon sa mga teachers ng iban subong? Pero kung nagambal ka, di nga, ay tuod no. Kanugon sang kwarta kung ginainom ko lang pirmi. Ay tuod no. Wala giman ko oras sa balay. Ay tuod no. Doon nga tigulang na gani ako kay kulang na ko stulog, plahubog sa akon. Kulang na ko hygiene. Ay tuod no. Nga abi nga hindi ko ni pagliwato ng amunin. Hindi bala makapayos pamilya mo. Nangin part ka sang solusyon kung anong problema sang kabataan mo. Di para sa mga sa teachers, ay tuod no. May ibang gimanggali sa aton din nga chismis lang ang ubra. Pirmi late sa klase. Kung magklase man, labay-labay ang ginawakal. Ay tuod, no? Why sila gana mag-ubra lesson plan? Pero may gana sila mag-ubra content sa TikTok. Ay tuod, no? Imbes nga mag-ubra sang content, kaya hindi kid sila mapunggan, makontent, kid. Imbes nga mag-ubra sang content nga educational, kaya sa sektor sa edukasyon sila, ang inintrato niya sa politika mo yung ilaw kay mga kwan sila, mga believer naman sila sa isa ka grupo politika. Timbis nga magambal ka mo sa nga muna, kung ginambal nyo abi nga ay tuod no, may kinanglan kita liwato no. Gakumod lang ta permi kadamo seminar ang DepEd. Damo sang why na kita oras sa lesson plan ta. Tiway ka oras sa lesson plan, kumod ka mo, tapos may oras ka mo sa social media. Tudloan niyo pa ang kabataan, mag-imo-imo, bangag na pakalainon, presidente. Kaya na-expectaro niyang ihambal sa spokesperson sa presidente, be? Sabisan hindi pa niya si Marcos ang ginatira niyo. The fact na ginatudloan yung kabataan sa binastos, sakto si Secretary Castro, si Under Secretary Castro. Muna akong kaysa, it takes one. No? Reckless person or brutally frank person for us to realize ang diprinsa ta. Tuntun na may ara na iban nga nata mag-ambal sa imo sang diprinsa mo pero kung kaysa kasulapo ka sa mga takles kagmambal makabinagbinag ka mo. Tiyan mo na kay si Clear Castro medyo kuan gimane taklisa gimane dahi karo kay piniktosan niya ka mo. Hindi ka mo mag-react nga. Save daw katapusan sa kalibutan. Consider it as a criticism. Para nga mapanami nyo pagid ang inyong hanay. Hindi kay gamay-gamay ang bagay. Dayon daw mamuno. Kamu daw mahurumintado. Gig mo. Nga ginanugig mo. Aw. Kay kami gani sa remensuliton ko naman hindi kami mabindihan. Sina? Amo na nag-agree kami kay Claire Castro? Kay kami mismo ginadangpandi sa mga bullying sang teachers man sa estudyante? Na-libel case pa kami dahil sa regional director niyo sa una? Ama kay mo, Mark, anong feeling mo, mistra? Kay ikaw pa yung palapta istorya sa estudyante mo nga, nga nagbusong? Tinadepress ang bata? Nagreklamo sa lula, nanukmat ang lula, pinailan nila grave oral defamation ng lula? E tiguro nakapangakig itong malam. Pero ang ilay, ha? Ang trauma ang gintugas, bata, i-report sa DepEd? Why nang sapak? Te, dayon ang balo lang, some teachers are bad influence. Nga nga mga akig kung hindi ka malang nadala na sa SAM. Saan na binungguanay patabi subong, hindi ginimbali panindugan ko? Kaya nga, kung may mga teachers naman na ginabuli, doon naman yung teacher na ginabuli, sang co-teachers niya? Oo. Oh. Din ganito, tugin pa-loap lang ni Binroy to? Dito nga ni Roy, ahoy? Oo. Oh. O, tirap lang nga daan, kamo mismo nga mga teachers aware. Nga bad influence ang iban sa inyo, kaya stang ilok, kaya sang isa. Isend sa group chat, kagambalon, kagbilugan nga, ito man eh. Why ka mong madala sa SAM? So hindi nyo kami mabibindihan, sina? Kay fax ning ginaistoryahan tadi? Nag-file gito kasong teacher? Oh. Nagreklamo gito, pero why gin sa fax ng DepEd? Sa RMN, siya nagreklamo as last recourse niya? Kag nasapakan, iya reklamo? Nagpasuri itong natundan? Nga nagabuli sa iya? Sa group chat nila? Nga si Parado gin create? Anong labot sinabi sang mga ilok na iya sa teaching profession, sa function niya as teachers? Tiyan mo na, bad influence tawag sina. Kaya imbes nga makita sang kabataan nga kamo nga mga teachers kay ni Rupay gali ni Bakanay, tiyan ekspektaro niya ano ganing halambalon ang ginagawa ng matatanda, nagiging ang maling ginagawa ng matatanda nagiging tama sa mata ng bata. Tiambala nyo kami sina, no? The only radio station in the whole Western Visayas na may sobra na isa kadekada na programa para sa kabataan nga estudyante, batang RMN. Ginsuplementa pa na subong sa bago tagin launch para sa mga college, campus patrol. Oh. Women business, diri sa programming sa RMN, abi nyo. We are fighting causes, hindi kami diya kay manugbalita lang. May kausa kita para sa kayuhan sang kalibutan. Amo na ginambal ko sa inyo sa Ninoy Aquino Day Subo. How can you be a hero in your own little way? Sa tigamay nga bagay, makontribute kita to make this place a better place to live in. So hindi ka mo mag-inuwi. React nga do. Di mo do, ano gito? Pag-inugay ka mo da. No? Parehas yung nga teacher, ginabuli nyo gani. Tiyan mo na, ang maling ginagawa ng matatanda, nagiging tama sa mata ng mga bata. Kaya kung manglibak ka muna karoon, nilispektaroon niya sa estudyante, magka-develop sila values nga ang pagpanglibak, sala? Mambal sa India, manglibak man ta. Tiko mangin giniikana na sila blakadlaw, libakiro man na sila. So ang cycle sa pagkalibakiro, pagkatsismuso, why na nagkatapos? Tingkabalo naman kamo sa di ka kita kalibutan nga nagalinong kung may chismes. Di ba? Wala! So kamo nga mga teachers, you should be mature enough to accept, no? Criticisms. Hindi pwede na yung kabati lang kamo amuni. Why na da? Amuna na da yun, waras na kamo. Hindi niya politika, di nga istoryahan tali. No? Kinanglan mangin parte kita sa solusyon.
2: Tatak RMN.
1: Te, di nyo kami na mabindihan kay kung alalaya namon kamo sa tuntun nga way. Oh. Doon naman nyo ang presidente or principal sa isa ka eskwilahan man sa Ahoy. Sino nakapabalik nga istasyon sang radyo? Kay biktima to siya sang mga politiko? Si Dr. Dulindo to bla? No? RMN, the same program, the same na microphone. No? The same man ng mga anchormen ang nagambals na. Dipinsa sa teacher. No? Tiko magsaway kami sa inyo subong, pasugti nyo kami. kay mo na makapayo sa inyo. Admitiran nyo nga ang iban nga diprensa, ara man sa inyo. Kay kung hindi nyo naman admiter, gaka-trigger ka mo sa amutong hambal ni Claire Castro, pigaw ka mo eh. Hindi ka mo willing na magbago eh. Hindi ka mo willing na panamiyon eh. And take it from us, hindi nyo kami kontra. Kami ang number one defender nyo kung sakto ka mo. Balaan nyo na nga mga teachers sa kadamuon na sa mga issues na ginatakol namon di. No? Katindog kami sa inyo, pero at the same time, gatuba man kami di sa mga reklamo sa pila sa inyo. Amo na nga hindi kinanglan nga mag-apin ka sa politiko. Kinanglan na prove mo mismo sa inyo experience nga tuod na ang ginambal ni Usik Claire Castro. Sometimes in life, siliton ko lang, it takes one tactless person to say these words to make you realize nga ay tuod gid man ina. 9:25.
2: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2020. 26-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Let's go.
8: Loop Charmy cottony napkin for heavy flow. It's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with a flow.
8: Charmy cottony napkin for heavy flow.
9: Charmy,
2: let's go with the flow.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang kami.
13: Charm!
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Man, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sinisipo.
4: Miyak King Discarte, para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang pag-is ng layon.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Oras, tatak, alas 9:30.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
10: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
9: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
11: Ilong Ranger?
12: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
12: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
12: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
17: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
18: Untati na! Tusiran Forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo. Mag-tusiran. Tusiran.
16: Tusiran Forte.
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubong makulit? Just stop it.
20: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach.

0: bad. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kernel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, ganit, healthy ang low. With proper diet and exercise.
2: United Home. Yung nilabyan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
7: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
11: Maayo ang lawas ang bata mo.
12: Sus, masakiton man ino.
11: Ach! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
15: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
16: Simethicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayo sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tatak RMN.
20: Last 9:35, standby. Si Councilor Miguel Treñas. Ibalonta ining napasar ng ordinansa nga libriho na ang koreksyon sa mga clerical errors sa ato niya nga mga birth certificate. Ang mga sala da sang pizza sang inyong birthday, nagsala ang tuig, nagsala ang adlaw, nagsala ang bulan, or mga gamay nga naglain sa imong ngalan. Halimbawa, biyang Michael mo kulang letter E, or nagsubra ang letter L, o kung ano dahi, pamangkoton tabi di karos konsyal, eh nabalanta lang so far sa balita nga klaro, libre hon. Pero gusto ta mapadalman ano nga mga corrections ang makover sang libre kag taga diin. Siyempre taga syudad, pero may pamangkot to sa mga comments bla, damo kada ma-learn. Sa comments ka pamangkot si Mark Abi taga Pututan, pero nakabalay sa di sa syudad. Si birth certificate niya Pututan ginaya. Ang place of birth niya. Pero kay residente na sa syudad. Pwede sa dibala o kung dapat, dire kagidya na bunag sa syudad.
19: Tatak RMN.
20: Si City Councilor Miguel Treñas. Councilor, mayong aga.
21: No, mayong aga. Gid, kagtanan ka pa mati sa ang RMN.
20: Alright. Councilor, sa sining na pasar naton nga ordinansa, parte sa mga clerical bilang mga errors sa aton nga birth certificate, anong status sini, sir? Passed or ma-required pa ni publication kag i-implement o kung implemented na ni as of now?
21: So, ginpasarta na ginob, no, na insuportaran man sang kanan, sang Wednesday, ang ordinansa nato ng typographical error or typo or clerical error sa death, birth, and mga certificates nato na ginadulong sa City Hall, no. Ginlibre na. Hindi na kita ma-problema. Kaya nakita natin kung gapanao kita sa kabarangayan natin. Amo ginang una, no? Ginapamangkot sa mga kongata kita legal service kaupod sa mga abogado natin. Amo gina ang ginapamangkot nila. Kung ano ubrahon nila. So, subong, nagpasar kita na libre na sa mga indigent amo ni ng mga services.
20: Okay, so magambal kita libre sa mga indigents. So kinanglan lang ni nila anong mga requirements ni para nga makabel sila sang libre, Councilor.
21: So makadto sila sa barangay nila, sila sa kapitan sang barangay indigency, tapos makadto sila sa CSWDO, makuha sang isa ka document na indigent ka, dara kaga istar, tapos makadto sila sa civil register. So pwede na diyon ibatunon sila din naton.
20: Okay.
21: Ang kang Wednesday ka na dugayan dito kay abisang may mga hindi basta maintindihan na iba lang nila ang PSA dapat libre man ang mga mo na mga argument. Pero sa uli na ang atong gina gusto ibutang sa ordinansa ang mga pigado bala amo na ang aton hindi gusto pagpabudlayan amo na na mga clerical error sa mga indigent libre na so gin pasar gid ang council nato.

0: nagpasar kita ordinansa para dire sa local government naton pa hindi man mabudlayan balang gabay isa kami to gani damo gani wala kabalo kung ginapasar na ni gali or wala so damo pag hindi kabalo na libre na gali ang mga amunin ng mga services kay ka budlay man na ang sa mga pigado tabalag na pabalik-balik sila
1: yes.
0: So at least mabalaan sang tanan na may amo kita ni na service sa Iloilo City.
1: Yes. Sa iban na binila ang impact sini kulo correction ng ninga nagtiamulanay nagtinlo ang imo nga birth certificate once corrected. Pero kadako sang impact sini councilor kunway gamat sang imo nga birth certificate sa iban mo nga mga documents kapin pa ko ma-abroad ka sa passport mo sa mga school records mo kung mapurso ka sang higher learning among others no. So kinanglan ma-cure anay ang defect. Kaya it has to start, everything starts with your birth certificate, Councilor.
0: Yes, amo ginanov ang nakita natin ga, kung gakadto kita sa barangay, no? Gata kita legal service, hubod sa akong team. Out of pulo, may ka problema. Ang 7, ginaya ka problema sa ila.
1: Birth certificate.
0: Oh. O may typo, may clerical error. Ang damo, ganyan problema, ang mga katigulangan, bala natin, kay hindi bala ko masakto ang ilang mga documents.
1: Yes.
0: So may amon din ng mga services, ginahatag ang city government na libre para sa indigent natin. So, dako ginan na bulig sila, biskan 1,300 lang, you know. Nakita natin, nakita
1: na
0: itong mga comments, nagapasalamat kit mga tumuluyo. Kaya yung iban gali, hindi gidya kabalo kung ano pag itang ubraho nila. So, mayo man ni Ganinov na ginadala mo subong sa imo programa, at least mabalaan sa mga tumuluyo na may libre nakita na mga typo ka clerical error.
1: Yes, ang 1,300 na councilor, ang iban da iya, hindi nala na iya mambalbay da. No, kay ti mamayad pa sila mo ti kun libre na mo pilitan sila nga i-correct na once and for all, no? Kay ang papeles hindi lang na sa imo, may impact na asta sa kabataan mo, kag sa kapuhan mo, kay dira nagsugod ang kasaysayan sa pamilya nyo. Akon gani birth certificate parehas ang middle name sa ako nanay kag tatay. Oo. Sige, ano ni sila mag ano ni sila magpakaisa. Ang gisati sang una sa dinumaan nga chimpo, typewriter pa na councilor mo. Ti tapos kisa sa baptismal na ginakopya pag abot sa banwa sa registrar. Ti kun mga tigula ka mga staff sang una, tapos ang iban di man kabalo sa mga spelling, ti nagasala ang birth certificate, ti di mo man ma-review. Kaya ti, gamay ka pa yas ang una, pero sa aton, paano ta review on birth certificate ta? Pag-restore sa aton sa mga katigulangan ta. So, muna nga, importante gini nga makorekta na nga daan. So, this would require publication, then may ipasar guro nga IRR ini, then after sina, pwede na ma-implementar, Councilor.
0: Yes, no. Ang gina... ina pangayo man to gani nila kasano sa akon sa civil register as ang publication libre yon man ko sa siyudad pero ang bako daw hindi
1: kaya
0: pero tanawon sa kung ano pag itang iba ng mga services na isang siyudad mabulig man para sa ila.
1: Yes, no? Kay dito dahil di ba may requirement na yas ang national law nga dapat ipapublish mo pa na mo.
0: Publish mo daw 3,000 ang imo gastuhon mo. So mahal-mahal pa
1: din. Pero anyway, as we move forward, basi mabot simpo pila kadlaw, basi may diyahan man ang requirement sa publication nga makabulubrato man sila, Councilor.
0: Yes, no. Ang aton ubrawon damo pagit kita programa ay tanawan ng mga ordinansa kag ano pagit ibulig naton sa mga pigado naton ng mga pamuluyo.
1: Or basi pwede kita sir ka kwan. Bisan quarterly lang yang may printed publication ya ang information office sabi ni Mayor Raisada sa city government. Then basi pwede makonsider na nga dira libre yon ang papapublish nila sa newsletter ya nga iya sang city government.
0: Sige, pwede ginanob, no? Base makaimo kita ordinan. So, every June or base July,
1: quarterly.
0: May libre tanan, publication, PSA copy. Tanawad ta kung ano pa, tagtagid mga services ang syudad sa mga pumuluyo.
1: Kaya tiyang gawa na sila, bisan quarterly publication lang, daw newspaper of regional circulation, manamo, limbawa nyo, So, makomply ta ng requirements.

0: lang layo ba si PD natin diragur mo libreta na niya.
1: Sige, tanong. Para hindi lang ba sa indigent para sa tanan na yes, taga Iloilo City, tanong.
0: Okay. Okay. Anyway, on the other hand, may pamangkot lang councilor sa mga comments, no? Gambal sila ti kung taga probinsya ka bis sa birth certificate mo sa province kagin man niya nabunag, pero direkta na sa sudad ga tiner. So, maka-avail kasi ni as long as mag-certify ang barangay nga residente kada.
1: Kung mag-certify ang barangay, maka-avail ka sa amon ng services. May ginapamangkot padugo gani na halin ka sa syudad, tapos ara ka na to sa probinsya, subong. So, kadto ka lang sa gi-star ka to, kadto ka lang to sa barangay nyo sang din ka na bata, pwede ka to kakuha sa barangay para maka-avail ka.
0: Yes. Kakinanglan taman ni nga dapat taga-syudad ka, kaya ti simpre ordinansa mo ya, yaman sang syudad, kung sihal ikaw sang syudad. No. Karon iguon ka man na sang kuwa, naging libre mo imo, hindi, yata ka syudad.
1: Amo na, gani. No? Pero ano, para gini sa tanan, makaservisyo gini.
0: Sige.
1: Makabuli gini sa tanan.
0: Okay, so at least klaro na siguro sa pamangkot sa ibang. Councilor, salamat gina, kagmayang aga.
1: Mayang aga man, Timono.
2: Tatak, RMN.
0: So, magi kas barangay, tapos pa-certify ka to, nga taga-dira ka, indigent ka, then may requirement na nagi ka sa CSWDO, then i-submit mo sa registrar. Kung anong gina-require sa registrar ng mga documents, comply mo, why ka na na-blairan? Ang sunod sina kay ang national law nag-require abi nga once i-correct mo na sa local civil registrar mo, ipapublish mo na sa newspaper. I think of regional circulation. Tiyan mo na, ang newspaper, hindi iya city government tag-iyas na. Di mabayad ka naman to, depende kung pila-ila yung panukot eh. Si Panay News, si Daily Guardian, si News Express, si Metropolitan Times, kung din pa din yung mga newspaper. I do not know kung ang online ginakonsider na nila. Kaya nabalan ko, bisan sa adoption mark, ang posting sa page sang radyo, gina-allow na subong sang DSWD. Kaya sa tuod lang, ang purpose ang publication requirement para nga may ma-challenge pada kung hindi sakto ang imong correction nga ginpabutang. Kung sa adoption naman, kung sakto ang detalye mo sa adoption na documents nga ginsubmit mo para maging eligible ka mag-adopt sa bata. Pero sa tuod lang, mas damo yung galantaw social media para mo sa publish nga newspaper eh. Amo lang na galing. Ang kredibilidad iya sang na-publish sa newspaper, tilain eh. Kaya di mo na yung ma-alter na mo. Di mo na ma-edit, kaya na-publish na yan, na-imprinta na na yan. Pero kung awareness man lang ne, mas grabe ang social media pages eh, sang mainstream media. Pero ti, add mo na suggest na kay Councilor Trenas, kung it requires ang hard publication, ti why may nagbayad tao, base maka-publish ang syudad tayo sa quarterly balaga daw newsletter, daw newspaper man nga gamay. Then, dira na lang ipasulod ang mga requirements sa publication sining mga wala ino yung bayad. Nga magpa-publish sa ilang pangalan, kiti indigent na gani mo. Libriyon mo na gani ang koreksyon. Ano expectaron mo sa publication? Mabayad na sila. So, base pwede ina. Kag maalaw ina sa atong kasuguan, kun hindi tilabi tatos babaw eh. May consider ang amo sina
2: Tatak RMN.
0: Nga gawa bi si Mr. Lionel Salvilla, no? Sang Department of Education. Ibalon ta mga karadyoman, kun ano may official stand gid man ang division office ni o kun hindi man, at least siya eh, in his capacity as virtual designated spokesperson sang information office sang aton iya nga division office sa probinsya, kung anong ilatindog sini sa ginambal ni Yusek Claire Castro.
2: Tatak RMN.
0: At isinari na yung aton health news, Radyoman Joel Franco.
3: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kalawansang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Itabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara idi sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
4: Ang pag-aburido o kon ang madasig nga maaking masami nagkatabo ko na aton nga alarm system sa aton nga utok, sobra na ang kakapoy. Kinanan nga rason ini sang aton kakulang sa tulog, sobra-sobra ang stress o kung gutom, lakip na ang pagka-burnout nga nagapalipot sang imo pasensya. Ini nagresulta sang mga simple nga bagay nga ginakabig na nga dako ka pamahog sa imo kaugalingon. Kinapanungyan nga magpahuway ka kang maginhawa agod makabulig sa pag-reset sa imo nervous system antes ka maka-react. O si saon man ang imo kaugalingon, basi bala ikaw ginakapoy lang, ginagutom o kung kinalan mo lang sing makadali nga pagpahuway nga nag-aisahanon. Dapat man nga parumdumon kung ang imo madasi nga pag-react sa mga sitwasyon dala sa madalong mga stress o kung bisan simple lamang nahitabo sa imo palibot. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat Radyo Man Joel Franco. Ari naman ang aton labs ko si Mother Earth, Radyo Man Joylin Paraonda.
5: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amnigan kag protehiran ng aton dunang manggad pinaagi sa paghimo sang homemade juice imbes nga magbakal sang bottle drinks. Ang kada botilya sang ilimnon nagakinahanglan sang resources para nga ma-produce, maputos kag ma-transport. Ang plastic bottles human sa fossil fuels apang minilyon sini ang nagakadto lamang sa landfills kag sa mga waterways kada tuig. Pinaagi sa paghimo sang juice sa aton balay gamit ang preska nga mga prutas kag reusable pitcher o con bottle. Dako ang mabulig na sa pagbuhin sang single-use plastic waste kag mapanubo man ang aton nga carbon footprint. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat Radyo Man na Joylin para Onda. Nag-aliday ko si Sir Lionel, no? Pero ari bala basahon ko lang ang iyang post angot sini, no? Kay bisan pa, no, may mahangpan kita dire. Ang mature bala nga pamagi sa paghandol sang mga kritisismo sa ila profession. Sa mga kaupod ta sa profession, we have seen the circulating post and the comments that come with it. At this time, let us refrain from reacting immediately or emotionally. Instead, let us take a step back and place the message in its proper context. One statement or opinion does not define the entire teaching profession, nor does it reflect the dedication of the countless educators who faithfully perform their duties every day. Let us not lower our guard. Rather, let this serve as a reminder to continually uphold the values, ethics, and professionalism that our profession demands. We know the sacrifices, hard work, and commitment we invest in nurturing and guiding our learners. Most importantly, let us not be discouraged. While criticisms may arise, they should not overshadow the positive impact we make in the lives of our students. We know we have done our best and we will continue striving to do what is right and what is best for the children entrusted to our care. Let us remain united, steadfast, and focused on our mission as educators. Our response should always be reflected not in heated words but in our continued dedication integrity and excellence in service. Mabuhay ang mga manunudlo.
2: Tatak RMN.
0: Si Mr. Salvilla, bata pa ni sang saamon, no? Pero lantawan niyo bala ang maturity niya na mag-handle sang kritisismo. I hope, no, nga kamo man nga mga teachers, magplahimuyong na kamo. Hindi kamo tanan ang ginahambalan sini. Magplahimuyong na kamo kay matuod gid man ang iban sa inyo, bad influence gid man. Magplahimuyong na kamo kay iban sa inyo gid man, no, mga hardcore, no, nga managpalaptas ang political narratives. Tiway na nagani ginilabtan kay freedom of expression na. Pero pwede wag tayong OA. Wag na tayong OA. Ang punto, tabi simple man lang. We are not being insensitive sa inyo feelings. No? Gusto ta nga mangin immune kamo sa criticism. Kay para nga ma-admit nyo kung di nang diprensya. Once ma-admit nyo, the rest will follow. Kadako isang papel ninyo. No? Kaya after sinitanan, kaya hindi pa kamo play mo yung da. Ah, may diprensya gid kamo.
2: Tatak RMN.
0: Sige, hindi kamo malipat sa aton nga mga tagpalamati, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape nga nagapanami isang aton niya, nga pambato sa pulao. Mental clarity. Kag ang pinakanami, ginapanami ang kondisyon sa aton nga prostate. Ginapalikaw niya kita sa pag-enlarge sini, kag pilakadlaw base magtiga, kag mangin tumor. Kay prone gidbala dira ang kalalakihan. In the same way sa kababian, cervical cancer naman yang prone sa inyo. So para nga timprano pa, chill-chill lang, kapi-kapi lang. Mega Man Gold Coffee Mix ang imo kinanglan. Kay bisan sa intimacy, nagabulig siya.
2: Tatak RMN.
0: Kag siyempre, hindi ka mamalipat Nan Super Plus sa capsule. The new and improved Nan Super Plus. Ang Nan Super Plus ginkombinar ini nga malunggay, maguso kag guyabano. Mga super ingredient nga nagabulig sa aton para nga magbakod aton nga resistensya kontra sa balatian. Maglikaw kita sa pagpalanguya, mabaskog ang aton resistensya kag lawas sa adlaw-adlaw. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog ang korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalanguya sang lawas. Natural nga pamaagi, pili ang Nan Super Plus capsule, the anti-cancer food supplement. Eh lang kay may mga importante kita nga mga greetings. Gina-greet ginaton sang happy 60th birthday. Happy ako pero at the same time sad ako. Kay si Dr. Belen Gabo Carrion, Assistant Hospital Director for Health Operations sang Patient Support Service sang West Visayas State University Medical Center. Nagasaulog subong saya 60th birthday. Amak mo Mark, saan naging teacher namon si ma'am? Bata pa ni siya. Subong? Si ma'am, senior citizen na? Welcome to your new citizenship. No? Ma'am Belen Gabo Carrion. Ma'am, happy, happy birthday.
2: Tatak RMN.
0: Sad ako kay ti, siyempre kung nag-60 si ma'am, ti kami ka matamat naman pasakang edad eh. Sige, Ma'am Belen, happy, happy birthday. More birthdays to come. Kagparayon lang sa pagbulig para mapanami pag-inang serbisyo sang West Visayas State University Medical Center.
2: Tatak RMN.
0: Kag subuman, importante gidanay nga panawagan, no, sa aton nga mga kasimanwa, pariente, kag kakilala, ilabi na sa Dingle, sa Hermont, Ilahas, kag sa Paga, San Enrique. No? Ginapay balogit sang Labrador family nga magpakigbayan kamo sa funeral service sa St. Mary Help of Christian Parish Church sa San Enrique, Iloilo, alas 10 ng aga sa September 5, 2026. Angot ini sa kamatayon ni Nong Roberto Labrador Senior nga nag at taliwan sang Agosto 17, 2026. So ginampay balo sa tanan nga mga paryente kakakilala ni Mr. Roberto Labrador Senior nga siya napatay kagang iyang lubong sa September 5, alas 10 ng aga after sang funeral service sa San Enrique, Iloilo sa St. Mary Help of Christian Parish Church.
2: Tatak RMN.
0: Te, wa nagigita tiyempo diri sa aton nga pag pangalagad, no? Standby sa masunod naman aton nga mga programa. So thank you gid sa info Rajman Binroy. Wa na ko tiyempo makabasa sa mga comments nyo. Di ko gani kay isa lang ko may oras na gali kay digiyapon. Kulang gid ya. Ay, guro, mga tatlohon ko oras program tay. Okay, salamat gid sa info Rajman Binroy. So sa ahoy itong issues to teacher parte sa itong ilok. Ang sa Tiari no, si electrician John Ramos Mark na gambal. Sa computer, cellphone, motherboard. Sa radyo ko na circuit board. Hindi mo ni mabindihan si Radyo Man John Ramos. Natapos na meeting, Mark. What your now? Okay, kag Subuman. Okay. Sige, Sir Jesse Ribeiro. Salamat gid sa pagpamati. Okay. Si Dr. Jocarisa, may classmate man sa gani kuno nga perfecto. Hindi man perfect. Nobody is perfect diri sa aton. Okay? Sige. Sakay Tito Eric. Na tinder ng imo nga important ka message and greetings.
2: Tatak RMN.
0: Kag subong adlaw gali, fourth anniversary no, death anniversary naman ni Mr. Edwin Caro Laruan. So toy kun diin ka man subong, no? Bantay lang kami. RMN. Sige, tiwan nagigkita tsempo. Salamat gid sa inyo nga pag-upod kag pagpamati, no? Okay, sige.
2: Tatak RMN.
0: Kitay naman kita sa buwas sa paturismo kag pumuluyo nami topic ta buwas. Sundan nyo kami ha sa STP3 sa baduhan tang programa sa animal welfare, sa turismo kag sa people success stories. Ang istoryanta AI. No? Paksili kagid ang istoryanta. Ano mga bintaha kag disbintaha? So, perspective naman ni Halin sa first world countries. Para kita nga rin this third world, may i-match kita ng perspective. Gaglang taon ta, samtang ginawiin ta, ini mga proposal nga ini sang AI data center diri sa ato.
2: Tatak RMN.
0: Salamat sa inyo pag-upod kag pagpamati sa ngalan ni Boss Idol, Radyo Man Regan Arlos. Ako si Radyo Man, Novi Malyon Guaso.
2: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Ann Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Community Health Alarm. Kaupo ni Papa Jun.
8: Nons, Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan kay ihik mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsyagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural partner, practice agad niya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
9: NANS Herbal Capsule!
8: Ginapabato niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka-vitamins kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
9: NANS Herbal Capsule!
8: Yara lang sa mga butika.
9: Herbal Capsule!
8: Tui. tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang bala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gid, hindi na magulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
9: Megaman. Herbal Capsule.
8: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Holigot with ang katali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sa imo libido. Nag-enhance pa sa stamina, nag-improve sa erectile function. Pagi sa pagpadamo sa testosterone, nag-promote sa nitric oxide mediated blood flow. Kag nag-panubo sa stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sa imo overall sexual health and potency.
9: Megaman. Herbal Capsule.
8: 30 minutos lang, partner. Yara na ang panating. Ah!
9: Megaman. Herbal Capsule.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Nice. Linen Oil.
8: Hala, kariski, siga pa. Kiski sa patudo hasta magkrapakad ang panit mo. Partner, pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit mo man, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang stabis, makalalaton.
9: Nice! Linen Oil!
8: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, nakugid ang mabulig sa Nance Liniment Oil. Marilive kag niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi lagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
9: Nance Liniment Oil!
8: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
9: Nance Liniment Oil!
8: Mabakal sa mga butika.
9: Nance Corn Coffee!
8: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone out, sinudang ginatiid mo. Hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nakatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
9: Nance Corn Coffee!
8: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants, pariyosang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases, pariyosang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nance Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bangod ginadula isin ang pagka-nerdyoso mo.
9: Nance Corn Coffee.
8: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner, kay ginapanubo yasin ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas ng blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
9: Nance Corn Coffee.
8: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
9: Megaman Gold Coffee Mix.
8: Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
9: Megaman Gold Coffee Mix.
8: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
9: Megaman
8: Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
10: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you all.
11: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsulan?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
13: Wow!
12: Namit na gid na akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahamal mo sa iyo?
12: Mapakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namit gid ini sa akong nga lawas.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Historianta, ano bala ining cystitis with our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kita ya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis. No? Bacterial cystitis, o kung paghubag sa pantog, caused by bacteria, or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX5 and how it would help sa non-bacterial cystitis.
15: Mm.
14: Simptoma kita anay dok, ang simptomas ang cystitis gali, gahubag ang imong bladder.
15: Sakit pag-ihi.
14: Sakit mangihi. Tapos sakit kung mangika, os likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan na kaihion, doon mm. nabusisaw ka dok. Mm. And then ang imong nga ihi, tama ka isog ang baho.
15: Mm.
14: And dok, cloudy.
16: DTX 500!
17: Dinakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Panlaon City. Ang ginabatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya, puson gag sa ako niya, bahiwang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
18: Sa tatlo kapila ka mag-inam?
17: Sa primero, katatlo, sa subong kaduanan.
18: Subong kamusta?
17: Huwain ko ginabatyak maskin gamay.
18: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
17: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
16: DTX 500!
14: Ano pa, mabatyagan nga pressure sa imong lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga infection ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kun ara ni siya sa imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
15: Urethra sa bacterial infection.
14: Correct.
15: Mga bagay na ingon. Ang rason ano, sobrang kaon nga tamis.
14: Isa man na.
15: Oh, hubag ang imo ano?
14: Palakaon ka sang white bread, ano? Mga starches.
15: So mahubag na siya. So once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory, ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
19: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
16: DTX 500.
15: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imo nga bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, namig ang DTX 500. Ka, i-compare mo sa iba nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
14: Layo! Layo!
15: 5 years ago, or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero, sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
19: DSE.
15: DSE, dari nakita naman ang pinaka-best nga antioxidant. Damo, mabuligan kung ikaw nag-inom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo, mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Kanan nga mga inflammation, malikawan, atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Ang mga bintaha, hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
16: DTX 500!
20: Imo pangalan na, partner.
21: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
20: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
21: 470.
20: Sang-sanong ka nagsugot inom na DTX 500?
21: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times a day.
20: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo na pa-check?
21: 160.
20: Sa may mga diabetes, kag mataas ka blood sugar, anong mahambal mo sa iyo?
21: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
16: ako. DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
24: Pag naasiman ka, akin ka.
23: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
27: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
28: Ang kakulangan sang energy na tungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
2: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
1: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
3: Ga-intra kami, haw? Man, butigon ang bana mo! Suling negosyante siya!
2: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
1: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
3: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha?
1: Mang!
4: Ay, tiyan mo ginayin din ang gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
5: Ama ka
4: diba?
5: Na?
4: Oo, sometimes.
5: Love conquers all.
4: Oo.
5: Amo na galing
4: pero galing kay tiyan, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang nga kabataan niya, mama na. Mga ahaw-ahaw lang.
5: Gani man.
4: Kanugun.
5: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang nga bata, mangin ma- good ba lang future?
1: Kung ako, pahambalon. Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kung ako, pahambalon. RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kung ako, pahambalon.
6: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: oras, tatak alas 10:20.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
5: TTX 500. Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
6: Parang pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Naaminid yung kaya akong tulog sa TTX 500.
4: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala bit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka mga butika. D3 Bio.
8: Ko si Karen, handa mo itsang akon hair fall. Hindi man namin ang akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag nagkinis ang akon puti.
4: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang VCO ng may D3. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis po! TDX 500!

0: biro, sungad ta ba? Nalat nan ko binidilayla mo ako blas ang una pag pagsulod ko di bala conservative gig ko sang nagupod na kami ni Delayla do do na implement siya nya ko nga mangin isa ka bumbero sang sungad ba lang do bumbero ay lai magina nga ano ang ramag ni Delayla ay sya pasensya ka basi mga basa kung ginaliba ko di siya oy hindi ka naman kung ayon pare naman ang sino ni ay ang sulat ni Kurimaw hatagan naton sang pagtamo kada mo nga lang Kurimaw gadya oh Kurimaw hala birado
1: sa kada mo sang ihayo sa akon amo pagidaya mayang adlaw lang sa inyo tanan ako gali si Kurimaw te mayo ka na nga hayo ha ako li Jason gadya tanang matuol ko nga ngalan pero ambot ah nga mo na yang hayo ko ah tungod bala ni sa itsura ko? Agod ba ang panyo na lang sang lubos? Suguran ko sa pagsaysay ang tanan?
2: Oy, shedding ka manghuran mo, Mads?
3: Ay, hoo.
2: Ah, si Kurimaw.
1: Ta, doon nahikay kagad sa itsura ko, ha?
2: No, wala ah. Pero abi mo, bagay ka sa anak ko.
1: Yeah. Ha?
2: Oo, kay balo ka sang anak ko. Amo man siya sina. Inang daw wala gada magwa sa balay kay kuno layo pa siya ang kadako na sang ilong yang makita
1: ay dali ka ta ti ako dako man ilong tapos siya dako man ilong ati base ko makabata kami ni pulos na lang ni ilong ang makita sa itsura niya
2: ha
1: oo
3: ay oo matuod Mads makaluluoy lang ila mangin anak
2: ay sus Mads eh masupot sila eh
1: masupot sang ano ta sang para sa future?
2: Ay, hindi ah. Masupot ka mo sang para ipabuhin sa mga ilong nyo.
1: Ay, ala!

0: Sige na, ipit-ipit ta lang gawa.
1: Hindi ka dyan pang eh. Hmm? Bisa na nung kuya ka ipit siya, hindi ka dyan madalaya. Ano kayang but ah? Namo niyang lahi, tiyaman?
0: Ay, hindi ko daya pagdalahiga na ka. Taas kuya bala ilong. Hmm? May gamay lang nga ungag, pero hindi kuya dako ilong.
2: Ate Mayo eh, kadayin mo pa sa sakol. Ano itong hambal mo? Sulita!
0: Siling ko, gamay ko ilong. Pero palong naman dulunggan ko. Kagda ko ang mata ko.
1: Man, ara na. Eh? Nagtikalay na kamo sa mga insura nyo. Daso ng kaluluoy, ako nga anak ninyo. Na? Kitigin sa lukog ng tanan nga sobrasang nauhong ninyo.
2: Nak!
0: O tindi ka pa! Kombinasyon namo sang iloy mong itsura mo, buot silingon, anak agid namon!
1: Musto!
0: Ba!
1: Baba!

0: Sabi mo, kagwapa gid kay Tunit, no?
1: Gani, Migs. Galing, may asawa na ko eh. Budlay na nga madiskarte na.
0: Tuno?
1: Isa pa, pulis ang kamay sina eh. Ikaw yati kay soltero, kaya mo pwede
0: ka na. Jesus, Jesus, Migs. Hindi kami abagay ah.
1: Oh!
0: Kagwapa siya, samtang ako yaw.
1: Hi. Ari man tao nga. Dayo mo kikikay sa self mo. Ano ka man?
0: Ituod mo na, Migs.
1: Migs, harin lang. Pangaliyag, Gabe, la. Pangaliyag na lang. Kaya mo managyan po nang ginabuhat ko sa una kay Mrs. mo. Te, nakuha ko man siya, how?
0: Migs, may tsura kaya. How about me?
1: How about me? Ari man niya.
0: Oh.
1: Na ano, hindi talaga nga babae, Migs, nagatulog sa tsura sa lalaki.
0: Ba?
1: Basi makita lang ya sa babae ang responsible, la. Kaga pagpalangga. Bisan ano pa nang tsura niya, Migs, bato niya na.
0: Ay.
1: Baka dalum.
0: Mahitani kung damo lang ko kartay, no? Ibisan lawo ay ko, damo gurong maluyag sa ako, no?
1: Ha? Ha?

0: News E3 Bio with Vizio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kung mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungon sa D3 Bio, ang iniyang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko na to, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong kagaw. Good bacteria, mayong kagaw nga ara sa imut yan. Amuni ang isa sa mga pinaka-the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain D3.
2: Because ang nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amuna siya kadamo. Ginhimo na sa nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-star sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ni sa eye star, abi ara magi sa underarm.
5: Ara sa
4: panit.
2: Ara pagit sa flower.
4: Ara sa flower. Da ang tambayan ni
2: 300 trillion. 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion. Namuna ka grabe magdepensa ang probiotics sa ating lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ning ga-produce ang imong B-complex.
4: Correct.
2: Ga-produce ang imong happy hormones. Sila ang dapatay sa sobrang kagaw da.
4: Correct.
2: So mag-inom ka dito bio, sir boy. Pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo. Tapos pag abot sa tutunlan, tanan nga magyan niya kagaw patay.
4: Patay.
2: Abot yan patay pag abot sa tinai. Ang mga kagaw to nga damo mapatay. Lumpat-lumpat imong good bacteria. Lumpat-lumpat imong
4: Ginumuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko palang kapag inom. Batsagan ko na paghalong sa akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3.
4: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung gikihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuso na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT. Medium chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
2: supplement. Subalita, pag abot nila to sa tinae, anong nga katabo sa kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
4: Pagsulod sa D3 Bio, ang may imo sa medium chain triglyceride, dahulik acid na siya. Una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Dipay si Kwani?
4: Dipay naman ang probiotics. Ginapromote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na ang benepisyo mo. Patsyon niyang kontra ni probiotics
2: para mo panamuon mo
4: panamuon si probiotics.
2: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom.
5: Wala.
2: Sa
7: D3 Bio lang.
2: D3 Bio na.
8: Luwas pa Dok Sam kag Dok Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may gapabili na protection. Para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kaya padamuon ang imo mucus. Ang mucus lining.
4: Mucus lining mo healthy.
7: Kamo nga trap eh.
2: Kung trap.
8: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid nga epekto.
4: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. So tungod sa chan, healthy si probiotics, ambalin Dok Ramil, nami ang production sang gut derived vitamin B.
2: So ti ang B complex importante na sa imong
4: nerves, correct, no? Nga ma B complex ka magid nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kuryente, sa imong lawas.
4: Correct.
2: Ang nabiyaan to sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Na blang
7: serotonin ka dopamine.
2: Ma makadlawon lang ka bastante ka happy hormones.
4: Correct.
2: Yung mga tawa mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
4: No?
2: Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
4: Both.
2: Ginapromote niya ang EQ kag
4: IQ.
2: IQ. Wow. Ara na sa plane nga dito, eh?
4: Wala. No?
2: Because of MCT.
4: MCT.
2: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
0: D3 Bio.
9: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sa D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagkumara. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
10: Magamit ka.
0: D3 Bio. Health News.
11: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lo, sa pangon at Charm.
15: Charm, Fab, Con, with Bloom Fresh Technology.
3: kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bambang kumbaka blooms the charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
17: Sample Plus Gold.
18: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Sample Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sample Plus Gold.
17: Sample Plus Gold.
19: Mamakal sa mga butika.
17: Sample Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
21: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
22: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
23: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
17: Sample Plus Gold.
24: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
17: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
25: Oras, tatak, alas 10:35.
23: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
26: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo tag IFM Iloilo magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026, Domingo ng adlaw. Sugod, alas 8 sa aga. Tugtog, alas 12 sa udto. Sa Barangay Uka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano. Kagbilog ng SK, kagbarangay council. Ang venue, Yara lang sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico. Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao. M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin Kagseline Fuentes. Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol. GW Office and School Supplies Trading. Tag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka-successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas. Kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang na 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tatak RMN!

0: kasagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilan at magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN. Number 1.

0: Salamat! Bisa nalagyan ko ganito, hindi ko gawa makita.
1: Ate, maayo ni Gani, ah. Pagod nga hindi niya gawa makita ang itsura ko. Bintahan niya sa akon.
0: Ay, nagpalapit ka man sa akon.
1: At kung inang... pwede makapangaluyag?
0: Ha? Mm-hmm. Ayabaw ah! Ikaw pala ang lalaki nga nagambal sina sa akon.
1: Ano? Ay nga, aman. Amo na nga katahom sa imo. Wala gid sa may nagapangaluyag sa imo.
0: Ha? Kwan? Kabalo ka. Kung wala ko antipara, hindi gid ko gawa makakita.
1: Hmm? Ah! Ati timing eh. Hindi ka nalang mag-antipara eh. Para nga... hindi mo makita ang kakurimaw ko.
0: May ginahambal ka?
1: Wala. Asiling ko. Kagwapa, agad bala sa imo ay...
0: Gwapa, pero harapon.
1: Amo ginang nanamian kaya sa babae, inang harapon.
0: Ano?

0: Sino ni siya ya?
1: Mang, si Jason.
0: Si Jason? Ah! Si Kurimaw!
2: Okay, hindi. Ano ba nito? Nag-indiang ngalan kung ako rin mau. Pati yung ilo nito, nito nakakilala sa ako.
0: Maano ka?
2: Ta! Mga ligag ko tani kay Tunet.
0: Ano?
2: Oo, ta.
0: Ikaw? Oo. Ay, dali lang yun, ha? Basi kong madayunan ka bala. Ay, Tunet, nak. Bow! May pag-asa ka pa, ya.
2: Uy.
0: Ay, dali lang yun, ha? Kay may kuhaon lang ko.
2: Oh, oh ba? Uy, ano tong kuhaon ni mamang mo?
0: Ambot, ha?
2: Nak! Oh, harap na siya.
0: Ari na ko, ha?
2: Uy.
0: Ay, nako.
2: Uy, hindi.
0: Mag-antipara ka bala, nak. Dason, magtulok sa nawong ni Kurimaw. Kay amo na gani, nga gintawag na siya nga Kurimaw. Kay daw Kurimaw ang itsura, yan ako.
2: Okay. Sobra ka naman ni Muya tayo. Bisan Kurimaw lang, kuya. Maayo ko yung klase sang tao, ya. Wala ko isang ginalitan nga tao, may matarong ako nga obra yata. Hindi kuya abusador. Kagunatagan mo ako sang tsansa, mangin maayo ako nga nubyo sang bata mo. Kaya sa pila kaadlaw, mangin maayo ako nga bana sa iya.
0: Oh. Inaya ko wala ay glasses ang bata ko to. Pero kung may ara, kay balo ako. Maduha-duha gid siya sa pagsabat sa imo.
2: Ah, tatluha ta! Ah. Oh, okay.

0: Oh, ara. Hala, sige. Gamita ang eyeglasses mo.
1: Bisa mo wala na siya sang eyeglass? Ako ang mangin mata niya. Servisuhan ko gina siya ta.
0: Amo na gani, guro nga nag-okay ang bata ko nga magkanto ka diri. Kay ti, wala siya sang eyeglasses mo. Oh, sige na punit. Nak, gamita gid ang eyeglasses mo ha. Bisan hindi mo na siya paghimutaran, makita mo na kung nga hindi ako sa iya.
2: Oo, ma.
1: Ba, o hindi. Uy. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Grabe man ang reaksyon mo sa nakita mo ko ba?
0: Teh, adlo ka!
1: Net, ikuhaan ang antikara mo. Sige na, Net. Sige na. Kaya na kaya nga servisyuhan niya, Net. Bisan subuhong dayo, mapakasal tayo, ah.
2: Ha?
1: Sige na.
2: Ano?
1: Ba? Ah! Hindi. Nga sa mga palang ag-ag ganit, ha? Ha?
0: Mamangkot ka pa? Oy, ari espiho to, oo. Oh, oh. Ari ko. Ah? Mm. Ah? Ato ba? Ngang itsura mo.
1: Ah! Ah! Ah!

0: Ang Spirulina nga ni Sir Josil, isa sa mayor nga sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule para nga maprotektahan ang aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sa nga lawas kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation tungod sa yas nga antioxidant protection may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa nga immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton sa Diyos sila posibleng magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle.
1: Southern Plus Gold.
0: Manami, pagit ko ni upod na aton ang premium D3 capsule kag

0: Aton vitamin C, tungod nga kung iupod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkaps ni isang aton Santhon Gold Capsule Perfect Cerasa Radiosil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
1: Santhon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Ganabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ni Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C ang isa sa ila sa ring Sergiosil manutaran kaga mabatsyagan nagapagsik sa Sergiosil.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malubat gani kag hulaton o pagin niya may empty Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglalain mo balatian butlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josil.
1: Seven plus gold.
0: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatsyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatsyagan sa lawas physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot kung ano maayo suggest lang nato na aton sa ring Ultimate Trio. After one week Sir Josil ang iban sa ni 3 days time nag-report na yon nga pagsik ila sa ringa pamatsyag.
2: The secret of health.
3: Anong may ara sa Santhon Plus Gold Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule magluwas sina sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to maka-normalize kag makabalanse sa ato sa ringa blood sugar level Doc Leo.
0: Base sa pagtuon Sir Josil pag-abot sa mga utanon moringa ang bitter melon no kon ang palaya ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila Sir Josil para ma-improve nga ton sa nga insulin sensitivity. Dugang pa'y kumbay na ton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sa nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumarsan ni sa nga ton sa nga Premium D3 Soft Gel Capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang ibang kumpiyansa lang. Kay normal pa kung ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posibleng nagamat-amat na Sir Josil sugod ang damage sina. Kag ang manami pagit, kay kung i-combine mo nga ton sa nga Santhon Vitamin C Sir Josil, nagabulig sa madasig na pag-repair sang mga na-damage nira nga parte sa aton sa ring cells, sa aton sa tissue para madasig kita sa lima umpawan kung i-combine na ito na ring tatlo.
1: Santhon Plus Gold!
0: Kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posibleng mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungkol na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ng aton sining pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapi at law-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo.
3: Sa mga lalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala, para hindi dugang maghubag yung sining prostate. So, para nga magkupos ina, kinanglan nyo mandang ice of Labon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
0: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
0: Correct.
3: Imbalances.
0: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may ice of Labon.
4: Yes, Tuhan!
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init.
0: Hmm.
3: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyong pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
1: The Secret of Health.
5: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home.
5: Unilabyan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
9: Oo, oh, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
10: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akon mata sa kasilaw sang screen.
8: Inde magpalibog, may iBerry Gold with Lutina para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
10: Salamat sa iBerry Gold with Lutin. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
8: Iberry Gold with Lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: TTX 500.
2: Gina Cano. Ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya. Baywang.
3: Sisa ka pila ka mag-inom.
4: Sa TTX 500.
2: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
2: Uy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
0: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
6: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
5: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
9: you need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath

0: talaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyogid. Salamat din sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
4: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong gapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado.
9: MaxFit, kargado.
2: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Santon Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, nara ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. Sagutan ko wakabulan noong pawan.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Number 1.
13: Ay, ngaamo na yung mga babae subong, no? Kakapoy sa inyo palang gaon, girls! Nano ka mo man! Nga nagatulok lang kami sa itsura sang lalaki. Pero siguro, kung damo ko karta, hatagan nyo ako sang chimpo ay. No? No? Anong maayos sa inyo man, Dilayla, Lingling? Hindi na lang kuguro magnubya ay. Mapadamo kuguro anay kwarta ay. Sa inyo, be, kung kamong pambalon, kurimaw.
14: Amogid!
15: Oo. Oh, oh. Kaya kung damo ka na kwarta, ay, hindi ka na mangita, babae, yung babae na mapalapit sa imo. Oo, tsak ka na iya. Kaya nga, ah, mga babae nga daan subong, security ng ginapangita.
16: Security guard?
15: Hindi. Security sa pangabuhi.
16: Ah.
15: Kaya lang, kabalo ka, ang pangabuhi subong, kung wala kwarta, gwapo lang bing lalaki. Nasaan wala man lang kwarta. Hindi mo alam mo na gwapo, makaon mo na.
16: Hindi mo na matigang.
15: Oo, oh, correct.
16: Biskan,
15: diba?
16: Ano?
15: Pero kung damo ka kwarta, bisan amo na imo tsura,
16: gagwapo ka?
15: Gagwapo ka, tuod na.
16: Ano mga gwapo kung irresponsable?
15: Oo. Kagdasan kun ikaw, responsable. Aba, gagwapo ka ginaya. Damo sa babae nga malagas sa imo.
16: Imagine, bala, biskan na mula na nabalan ang sitwasyon mo nga si, ano, kasi kurimaw ka.
15: Oo.
16: Biskan nga do kurimaw ka na. Pero responsable ka. Mm-hmm. Ay, saludo kuya si Imo.
15: Oo, oh, damo ko na gani nakita yang
16: sa kurimaw ka man ako
15: may,
16: hindi.
15: Ang laki, medyo kurimaw to, odyura. Medyo kurimaw. Pero ang babae, gwapa-gwapa.
16: Hmm.
15: Tapos, gali kay ang lalaki, gali damo kwarta.
16: Uh-huh.
15: Oo, pero makakita ka na sa true love mo.
16: Uh-huh.
15: Oo. Di kurimaw, wa mo lang ang ginapangayo namon. Nga magpadamo ka na isang kwarta mo.
16: Mm-mm.
15: Kay matabunan sang kwarta ang itsura.
16: Oo.
15: Ang tsakto na, di ba?
16: Magpadamo kaya kwarta. Hindi kay tungod para maka ano ka maka chicks or ano na to follow na lang naya given na naya mag ano kaya para sa self mo ah.
15: Mm-mm.
16: Paningwa kaya.
15: Tingwa kaya?
16: Oo.
15: Kay makita na nila ay bisan na mula ni tsura iya pero oh, grabe niya nagmadinalag-on sa iya nga pangabuhi.
16: Biskan, oh. Dukorimaw ka lang yan, pero gapa na. O kaya, saan sa salakyan nga, ano?
15: Ay, grabe yung salakyan. Taas ng mga salakyan.
16: Oo. Oh,
15: oh. Huh? Tapos, biputot ka.
16: O, oh, tihaganan ka. Tugasaka ka lang sa balay. Mga ano lang na yun, mga...
15: Antes kami
16: mga sports car lang, imuyang kayo mga nagkuguma, ganyan. Pakabito, madun si Tarzan.
15: Hindi, pag, ano niya, pag panaog niya sa ano niya, ay dali lang yun kayo, butang ang pag-ilihag danan na
16: niya. Kuri, ma, insyakto, ginayang hambal mo nga?
15: Magpadamo ka kwarta.
16: Magpadamo kaya kwarta.
15: Oo. Okay. Kaya matabunan sa kwarta, ganing itsura.
16: Na, batian mo to? ay, kami ha, Dani.
15: Oo. Puro na lang kami tsura, wala na kaming karunta.
16: Wala na yung tsura, wala ba kwa?
15: Amo pa na pinakamasakit, Yaling. Wala na tayo tsura, wala pa kita kwarta.
16: Ang importante ka pinalanggaan, Nay.
15: Oh, correct.
16: Eh, nakakita ka sa klasong. Padayo na pa padala sa sulat rin sa itong palatuntunan.
15: Kuna ko, pahambalon! Kuna ko, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
8: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
2: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kaboy!
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
20: Charmin Fabcon. Pamong tumakablog. Tanggal amoy kulog. Sa pangon ng Charm
21: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangtong kumakablog sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
22: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
23: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Online.
25: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Oras tatak impunto alas 11.
25: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
27: This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magserine Plus araw-araw.
28: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
29: Ang El Nino ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampas sa normal nga temperatura.
30: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit nga panahon kag kulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas sa kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
31: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan nila sa radyo.
32: Magandam sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa ninyo.
33: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makalastress. Bamud sini, permi na kuha guard, kag permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus, guapa ka, stress.
34: Multi vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
36: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure indoor self-protection, magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
6: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan! Ang health and wellness program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ang bronchitis, amo ang pagpalamanog sa bronchial tubes o kunang parte sa respiratory system nga nagadala kag nagapagwas ang hangin sa baga. Ang sakit nga ini pwede mabatsyagan sa madali o kung madugay nga tinion. Kung kaisa, nagapabalik-balik man nining nga kondisyon. Madamo sang lain-lain nga rason kung nga ang isa ka tawo nagakabronchitis. Ang isa sa mga pinaka common nga bronchitis causes amo ang bacterial infections nga nagadulot sang sipon, ubo o kontrangkaso. Isa man kadako nga rason amo ang pagpanigarilyo kag bisan ang paghaklo lamang sang second hand smoke. Malain man sa aton respiratory system ang mga nahaklo naton nga mga asuhalin sa mga pabrika nga nagagamit sang maisog nga chemical kag may indi manami nga baho. Bisan gani ang simple nga aso nga halin sa salakyan to kita mag-commute, posible man nga maging rason sang bronchitis. Posible man nga magka-bronchitis tungod sa gastroesophageal reflux disease o GERD nga nagadulot sang heartburn. Ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Base sa pagtuon sang University of Colorado Anschutz Medical Campus nga gin-publish online sang November 16, 2016, napamatudaan sa mga scientists nga ang vitamin D nagapanubo panubos ang respiratory infections. Matapos ang pagtuon sa mga pasyente sa sulod sa isa katuig, nakita nila ang 40% reduction sa acute respiratory illness sa mga pasyente nga nag-take sang higher doses of vitamin D. Napamatud-an nga ang vitamin D makapa-improve sang immune system's ability to fight infections. Kinahanglan naton sang enough nga vitamin D sa aton dugo. Magpili na sang vitamin D3 nga pinakamaayo. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Si Kabiton, City of Bachelor, Manet, Pasig City. Ang edad ko is 68. May kidney stone, may high blood sugar, prostate ko, subong,
4: why na.
3: Nakabulig ka muna. Life Extension D3, ara, gihapon. Ang hambal ko sa ila, lantaon nyo kung magbakal ka mo, kaya kung wala siyang tatakail hindi na original.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Kaya para naman sa aton mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air conditioning ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Ang amon niya may branch located sa De Leon Way sa Robinson Space Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangkadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo kag IFM Iloilo magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026, Domingong Adlaw. Sugod, alas 8 sa aga, tugtog, alas 12 sa Udto, sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano, kagbilog ni SK, kag Barangay Council. Ang venue, yara lang sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao, M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin kag Celine Fuentes, Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading, kag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka-successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas, kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang nga 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tata RMN.
13: Uy, concerned lang ko kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
0: Super Fiber.
16: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan.
11: halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akon nga chan. Salamat gid sa super fiber.
15: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
16: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: San Miguel Pilagwin!
18: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilagwin promo. Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
19: Alas 11:17.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
20: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin na salamat sa Iberi.
21: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
22: Charm, Fab, Con, among pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon at Charm
23: Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
24: ACS.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washy!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
29: ACS. D3 Bio.
30: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gidanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
29: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
29: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
32: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagigit ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
29: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
33: Mahigpo bala ang imo dugo?
29: DTX 500.
33: Masamit ka bala ang gina-allergy?
29: DTX 500.
33: Ang DTX 500
29: ang nagatindlo sang imo mahigpo nga dugo.
33: Nga sa masami,
29: amo naman
33: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
29: DTX 500.
33: Masalika DTX 500.
29: D3 Bio.
34: Ako si Richard, isa ka triple driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
29: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
35: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Be MX-traordinary with MX3.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN.
3: Number 1!

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan sang pamilya nila ni Dayen, sang Southern Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Gahom sang hakugan, diri sa aton palatuntunan.

0: संगै सुरु कमो नादरी के बोलो का आगे से तलम नान को
1: पतय अरा शे में तो चोपेन नगपुं को सा पुनो सा कसगिंगन mayong adlaw, Tito Willy.
0: Uy. Kamo? Ang mga patay gutom ng mga tao? Na, nandiri ka mo nag-agi sa talamnan ko. Hindi pala dito na kamo sa Piyaka Baryo na Gaystar na nagbalik pa kamo diri. Mangawat ka mo sa saging kway, no?
2: Ano?
0: Animal. Nagbalik na kamo diri sa kadutaan ko kung tumawat. Balos ninyo ni Sakon? Ha? Mga patay gutom?
2: Tito Willy? Halin sagto sa subong? Amon na gidlang ng pagtulok mo sa amon? Asta saan umo kami yagutaon? Ha, Tito Willy?
0: Wala sa katubtuban! Wala sa katapusan! Kabisan ara na kamo sa iyo tag sa kalungon. Kangil aran ko kamo.
2: Ano ba ang sala namon? Hato Willy? Ano gid ka dakos ang sala nga nahimo nila ni mama kini papa sa imo? Nga halos isuka mo kung makita mo kami. Wala ko sang may nakita kasala kag nahibaloan nga rason sa pagpagyaguta mo sa amon eh.
0: Ano?
2: Wala! Ingit? Ikaw ang may pinakadako kasalaagin buhat sa among pamilya!
0: Uy!
2: Hindi ang pagtapak, pagpakalubos ang among pagkataong ginimo mo! Kundi ginhimo mo kami nga talang-talang manok nga wala sa may pasilungan paagi sa pagbaligapos ang duta namon sa hinakugan na paagi!
0: Hinakugan na paagi! Ako! Hakugan?
2: Hindi pa!
0: Uy! Wala kang makaibalo sa ginapangwakan mo, papa. Kung isa ka subang pariyo ko, kagbawadan sa ginikanan, siguro, may balaan mo na kung anong responsibilidad mo. Ako may gaom sa pagdesisyon sa tanan ng mga labirin sa amon ginikanan. Tungod ako ang may kinamatarong. Ako ang magulang! Dapat ako ang sundon sa akong kautuan!
1: Gali, Choy!
0: Ha!
1: Amo kalisin ang gahom sa pagkamagulang?
0: Oo, siyempre!
1: Ang pagkahakugan? Nga ako! Hindi man mo sina!
0: Uy!
1: Subang man ako!
0: Ay, gali!
1: Pero nga wala ako nagapahari-hari sa kauturan ko!
0: Kagi nga! May manggad ka mo? May propidad ka mo? May kadutahan ka mo?
1: Wala!
0: Te!
1: Inatawagin kong ka mo! O te! Manipayin ka sa mo? Kay ara na si mong tanan na kadutaan namon? Manipay ka! Kay nakita mo kami nga nagapamugon lang! Kagalos hindi makakaon tutuman kapigado! Kung tani konsensyon ka! Kung tani konsensyon ang imo tagipusoon sa mga binuhatan mo, Choy!
2: Be! Ini ang tanda itigulang! Nagatiyog ang ruidas ang sarakyan! Hindi sa tanang ngation, arak si ibabaw! Hulata ang pagbaliskad sa paya! Basi isahon ka lang kaigo, tigulang!
0: Ano?

0: Ay, Happy New Year man, mga apo!
1: Happy New Year sa inyo, Mama! Pa! Mga anak!
2: Happy New Year sa atong tanan! Oh, sige na, guys! Saulogon nato ng bago ka to, isang puno sa kalipay kakasadya!
0: Saluhan nato ng aton gamay nga handa sa pagsugata sa bagong tuig! Atak!
1: Atak!

0: Mag-amo man na ng atuman kagamay sa inyo ginasuhol sa amon, Choy. Hindi na lang kami mag-ubra. Pangita ka sa iban nga manog-ubra eh kung may mabato pa sa 200 ang adlaw subong. Kabagit-bagit sa imo klase tigulang.
1: Ano nga bagit? Kagamay nga manog-ubraon, mapamalmahal ka mo sukot.
0: Simpo pa na ni Gurang Karya ang suhol mga 200 ya. 350 na subong ang adlaw. Ikaw imo 200 yapon. Ikaw daw bras ang kampo mo eh. Tanawon ta kung hindi ka maghalagal nga tigulang ka. Dira ka na!
1: Hindi man niya eh! Nga! Mapirdi ko kundi ka ni Bubra! Damos mo Bubra na eh kundi ka! Shit! Nagkapasubir na gidlas mong mga obreros kampo. Mga patay gutom ina, bro! Hindi ka kaon kundi paghungitan, bro! Hindi pa mag-ubra kundi pagpanakuha ng suhol! O to sige, hindi malay! Ako Bubra eh! Pasig naman ko! Ha! Maayo ganin eh! Kaya ako lang ay makabenepisyo sa talan sa umako!

lay nagid man ang hula ko sa ngubin para sa subunga sa sintay singko na ako. Sa to, ginaharos ko lang mga lubraon sa umapil subong. Hindi na magwanta. Lay nagid ang hula ko may dad na. Hindi. Nagalingin ang ulo ko ako. Hindi. Nagapalang dulo mang panulo ko. Ay, nagtatabang!

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Live work ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
2: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
4: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kag mga suking butika.
7: Samsung Plus Gold.
8: Ako si Roy, kangko na ko sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Samsung Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
7: Samsung Plus Gold.
9: Mas pinalakas,
7: pinagaling,
9: pinahusay.
7: Samsung Plus Gold.
10: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
10: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, nanakas,
10: at gaganda ka pa.
12: Uy, concerned lang ko kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Samsung Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Samsung Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
10: Samsung Plus Gold.
14: Pamakal sa mga butika.
15: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Alas 11:33.
19: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
4: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
8: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kapoy!
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
5: And Dr.
7: Ito po si Dr. Bernian.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
0: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
18: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
9: Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
20: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
22: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN.
26: Number 1!

0: Minor ischemic stroke. Amoy ninad ang tansang pasyente. Limited lang ang damage sa iya brain tungod hindi man tuman kadamo ukon kadalag ko ang mga blood clots sa iya ulo. Maka-recover pa siya kun pa-therapy naton siya.
1: Diyos ko! Doktor! Daan na tabuhin ni sa tiyo namon man!
0: Maybe high blood nga daan siya. Then kulang sa pahuway. Bisan pa nga amo na sinyang iya edad. Kag, bisan may mga symptoms na sa iya lawas, pero ginbali wala pa niya ini. So, tungod sa pabaya kun kaysa sa lawas, dala na diri ang wala pagpugong sa ginakaon. Makatuga gid sa mga pareho sini nga balatian.
1: Doktor!
0: Mabayaan ko anay kamo. Ipadala ko na lang sa nurse ang resita ko para sa iya.
1: Okay, Doc.
2: Lablos.
1: Oh! Maano ka? Magwa na ta? Tasiga pa, ayob ito. May bata ko yung balay nga ginabantayan sa balay. Naluoy na ko tuya sa baby ko kay wala na tuya makadedi. Manugduha na kaadlaw, sugod sa gidala ka diri sa ospital.
2: Magwa ta.
1: Kaya mo na, how?
2: Sarangon ko eh. Mas maayos balay magpayo sa Dres Hospital.
1: Kagdiin ka gali mapuli kung makagwa ka na diri sa ospital.
2: Dito sa inyo. Para mabantayan mo ko.
1: Ano?
2: Oo.
1: Hindi to pwede.
2: Ha?
1: May bata ko yung balay ang agamay. Puli ka lang to sa balay mo, ah.
2: Updan mo ko sa balay.
1: Ay, hindi ko to yung komportable sa balay mo.
2: Hmm.
1: Pangita ka sa caregiver nga mag-atipan sa imo. Total, damo ka man kwarta.
2: Kasi?

sa napabaligyang pagkabutang ko. Ang ibang na bahay sa kadutaan ko, laparinduan ko na. Ang ibang, ginpamaligya, gingasto kong kantidad sa pagpabulong. Magluwas ka na mild stroke ako, may cirrhosis of the liver pagigali ko. Komplikado pag yun ang kidney ko. Ay, kundi yung panganagtigulang ako. Dito pag doon nagtingubang baladiyan ko. Kundi ko magayos sininapiyo ko. Maubos lang pagkabutang kagkadutaan ko sa akong pagpabulong. Ah! Lingwaan ko nga. Mangin madali ang akong pagayo. Hindi ako magpalayuluya. Pakigbatuan ko mga masagit kinagtalapik sa akong lawas.

0: Pati ko bala amigo, Joven, kinamatamat ako nung pamaligya ni Choy Mawili ang iya kadutaan.
1: Ambot, wala akong makibalumig. Wala naman ako nagkapangusyuso sa kabuhi niya.
0: Ang ibang gani ko nung porsyon sa iya kadutaan na prenda na niya o kung na parinduwa na niya. Ang ibang gani na pamaligya na niya. Ginagasto ko nung niya sa iya pagpabulong. Baluka na mild stroke gali sa mig. Tapos daw may sakit pa bala sa atay mo. Nagawabag. Ambot yun, anong tawag sa to sang sakit siya?
1: Babay, ito siya, Mika. Hindi ako interesado sa pag-ibalo sa iya kabuhi.
0: Ba, anay ka? Ito siya man natusang nan, Miko?
1: Oh.
0: Ato! Atong nagasampayod nga nagalakat sa kilid sa kampo? Oh? Kitaon pa sa diri sa aton, bisan masobra 300 metros ng kalayoon aton sa iya?
1: Hmm.
0: Ah, siguro nagalibot-libot siya sa katubuhan niya, Mik. Habaw, pirting init subong. Nagpahuway na tayo gani kay pirting kasingkal sa tagiti sang init. Baite! Natumba si tiyoon mo, Mig!
1: Op.
0: Halaga, dali ka! Dalagano na to siya! Buligan na to ang tiyoon mo, Mig!
1: Babay, Ida!
0: Ha?
1: Di siya dapat buligan! Mas maayo gani kung mapatay na lang na siya! Gaba na ina sang pagkahakugan niya!
0: Ba, Mig o Jobin?

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy's Qualin

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tay, happy kanunay, DTX 500. Mas aligat, epektibo, DTX 500. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana, for problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Makakas, magabot ka.
1: Mighty C. Ang alkaline, nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kung layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal.

0: sa MyTC Epektibo.
1: MyTC! Mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamayan ako nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Ngamay BCO! Ang BCO! Ngamay D3!
4: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
5: Alas 11:47.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
7: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
8: Ako gali si Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kuno ni INB Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagbur kun sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, recall sa Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
17: Ako sa Redbeard, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
18: Ako gali si Shirley.
19: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
18: Pinaghambal sa akon, ngayon ko kuno sang Samphone Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagpupos na ang mga hubag ko.
1: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
20: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
21: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
22: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
20: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
21: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
22: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
20: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Number 1.

0: Magahari bala ang kaugot kag pagdumot sa dughan ni Joben kag mahimo niya nga pabayaan ang iya tiyo? Sino ang mabulig kay Willis ang tiyon nga to? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang kasaysayan sang pamilya nila ni Dayen sa kamot sang idatiyo nga si Willy sang Southern Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Gahom sang hapugan, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
7: Untat ina. Tusiran Forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagtatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
8: Tusiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubong makulit? Just stop it.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Bal, pero may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, bahong may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
9: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
11: Uy, concerned lang ko, kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nance Corn Coffee.
12: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay,
9: ang Nance Corn Coffee.
12: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
9: panghuna-una.
12: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy,
9: focused, kag energized.
12: Nance Corn Coffee.
13: Bisan kapoy, kayo gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol, updini sang granular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
4: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
16: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng uto, kag salambingan. With proper diet and exercise.
17: Kargado!
9: MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Maayo ang lawas ang bata mo.
19: Sus, masakitan man ino.
18: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Banyos-banyos para sa buto.
16: Mami, ang
8: butod, ara sa sulod sang chan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod,
17: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
14: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Supple Plus Gold.
21: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, kisingan nyo ang Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold.
22: Mamakal sa mga butika.
20: Santon Plus Gold.
23: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
4: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Evergreen Herbal Capsule.
27: Pagaling siya, magaling ka siya.
28: May high blood ka man sa una?
27: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon doon. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulay ng tanantanan sa ako.
26: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
29: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
30: Charm and Fab Con.
31: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Pambang kumbaka Bloom sa Charm!
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
30: ACS!

0: Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Update ni isang granular with high levels of 5D vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, pighati sa mga mapang-api. Pare ko'y Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
7: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa palatuntunan Targitana ay sa Udto, karong adlaw. Adlaw kita subong Biyernes. Yari kita sa petsa 21 na sa buwan naman sa Agosto 2026. Kumusta na nga itong mga suki sa kanginan? Tabok sa karagatan, kaumhan, kagabukinan. Welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines, bilog ng kalibutan. Basta may mga internet, nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
8: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan na itong sining mga suki malin sa itong sining yung mga mapisan yung maunguma sa itong kabukiran. Pakanto sa mga pinalangga na itong yung maingisda sa aton karagatan. Halin sa mga karinderiya, pakanto sa tag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
7: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
8: Inyo man makita ng amon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
7: Sa kinandan o parang inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabod, the great of the whole universe, basta laon balo kag binayaan ng pagawalan, Master Radyo Mandon, Mr. Greenboy Dolido.
8: And ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa, basta may palda tapos kagid iha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Maronel Sorbito.
7: Kaginiang
8: Targitanay sa Udto.
7: Subong adlaw, Master Don Ninoy Aquino Day, isa ka national non-working holiday. Diri sa aton nga pungsod, mga kabiyanan, kaginaobserbar ini annually, kada tuig. Ang Agosto 21, nag-commemorate
8: national ini. Holiday gina yan.
7: National holiday ni, nag-commemorate ini sang assassination. Sa kay former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., ang bana ni Anay Presidente Corazon Aquino, nga mga kabiyanan nga
8: amay naman,
7: amay naman
8: ni former San President Ninoy Aquino.
7: Ti Master Don, subong adlaw, mga kabiyanan, ti tawhay ang dalanon, ang mga estudyante ara sa balay, iban wala man na opisina, labi na gidang sa mga gobyerno.
8: And by next week, ang aton man local nga holiday diri, no, as a proklamasyon sa atong presidente, ang aton sining charter day, no, ng pag-found sang Iloilo City, Parikoy.
7: Anyway, diretso kita sa mga talalupang doon aton nga mga balita, mga drag ko nga impormasyon, follow-up sa atong mga radyo man reporters. Mga kabiyanan, may update kita sa sining minor de edad nga nabunaan. Diri sa city proper, ara na subong, may nga palad, ginapasalamatan na ito ng Ginoo. Istabli ng kondisyon ang kagintangan niya. Samtang ginabulong sa isa ka ospital diri sa sudad. Samtang, ining duwa sa apat master ka mga suspect na nagbuno sa sining minor de edad sa city proper, ay ba may mga bad record na gali iya sa barangay. Ha, kag ini sila ginpang turnover na sa balay dalayunan sang CSWDO.
8: Sos Maria Kagusip, pare ko, iti check na karon ang latest sina kang anugid. Kito, may information kita doon na salaan na ning publik na bata ni.
7: Nagdulong ba lang to sa amiga to? So, may tuntugid yung tao. Ti may mga record na nga malain sa lugar. Ti mga minor ba no?
8: Tripping.
7: Sa balay dalayunan. Tripping gid. No, rason na lang ni Master Don nga base na sa laan nga amuni nga siyang naghangkat nga may inaway.
8: Oo.
7: Padamo na niya alibay prong record nagapakita, no? Nga ti may mga agi na gid man iya. Dira sa ilang barangay, i-check tani ko ng update. Labi na gid ang medical bulletin sa sining biktima samtang sa piyak nga bahin. Master, Iloilo City Council productive sa una nga isa ka tuig nila nga termino upod kay Vice Mayor Baronda.
8: Yes, sa Parikoy, kag subong man na Burnwood Subdivision sa Haro, ginareklamo sa pila ka mga homeowners bangod sa tinuig nga pagbaha sa lugar sa tion nga mag-ulan. Ito yan muna, dapat sa mga developers na lantaw nila da, ngang ila sining mga ano dira, mga homeowners dira, wala ginabaha, Parikoy. Kiti isay na sa problema mo.
7: Kiti bakal ka magani sa subdivision para magnami.
8: Magnami, oh. Tapos ginabaha kay mo da.
7: Hamtang sa piyakabahin kawatan sa distrito sang Arevalo, nadakpan sang Kagawad sa barangay. Balikan tani karon dugo-dugay diri sa aton nga palatuntunan.
8: Mayari man, Parikoy, duwa ka kapitan sa distrito sa Lapos Pabor nga manayon ng barangay NSK election sa Nobyembre. Dapat lang,
7: may no? Iban ba yung nagasiling daw? Hindi, madayon. Oh, may iban yung nagpasuli nga muna eh, no?
8: Sa hearing, Parikoy, sang House of Representatives, mismo gani ang si Congressman na Tinio Nagambal nga, ari na kita sa dead end, no? Mm-hmm. Wala na ni. Kumbaga, Parikoy, wala kasang irason, no? Kung sundon mo to ang Supreme Court decision, nga ibaguhon mo naman, ipospon mo naman, bangod gusto mo pataason o kupalawigon ang termino sa mga barangay official, daw hindi guroy ni magpasok sa ano sini. Kaya kung hindi nila paghimuon ini Parikoy nga i-extend, no, ang term sa mga barangay official, mapasok sila, masulod sila sa Makalintal principle. No? Atok bala nagdaog si Attorney Romeo Makalintal, kag nadayon gito yung barangay next SK election sang 2024, I think. Hindi ako magsala.
7: Dami mga pasuni, abing team priority ni BBM Subong, amo yung BARM election.
8: Oo.
7: No? So,
8: lantawon na pila naman postpone ni Parikoy.
7: Pila na giga beses.
8: Oo.
7: Oh, so, anyway, sa sining mga development, lantawon ta, laingig kon may aras ang official statement kung madayon ini, kaya iba niya preparado na.
8: Ang iba na kagasto na balaya sa barangay. Parikoy, do medyo mabulubudlay na ini, kay do hindi magpasok mo. Nantawa bala, no, priska pang tinta sang ginpirmahan ini sang presidente, no? Kag wala pa gani na implement ini, Parikoy. Tapos ari na naman subong, nagbag-o na naman pinsan nyo, adali lang git ang 4 years daw pigado do kanubo. Imuon ko 5 years, no, kay Jesus Cudero do 5 years. May mga congressman man dito nga idayon na lang sa 2027, may ban 2028. Kay palawigon ang termino sang mga barangay kang SK official. Tiari mga kapitan dira sa Lapos, so duwak bilaw nga malindiya. Kung wala kaya ginakulbaan, kay manti renewal of contract nimo between sa mga barangay official ka mga pumuluyo. Gusto naton nga kung ang isa ka kontrata na gambal nga tatlo lang kamo katuig da, di dapat tatlo lang kita katuig da, no? Renewal of contract kita kay ma-expire na mo. Hindi pwede nga i-extend tanay ang renewal of contract ta kay amuning plastada ho. Di kung ikaw karon pumuluyo, da mapasugot ka. Wala na ko yun ang namian, singin mo yung pag-ubraya.
7: Actually, ang lipot nga termino malain para sa maayo.
8: Lipot para sa mga maayo mo.
7: Oh, pero para malain, abo, sus Maria kagusip, mas lala, guro.
8: Oh.
7: No? Sa mga maayo, mapigaw, no? Pero sa mga malain, abaw, tida ang malawig nga termino, do medyo malain man gyapon.
8: Oo.
7: No? Dapat ang pagpili, exercise naton sa santo sa naka kuan nga schedule.
8: Oh, kurang correct.
7: Oh. Siyempre ginbutar na sila for a certain period of time. Pero master doon, kung malain na sila, hindi na sila maislan dali-dali. Oh.
8: Yes, yes. No? Correct.
7: Anyway, balikan tayo ng mga detalye diri sa ito nga pag-pangalaga ni check tayo mga dalag kong abalita nasional kag international o po ng RMN Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udo.
5: RMN Network News.
4: Kanya. Nagduda din naman siya minsan nung nasa kulungan siya, pero nung nakalaya na siya at nung nasa US na siya at ano, parang napag-isipan na niya, napag-nilayan na niya yung lahat ng karanasan niya, ay ang conclusion niya pa rin ay the Filipino is worth dying for. So sana yung paalala niya siguro sa lahat ng mga Pilipino, ano man yung politika natin, ay sana huwag po tayong mawala ng pag-asa sa ating kapwa Pilipino.
9: Samantala, kahapon ho nang nagtungo ang ilang miyembro ng Aquino family sa NAIA Terminal 1 para bisitahin ang marker na inialay sa dating senador sa terminal facade. Nagsagawa rin ang ilang grupo ng mga aktibidad sa NAIA Terminal 1 ngayong araw.
10: Ang grupong August 21 Movement o ATOM, panawagan sa pamahalaan na panagutin ang lahat ng kurap kasabay ng Ninoy Aquino Day. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald B. Ulep.
11: RMN Live Report. inhit ang grupong August 21 Movement o ATOM sa kasalukuyang administrasyon na naparagutin ang lahat ng mga korap sa bansa. Partikular na rito ang pagpaparagot sa mga sangkot sa flood control scandal na nakakulimbata ng bilyo-bilyong pisong halaga ng kickbacks sa mga manumanyang proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Don De Leon, ang ATOM Council, transparency at accountability ang tanging parawagan nila sa pamahalaan. Malabo daw kasing maparagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez na dawit sa flood control scandal. Dahil ito, tiniyak ng grupo na patuloy ang kanilang isasagawang mga protesta hanggat hindi napaparagot ang mga korapa na mga politiko.
12: Sa DDS camp says that selective justice, it is. Kasi for one, yung relative niya, first cousin na, stole around 26 billion, grabe, 26 billion pesos. Imagine that. And for all we know, wala na, nasa out of the country na yun. Kasi you can't jail your relative, no? What, no matter, ano, baga, blood is blood. Kumbaga, let's wait and see. And other senators na may mga flood control issues na voted for the impeachment, parang nawala na ng ano, nawala na ng clarity kung madi-jail ba sila hindi.
11: Ang program sa grupo sa NAIA Terminal 1 ay kasabay ng Ninoy Aquino Day. Kasabay dito, nagpasalamat naman ang grupo sa New NAIA Infra Corporation o NNIC matapos ilipat ang marker sa pinagandang arrival curbside ng terminal bilang pag-alala sa yumaong si Senator Benigno Ninoy Aquino na binarila at napatay sa tarmac ng Nooya Manila International Airport noong Agosto 21, 1983. Kasama mo sa Armen Manila, Radyo Manjeral, di ulit tatak, Armen.
9: Samantala, nagbigay ng mga maiksi ngunit makahulugang mensahe si Pangulong Bongbong Marcos para sa kaarawan ni First Lady Liza Araneta Marcos ngayong araw. Sa kanyang social media post, tinawag ni Pangulong Marcos na pinaka-importanteng araw ang kaarawan ng kanyang asawa. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang unang ginang bilang kanyang First Lady sa araw-araw at habang buhay. Una rito, nag-post din si First Lady Liza ng kanyang kalarawan noong August 17 tungkol sa kanyang birthday sa Batikala na nakatanggap ng batikos mula sa publiko.
10: Abiso sa mga motorista, may nagbabadya na naman kasing panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4 days trading sa international market, inaasahan na papalo sa 2 pesos and 23 centavos per liter ang taas presyo sa diesel, habang 1 peso and 40 cents sa gasolina, habang nasa 1 peso and 51 cents naman ang posibleng itaas sa kerosene. Ang panibagong paggalaw sa presyo ng petrolyo ay dahil pa rin sa umiigting na tensyon sa Strait of Hormuz.
9: 25 gasolinahan sa iba't ibang bahagi ng Luzon sa pool sa fuel marking operations ng BIR. Kasama natin sa balitang niya si Radyo Man Chelsea Arcilla. RNN
13: Live Report. Sinita ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 25 sa 65 gasolinahan na kanilang sinuri sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon ng Luzon kasunod ng kanilang malawakang fuel marking enforcement, katuwang ang Bureau of Customs o BOC. Isinailalim sa inventory ang mga apektadong gasolina habang ipinadlock naman ang kanilang mga pump habang hinihintay ang confirmatory testing. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, mas paiigtingin pa ng ahensya ang paggamit ng fuel marking para matukoy ang revenue leakage at protektahan laban sa unfair competition ang mga sumusunod sa batas. Papatawan ng kaukulang buwis at penalty ang sinumang mapapatunayang may paglabas. Gayunpaman ay maaari pa rin umano itong humiling ng corrective marking matapos magbayad. Sinimula ng fuel marking operations noong Lunes at magpapatuloy pa ng ilang linggo sa pangunguna ng mga BIR Regional Director, katuwang ang BOC at Authorized Fuel Marking Provider, para masigurong hindi ito one-time operation lang. Matatandaan ang fuel marking ay ang sistema ng gobyerno para siguruhin na bayad ang buwis ng gasolina, diesel at kerosene bago ibenta sa merkado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilla, Tatak RMN.
10: Mga kasama, sensitibo po ang susunod nating balita. ina at dalawang anak natagpuang patay sa loob ng sasakyan sa San Rafael, Bulacan. Kuha tayo ng update mula kay Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN
14: Live Report. Natagpuan patay ang isang 31 anyos na babae at ang dalawa nitong anak na edad 9 at 4 na taong gulang sa loob ng isang sasakyan sa Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan. Ayon sa ulat ng pulisya, nakaparada ang sasakyan sa isang liblib na bahagi ng barangay ng Matagpuan dito ang tatlong biktima. Nagtungo sa lugar ang mga opisyal ng barangay matapos matanggap ang tawag bandang alas 2 ng hapon nitong Huwebes. Sa kanilang pagdating, nakita nila ang mga biktima sa loob ng sasakyan. Nagsagawa naman ang case conference ang pulisya sa San Rafael, Bulacan Municipal Police Station nitong Huwebes ng gabi bilang bahagi ng patuloy na investigasyon sa insidente. Kasama ng Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
9: Samantala, tumatayong saksi sa isang kaso ng pamamaril, patay matapos barilin sa Bacolod City. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod, si Radyoman Albert Hiner. RMN
15: Police Report. Natagpuan na wala ng buhay ang 22 anyos na si Jimen ng Barangay Bilimonte matapos pagbarilin sa Procarvic, Barangay Mandalaga nitong lungsod. Si Jimen ang tumatayong testigo o sakse sa pamamaril sa magkapatid na Harold at Harvey Espina noong nakarang taon na nagresulta ng pagkasaway ni Harold at pagkasugat ni Harvey. Lumalabas sa investigasyon ng Police Station 3 na binaril si Jimen sa lugar mismo kung saan binaril man noon ang magkapatid ni Espina. Ayon naman sa ilang residente sa lugar, isang putok ng baril ang kanilang narinig madaling araw bago natagpuan ang katawan ng biktima na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo. Ayon kay Police Station 3 Commander Police Lieutenant Binjo Balyo Alyo, isa sa kanilang sinusuyod ng motibo sa krimen ay may kinalaman sa pagtistigo ni Jimen sa kaso ng magkapatid na Espina. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak, RMN
10: Network News. Samantala, dalawa ang patay, isa naman ang sugatan sa pananambang sa Datu, Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Jewel Di Mapalaw ng RMN Cotabato. RMN
16: Live Report. Dead on the spot ang dalawang lalaki habang sugatan naman ang isa pa matapos silang atambangan at pagbabarilin ng riding in tandem suspect sa sitio Panang, Barangay Salbo, Datu, Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Kinilala sa DXMI ni Maguindanao del Sur Police Provincial Office Public Information Officer Police Major Joseph Tamayo ang mga nasawi na sina Camarodin Mangansakan Ibos, isang negosyante at Muhalidin Latif Ismael, kapwa residente ng Cotabato City. Sugatan naman si Kennedy Abdul Adin, isang laborer na taga Cotabato City rin. Pauwi na sana noon ang tatlo sakay ng isang vanet mula sa Datu Unsay patungong Cotabato City nang walang habas na pagbabarilin ng mga sospek. Blanco pa ang mga otoridad sa maaaring motibo sa krimen habang patuloy ang malalimang investigasyon.
17: Sila po lahat ay mga taga Cotabato. Ito pong ating unang nabanggit na biktima na si Camarodin, isa pong businessman. Samantalang yung dalawa po na nabanggit natin ay kanya pong mga trabahante. Habang binabagtas po nila itong nasabing lugar, papalit niya po sana sa highway going to Cotabato City nang tinambangan niya po no ng dalawang hindi pa nakikilalang mga suspect.
16: Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak, Carmen.
10: Network News. Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Halaga ng piso bahagyang nakabawi kontra dolyar sa huling araw ng kalakalan.
9: At psychological first aid, inilatag ng DSWD para sa mga estudyante, guro at mga magulang sa Ateneo de Zamboanga University. RMN
18: Network News. Bundag Pilipinas sa Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
19: Commission on Elections nangangamot.
18: Narito ng ulo na mga mainit na balita.
20: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
21: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
22: Alam
0: admin ng flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
21: RMN Network News.
10: 12:22 po tayo na magandang tanghali mga kasama. Ako pa rin po si Radyoman Angel Garcia.
9: At ako naman po si Radyoman Christian Bascones.
10: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, nakabawi ang piso laban sa dolyar matapos ang limang sunod na araw na halos umabot ito sa pinakamababang level na 62 pesos. Sa kalakalan nitong Huwebes, kumabig ng 14.5 centavos ang Philippine currency bago tuluyang magsara sa 61.67 per dollar. Sa pagbukas naman ng kalakalan, nasa 62 level pa rin ang palitan ng dolyar pero kalaunan ay nakabawi ito. Ayon po sa mga ekonomista, paring epekto ito ng pagbaba ng halaga ng US dollar kumpara sa iba pang currency. Samantala, nakabawi rin ang stock market matapos ang tatlong magkakasunod na araw. Nakapagtala ang benchmark ng pagtaas ng mahigit 1% o 80.12 points. Kumabig din ang all shares hanggang 1.14% o 38.88 points.
21: RMN Network News.
9: Muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw. Ayon ho sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ipatutupad ito simula mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod pa rin ito ng hindi magamit na large coal plants. Sa datos ng NGCP, mayroon lamang available capacity na 2,584 megawatts ang rehiyon na halos kapantay ng peak demand na 2,444 megawatts. Sa ngayon, may 7 planta na ang sapilitang tumigil ang operasyon habang 18 planta naman ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Itinataas ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin para punan ang contingency requirement ng transmission grid.
10: Sa iba pang balita, nationwide simultaneous drill para sa active attack incident isasagawa ng Department of Education sa August 25. Ang kasama natin sa balita niyan live si Radyoman Cheska Beleza.
21: RMN Live Report.
22: Dulot ng malawakang banta ng pagtaas ng active shooting incidents sa bansa, ipinag-utos ng DepEd ang pagsasagawa ng nationwide simultaneous school safety drill sa mga pampubliko at pampribadong paaralan. Ayon sa inilabas sa memorandum order ng DepEd, itinalaga ng ahensya na ipatupad ang safety drill sa araw ng Martes o susunod na linggo, August 25 sa oras na alas 9 ng umaga. Para sa mga paaralang nakapagsagawa na nito, hindi na nire-require ng ahensya na magpatupad pa ng safety drill, bagkus ay maaari nang magpatuloy sa pag-submit ng mga kaukulang dokumento tungkol sa aktibidad. Inaatasan ng DepEd ang bawat paaralan na makiisa sa aktibidad na ito bilang bahagi ng kahandaan at pagbibigay kamalayan sa mga menor de edad ng nararapat na gawin sa panahon ng peligro. Taugnay nito, pinaiigting ng ahensya ang mga school disaster risk reduction and management ng bawat institusyon para sa mas pinalakas na localized contingency plan nito. Pinaaalalahanan ng DepEd ang bawat paaralan na ang gagawing drill ay nararapat na maging age-appropriate, trauma-informed at nakatuon sa kaligtasan ng bawat mag-aaral. Kasama mo sa Pasig City, Radyoman Cheska Beleza.
9: Samantala ho, ang PNP nangako ng buong suporta sa isasagawang nationwide school safety drills. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Marjo Domingo.
21: RMN Live Report.
23: Nangako ang Philippine National Police na magbibigay ng buong suporta sa isasagawang nationwide school safety drills Department of Education. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kasama ang PNP sa paghulma ng mga hakbang para matiyak ang proteksyon ng mga estudyante at ng mga eskwelahan. Anya, hindi natatapos sa pagpaplano ng PNP. Tiniyak nito ang presensya ng pulisya para masiguro ang nasabing mga hakbang pang seguridad ay maayos na iniimplementa sa bawat paaralan. Nabatid noon ang sinagawa ang pilot testing ng school safety drills sa ilang paaralan matapos bumuo ang PNP at DepEd kasama ang iba pang stakeholders ng protocol para sa ligtasan ng mga guro at mag-aaral. Ayon kay Nartates, ang nasabing mga drill ay magpapaigting sa koordinasyon sa pulisya, otoridad, eskwelahan at sa mga opisyal ng barangay lalo na kung magkaroon man na anumang banta. Pangungunahan ng DepEd ang National School Safety Drills sa August 25 upang palakasin ang mga hakbang at seguridad at makatulong na maiwasan ang karahasan sa loob ng mga paaralan sa buong bansa. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Rajuman Margie Domingo, Tatak RNN.
10: Psychological first aid, inilatag naman ng DSWD para sa mga estudyante, guro at magulang sa Ateneo de Zamboanga University. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Michael Di Maayo.
21: RNN Live Report!
1: Nagsagawa ng psychosocial o psychological first aid o PSA ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa komunidad ng Ateneo de Zamboanga University. Kasunod ng insidente ng pamamaril sa junior high school campus ito noong August 18, ayon sa DSWD Field Office 9, nasa 92 na mag-aaral, 105 faculty at staff, at 16 na magulang ang nabigyan ng PSA nitong August 20. Katuwang sa mga session ang mental health professionals ng DSWD at 70 PFA volunteers. Layunin itong matulungan ang mga nakaranas ng takot, pangamba at trauma dahil sa insidente. Tiniyak naman ng DSWD na patuloy itong makikipag-ugnayan sa pamunuan ng ADSU upang mabigyan ng kinakailangang psychosocial support sa buong school community. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radzoman, Michael Di Maayo, Tatak RMN.
2: Samantala, makikipagpulong ang mga opisyal ng gobyerno at mga mambabatas sa kumpanyang Beta para pag-usapan ang usapin ng child violence. Kaugnay ito ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong Martes na ikinasawi ng dalawang estudyante. Sa pagdinig ng Senado nitong Huwebes, sumipot ang kinatawa ng Beta at iba pang online platforms. Sa susunod na linggo, sinabi ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Renato Paraiso na magtutungo sila sa Meta's Asia Pacific Headquarters sa Singapore. Ang Beta po ang parent company ng sikat na social media platforms na Facebook at Instagram.
10: Mga kasama, umaapila naman ang Council for Welfare of Children sa publiko, lalo na sa media at content creators na unahin ang kapakanan ng mga kabataan at mga minor de edad kaysa sa content o yung dami ng views sa social media. Ito sa gitna ng panibagong insidente ng karasan sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Ayon kay Council Executive Director Angelo Tapales, tungkulin ng media na ipaalam sa publiko ang mga nangyayari pero kailangan pa rin na isaalang-alang ang interes at karapatan lalo na kung bata ang paksa. Dagdag pa ni Tapales na bago mag-post o mag-share, mahalaga na intindihin kung makakatulong ba ito sa publiko o makakapinsala lamang sa mga bata. Tinukoy pa ng grupo ang posibleng stigma at trauma at maring magresulta sa bullying na habang buhay na dadalhin hindi lamang ng mga biktima at maging ng mga nakasaksi sa pangyayari.
2: Kaso laban sa mga nasa likod ng bugaw setup laban kay Executive Secretary Ralph Recto, inihahanda na resolusyon posibleng ilabas next week. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Jairus Peña Florida.
21: RNN Live Report.
3: Posibleng ilabas na nga sa susunod na linggo ang resolusyon sa ginagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation na kaugnay sa honey trap laban na kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang KNBA Director Melvin Matibag ay inihanda na nila ang mga kaukulang kaso na isasampa laban sa mga nasa likod nito. Sapat na niya ang mga ebidensya na hawak nila ngayon.
6: Siguro by next week, ano, we're preparing the proper cases to be filed. We have enough evidence already. So kung ano yung lalabas dito, we have a resolution already. If cases will be filed, then we file cases. Kung wala naman, then we'll come out with a resolution.
3: Samantala, inirerespeto naman ng NBI ang naunang payag ng Office of the Ombudsman na may kinababahala ang patuloy na pananatili sa ibang bansa ng mag-inang Senator Loren Legarda at Representative Leandro Leviste. Ang kimatibag, ito ay dahil naman sa ibang kasong iniimbestigahan ng ombudsman na may kinalaman sa solar energy firm ni Leviste.
6: I think yung concern kasi ng ombudsman dyan, we have to respect it dahil siyempre there's another issue which is yung sa issue ng preliminary investigation tungkol sa solar power plants na ginawa niya.
3: Itong Augusto na nga umalis sa bansa mag-inang Legarda at Leviste, batay na rin sa impormasyon ng Bureau of Immigration. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjaro, Espanya, Florida, Tatak RMN.
10: 12:32 po tayo na magandang tanghali mga kasama. Ang banta naman ng ASF patuloy na nakakaapekto sa benta ng mga meat vendors sa Cagayan City, Isabela. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Stanley Talatad ng IFM Cagayan. RMN
4: Live Report. Matumal ang bentahan ng karne ng baboy sa ilang pamilihan sa kabila ng pagbaba ng presyo dahil nananatili ang pangamba ng mga mamimili sa African Swine Fever o ASF. Sa panayam ng IFM News Team kay Ginang Bella Tagiyam, isang meat vendor sa Cagayan City, sinabi nitong mas kaunti ang bumibili ng karne ng baboy dahil marami pa rin ang nag-aala sa posibleng epekto ng ASF. Dahil dito, may mga tindero na napipilitang magbaba ng presyo upang hindi masayang ang kanilang paninda. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang dami ng bumibili upang maubos agad ang kanilang paninda sa bawat araw. Patuloy naman ang panawagan sa publiko na maging mapanuri sa pagbili ng karne at tiyaking nagmumula ito sa lehitimo at maasahang pinagkukunan. Kasama niyo sa 98.5 IFM Cagayan, Idol Stanley Talatad, Tatak RMN.
5: Samantala, isang barker ng jeepney patay matapos malapitang barilin sa Jaén, Nueva Ecija. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Nueva Ecija si Radyoman Ace Blanca. RMN
7: Police Report. Patay ang isang lalaki na sinasabing utility worker na isang sangay na McDonald's brand sa bayan ng Jaén at barker ng jeepney matapos malapit ang barilin ng suspect dito sa Jaén, Nueva Ecija kahapon. Kinilalanan ng pulisya ang biktima sa pangalang Mark, 35 anyos na residente ng barangay Sapang sa Jaén. Sa inilabas sa CCTV footage ay makikitang nilapitan ng isang lalaki ang biktima at pinaputukan. Bagamat may tama na, ay sinikap pa ng biktima na tumakbo papalapit sa tindahan samantalang tumakas naman ng suspect sakay ng isang motorsiklo na minamaneho ng kasama nito. Sinabi ni Police Captain Michael Garcia OIC ng Jaén PNP, mabilis namang tinugis ang kanyang tropang salarin sa atas na rin ni Jaén Mayor Santi Austria at naresto agad ang suspect sa loob lamang ng 24 oras. Patuloy naman ang masusing imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at iba pang detalye kaugnay ng insidente. Nananawagan din ang HNPNP sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon at tiniyak din ni Mayor Austria na namamayani pa rin ang kapayapaan sa kanilang bayan at isang isolated incident lamang ang nangyaring pamamaslang sa biktima. Kasama mo sa RMN 9, si Radyoman Ace Blanca, Tatak RMN.
10: Mula Nueva Ecija, dako po tayo sa Iloilo City dahil operator ng Visa Consultancy dinakip dahil sa kaso ng illegal recruitment. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Iloilo, si Idol Reynold Arca.
8: Arestado sa Iloilo City si Jolie Pearl Rubijas na sinasabing nagpapatakbo ng Paragon Visa Consultancy kaugnay sa mga kasong syndicated illegal recruitment at estafa. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW noong 2025, ay umanong nag-recruit si Rubijas at kanyang mga empleyado na mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa New Zealand. Ipinangako umano sa mga aplikante ang iba't ibang trabaho kapalit ng processing fee na mula 100,000 pesos hanggang 300,000 pesos. Ang mga hindi kayang magbayad ay umanong nire-refer sa mga loan agent upang makalikom ng pera para sa recruitment expenses. Pagdating ng ilang complainant sa New Zealand, wala umano silang nadatnang trabahong katulad ng ipinangako. Ang ilan ay walang employment habang ang iba ay napunta sa trabahong iba sa kanilang napagkasunduan. Nalaman din umano na nireid ng mga otoridad sa New Zealand ang bahay ni Rubijas sa Auckland dahil wala itong kinakailangang lisensya para sa recruitment activities. Sa kabuuan, 13 kasong sinampalaban kay Rubijas at makasama nito, 7 sa DMW Regional Office 6 at anim sa Migrant Workers Protection Bureau o MWPB para sa syndicated illegal recruitment at estafa. Noong Marso 23, 2026, naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 27 sa Iloilo City laban kay Rubijes at dalawa pa niyang empleyado. Noong Agosto 13, dinakip si Rubijes ng mga tauhan ng La Paz Police Station. Kasama mo sa DYIC, IFM Iloilo, Idol Real Arca, Tatak, RMN.
2: RMN Network News 26 na ho mga kasama, inilatag ng prosekusyon ng International Criminal Court o ICC ang nasa 7,000 ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa abiso ng prosekusyon, sa kabuuang 6,909 na ebidensya at mahigit 2,000 sa mga ito ang maituturing na incriminating laban sa dating Pangulo. Kabilang sa mga incriminating evidence ang mga dokumento hinggil sa operasyon ng barangay noong panahon ng War on Drugs, pati na ang mga detalye ukol sa kontrobersyal na Davao Dead Squad. Bukod po dito, naghain din ang prosecution ng 4,000 ebidensya sa ilalim ng Rule 77 na naglalaman ng mga contextual documents at mga larawan na maaaring suriin ng kampo ng depensa. Ang panibagong batch ng mga ebidensya ay kalagdagan sa naunang mga material na napasakamay ng prosecution simula ng arestuhin si Duterte noong March 2025. Sisimula ng ICC ang paglilitis laban kay Duterte sa November 30.
10: RMN Network News. Tinawag naman ni Atty. Lorna Capunan ang mga pro-Duterte trolls na desperado na. Banat po yan ni Atty. Capunan sa pag-iingay ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte at ng pamilya Duterte. Sa halip na batikusin ang prosekusyon, nananawagan ito na i-focus ang atensyon sa kaso laban sa bise at iwasan yung anumang diversionary tactics. Hindi na rin daw magtataka ang veteranong abogada na tawagin silang bayaran para upakan ang pangalawang pangulo. Baka rin aniyay ugnay sa impeachment maging ang kanyang mga sneakers o rubber shoes.
2: Samantala, sa balita po sa iba yung dagat, patay ang 4 na trabahador ng railway system sa Japan matapos na araruhin ng express train na Shinkanuma Station sa hilaga ng Tokyo. Kabilang po sa 4 na nasawi ang supervisor ng train station. Agad namang naisugod sa ospital ang mga biktima pero hindi na ito umabot ng buhay. Ayon sa ulat, nagsasagawa umano ng inspeksyon ng mga biktima sa riles at hindi napansin ang mga o ang paparating na tren. Hindi na nagawa pang makaalis sa riles ng mga biktima kaya nauwi ang lahat sa trahedya. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang nasabing insidente habang nagbigay naman ng simpatya ang pamunuan ng Tobus Railway Business Division. At sa balitang sports naman po, aminado si Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone na marami pang kailangang ayusin sa kanilang laro bago ang mahalagang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Bagamat tinalo ng Gilas ang Ulsan Hyundai Mobis Pobus sa score na 81-76 sa kanilang tune-up game, nakita ni Cone na hindi pa nasa kanilang pinakamagandang kondisyon ng koponan. Malaking reinforcement naman para sa Nationals ang pagbabalik ni Kai Soto na muling sasabak para sa Gilas matapos ang matagal na pagkawala sa national team. Inaasahang makakatulong si Soto sa front court ng koponan kasama si Junmar Fajardo, AJ Edu at Justin Baltazar. Makakaharap ng Gilas ang Jordan sa August 28 at Iran naman sa August 30 sa Mall of Asia Arena. Mahalaga ang dalawang laro dahil kailangan ng Nationals na makakuha ng panalo para mapalakas ang kanilang tsansa sa susunod na round ng qualifiers. Sa ngayon, hawak po ng Gilas ang 2-4 record at kailangang bumawi sa mga susunod na mga laro.
10: Mga kasama, very excited na po yung aktresa si Bianca Umali para bumalik sa pag-aaral. Sa isang vlog, sinabi po ni Bianca na plano niyang ipursue ang kolehiyo sa isang design school o big university. Nang matanong naman kung bakit huminto siya sa pag-aaral, kanyang sinabi na inuna niya kasi munang patapusin ang kanyang pinsan na kakagraduate lamang ngayong taon. Ito raw kasi ang paraan niya to pay it forward bilang pasasalamat sa kanyang minamahal na lola. Pero pag-amin pa ni Bianca kung sapat lang ang kakayahan niyang sumabay sa pag-aaral, aral ay gagawin niya ito. Naniniwala naman aktres sa kahit sinong tao, madali man sa pag-aaral ay hindi mahuhuli sa buhay. 2019 na magtapos ng senior high school si Bianca. RMN Network News. at sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po sa RMN.

0: siya magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
4: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2-8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ano ba lang colorectal cancer? Ining nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga binatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
11: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagtako nga naglubo nga ako na cholesterol levels manikang
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Megaman.
2: Uber Soul. Kina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya. Kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
1: Herbal Capsule.
2: Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang. Sa mga butika.
3: Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masamay ko din na allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
6: Pamakal sa

0: mga butika. TTX
1: 500. Rosel ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: TTX 500.

0: sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabuti ka!
2: Pila-pilang win! San Miguel Pilan Win!
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilan Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro ng butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer kakaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
4: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
11: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
12: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, dito ako believe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako galis si Bal, pero may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
7: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Udto.
8: Mga Karajuman, balik sa itong pagpakalagad diri sa Reventer Gitaray sa Udto ang oras na ito, Philippine Standard Time. Tataklas 12.50 sang Udto. Standby kay i-check na ito ng report, follow-up ni Rajuman Flo Navarrete. Mga kabyanan, angot sa sining natabo nga isa ka stabbing incident nga kusa din nagdalahig sa isa ka pagkabuno, no, sa isa ka biktima. Nga kusa din mga kabyanan, ara sa bong sa ospital pero mayo din ring report nga nakasalbar, no? Ara na sa mayo nga kondisyon. Pero ara pa subong sa intensive care unit sa Gyapon, Master Don? Oo, sa isa ka ospital diri sa city proper area.
9: Anyway, check na ito na. Trigya pon sa itong sining pangalaga da parikoy. But before that, of course, nagaantanay sa maayo sining mga advice ang aton mga kuturan, especially sa diabetes parikoy kag hypertension, no? Ang diabetes, abi mga kuturan, isa ka masakit nga makaguba sa kaugatan kag ining mangin kabangdanan sa pagtigas sa mga arterial walls. Ini ginatawag nga arteriosclerosis. Ang arteriosclerosis kag ang paglapuyot sa dugo tungod sa mataas nga blood sugar ang nagaresulta sa hypertension o kung high blood pressure. Paano nato ini malikawan? Ini sa pamaagi sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini simple nga solusyon para kabuhi mo palawigon. Kung hindi maayong pag-ilig sang dugo mo, Dr. Pinoy ang kinanglan mo. Ang Dr. Pinoy may squalene abi ini, mga bitamina ka minerals, omega 3 fatty acids, kag alkyl glycerols nga nagapabakod ka nagalimpyo sang ugat, agud manami ang sirkulasyon sang dugo. Mapungga na makamamatay nga masakit pero sang heart attack kag stroke tungod gina limitahan sang Dr. Pinoy ang damage nga ginatuga sang diabetes kag high blood pressure. Sarang nyo mabakal sa Banwa sa Leganes ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa CDMD Pharmacy, Farmacia Fortuna, WVCS Pharmacy. Sa Saraga naman, Pro Drug Pharmacy, Hormel Pharmacy, Sibs Pharmacy, Army Drug Store, kag Sokidja Pharmacy.
8: Kag siyempre ang stress balay suryahan ta, kag hindi ginmalikawan kong kaisa, pero samtang nagkakabuhi ka, mugina, no? Pero kabalo-kabala nga ang pag-angkon sang stress kag anxiety, makatugay na sa madamo ang masakit. Gani, para malikawan ang stress kag anxiety, ang pinaka-importante gid sa tanan, mo ang pag-maintain kapag inom, sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang Dr. Pinoy nag-oxygenate sa aton kaugatan kag ginapapagsik sini ang aton nalawas. May omega 3 fatty acid nga nagapabaskog sa korason kag nagaprotektar kontra sa heart attack kag ini ang nagaisahanon nga suplemento nga nagasilhig pagwa sa mga free radicals, mga toxins nga magadala sa balatian sa lawas naton kag nagapatubo pag ini sang bag-o kag mabaskog nga mga cells adlaw-adlaw. Makapili ka, ha? Mga kabyanan, gusto mo ano, stress or peace, no? Stress ti makapatay na, gamita pili ang peace, no? Kag pili ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, 2 to 3 capsules kada adlaw.
9: Yes, no, taka standby na si Rajuman Flo Navarrete.
7: TYRI Rajuman report.
10: Rajuman na Romero, Rajuman na Don, no? Yara na sa establishing kondisyon ang ining PCP News na minoridad na ginabuno sa may Samora City Proper, no? O Samora Street City Proper, Radyo Marmer kagabi, no? Sa din ng Biti Madre Amoni, ang City Anios, na anak sang isa ka police officer. Ang natabodri, Radyaman Ronel, Radyaman Don, na nagsugat ang ining minor de edad siya nga nobya nga taga Samora, Barangay Samora, Mijesa, City Proper, no? Gisugat niya kagabi, agaw na magkadto sa Arivalo para sa isa sinika okasyon, no? So, samtang nagdarakat sila, pagabot nila sa may atubang sang Pesda, no? Sila yun nga din buno ang ining biktima niya Manonel, kasi man doon, sang apat tanan ka mga suspect, no? Pagkakita sa nubya na nabuno ng iya sining nubyo, no? Ang iya sining igo ara sa chan, tag sa iya sining dughan, no? Na ti sa karon ara sa intensive care unit sa isa ka ospital diri sa siyudad sa Iloilo. Mayon ni kay ang nubya wa ni kapaya niya sa nubyo, no? Gin tapi niya ang isa ka suspect na may bitbit ko si Leo, kaso niya nahulog ang kusilyo. Kaya tanan sila may kusilyo, rin yung mga ganyan.
8: Abaw! Abaw!
10: Pagtapi niya, amo tukit pugos niyang iling isa ka mga suspect na natakpan, no? Kaga...
8: Ilagi kabilog ang suspect, oh? Ang grupo? Sa isa ka grupo, apat. Pa kabilog? Apat sila?
10: Apat, no. Apat. Mm-hmm.
8: So, sa apat, duwa diri ang natakpan?
10: Sikop sila.
8: Sikop kid?
10: Sikop kid.
8: Okay.
10: Sa mga kapulisan. Kaya ang isa pag idiri ka suspect, napilasan pagod na diskrasya nga naigo sang iya na upod, so na nabunaan man ang isa sa mga suspect pagod na diman na
8: okay.
10: Ronel, no?
8: Mm-hmm.
10: So
8: kamusta ang, siya?
10: Ibias na itong igo niya sa ospital kagara sa Don Benito Hospital ang ining isa sa mga suspect, no? Nga nabunahan sang iya sining upod, no? Kag sa pagpatigayon sang hot pursuit operation sang police station 1 natigayon man nga madakpan ang ining duha ang isa diri orang ining mga nadakpan is nagaedad sang 16 15 anyos
8: mhm
10: 17
8: puro minor
10: kag 18
8: ami isa ning antong, ha?
10: Oo.
8: Uh-huh.
10: Ang isa ara subong sa ospital nga 16 anyos.
8: So, tatlo ang minor, isa ang hamtong na?
10: Hamtong na. No?
8: Okay. Pero ini sila tanan, sino gidiyang nakabuno sa mga nadakpan nga ini? Pilang edad?
10: Amo ni si alias Chow Chow, no? 18 anyos.
8: Wala ni hamtong na niyang edad niya?
10: Hamtong na. Amo gini siyang nakabuno sa biktima, Radyoman Ronel Radyoman Don.
8: Pero anong ginalinan, Radyoman Plo?
10: Kwan Goro, mistaken identity kay nakalaan nilang biktima na amo ang nag-chat sa ila na mag-ilinaway, no? Kung mag-inaway, Radyaman Ronel, so nasalaan nila ang ining biktima.
8: Hindi
10: so,
8: ba lang kapag-chat sa imo na, pwede mo malantaw ng tsura sa Facebook account niya? Sa profile niya?
10: Tignaling, kahit sumala sila, no? Ang ining mga suspect na kuhan sila, no? Na korinte abi sila kay ti naen ang ila sini na biktima, no? Sa pagabuno Radyaman Ronel.
8: So buti ngon hindi magkilalahay ang biktima kag ini mga suspects.
10: Hindi Radyaman Ronel. No? Hindi sila kaya kilalahay kay ti ang mga suspect kay ni taga Samora Milyesa, taga duha taga Veterans Village, no? City Proper. Radyaman Ronel, Radyaman Don. Yari si Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe sa Police Station 1, sa nga ko nga ma-interview.
11: Ako po nga ito niya biktima, sir, no? Ara kagiya po sa intensive care unit, no? Matapos ang Iloilo St. Paul's Hospital, matapos inigyan operahan, no? Pag ang tatlo naman niya kay Bulbado ng duwa kami na di edad niya kag ang isa niya 18 years old na bali napamedikal naman nato kinasagahon kag ang duwa nga ini pagka-turn over naton sa balay dalayunan, no, walang isa kay kuan gina to na siya sulod din naton sa aton custodial facility. Okay. Dugang kinesa, no? Sa pagpangusisa na ito, ang natabo dire samtang naglakat ini no ang magnubya no ang biktima kag niya sa nga girlfriend da sa area sang Samoa Street no gin kwan ini gin palapitan sang tatlo sini ka pamatan-on dito gin handos no pero kay nakita ini dayon sang pan sang girlfriend sa biktima na tagang nga ini kag nagdalagan ini ngang kwan nagpalagyo ini ang biktima ang nakurda na kurda siya no sa malapit sa may daw gym na nada nakurda siya kag dito ginpulihan siya ka bunok sa apat na sinika no mga pamatanon So, dito sa nakita natin sa CCTV, ang isa sinis sa mga matanon, no, mga suspitsado, bali na kuan niya siya, amun na siyang nauna nakpan, kaya di nagiging, naging pugos ini siya sa kuan, sa girlfriend, sa biktima, while ang isa sinis, unang nakapalagyo, which is, it turned out nga, siya ni subong ang ara sa may isaman ka hospital doon sa syudad sa Iloilo tungod man sa may nakaago man sa igo sa pagkapuno. But, duwa, ang motong nalagyo. Isa sini, ang motong isa ka 18 anyos nga pamata noon kagang isa ka 16 anyos nga minaw de edad. Sa dugang natin sini nga pagpangusisa ng rason sini sa pagi atake pagbuno nila sini sa biktima apply do wala man gid ini sang madalom nga rason no according sa ila may nagchat lang no sa isa sa mga pamatan-on nga ini nga daw ba ang katanay bla sila kaya ang katanay sila sang inaway pero aton pinadiin na tanaw sir Flo no so isa ini ka kaso nga nasal-an nila ini ang biktima no kasi makita nato niya ang biktima pagi kakornel yung alisal ini sang kamot yung wala ini sang armas mo wala ini sang armas samtang ang apat sini ka pamatan-on no nga nakaaway niya maklaro ko tama makita gid sa CCTV no ang ginauyatan nila ang mga kutsilyo
12: pag tanan sila sir apat sila ka apat na suspect sir no
11: yes that's correct sir
12: sa apat sila, tanan sila, may mga kutsilyo, sir.
11: Nakita sa CCTV, sa nung may nauyatan ini sila ng mga kutsilyo. No? Kaga, actually, dito ganit na-discoveryahan niya, inigali ang isa ka mga nabunan, isa man sa mga suspitsado, no? Kaya dito nakita sa CCTV. Kaga, isa sa nakita naton, kaya tungod nga wala sang armas ini ang biktima, ya upod dia sini no ang nakaigo man sa iya
12: paano sir paano yan nabunan ang upod niya
11: bali ano kay makita naton sa so, ginapulihan ni nila handos ang mga aton yung biktima samtang biktima naton ga panagang man so kay tungod sa sipot ang lugar da siya amo na nga posible nga naigo sang isa sa mga suspitsado ngayon eh ang ilang upod no
12: okay so ang igo sang biktima sir is ara sa dalom sang kanya
11: may ara ini sa igo siya nga dughan
12: no
11: ko pasang yan wala nga dughan kag siya nga tiyan no wala okay. Pagod natin ma'am to dito yung iban pa niya nga pila sir Flo kay pagdala niya sa hospital kagabi ginagilayon ini siya giningagaw ka kwan iningagaw ini siya rin dala sa operating room.
12: Ding hospital, sir?
11: Doon sa St. Paul's Hospital ang nga biktima.
12: I see. Ang isa ka mga sa mga suspect na nabunan sa upod niya, di nang iyang igo kag din sa subong hospital, sir?
11: Ang iyang igo ara sa kilid kag sa subong sa Don Benito.
12: Estable naman kondisyon niya, sir?
11: Yes, estable kay Dodo, please, may igo.
12: Okay. So, ang 18 anyo, pilang edad sa mga suspect, sir? Magluwas sa 18?
11: Ang mga iban sini nga involbado during ang mga minaw de edad, nag-edad si sa is 15. Mm. Kag duha ka 16 anyos kag isa ka 15 anyos.
12: Mm. Kag ang 18 anyos nga ra subong sa inyo kustodiya.
11: Yes sir.
12: Kag ang pila 16, duha ka 16.
11: Yes sir, duha ka 16 kag isa ka 15.
12: Oh, ang anong turnover na ton sir sa Balay de Leonan? Pila edad ya?
11: Ining tatlo no, para kon makagwa ini sa hospital ang kwan.
12: So tatlo. So tatlo sila nadakpan na sila sir.
11: Yes sir, nadakpan na.
10: Radyo man na Ronel Ronyo man nandoon mm. Si Police Captain Melchor Tolentino. Siya nagpagpahayag. So posible ginahikot naman ang ining mga papeles sa pagpasaka sa kaso. No, nga frustrated murder batok sa 18 anyos nga suspect while ang tatlo ginakuan pa niya, no?
8: Ang 18 anyos siya subong din?
10: Ara sa Police Station 1.
8: Okay, kagang tatlo to sa Balay de Leonan?
10: Sa Balay de Leonan.
8: Oy, by the way, ang isang na pila sa Angle, ara pa sa hospital, kagwa na?
10: At kagwa na sa hospital.
8: Aha.
10: Amo ni Radyo Maronel, ang ining latest natin niya information niya nakuha sa may police station.
8: Pero anong mga background sa sining mga suspect kay sa barangay nila? Oh? Taga-dragon na sila sa Samurai area?
10: Ang isa, ang duha, ka 16 anyos, taga Samura City Proper.
8: Okay.
10: Barangay Samura, Milisa City Proper. Nalabot ko si punong barangay Lloyd Jan Abadiano, punong barangay sa nasambit niya lugar, nga tiyagin siling na may medyo masabad or dungol ang ining mga minor de edad, no? Kay masami sila nga nadakpan sa paglapas sa curfew for minors kag may iban tungid nga mga kaso ang ining mga minor de edad na hindi lang mapalayag sa kanginan suno kay Kapitan na Abadiano, no? Tigindugang pasang opisyal nga ang background sang Iloy sang mga minor de edad ang nanay niya ara sa abroad, no? Kagang isa diri ang iya naman nga tatay nadakpan sadto sa drug by bust operation Radyo Man Ronel, Radyo Man na doon, no? Yari bala ang kabahin sa pagpahayag ni punong barangay Lloyd Jan Abadiano, ang punong barangay sang Samura Milisa City Proper kagyari siya sa iya sining pagpahayag.
13: Ang background sa duwa ka suspect sini no medyo may pagkasalawayon man ang duwa ka magpakaisa nga kabataan
10: minor de
13: edad yes so minor ang isa 18 ang isa minor de edad
10: anong klase sa pagkasalan
13: niya well sino sa may iban kong impormasyon nga hindi ko ma disclose to kasi may confidential nga kwan. Pero ang ibang kwan eh, no, kasi ubanay gimana sila kami magpakaisa, medyo kwan gimana eh, medyo madungol, muna kong kaisa, wala, kapila kung sa sila manakpan sa curfew, pero usually kwan, wala naman sila gating narasubong, gapulit-pulit na sila sa pabiya.
10: Ang mga gilikanan nila, katanong mo pa nila?
13: Well, ang isa no sa pagkabalo ko do ara sa gwa. Ang isa ga tricycle ang amay. Tapos ang isa nadakpan man ang niya tatay sa drugs.
10: So paano to kapilyo na nadakpan kagabi with mga pulis mga suspect?
13: Well, yes no sa pagdak pagdakop naman sa isa nila kaupod no may ara impormasyon nga kung diin sila nagatiner dito sa may veteran so gin katuan to namon upod sa station 1 kag gin istorya kag tinagupod man sila sa amon
10: so ang information namon kap is kasalanan ng biktima.
13: Yes, so sa akong pagitindi, laban-laban natripingan niya siya. Natripan din niya siya.
10: Radyo man doon, si punong barangay Abadiano, no?
8: Kamakol mo yan, mabigdima ka, tripping-tripping lang sa mga tunto. Tiyo daw, kulang gimanggali sa paghatag sa mayong pagpadako. No, sa sakto pagpadako kay ti mga parents ini.
9: Mga ano na yan?
8: Mga sa drugs na involved?
9: Mga troubled children gid ini, no? Ang kung sa diin bla radyo man flow bangod sa peer pressure, no? Nagbarkada kay manting girikana nara na sa prison, no? Kag permi ko no ang
8: balisero. Why guidance pra per guidance sa girikanan?
9: Nag-resort sa amuna, mga ganggang dira sila nga barangay, tinatripingan nila ning pobre nga bata, ara karon sa sulod sa ospital. So,
8: anyway, among importante gid Master Don ang kuan ang ginikanan, no? Ang rolyo sa kabana, mga ginikanan bala sa pagpadako sa mga bata.
9: Kasi kulang
8: ang ula father figure sa bahay.
9: Mga ano tawag nila ni children in conflict of the law, no? Amoning tawag sa ilati. Pila edad sang mga suspect kanito liwat na Radyoman Flo?
10: Isa ka 15 anyos, duha ka 16 anyos, kag isa ka 18 anyos.
9: Ati ara pa sila sa juvenile law. Na ako po 16 and below eh. No? Masiling muna bala pare ko nga wala pa sang ano, wala pa sila sang ano na, do discernment, no? Sa ginaubra nila, pero ti balanta naman considering nga kapila na sila sa wayon. Kapila naman sila dakpon, involved sa mga ginamo dira sa barangay, naintsindihan na nilang ginobra nila sa lae. And yet, sa giyapon, managot sila sa likod sa edad. Do, hindi na naguro pwede.
8: Mga guwayan ni subong TCICL, mga minor ni children in conflict with the law. Kasi mga minor, tipro tong isayang hamtong naka 18 na siya. Ito, kaya sa police station.
9: Tingin, bato na balay de yun, balay de yun na, no?
10: Correct na radyo man na doon, no? Sa Balay-Balayunan, sa distrito sa Molo. Kaya muna kami, amotong 18 anos, kasi ang amtong ang ibat, kundi kami makakuan isang mga kaupod.
9: Tsakto ginabati ko, nga tanan sila ng mga suspect, may kutsilyo?
10: Yes, no. Aging kumpirma rin sa ato ni Police Captain Tolentino, no? Na may mga kutsilyo sila, na mga dala. Siya natabuhin niya stabbing incident. So, napagdian man, si Kapitan Abadiano sa mga ginikanan, yati ang rule as a parents, yati bantayan gid ang ila sini nga mga kabataan, no, kada makalikaw sa kasubong sini nga mga insidente radyo man
9: na explore ang idea nga naluyag maning isa or duwa sa mga suspect na sa babae nga gindulong niya sa Nubiaya.
10: Wala.
9: Okay, kay base bala kay ti nagadira man ang babae, nagdulong ang lalaki, ang biktima gali. So, natripingan. Insugat. So, pagkita nila ito ba, may upod ng uyab mo priyo, ang crush mo priyo. Tripingan ito ba, no?
10: Wala na sa kwan investigation sa police, no? Only
9: tripping. Kung pure tripping lang daw, posible man.
8: Nag-chat siya mo. And ako ya daw, alibay na lang. Guro niya, nag-chat yung nangangkat, away. Nga damay amo na, basi alibay na lang nila. Nakiblo ka, kung mag-chat na, karo, pwede pa malantaw ang tsura sa kung sino nag-chat na? Hindi man pwede nga, may nag-chat na, nga gin-describe, lain na tao? Hinihiyan na amo na ang sitwasyon?
9: Basi may posibilidad, no? Nga, kung lay ka, katuan na ka na, no? Abayo ako amo na yung ginatudlo galing itsura sa biktimabla.
8: Tigalagi doon naglabay malantaw, ano gin nga doon ka-timing? No? Di ba no?
9: Ilang taon ng cellphone na recover mga cellphone?
8: Na-recover to mga cellphone nila?
10: Ara sa kapulisan na
9: ito. Na, kandirap ng balaan. Kay bisan ano pa, ubutang ta nag-chat ako si imo nga matapungulay ta. Pero ti, mamuno agad mo ya, may swerte ka din na dalagla yun sa ospital ning pobre ni?
10: Ara sa may St. Paul's Hospital, napadayon nga nagatayo bangod sa pila siya niya nga naagom Radyoman na Ronel Radyomandon. No? Ti, ang isa to, may lang kay tira pugusan sang girlfriend nga volleyball player, mo nga way sa makahulag kag ti medyo dako siya sa suspect na minor de edad, no, kay ti balo ni buluan nga ti duwa naman katuig nga relasyon nila sang nobya sa iya sini nga nobyo Radyo Maronel Radyo Manna.
9: Ano ba big nagpugong ang babae ti dapat tanin di mo pagpunggan kay ti paano mo nakarumasagang sang nubyo mo tong mga sumbag
8: kag di ka basi ko na igo na bla master so mga follow up do tanan nga dami mas
9: ti sino nag ginpunggan sa nubya mga lalaki ang mga lalaki to
8: nagpugong mo na ganing do believe man kita sa babae kiti tanan nga dadto mi armas mo
9: ti kinala mo
8: may isa didto master nga napungga na pugos niya tole amo tong una nga nadakpan
9: so amo na ti mga kilala mo taga dira mo di bla plo.
10: Correct na radyo man na doon, no?
9: Tiga, so, law ay ano na yung May mga experience siya. Magkada sa una, instoryanta lang karon sa... Tiga sugat dolong matada mo. Ti kapila man ta tripingan da. Ti importante bato lang.
10: Kuna ka bato, okay manaw?
9: Nakahaplak eh.
10: Ako na, ang dalo na ito ang information ba
9: tayo? Nanawag ba siya upod? Nanawag ba siya upod po, Flo? Haplak man ang dua?
10: Naturalan na. Amo ginayang...
9: Naturalan na yung mag-haplak?
10: Oo. Amo ginayang sa pagpakabuhi at sa kalibutan yun, eh, may mga pagtilaw kita nga magyan.
9: Oo, kung naluyag ka mo sa babae, hindi nyo yung pagnagi sa park ang subuman tirahon niyang nubyo? No, pangaluyag ka mo sa insakto, basi pa mo lang mapamagun yung pinsar sa nubya? Dibla? Di nga siling sa puti yun. Masaputi nyo ang nubyo. Mapatay nyo ang nubyo. Automatic gila yun. Nga luyagan ka mo sa bayaw. Ang hinangag, utok sa ibang laki, bla, bro.
10: Mungin, no? Ako na, bla, patas lang ang pagtungluyan sa mga babae, bla. Kasi oh. Nang mapilihan niya, tiyan mo niyang masurin.
9: Oh, iti, kung wala ka na pilihan, ti, next girl, eh. Wala, tamimo na.
10: Nagkuluan niya, ti, damo ba ng babae, sa kalibutan niya, damong babae, kaysa kumparar sa lalaki. No?
9: Maabot ang tion nga sila yung manuktok himo. Gapila pa na si himo saran. Kay gagamay nga gagamay ang lalaki mo, gadamong babae.
10: Correct.
9: So na, hulaton mo na plo ha, hulaton mo gid.
10: Sige, amo ni madalong naton information ang Burnwood kung may chimpo karon.
9: Oh, sige balikan ka naman sa Burnwood Radio Man Flo kay concern man ni naton kay indi la nimo ang mga subdivision nga katulad sini. Ano abi I don't talk anong ginobras ang ano da. Anong ginobra sang developer da? Katulad dira sa may Happy Homes, naobra na na dira parikoy ang drainage mo. Dako-dako na ng drainage.
14: Kaya mag-iapon?
9: Kung di ako magsala daw proyekto ina ni Congresswoman Jamjam Barunda.
14: Kaya daw ginangot nila ang drainage sa sulod. Pagwa.
9: Pagwa. Pero aragyapon.
14: Aragyapon.
9: So aragyapon, nabi ko gani, masirado na ang Happy Homes Inland Resort eh.
14: Oh.
9: Aragyapon, pagulan-ulan tubla. Ang ano lang tani kung gagana ang drainage.
14: Diba si damo ko.
9: Inuras lang butang tay inuras pare ko.
14: Anong resort? Anong resort?
9: Happy Homes Inland Resort.
14: Diba si damo customer?
9: Damo gi sunulod.
14: Laway man nga way isang tubig kun may customer pa.
9: Si katabi dang Felicio Bar and Sarisari Store mo.
14: Bagay changi.
9: Sige, thank you so much Sir Juman Flo, balikan ko ikaw.
10: Ginatamya ko si Boss Rafi Kindaw no sang
9: Hoy, pare ko Rafi.
10: Kay Gamonitor sa Subong kay kagisa pa rin ka boss si Toto Hector.
9: Ay, Toto Hector! Oo, bao.
14: Champion eh.
9: Doon nalipat ako sa saboros ang hindi, chicharon bulaklak. Nalipat ako bla.
14: Manok ang chicharon bulaklak.
9: Anong mayo ni man. Sige, thank you, Giplo.
14: Grabe, grabe, diba? Pasimple.
9: Toto Hector, ba yung hapon dati ka na to?
10: May
9: oh
10: may
9: kwansa
10: natanggo si
9: Tuto. Oh, bro mo do nalipat ko bla. Mo. Sige lang ah. May solusyonan kita.
10: Ayo ga napangkit ang pabo.
9: Wow, pabo.
10: Wow. Pabo ba? Namet.
14: Ako champion ba? Do tingog ito ni Pare Rafi mo. O tingog ni Pare Rafi mo. Ano nga pabo ra?
9: Atong
14: pabungol eh. Ha?
10: Pabo.
9: Eh, wala na kay.
10: Toto, may
9: mga tao.
10: Okay lang.
9: Kasunod
10: lang.
9: Oh, thank you, Gito.
14: Siyempre, kiti, siyempre, budlay man lutoon ang gina-request. Anyway,
10: salamat. May kawata na rin nakapan sa tonyosor.
9: Ah, meron na? Gahibi na yung udto kung wala ka layap, lo.
14: Hindi, minadakpan, lo.
9: Minadakpan kawatan ni Kagawad.
14: So, okay, mo to.
9: Isa pa ginabalikan na mo ni Dunga.
14: Balikan ta na kay Baloka. Din yung mga kawatan ni Draman sa Coastal. Area?
10: Pangayaw ni taga,
9: kita mo nang ayaw pa?
10: Tanisa, Espiransa, taga
9: Kalaban. Aba, tidra pa sa ano ni sa Santo Niño? Sir?
10: Santo Niño, sir, ay taga restaurant dio kay San Toto.
9: Bala mo po, plo. Anong kinawat yao?
10: Ang bintahan, no? More 10,000 to pesos.
9: Ah, bintagi na mismo ang kinawat, hindi iyang mga gamit?
10: No,
9: abilidad nga tao.
14: Abilidad, simuta niya pa kundi na butang ang binta ba?
9: Okay, sige, balikan na muna, Flo.
10: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radio Man Flo, konsumo na barete,
15: Tatak, RMN.
14: Sabi nga, kawatan. Ang iba niya ang inakawat, mas tarong mga gamit sa sulod sa
9: kwarta. Bintahan eh.
14: Binta na ganyan. Yung mga gamit pa yun, mabiliga ako pa na rin, nagkwarta.
9: Nung duman mo to makawat to sa DN to gani nga... do mga bligat ano to bla Ang lumingin na pang kuha ito bla sa kusina, yung mga magic sarap.
14: Ah.
9: Dumduman mo to.
14: May ara ganing nag-gabri pa sang ref. Ang lain kay sobraya ka busog na tulugan. Dakpan.
9: Oh na. Sige.
14: In a way, grabe na dati ining lugar, Master Don. Isa damo ka pang tripping sa mura daw.
9: Mm.
14: Kita tang background, no? Sa mga kabataan niya, kulang
9: guidance.
14: Ang guidance ang ginikanan.
9: Kiti
14: una best ang ginikanan, amuling modelo, tani mo. Tiara, yes, episode 1, kaya nagkala-involve sa drugaw.
9: Tiyo, wala namin nag-asaway sila, parekoy. Kita mo tong balgan ni sir to. Permiya na dakpan sa curfew for minors.
14: Oo.
9: Anong muna agaling, kiti? Nagtaas na violation ng curfew for minors. Solida, kulukawat-kawat lang. Subong namuno, no? Namuno na! Di kung pabayaan naton ini, hindi wala sa intervention ang aton diring mga authorities, sa uli na makriminal na. Kung anong ilas yung ginikanan nila, baligya mo na droga, maniro mo na kung mapikitar sila.
14: Mm.
9: Because naamatamata nila, ba mo gaka-encourage sila, pero gaisog sila eh.
14: Mm.
9: Ay, hindi tanong mapriso, minor di edad da. No? Amo na panumduman nila. So anyway, lang taon naton, kabay pa nga may full recovery ang biktima, parikoy.
14: Yes.
9: Very traumatic ba ni sa part sa nubya niya?
14: Tumakon mo sa muna nga edad, ikaw pa isa sa nagpugos sa mga suspekto.
9: Oh,
14: kaya kunwai, basi nakahandos pag itudugan eh.
9: Oh, basi mga medyo patalgid ang pilas niya, no?
14: Oh.
9: Pinulihan kay, no? Kadamo na sa inyo, may konsilyo pa ka mo isa-isa? Pwerte sa inyo ka, tarantado!
14: Talawit eh.
9: Mga talawit ka mo.
14: Kiti mamuli kay muda. May naghagyat sa iya, isama lang kami naghagyat, tapos... Masulong ka po na mo ako muna ka kutsilyo pa
9: tanong.
14: Sparring lang!
9: Ay, sus! Ka mga talawit nga klases ng tao. One-on-one la!
14: Tapos siya pabalas, pagka kwanda nga, medyo pabahid lang gamay nga dugo. Kag kwanda kag, okay, mayuhay na ta.
9: Inom tubig, kaya tiba si galingin-lingin pa ulo ka, kita ka star black eh.
14: Tapos mayuhay na ka muna yun, daw muna black, tuwas ng black. Kwenta na gina-encourage po sa una na namin naton.
9: Oo,
14: tigaling mo na mo.
9: Galing subong na video kag gina-post nila, kundi subong problema ang nagatin na pangulay nga kita mo tong duwa ka na sa estato. May nag-video, may nag-post.
14: Ato ganing ila to, kulang taon mo doon, nag-sparring na sila to kag nagpabalas eh.
9: Pabalas nga ba mo kung kaysa, wala ta na gina-encourage. Pero kung lalaki ka, kung kaysa mo na malang na pareko, ba mo lalaki through psychology, gina-resolve ang conflict through physical means.
14: Sa una mo na yan.
9: Wala tiya. O, sige, may problema ka sa ako. Nanood, sige, 2 minutes. Wala may matambag na 2 minutes, Marikoy.
14: Tiyara ganina nga kung sinong una, kung may una nga matumbada, tapos na.
9: Tapos na. Tapos na.
14: Ang mga lalaki sa palibot, ginapabayaan man.
9: Oo.
14: Napabayaan na nila. Tugugay pag manatumba, tambag.
9: Tambag, o.
14: Tama na, tama na.
9: Tapos pag-umpawan sa isa to, kamusta nay?
14: Sanay na.
9: Amo na sa unang rule, ya. No, amo na mga rules naton sa una.
14: Lalaki sa lalaki.
9: Ti pagtapos din ati.
14: Balak ako magamit ka armas ang kontra mo wala. Patraidor ni akong tawgon sa una mas.
9: Ang talawit kay mo ya. Kita mo na sa una mga sa pelikula. Matapang ka lang naman kasi pulis ka at may baril ka.
14: Mm-hmm.
9: Ti kwaon yun ni Lito Lapid ng pusili ay butang sa no.
14: Butang
9: sa ngayon wala na akong baril.
14: Oh sige.
9: Oh.
14: Pumulay na ti abot na kun sino perdi Lito Lapid ka. Perdi ka. May pagka-check no res mga dana. Anyway, so ang ginabang mo yuan ta makarecover gyud ang biktima ara subong sa ospital pero ti ang mayo diri nga na may info kita Master Don, first hand information nga ti daw nakarecover. Kaga pa uway lang sa mga biktima sa
9: pamilya natin. Salamat kita sa Dios.
14: Sige, ang oras naton mga ka-Radyo Man Philippine Standard Time. Sa takalaw na 22 ang hapon, ini nga bahin, Master Don!
9: Yes, of course, kinadulong sa inyo, Parikoy, sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Silang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani mga sigurado, kaya di peke in limitation ng mga spare parts ng baklon mo da o kung mga Kubota products. Oy, by the way, sa December bala, may ara sila draw-dra, no? For every 3,000 pesos worth of purchase ninyo, sa mga Kubota products or spare parts, may raffle ticket ka mo. Basi ka muna mapalaron nga winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Together with Kubota Philippines Incorporated. Gani bisitay sila sa...
14: Dala lang sa Barangay Balantang sa Distrito Sangharo malapit sa Ceres Terminal. Gani ano pang ginuhulat ninyo? Magbakal na sang mga Kubota products. Kaga siyempre, dali lang kita iya bakal sa Genuine. Kag exclusive nga dealer sang Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa Panay Island. Nagabaligya man sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, lakit na ang Kubota Cane Loader to Truck. Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, Iloilo City. Pagbalik ta, Master Don.
9: Sa atong sini nga pagpanumbalik ka parikoy, check naton ang report upon sa kaya Radyo Man Joel Franco. Especially parikoy ining pagiging productive ko no sa aton sining City Council sa tuig sa sining tuig sa termino ni Vice Mayor Labla Baronda kag ining duha ka kapitan no sa distrito sa Lapos Paboria nga may barangay kag SK election.
14: Ang oras Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligad sa launa sang hapon, magabalik ang
9: Targitanay sa Uto.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
17: Sample Plus Gold.
18: Si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
17: Sample Plus Gold.
19: Mas pinalakas.
17: Pinagaling.
19: Pinahusay.
17: Sample Plus Gold.
19: Sa mga butika.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
22: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the US. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
26: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
27: Vita D Plus Coffee Mix.
26: Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
28: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
27: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3.
29: I'm Dr. Shizette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Magkano kilo ng karne?
31: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
30: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
32: Sarap magkasama.
0: all you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
2: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran! Tusiran!
3: Tusiran Forte!
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Maayo ang lawas ng bata mo.
12: Sus, masakitan man ino.
11: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Maulan man, no worries, na apoy ko lumang damit.
19: Charm, Fabricon, pamungkong makabloom. Tanggal amoy kulo sa pango ng Charm.
32: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangbang kung baka bloom sa Charm.
32: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
33: ACS.
34: Bio.
35: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
34: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
36: Pamakal sa mga butika.
34: D3 Bio.
37: DTX 500.
38: Ilay Ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
39: Saan nag-inom ka?
40: DTX 500.
39: Ilan dalas ubong imo sugar?
38: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
34: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
41: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, unti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
34: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio with Physio.
42: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
34: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, my D3 Bio.
43: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
4: Unilab quality yan.
44: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
45: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
46: Playtime Entertainment, born for happiness.
47: Playtime Entertainment, born for happiness.
48: Giga

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na, makala stress. Bangut sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangut sa stress. Gani bisan stress, hindi malanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress Tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sampung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akong gintumar nga suplemento. Salamat kay Gubala kay Katama to nadula ang bukol.
7: Sampung Plus Gold. Makat sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Sample Plus Gold.
15: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
7: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Balder, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
6: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
8: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kunomi, INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo magkunomli sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ri ko sa Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
10: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
11: Kaboy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Nons Liniment Oil.
14: Kaspan?
13: Wala problema.
14: Nons Liniment Oil Partner.
13: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
14: Nons Liniment Oil.
15: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
15: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Kaboy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Entertainment, born for happiness.
1: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
8: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
9: San Miguel Pilang win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer nga kaupo sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.

0: in. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: Kilabot sang mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa
3: Udman. Mga ka-Rajuman, balik sa itong pag-pangalagad din sa RM Enter. Kita na iso itong oras sa itong Philippine Standard Time. Tatakalaw na 45 sang hapon. Standby, Rajuman Mon Kapalihan. I-check na ni karon ang mga update upod kay Rajuman Mon. Mga pabiyanan sa ESR ng mga palo.
4: May duwa ko nung kapitan dira sa Lapos yan. Gusto mo dayon ng barangay kag SK election.
3: Damo ni isang gusto ah. Labi na mga challenger. Pero may iban mga internet sa ila. Gusto nila ba maggusto nila i-check kung bala nag-perform sila? Kag kung confident ka man lang tuod nga performer ka? Ako yung mga hindi ko abing kung may election. Bisan subong dayon?
4: Sigurado ako yung madaog ko.
3: Daw mo na bala.
4: Kayo yung ginubra ko sa barangay.
3: Balaan mo man sa self mo kung nag-perform ka kung wala. Ang lain da kung wala ka nag-perform bot silingon niya. Silingon, kabay pindi man dayon. Hallelujah.
4: So anyway, check nato din na dirigyapon sa aton siling pag-pangalagad parekoy. But anyway, ang ini nga porsyon buko namin, hindi sang Santon, no?
3: Ang Santon plus gold, mga kabiyanan, no? Ang Santon plus gold, amuni ang mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Basta gani may Santon, may gold ang alang sa Santon, mubot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling ina. Kay ini nga suplemento, halin ini sa extract, sang ginatawag nga mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina. Kag iniipektibo sa katama, no? Makabulig kontra diabetes, higko nga dugo, hypertension, nagabukol-bukol sa lawas, subagubag. Santon Plus Gold babakal ini sa mga butika. 2 to 3 capsules sa everyday, no? Amuning suplemento nga epektibo nga food supplement nga kinanglan sa aton nga lawas. Santon Plus Gold. Kag siyempre kung kape, Santon Gold Coffee Mix. Amuni ang kape nga nagapaputi, nagapabakon sa aton tulaan, nagapanami sa aton nga tubo sa buhok, kuko, ang panit mo, naga-elastic, dulang wrinkles, dulang mga fine lines. Kag nagadugay ang pagtigulang sa tao basta nagainom ka Santon Gold Coffee Mix. Gani basta kape, aring may collagen, kag may glutathione, no? May glutathione mo. That is why nga nagaputi ka, nagatinaw ang imo itsura. Nawong nga daw bataon, Santon Gold Coffee Mix, bakal na sa mga butika.
4: I-check to si Rajuman Mon Kapalian sa Diligi Lamang Madugay Parikoy sa Iyaman Sining Report, no? Kay Manti, ini makaroon mga kabenan ang ginalantaw nato.

0: ang barangay Cagayasque election. May mga hearing dira sa House of Representatives, no, nga nag-una, although may counterpart man tuguro sa Senado, yan ni Senator Chis Escudero, no, do iya bala do from 4 years imon 5 years. Ang pamangkot gani naton dira is always this. Kay ang sa hearing dito parekoy, ginakulba nila kung ang rason sang kalabanan do mga 11 kabilog tong mga bills postponing di barangay NSK election mga 11 bilog.
1: Mm.
0: Ang rason nila kalabanan parekoy because of energy crisis. So ang pamangkot sang mga pamangkot sa bat sa mga resource person, ang energy crisis is temporary. No, wala ta kabalo base karon pag ano naton pag pasalta na gulpila ng dubo, wala na sang krisis.
1: Oh, sana.
0: No? Ang ikaduha bal nila, mas dako pag yun ang bayaran namon, kay there will be another budget, there will be another preparation, no? Marehistro naman kami, maamon na madugang. So, there will be the dugang budget, parekoy, kay balik na sa ano mo.
1: Tapos, gapreparar na bilang kumeleka.
0: Oh.
1: Tapos, te, kung dason tuig, biya mo naman na matabo, hindi naman naman dayon.
0: Nga, maamon naman na.
1: Bad president na, masa doon.
0: Correct, correct.
1: Kumaga muna. Kati, hindi tayo mabalaan kung saan o iya mataas ang gatong.
0: Mm-mm.
1: Te, every time kaya nauna, may krisis sa, ano to, panawag yan?
0: Energy crisis.
1: Energy crisis. Te, dason, amo naman ay rason ta kami ara, te, astang hindi nalang muna yun.
0: Oh, te, daw namin ko pareko, nga every crisis, yung ginatira nyo ka, ginaigo nyo yung barangay kay Giske election, no? No, ginadula na ton ang karapatan, no? Kinamatarong sa tao, nga magbuto.
1: Balok
0: na. No, nga enshrined sa aton sining konstitusyon, pareko.
1: Balok ang tuon sa nada, master. Pabor na sa mga ara sa nagapungko, subong.
0: Correct.
1: Kay bangod nga mga present, nga mga barangay officials,
0: makuha
1: nilang buot.
0: Mm.
1: Makuha nilang buot bawat mayo ni si Kwanin.
0: Si congressman na muna.
1: Si Kong amuni mayo ni. Ato ni! Kaya kung hindi para bangod sa iyan eh, huwag niyo na dayo ni, basi ko na islan pa ta.
0: Mm.
1: Tiutang nga ka ba, islan ta ni sa iya? Oh. Kala ko naman.
0: May miara to pa rin nga ang barangay kay SK election ni Waton sa do November of 2020, tapos ni eleksyon.
1: Mm.
0: No, tumambal si congressman, bala na ko mo kumutuhon niyo kung hindi ah. Tapos naman ni eleksyon sini, daog na ko. No? So anyway, parekoy, ilang taon na to rin eh, kaya i-check tanong ito guys si Radyo Man Mon. Ara na? Naka-standby na Radyo Man Mon na Kapalian.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Jumando na Jumad na Ronel, no, pila sa mga punong barangay na pamangkot naton, particularly sa may distrito sa Lapos, ano, do random lang bala naton nga pag pamangkot man sa pagkanao nila sa palabuton nga barangay kay Santo ng Kabataan na eleksyon, no, by November 2, subong iyang tuig. Kasi na-discuss naman gani no, nga may mga proposals na ina sa Congress at sa Senate. Pero according sa Dugang Kapitan, no, isa din rin makabukal si Punong Barangay James Punlo, ang hambal niya tikon luyag isang tao nga islam siya, huwag ito isang problema. No? Kasi makita na sa eleksyon nabi kung nag-perform ikaw, no? Kung maayong imusin nga record, huwag ka man siya dapat nga kabarakan, kasi pasalamat ikaw kung iilihir ikaw liwat sang tao, no? Ang isa diri, no? Actually, daw, ano lang ni conversation na mo ni Kapitan Tungson Alakre, sang nagbisita kay Pedro Alastan sa ilusin ng barangay, pabor man ni Inisya, Regiman Don, Regiman Unem, no? Parang ipabati ko na bala kay punong barangay James Punlo, isagid sa vocal iya, no? Nga nag- pahayag, nagtipabor siya na padayunon ang barangay kagsambing ng kabataan eleksyon subong yung bulan sa Nobyembre.
4: Ako kumagotan, mas gusto ko madayon. Mas gusto ko madayon ang eleksyon simply because muning validation kung nagawbra kita sa insakto sa aton nga barangay, kung satisfied pa ang tao sa aton, tagaan naton chance sa aton bumuluyo kung gusto pa nila ang ilabarag ng opisyal o kung hindi. So, kung magdaog kita, kagkaluyaan kita magdaog, so, buot silingon, ga-perform kita sa Mayo. Kung pirde kita, tiba tuno naton, buot silingon, hindi gusto sa aton ng tao. So, mas gusto ko nga madayon ang eleksyon sining ang November.
3: Person na kabahin sa pagpayag ni Kunong Barangay James Kun, Lord Juman, Don Regiman Ronel. Ang Liga President naton sa may siyudad, no, nagpahayag ng isang statement na kung ano ang ara sa laye, amo nang ila sininga sundon, no, Regiman Don Regiman Ronel.
0: Mm.
3: Sabahin sa Commission on Election, tuloy subongi ang mga preparation, no, well in fact, sige-sige, according sa schedule nila, ang ginapatigayon nila, no, ara ng gani sa pag-check sa mga voting centers sa mga polling places, no, may mga ginahimo na mga intervention sa sining pag-put up man sang mga ano ganin mga priority lanes no para sa aton sining mga PWD kay ti kun umuntad sila kag parangitan ang umuntad sila sa preparation nila tentang yun ato nagligad kay Pagduratan sa ino base kumanangan sila no kay kun padayon iya ang eleksyon bala rajuman Donald Juman Rodel no so ang preparation niya sang kumalik subong sige-sige no dito inabantayan pa natin kung ano ang maging resulta si Libra mayara agad no sang maduso ma-prosper agad kasi we know nga Senate kag Kongreso bong ang nag-ulag man no parang ipospond naman ning 2026 parang dahil kasi ang kunyang kabataan eleksyon Rajuman Don Rajuman na Arnel
0: So ang si Kap James Conlo sang
1: okay ni kay Tijak totoo mo tong punto sa kaina balik Kap James eh para sa magandang aton nga tindog nga tikon mayo yung performance mo nga bitod makulbaan ka
0: oh kag hindi ta pag i-deprive ang pumuluyo sang kinamatarong nila nga magpili dapat ang election should have in ano may ara ina iya sang timeline no may kumbaga sa kontrata ginambal ko gina parikoy may expiration date bla So dapat ang spirit of democracy must continue. So dapat continue ini kag routine ining election para sa aton because hindi kita mangin isa ka demokratiko nga pungsod kung ginapangitaan aton paagi nga makurtel kag mutangan sang loophole ang kinamatarong sang tao nga magbuto sa ila kagulingon nga leader katulad sa barangay level naton. No, hindi ina intacto because we're finding loopholes eh. Kay nabutang Parikoy sa konstitusyon nga ang Congress can change the term limit sang mga barangay official. Congress ang may ara sang ano while ang term limit sang mga national official na enshrined diya sa constitution but silingon islan mo i-amend mo ang provision sila sa constitution di mabulubudlay pero kay ginhatag sa Congress ang responsibilidad nga mag-ilis o kung mag-set sang term of office sa barangay official, amunin subong ang loophole? Gapi na gusto sila ya, Rajuman Mon?
3: Amo gani, Rajuman Rodel. No, kasi kung panahon mo, dapat tatlo lang itan ito eh. No, gani ka na-extend naman. Kasi subong na may mo naman...
0: Apat?
3: Iba? Apat?
0: Ang bago subong alay is apat.
3: Years,
0: that is why nga ginpasugtan ato sa Supreme Court atong cancellation postponement of election to November 2, 2026 because hindi ato ya purely postponement.
3: Yes.
0: Ang postponement is incidental to the new term sa mga barangay official. So but silingon they should start new. No? So dapat bag-o na lang tanan so kay kung alang-alang naman ang ibandera first term pa lang nilang bilang barangay official then pag election fourth term na so incidental ato sa ginatawag man ato nga postponement ang new term of office nilang which is 4 years Rajuman Mon so ari wala pa gani nang malang tinta sa ginterma ni President Bongbong Marcos Alay wala pa gani nag mala ang perma sa mga justices sa Supreme Court, ari naman sila? Monski?
3: Wala gani. Kasi ang wala nila gina-explicar sa mga pala si Banks kid pa. Kay ambas ang kumilek, mas matugang pa yung budget na to no, kung na-expense sila. Kay for preparation, paramitan ma-extend o ma-postpone by November, masigi-sigi naman yung pagkandaks.
0: Ambal gani ni Chairman Garcia sa committee hearing dito sa House. Ambal ya, pwede namon magamit ang baluta nga intended for 2026. Kahit iubrahan mo lang namon as ang resolusyon. Pero ang ibandera, katulad ba Rajuman Mon, sa bag-o na naman ng registration, mag-gasto na naman ni sila, maubra sila sa bag-o sining listahan. Second, ang mga tinta nga ginagamit, ang ballpen nga ginagamit, mga tinta nga ginagamit, o kung gamiton, 1 year lang na expiration, so mabakal na naman sila Rajuman Mon.
3: Exactly.
0: So, amo nang ginambal mo, Chaktoy, na nga magadugang pagidgani kay nakabakal na sila, wala gingamit, mabakal na naman sila. Wala kasiguraduhan nga gamiton ini kay daw kung malabayan sang hangin ang utok sa mga congressman, mabil naman sila ya, postpone naman. Tiyo daw wala kita kasiguraduhan.
1: Actually, iningini mo nila daw pasipsip ni sa mga dalom.
0: Oo, correct.
1: Kay daw may ara sang utang ang kabalaslan ang mga kabalang officials, kapitan, kagawad. Yun, kay Drita diya, kay congressman.
0: Kay siya na pa-extend.
1: Siya na pa-extend kung ano niya, basi may islam ba doon niya. Muna bla. Paktuling galalain, Subong, Radyoman Mon, kag Radyoman Adon. Ining mga gusto magpadalagan nga, domidyo nakabuya-buya na bla.
3: Oh.
1: Mon, nakabuya-buya na blan. Magluwas nga iprolong ang aguni na maprolong pagid ang gasto. Aguni sa Balatiagon kag aguni sa Bursa. Mon.
3: May nabalan gani kuya nga nag-resign na sa iya sining private company.
1: Okay.
3: Na magano.
1: Tuod ka ti uo kay hindi man pwedeng mapadalagan kada nga ra. Manti may mga private companies na yung way ga honors na namin ko. Madyo, kwan ka na karoon ni mo ya. Double compensation ka na karoon ni mo. Gobra ka din sa akong, gobra ka man ni mo sa gobyerno. No?
3: Nakuhan mo? Sa ako ng posting sa Facebook.
1: Teha mo, ganda. Eh, oh, sano ka pa mo ya, makuhan ko mag-file na si Uzi. Gamay na lang yung chimpo mo. Siyempre, mapabatsyag ka na sa barangay mo. Nga willing ka.
3: Yes.
1: Mag-aboy sang kalo mo sa politika, sa barangay. O galing, kaya may tendency pa subong na mauntat o mapunggan. Mon.
3: Amo gani Rajuman do Rajuman na.
1: Kunara na dai diretso mo na lang ha. Pero samtang wala pa go ahead.
3: Ari na gid ba na marug sa god naman na
1: Podali lang sige dali lang intro antay. Ang oras alaw na 59. Yari na ang istiyal sa probinsya sang Iloilo mon. Come back.
3: Probinsya sang Iloilo. Yari na nga tan sining resulta sang STL subong nga hapon. First draw kita alas 2 sa hapon. Subong iya Agosto 21. Kuwi 2026. Pero nato na nga sining first winning number, 20 seconds sa mga karadyuhan, sa mga kumalay ano itong sa probinsya sa Iloilo. At ang sining draw team head si Sir Michelle Sugarin, kaga nga itong sining draw operations specialist, Sela Marie Magalio. First winning number para sa Subong Hapon, numero 9, number 9. Nagsugod naman sa pagkarambula nga itong sining 39 ka mga numero. Susunod sa draw machine, ang aton Subong na representative Mr. Glenn Sr. Opod sa aton sining register person, Ma'am Juliet Abanio, kapod sa niya sining members, Barico Pisano, Gerard P. Mino, kag Mabel Quimeron. Second winning number para sa mga taga-provincia sa Iloilo.
5: Winning number is number 36,
3: numero 36. Numero 36, number 36. First winning number natin sa Subong na hapon, numero 9. Kag numero 36, 936. Panatid siling first winning number, nagawalak kita sa third winning number. Para makompleto ning kombinasyon, Subong Hapon, sang STL sa probinsya sang Iloilo. 20 seconds with 38 balls, yari ng ikatatlo nga numero.
5: Third and final winning number is number 2.
3: Numero 2, nagkompleto sa ating sining 3 winning number combination sa Bangata.
5: Number 21, 23, 36, 1,536, 1,536, 9, 36, 2.
3: Congratulations sa ating sining mga winner, mga pumalayan natin sa probinsya sa Iloilo. Kag sa wala papadayon na sa pagdaya para makapulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Rukol sa PCSO kag sa Eagle Door Gaming Corporation. By the way, happy birthday na isa kay Sir Antonio C. Subong din yan. Sir, happy birthday. Direkta diri sa STL sa may probinsya sa Iloilo. Radyoman Mon, Iales Kapalian, Tatak Karime.
1: Thank you very much sa Radyo Man Mon. Ang resulta sa alas 8 nga draw karon sa gabi, bantayan diri man sa Arimen Iloilo. Balikan talawat si Radyo Man Mon na angot sa sining reaksyon sang mga barangay opisya sa duwa ka mga punong barangay. Amon?
0: Okay, ga-extra lang. Sa doon mo naman to ah.
1: Lego ka na kayo na dyan, Mon. Kay, oh. Well, Master Don, amon yung siling ta. Tama tong kay Cap James Conloga, agri ko ni siya.
0: Oh.
1: Kati kung ikaw, abi, performer ka nga kapitan, nga abi, tuod makulbaan ka man.
0: Mm.
1: Kung may eleksyon, bisan subong pa na iya kung nag-perform ka, Master. Daway ka man guro, kulba?
0: Mm. Si Senator Rizal Tiveros, butwari din siya subong.
1: Mm.
0: May comment siya about sa barangay kay Jessica eleksyon sa Senado.
1: Aban?
0: Lego na bi hunos sa... Mm-hmm. Sa Wanta Rajuman Mark.
1: Rajuman Mon?
3: Yes, sa Rajuman, okay. Rajuman Ronel, no? So, mo gani ining ginambal ka subong.
0: Sinong isa luwas gani kay Cap Cap James Conlo?
3: Si Cap Tumson Alacres ang Alandon State, no?
0: Mm, okay.
3: At ito conversation nga mo nga duwa no sa nagbisita ako to sa may barangay nila nagrigad sa reklamo to sang baha-baha, no?
0: Mm-hmm.
3: So, ginambal din isa ko ngiti napapuro siya no, sa eleksyon kasi i-mandate niya isang tao mo.
0: Mm-hmm.
3: Yung luyag isang tao na islan sila. Si batuno niya, no? Ay wala man problema kasi gin-iliher man sila gani pagi man sa eleksyon man sa nagligad la Rajuman Don, Rajuman Ronel, no? Manang payag ni punong barangay Tomson Alacre. Pero ti ang liga, hambal ta na nagligad, nag-issue na statement si Kap Irene Ong, no, ang Liga President na ito, kaga ex-office member sa City Council, na kung anong salay, sundo nila. No?
0: Hmm.
3: Amo nang safe na sabat ni, o statement yan ni Kagawad Irene Ong sa City Council, ya, Rajuman Don, Rajuman Don. So nag-hulat ang tanan subong, managani, abal mo Rajuman Don. Masubo-subo ini sa mga nag-pumana subong.
0: Oh.
3: No, kay Iban Limayaan ng Obrama. Private company. Di layo pa ho. May gusto kong sabagay ang start ang filing gaso ng bulan, no?
0: Oh, September na start ang filing. Amo na gani, Rajuman Mon. We have 1 week to go before nga ma-end ang August. And I think the September do as ano nga di nga week ang filing of certificate of candidacy.
3: 28.
0: Oh, so kumbaga kung wala sang temporary restraining order ang Supreme Court, makontinue niya sa as scheduled sang ano sini, sang COMELEC ang ilang calendar of activity.
3: Yes.
0: Sa subong pamatian ko dito kayo kay sa Senado, sakto ako. Isa lang kabilog, amo na ning Senator Chiscudero. Sa House of Representatives, hindi ko magsala 11 kabilog nga bills. Pero sa hearing nila to Rajuman Mon, ang mga proponent wala nag-attend.
3: Hmm, may bot siling wala.
0: Oo, tiyo, wala sila nag-attend. Ara ang COMELEC, ara ang NAMFREL, may iban mag itong nga sektor, PBCRB, ara man to. Titanan, in one way or the other, ang COMELEC nagambal nga just reading between the lines, hindi sila ya gusto nga i-postpone pa kay nakapreparar ka, nakagasto na sila Rajuman Mon mo.
3: Yes, exactly, Rajuman Don.
0: So kumbaga, ang gasto nila subong, bali wala pulos.
3: Hmm.
0: So ma after sini, maano naman sila, kung ano naman nga date ang election sa barangay Kagaske election, ma-request naman sila for another funding, inawala gyapon kasi graduan nga matuman because nagalain-lain pinsar gani sa mga congressman natin din gigasugod sa House of Representatives, Premio Monske.
3: Oh, gani, Rajuman Don. Rajuman Don.
0: No? Kaya nyo, so, buro ang mga liga sa ilang mga distrito. To, second, extend na lang. Daga mo, sus Maria Kagusip. Ilog na lang ko na-extend. At i-extend ta. Kaya kung hindi ko rin pag-extend, wala ko di subong kwarta nga dakugid. Kaya bala mo, Mon, balaan naman natin ng barangay kag SK election, proxy war ini.
3: Mm-hmm.
0: Away ini sang mga local politician, mayor, congressman, tikuro kung tao nila mga barangay kapitan at mga barangay kagawad na mapilitan sila nga maggasto sa Nobyembre para sigurado nga magdaog ang barangay kapitan ka mga barangay opisyal nila. Kaya yung kaso malutsan karon karon sang leader kag sang kandidato naman sang piya kampo, mabudlayan sila sa sinaka barangay. So bala na ton, that is why nga ginahulag nila tanan ini kay ginakulbaan sila sila contender sa ilang distrito, no. Monske.
3: Isa ko na gani pinipunay isang grupo ng kapitan matimbang yung partido, no? Rajuman Don, Rajuman Ronel, kasi ginapreparahan naman, no? Gani kasi the way in safe pa bagot ba sa sinisitwasyon sa buong may mga proposal iya rin pa na doon dyan pa Ronel, no? Kaya kung maghambal nga madayon, siguro natakilid ni si Captain si Kagawad kung lakas, no?
0: Ay, oo. Pruti, malantayan ta, no? Lantaw naton, ang obrahon sang Congress ta, Rajuman Mon.
3: Yes, Rajuman Don, Rajuman Ronel. Subantayan nato na, no? Kay Padayon, kita nga nag-monitor sining...
0: Ano gali? Mon, ang filing of Certificate of Candidacy is September 28 to October 5.
3: Yes, sir.
0: Well, mo na gali. Campaign period is October 22 to October 31. Mga 1 week, ah.
3: Lapit na lang, Gid.
0: Oo. Di pag patak September, ati kung hindi di ma ano nga urgent, pulupabuyan-buyanan eh, ati laban-laban gini itong balay ni Rajuman Mondo. Kung bagay hindi na mapunggan, makapugong lang sila temporary restraining order sa Supreme Court.
3: Yes. Maka-entrada lang panamyaw si Jose Marichan pagkabot ng September.
0: Tapos na?
3: Diyan na ni Rajuman Mon.
0: Ayo, November pangadaan. Sige. Thank you so much.
3: Amo ni madulong na ito yung information para sa pagpangalagad sa targetan ay sa UDO program. Kasama mo sa DYRI, Aramen and Ilo, Rajuman Mon, Iales Kapalian, Tata Karimen.
2: Tatak!
0: Parikoy, pamatian ko lang, be. Ang iyan ni Senator Risa Ontiveros. Kay kakakadali
1: ka. Nagkapamangkot sa iya parte sa eleksyon eh.
0: I-check na ito. Gimpadalay ni Rajuman Joel. Check na ito.
6: Nalito is really the word. Alam ko na may several bills sa House of Representatives. So far, may isa pa lang sa Senate. And pag nagtatanong ako sa mga colleagues sa House, ang feedback nila ay mukhang supportado ng leadership or supportado ng majority members of the House na mag-postpone. Sa Senate, I think this divided pa ang opinion among us, baka kalahati ay ituloy na natin, samantala ang kalahati ay postpone na nga. And up to 2 weeks ago siguro, yung isang very interesting sa akin ay may mga nagsasabi pa na yung source of confusion pa nila ay Comelec mismo. Kasi sabi nito isang kausap ko, parang wala pang body language ang Comelec na nakikipag-coordinate sa ibang ibang grupo na dapat na trabaho nila to prepare to make the actual preparations para sa isang bill-scale elections. It was only last week na lumabas sa balita si Chairman Garcia saying na kung daw mag-postpone, magkakaroon ng legal consequences. So it sounded like a warning. So naghuhula na naman ang mga tao, is that an indication na gusto ng COMELEC na ituloy na? Kasi kung itutuloy natin, the concern is kailangan maghabol. Malapit na ang panahon, kailangan makabol ng paghahanda. So I'm sorry that I cannot give a precise or definite answer right now dahil pati ang Kongreso ay maghahabol ng panahon to really either come up with a bill postponing again or finally express the sense of the Senate or the sense of the House na hindi, ituloy na po yan.
0: So ang pamangkot si Iaguro kung matuloy, no, madayon ang barangay Kagaske election. Tembalya, ang batik ko sa House nga daw suportado sa majority. Pero diri sa amon sa Senado daw tunga, may tunga gambal nga padayunon gid may ambal nga i-postpone. Pero until last week, no, amon itong ginambal ko kay Narajuman Ronel Parikoy, nga sa hearing daw nagagwa ya nga gusto sang COMELEC nga dayunon gid kay ambalya.
1: Pinaka-preparar na sila, baloko sayang ang ilang nga gastos kag preparasyon.
0: Magluwas sa preparasyon, there will be legal consequences. Ang but silingon niya, daw hindi na ni pagpatihon sang Supreme Court. Kay wala ka na rason kung i-rason mo lang parmi ang energy crisis.
1: Why na ya?
0: Wala ini, hindi
1: hindi gid ini. Hapaw na yang rason, Master Don.
0: Hapaw ini. So kumbaga Parikoy, though hindi na for the second time around mapabor si Comel si Supreme Court dere. So amo nang ginambalya nga hindi na lang kamo magpasar dayunon ta lang ni. Kay karon kung may nagfile to ka sang sample na no bi Parikoy na pirmahan ang layi abi
1: sumaka be
0: sumaka ti file ni makalintal sang Supreme Court di ano ni kaso sa Supreme Court ti mapagwa ang Supreme Court na Parikoy sang TRO ti untat until na makapagwa sila sa ilang desisyon.
1: Kailan ba naman man next year man na?
0: O ti amuning
1: ginan. Na kung ano man ang desisyon sila, kung amunang dalaga, next year man na.
0: O, kaga doon nakita na sa Comelec.
1: Hindi
0: mang prosper sa Comelec ni, in case nga maimo sa layi, may imo layi na, kag i-question sa Supreme Court, ang Supreme Court will strike it down.
1: Master, sa iba nga country, like, bala mo mga energy crisis, kag kuna, no, de, Master Don, ina, iya, hindi,
0: oo,
1: na maktan. No, kung nakaset ka na, nakaset na, total may budget naman na iya.
0: Oh, correct, correct.
1: No, layin man na ito, bangon ta ng crisis, pero ining mandato sa tao, sa mga giniliher nila, naton, no? May limit inay.
0: Mm-mm.
1: No, tagaan mo ni Slayer kwa daw bad president ina Master Don kiti sa sunod amo naman niluwat.
0: Wala ka gani ka siguraduhan pare ko.
1: Wala ka ka siguraduhan ti karon magsilingan rin naman energy crisis ti gitugtan ta gani nagligaan.
0: Oo.
1: O ari ganing rason sang kwano? Do mo na bla? Kun tugtan ini sang Korte Suprema. Amo ni pirming gamiton ti sang digan nag Korte Suprema nag agree man no?
0: Oo.
1: Nga i-postpone bangod nga may energy crisis may amo niyo. Ti bad president ina and I don't think nga magsugot dira ang Korte Suprema. Kiti, Master Don, ako ya, kung ako da yunon niya, kaya kung may mga lain sa pwesto, dapat kakason. Kung may mga maayo, dapat padayunon. Kag, ang pumuluyo, amo madisider sina.
0: Sa isa ka demokratikong pungsod, regularity is the essence. Dapat regular ang aton nga eleksyon, regular mga kabayanan, kag on time ang aton sining nga mga demokrasiya. Ang krisis, ya masulbar niya differently. We have a 20% budget every time sa budget naton sa local man, sa barangay official man for energy for crisis. Ara na ina, we can do that. Madugang na nagaling. Tinagaobra man ang aton sini mga kabayanan ng national government may mga ayuda kita so on and so forth nga ginahatag because we identified the problem. Well, hindi ni solusyon ang postponement sa barangay kag SK election. Hindi ini garantiya. No, kay mag-amo malang na, pwede man kita kambal nga, i-suspend lang anay ng sweldo sa mga congressman ta, kay gamiton din sa energy crisis. Hindi kamo ka-sakripisyo sa mga pamuloyo. Gamiton niya parikoy ang isang ka-democratic activity katulad sa eleksyon kag hindi ninyo ipagbuligan ang mga pamuloyo ta
1: directly. Dira makapapos, mabalo ka Master Don, kung ma-extend nila ini. May
0: kabalaslan
1: sang kabalaslan. Balo ko naman kitaya isa sa mga traits sang sa mga Pinoy ang utang ng kabalaslan. Oh. Debt of gratitude. No? Amo na kung kaisa nga kung may tao nga magimo sang bagay nga daw hindi ayon sa gusto mo, pero may utang ng kabalaslan sa imo, balon mo, ikaw nga tao ka wala kag isang utang ng kabalaslan. Isa ka traitor. Wala kag ikapasalamatan sa tao nga nagbulig sa imo sa to. Ang guwaya, nagaimo kaya sang bagay para nga sa sunod gamiton mo ya. Para itong boy sa isa ka tawo.
0: Actually gani amo nang nagagwa ng tinawag nga tumboy parikoy sang ang Filipino trait nga debt of gratitude.
1: Debt of gratitude.
0: Nangin negatibo na bla?
1: Negative na.
0: Oh, tigin obrahan nila term. So una niya bisan ano pa nakalain ni eh. Sige obrahan ko na kay siya ni nagbulig kay nanay nga nga sa ospital. Patay na tanis nanay ko. Tapos illegal pa obrahan mo pero obrahan mo na parikoy.
1: Oh.
0: Sa uli, para makalikaw ang mga tao sa amo sina, pwede bala na, ang bulig mo ito'y ginapasalamatan kung subong manumboy ka.
1: Na. Amo nang tuod sila, dabalo ka kung naghihimo ka sa pagbulig subong, hindi ka mag-expect sang kabalik.
0: Oh, correct.
1: Sa uli, kiti, kisa nga, hindi lang kisa, permigid, masiling dumduman mo sa una kung sino nag-ano si mo.
0: Na.
1: Huwag ka kabalaslan. Kaya ano niya? But silingon, naghihimo ka sa to para baslan ka sa uli. Hindi pwede nga kung ano yung desisyon niya kag bagay nga ginatindugan niya subong. Pwede manginlain sa imo kag hindi ya magsanto sa narrative nga gusto mo. Di tapos itumbuyon mo siya, blabla.
0: So, anong
1: boy ka na?
0: Ano sa una, nung ginakaon mo, ugat mo lang sa kahoy, ganyan ginakaon mo.
1: Oo. Oh.
0: Gindala ta ka sa balay, gimpailisan ta ka, gimpaiskwila ta ka.
1: Gingkwa ta ka sa lunang.
0: Oo. Oh.
1: Mga muna, bla.
0: Pagkatapos, mangayo lang ko sa imo sang load, hindi ka magatag.
1: Walay nain ba?
0: Load lang na.
1: Mangayo lang ko migaman sa imo, hindi ka magatag.
0: Ay, oo ka na, may abi.
1: Migaman! Migaman!
0: Ama nung boy, kikuya, kung hindi mo ko pagtagaan, migaman.
1: Ti, kantahan to na, hindi na ito mag-endorse.
0: Hindi na ito
1: mag-endorse. Kantahan lang
0: namon.
1: Megaman.

0: nila Bureau de Man.
1: Yan!
2: Okay, Mega Man, no? Hindi lang kuno redo abi ko na yun oi, kilaba.
0: Palaba. Okay, so, muna mga kabiyan. Oh. Mega Man herbal capsule. Why na?
2: Hindi na kami mag-edit na naman.
0: Ala naman na lang ya.
2: Kanta na lang.
0: Dadlaw ya kanta na lang, hindi na tayo magsagay endorso da.
2: Ano na lang pangapi na lang kamo? Oh. Mega Man Gold Coffee Mix meron man tada.
0: Wala. PY kape lang da, mag ina lang. Keron malawi.
2: Mega Man Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo. Nah. Mga gwapo, gwapo performance mo, no? Hindi kayo magkaroon. Gwagwapo performance mo sa trabaho mo, kag sa labing-labing mo kay misis. Ang manamit ba yun sinin? Lunsay, tanan niya natural ingredients ang aride. Wala sa mga artificial, wala mga pike. No? Lunsay, tanan natural ingredients. Hindi ka matiyag palpitation. Sa imo sinin dugang amo permi reklamo sa mga utod akong ginong kape bla. No? Naganami ang imo resistensya. Pagpermi pa, tiso, karga saludo, ang imo ikog tao. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
0: Yes, Mega Man Gold Coffee Mix, mga kami nang gagwapo ang imong performance. Kay bangod nga ining kape manamit na makapanamit ka pa. Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Kung anong nabatian mo kay ina, amuna
2: to. Amuna to, ah.
0: Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape nga the best, mga kabyanan. 1 hour before sang imo nga sparring ni Mrs. mo, kung ni partner mo, inom ka Mega Man Gold Coffee Mix. Pwede man sa mga babae, pwede sa mga lalaki. Tanan nga gusto mag-inom sang kape. Limbawa, balo ka master, kuhanin mo lang ni, dugang-dugang, yun naman lang ni ang labing-labing mo. Ang tuod siya niya, namit di man siya nga kape. Nanam-nanam yung nga kape. Bato pa sa kakapoy, kagpulaw, sa mga utod naton nga grabe katraboso ng ubra, Mega Man Gold Coffee Mix, master, ang aton nga rekomendasyon. Mega Man Gold Coffee Mix, bakal na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Kag siyempre, Nans Super Plus. Kaya mo ning the best mga kabiyanan nga produkto ang Nans Super Plus. Number one nga kapsula sa Mindanao, number one man diri sa Panay Island, kag probinsya sang Guimaras, mga kabiyanan. No? Nans Super Plus, uy! Para sa aton nga mga tagpalamati, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra kapoy kag pagpalang luya, available sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang aton nga himuon proteksyonan tagad ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. 2 to 3 capsules, produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation.
2: And of course, Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, ang pambansang liniment ng Pilipinas. Sa Nans Liniment Oil, sigurado mga kabayanan, madulang palamuypoy sa lawas mo nga. Kaya may soothing and relaxing effect. Ini, may katol-katol ka, alapap ako narakis, don't worry, may skin care properties man ini, madula, ina, bagnusin nyo lang affected area. Ang manami pagin sin-excited ako, kay may neem tree extract ni nagatabog sa lamok. Tisubong na daan, no, bao kataas sa mga masakit, amal kataas sa mga kaso. Nga nagaresulta sa kagat sa lamok, no? Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, ay ginatabog sa non-sinilimento oil, hindi ka magka,
0: hindi ka magka-dengue, kin-dengue, nila lang sa kagat sa lamok. Wala kagat lamok, wala dengue. Sagawa ka man ang konsulod sa balay mo, ang imo nga panit ng exposed, biba nyo sina, sang non-sinilimento oil para hindi makagat sa lamok. Dula, pampalarakit sa kalawasan, pas mo sa unod, ugat kag maskulo, dulang arikis sa lapa, palipunga, an-an, skin problems, banyo si, sang the best nga balanyos, non-sinilimento oil.
2: Yes, no. And of course, mga kabayanan, ang kape, tapos na galing. No? Anyway, sa ito, mga kuturan, mga kabayanan, sa ito, pagpanumbalik, pare ko i-check na ito report, tapos naman kay Radyuman na Joel Franco, direkta sa Iloilo City Hall. Oy,
0: pamatigil si Tito Frank Sumarayo. Oh, Tito Frank, may lang pag
2: oy, na. Nung Frank, ano ka dito nga kon nga schedule?
0: Ano? Sa aircon mo?
2: Next month ta. Nung Frank, next month kita.
0: Okay, sige. Dali, mas shoot tayo kumasal ba pagbalik ta, mas sir. Report
2: ni Radyuman Joel Franco.
0: Radyuman Joel, pagaligid sa mga pahibalo. Tatlo ka dos, alas dos, 22, magbalik ang
2: Targitanay sa Uto.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Ang HDX
1: HDL cholesterol, 20 scavenger. Ginaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol, nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbalasang tuko. Ang mataas ng level sa LDL, nagapasakat siyan sa ikaw at akihon sa kuraso. Tugod sa blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
4: Dr. Pinoy,
1: squalene capsule, may omega 3 fatty acids. Ginaga bulid pasaka sa HDL level para matap na ang pagdamo sa bad cholesterol.
4: Dr. Pinoy,
1: squalene capsule,
4: masaliga sa tupa.
5: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm and Fabricon, among tumakablog, tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangtong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: Megaman Herbal Capsule. Ginamaintain ang imong resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
10: Megaman Herbal Capsule.
9: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
10: Megaman.
9: Mabukal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang manubo nga vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA-approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo tag IFM Iloilo magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026, Domingo ng adlaw. Sugod, alas 8 sa aga, tugtog, alas 12 sa ngunto sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano. Kagbilog ni SK, kagbarangay council. Ang venue, Yarala sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico. Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao. M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin Kagseline Fuentes. Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol. GW Office and School Supply
16: Supplies Trading, tag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang tag 5 ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang nga 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN blood donation, kita ay kita. Tatak RMN.
17: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
18: Ang iBerry mabakal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kung sa inyong suking ng mga butika.
19: iBerry for a clear and healthy eyesight.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
26: Ako kasi si Captain Yoli, sang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumbong okay na, nagnami pa matyag ko.
25: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
27: Cellphone Plus Gold.
28: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagtilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
27: Cellphone Plus Gold.
28: Mas pinalakas,
27: pinagaling,
28: pinahusay.
27: Cellphone Plus Gold.

0: Miguel Tila Ming Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans, o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con,
3: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangtong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: GTX 500.
11: Si Erin Grace paglumutan.
12: Ako may sakit nga diabetes.
13: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
13: Wow.
12: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ini sa akon nga lawas.
8: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumar ko sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect pa.
16: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udto.
5: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RMN Targetanay sa Udto. Standby kay Dugay-Dugay Kwantang Report na gikan sa Iloilo City Hall with Rajuman Joel Franco. Standby, Rajuman Joel, Master Don, ingabahin sa itong pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sa kaluan sa D3 Bio! Kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Bastanti ining D3 Bio sa MCTs o ginatawag na ito nga medium chain triglycerides. May monolaurin, monocaprin, monocaprilin na nagabulig patay sa mga free radicals, oxidants, mga viruses, kag infections nga gusto maghalit sa aton ikayong lawas. Gani sa mga utod naton, tiuna para mag D3 Bio, duwa or tatlo ka soft gels sa D3 Bio. Amuning imno nato na doon para safe gidya ang aton sining lawas.
6: D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kag manugatugas ang ubo si punilanat kag trangkaso. Binutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
5: Yes, mga kabiyanan, sa aton nga mga taga Palamati, D3 Bio, ara lang sa mga butika. Kag siyempre kon aton nga vitamin C, Master Don.
6: Oh, yes.
5: Aton nga Mighty C. Vitamin C, sa halap lang, very mighty na na sila kag-alkaline, ganun di magising lining sa tinae, o kung lining sa aton nga chan. Tanda ng lawas, wala ga-produce vitamin C, ganun daw dapat may vitamin C ang lawas. May lang akong kakaong mo pirmi prutas, from prutas, oranges, ano pa, mga ibang daw, bastante sa vitamin C, hindi mo na pwede nga, dasok mo lang, dasok ba, babo, budlay man. Ting iban, gusto man magdali. Tiara, o, ging kapsula na gani, o. Mighty C Vitamin C, duwa or tatlo ka capsules, sold ka na.
6: Mighty C Vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bango puro-puro nga vitamin C ini siya, ini may abilidad pa rin, may kapasidad niya magpainat, magpa-elastic para masiligan na ang mga blockages na lang ang tugas ang hypertension. Pero suggestion ko, inong ka Mighty C Vitamin C, inong ka man sa partner niya, ang DTX 500. DTX 500 ang aton anti-diabetic food supplement. Kaya kinanormalize siya, abi, ang blood sugar level sa lawas ta. Hindi lang ni anti-diabetic, anti-cancer pag din ni. Kaya kadamo sa mga ingrediente yas ni, nga nag-patay sa mga cancer cells, gapagutom sa mga cancer cells naton para mapatay siya. 2 to 3 capsule lang, DTX 500, ayos na ang buto-buto.
5: DTX 500 dalin sa D-sugared sugar cane, tadaan ang kalamay ginkwa sa tubo, ang tubo nga nabilindang iyang pinangusan o kung iyang bagaso, ginpuga, pagid na. Ang extra kalindira, among the best ni antioxidant. Gani nga gin-impon ini, butang, no? Nga ingrediente sa ato nga DTX 500 o po ng ampalaya para mapanubo ang ato nga blood sugar level sa lawas. Mga kabiyanan, tinuan niya ning ato na tayo kidney, kag nagabako din ang atay ka kidney kung una nga depensa sa lawas mo the best gid mga kabiyanan ti paano makasulod bing traidor nga balatian kay ting atay mo ka kidney ga function gid 100% ah daw hubin ka lang yasta magtigulang lawas na yung kwan yan prong imo yung unod ya kumbaga kung sa salakyan pa tal-tal na ang mga kilid-kilid mo kag mga panapa mo prong imo makinagandar pa master no munang siling sa ibang atay lang lawas, gatindog pang armas. Basta mo na, tandaan na mga kabiyanan. Magtumar sa DTX 500 o po ng Mighty C Vitamin C, ginatawag na
6: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Areglado mga kabiyanan. Of course, sa kasambay na Rajuman Joel Franco.
4: TYRI Rajuman Report.
7: Nangin productive ang Iloilo City Council sa unang atuig sa ilas inga termino sa so, pamuno ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda, inikonbasihan ang ilang output, Rajuman Donald Maronel, no? Base sa data sa Iloilo City Secretariat, nagginapakita ang may ara sa 956 ta resolutions nga ginpasar ang konseho kag may ara sa 371 ordinances man nga naprubahan ang Iloilo City Council. Suno sa kay Vice Mayor Baronda ang ining mga ordinances and resolutions wala lang iniga concentrate sa lang ka committee kundi halos sa nga mga committees maginpasar ang either ordinance or resolutions. Ini nagpakita nga suno sa iya nga ginatutukan gid sa konseho ang kanang nga sektor sa aton sininga syudad. Kadungan sini ginpaig man sa Bisel Calde nga ila sing pinakadako ang contribution sa syudad sa Iloilo amo ang ila madasig kapag akto sa mga ginahingyo sa aton sininga alkalde nga aprubahan sa nga konseho. So para sa iya ang biggest accomplishment nila abo nga wala nila ginapublayan ang executive branch sa iya ginahingyo nga mga authorities kag ila kag iban pa nga mga ang ginapangayo sa alkalde sa Iloilo City Council. Ari po matiyan naton si Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda.
8: In terms of numbers, ang total number of resolutions nga napasar namon sa Council as a whole, 956. And at the same time, ang amon ng ordinansa naman nga napasar is 371. So based on numbers, no, makita man nga we are really a working city council. And ang mga ordinansa nga ginapasar kag resolutions, hindi lang siya limited to one committee, but halos tanan nga mga committee, may ara gid siya sa napasaran nga, if not an ordinance, but a resolution. It speaks volumes of how we do well as a council nga ginatutukan namon ang tanan nga mga concerns sang pumuluyo not only limited sa isa ka aspeto isa ka industry.
9: Ano magjud mo Vice nimo ang dako nga contribution sang city council sa current nga development sang Iloilo City?
8: So siguro ang dako gid nga contribution sang city council is tanan nga gina-request from the executive branch, ginatagaan ginamon sang dako nga priority, kag wala ginamon ginapabuyan-buyan. So, going back sa imo nga question earlier also nga kung anong greatest accomplishment, I could also say that accomplishment man na namon, nga wala ginabudlayan ng executive branch, nga whenever that she needed the support of the city council through a legislation, gina-deliver ginamon dayon promptly ka deliberately.
7: Ang kabahin sa pagpayag ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. Kadungan si ni Regimandor at Gornel nagapahayag man sa kasubo ang Vice Alcalde bangod nga ang yaranan ng mga ordinances nga ginapasa sa natundan ng mga committees.
6: Gin-propose. At
7: propose ordinances. Until now, wala ang maaktuhan. No? 13 ka mga 13 ka mga ordinances ang gin-propose ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda nga ato na wala ini siya maaktuhan sa respective committees.
6: Both siling hon, magambal siya nga wala naktuan. Wala sa committee hearing?
7: Wala sa committee hearing o kung naka-committee hearing man, aralang da, wala sa

0: wala naktuhan 71 days. Rajuman Don,
1: so it is in violation na sa ilang internal rules sa Rajuman Joel?
0: Yes, kung basihan ni Buti ang ilang internal rules in violation na bangod man nga wala ini siya maaktuhan santo sa ilang rules na dapat 30 days lang aktuhan ni mo ang ini yung gin-refer. Actually na wala nag-arit yung kalugan Rajuman Don, Rajuman Ronel na pabor, pabor lang, no?
1: Mm.
0: Either aktuhan mo, ibasura mo or ibalik mo sa proponent for refinement or makanda ka pa further hearing para nga maklaruhan din kung ano ang ginapropose nga ordinance ang isa ka
1: alam mo kung kapasar na siya sa first reading the next dira after mapasar sa first reading the majority floor leader will turn over it no sa proper committee for for hearing and disposition sang yes, sinaman yes, nga ko sang inaman sini nga proposed ordinance so yes, so for those 100 plus 200 plus days wala maktuan gid wala kabalo si Vice Mayor Baranda kanon ng status sang iya sini nga mga proposed ordinance
0: based diri no halimbawa lang ang proposed ordinance establishing three budget international or emergency hotline number and appropriating funds thereto gin-refer sa August 13, 2025 sa Information and Technology and Computerization Committee Chair chaired by Honorable Jose Maria Nene de la Liana ang iyan din yung status awaiting progress reports ng committee has been pending for the last 372 days.
1: Kay Nene de la Liana, wala gaulag ang ining proposed ordinance ni Vice Mayor Baranda?
0: Yes, oo. Tapos,
2: ang Dodasig man isa mag...
1: magkopya, magkopya, mag-hulad.
2: Do very impulsive man isa gani. Ara na gid nga kwan daw, hindi isa ka... Nga,
1: nga kung, aming ko bala, politika, kung politika man na Rajuman Joel.
2: Doon mapuslan sa syudad, ba inyo yung politika?
1: Oo, naming ko bala, let us be professional.
2: Kunami, malang klase proposed ordinance, hindi ito
1: pag-ipopya. Kaya kung nataon mo sa ibabaw, kapisan kinini, dilaliana, mangopya, sa mga proposed ordinance.
2: Kagkapisan mga waya.
1: Binoto nyo, tiisin nyo.
0: Hindi na sa iya, naka-committee hearing siya.
2: Ara, magalit.
1: Ara.
0: Pero, ha? Wala siya nakapagwas ang progress report.
1: Until pila na pila na kadlaw ganito.
2: Dapat ano na pag committee hearing mo pila ka days ha?
1: Oh. Te ano?
0: Within 30 days makapagwa ka sang report eh.
2: Oh. Tiwai sa gapagwa report ga hearing nang hearing.
1: Pila gani kadlaw to well ang tiner sa iyang committee ba? Nga wala yung maulag?
0: 372 days.
2: Eh, master, hearing naman yung hearing. Tingnan yung pag-insindi. Guru, hearing lang hearing. Why man yung madalang writing?
1: Oh. Sobra na isa katuig. Okay, 375 days na.
2: Ti, why man yung madalang writing? Hearing mo lang to?
1: Abi, well, mamangayo kami pabor siya. Interview abis nini. Ang tanang committee chairman nga may ara si Vice Mayor Baranda. Anong natabo?
0: Yes. Dapat,
1: by next week,
2: pwede ko may committee report siya. Mabalanta kung anong natabo, nag-transpire sa committee ba, sa mga hearings. Para may improve, para may progress eh.
1: Ano ba?
0: Mga konsihalo ang may pending pa ordinances ni Vice Mayor Baranda. Councilor Rex Marcos Arabia, Councilor Cedric Cabaluna, Councilor Rodolph Jeffrey Genson, Councilor Alan Saldivar, Honorable Maria Irini Ong. Sila lang na.
1: Okay.
0: Lang,
1: no? Pila mo lang sila kabilog?
0: Pila mo lang may major committees mo.
2: Pero, okay. Pero pila kabilog ang sa kanini na nga, why did makakuna?
1: Kay Vice Mayor Baranda lang?
0: Based rin sa aton nga data, Radyo Manonel, may pinakadamo nga pending ordinances.
1: Mm-mm.
0: Dahil lang. Sa data na rin.
2: Kung siya pag-ibing top-notch siya.
0: Ang may pinakadamo nga pending based rin sa aton nga ano. Dahil lang yun. Inulanta ko kung pinakabilog niya ang ano eh. Based na sa pending, no, ang may pinakadamo nga committees kay Councilor Rex Marcos Arabia, Committee on Rules. Kaya ti normal na, no? Mas damong iba na gina-refer sa iyang committee. Kaya arad sa Committee on Rules, arad sa iyang Committee on Justice. Style Blue Ribbon, no? Damo na siya committee. No?
1: So, dira sa iya, dira madamo ang pending ni Vice Mayor Baranda?
0: Yes.
1: Oh, okay. Sa kay nini, ano ganito ang proposed ordinance liwat ni Vice Mayor Baranda?
0: No, Pilakabilog.

0: kumando, duha or tatlo. No, pati ito sa ano ah, mag-create mo na kita sa 3-digit nga emergency hotline number.
1: Dito ka namin, mana?
0: Oo.
1: For the city government, for the city government.
0: Yes, oo.
1: Kung may unified 911 CDILG, dapat may ara man kita. Tito 14 eh. Am I real? Is the word before me?
2: Hindi siya man yung nag-resize.
0: Hindi
2: ka
0: siyang 349?
1: Ah, hindi ko.
2: Hindi ko yung Pepsi na.
1: Pepsi.
2: Mahuyan na.
1: 314? Ah, 314 ang kanta, hindi 214?
2: Lapang.
1: Ay, room na galinin mo.
0: Hindi ko yung familiar. Hindi ka familiar siya nakanta.
1: Kalag pa, 314, 214.
2: 214 na yung kanta.
1: Lagi na confused. Ako pa. Pag buklat mo na yan sang ano da sang
2: Samsung hits
1: sang song hit sang ano song album sa video kiyan
2: song hits
1: kay wala na, wala pa na siya, wala pa mga letter A mo ti numero una.
2: Oh,
1: 214 ginaya.
0: Ano bala ko lang niya 5678.
2: Oh, dahil si ganyo na kalas 249 no.
1: Tama tapos ani. Okay ha. Extra ka John Will, extra ka ha. Extra ka. 5678.
0: Balita, nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
2: Ganta din, ganta din.
1: Am I real?
2: Tama na niya.
1: The words is for me now and I'm not gone.
2: Nag-request pa ta niya man. Kung amon yung sa una, bigat simpo, amon yung FM, oh. Ang radyo, kinumos ko na. Dalang DJ.
1: DJ.
2: Okay, so anyway, tiyan mo na, gakadiligili, mas na ano.
1: 375 days, ang proposed ordinance ni Vice Mayor Baronda na mag-create siyang 3-digit emergency response number sa city government. Ano ka man imo, nini, man?
2: Lamla.
1: So, kung pangupya gani sa mga ordinansa, dasig ka. No? Pero ining kanami man sinitani, kaya ako yung patiko, parikoy, there's always a presumption that it is for the welfare of the people ang tanan nga proposed ordinance.
2: Sa mga upod mo da, basta upod nyo sa city council, alam mo na. Kung regardless kung ano yung political stand nyo or affiliation.
1: Kung piyak man siya nga bakuban da.
2: Di basta nami lang ba'y para sa sudad? Baka nugo no, basi bala?
1: Oo.
2: Basi bala, ti hindi pa lang yung silinga kumo, minority na sa kunano da, ang majority lang yung tsakto da. No?
1: Kalaway man. No, alam ko, hulagan nyo man. Hulagan nyo man.
2: Kaya tapos kung hindi gani ka perform tama ron kaway ka magperform. Tipo oh. Tiko na taon mo gidya gali. Ang bottom line gisa na da ka delay. Ara lang da. Napabayaan.
1: Correct, correct.
2: Oh.
1: Oh, lang tawa bala gani nag-privilege speech gani si Senator Rafi Tulpo. Wala ano niyang minority man hindi makahulag ang mga committee chairman ang mga chairmanship namon ang mga committees kay lider sa Senado kay wala may ginanominate ang minority leader sa amon ki permi absent si Senator Alan Peter Kitano gahambal pa ya ganing majority nga bipili kana da kung sino'y butang sa committee ba namon ki required nga may minority members ti diri sa aton niya do wala kita gadali kay komo iya sang panguntras politika na hindi nyo pagulagan remember naton no ang politika ya there is no loyalty no. Only personal interest later on. Ang subong kontra mo, basi dason, amigo mo na.
2: Kontra mo subong, amigo mo sunod. Ah. Oh. Amigo mo subong, kontra mo sunod.
1: Amo na gani, ambal, dumduman ko ng ambal ni former congressman Oscar Garin. Hindi ka nagi pakalain sang piyak partido o kung kontra mo subong sa politika. Kay basi sa sunod, basi mag-ulop danay ka muna. May pariyo ka mong interest mula parikoy. No, sa welfare sa pumuluyo. That is why nga hindi ka maghambal malain sa kontramos politika. Because later on, basi mag-ulop danay ka mo. Ti mahuya ka na magsapaksiya kay bangod hindi makaon sang sapat ang pangambal mo sa una siya.
2: Tiyan mo na mudlay. Tiyan mo na nga hindi ka maghambal sa isa ka tao sa malain kay isang uli. Basi mag-ulop danay ka mo daw. Kahuluya ka ron daw. Gatihin ka ron.
1: Tiga, awkward ka pa rin ko. Awkward
2: sa una na si Master na ginambala mo ng blay o kuhan mo? Kabalan? Lampingasan.
1: Kaya galit tuod yun man.
2: Galit kay tuod yun. Actually, wala pa ko gambal. Ginambalan niyo ko. Tuod na ang inogambal mo. Gambal. Mano gambal? Master? Tuod na ang inogambal mo.
1: Anyway, pari ko yaring tuod yun.
2: Ano na
1: ang mga segment ato. Aray na nga ito na Health News with Radyoman Joel Franco.
4: Pakinig nga ba, hindi na lang sa inyo Schedule 1 sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses. Ang mahinoptanan ng mga sapat na punan ang kinahanglanon sa tao nga amo ang human touch. Ang pagtandog o kung paghako sa hinoptanan ng sapat, makapakalma sa kinabatsyag ng stress. Ang mga pets naghatag man sa mutual interaction, kag mutual affection sa ilang mga amo. Makapaganhagan man sa kinabatsyag kakasubusang tao ang mahinoptanan ng hayop. Bisan ang mga mapintas ng mga kriminal sa bilangguan, nagkabago ang pagbinatasan kung makaupod sa ilang hinoptanan ng mga hayop sa ilang selda.
5: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tattak RMN.
4: Hindi nga bahing gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
2: Salamat, Rajman Joel Franco.
1: Oy, parikoy, kanday parikoy Mike Montaño sa Wow Chicks. Wow Chicks, bao, thank you, gino. Subong man si Jan Perotso sumagaysay from Pao Pototan.
2: Parikoy si, Greg Briones Dinosta Jr. Si Parikoy Stephen Fanega kamonitor git. Kagang Arimen 774 Targitanay Taxi Club mga radyo manibela na itong master. Kagang Arimen 774 Targitanay OFW.
1: Public service announcement. Lagi na panawagan ang pamilya kamakabiyana ni Melchor Valencia Danuso. Siya napatay sa Agosto 2, 2026. Nahayang bangkay niya sa ilabalay sa Sityo Bato, Barangay Bilen, Banati, Iloilo. Natala ng lubong sa Agosto 22, buwas na ni, pagkatapos sa alas 9 sa aga ng misa sa St. John the Baptist Church sa Banati. Tagita sang condolence na to, no, sa pamilya ni Radyoman Reyes Bordon.
2: Condolence.
1: Tiyo, yan igali.
2: Kagang Arimen Iloilo Fans Club, dira sa may Singapore, sa Hong Kong, kag sa atong Arimen Iloilo Fans Club main chapter. Thank you, sa pag-upod diri sa Targitanay sa Udto. Kagarin man ato nga turista o pagkiradyaman Lineth Yulatriz.
6: Ang turista of the day ang inulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nag-antos ka bala sa mga bukol kag permi ka ginatubuan sang hubag na sa pamatsyag mo hindi na normal? Mga karadyaman, hindi mo ini dapat pag-ibaliwala kag pabayan kay base may tumor o consist ka ng abalatian. Subong pa lang, magpangaman na kay tuman gini ka peligroso kag makapatay bangod pwede ini mga cancerous. Ang Dr. Pinoy responsable sa angiogenesis ugon ang pagpugong sa pag-ubra sang bagong nga ugat nga ginahimo sang blood supply sang tumor para ini magadako. Kun wala blood supply ang tumor, maamat-amat man ini gamay, matunaw kag malikawan ang pagtubo sang nagapromote pagid ang Dr. Pinoy sang cell regeneration para padamuan ang healthy cells kag i-maintainar ang normal nga oxygen supply sa ugat kag dugo. Ginpanugyan sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan sa tanan nga stakeholders ilabi na sa mga tag-iya sa mga destinasyon may kaangtanan sa turismo nga himuon na nga pet-friendly ang ila lugar pagi sa paghimo sang maathag na house rules para sa kasapatan, paperware sang lugar para sa ila, paghanat sa mga staff nga mangin pet-friendly, kag pagpahibalo sini sa komunidad. Panumdum lang ni Manikan nga hindi dapat maghimo sang hidden charges kung nagatanyag sang pet-friendly accommodation. Hindi pagbaliwalaon ang iban nga guest nga may allergy sa sapat, kagikonsiderar ang mga tao nga hindi mahilig sa mga ini. Dr. Pinoy, ang pangontra mo sa tumora. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
2: Salamat Rajuman Lineth, kag iningabahin sa aton nga pagpangalagad Master, ginadulong sa inyo sa karuan sang life extension vitamin yes. D3 for longer life. Mag life extension vitamin D3 na halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag alibyo sa kinabatyag sa aton nga lawas. Tandaan kung dutay kagamay ang vitamin D3 sa lawas naton, delikado kay basi sudlon kita sang traidor nga balatian. Adaw-adaw tumargi kita sini, Master ha. Tumargi kita sini. Uy, damo ka pamangkot, mga babae. Silingan natin, what if kung nagabusong, pwede na. Uy, gina kontra chimpo nami, gani. Kung nagabusong ka, nagapadede ka, healthy ka nga, mami. Ang baby mo, healthy man. Gani sa mautod na ton, ga-ubra ka man sa aga, sa gabi ka man ga-ubra, nga gabi, ginimo mo aga, nga aga, ginimo mo gabi.
1: Oo.
2: Hindi na mo kakita na isang silak sang adlaw. Ah, hindi magkabala ka, basta may life extension vitamin D3, buhi ka. For longer life, life extension vitamin D3 na.
1: Life extension vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya, kay matipiktibo. That is the simplest explanation. Kay hindi ni piktibo, asos magasto kimo sa hindi effective, bangod ipiktibo siya, nasauan sa mga pumuluyo na ton, nangin popular siya. Sarang na mabakal ang life extension vitamin D3 sa mga butika, kag pinakamalapita nga life extension clinics and pharmacy. Kag siyempre para kung hindi kita magkalipat nga mag-inom sang Super Fiber, amista kita dra. In case of constipation, Super Fiber is the answer. Kaya ang Super Fiber puno sa may essential fiber para madali nga malunasan ang imo sini nga constipation. Ngani na naiabista kita da, ha? Sang Super Fiber sa tokador ta. Kaya dito mapaktang kung saan umataki si constipation, at least preparado kita. Ready kita. Boy Scout, laging handa. Super Fiber, sarang na mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
2: Super Fiber, mga kabiyanan, imnon 10 to 15 minutes before magpanyapon. Basi tagtatlo, apat, lima, anong kadlawang edi kaguang higo sa lawas, delikado basi ma-poison kita. Iwas poisoning, ha? Basi kung ang higo sa lawas na itong gatinir dugidugay, blang higo, ganit kagbasura sa guwabalay mo, gapanimaho. Hawa ba ito basura sa sulod sa aton sining lawas? Tiyo na, para mag-Super Fiber kita, ha? Adaw-adlaw, para pagpungko sa trono, sigurado, makasinggit ka. Nga, yes, success.
1: Alright, kaya subuhang parikoy, nagabalik na. Ang pinakauna nga kape, nga may vitamin D3. Kape nga ginapangita nga ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Ininkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kailong lawas. Ang pinakabago nga kape, nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
2: Ang Vita D Plus Coffee Mix, amayara sang Rishi Mushroom Extract at Mangosteen Fruit Extract, nga clinically proven as cancer protective, kag kilala, nga may yara pagid sa madamo ng mga immune boosting properties. Ang tagsakasasyay sa Vita D Plus Coffee Mix, mayara pagid sa kunod nga 200 IU, nga puro kag dikalidad nga vitamin D3, nga kilala, nga The Miracle Vitamin Hormone.
1: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, yung pinakamanamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
2: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tarang nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
3: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: Yari naman aton turista with Rajuman Lynette. Tapos na si Lynette. Ano aton nga viral balita subong with Rajuman Mon Kapalian.
7: Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
8: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sagwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bago dini ang may nemti extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong,
1: subong. Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa duwa kaputi nga kanding nga nakitaan nga nagsakay sa TriMet bus sa Portland, Oregon sa Estados Unidos. Sa kuha sang CCTV, makita nga nagpundo ang bus kag nagsulod ang mga tawo. Kadungan sini, nagupod man ang duwa ka mga kanding. Hapang sang ulihi, nagwa ang mga ini matapos gintabog sang mga tawo. Nagwa sa report nga may hayo ang mga kanding nga sanday Billy the Kid kag Billy the Goat. Nadula sang pila kaadlaw ang mga kanding hapang nagbalik man sa ila tag iya. Ang video ang ginkahamutan sa mga netizens nga viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tata RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sang FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: And of course, alin naman ton nga trivia with Rajman Rezzy Bordon.
5: Subong adlaw ang isa ka importante nga holiday sa Filipino history, ining nagamarka sang Ninoy Aquino Day. 2004 sang gintukod ang ining holiday agod ni mag-commemorate sang kabuhi kag legacy sang isa ka baganihan sang kahiluwayan. Ginadumdum naton nga mga Filipino ang ultimate sacrifice nga ginhimo ni Ninoy para sa mga tao sa Pilipinas. Si Aquino ang isa ka influential kag inspirational Filipino political figure nga nagpakigbato para sa kahiluwayan kag free democracy. Pagkatapos nga nagserbe sa prisohan bangod sa iya pagkontra kay anay President Ferdinand Marcos Sr. nga amay sang presidente subong, si Aquino ang ganexile kag nagplano nga magsulod liwat sa Filipino politics. Apang gintiro ini sang nagpauli sa pungsod sang 1983, subong ginadumdum sang Filipino ang iya sikat nga mga tinaga nga the Filipino is worth dying for. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinloy ang inyo colon pag isa adlaw adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rad Suman Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.
4: Thank you so much sa kay Radyo Man Rezzy Bordon. Alang-alang nagid nga tong tiempo, Parikoy.
6: Alang-alang nagid gani nga mga kabiyanan, subong adlaw. Ano subong sa Biyernes subong ti buwas Sabado ba ti siyempre basi may ara kada sang tugon Master Don.
4: Awala naman.
6: Biyernes subong mo Biyernes.
4: Oo, ta Ninoy Aquino Day, no. So sa mga utod naton diretso.
6: Laban-laban damo ni guro karon malagaw. But David damo ka pamangkot kun sa dumang sugod ang Labugay Boys.
4: Ay wala na. No?
6: Bar, mga, wala na sang chance nga magsira bangod nga ma-open na. Kag wala man sila nagasira kay bangod nga wala pa man sila pirtahan. No? Anong...
4: Lapit na lang mabalik. Anong ginobram daw?
6: Oo, itiya mo
4: na. Lapit na lang mabalik ang Labugay Boys Comedy Bar, the only comedy bar in town.
6: Because, and perhaps?
4: And perhaps the whole universe. No? Kibala mo, ti, sila lang gid ang comedy bar, kay manti ang mga tagiya. Sila lang ang may guts, no? Nga mag... sulod sa muna nga negosyo.
6: Ang iba niyo may naging guts.
4: Wala, wala.
6: At least may guts, kaya nga, kung wala na comedian, pwede man siya.
4: No guts.
6: No glory. Liwata, liwata.
4: No guts.
6: No comedy bar.
4: Nah.
6: Ti, arena, lang-alang naging sa chimpo, abe. No?
4: Lain na.
6: Ti, dali lang kay Wai pa. Kanta na. Uyaan ko si Mungo.

0: babu. Ayun na, 3:05 na. Hoy, sa kalan ni Radyo Man, Mark Daniel Sokal dito. Ako naman, si Radyo Man Ronel Sorbito. Babu.
1: Radyo Man Don Dulido.
2: Babu.
3: MN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
6: Nice. Herbal Capsule. Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihik ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner, nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan yung sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure, mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Come on, Herbal Capsule.
6: Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala giba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
7: Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag-imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka, honey goat weed, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Megaman Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner, yara na ang panating
7: Megaman Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nans Linen Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Kis-isa pa tudo hasta magkalapakad ang parit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap nang kaman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
7: Linen Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa Nans Linen Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nans Linen Oil, hindi na gid mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: Nans Linen Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: Nans Linen Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nans Common Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatigid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nans Corn Coffee, partner.
7: Nans Corn Coffee!
6: Oo, partner. Kay ang Nans Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases, pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nans Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bangod ginadulay asini ang pagka-nervyoso mo.
7: Nans Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nans Corn Coffee, partner, kay ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nuns Corn Coffee
6: Acid Neutralizer, mabukal sa mga butika.
7: Megaman Corn Coffee Mix.
6: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic, gani para may energy pa kamo sa kama, mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Megaman Gold Coffee Mix,
6: power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
7: Megaman
6: Gold Coffee Mix. Coffee Mix, alerto ka na, power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kita ay naman kita, madamo pa kita sa pagtulunan na hanunod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling, bye-bye and I love you all.
2: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mayong adlaw, siyudad kag probinsya sang Iloilo, you are tuned in to Tab Talk, your fresh source of news and insights from Metro Pacific Iloilo Water. Ako inyo alagad, Nathaniel Machado. One of the biggest commitments ng Metro Pacific Iloilo Water ang buong padayon ng modernization sang aron water distribution system, umalin sa rehabilitation sang old pipelines, expansion sang serbisyo sa mga underserved communities, hutog sa pag-invest sa climate resilient infrastructure, padayon nga nag-oobra ang MPIW agud kang mas mapabaskog ang water service sa Iloilo City kag malapit ang mga kabanwahanan. Kag para mas matagan kita sang updates, upod naton liwat ang face sang Corporate Affairs Department, we have once again Ms. Beatrice Janine Meliesa, or mas kilala naton bilang Ma'am Bea. Ma'am Bea, maayong adlaw, welcome back to Tap Talk.
1: Yes, maayong adlaw na. And sa aton man nga mga viewers, maayong adlaw. It's really nice to be back. I'm glad to be invited as the guest again, no, sa Tap Talk. Medyo madugay na gid nat since my last one, and it's good nga ari ko disubong kay makashare gid ako sang updates on the initiatives and mga projects in Metro Pacific Iloilo.
0: Mambaya, it's always nice to have you back on the show. Balaan natin nga ti, busy disubong ang Corporate Affairs Department. Talasad na alam, meron kamo sang mga stakeholders meeting, community engagement, media kag interviews na Mambaya House Live lately.
1: Well, natumbok mo gid nat, no? So yes, masako gid kita, wala gid kita adlaw nga chill-chill lang, no? But non-stop kita with our stakeholder meetings, our community engagements, because and also radio interviews naton, because need naton nga to keep our the public informed as well as ang aton mga stakeholders, so para mas maintindihan nila, ma-understand nila kung nga ginuobra ni Metro Pacific Iloilo Water ang mga certain projects and initiatives.
0: Right. Kag diri naton mas ma-appreciate, Ma'am Bea, no, ang importance gid iya sang communication. And speaking sang developments, Ma'am Bea, isa gid sa butang ati nagkuha gid sang atensyon sang kanaman among padayon nga investments sang MPIW sa pag-improve kag pag-expand sang aton water distribution system. Now, Ma'am Bea, pila gid bala ang total investment ni MPIW this year?
1: Yeah, so I'm glad that you asked that, Nat, no? So, ang investment ni Metro Pacific Iloilo Water for the year 2025 and 2026 is approximately 5 billion worth of infrastructure projects across all service areas of MPIW. So, isa ini sa pinakadako nga investment programs ni Metro Pacific Iloilo Water para man ini sa mas maging reliable, efficient, kag sustainable ang aton nga water distribution network.
0: Amazing. Ma'am Bea, 5 billion is truly a game-changing investment. Ini nagapakita nga ti seryoso gid si Metro Pacific Iloilo Water sa pag-modernize ang aton infrastructure. But Ma'am Bea, agud klaro lang, no, sa aton mga tagpalamatikag tumalanaw subong, ang 5 billion pala tanan ini para sa aton pipeline projects.
1: So yes, not no, that 5 billion, ang 4.4 billion dira gin-allocate gina siya naton sa aton mga network rehabilitation as well as sa mga non-revenue water reduction projects naton. So when you say non-revenue water reduction projects, amo ini siya mga proyekto ni Metro Pacific Iloilo Water ang ginahimo para mas mapanubo ang mga gausik na tubig or water loss naton nga imbes mag-leak lang siya kag mag-usik, magkadto na ini siya mismo sa mga consumers naton sa ilang mga pinimalay or mga establishments. Also, may portion man dira nga ginbutang naton sa mga network expansion projects para mas madugangan kag mas mapalapad pagid ang service coverage ni Metro Pacific Iloilo Water, and mayara man dira nga portion naman para sa mga water system assets naton nga nagalakip sang iban pang facilities and mga operational improvements ni Metro Pacific Iloilo Water to give our consumers a better service. So, in a holistic view, gid-nat, ang investment nga ni Metro Pacific Iloilo Water para gid-ini siya sa bugos ng water distribution system ni MPIW.
0: That's impressive, Ma'am Bea. Meaning, wala lang kamo nag-focus sa isa ka-aspect, but sa kabugusan ng water distribution network. Now, Ma'am Bea, talking more about projects, isa gid sa pinakamatunog subong ang HS Haro Project. Madamo ang nagapamangkot, Ma'am Bea. Ano bala ang status ni? Can you give us the latest updates, please?
1: Yes, of course not, no. So, one of the biggest, no, nga project subong ni Metro Pacific Iloilo Water nga ongoing is the HS Haro Project. Nga makita naton dira gid if maglabay ka from Haro Plaza to CPU to Sambag. So ang project ini, the HS Haro Project, isa ini siya sa mga non-revenue water reduction projects ni Metro Pacific Iloilo Water, because as you know nat, ang aton yung mga pipes under that area, ang mga chimpo 1960s or earlier pa dira. So tam-an na gid siya grabe na gid ang ka-aging right. ang mm-hmm. mga pipes and grabe na gid ang mga damages. So ang objective sini is mapanubo naton ang system ang aton nga non-revenue water losses right. or mga mm-hmm. usik sa Haro District as well as sa malapit kasi ni nga mga distrito mm-hmm. halin sa approximately 70% down to 20%. So imagine at no, 50% ang ginagol, at least 50% ang ginagol ni Metro Pacific Iloilo Water na mapanubo sa project nga ini alone. So makita, mas maintindihan mo how big the project right. is. Mm-hmm. So once completed, gina-expect natin nga makarecover kita approximately 10 to 15 million liters per day. So for the information also of our viewers, when you say 1 million liter per day, that is equivalent to 1,000 households. Mm-hmm. Right. So 10 to 15 million liters per day, so mas mm-hmm. madamo pagid ang mas maka-enjoy sang mabalik naton nga right. ma-recover naton nga tubig mm-hmm. because of this project. So isa pagid naton nga gusto ko pagid i-highlight mm-hmm. natno nga ang paggamit naton sang 1,000 millimeter nga PVCO pipes, that's the first in Asia mm-hmm. Pacific, mm-hmm. if I am not mistaken, nga ini siya because PVCO pipe siya mas climate resilient siya, right. mas durable siya, kag mas malawig ang iyang service life.
0: Mambia, this is a very massive and promising project gid iya. Kahit hindi lang Haro ang mahimo makabenefit diri, but of course, Manduriaw and eventually ang Iloilo City through safe and reliable water service. Na mambia, hindi malipod sa ihibalo sang publiko nga ti nagaagi dira specifically sa Sambag kag Lopez Haina area nga ti madamo sang road barriers kag ongoing works. Mambia, ano ang current status ng project?
1: Yes, so I'd like to share good news sa aton nga mga consumers sa mga viewers naton nga may portion na kita subong ang gina-start naton with the permanent right. restoration. Ini siya ang portion from City Hardware to Miramar Subdivision. Mm-hmm. Bilang nga nakapasar ini siya nat or nakapas ni siya sa aton nga hydro testing. Mm-hmm. So as mentioned before sa aton nga mga isa or a few top talk episodes right. naton na na-explain sa aton nga mga engineers nga ang tanan nga project sa Metro Pacific Iloilo Water, especially the pipe layings, mm-hmm. Kinanglan mag-agi siya anay sa hydro testing kag makapasar right. before naton siya mahambal nga pwede na siya naton mm-hmm. i-restore or ibalik naton ang dalan nga gina-excavate naton. So again, that 1.2 kilometer from City Hardware to Miramar is now ongoing permanent restoration. This is also in compliance mm-hmm. sa DPWH nga standards na, and we are actually closely coordinating with them mm-hmm. no, regarding the permanent restoration. Next would be from Miramar naman subdivision to Concordia, natapos na din natin ang pipe laying. Right. Currently nag-prepare na kita for another hydro testing naman. Mm-hmm. So amo naman ni siya nga segment ng aton nga right. iagi sa hydro testing mm-hmm. and the once nga makapasar siya, then again subject for permanent restoration mm-hmm. naman siya. Mm-hmm. Also may ongoing pipe laying, nag-umpisa na kami sa pipe laying sa may old Panay Railway right. na road dira sa may Pavia na nga area. Mm-hmm. So subong nakalabot na kami sa Pavia nga area. So ga-start na kami dira pipe laying. So may mga areas pa kita again dira sa mm-hmm. may whole stretch ang HS Haro nga may mga ongoing pipe layings mm-hmm. kita. Also may ara man kita nga gina-temporary restore. So kung makita ninyo, kung maglabay ka muda, may mga areas na nga cemento na it doesn't mean nga permanent restored na na siya, permanently restored, temporary lang na siya, ginhimo na siya ni Metro Pacific Iloilo Water para maging passable ang dalan while nag-await kita sang hydro testing.
0: Yes.
1: So again, sa atong mga consumers, gamay lang gid nga pag-itsindi kag patience right. no, because ang ini nga ginauban ni Metro Pacific Iloilo Water is para man sa nga mas maging reliable right. mm-hmm. ang aton nga water service sa area. So but again, ginasiguro gid namo no nga ang amon activities kala mga restoration ginasunod gid natin ang mga approved work schedules as well kag coordinated kami sa mga agencies and mga LGUs
0: right. Mm-hmm. And understandable man mambaya nga these projects are taking time bangod ang mga projects nga pareho sini na the needed nga ti mag-agi sa nakilain na phases and of course madamo man kita sa mga considerations. Now mambaya, may timeline bala kita kung saan umatapos sini mga projects?
1: Yes, so not no. We're targeting the the completion of the entire HS Haro project. This is when I say entire HS Haro project, this is from the Haro Plaza to ng Pavia nga area covering ni siya ang full stretch by November 2026. So this ginaigid namon nga matapos gid ini siya by November 2026 and dako gid nga pasalamat namon no, sa city government kay ginalaw ya kami sa diri sa city area nga mangin 24/7 ang pag-ubra sang atong Asia Sarok project para mas mapadali gid ang nga matapos ang proyekto natin.
0: Yes, and Omambeya, given sa kadukuon sang proyekto nga ini, we know nga hindi lang MPIW ang nagatrabaho. Yes. Dere, Omambeya, are we in close coordination sa aton mga concerned agencies, Omambeya?
1: Yes, actually, I would say na we are in a very close coordination with the city government, with DPWH, Iloilo City District Engineering Office, as well as ang ICTTMO, no? So, frequently nagamit gid kami to discuss and we have our official Viber group chats, no? Para mas mapadali gid ang communication, no? And hindi gid na siya adlaw-adlaw gid na magahon ng Viber group chat namon. And but again, this ang tanan gid yung projects ni Metro Pacific Iloilo Water, gina-coordinate gid siya namon sa aton yung mga stakeholders.
0: Yes, and among gid nang importante man ba kati apisar nga may mga temporary inconveniences, may coordination gid gyapon. And of course, ang efficient information dissemination ara agud nga ti masigurado nga malikawan natin ang confusion among our consumers.
1: Yes, not no. So, may I just add lang, I forgot to mention, you mentioned nga information dissemination, yes, tama. Because we do also, aside from our stakeholders, we do also update our media friends para man mas ma-inform pagid nila ang kadam-an, no? And we also post on our official Facebook page about advisories on our projects, ang mga updates. So, sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga consumers, if you want to be updated sa Metro Pacific Iloilo Water, do check our official Facebook page.
0: Yes. Mahambagin natin nga proactive si MPIW sa pagpaalinton sa aton ang mga konsumidor sa mga significant information and of course a newsman about MPIW. As we always say, temporaryo nga istorbo para sa mas maayo nga serbisyo, Mambeya. Isa pa gito good news, Mambeya, bala natin nga sa nagligid nga bulan na groundbreaking man kamo sa service expansion project nga ti ginlunsar sa Barangay San Isidro Haro kag San Miguel. Ano gito lang significant sa mga projects na ini, Mambeya?
1: Yes, no. So I'm very happy to share, no, sa ating mga consumers. And I think nakita niyo man if you're following our Facebook page nga just a month ago nag-groundbreak kami sa duwa namon ka proyekto. That's the one sa may Barangay San Isidro Haro and ang pinaka latest is ang sa Barangay San Miguel Asilancion. So ang ini puro ini siya service expansion program projects. So, ang pinaka-goal sini is nga makadala kami sang safe and reliable water sa mas madami nga Ilonggo families.
0: And of course, Mambeya, very exciting. Good, you know, let's start with San Isidro Haro. Ano ang mahimo abi benefit sang project nga ini sa residente sa lugar nga ina, Mambeya?
1: So, ang project nga ni Nat sa ang service expansion project nga ini sa San Isidro Haro, investment ini siya ni Metro Pacific Iloilo Water, no, nag-abot ni siya approximately to 4.2 million para lang sa amon ni nga proyekto. So, ang isa ni nga pinaka-exciting gid nga part is wala pa naka-silo or wala pa may nag-a-star sa Uswag Residential Building Complex kag sa NHA relocation site pero ready na ang tubig or ang water infrastructure. So by the time na mag-silo na sila or nag-reside na sila sa dito, available na dayon ang water nga safe kag reliable.
0: Yeah. Wow, amazing, Mambeya. Nami kiti before pa sila makasulod sa ila bago nga balay, may ready na ang pinaka-importante ng basic service. And that's because of proactive planning man ni Metro Pacific Iloilo Water. Now, Mambeya, let's move on sa San Miguel. Dako man ini nga development, Mambeya. Can you take us through?
1: Yes, not no. So again, like San Isidro, another service expansion project for MPIW. Hindi lang siya isa ka barangay, but two barangays. That's barangays 1 and 4 sa may San Miguel. So currently, ara lang kita sa may 102 households ang nag-enjoy sa services ni Metro Pacific Iloilo Water. Pero pinaagi sa amuning project, by October 2026, gina-expect natin nga mas maging, actually more than double ang maservisyohan na gid ni Metro Pacific Iloilo Water sa barangays 1 and 4 of San Miguel.
0: Grabe, Mambeya, isa gid ni ka life-changing development para sa aton nga komunidad. Kiti kung may ari kita safe and reliable water sa aton doorstep, mas less ang hassle, mas healthy kag mas convenient ang adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi.
1: Yeah, so correct gid nas, no. So amo ni siyang commitment ni Metro Pacific Iloilo Water sa aton mga consumers, no. Nga we don't just install pipelines.
0: Right.
1: We build better communities pinaagi sa atong paghatag sa safe, reliable, and sustainable water services. Kay para man sa ini, para sa mas madamong ang mga Ilonggo families.
0: And with that, Mambeo, we thank and salute you and your team for your service sa bugos ng Ilonggo community. Now, Mambeo, before we finally let you go, let's do fast talk.
1: Actually, nahidlaw na ko nat na. Dugay ko na wala na batian ang fast talk.
0: Now, Mambeo, are you ready?
1: Always.
0: Of course. Mambeo, coffee or safe and reliable water?
1: Safe and reliable water.
0: Mambeo, pipe laying or road restoration?
1: Both. Mm-hmm. Because hindi mo matapos ang project kung hindi mo siya pag-erode this one.
0: Amazing. Mambeo, PVCO pipes or traditional pipes?
1: PVCO pipes. Mm-hmm.
0: Network rehabilitation or service expansion?
1: Both na.
0: Mm-hmm. Planning or execution?
1: Execution.
0: Mm-hmm. Mambeo, community engagement or project monitoring?
1: Community engagement and project monitoring.
0: Sustainability or innovation?
1: Mm-hmm. Both. Mm-hmm.
0: Teamwork or leadership?
1: Teamwork.
0: Mambeo, better water today or water security for the future?
1: Both na.
0: Mambeo, MPIW in one word.
1: Sustainability.
0: Mm-hmm. Mambeo, mensahe mo na lang sa aton mga tagpalamatik kag tumalan ang subong kag sa kutob sang malabot sa aton nga programa. Go ahead, Mambeo.
1: Yeah, so sa aton nga mga viewers and consumers, we understand that some of our ongoing projects may cause no temporary inconveniences, and we sincerely thank the public for their patience and understanding. Kay ini, while work may be disruptive at times, ang mga improvements ngani are investments ni Metro Pacific Iloilo Water in a more reliable water supply para sa mga pamilya kag sa aton nga komunidad. So, we're building not just for today but a water secure future. So, again, madamong gid nga salamat sa aton mga consumers.
0: Yes, and that concludes our fruitful conversation for today. On behalf of Tap Talk, would like to thank our guest, Ma'am Beatrice Janine Villasa. Ma'am Bea, thank you so much. Sa imo pag-share sa inyong mga insights and exciting updates about Metro Pacific Iloilo Water sa episode ng ini, ato nakita ang ating kada proyekto, kada investment, kada pipeline. May isa lang gid ka goal. Amoy na ang paghatag sang mas maayo, mas modern, kag mas sustainable nga serbisyo para sa aton mga konsumidor. Sa aton mga tagpalamati kag tumalan aw subong, thank you for tuning in. Remember, every drop counts and every conversation matters. This has been Tap Talk. I'm Nathaniel Machado. See you on the next one. Padayon kita, Iloilo.
2: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Makabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Joven, dubragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung pag-inom, batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
4: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
6: Oras tatak alas 3:30.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
8: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pag-out? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 4 hours madulat na sa reliever, aragi po ng pain.
10: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang gini-carots.
11: Oo, oh, nga-carots, oh.
7: Impormasyon sa ika

0: Show sa ikaayong flowers. Balingaw ka na!
1: Kasi ka mabala ni mga flowers na nabok mo pa yung tigwa sa
0: Makitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nantawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
3: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Mm-hmm. May maintas sila na Sir GP nga inyong yun sang DTX 500 kag may kisi or pure si agud matap na ang inyong nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing Sir GP ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
2: gapali lang no.
3: Gapali lang nga aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la Sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
2: Na imagine no? Na nako dok sa mga may diabetes.
3: Adoy.
2: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes nagali ha, inom gid detox 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
3: Kung mapilas ang tao Sir GP nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
2: hemostasis
3: or pag untat sa bleeding, magaporma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang maporma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagporma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mataw nga pala inom Mighty C or Pure C mas dasing mag-ayo ang ilang nga pilas. Ang palainom Mighty C, dasig niya mag-ayo ang pilas sa GP. So, stop. Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagpadala sang batalyon ang army mo sa gitawag natin nga immune system. Which are, gitawag nga, neutrophils. Agud i-secure ang sites ang pilas. Kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
2: Mm-hmm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system dok ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
3: So dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Ulrika Epic Tipo. DTX 500
3: halim sa unang adlaw pagkapilas until 6 days grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500 samtang padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pagprevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
2: Next so, stage na doc, next stage na is proliferative. Day 6 to 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pagcover sang pilas.
3: Maturation phase naman ang katapusan Sir GP.
2: From 24 to 2 years no,
3: 24 days to 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas ha, kag depende na kung ano ka efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kung tuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
0: Informasyon sa ikaayong gawas.
2: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epekto sa DTX 500 kag Mighty C, ang pagpanami sa akong tulog. kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sang tuyo paglabot nas 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
3: Mm. Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, mm-hmm, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gipag DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita.
2: Mm-hmm.
3: Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
2: Gusto, no?
3: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa atong lawas. Pero akong pagkabalogan ni butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
2: Sa no?
3: Ambot ko ano ka tuod gin mana.
2: Mm-hmm.
3: Pero na may kilala ko sige butang cellphone bulsa, da ganabo mangya kun bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong, ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi magin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
4: Ang sekreto niya.
2: Milik sa tagoay.
3: What's up panago sa ra gagamit sa sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamiton niya ipamasahi. Tablo ko mo kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, Pridad, Sir Boy.
2: Dice ko no, dice. Nag ang hit na 19 ako nang kilis last year 18 plus mo. Oh, 19 na.
4: Nakampyon ni
3: Mike. Tablo ko ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasahe ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mm-hmm. Mo na nga si Valentine katugin na di ka na Mercurius, kay ang tagaradyo man di raga pamasahe. Gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nag-aatake sa buhok sang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya sa boy?
4: Maligo kay daw adlaw, no?
2: Basic.
4: Oh, maligo
2: gid basic gina niya.
3: Ang paligo is not enough.
4: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga ah, may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amon yung mga extract nga sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kung ito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Mahigpo bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
0: Masamit ka bala ang gina-energy?
5: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo?
0: Nga sa masami,
5: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy?
0: DTX 500!
5: Masalika DTX 500!
6: Ikaw ba lang may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit ka doon na at magpa-check up. Kompleto pa at barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tanhimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang

0: saligan mo sa itayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tasangon na Dok Ramil na nahambal nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
2: subong.
1: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras kita nag-atubang sa computer.
2: Sangon na, palikawan ka lang sa TV. Subong niya, ginataga na isa-isa.
1: cellphone.
3: Subong, lula na ka pangagaw, cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sa computer, screen sa cellphone ang nagahatag sa mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers sa cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkasapan mo, eyeglass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
4: Bala, anong ginantagiya sa DTX 500 yung lagad para?
3: Ako man, wala ka panigilyo, sana itong mataw ay ganti para.
1: Pero no.
3: Aranan!
4: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang, kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the eyelid of longer hands which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apitado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay ang imong mata, wala ga po.

0: 700 MTC. Kung ako sa imo, subong na while wala kapasang, ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag MTC.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang matatag gabatyag sa Red Jason, kung ang ilong gabatyag lang sa Red Jason sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami, Jome, ang sod sa jeep, gatulo ang luha, no?
0: Abi ko gapiyong, hindi gapiyong.
3: Gatulo ang luha. That's why maligaw.
2: Gabumbay, matyaga ko.
4: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago nang imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot dakon kay naka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
3: Of course, kung tapos ka na Klinika Dio Fresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapika, kapangapika sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapika, kapataas ang imong metabolismo sa arga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
0: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga pang detox.
2: Di ko pa nakita, Abi. Ang imo yung bulong, kapi.
3: Kampiyon.
2: Namit niya sabon.
0: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay Yakapya, butangan niya extend.
3: Ada. Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
0: Pero kung diabetiko ka, at may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
3: Ay, kampiyon. Paborito.
0: Ang DTX premium, butangan mo na sa Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sa DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer, sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang gawin. DTX premium nga kapi. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga ganoderma mushroom. Kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
3: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
2: Alright. Kon pirmi ka nagahapit sa Golden Field.
0: Ha? Pirmi ka balagahapit. Araman daw ang kwan. Araman daw ang paliguan.
2: Sako.
5: Swimming pool.
0: Yan. Huwag ka kaligo daw.
2: Ara. Kita ko da? May mga kataw da.
0: Okay, manaman doon da.
2: Pirmi ka balagahapit sa Golden Field. Pirmi ka balagahapit sa Public Plaza. Uy, tapat mag-Ditribayo ka.
0: Debate ka to.
2: Ha? Paano bala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko ang sugpon sa talk ni Doc. O yun, hindi ba lalaglahog ang STD, sir boy? Ang problema sinin, madala mo ni si imo nga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan. Oo, before magpuli sa palay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Talk ni Doc!
0: Kita ko nang lalabog yung mga nadyos mo.
2: Naapalain ng Ditribayo ang mga palikiro.
3: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket, no? Basically ginabase kin ang machismo sang lalaki in how profilic kung ano sa kamayo, no, sa pang chicks.
0: Unfortunately, men is polygamy.
3: The most by nature, no.
0: Polygamy.
2: Mamati ko na si Nilboy.
3: Man is polygamous by nature.
0: Polygamous. Polygamous.
3: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumo nga adlaw, tun-an ta, paano bala si Ditribayo makaputikta si imo kontra sa STD? Tokramil?
0: Yes.
3: Sensitive ni.
0: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
3: Duhay maging dulong nung ano, sex kid.
0: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
2: No.
0: Number one is HPV, human papilloma virus.
3: Uy.
0: Either virus na, no? Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
2: Bacteria. Ay, justice mo baho na.
0: Gonorrhea.
2: Ay!
3: Ang kapit kalayan.
0: Syphilis.
3: Syphilis.
0: Amo na sa unang linong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imong imong
4: muna ako may aga pa nagapangulabo.
3: Mga matonda pa mati, ha? Mga macho na
0: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS, na pinakadelikado.
3: Delikado, gito.
0: Pero,

0: kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining D3Bio Serboy, daw hindi ka mahadlok. Because D3Bio may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
1: Ay wow.
0: The good news sa mga kuno.
1: Mga ababe ito.
0: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang D3Bio makabulig sining mga balatyan, Sir Boy?
1: Mm-hmm.
0: Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
1: ngayon ko
0: wasakun no ang envelope sa virus. Amo ang number one nga kaya himuon sa D3Bio. Ikaduha nga kaya himuon sa D3Bio kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagbuwa niya sa selula, patay man japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagbuwa pa lang, patay na, paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni D3Bio, Sir Boy. Hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa D3Bio. So, sa mga nagainom D3Bio, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria. Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3Bio, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
2: D3Bio! Ako si Richard, isa ka tresol driver. Ang galing dito po, nang baluan kong taas na kaya akong blood test. Kaya kayo nang panisis ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kag dawan month lang. Kung anong ganyan sa ulo ko, nagbubo na akong blood test.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3!
1: Mga butka! Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo, ha? Kaya kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
4: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga matag sa itong sang D3Bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no?
1: Check!
4: Kagang mga, may mga multiple partners.
1: Check!
0: Okay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre,
1: ikaw
0: may kaon sa saging, may ano, may panit.
1: Ay, ikaw ikaw nung si may panit, lalim ba?
4: So ang D3Bio no nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may ara sang history of STD na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea bala
1: o tulok
4: sa tong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
1: birth canal
4: no sa ilang taguang kan. So syempre paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag nato nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection, maka-develop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3Bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
1: Asa pa?
5: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3Bio. Pero ang pinakadamo gig klase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag na nga HPV no or human papilloma virus.
1: Vaginal warts.
5: Almost warts. Tanan ko no nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini no.
1: Ay.
5: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
1: Gakos ang cervical cancer.
5: Gakos ang cervical cancer. Ang unang nag-gakos siya, warts. No?
1: Warts.
5: Flowery ang flower. Ay! Ang petals.
1: The cauliflower.
5: The cauliflower ang flower.
1: Pichay, manging cauliflower.
5: Ang unang tsura sa flower, no? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
1: Akali. Ulumbot ah.
5: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang indoodoment, no? Nga na.
4: Ang mga isa, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
5: Painful ang wards nila, no? That's why ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang nonolaw rin ni Dito Bayo ilang uto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya paano ginapanami ni Dito Bayo ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
4: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
5: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imo immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami gid ya, kumpigaw ang imo immune system, hambal ni Dito Bayo, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni Dito Bayo.
0: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw manghihikab la, Sir Boy.
4: Kakalayo
0: na kala, Sir Boy. Ako ay kukagin na
6: yan.
0: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
5: Friends na nanta. Pag-abrief friends na nanta.
0: Ang nalang sinangabalatan, Sir Boy, chlamydia.
6: Ay! Chlamydia.
0: Tapos nang ano na, nang magkuhan mo ba la? Magchuk-chak? May gitawa siyang painful sexual intercourse.
5: Oy, no? Virgin.
0: Ang iba niya gano, ga-bleeding between period.
5: Abi mo virgin? Uh-huh. Dili ya, may chlamydia.
0: Sakit, ga-bleeding.
6: Amo na gener?
0: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa Dito Bayo, isa ka monoglycerides nga gintunan nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
5: Amo lang cause, no? Cause
0: kagaw.
6: Agent.
0: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse, Sir Boy.
6: Inom ka gitudo.
0: Inom ka Dito Bayo, kag butangan mo Dito Bayo imo nga ano eh.
6: Ba na may amo ni Gribuya.
4: Mga active, no? So mga active dapat naka Dito Bayo.
6: Dapat dugay ni naging topic. Dapat
5: text.
6: Ha? Dapat dugay ni naging topic.
0: Subong ganing timing na mo, abi na mo aras engineer. Isa ginayang eksperto da.
5: Hambal nila. Pwede nila maliwat-liwat every week.
0: Basta importante din nang lain gid ang ma-offer ni Dito Bayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So inom gid Dito Bayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3, Dito Bayo.
3: Correct. No? Informasyon sa ikayong gawas.
5: So kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid ka gwapo, ka damo ka partners,
0: kulang all gwapo.
6: Kulang gali niyang budget no 150 plus 8 gali gid. Ay plus pilang Dito Bayo
5: kasi 14 pesos. Kagamay ka ba?
6: 164,
5: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag Dito Bayo kay hindi na sa tangkaso ubo sipon kagilanat ikaw protektahan sa Dito Bayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamnigan sang Dito Bayo.
0: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom Dito Bayo. Gidamo nagainom coenzyme Q10, gidamo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain,
5: no?
0: Amo na mo, mo na mga kampiyon, mo na mga sikat na sa mga pagtuon, Sir Boy, nga Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imo nga vision, imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
5: Okay,
0: the reason why? Wala maabsorb. Dere makabulig ang adlaw-adlaw inom sang Dito Bayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga Dito Bayo.
3: Dito Bayo with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman ka Lester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang Dito Bayo, mas naging klaro kag alerto nga akong pamilsaron. Dito Bayo ang Dito. You may Physio. Ang Physio. You may Dito. Dito Bayo.
4: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa Dito Bayo, no, nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa Dito Bayo nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang Dito Bayo nagapanami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka Dito Bayo, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa iyo na magpuntat na or maghaganhagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
0: Siling ni Lidia William, nabuyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
6: Tuntos ang abligyan. One pop, two pops, medium man pop price. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no, because low number of chains makita will get tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang kung sa doon dahil sa lawas mo, no? And not only that, no? Ang byproducts ni, which is ketones. Ang ketones, ga-provide man energy sa brain. Why not? But ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginakapuhan ang imo utak. That's why, kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-D3Bio ka na.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayos sa tandaan, mag-aibid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Doc Ramil Uy.
7: Oras tatak impunto alas 4.
3: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
9: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilabian.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
10: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man apon gintumar nga suplemento. Salamat igo balaka at ama to nadula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Meribesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Combination

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Supple Plus Gold. Mahal sa mga butika.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Solid Kaban!
5: And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
6: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
7: Rest Time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halo?
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
14: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
13: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, fab, con, pangong pumakablog. Hanggang amoy tulog sa bango ng charm.
6: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
5: Pangdong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskong nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension, Vitamin D3. The science of health. Your life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
11: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Okay, so Dr. Lenny Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilang. Magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
12: Giga!

0: Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. D3 Bio.
3: O si Karen, kandaan mo isang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapagang sumanguti ka. TTX
4: 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika, kulayan ko mangingi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. TTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? TTX 500, ang TTX 500, ang may powerful compounds. Ganagapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. TTX 500, sa liga. Epic TTX 500 D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa yun akong ulo. Di inom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
10: You need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
9: Help stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: Mechanical Tea Lemon Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Libre ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
2: Budlay na gilang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
4: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Shirley.
9: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
8: Nagambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
7: Cellphone Plus Gold.
10: Mas pinalakas,
7: pinagaling,
10: pinahusa.
7: Cellphone Plus Gold.
11: Sa mga butika.
7: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan na kape. Kainigid dyan sa bor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
14: Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking ng mga butika.
15: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
7: Sample Plus Gold.
16: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulset.
7: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.

0: ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 4:20.
2: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Busog bosog ikot tuloy lang.
6: Ako man bro kalot.
5: O ito yung bro poste.
6: Busog bosog eh.
5: Puti lang katata. Bayari na to tuloy lot.
6: O bro kalot. Waiter! Bell na mong gani?
7: Yes sir.
6: Ay ay ay!
5: Ano nga ay ay ay?
6: Bro kalot, nadulang kahit ako.
5: Amo na matuon na. Ay nahaslo kang aking dula mo.
6: Nawigit ko bro kalot. Bro steng, may kwarta ka da?
8: Kita mo nagid yung nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala eh.
5: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man
6: imo. Relax lang bala, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
5: Ano nung puspro? Sunukon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
6: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhot?
5: Ba? Uy, hala.
8: Baman.
5: Tanga?
8: Hala, tanga masyo.
6: Shhh! Diskerti lang na iya.
5: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
8: Nagpalapit na din waiter mga bro.
7: Sir?
6: Waiter! Nakita mo na yung nagkalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
7: Ay, tanga na, sir.
6: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakuha may tangang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa git order naman din! May tanga galito yung mga pagkaw ninyo!
7: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
6: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
7: Okay lang, sir, Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
6: Ay ay ay.
5: Kalot, kakulot. Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Florilene Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.
7: Nuns Liniment Oil!
8: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
7: Nuns Liniment Oil!
8: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
7: Nuns Liniment Oil!
8: Feel better, live better!
9: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Charmin, Fab, Con, amoy tumakablog. Tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst tao of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, inoamoy kulob.
10: Pangbang kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS!
13: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
14: United Home.
15: Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Basi ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
20: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
18: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Charmin, Fab, Con, amoy tumakablog. Tanggal amoy kulob Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst tao of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, inoamoy kulob.
10: Pangbang kumakablog sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Nuns Herbal Capsule. Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuns Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
7: Nuns Herbal Capsule.
8: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28 ang MRC magapadulong sa Iloilo tanan nga mga bata nga nagidad sang anum ka bulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella sa aton maginikanan indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha balatian nga tipdas kag makayha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Ako gli si Carla taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo ipa ang pera na kuno ni IND Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon maka. Nga do may matika. Blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ri ko sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Nagus Grace Pharmacy kag sa inisuking ng mga butika.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS. Oras tatak alas 4:30.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
4: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Hindi na maguya-huya. Pagwaan ang tinago mo.
1: Nayayay! Lola kong sulit!
2: Wala ka naging manuya-huya. Sina, pakita na na! Pakita na kay Lula!
1: Nayayay! Bakit!
3: Bra! Kung maguya-huya ka, hindi na mabulong. Mano ka! Mabaka-baka pulit buwas sa ton, pulit tabla buwas.
1: Ayayayam! Bro, gusting! Kay kahuluya! Takot-ako, nag-idya ho! Kaya na daw, gamay-gamay pa malang subong. Daw, nagabanta ko puga sa sila sa shirts ko! Lola ko suling, ika pa lang, hindi lang pagtanaw ha!
0: Ay, sus ang bata ini. Abi!
1: Ari lang ho!
0: Oh, hindi. Bago na ako makakita. Amo di ka dako iya. Abi ko kung ging kagat lang sa bagsat o kung tanga.
1: Lola kong suli!
0: Hindi ini madala sa pagbulong sang lana. Mangita kita sang manugbulong nga makasarang magpakupo sang bitso ko.
1: Lola kong suling!
0: Ay, husto! Basi ko na sabogan ka sa suba kahapon pagpaligo nyo.
1: Ay! Lola kong suling!

0: Mari Atra, nabay lang ko ah.
1: Mm-hmm. Wala ba ko nagambal nga mahapit ka? Labay ka lang dagya eh!
2: Sige gawad Marieta man. Di mo lang magsinaplada kay Malaway kagina ka ron.
1: Ano? Aba, sus. Tsura sinin kong makapanghikay. Dugwapo-gwapo gagin. Nagtaas ka lang pro. Kagang itsura mo yayo. Tigula ka pagani isang sako tulokon. Tingog mo lang daw bata.
2: Sobra ka naman kagawad. Wala pa ka balik si Chio Agusting?
1: Ay, wala pa nga. Mano ka sayaw?
2: Wala lang ah. No, gay bla sinuplada kagawad. Mga pwita bla, kay Masturya ta.
1: Ay, ang bote mo ah. Takaan kayo mag-istorya sa mga tao nga hindi ko feel. Labi na gid kayo magulang mo si Kapitan. Ah, susa. Kontra ko na siya nga daan, mantikalon. Nga, wala man na ibuga?
2: Kagawad, Marieta? Ako ya kagawad ya, hindi ko ya tikalon. Pananaw nilang nasakon. Pero, kung magsuod na ta, dira mo makita nga pala amigo ko ya. Mabuot kag may bulawanon nga kasing-kasing sa mga tao.
1: Tood. Anay kagane. Nagaano ka? Nagapangampanya? Nga, madalagan ka man kagawad.
2: Pidiyaw?
1: Ay, hindi na. Hindi na mag-ambisyon. Kay hindi kagini mo yung magdaog. Basa na sa mga taong ugali nyo. Kagonsin, oh, kamo. Gani, hindi na kamo mag-asa nga madaog kamo sa palaabuapan ng eleksyon. Kay hindi na.
2: Kagawad na, Rita?

0: Kita mo na yung hali kagina mo, Mutulilot. Permisyo kagina, permitulilot.
1: Ba? Bro, kalo.
2: Bro, kalo, tama na ang akin sa iya. Hindi man nahungod nga nagdako ang iya kwan.
1: Nga.
2: Bicho ko niya.
1: Magidya, bro, Gusting. Mayo ka pa yan, nakainchindi kaya sa akon.
2: Kaya ikaw man na habi, bro, among. O ay giguro nang nabitabi pagpangiin mo kapon sa suba.
0: Basi hindi na sa suba na sa buwagan ang iyang kwan, bro. Kundi sa kwarto ni Ikas Amimay.
1: Bro, galot!
0: Eh, kung wala ka ng pahubog sang tuba, kabalo ka tani kung sa din ang kusina. Hindi ka sa kwarto ka manghihing animal kwa.
1: Bro, galot!
3: Sinod na ka, mo. Ang bali, Lola Pula.
4: Uy.
3: Drelon, sa hayop-hayop niya ho, hindi sa balay. Sa payag lang, kay Drelon siya nagkapamulong.
2: Ate ho,
0: Inday,
2: salamat.
0: Ta?
2: Dali na ka mo.
0: Dali ka mo nga to.
1: Inday lang, agay.
0: Tatlo nga lakat mo, hindi ako makapakala. Dogin palta kang bisit ka.
1: Magalot, ano abi kay kabugat mo na sa akong kay kadako-dako, gibya.
2: Sa naon, nakabit siya.
1: Pag-usting!
0: Ano ako? Aari na kita.
5: Sulod lang ka mo.
0: Na.
2: Wahiga ang kurtina nga pula, bro, kay masulod kita.
5: Pongko ka mo.
0: Hola.
2: May tuob sa kilid sa tigulang, ho? Kag may mga gagmay nga butilya nga may unod.
0: O, matuod.
2: Mga lana na guro, bro, nga may kahoy-kahoy sa sulot.
0: O, gani, bro, ho?
5: Sakit!
1: Oo, Lola! Daw malupok na!
5: Pagwaan!
1: Kain na pa niya ang pinagwaay ko! Pila nakatawang nakakita si nila!
0: Hindi ba lang nga mo nang gusto mo nga ipakita-kita mo sa ibang nga tao? Hindi ba?
1: Magkayat! Oo, ari na! Pagwa ko na! Ari lang!
5: Ay, aba! O, hindi! Nagahining-hining! Nga nagahiting-hiting!
0: La?
5: Gabas kong napwersa! Sang hindi makita ang naghalit sa iya!
1: Ayan! Oo, tonto, Lola!
5: Hindi ko masarangan nga bulngon ini. Maayawan ako si Dipakupos yan.
1: Ayay! Lola Pula!

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Oras tatak, alas 4:40.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: History Bio.
9: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang History Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: History Bio. Ang History Bio.
10: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
10: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako gali si Ariel, nagkantosiretis ang nagligad, sikisakit, hindi katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
10: Para sa matilo nga dugo,
8: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
10: Ang DTX 500,
8: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman,
8: ang nagatilo sa imo atay.
10: Mas tatilo ang atay,
8: api kanunay,
10: DTX 500.
8: Masal Liga
10: Epic Demo
8: DTX 500.

0: Mechanical Beer Man Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sa nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Nagangot-ngot!
1: Wala, kagin abi, nagrespeto sa hindi makita.
0: Wala ko siling! Paano ko abi magrespeto sa ilang hindi ko man sila makita? Agay.
2: Tulilot, darin sa uma, dapat bisan sa mga gagmay ng mga bagay nga may kabuhi man kag sa wala, marespeto, gid kita, bisan hindi tapan at sila makita.
0: Agay.
3: Si Tulilot payala, ni May. Wala na siya pakialam sa palibot niya. Siya niya lang na yung ginabantayan niya.
2: Kas? Tulilot, gamangkot lang ko ha. Sa una, sang wala ka pa nahalitan. Dako na nga danang bitsukoy mo.
1: Bastos ka karoon na babae ka!
2: Lola, nagapamangkot lang kay Basi Balakon sapat na yan nagkagathaw.
1: Ay, te! Pangitaad, abi ang kinagtansang sapat sa bitsukoy ako makita mo.
2: Hindi, kuya la! Hindi ko kaya gani magtanaw na iya.
1: Sa pagkaitom, itom sila nga daw biro makita mo.
0: Ay, ay, ay.

0: Ari siya chayo. Nagahubag ang iyakwan.
1: Chay.
0: Chukoy.
1: Chay. Sakit-sakit. Kaya kapit pa kung masapdingan sa shorts ko. Amo na nga, nauyatan kong shorts ko. Nga hindi makatandog sa bitsukoy ko. Kag, wala na ko gani nag-rip. Ang kaya ka.
2: Ay, kay nga abala nag-shorts ka pa. O bahala.
1: Ay, ha? Kag mano ko? Mauba lang?
2: Pagitaan ta kapaldas ang bata ko. Sige na. Ubahan na.
1: Ay, ay, ay. Bro, ikauba ba lang tayo? Ha?
0: Doon may itago. Gina siya nga bisang sinulang yun na nakita. Sinapraw.
1: Ay, ay, ay. Bro, kalahot.
0: Surprise!
2: Sabaga dako, dako ba?
1: Tiyay!
2: Abi kay luy-aluy-ahan ko. May kapon ko, ha?
1: Ay! Tiyay! Hinay lang kay kasakit, ha?
2: Oo, ah, abi. Ay, abaw!
0: La?
2: Init-init ba? Kanamit ko nun.
1: Kanami, anong tiyay?
2: Kanami, pasuyupan ba? Agod magkupos.
1: Ay, ay, ay! Tiyay!
2: Daw kadelikado sine. Iara, gid sa kinatawo mo. Abi ko! Pwede ko lang maluy-aluy ahan.
3: Ano ba sila kung di masarangan ng pulmon siya ay?
2: Babulong ko! Pero duha-duha mag-ayo.
1: Ha?
2: Dahil ano na lang na sa manugbot-bot!
1: Ay! Ay! Ay! Ay!

0: Mi mayog si bro, kalot bro. Nagtawag na lang sila sa manugbulong kay Noy. Kasi sila nga sa ganyan nga. Gabaka-baka ka.
1: Ay! Katimalas ka dyan sa akong na.
0: Gali man bro, sige lang ah. Maayogin na bro. Tangamuyo bala.
2: Anting!
0: Dot!
2: Ay na kami!
0: Uy!
2: Dalarin na muna muna bot-bot.
3: Luna! Lara siya o, si Tulilot. Amo nang ginalitan niya nagdako ang iya.
0: Mayong aga, tiyay!
4: Ay, mayong aga sa inyo. Kumusta? Anong nabatsyag mo?
1: Agay, lula! Sakit sa agitin! Tatlo na ni Kadlo ko nag-aabog ang bitsukoy ko. Golpe man lang ni lula!
4: Ay, galit! Ay, maayo! Kay nakapalda ka na! Abi, be! Kay tukion ko, ha?
0: Tukion lang lang.
3: Ay, anay ka. Dali lang, lola. Magwa ko, anay, kasi sa bilog kong kabuhin. Wala lagi ko niya kakita. Bitso ko, yala.
1: May.
3: Gusto ko, kung si Sino man ang mapamana ko, iya lang gidya, bitso ko, yung makita ko.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa magbuti ka.
3: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Kira tong score gani?
4: 470.
3: Nagtiko 2
4: sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
1: GTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit ka tama.
1: Mighty C.
6: Mabakaong abuti ka.
7: Hi, Jian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod si ni. Permi na ko hagard. Kagpermi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs. Nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako si ni. Naibalik ang vitamin C, E, kagnaya sinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
8: Puti vitamins plus iron. Is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipo ang pera na kuno ni IND Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS! Oras tatak, impunto alas 5.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS!
21: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Talaga! Max protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Makikiraan.
3: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
2: Salamat, iho.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Megaman Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
8: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako maintenance sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
9: Ang iBerry mabagal sa mercury na gusto Grace Pharmacy kung sa inisuki ng mga butika.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
11: Supple Plus Gold. Kal sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gig, may free collagen, and guta tayong kapa.
11: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
16: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po, at ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Supple Plus Gold.
18: Ko si Bigbot, ako COVID ang pagliwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang ipikto, nag-normal, pati blood sugar ko.
11: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. EQ Continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, EQ Continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers from day one to toddler. Ikutin mo.
3: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipo ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang palanon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao ni daudid ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat ikaw sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Negus Grace Pharmacy kung sa inyong suki ng mga butika.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mancalogister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
12: ang Physio
11: yung may D3.
12: D3 Bio.
13: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: You my Physio.
12: Ang Physio.
11: You my D3.
12: Mga butika.
11: Supple Plus Gold.
15: Ako gali sa Rhea. Akong regla nagalabot sang duha ka semana. Di may mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal lang akong niregla.
11: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. PGX 500.
16: Rosel, ako yan. Taga-Kabankalan. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
11: PGX 500.
17: Nans Corn Coffee.
18: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
17: Ang Nans Corn Coffee
18: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
17: panguna-una.
18: Magtimpra na sang Nans Corn Coffee para magpabilin ka nga healthy.
17: Focus kag energized.
11: Nans Corn Coffee.
19: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang tao nga may marubo nga levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorse gid nato ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: D3 Bio.
20: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
12: Pabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
21: Samphone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
21: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
23: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
24: You need toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ipin ay Max Salada. Max Protect, tawa pa.
23: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Magabuti ka.
2: Nagapalang durong bala ang imong panulukan.
3: Magalingin bala ang imong nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanugbo.
3: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isang ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
4: nanakas.
7: At gaganda ka pa.
4: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape.
9: Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antay.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
4: nanaka,
7: at gaganda ka pa.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Galit, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Dritis na galit.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
11: 2 capsule, 3 times sa day sa sunod sa isa ka bulan
12: wala na gid nagbalik ang arthritis ko
11: tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C
3: mabaka sa mga butika.
4: Super Fiber.
13: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan, halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shay ang ako nga nainom. Nakapanguhin gid ako, naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
4: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po, at ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN

0: Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominisaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN Iloilo, 5:22 sa hapon.
3: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
4: RMN News and Public Service.
3: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
4: RMN News and Public Service.
5: News and Public Service.
2: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Biyernes, petsa 21 na sa bulan sang Agosto tuig 2026.
6: Live sa gihapon nga makit-an kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
2: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyo Man Mon Iales Kapalian.
6: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
2: At daw na kita nga Biyernes sa Radyo Man Magi kag sa aton sini nga mga kultura medyo matauhay nga aton sini nga mga dalanon subong kay holiday, no? Wala sang klase sa bilog nga pungsod Pilipinas sa Radyo Man Magi.
6: Sa aton mga kauturan, Radyo Man Mon, sa nasiling mo na gani, a holiday subong long weekend sa mga nagaplano, especially sa mga taga-syudad sa Iloilo. Lawig ni gawa nga bakasyon, Radyo Man Mon, kung nag-file ka sang leave sa Lunes. Kay wow. Sa Martes, local holiday ya dari sa may syudad sang Iloilo, charter day celebration sa syudad. So you have today, 21, Sabado, Domingo, Lunes, file ka sang leave kag Martes. Wow, lima kadlaw gawa nga paway, Radyo Man Mon. Para sa aton mga kauturan nga nagkatrabaho dari sa may syudad sang Iloilo, 21, to 25.
2: Mamba na lang tayo nga, sana all.
6: Sana all. Kung may leave credits, baka mga nabilin ha, parang ma-avail ang lima kadlaw nga pa-uwi kag wala lang dala nagatapos, Radyo Man Mon.
2: Yes.
6: Bangod, next to weekend, lawig naman ang bakasyon. Pwede ka muliwat, makapile sa leave. Bung iban, gurong tatlo kadlaw ni gurong nga nabilin nga trabaho, Radyo Man Mon. Basta mag-file pagid ka muna sa leave ha, para direkta nagid yan next week ang balik ninyo Martes na kay sa Lunes, holiday pagid. So, oh, pwede ka mo, kung lawig pagid ang inyong leave credits, tatlo kadlaw, pauwayan mo pagid na Radyo Man Mon, balik ka, September na.
2: Grabe,
6: Merry Christmas.
2: Oh, pagbugtaw mo, nagapa, ano naman, nagapaminta na naman si
6: Jose Marichan. Kung tapos yung sinadlaw, no? Matapos ng tigkiliwi, start na sang Pasko sa Pilipinas.
2: Duka nami, lang pamansaron nga bear naman, subong. Actually, dari sa may ungka, subong, nagbalik ng kwan. Ang baligyan ay sining mga Christmas lights mo lang halin sa may dini Batangas.
6: Aba, eh. Temprano pa, no?
2: Agosto pa lang.
6: Hambal nila kung nung ibang temprano pag imangga pamakal para mas barato pagawa, yes. Radyo Man Mon. Anyway, sa mga balita, subong hapon, unahon naton check ang report ni Radyo Man Marjorie Miane kung saan may isa ka na sapuan sa Pasig City. 20 anyos nga lalaking sapuan nga patay dito sa may Pasig City. Baloon nato na detalye sa report ni Radyo Man Marjorie Miane.
0: DYRI Radyo Man Report.
7: Radyo Man Mon, Radyo Man Magi, wala na siyang kabuhi sang nasapuan ang isa kalalaki las 12:05 kainasang hapon o subong hapon sa Barangay Santo Tomas sa Pasig City. Ang nasapuan ang si Alias Janjan, 20 anyos ang edad. May live-in, nag-residente sa Mindoro, apang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Santo Tomas. Sunod rin kay Police Lieutenant Sierra Bangero, tagtumaba sa Pasig City PNP, nga nag-report sa kapulisan ang pagkaisa sa biktima ko sa din ini nag-aubra, ka nagpahibalo nga nasapuan ini nga wala na siyang kabuhi sa iya ginatulugan. Dugang pa diri sang police, nagyulayon sila nga nagpatawag sang soko, Radyo Man Mon, kag Radyo Man Magi. Base sa ilang initial nga pagpangusisa, wala sang kapilasan sa lawas. Ang biktima a consign of struggle. Hindi man maka patpat gid ang police kung ano gid ang gintunaan sa kamatayon. Pero according sa live-in sang ining biktima, nga 2 days before ko no, nagareklamo ni siya nga nagasakit ang iya nga tangkugo. Pero, ginduty niya lang ini kagin tulog, kagat yung masami ko nga habi siniya, mong paghampang lang sa cellphone. Wala man ini siya sang bisyo, wala man ini nagainom, pero sa pag-check sang soko, wala sang kapilasan sa lawas, wala signs of struggle. Kagati dugin na patihan nga dugin bangungot gani kay sa edad ba lang nga 20 anyos tama pa kabata sa karon ginatinguhaan diri nga makuha ang desisyon sa pamilya because taga Mindoro ining biktima kag hindi sila kasal sang iya live-in naman ang live-in partner kagati ginahulat ang desisyon sa pamilya kun paidalom sa autopsy ang bangkay sini o kun hindi. Amo na madulong naton nga balita subong nga hapon kasama mo sa DYRI Areman Iliilo Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
0: Tatak, RMN.
2: Madam Ogid, nga salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane.
6: Ang ining abahin, mga ka-Radyo Man, ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayara sa collagen, natural, nga nagpaputi sa panit, kay mayara sa glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sa atay, kag kape, nga nagpabaskog sa aton nga immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw ang routine ng Santhon Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C, protektahi ang imo kaugalingon. Batok sa kuna naman, nga sa isang balatian kag updi pagid sang DTX 500 da pangontra sa magkahalalit nga diabetes likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack mag DTX 500.
2: Ang oras nato alas 5:28 sa hapon. Standby kay i-check ta naman ang balita upod kay Radyo Man Flo Navarrete.
0: DYRI Radyo Man Report.
8: Radyo Man Mon, Radyo Man Magi, no? Arestado, Dre, ang 17 anyos nga kawatan. Natapos, insulod niya ang isa ka seafood restaurant, no? Sa barangay Santo Niño, Santo Niño Sur, sa distrito sa Arevalo, sinilamang adlaw. Ang ining suspect, yung kilala kay alias Boy Boy, no? Pero, ito rin balaan kung edad niya, 17 o kung 20, no? Residente ni San Pansa Esperanza, City Proper, kag nagagamit pagin sa isa ka barangay, nga kanaparan Arevalo. Suno kay alias Ben nga nagpadulong ang suspect sa baybay agod niya bukado ng iya kinawatan niya kwarta. No? Sa mga tiyon mangisda punta niya si kagawad George Tiangana nang nakita niya ang ining suspect kag dito na nga nagduda ang ining barangay official. Kaya tigin sulod niya ni ang seafood restaurant kagaging kuha ang ining bintahan. No? Sirin may unod ini nga 10,000 pesos na kwarta. Sirin nataban sa sining suspect. Pero ti, sa natakpan na siya sa barangay official, no, nani, na lang natigin na lalain sa higad sa dalan, no, kagabin na investigaran man no, sa mga official. Yan, iba lang si alias Ben sa nga kung sining ma-interview.
9: Nadakpan sa namon kay ang iya nga ginkawat nga bintahan bala sa isa ka restaurant na butang sa sulod sang sakayan ti ang sakayan may pukot ina tapos karon kay ang
10: anong gisudlan sang kwarta
9: ang touchy case na bala nga do ginasudlan sang bintana bala sang kwarta
10: pwede na nabutang
9: ginbutang kay jampaw sa may pukot ti digto yung ginapadbuka, gina-tuwil-tuwil, yung koro kung paano yung mabuksan.
10: Pero I mean, di na siya ginabutang ako, sang tagiya?
9: Sa sulod man sang iyang restaurant, so may ano, galing bukas, pero nakasulod siya. Muto nga natingwaan niya nga makwa. Muto pagkwa iya, nagkato siguro sa baybay, ginbutang ito sa may sakayan, gina-tuwil-tuwil, ito kung paano yung mabuksan. Kaya muto, kay ang tagiya sang sakayan, managat na. Yung muto na mangkot sa bata na kanano nga pasada nga gaano kada. Maskin kuha edo yun ang touchy case ka naglagan. Karoon kayo nakasalawid, karoon ang iyang touchy case sa pukot. Ang muto nga doon na delay sa. Muto nga nakapalagyo. Agit siya, puro naglagsanay pa.
10: So paano siya nanatakpan?
9: Natinguan, ganyan nga natakpan. Kasi sa mga kabataan, man kay madasig mo maglagan.
10: Kaya may natatakpan. Ang munuras?
9: Oo, munuras. Ibugtaw lang kayo ng kabataan. Kaya kaubra man mo. Kaya makas.
10: Pilang unod sang kwarta?
9: Ang mga unod sang kwarta, guro hindi magnubo sa pulo kalibo man.
8: Ang kabayan sa pagpapayag ni alias Ben.
2: Nakatouchy case gali ni Regiman Plo. Iyan ikon, kamo nang ginakwat niya?
8: Kamo nang ginakwat niya, no? Sa sulod sang restaurant. Pakaisama ni Tuk Victor. ang tagiya sa restaurant, no? Mm, okay. Nga in-inform kita na makadto dito para i-post ining balita, no? Pero
2: Regiman Plo. Nilanggit dula si Regiman Plo. Sige, standby anay sa aton sinima ko turun. Balikan to si Regiman Plo na barete. Kay, grabe, this is City and News pa lang. Gabang hulakbot na kakwa, no? Atachikis. Hindi nilang ulango yung iba niya, plastic lang. Iayaw. Atachikis yung ginabit-bit yan. Grabe. Standby kay balikan to si Regiman Plo na barete sa aton sininga pagpanglagad sa subong hapon, no? Ang talento, abilidad ni sang bata ngang pagpangawat niya, no? Amo na ning iyang namas nga ana, no? Standby sa aton sining mga kauturan balikan ti si Regiman Plo na barete. Regiman Plo.
8: Po dito. Ambot yung pilagas na Sonia, at yung katailan sa sangkaso, preso pa siya. Ang pamakalya pa sang iyang ban aid, ano pa, gulong niya sa mga bukol niya.
2: Damogid bukol niya.
8: Damogid bukol niya, hindi may isip. No? Kaya may mga upo sa kalira diyaman mo, no? Tatlo kabilog, bali apat sila, na nagasakay sa tricycle. So doon, dapat ganin sa mga pupuloyo, namo maning nagapangawat sa nga inogbulang na manok, no? Radiman mo, Radiman Magi. Sa piyang kabahin, nagareklamo, dire, o nagaanto sa pilasin ka mga pumuluyo sa Bernhood sa Division sa Haro, Iloilo City, bangod sa nga pagbaha sa lugar. Hindi matapos sa piyon nga maglain ng chimpo, labi na kumay bagyo, o nabagat, ginabaha kagong kaisa, kasulod sila sinin ng mga panimalay. Yan payag ni Alias Nining at itinuhig na nila nga ginasakripisyo ang ining problema, rason nga nagdangop sila sa RNN Iloilo. Ginadugang pa niya nga wala sangguhan ang tubig sa ila sininga drainage, kaya gipasalig lang sila sa developer nga tuhan ang ila problema, pero kaya sa subong wala man sa giyapon ma-solbar. Yari si porsyon sa pagpayag ni Alias Nining.
11: Ang baha bala kay wala drainage, sir. Tapos nang kada bagyo, kada ulan, patawag na kami to sa opsina nga i-pump bala. Kay wala kami drainage, wala sing guwaan.
10: Oh, tikun ma-pump ka, ma'am, gagawa man ng tubig.
11: Gagawa, sir, pero hindi ubos, hindi ginakasarang niya kung tudo bala, kung sabi example tong last nga kwanto. Grabe itong tubig. Hindi kasarang ang ilang pump, kay gamay mo lang ang ilang pump. O, tapos ang padel niya, sir, ang sa piyak na is private, so gimbutasa na mo na para may guwaan ang tubig. Kaya wala kami guwaan ko, hindi ko hindi ito maubuksan. Ang kuwan kami di anaw kami di.
8: Ang pagpahayag ni Alias Nene, Radyo Man Mon, and Radyo Man Maging isa sa mga complainant, no? Kagisaman sa mga membro sa Homeowners Association dira sa may Bernwood Subdivision sakop sa distrito sa Haro. Kasama mo sa, by the way, mayong pondra kay Jerry Banyes ang Mandurriao Public Market. Thank you again sa pagpamati. Kay Toto Hector, kay Tita Maritso, kay isa kay Ninya, kay Makre, na ikonsing, kay Tay Tatoy, thank you again sa pagpamati. Kasama mo sa Liway Ray, RMN Ililo, Radyo Mantlo, Consumo na Barete, Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
2: Madam Bogit, nga salamat, Radyo Mantlo na Barete. Ang oras nato na alas 5:35 na sa hapon. Sa aton sining pagpangalagad, no, bago kita magtakop, may nga po lang kay Sir Stephen Panega sa kay Kasjan Pirutso sumagaysay dira sa Barangay Paho Pututa, no, daw dala ning paho to sa nabaa, no. May nga po lang dira sa inyo kay Kas James Carpe sa May Dumangas, sa kay Kas Broadpit Madera Bistuwer. Mayong hapon man, no. Salamat gid sa pagpamati. Diba pagkita natin nga listeners, no? Bawi lang kita sa masunod man niyang pagpangalagad. Standby na sa pagsunod sa mga dalagko nga balita national kag international sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Mon Yales Caparian.
6: Kag Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
12: Tatak! RMN. RMN Network News. News.
13: RMN Live Report. nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga manggagawa na maaari silang makakuha ng benepisyo at tulong sakaling magkasakit o maaksidente na may kaugnayan sa trabaho sa gitna ng masamang panahon. Ayon sa Employees Compensation Commission, saklaw ng compensation programa ang mga aksidenteng nangyayari habang papasok o pauwi galing sa trabaho. Kabilangan nila rito ang mga insidenteng nadulas dahil sa basang kalsada at nadisgrasya sa mga bukas na manhole. Makakatanggap ang mga private employees ng benepisyo gaya ng tulong pinansyal na nagsisilbing kapalit ng sahod habang hindi pa makapagtrabaho dahil sa work-related na aksidente o karamdaman. Maaari rin silang makakuha ng reimbursement para sa hanggang 60% ng gastos sa pagpapagamot at medical consultation. Kaugnay nito, kailangan magsumita ng tamang mga dokumentasyon ng insidente para mapatunayan na qualified sa benepisyo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Peña, Florida, Tadak RMN.
14: Lalaking kaka-graduate lang patay ng aksidenteng matabunan ng lupa ng gumuhong dike sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan sa Gapan City, Nueva Ecija. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
15: RMN Live Report.
16: Patay ang isang 22-anyos na lalaki matapos umanong aksidenteng matabunan ng gumuhong lupa ng dike sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan nitong Miyerkules, Agosto 19 sa lungsod ng Gapan dito sa Nueva Ecija. Kinilala ng pulisyang biktimang si Nelson Franco Dominguez, bagong graduate ng Bachelor of Secondary Education, Major in General Science mula sa NUST sa Kabanatuan. Sinasabing nangyari ang insidente sa Sitio Libis, Barangay San Nicolas sa Gapan City. Ayon sa ulat, natabunan ng biktima na biglang gumuho ang lupang bahagi ng dike sa lugar. Nadulas umano ang biktima at nabaon siya sa putik at eksakto naman naganap ang pagguho ng dike kung saan naman siya naroroon. Patuloy pa din iniimbestigan ng otoridad ang buong pangyari upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Manais Blanca, Tatak RMN.
14: 368 milyong piso pinsala sa agrikultura sa Cordillera na itala dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio.
17: RMN Live Report.
18: Malaki ang naging epekto sa sektor ng agrikultura sa rehiyon ng Cordillera ang sunod-sunod na pag-uulan dulot ng Tropical Depression Luis, Tropical Storm Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Agriculture Cordillera, umabot na sa 368 milyong piso ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa agrikultura bata sa pinakahuling assessment. Pinakamalaki rito ang pinsala sa high-value crops na nasa 357 milyon pesos habang ang natitirang halaga ay mula sa livestock, irrigation, farm structures at iba pang agricultural facilities. Bilang tugon, nakahanda ang DA car na magbigay ng assistance sa mga magsasakang naapektuhan ng pag-uulan. Kabilang dito ang mga kadiwa stores at seed reserves na maaaring makatulong sa mga magsasakang nais muling magtanim at makabangon mula sa pinsala. Samantala, tiniyak ng ahensya na nananatiling sapat at maayos ang supply ng presyo ng mga gulay sa mga trading centers sa kabila ng patuloy na pag-uulan. Gayunman, hindi pa pinal ang 368 milyong pisong halaga ng pinsala dahil nagpapatuloy pang assessment ng Department of Agriculture sa lawak ng epekto sa sektor ng agrikultura. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Salio. Tatak, RMN.
14: Department of Public Works and Highways o DPWH nagsagawa ng damage assessment sa Cordillera matapos ang pananalasan ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Alamin natin ang balita mula kay Idol J. Ancalis ng IFM Baguio.
19: RMN Live Report. Nagsagawa ngayong araw, August 21, ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng Regional Damage Assessment sa Cordillera Administrative Region at Baguio City matapos ang pananalasa ng Bagyong Luis at Maymay at kasama na din ang Habagat. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizo ng inspeksyon sa mga nasirang kalsada, slope protection, rock netting at iba pang infrastruktura. Kabilang sa sinuri ang Governor Bado Dangwa National Road sa Bangho Daklan Tublay na nakaranas ng slope failure at truck slide noong August 13. Muli nang bukas ang kalsada ngunit one lane passable lamang. Maglalaan ang DPWH ng 30 milyong piso para sa pagkukumpuni na target matapos pagsapit ng Desyembre. Sinuri rin ang Racknet Project sa Bacalamot Road sa La Trinidad matapos mapansin ang posibleng problema sa pagkakabit ng safety nets. Isang iron bolt ang madaling matanggal gamit lamang ang kamay dahilan upang ipag-utos ng kalihim ang masusing investigasyon at technical na inspeksyon upang matiyak na sumusunod ang proyekto sa engineering standards at safety protocols. Sa road slip sa Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bacol, sinabi din ng kalihim na tiniyak na kayang matapos ang repair sa loob lamang ng 10 buwan. Tinigdan din ang Bolo Creek sa La Trinidad kung saan pinag-aaralan ang dredging, floodgates at pagtatayo ng basin bilang pangmatagalang solusyon sa matagal ng problema sa pagbaha. Samantala, ininspeksyon din ang Ground Zero sa Purukto, Gisad, Surong, Baguio City kung saan naganap ang landslide noong August 9. Sa kabuuan, tinatayang 3 bilyong piso na ang halaga ng pinsala at kinakailangang repair sa mga infrastruktura sa Cordillera at maaari pa itong tumaas habang nagpapatuloy ang assessment. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Calis, Tatak! RMN
14: DICT Telcos nagkaisa para sa mas mabilis na pagbabalik o pagpapabalik ng koneksyon sa mga nasalantang lugar ng bagyo at habagat. Detalye ng balitang niya mula kay Rajaman Michael Dimaayo.
20: Mabilis na naibalik sa 100% ang telecommunications connectivity sa mga lugar na naapektuhan ng nagdaang bagyo at masamang panahon. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, katuwang nito sa restoration efforts ang iba't ibang telcos upang agad na maibalik ang serbisyo sa mga lugar na nawala ng koneksyon. Sinabi ng DICT na bahagi ito ng kanilang Digital Bayanihan Initiative kung saan nagtutulungan ang pamahalaan at pribadong sektor upang mapanatili ang komunikasyon lalo na sa panahon ng kalamidad. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy ang connectivity at mabilis na naihahatid ang kinakailangang serbisyo sa mga apektadong komunidad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Michael Dimaayo, Tatak RMN.
14: Mga kumpanyang nag-recycle ng plastic posibleng maharap sa milyong-milyong multa ayon sa palasyo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Chanel Salazar. RNN
21: Live Report. Milyon-milyong pisong multa ang maaaring harapin ng mga kumpanyang hindi tumutupad sa batas sa pag-recycle at pagbabawas ng plastic waste. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, may 155 na kumpanya ng pinadalhan ng show cause order dahil hindi umano nakasunod sa kanilang obligasyon sa ilalim ng Extended Producer Responsibility o EPR Law. Sa ilalim ng batas, kailangan mabawi at ma-recycle ng mga kumpanyang gumagamit ng plastic packaging ang hindi bababa sa 60% ng kanilang packaging.

0: o DENR sa pamamagitan ng pag-audit sa dami ng basurang nare-recover ng bawat kumpanya. Giit ni Castro, mahalagang mapanagot ang mga kumpanyang hindi sumusunod, lalo na't plastic ang malaking bahagi ng basurang nakikitang bumabara sa mga ilog sa Metro Manila. Kasama mo sa DZXL Ornament Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak Ornament.
1: Naitala ng Pilipinas ang pinakamababang poverty incidence na 9.7% noong 2025 ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Batay sa datos ng PSA, bumaba sa 11 milyon ang BILG ng mga Pilipinong bilang ng mga Pilipinong nabubuhay sa ilalim ng poverty line mula sa 17.5 million noong 2023. Ibig sabihin, nasa 6.5 na milyong Pilipino ang nakaahon sa kahirapan sa loob ng 2 taon. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, nakatulong dito ang paglago ng ekonomiya, mababang inflation at unemployment, pati na ang mga programa ng gobyerno tulad ng 4Ps, kadiwa, walang gutom at ng tupad. Sa kabila nito, nagbabala si Balisacan na posibleng bumagal ang pag-ahon sa kahirapan ngayong 2026 dahil sa mas mahirap na kalagayan ng ekonomiya. Naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng 27.4 billion pesos na pondo bilang suporta sa mga may hirap na pamilyang Pilipino sa bansa. Ang pondo ilalaan sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients na programa ng Department of Health. Ayon kay DBM Secretary Kim Robert De Leon, maaring gamitin ang karagdagang pondo para sa mga pasyente at kanilang pamilya na hindi kayang saluhin ang gasto sa gamot. Mapupunta ang pinakamalaking bahagi ng pondo na 19.14 billion pesos sa Centers for Health Development at 4.35 billion pesos para sa DOH Hospital sa Metro Manila at mga rehiyon sa bansa. Samantala, 2.9 billion pesos naman ang mapupunta sa mga specialty hospital na pag-aari o pinangangasiwaan ng gobyerno. May 950 million pesos din para sa University of the Philippines, Philippine General Hospital, habang 52 million pesos ang para sa Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Centers. Suspendido pa rin ang klase sa Ateneo de Zamboanga University sa susunod na linggo kasunod ng nangyaring pamamaril noong August 18. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, layunin itong mabigyan ng sapat na panahon ang mga estudyante at personnel na makapagproseso ng insidente at makatanggap ng psychosocial support. Nasa mahigit 200 estudyante, magulang, faculty at staff na ang nabigyan ng psychological first aid. Magkakasa naman ang eskwelahan ng non-academic activities mula September 1 hanggang 4 kung saan nakatuon ito sa emotional well-being at paghahanda ng mga estudyante sa klase. Mga teachers sa isang national high school sa Dipolog City, pinagbantaang papatayin. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Lore May Romualdo ng RMN Dipolog.
2: Live report. Isinailalim na ngayon sa verification at investigation ng Department of Education, Dipolog DRRM, ang isang social media post kung saan pinagbantaan ang mga guro ng Punta National High School dito sa Dipolog City. Ang post ay mula sa isang anonymous Facebook page kung saan nagbanta na papatayin ang mga guro sa nasabing eskwelahan na mga nagpakilalang grade 11 student. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang DepEd Dipolog sa otoridad upang mabigyan ng aksyon ang nasabing post at pinag-iingat ang mga personahin nito. Kabilang sa mga inaalam at iniimbestigahan ay kung ano ang naging ugat upang magkaroon ng nasabing post o banta mula sa mga nagpakilalang grade 11 student. Kasabay nito ang panawagan sa publiko na manatiling kalmado at i-report ang anumang suspicious activity ng mga kabataan. Samantala, nag-deploy na rin ng dagdag na mga personahin ang Zamboanga del Norte Police Provincial Office sa lahat ng mga paaralan sa probinsya katuwang ng mga security guard sa pagbabantay at pag check ng mga gamit ng mga bata upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mga estudyante, teaching and non-teaching personnel, lalo na sa mga high school facility. Kasama mo sa DxDR RMN Dipolog, Radyo Man Lorimi Romualdo, Tatak RMN.
1: Sa pinamunggahan Cebu, 14

0: anyos na estudyante nakunan ng baril sa kanyang bag. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
1: RMN Live Report!
2: Ikinagulat na isang guro na makita nito ang armas mula sa bag ng kanyang mag-aaral na 14 anyos sa barangay Lutod sa munisipalidad ng Pinamungahan sa Southwest Cebu. Ang pag-inspeksyon ng bag kung saan nakita ang isang 357 Smith & Wesson Magnum na armas mula sa grade 9 na estudyante ay bahagi ng ipinatutupad na security measures ng paaralan. Kagana tumawag ang guro sa Pinamungahan Police Station at nagresponde ang mga tauhan ng Women and Children Protection Desk dahil isang minor de edad ang estudyante. Nang tanungin ang bata kung saan galing ang armas, sinabi nito na ito'y pagmamayari ng kanyang lolo na itinago lang sa kanilang bahay, kung kaya't kinuha niya ito at dinala sa paaralan. Matapos makuha ang lahat ng mga kakailanganing impormasyon, ay tinurn over na ang bata sa Municipal Social Welfare and Development ng Pinamungahan upang mapasailalim sa psychosocial intervention. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
0: Philippine National Police maghihigpit sa mga hakbang sa pananagutan ng mga pulis sa kanilang mga baril. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
1: RMN Live Report!
3: Maghihigpit ang Philippine National Police sa mga hakbang sa pananagutan ng mga tauhan nito kaugnay sa hindi maayos na pagtatago ng kanilang mga baril. Layo nito na maiwasan ang pagkakaroon ng access ng mga bata at iba pang hindi otorisadong tao sa mga baril na ini-issue sa mga polis. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Naratases Jr., inatasan niya ang mga commanders sa buong bansa na paalalahanan ng lahat ng tauhan ng pulisya na maging responsable sa pagtago ng kanilang mga baril, lalo na kung sila ay naka-duty at nasa bahay, kung saan isa sa gawa ang nasabing paalala sa panahon ng mga unit briefing at formation ng mga pulis. Kugnay ito, nagpahayag naman ng suporta ang PNP sa mga striktong pananagutan sa mga may-ari ng baril, kung saan sinabi pa nito na isang non-negotiable na bagay ay responsableng pagtago ng baril. Ang pahayag na ito ni PNP Chief ay kasunod ng mga estudyante na pumamaril sa mga paaralan na kinasasakutan ng mga baril na ipinagkaloob sa mga kwani ng pamahalaan. Kasama mo sa DZX on RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
0: Transparent box mabenta na sa Davao City kasunod ng mga insidente ng school shooting. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Kirby Manzon ng RMN Davao.
1: RMN Live Report!
4: Dumarami na ang mga bumibili ng transparent na mga bag sa San Pedro Square dito sa Davao City matapos maglabas ng memorandum o rekomendasyon ang ilang pribadong paaralan hinggil sa paggamit nito. Sa panayam ng DXDC RMN Davao sa negosyanting si Emma Mahada, sinabi niyang nagsimula siyang magbenta ng transparent bag para sa mga kukuha ng board examination. Anya, nabukod sa mga examinee at mga nagtatrabaho, ay dumarami na rin ang mga estudyante at mga magulang na bumibili ng transparent bags dahil mas abot kaya umano ang presyo. Kasunod rin ng rekomendasyon ng ilang mga pribadong paaralan na gamitin ang mga ito matapos din ang mga insidente ng karahasan na nangyari sa loob ng paaralan. As of August 21, 2026, narito ang pinakahuling presyo ng transparent bags. Ang large backpack ay nasa 250 pesos, small backpack nasa 150 pesos, bestseller tote bag nasa 150 hanggang 180 pesos, at sling bag na nasa 180 hanggang 250 pesos. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
0: Sunog sumiklab sa Pasay City, apat kabilang ang isang senior citizen patay. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chesca Bilyeza.
1: RMN Live Report.
5: Dalawang oras ang inabot bago tuluyang mapula ang sunog na sumiklab sa barangay 107 Tenco Tramo, Pasay City, pasado alas 2 ng hapon ngayong Biyernes, August 21. Tumaas ito hanggang sa ikalawang alarma at naideklarang fire under control bago mag-alas 4 ng hapon. Pinalikas agad ang mga residente dahil sa magkakahiwalay na narinig na pagsabog. Mabilis na lumaki at kumalat ang apoy, dahilan upang masunog rin ang ilang katabing bahay nito.
6: Usok agad, tapos paglilabas ng usok, makapal na kagad. Yun lang kagad, apoy na kagad siya. Tapos may kapitbahay na pumasok sa loob para tutulong, may dala-dala ng fire extinguisher, kaya lang hindi talaga kinaya. Meron ng babaeng lumabas na tumalong na. Hanggang sa paglabas, talagang lakas na talaga yung buong katawan niya. yun lang talagang tuloy-tuloy na yung apoy. Sobrang laki hanggang sa dito sa kabila. Talagang nilamo na rin dito sa bandang kanan. Hanggang talagang natupok na hanggang dun sa looban. Ang pinakatakot namin kasi baka biglang lumakas ng apoy na husto. Pangatlong bahay lang kami galing dun sa nasusunog. Kaya talagang kinakatakutan namin lahat. Buti na lang nagkataon araw, hindi gabi. Ngayon kung hindi, as in talagang maraming bahay, mas maraming matutupok. Grabe yung nervyos namin, inabot na yung araw na ito. Sobra. Yung minig ng katawan namin, hindi mababayaran yung nervyos.
5: Ayon din kay Christina, isang bagong deliver na gasol ang hinihinalang pinagmulan ng sunog na sa ngayon ay kinukumpirma pa sa ginagawang investigasyon ng BFP. Maswerteng hindi nasunog ang bahay ni na Christina at matagumpay na naisalba ang sarili. Taliwas ito sa sinapit ng mismong nasunugan na hindi muna nagbigay ng pahayag matapos anyang matrap sa loob ang apat sa kanilang kapamilya na kinabibilangan ng tatlong matanda at isang bata.
7: Casualty, apat daw. Ito yung mga kamag-anak. Isang matanda, mag-asawa, tapos ako ba?
5: Ikinalungkot ng mga residente ang sinapit ng kanilang lugar at kung kailan anya tumigil ang ulan ay saka pa nagkasunog. Kung umuulan raw sana, ay maaari sanang hindi na ito umabot sa ikalawang alarma. Natupok ang ilang linya ng kuryente at matagumpay na naapula ang sunog sa pakikipagtulungan ng Fire and Rescue Volunteers, Pasay City Fire and Rescue at BFP. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Cheska Belieza, Tatak RMN.
0: Pansamantalang remedyo sa lubak sa Valenzuela, inumpisahan na. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Michael Dimaayo. RMN
8: Live Report. Kasunod ng mga nireklamong lubak sa kalsada ng MacArthur Highway sa Valenzuela, matapos ang pag-ulan at pagbaha, inumpisahan ng remedyohan ng DPWH at City Engineering Office ng Valenzuela ang nasirang kalsada upang masiguro ang kaligtasan ng mga motorista. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wilfred Salian, bahagi lamang ito ng emergency solution na pansamantalang nire-repair ang nasirang daan para maayos at ligtas na madaanan ng mga motorista. Siniguro naman ni Gastaliana na mayroong nakahandang long-term solution na reconstruction o rehabilitation sa kalsada. Kasama mo sa DZSL RMN Manila, Radzoman, Michael Dimaayo, Tatak RMN.
0: Balita tayo sa ibayong dagat, pumalo na sa 16 na individual ang nasawi matapos ang pag-atake ng Russia sa kabisera ng Ukraine na Kyiv kahapon. Samantala, umano ng Russia ang kakulangan sa depensa ng Ukraine, particular sa kanilang air defense na mula pa sa Estados Unidos. Ayon sa mga otoridad, malaking tulong sana ang air defense para hindi masyadong malala ang pinsalang dala ng mga missile na pinaulan ng Russia lalo na sa mga sibilyan. Matatanda ang higit sa 2 linggo na ang nakalipas ng atakihin ng Russia ang parehong lugar sa Ukraine na kumitil naman ng 17 individual. Samantala, ayon sa United Nations, isa ang lungsod ng Kyiv sa mga matinding napinsala ng giyera kung saan hindi bababa sa 54 na sibilyan ang namatay at higit 200 ang sugatan. Nagtapos sa 6 na pwesto ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena matapos ma-clear ang 5.81 meters sa kanyang pangalawang attempt sa Wanda Diamond League sa Lausanne, Switzerland. Sinubukan pa ni Obiena na abutin ang 5.91 meters pero nabigo ito matapos ang 3 attempt. Nanguna naman sa nasabing torneo ang pambato ng Sweden na si Mondo Duplantis matapos ma-clear ang 6.16 meter clearance. Habang pangalawa naman si Emmanuel Karalis ng Greece matapos natapusin ang torneo sa 6.16 meter clearance. Samantala, buo naman ang kumpiyansa ni Obiena na manunumbalik sa mga susunod pang torneo habang pinopursiging palakasin ang katawan para sa nalalapit na ASEAN Games sa Setyembre. Concert film ng SB19 na Wakas at Simula, The Triology Astrology Concert Finale ipapalabas sa cinemas worldwide simula sa October 7. Detalye mula kay Alex Rajaman. Alex Furake.
9: Good News 18, dahil inanunsyo na ng Kings of P-Pop sa kanilang social media pages ang petsa ng release ng SB19 Wakas at Simula, The Trilogy Concert Finale. Mapapanood na sa mga sinihan worldwide ang concert film simula October 7, 2026. Captions of post, from unforgettable stages to a journey shared with 18, SB19 brings it all to the big screen. September 10 naman ang simula ng bentahan ng tickets. Ang concert film ay magiging available sa ScreenX, 4DX at Ultra 4DX. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, Tatak Karimen.
1: Network News.
0: At sumayin po ang mga nangungunang balita. Ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlantis Center, Manila. Sa mga taga-Legazpi, Marhay na Banggi. Oras 6:01.
1: RMN Network News.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si Maymay Nano.
13: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
12: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala, wala na yan. Hantid ko ron, wala na. Ibirecreen Capsule kay Bitibo kayo.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Mga kasimanwa, subong at iyon sang tig-ululan. Importante gid nga mangin alisto, pagpreparado sa bisan anong kalamidad. Permi magpamati sa mga opisyal na pahanundom kag abiso sang gobyerno. Likawan ang pagtabok ukon pagputaw sa baha tungod kay mahimo ini magdala sang peligro sa kabuhi kag kaluwasan.
15: Magpreparar sang emergency kit nga may unod sang pagkaon, tubig, bulong, flashlight kag mga importante nga dokumento.
14: Siguraduhin man ang kaluwasan sa inyo pamilya kag puloy-an. Dumduma, ang pag-andam amo ang yabi sang kaluwasan.
15: Kung may emerhensya, magtawag sa pinakamalapit na opisina sang Philippine Coast Guard.
16: Oras tatak alas 6:00.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: Ilong Ranger?
18: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
17: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
18: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
17: Sip-on ganyan dayon?
18: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C+ 40 with zinc dayon.
19: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
21: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:05.
2: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
1: Mayong gabi mga ka-radyo mana, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
3: Adlaw kita sang Biyernes, Agosto 21, tayo 2026.
1: Mga ka-radyo mana, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
3: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
1: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Rajuman Marjorie Hervo Miane.
3: Ako naman si Rajuman Rezi Danioso Bordon.
2: Headlines.
1: Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, masobra 1 million pesos nga balor sang droga na kumpiskar sa PDEU Team 2 sa Bybust Operation sa Tigbawan.
3: Sa balita international, babayi ginkasuhan bagod sa pagplano sang ISIS-inspired attack sa New York State Building.
1: Sa showbiz sa John Arcilia, ginsaway ang padayon nga pag-idolo sang iban nga mga Pinoy sa mga politiko nga involved sa korupsyon. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Arestado sa Police Drug Enforcement or Provincial Drug Enforcement Unit o kan PDEU Team 2 ang 48 anyos nga High Value Individual o kan HVI sa Barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo. Ginkilala ang arestado kay Jonathan Machan Higato sa Barangay Siwaragan, San Joaquin, Iloilo. Nabaklaan na si Delgado sa isa ka plastic sachet sa illegal nga droga gamit ang 6,000 pesos nga Bybust money. Dugang pa nga na-recover sa subject ang masobra 1 million pesos nga balor sang droga nga nagabugat sa 150 grams. Preso ng arestado sa Tigbawan Municipal Police Station. Kagpasakaan sa kaso nga paglapa sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang iningabahin mga karadyo mga na ginadulong sa inyo sa Super Fiber pinakamadasig. Kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon na Super Fiber. Pangontra sa constipation, kadako ang bulig, agod maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension. Medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamang kutanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420-4683 o kung 330-3673. Mag-inom sang life extension, vitamin D3. Pagkatapos pamahaw, kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
3: Sa iban pang balita lokal, arestado ang 17 anyos sa kawatan matapos ginsunod niya ang isa ka seafood restaurant sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City, aga sa Agosto 21. Ang suspect gininago kay alias Boy Boy kag pumulod sang Tensa Esperanza City proper kag nagagamit man sang Barangay Kalaparan, Arevalo. Sino kay alias Ben nga nagpadulong ang suspect sa baybay agud bukado ng iya kinawatan nga kuwarta. Sa mga tion, mangisda kontani si kagawad George Changagana sa nakita niyang suspect kag dito na nga nagdudang opisyal na tigayon niya madakpan ang suspect samtang nakapalagi naman ang tatlo kakaupod sini. Nabawi isang tag-iya ang 10,000 pesos nga kwarta nga ginkawad sang suspect kag prison na sa Arevalo Police Station. Ang ininga bahin, ginadulong sa inyo sang Samsung Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang nagarubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kaysa softness ng supat. Gani kung ini ang magarubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Samsung Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko kag ato niya supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Samsung Gold Coffee Mix na.
1: Sa piyakabahin mahimo sa gihapon matapikan ang tawo sang leptospirosis bisan wala siya nakaubog sa baha. Suno kay Marlo Abansenya sang Iloilo City Epidemiological Surveillance Unit o kan ICSU sa City Health Office, mahimo gihapon ma-infect ang tawo sang leptospirosis sang tubig nga infected sang ihi o panhigo sang ilaga. Ini ang patag ni Abansenya kung nga abisan summer nagaka-infect sa gihapon sang leptospirosis. Pahayag ni Abansenya mahimo matapikan ang tawo kung kontaminado ang tubig nga iya ginapaligo o kung ang stagnant water sa ilabalay nga posible may ihi sang ilaga.
4: Kung isa, sir, no? Hindi ito man magawaan bala. No? May mga, for example, nag-ubuks na sa drainage. Mas ilang mga balay, may mga stagnant water, kaya dada nga pwede ihian sa ilaga. Kaya dada sila nagkakuha sa infection sa leptospirosis.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Marlo Abansenya sa Iloilo City Epidemiological Surveillance Unit sa City Health Office sa data sa ICSU, may 21 ka suspected cases ng leptospirosis sa syudad halin sa Enero. Tugtog Subo nga Agosto kung sa diin, may isang nga napatay. Base sa panugyan ni Assistant City Health Officer Dr. Jennifer Castro, dapat mag-inom sa duha ka kapsula sa doxycycline sa sulod sa 24 subtugtog 72 ka oras matapos magkaubog sa tubig baha. Dapat ini tumaron matapos makakaw na gudmalikawan ang paghilab sang tiyan. Na pahanumdum ni Castro nga may tuhay nga prophylaxis nga ginahatag sa mga nagabusong kag bata gani kinahanglan ang pag-ubay sang health workers. Mga karadyo man, food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kagmahiko nga dugo. Ari ng solusyon, Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag-Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay may high potency, 100% natural herbal extracts. Halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag-spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic. So 125A ang building Yulu Street, Iloilo City.
3: Sa dugang pang balita lokal, nasalan lang ang DCA Shateanios nga biktima nga nabunan sa Zamora Street City proper samtang nagalop lakat kaupod ang iyan nobya kag isa nila kaabian gabi sang Agosto 20. Sunod kay Police Captain Melcher Tarantino, hepes ang Police Station 1 nga nasalan ang biktima nga among nagchat sa isa sa mga suspect nga mag-inaway. Rason niya ginpulihan nilang biktima sang pagbuno sa diin nakaangkon ini sang pilas sa iya dugan kag tiyan. Dugang pa ni Tarantino nga pagkakita sang nobya nga nabunan ng iyan nobyo, iya gintapi ang kutsilyo sa isa sa mga suspect kag ginpugos rason nga ini nadakpan samtang isa man sa mga suspect ang nabunan sang iyo pod kag gindala sa ospital matapos nakaagom sang pila sa iyang atsan. Nahibaloan niya mga suspect na kaedad sang 15, 16, 17 kag 18 anyos. Sa madumduman niya ginsugat sang nobyo ang iya nobya para kung tali magtambong sa isa ka okasyon. Sa karon tala na nga i-turnover ang mga menor de edad niya suspect sa Balay de Rayunan sang CSWDO samtang frustrated murder naman ang ipasaka nga kaso batok sa 18 anyos. Nakapalagi naman ang isa sa mga suspect nga nagbuno sa biktima. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus. Mas gin pepektibo kag mas gin pabasko gintingog ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw adlaw. NAN Super Plus capsule natural nga protection sa lawas manggaranan sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog ang kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Protection ng lawas sa natural nga paagi priyang ng Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Sa dugang pagid naton nga balita, malinaumon sa Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga makabalik na ang bastante nga supply sang kuryente sa Visayas bago pa man matapos ini nga tuig. Sa interview sang Aramin Iloilo kay Governor Defensor Jr., ginpahayag sini nga matuod nga estado sang supply sa kuryente sa rehiyon nga nagaapekto man sa mga konsumidor sa probinsya. Naistoryahan ini sa ila pagsinapol upod ng Department of Energy o kan DOE kaga mga local chief executives sa Panay Island sunod sa gobernador. Nagakulang ang generation supply sa Panay subong bangod madamo sa mga planta ang ginakayo. May ara man nga wala nag-operate kag may ara man nga ginpauntat anay ang operasyon bangod ginpaidalom sa overhauling.
5: Ang nagakalakabo subong nga ara kita burn sa yellow alert at sa red alert ay madamo sa aton nga mga generation plant. Wala na nga, wala siya nag-aandar. Ang iba sa mga plantang ini, tugay na nga wala nag-aandar, no? Kinakayuin siya. Ang iba niya may scheduled ini niya. Ang nag-unta kay Uhun, damo na sa planta sa bung wala nga nag-aandar. Pero, may schedule man ni sila kung saan nun sila magkalatap.
1: Pahayag ni Depensor ginaplastar man sa ila ang mga estado sa ini nga mga planta kag kun saan o iniliwat nga mag-ooperate apang hindi pa maatag kun saan o naman magabalik ka. Ang bastante nga supply sang kuryente sa rehiyon na ang maatag lang sa karon nga kun makabalik na sa pag-operate ang mga planta, magabalik naman sa normal ang makuha nga kuryente sa mga konsumidor.
5: Ginausisa natin sa Department of Energy kung magbalik na yung mga planta nga ini kag makaiuna na sila, mabalik man kita sa normal niya mga binulan. Ang ilang na schedule wala nang nagadungan, pero ang siling sa aton nga siling nga quarter pwede hindi mo nakatakit sa movie. O kung magbalik na sila. So as long as nga hindi lang kita matamaan o kung hindi lang na madugangan ang buhin niya kurente na nagahalin sa ibang nga lugar sa ibang nga parte sa
1: ang kamay sa pahayag ni Governor Arthur Defensor Jr. Mga karadyo man ang ininga porsyon na ginadulong sa inyo sa Mighty Sea Alkaline nga Vitamin C nagabuli gagod makontrola rantanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay manini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami manini ni magbulong sang balatian sa mata kangay sa nagakurap-kurap ang mata kataraka glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina sa Wanchung Building San Jose Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bilang nga nagatigab, masami bilang nga may hangin ang imo nga tiyan base may diferensya ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga karadyo mo na DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, Kaglinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
3: Sa katapusan ng balita lokal, mangin libre para sa mga pumuloy sa syudad ang pagtadlong sa mga typographical kag clerical errors sa ila birth and death certificate sa idalom sang bago nga ordinansa sang City Council. Sunod kay Councilor Jose Maria Miguel Trañas, hindi lamang ang mga indigent o konpigadong makabenepisyo sa mga ordinansa, kundi para ini sa tanan niya kwalipikado nga pumuloy sa syudad. Ginatagman ni Trañas nga rakip sa mga mahimo tadlongon among simple nga mga sayop sa mga sayop sa pagtay, pa kung iban pa ang mga sayop sa clerical sa mga birth and death certificates. Importante sino sa konsehal ang nasambit ng ordinansa, bagod madamo sa mga pumuloyo, ilabi na kung magpanaog sila sa mga barangay na nagakinahanglan sang legal services ang may problema sa ila birth certificate.
6: Ila pamangkot sa mga kongrata, kita legal service sa mga kaupod sa mga kaabogado natin. Amo gina ang ginapamangkot nila, kung alubraho nila. So, subong, nagpasar kita na libre na sa mga indigent ang muni ng mga services.
3: Tinatuyo sang ordinansa nga malikawan ang dugang nga gasto kag sulit-sulit nga pagbisita sa mga residente sa nagkalain-lain nga opisina, gud lamang matadlong ang simple nga sala sa ilang mga dokumento. Apang ginatag niya nga mayara gyapon sang pila ka mga requirements nga dapat sundon bangod may mga proseso nga nakasad sa national law lakip ng pag-publish para sa pila ka sahi sang corrections.
6: Bill ka sang amon ng services. May ginapamangkot padugo gani na halin ka sa syudad tapos ara ka nato sa probinsya subong. So kadto ka lang sa star ka to, kadto ka lang to sa barangay nyo sang din ka na bata, pwede ka tumakwa sa barangay para makabil ka sa okay.
3: Ang kabayang sang payag ni Councilor Jose Maria Miguel Trañas. Padayon niya ginatunan sa city government kung paano mabuligan ang mga pumuloy sa publication requirement. Yung iban pang proseso, ginatagan pagtamod sa konsehal ng importante nga husto ang birth certificate bangod ginagamit ni sa madamo nga transaksyon sa gobyerno kag iban pang importante nga dokumento. Pinaagi sa ordinansa, luyag sa syudad nga mangin simple, madasig kag libre para sa mga pumuloy sa syudad ang pagtadlong sa simple nga typographical kag clerical errors. Ang ini nga bahin ginatulong sa inyo sang D3 Bayo ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 Bayo ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bayo, your protector against viruses, mabakal sa mga botika.
1: Mga idol, nahibaluan nyo bala sa ludo ginako sa mga nanay naton? Hamakon mo, maluto, maatipan kag manghugas pa. Tuman ka budlay ang ilang nga ginaobra kag permi lang makaluluoy ang ilang nga mga kamot. Maayo lang may mga produkto kaangay sang Pride Bar Blue nga makabulig sa mga olobrahon sa balay, nanay friendly pa. Bangod mga idol, ang Pride Bar Blue, hindi masakit sa kamot kag isa lang kalaba, kakas gilayon ang mancha.
7: perfect ang Pride Bar Blue sa mga mamis nga nagapamati nga masami nagapanglaba. Para hindi magsakit ang ilang nga kamot kag agud mapadasig ang ila paglaba. Gani sa natukiban ko, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko kag sang iloy ko sa paglaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang kakasgilayon ang mancha, hindi pa masakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
8: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
1: Inaresto sa US authorities ang ginkasuhan ng isa ka babae sa New York bangod sa pagplano nga maghimo sa Islamic State-inspired attack sa Capitol Building sa Albany sunod sa Justice Department. Pahayag sa otoridad na ginplano sa suspect nga si Jessica Bowie, 35 anyos, nga magbutang sa explosive device sa State Capitol sa intensyon nga magpatay sa public officials kagubo ng building antes nga magpalagyo sa teritoryo nga kontrolado sa IC sa Syria sunod kay John Eisenberg, Assistant Attorney General for National Security. Dugang pa sa department, makapila ka beses nga nagbisita si Bowie sa Capitol Grounds nga nagkuha sa mga pictures sa building. Sunod sa DOH nga luyog ni Bowie nga makaapekto ang mga pag-atake sa sistema sang Amerika. Ang balita international ang ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal. Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy, poy, palamanol. Palanakit sang kalawasan na ipitid na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik ka nagadugo ng pilas. Iyaini pa ang tatunokan patugunon na buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sing Earthsmed Pharma Corporation, aprobado sing FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
8: Balitang Showbiz.
3: Nagpabutyag ang award-winning actor nga si John Arcilla sang iya frustration sa mga botante nga padayon nga nagasakdag sa mga politiko nga involved sa korupsyon. Sino kay John ang desisyon sa natungod nga mga botante may seryoso nga konsekwensya sa kabuhi sang ordinaryo nga mga Pilipino. Sa iya Facebook post, ginpakigbay ni John ang video sang commuter nga nagasakay sa bus sa tunga sang baha, tugas ang padayon nga ulan dala sang hangin habagat. Gingamit sang aktor nga mga footage para kwestiyonon ang prioridad sa mga botante nga padayon nga nagasuporta sa ila idolo sa politika sa pihak sa mga aligasyon sang korupsyon. Payag pa niya nga ang mga politiko nga ginaliga responsable sa pagpangawat sa kabansang gobyerno among padayon niya nag-enjoy sa komportable nga kabuhi samtang nagaantos naman ang ordinaryo nga mga Pilipino. Ginako man sang veteranong aktor nga posible nagapangabuhi man sang komportable ang mga tawo nga nagahambal batok sa pampubliko nga isyu apang indi ini rason para punggan sila nga manawagan nga may manabat kag magdemand nga usaron sa husto ang kwarta sang mga Pilipino. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
7: Mga misis! May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
8: Kabloom!
7: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulaka.
8: Kabloom!
7: Tistingan na ang Charm Fab Coin, bagong
8: Kabloom!
7: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:23. Ginagreet nato, nagapamati diri sa aton nga pagapangalagad si Joel Agutang Tolentino. Happy, happy listening kay Bonbon nga nakatutok man diri sa aton nga pagpangalagad. May lang nga pagpamati sa Hamero family sa Kagamutan, Laganes. Kay Talulu Medina, Acero family, kay Timarji, kay Tukboy, kay Tita Alma, nga nagapamati diri sa Managit. Sa kay Police Major Dajit Dilima Maninoy, taga Ilonggo Blind Massage. Ginagreet man natin si Tito Pablo sa Pablo Inasalan kag Corning Inasalan dira sa Valeria City proper. Yung nakatutok diri sa atong pagpangalagad, Police Major Roy Tayone Maninoy Coritard, Police Brigadier General James Brillantes. Kag Manini Michelle, gapamati dira sa Janvi Hotel sa Generosa Street, Gimbal. Kay Lola Milanya Padernal, di ka may itiri kay Ma'am Rena Mapa, biyahera taxi kay Eman. Kay Roli Haspe or Gaspe ang e-bike driver sa Barotac Nuevo, may lang pagpamati.
3: Sa ating Facebook Live viewers, Karigaba Richard Andy C, Mamarjay Cobillas, Florencia Sagaldito Kalimpay, Araman si Romeo Soberi, Laura Sumagay, Cyclet, Alfa Faras, Neil De La Riarte, Janet Diza, Adeza Simpas, kag Edgar Labarico Sr. Sa iban pa natong atag palamati, mayong gabi of course, kay Manino Hector, isang tatoy, Manukan and Seafoods, at kay Manino Marichu, mayong gabi.
1: Mga ka-radyo man, iyon na batian ang pagbalayang sang RMN Evening News.
3: Adlaw kita sang Biyernes, Agosto 21, 2026.
1: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
3: Radyo Man Christopher Mondahar.
1: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
3: Radyo Man Rezi, Danioso Bordon.
1: Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.
11: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: 100.
1: Juice 7 lot.
2: Ano ginabatsyag mo sa
1: buhay? High blood did ko.
2: Ano sa unang imo?
3: Blood pressure.
1: 180 over 100.
2: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Three
4: ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas na galing akong blood pressure. Painom ko ninyo si Cindy Tribayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, kuhan ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
5: Magabuti ka!
0: DTX 500.
1: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya by one.
2: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
4: sa DTX 500.
1: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan na lang.
2: Subong kamusta?
1: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginibatsa.
0: DTX 500.
6: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, ka good eyesight.
0: Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Amangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay Gubalapit at ama to nadula ang bukol.
7: Sample Plus Gold. Makak sa mga butika.
0: Sample Plus Gold.
9: Uso Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan. Noong pawan ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
10: Remind Herbal Capsule.
11: Pagkaon sa aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipakon.
10: Remind Herbal Capsule.
11: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
10: Remind Herbal Capsule.
11: Also available
10: Remind Choco Mix.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing up all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Narilito, Dayon, Senyor, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ang kikot na ko ng isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, day. Nga nga batsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nga kakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sa to ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pingman, bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
17: May tapang na rinig sa isip ko. May aking diskarte.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: D3Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio.
4: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
4: Yung may D3.
3: Makakas, mga butika.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number 1.

0: karon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Daw ginakulbaan ako eh.
2: Ay, ari nagali si Raimundo, ho?
1: Oh, Raimundo? Ba, ikaw lang isa? Hindi ko dala si Undoy?
3: Ah, anong Undoy man? Hindi na bata mo, ho?
1: Ano? Hindi, pinag-invailin ko siya sa imo. Kaya nang laba ako?
3: Eh, nagkakatulog mo to siya sa kwarto? Ginbayaan ko, kaya nagpatubog ko yan sa karabaw?
1: Ano? Nga, ginbayaan mo si Undoy? Ha? Wala na tong anak na Raimundo! Wala na siya! Mm. Oh, Diyos ko! Sadiin ko pangitaon ng bata ta! Sadiin!
2: Ay, sos Raimundo! Pangitaan ninyong bata ninyo! Alay ka! Kaina paggalin mo sa balay ninyo! Nakita ko may hinabit-bit ka! Ano ato, ha? Hindi mo dala ang bata?
3: Ha? Kuhanay! Nanaw ka man na iman, ha? Wala ko gani ka baluya, ha? Nagkakabala ka gi kamo sa bata nga ato, nga daw hindi man bata ang itsura sa to. Uti kulang to yung bata. Malipay ka mo to?
2: Raimundo. Bisan malaw ay man kun matahom ang bata kay ginbugay ina sang Ginoo sa inyo, responsibilidad ninyo ina.
3: Ah,
2: Anak ka gani. Gindala pong bata. Sadayan mo ginatag.
3: Ah.
2: Sadayan mo gindala.
3: Akatala ka man niya si Mutol Urbana. Salasan ko siya ginbilin. Kung sadayan siya nagkakabagay, kay daw inkantong itsura sa bata nga ato. Hindi ko ato mabaton ng anak ko!
2: Undo!

0: kakalako. Oh no! Nagsaniin ka na!
1: Sir, mapauli na kita. Okay, napapangita kita sa bata. Pwede sa sulod sa lasang, pero wala tagid makita. Mababa si Balakon.
0: Kung ano? Kung Delia?
1: Nang basikon ginkao ng bata mo sa mga layaw nga sapat din sa lasang?
0: Ano? Hindi! Hindi ba tabuhin na? Ang hirangan ako! Unday, nang! Saniin ka na na!
1: Nang, kadulong na diri, ho! Dugay-dugay, pating naagyan, tayo kita na makita! Malakad na kita na!
0: Hindi lang pa uli! Oh. Dili lang ako! Hindi ako magpauli samtang hindi ko makita si Unday ko! Hindi!
1: Nang!

0: Tanan! Mundo iset nga pangabuhi, ne? Pila na katuwing! Wala mo kiyapo nung lipatan ang pata mo, ne? Kanto!
1: Kondo!
0: Hoy!
1: Sinihin ka na, Dok!
0: Gagayo! Bakit pinasahan pa kay Ninet ng gaga ka?
1: Oye, kita mo bata ka, ha? Kita mo bata ko.
0: Uy!
1: May bata na kayo sa limon, Dok!
0: Uy! Pinugan pa buong buwan, ha? Kalo ka sigohon ka, ka, ha?
1: Bebe! Hindi na kayo sa sigohon, iwat ang bata ko!
0: Yan na ganyan trakis, pangabuhi na mon, ha?
2: Huwag kasi mo, Rimondo! Wala makikita ang dala ko? Pagkaon inis ang bata ko! Kaya kung ikaw lang ang saliga niya, malala na kitang paglain sa ulo niya tungod sa imo!
0: Ra ka naman na yan! Ipos, ha! O, di siya lang niya, ha? Siya lang yan pa kanon mo ako, iya, ha?
2: Wala kagit sa kuya, no? Napabayaan mo na lang ang asawa mo tungod pahubo na ang opisyo mo! Kung naging tungod sa imo, naging dala mo sa lasang ang apo ko, wala nang subong sining asawa mo!
0: Ay nga, siya lang! Ha? Kung wala na siya nagabuang-buang, wala man ko nagpahubog! Ha? Nga! Mamunit sula ko kung maayaw na ulo ya, ha? Piste!
1: Bata ko!
0: Nga, anak ko mo gani! Buisit!
2: Buisit ka!
0: Ba?
2: Sige! Totoo, huiinaw ka magtulog, agad hindi ka na makabugtaw pa! Pulo na katulog yung antos ko sa sitwasyon sa anak ko tungod sa imo! Wala ka sa pulos na klase sa amay tagbana!
0: Ah!
2: Higil maayo ka! Naatipan mo ang asawa mo kaging pangita mong anak ninyo!
0: Oh,

0: with Dr. Ramil Uy.
1: Q7 lo, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pag kuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500!
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Mm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na ito, Mighty C or Pure C.
3: Mm.
4: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites.
3: Mm.
4: Mm-hmm. Nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
3: Mm-hmm.
4: So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
3: Mm-hmm.
4: Kag ini ang water soluble.
3: Wow. So,
4: pwede kayo.
3: Mm-hmm.
4: Nga magpares ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
3: Mm-hmm.
4: Kay isa man ka water soluble.
5: Water soluble man.
3: Gusto. So nadumduman ko doc ang topic taligad is about phenolic compounds kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols. Mm,
4: correct, Sir GP. Amo na nga na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
4: Mm. Kag squamous cell carcinoma.
3: Mm.
4: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog,
3: kamot.
4: Amo na permisa gabulad sa kadadlaw.
3: Mm.
4: So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
3: Cancer.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
3: Gusto
4: nga maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga
3: pasilong. Pasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Kabulan sa adlaw?
4: Oo. Diba?
5: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tika-tiga.
5: Kasiri.
4: Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Diba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, harada sa kwan
3: sa panit niya gid mismo.
0: DTX 500.
1: Diyan nga mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka sab.
1: Yun
2: sa man yung pag-inom.
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Ya pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang tao, kaluis Ginoo.
0: DTX 500! DTX 500!
4: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
3: Oh.
4: Ang asukal, ang amutong unod.
3: Oo. Oh.
4: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
3: Oh.
4: Gusto. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa, ano, sa DTX 500. No? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
4: Oo, na ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes, so sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang, daw ka na mo. Daw ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang, ano?
4: Imagine lang.
3: Imagine.
4: So, amo na, gusto nyo realistic pro? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatean sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo, oxidation.
3: Oo, gusto.
4: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke kag heart attack?
3: Oho.
4: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain.
4: Gusto. Perti ka daw mga benepisyo. Simple yun ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ilong Ranger?
7: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
6: Eh, di,

0: aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Mrs. ano gani ka, ma'am?
2: Ikinan, Gagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gini yan.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nabuyon.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may BCO.
7: BCO. Yung
5: may D3 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
10: Mahigpo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
10: Ang DTX 500
5: ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo.
10: Nga sa masami,
5: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
10: Masalikan
5: DTX 500.
11: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Number 1.

0: Iloiko, amay ko, ninaway nila ako ni Itaro Kagbuti.
1: Anak ko, hindi ka magbalos sa ila, hindi ka mangaway.
0: Bisan masami nila ako ginaaway.
2: Ginano nila ang pinalangga mo, anak?
0: Ginambalan ko nilang at tagaduta ako.
2: Ano? Sadiin sila!
1: Hindi sila pagpatuli, anak.
0: Amay ko. Hindi na maliwat na sakiton ko sila. Saan to gamit ang gahon ko?
1: Di una siguro nga sugira natin si Undoy sa matuot palangga ko.
2: Ano?
1: Oo. Palangga ko nga po, Kikay.
0: Anong inyong ginaistoryahan na may ko? Hindi ko ka bumansyandihan.
2: Undoy! Hindi ka manamon matuod nga, no?
0: Ano?
1: Matuod, ina Undoy! Anakas ang tagaduto!
2: Pero ginbilin ka sa amay mo! Sa lasangkot sa diin kami nagalibot-libot sa imo amay! Kaligan buligan ka namon! Wala ka namon ginbalik pa sa iloy mo! Nagatalangison sang pangita sa imo! Bangod ko ni balik ka pa namon! Mangin makaluluoy ka lang sa panahubog mo! Kagtawar nga amoy!
0: Ano? Kaka na mo, pwede ko bala makita ang akong tagaduta ang ginikanan?
1: Pero, maghalong ka! Tungod mapintas kag makatalagam ang mga tagaduta! Hindi kami gusto nga may malain nga matabos sa imo, Undoy! Hindi!
0: Salamat, amay ko! Palangga ko gito mo sang niloy ko nga si Pukikay! Salamat gid sa inyo!
2: Bisan na no ang matabo! Pangapinan mo ang kagalingan mo! Kag kun hindi ka kasarang!

0: nang, ara na. Nausay ko ng buhok mo. Mamala na inadugay-dugay.
1: Kagwapa sa'yo mo, Chay Dolores, kung makabaligo ka.
2: Nanay, natulok lang ko ni Chay Dolores, oh. Kag nagayuhong siya.
3: Ching-ching, kao na ka mo ni Chay mo, Dolor, ha? Dungan ka mo.
2: Oo, hungitan ko siya kung hindi siya magkao na.
0: Si Manong Mundo na yun, oh. Himala nga naligo.
2: Halin siya siguro sa bubon.
3: Kung ginpabayaan tang asawa niya, nagbuang na gidlang ini.
4: Nay, dili niya. Ching-ching. Makita ko pa ayan ng anak ko.
0: Nay!
1: Dolor!
3: Anak, magsalig ka. Ati pa na ba ng kaugalingon mo? Ayaw ka na ba, nanak? Magpakabakod ka. Hindi ka magpagutom. Ati pa na ang panimalay mo. Bisan hindi ka pagpulian sang bana mo, ang importante, hindi ka magmasakit. Agod nga makita mo pa ang anak mo, ha? Nakaintindi ka, anak?

0: Walang gabi na kapauli si Raymundo. Mahimos ako sa pagkaon. Kay tapos na ako agwada sa tarog. Sigurado, magpauli siya karon gutom ato. Sino ka pa mabago, Raymundo? Oh, Anika. Ista? May ista sa ibabaw lang misa kaya nagpisik-pisik pa? Kada kong ista iniya. Buhi pa? Grabe pa? Kagano ining ari sa plastic? Bugas?
1: Oh, Dolor? Nag-uutan ako. Gindaluhan ko ikaw. Ari... Ambe! Uy! Sa dinagali ng isda mo? Sa suba? Buhi pa ho?
0: Sa imo ini nagalinay?
1: Ha? Eh, hindi ah!
0: Ah! Kay Raymundo siguro, gindulong niya ini kaga, kag may bugas pa na yo.
1: Hmm. Ano? Kay Raymundo? Ay ah! Duwala man yung naginahimos ang bana mo, Dolor? Ay, tanik yung pabaluya ka eh!
0: Ha? Kung hindi kay Raymundo nagalin ini, sino man habing mabutang sinidiri sa ibabaw lamisan, ay?
1: Ha?

0: Maayo ang lawas ng bata mo.
1: Sus, masakitan man ino.
2: Ach!
3: Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Hello, anak.
8: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
7: Ganyan ang Pinoy.
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Sample Plus Gold.
12: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
11: Sample Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
10: Pinahusa.
11: Sample Plus Gold.
10: Sa mga butika.
13: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
14: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
13: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
16: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kung may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamong ganyan salamat sa Iberi.
17: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
6: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
18: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
4: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
6: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Number 1.

kasu bon sang atun sugilano grisa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad Ginoong Mistiko na nagapasalamat sa padayon ninyo ng pagpapabati. Maayong gabi.

0: Magkano kilo ng karne?
1: 500.
2: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
1: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
0: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oras, impunto alas 7.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo tag IFM Iloilo magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026, Domingong Adlaw. Sugod, alas 8 sa aga, tugtog, alas 12 sa Unto, sa Barangay Uka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano, kagbilog ni SK, kagbarangay council. Ang venue, Yara lang sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao, M Carve School and Office Supply and Equipment and ni Mr. and Mrs. Arvin Kagsilin Fuentes, Susi Inc na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading, tag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka-successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang na 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tata RMN.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
9: Gina-improve ang gonadal hormones, agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
10: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold sa mga butika.
12: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
13: Kung may vaccine na da siya, may mga nutritional facts na da, nga arad na nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
14: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis na ginatawag. So very happy gid ako nung may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalin Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
10: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Squalin Capsule.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Huwag alin siya rin, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. salamat sa Mighty C.
10: Mighty C!
18: Mabaka sa mga butika.
10: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
18: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauhaw.
10: Kasi may diabetes ka na.
18: Ang DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compact.
10: Nga nagapanugo.
18: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
18: Garantisado.
10: DTX 500.
3: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit. Good
19: Charm and Fabricon, pamong tumakablog, tanggal amoy tulog sa pangon ng Charm.
20: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pantong kumakablog sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako Gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
5: Let's go. Loop Charmy cottony napkin for heavy flow. It's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with a flow.
5: Charmy cottony napkin for heavy flow.
7: Charmy, let's go with the flow.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorse og gidato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: This song is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
11: Charm, Fab, Con, ang mungkong makabloom, tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
12: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangtong kumakablog sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
13: GTX 500!
14: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
13: GTX 500!
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
16: Isipo na inyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station diri sa Panay, serving yung 24 hours a day, Philippine Standard Time, 9 minuto sa kaligad sa tak ng alas 7 sang gabi.
17: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman.

0: kong case, sir, na dito man magawaan bala, no? May mga, for example, nag-uubog sila sa drainage. Mm-hmm. Mas ilang mga balay, may mga stagnant water, dira nga pwede ihian sa ilaga. Kaya dira sila nagkakuha sa infection sa leptospirosis. Kaya ang atong dandaan, yung leptospirosis, hindi lang sa baha. Even sa atong, yung mga pwede natong makuha siya sa tubig natong ginapaligo, kung basta na wala na kobera, na ginapaliguan yung tubig, bala, naihian ng ilaga. No? So, mga muna siyang pwede natong. Kaya hindi lang yun suli sa baha natong makuha ang leptospirosis.
1: Ang nagkakasabo subong nga ara kita po sa yellow alert at sa red alert kay madamo sa aton nga mga generation plant wala na nga wala siya nag-aandar. Ang iba sa mga planta nga ini tugay na nga wala nag-aandar no kinakaiu ini siya. Ang iba ni may scheduled ini niya nga nagunta kay uhon damo na sang planta subong wala nga nag-aandar. Pero may schedule man ni sila kung saan nun sila magkalatap.
2: Ginapamangkot sa mga kontrata kita legal service o sa upod sa mga abogado natin. Amo gina ang ginapamangkot nila kung ano braho nila. So subong nagpasar kita na libre na sa mga indigent amo ni mga services.
3: Ginduso sang grupo nga August 21 movement hukon ATOM or ETOM sa Administrasyong Marcos nga pasabton ang tanan nga mga korap sa Pilipinas. Partikular, diri ang pagpasabat sa mga involved sa flood control scandal nga nakatukbol sang binilyon ka pesos nga kantidad sang kwarta halin sa mga kickbacks sa mga manomalia nga mga proyekto angot sa flood control projects. Ini ang parawagan sang ATOM sa administrasyon kadungan sa pagdumdum sa death anniversary ni Anay Senador Ninoy Aquino nga ginpatay sa Ninoy Aquino International Airport sa una gintawag ng Manila International Airport pagpanawag niya sa aeroplano. Suro kay Don De Leon, ATOM Council, Transparency and Accountability ang parawagan nila sa gobyerno bangod madulom na karon nga mapasabat pa ni Presidente Marcos ang iyang pakaisa nga si Anay House Speaker Martin Romualdez nga involved sa flood control scandal. Kagatuloy ginatudlo ang isa sa mga utok-utok sa flood control scandal. Bago dere gyud pasiguro sang grupo nga padayon ang ila sidi patigyonon nga mga protesta tumtum nga wala sang mapasabat sa mga korap nga politiko. Ang programa sang grupo sa Ninoy Aquino International Airport kadungan sa pagdumdum sang Ninoy Aquino Day. Kangot sila nagpasalamat naman ang grupo sa New NAIA Infrastructure Corporation or NNIC matapos kaginsaylo ang marker sa nga ginpatahom nga arrival curbside sang terminal bilang pagdumdum sa nagtaliwan nga si Senador Binigno Ninoy Aquino gilutang sa kag napatay sa tarmac sang Santo Manila International Airport sang Agosto 21 tuig 1983. Ang iyang marker nagsimbolo ini kag nagarepresentar sang iyang nagahapaon kag dugoon nga lawas sa tarmac sang Manila International Airport sadto. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa, kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Karon niya adlaw sa ato, siring apag pangalagad mga kasama. Adlaw na kita nga Biyernes, Pesa 21 sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Ikatatlo siring Biyernes nga adlaw sa ikawalo ng bulan sa tuig sang mga kalayong kabayo, Santo sa Chinese calendar. Holiday kita karon mga kasama sa bilog nga pungsod, bangod ginadumdum naton ang pagpatay kay Anay Senador Ninoy Aquino sa tuong August 21, 1983 sa tarmac gani, no? Bali sa ang tarmac amo nang ginaparkingan sang eroplano kun nakahugpa na lang nga palanaog ng pasayro, tama no, amo na ang tarmac no, kay lamang nga nakapanaog siya ginaeskortan sang Metro Discom sa tong time kun dito magsala or Metrocom Metropolitan District Command tiniro siya sa likod patay mga kasama. Pero ay mahibaluan kung sino ang nagasugo, ba't ang mga perpetrators din na pang siluta na? Ibang gani, nakagwa na, kagpatay naman.
4: RNN, Palabra di Honor.
3: Pero ang mastermind, do ay mahibaluan kung sino, no? May nagahambal nga si Marcos, may nagahambal man nga NPA, si Juma Season. Mayara man nagahambal nga Amerika ko, no? Si IA.
4: RNN, Palabra di Honor.
3: Di holiday kita subong mga kasama bilog nga Pilipinas sa long weekend, no? Sa aton sining mga empleyado sa gobyerno. Kag direya sa Iloilo, ilabi na sa mga empleyado sa syudad, tidala man da taga Kapitol, no? Kaya ang Kapitol nabutang sa syudad bangod sa Martes, August 25, local holiday man diri sa ato, no? Charter day sang syudad sang Iloilo, 89 charter day sang Iloilo City mga kasama. So wala man opisina, wala man klase. Te, but silingon, ang pizza 24 nga Lunes, ginliban.
4: Palabra di Honor.
3: Kaya ragit ya, empleyado ng mga madiskartigid mga kasama, no? Galing, te, kinamatarong man na iya kag pribilihiyo man na ni mo yape, di ba? Mag-file sang leave of absence. Pauna-una lang ka muna sa mga upod mo eh. Te, kung may nag-leave sa August 24, long weekend gid sila, no? Lima gid kadlaw nga bakasyon, 21, 22, 23, 24, 25. Lima kadlaw, no? Ah, pwede ka abroad. Ang travel abroad mga kasama ko, napreparahan nila nagligad pa nga sinimana or binulan, no? Kay man mag-abroad ka subong mga 3 days and 2 nights, no? 2 nights and 3 days. Bastante na mga diri lang sa Asia, mga Taiwan, mga Vietnam, mga Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Brunei. Or bisan Korea and Japan mga kasama. So long weekend, no? Lawig bakasyon sa aton sini mga kauturan diri sa Iloilo City nga nag-leave sa August 24.
4: Palabra di Honor.
3: Live kita gihapon sa bilog ng kalibutan. Pagi sa atong Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kag-install ang aton mobile application, DYRI, RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo Official. Kag syempre, sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
4: Itakamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN. Palabra de Honor.
5: Palabra de Honor.
3: Mga topiko natong karong gabi diri sa atong pagpangalagad. Istoryahan ta pag dumdum karon mga kasama sa death anniversary ni Anay Senador Ninoy Aquino kay bisan si Presidente Marcos. Nga giamay amo ginapasibangdan nga amo nagpapatay kay Ninoy. Nag-dumdum mga kasama sang kamatayon sa Anay Senador kag nagpanawagan sa mga Pilipino nga depensahan ang demokrasya at ubangon kagbatuan ang disinformation mga kasama. Samtang isa na naman ka 14 anyos nga estudyante. Grabe mga 14 years old ni Perming involved, no? Dito sa isa ka National High School sa Cebu Province, nakuhaan 357 nga magnum. Magnum 357, dala niya pakadto sa eskwelahan.
4: RMN, Palabra di Honor.
3: Samtang pila ka mga manunudlo, mga kasama, ginsita na, no? Damo na nag-sita karon dati. So, naghiripos naman iban nga mga teachers nga wala manyat kalabot-labot kag hindi man guilty or basi guilty man sa ilagi na panghimo. Nagre-react sa tirada ni Yusek Claire Castro nga may iban nga mga manunudlo, no? Hindi man tanan, wala niya man gin-generalize, no? In fairness sa iya, gin-kwa niya lang, no? Gin-klaro niya man nga pila ka mga teachers ang nagatudlo pa mismo sa kabataan nilang mga bastos o sa mga estudyante. Kagin pakita niya pagkasunod nga adlaw at tong maestro ba lang nga nag-vlog, no? Nga vlog ma lang to mga kasama, pero ti, ang vlog, why man gina-live mo? Gina-edit mo man na mga kasama, ti. Meaning, ara sa imo ang discretion kung i-post mo or hindi. Vlog niya, nga nag-portray sa presidente, nga bangag, but silingon addict. Nga kunabi, ara siya sa classroom, sila yung presidente ay ginapa-describe niya da, no? Nag-start sa letter amuni, tapos ang sa last to, letter B, no? Ti, ginpasulat niya sa bata, letter B, ang presidente ay B, bangag. Okay. Tapos subong nagaguluhan ang mga impormasyon ngang nagvideo to sa mga kabataan sa Kalinan School sa Davao kon sa diin nakita nga ginabidyohan ang presidente kag nagahambal ang mga estudyante nga sila niya kabay pa mo buto ang imon chopper, no? Buto sa ato niya, buto bali piso, no? Dito ya sa Makasibuano speaking ang mo buto lupok, no? Tibot silingon ka pangamuyo ang mga kabataan nga siya kabay pa maglupok ang helicopter mo presidente ka. Nagkarinadlaw, no? Kaya nag-video gali ko, no? Manunudlo. Dito kami nagurong yun ang patong Danny Claire Castro, no? Kay madamo man niya sa mga matarong naton yung mga teachers, mga kasama, even to the extent of the spending their own money and resources para makatudlo sa kabataan. Pero mayara man niya sa iban yung mga lagtok-utok, mga kurto-utok man yung mga teachers, no? Although pila mala na sila, ilisipon mala na sila. Nga sa baylo, nga i-inspire ang ila sining mga estudyante to do good. Do sila pagani nag-kwan sila, no? Wala nag-encourage, no? Kundi nag-influence, no? Ibang pang term, sang influence mga kasama, nga mag-kwan, maghimo sang kalainan.
4: RNN, Palabra di Honor.
3: Samtang sa pihak nga bahin mga kasama diri sa balita lokal ginaistoryahan karon diri sa Iloilo ining private jet nga malamit lapit 1 billion ang iya bilin nga ginpost sa social media sang isa ka piloto nga diri na kun sa mga salakyan pa iparking, no? Ang term nila sina mangin home base sang sining private jet mga kasama, no? Ang Iloilo International Airport, no? Although gintumod niya to Iloilo City, but technically ang Iloilo International Airport is not situated or located in Iloilo City, but Iloilo Province, no? Tigaling isa malang kita mga kasama, Iloilo City and Iloilo Province nga gina-cater sa Iloilo International Airport. So damo nagapamangkot kay sino ini? Eroplano. Actually ang clue, ang eroplano mga kasama ginapanagihan sang isa ka tawo nga ang pangalan niya nagaumpisa sa letter H. May R kag may Y. Sa aton nga impormasyon, kag ang apelyido niya Rajuman Rezi may letter U. Sabot mo na? Ang pangalan niya nagaumpisa sa letter H, may R, may Y, kag ang apelyido niya may letter U. Pero hindi ako, ha? Hindi ako. Pero sa pila kadlaw, dagin na pananaw ko mga after kwan siguro, mga 20 years pa. Or sa next lifetime, matsyag ko, sobra pa ding manggaron ko.
4: Palabra di Honor.
3: Kung may another lifetime, galing basi sa another lifetime, no? Kung basihan ta mga Hindu or mga Koreans nga nag-reincarnate ka, basi ang espiritu ta bala dito na sa ido. Hindi gani sa kuring. Sa pihak nga bahin, mga kasama, libreng correction sa clerical error sa live birth kag birth certificate para sa tarang nga mga residente sa nga Iloilo City. Matigayo na, bangod sa ordinansa nga gin-author ni Councilor Migs Miguel Treñas. Mga taga-probinsya, kapamangkot niya si Didri Samon, why? Why? Kay ordinansa inisang syudad eh. Hindi ka mo sakop technically, no? Unless ngang inyo sini mga banwa dira or sa probinsya, may board member nga mag-adoptar, no? Sa siling ordinansa ni Councilor Migs Treñas. Yung mga koreksyon mga kasama, kisa mga clerical siling mo do gamay garastuhan, pero masupot man, no? Sagad kablik balik sa pag-process ini. Masobra 1 million nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa PDEU Team 2 sa Tigbawan. Samtang hindi pag-insindihan ay quote-unquote sang mga konsyal naton sa syudad nga ara sa administrasyon, Councilor Sidfrey Cabaluna, Councilor Nini de la Liana, kag Councilor Rex Marcos Arabia, the floor leader, na hitso na. Kay gin-imbitar sila sa isa ka panihapon, no? Panihapon. Actually, hindi gani husto kung basihan mo mga kasama panihapon, no? But silingon sinaya sa hapon lang na. Kahit hapon. ang panyapon, dinner, di ba? Ti nga ang panyaga, saod to, no? Kay ti aga, paniaga, dapat ang paniaga, ara sa aga man eh, di ba? Nga ang aga iya, pagkaon sa aga, ginatawag ta nga pamahaw, dapat amo ng paniaga, saod to, paniod to, o may ara sila mga karaya, panawag nila, paniod to. Ang sapon na iyang snacks, di amo na panyapon. Sa gabi iya, panigabi dapat, di ba? Husto man na judge sa pamunag, mga utod naton sa Sumakwilaan, Iloilo, Ambassador Leo Ausan, Ma'am Maria Luisa Di Pantig Gibraltar, Ma'am Ruby Hersabalino, Gibraltar gali, no? Kon British kati Gibraltar. Kay Ma'am Pearl Forecast, no? Kay Sir Adrian Luwagi, no? Tama, husto na, no? Dapat, sa gabi, ang tawag sina hindi panihapon, kundi panigabi. Ang suod to, paniod to. Ang pamahaw, paniaga. No? Subong iya, ito ng panyaga, amo nang pagkaon to suod to. Ang pagkaon to sa gabi, panihapon. No? So nagululupod sila sa isa ka panigabi. And after sina, may photo ops. Pero hambal sang mga netizen, siya tiduway man to gayuhom si Councilor Rex Sarabia. But silingon, why siya giyapon ma-ulu-uluhan?
6: RNN, Palabra de Honor.
3: One on one karon, ipamangkot na kay Councilor Sarabia, maging kaupon naton siya diri sa atong pagpangalagad mga kasama. Na mayara manggid sila sa mga sinungguranay. Nagasunggod manggid si Councilor Sarabia kay hindi siyang ginpiling a vice mayoralty candidate sang Oswag sa 2028. Kag sa Bailo, si Councilor Sidfrey Cabaluna. Bantayan karon mga kasama sa mainit nga interview one-on-one with Councilor Sarabia. Lumawag to Sarabia.
6: RNN, Palabra de Honor.
3: Babae nga ginreklamo pagpangliswas ang ininit sa Ido, sa Maasin. Nagpatag sang iasining bahin mga kasama. Masabad ko na bining mga ido ni sang tag-iyaho kay hindi lang ni isa dumudamo kuno ni eh, kag napuno na siya. Pero ti enough ba lang or justifiable ba lang basyahan mo sang ininit ang sapat? Oo. Kisa man sa mga dog owners man be mindful man no sang inyo sining surroundings, sang inyo sining mga kaingod kay perhaps base kamo iya na namian sang ido. Naintindihan ninyo ang pamainatasan sang ido, pero ang kaingod ninyo basi nagakahulaan bala, no? Be mindful sina. Isa naman ka seafood restaurant sa Arevalo gin sulod sang makawat 10,000 nga benta na taba niya, pero maayo lang kinadakpan man siya kang nabawi. Iloilo province may mga ginapits na nga idea sa national government agad nga mas mapanami pagid ang Iloilo International Airport. Duha naman sa apat ka mga suspitsaro nga nagbuno sa GCT anyo sa city proper, may hindi marami nga record sa barangay.
6: Yun yung posit na Money in the Bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
3: Sige, amo na yung mga topiko na itong karong gabi dari sa itong siling pagpangalagad mga kasama. Ginadulong, kaginabuhilugan sang Klinika D3 Bio. Ang suplemento kong makabuli kagun malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginopdan pa sang vitamin D3. Suplemento kong bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Bagi sa luadlaw, mapag-inom sang D3 Bio, mahimo malikawan ang colorectal cancer kag iban pagid nga sa isang cancer bangod nga ginopdan putos ang imo selula bangod sang medium chain triglycerides sa good malikawan ang pagtapik at pagdiposito sa mga carcinogens. Gani lawas ang ligan, hindi pag-abusaran. Adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, DTX 500. Ginaproblema mo bala mataas yung blood sugar level? Mag DTX 500 na. Kulang ka sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi magkabala ka? Mag DTX 500 ka na. DTX 500, bastante sa antioxidants, pangontra sa makahalalit nga free radicals. Kay may ampalay extract, may nga bugana sa charantin nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Ganay likawan ang balatian kag komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500, Now na! Kagsubong man, Mighty C na nasilik alkaline nga vitamin C, ginaidukar, ginabalansi, kaginapabakod ang aton immune system, nagatap na sa tanan nga ma-infeksyon, obo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kagiban pa nga mabalatian. Mighty C na nasilik alkaline nga vitamin C, magkabulig man sa nagakurap-kurap mga mata, katarata, kaglokoma. Gani para sa epektibo, kagmanaming kombinasyon, maginom sang Mighty C na nasilik alkaline nga vitamin C, D3, Bio, kag DTX 500, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine pamasari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Kulasi Antique, kag Sara Iloilo.
6: Palabra di Honor.
7: RNN News. Panahon.
3: Yari na pinagkauling nga dalagan sang panahon. Halin sa aton sinya pag-asa Iloilo, mga kasama hibalontan dalagan sang Chimpo Subong. May bagyo bala kita, may low pressure area. Sa linya naton si Karajuman Ferge Rubin. Karajuman Ferge, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
8: Yes sir, mayong gabi no, kay sa aton mga suki nga tagpalamati. Amo ni aton latest weather update para sa Subong nga August 21, 2026. Sa latest analysis naton, ang atong ginamonitor nga bagyo sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility nga may international name nga si Severe Tropical Storm Southdale, yara na sa kalayoon nga 2,600 kilometers silangan sang southeastern Luzon. Ang ini nga bagyo no, wala nang direktang epekto sa anuman nga bahin sa aton nga pungsod. May low pressure area kita na na-monitor more than 1,000 kilometers man away no sa silangan nga bahin sang Mindanao, ara man sa guwa sang line, pero ang ining mga sistema wala ni sang direktang epekto sa anuman nga bahin sang pungsod naton. Kita sa Western Visayas sa Subong nga kagabihon, generally fair weather kita, may posibilidad sang mga isolated nga mga pag-ulan pangilat panaguob dala sang localized thunderstorms. Hinatutob ka sarang anahangin naman halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtob kasarangan aton mga pagbalod sa kadigatan. Temperatura naton 24 tubtob 30 degrees centigrado. Adlaw nagtunod ala sa isa isang hapon mabutlak ni buwas ala 5:40 sang kaagahon. Amo ni aton latest weather update, Ferds Rubin, madamugin, salamat.
7: RMN News, panahon.
3: Salamat gid Garajuman Ferds Rubin sa pinagkauligan dalagan sa panahon halin sa aton sila pag-asa Iloilo. Si Saudel, very good mga kasama kay mataas, nagtaas pagid gani siya. No, nagpalayo pa siya mga kasama kay imposible nang magtupa siya sa northern Philippines. Wala na ganing medyo ginahigop niya man si habagat nga nagpakusog kay habagat mga kasama, no? Kag partly nagapulan sa pila ka party sang Pilipinas.
6: RMN Palabra di Honor.
3: Standby sa nagalupad ang mga balita. Gindolo naman kagin boy lugani di kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kagina-endorso sa mga medical doctor sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pancreas na nagresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyog kag nagapaktibo sang beta cell sa aton siningalawas. Gani sa atong paginom sang Life Extension Vitamin D3, iya ginaktibar ang pilag ka may insulin gene sa atong pancreas para makapatubas ang bastanting insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikaing lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkaunang nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginahiya kakahilawan sa tanan bakod manamit na mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado magkakape ka na bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas. Your number one coffee choice fortified with vitamin D3.
6: RMN Palabra di Honor.
3: Yari na ito, nagalupad nga mga balita. Sini nga matinoon, upod kay Rajuman Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News.

Yari na nga itong Talk Mo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuyo kolon, taagi sa daadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension 13. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antes magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nahisugtan na sang Senator Judges kung ibalik sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte agud nga mapadasig ang proceeding sa no kay Senate President Sherwin Gatchalian. Kung balikan, ginusod ni Senator Judge Juan Miguel Mig Zubiri nga ibalik sa hapon ang impeachment trial agud nga matagan sang mas madamo nga tion ang prosecution kag defense teams nga magpresentar sang ilang nga argumento. Ginsesyon niya nga patigayunon last 10 sa aga ang legislative session kag magsugod last 3 sang hapon ang trial. Una na nga ginpayag ni Gatchalian nga bukas siya sa pag-ilis ang schedule sang trial sang sa naghahanda ang Senado sa pagsugod sang hearings sa ginadusto ng 2027 national budget. Apang ginakot niya nga mahimo magresulta sa burnout para sa mga senador kag sa ila staff ang mas malawig ng working hours. Gina-target sang Senate Impeachment Court nga matapos ang trial sa Disyembre apang mahimo mapalawig tugtog sa masunod nga tuig bangod sa kadasigon sang proceedings kag work suspension nga resulta sang malain nga tempo. Sa ibang pa nga balita, ginanunsyo sa Department of Budget and Management o kon DBM nga gintagwa ang 27.4 billion pesos ng medical assistance para sa mga pigado nga Pinoy sa bilog nga pungsod. Sino sa DBM suportaran sang pondo ang padayon nga pagpatuman sang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program sa Department of Health o kon DOH. Nagatag sang bulig ang MySIP o kon ang incapacitated patient program sa Department of Health sa mga pasyente nga hindi makasarang sa bayad sang pagpabulong kag iban pang medical services, ilabi na sa mga pamilya nga nagaantos sa balor sang hospitalization, bulong, emergency treatment, professional fees, kag iban pang health care needs. Ginpahayag ni Budget Secretary Kim Robert De Leon nga kuhaon ini sa regular budget sang DOH sa 2026. Gamitin ino kon ini sa pagpondo sa kinanglanon sa DOH Regional Offices o kon CHDs, DOH Hospitals sa Metro Manila kag mga rehiyon, specialty hospitals sa ginapadalagan sa government corporations, UPPGH sa drug treatment and rehabilitation centers. Sa dugang pagid nga balita, magkasa ang Department of Education o kon DepEd sa nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sining Martes, August 25. Sa ilalong sa Department of Memorandum, ginmanduan ang tagsaka regional office na tumuro ng isa ka eskolahan. Sa rin patagayunon ang drills sa tang required ang tanan ng mga eskolahan nga maghimo sa ila kaugalingon nga drills bisan sa sigurado naman nga PETSA. Gidputo sa DepEd nga dapat mangin prioridad sa ining aktibidad ang kaluwasan kag psychological well-being sa mga estudyante, mga manunudlo kag mga non-teaching personnel. Sunod sa ahensya nga ang simulation activities dapat nagasanto man sa edad sang kabataan nga nagatutok sa kahandaan, protective actions, coordinated response, kag post-incident recovery. Kag sa atong panagdaon sa mga tabi, yari ang mga tinaga ni Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. The Filipino is worth dying for. Kagamuyad itong managinlupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.

0: Alhambra, de honor.
1: Selamat je, dragi mancu ilin tamang yung parang anda sa ito na galupad ng mga balita sa Tokmo News!
0: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
1: Gindolo naman kayo boy lugar, inigabahin sa aton sining pag-pangalagad mga kasama sa Super Fiber. Ang pinakaepektibo sa panilo sa aton sa kolon pagkontras problema sa constipation agud mamliga na atong kolon kon sa balatian nga cancer. Super Fiber ang solusyon sa irregular nga pagpamuhin agud hindi magtinera mahigko sa atong kolon nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system pag pagtugas sa balatian sa atong lawas. Ganit iloy ang inyo kolon pagisadlaw adlaw nga paginom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado mabakal sa mga butika. Subong man, mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansin sa mga sistema sa aton lawas, ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine, kag iban pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, marguso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, gani magtumarnas ang Evergreen Herbal Capsule. Kapsula adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Quality products ang Duke Hick Alternative Kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
0: RML, Palabra de Honor.
1: May sinkhole dito ang nakita sa Bugo, Cebu, no? Siguro resulta pa inisang linog mga kasama. But usually, ang sinkhole nagtuhaw ina kung due to over-extraction, no, sang groundwater, bangod sa grabe nga pagbomba, bala sang tubig, commercial nga pagbomba sang groundwater, di siyempre ang duta, way natungtungan, way natubig, yung nagasagang. Di makuan siya eh, madulos, no? Gayun kantuan ina sang DYHP RMN Cebu ni Rajuman Jane Galiargo, pakita tada karon mga kasama, pero tikdalom, no? Sang buho, mga kasama. Daugin sudlan sang bakunawa.
0: Palabra di honor.
1: Pero diri tanay sa pagdumdum naton sa death anniversary ni Ninoy. Diin kamo sang 1983, no? 1983 hasta subong pila na katuig? 83, 93, 2003, 2013, 2023, 46. A 43, tama, no? Kahina sa aton sa basta mga plus minus na kung pinsar lang. Kung mind ta lang. 43, eh, no? 43 years ago, mga kasama. Grabe, no? Tama, Riz. 43 years ago. Sanggin patay si Ninoy Aquino sa may Manila International Airport sa to, no? Ang Manila International Airport, amo na ning itsura niya ang Terminal 1, no? Why pa ni ang Terminal 2? Panahon na ni Ramos Terminal 2 mo. Ang Terminal 3, why pa man na? Panahon na ni Gloria Arroyo na, no? Ni then DOTR DOTC Secretary Pantaleon Alvarez. Controversial pa na ang German contractor na nag-obra sina ang German contractor Fraport, no? Do something like amo na. Fraport mga kasama, grabing corruption sina sa una. Ang terminal sa una, sang domestic airport, ang direspunta sang runway, no? Mga kasama, amo na sa unang terminal niya. Anong tawag sina subong da? Terminal 4, Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Terminal 4, no? Mga kasama, amo nang gamay-gamay lang na sa una, amo nang terminal da, no? Tama, Terminal 4 sa domestic road, no? Why pa niyang Terminal 3? Why man ang Terminal 2, ang Sentinel Terminal? So, ang Terminal 1 lang, amo na ang primary terminal gin naton, guti nag-curb na da, nami ang pagka-design niya. Actually, da, may parking area na da. Pero do puno man permi kung may bayad. So, sa sagwa niya, subong, dira ginbutang na ang marker sa Ninoy Aquino International Airport. Kung sa diin, makita dira ang replica or anong tawag sina no ng drawing sang nagahapa kagpatay na nga si Ninoy nga do nagabayaw ang iya sini nga kamot nga ambal sang iban sila nga kulang na lang bulad o madang kan ina no replica ina or figure, that's the word. Figure ina sa nagahapaon nga Ninoy Aquino sang pinatay siya pagpanaog niya si eroplano mga kasama. So dira na ginpakita da sa sagwa mga kasama, no? Nami actually kagaging kaduan nila na, no? Sang pamilya Aquino mga kasama na. So amo pa na sa una ining Terminal 4 Subong sang na-assign ko sa Manila 1999 dire pa kunigin sugat dira ko na naog. Uy, mahiba nga terminal. Magpuli sa una, dira ka pa na nagapila mga kasama, no? Di Subong iya, may Terminal 2, may Terminal 3. Kung pal ka, dira ka sa Terminal 2, no? Amot Subong, kay gin-rearrange mo na sang in-NIC, daw Cebu Pacific, no? Nagahugpa naman da, nagagamit naman sang Terminal 2. So, unang Cebu Pacific, dira na sa Terminal 3, pati iya, sining international flights sa mga kasama, no? So, amo na, ginadumdum na itong karon ika-43 nga anibersaryo sang pagpatay kay Ninoy Aquino. Si Presidente Marcos, gintamyaw niyang iya sining asawa, bangod ang asawa niya, ga-birthday gali Subong, no? Ti kadungan sa kamatayon ni Ninoy, birthday gali ni Lisa Marcos, mga kasama, no? Pero ano balang ginbili ni Ninoy nga ginadumdum ini, no? Isa sa ginadumdum gid sa iya, ang indomitable spirit, no? Kagang mga speeches mga kasama nga only Marcos Senior ang makatupong, no, sa abilidad sa public speaking sang isa ka Ninoy. Pero kwan gid iya, no, abansi gid si Ninoy kay Marcos Senior. Although ati may edad-edad si Marcos Senior say, medyo mahinay-hinay na maghambal mga kasama, pero extemporaneous speaking kampiyon man si Marcos Senior. Si Ninoy, orator, nami kaya pa deliveron sang speech. Isa sa gina-admire nga speech niya sa

Sila ni Ninoy Tiwai na diiban? Sila yung Y? Kaya ako lang kabalusin na? Di sila yung chips ang Philippine Heart Center during that time? Sino bala nag-appoint out? Di ba si Marcos? Ti, tapos ang iyang military doctor, sang ginpriso siya sa Laor, Nueva Ecija, na dito una nagpakita nga daw may sakit siya sa tagipusoon, nag-clot ng artery sa heart niya, hambal sa iyang military doctor, asili niya ako nala, muscle spasm lang na, ipahuway lang kag muruma sa iya. Galing kayo nag-clot na ang iyang artery, no? Ti, sangara siya sa Philippine Heart Center, ang iya kuno to nga military doctor, na, kwan, na heart attack, patay. Kamot kong tuon ng istorya ni Ninoy. Kasi ginangot-angot yung walang guro kay storyteller man mga kasama. No? Pero, in short, pila ina sa mga rason nga hindi siya magsugot nga diri sa operahan i-heart bypass sa Philippine Heart Center. Gusto niya dito sa Amerika. No? Tis ang uli, nagsugot si Marcos. Sambal ni Marcos, sige. Basta ibilin mo di ang duha mo kabata. Kag magpangako ka nga mabalik ka, hindi ka malagyo. Sambal ni Ninoy, okay. Ibilin ko ding bata ko. No? Siling galing ni Ninoy, siya, okay. Tatlo lang ka bata ko, kay lima bata niya mo. Siling niya, tatlo lang ka bata ko, dalawang ko sa Amerika. Pero siling niya, joke niya lang. Why, kabalos Marcos, senior. Ang duha, abroad na. Kaya mo na nagpabilin sa dito, mga kasama nag-exile siya to. Kay matapos ang i-heart bypass, no? Daw may mga komplikasyon pag yun mga kasama. Tiyan mo naging bato niya to ang invitation sang MIT, Massachusetts Institute of Technology, kag Harvard University, nga magturutudlo siya to anay mga kasama. No? Tiyari bala, ang kabahin sang speech ni Ninoy sa itong 1982, kung sariin gin-encourage niya, after sang speech niya, may Q&A sa iya, no? Kiti, grabe, mangid gagata, mangid ang utok, mga kasama. Full of wisdom. No? Ti, isa sa ginhambal da ni Ninoy sa pagpumangkot sa iya, ready mo pe, ang kay Ninoy, ara da, gin-send ko da. No? Isa sa ginhambal ni Ninoy, mga kasama, among siya, ang tanan ng mga Pilipino, hindi kamo dapat mag-rely sa isa lang katawo or magsalig sa isa lang katawo. Dapat tanan kita leader, no? Because kung ang tanan leader, why, may ginsin ko na kaginapin mo? Away na, amo lang na, no? Dogi na pa. Away siya na receive da arong YouTube. Na, no. Siya kay kun kita tanan leader, madasig ang pagpatumanta sa gusto ng demokrasya, kag madasig ang pag-asinso sa aton sininga pungsod. RMN Palabra di Honor. Isa man sa nag-share niya da sa speech niya, sila niya tugtob ang isa ka tawo, no? Nabasa niya sa libro ni Mahatma Gandhi, no? Kay while in prison, mga kasama, hindi man siya kapag gusto, kaya priso ka gani mo. Ara ka lang sa sulod sa karsel. Ti, ubra niya, basa libro eh. No? Sila niya, while in prison, basa siya tanang yung libro, pati mga libro, kung ano lang mga libro na ginadala sa iya ni Kuri. Nabasa niya, pati ang libro ni Mahatma Gandhi, ginbasa niya, na ti, until, kuno, no? Hambal ni Mahatma Gandhi, tub-tub, ngang isa ka tawo, no? Pwede mo siya prisohon, antuson, piguson, pagutman, nga daw mapatay na siya, pero tubtubin ang tao, nagapamalibad, no? Nga malutos, no? Nag-refuse siya to be defeated, no? Then that person is not defeated. Bisa naguhuyo-huyo pa na siya, pero hindi siya mag-i-obsay mo, hindi na siya mapirdi. Tiyan mo na ang inspiration ni Mahatma Gandhi, di ba? Binatuan niya ang British forces na nagsakop sa India sa una. Yari ba lang mga kasama, ang kabahin lang sa speech ni Ninoy, pila ka mga

0: lessons nga ginbilin niya kag mensahe niya sa mga Pilipino antes siya napatay. Tapos ang speech niya, courtesy of Ninoy Aquino TV YouTube channel ini. Why o Jupe? Naghambal ng nag-question sa iyo. Why o Jo? Nag-burot lang. Check be. Na. Oh, why isang o Jo? Why isang may nag-slod? Oh. Kay isa diri sa ginpamangkot sa iya mga kasama about democracy. Anong iya sinimahambal? Tisiling ni Ninoy nga dapat ang tanan mag-aspire to be a leader. Mag-contribute sa aton sininga society kaya hindi lang pag-isalig sa isa ka tao. Kaya siling niya, ti, tawo mo lang ako? Actually, sa pito katuig nga ginpriso siya, guhuyo-huyo na si Ninoy. Spirit niya lang ang gabato, mga kasama. Why na sa may mahimo? No? Pinanto siya ni Marcos Senior. Tiguhuyo-huyo na siya to the extent nga dumasurrender na siya mo. Siya, isa malang ko katawo? Why na ko, why ko army, why ko allies, nga damo? Siya, ti paano takbato kay Marcos Sinayaman? Why ka salahod? No? Mga kasama. Sige, while ginahulat-hulat na, ginadulong anay, kaginabuylogan, inigabahin sa atong palatuntunan sa Nansa Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa bilog ng Panay Island, kagimaras. Nansa Liniment Oil, naghahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kaiban pang balatian, dalasang kutot sa lamok, mosquito repellent, galing safe ka sa imong pagwa, o bisan pa sa sulod sa imong balay. May name 3 extract siya, pareho sa performance sa citronila, nga naghahatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sa pasmo-pasmo sa imong kaugatan, kag maskulo. Nansa Liniment Oil, mayo mang kontra sa mga skin problems, pareho sa arikis, salapap, alipong nga anaan, eksima, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nansa Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mga kasama. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mayaraman sang vitamin D3. Ang kakulangan sang vitamin D3, isa sa mga rason kung nga nagahina ang baga kag resistensya. Sa subong at simple, kinahanglan nga mapabakod ang aton nga resistensya. Ginarekomendar diri ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makuhaan gid sa nagkaigong ang vitamin D3. Ang vitamin D3, mayara sa ngayara sa Dr. Pinoy, makabulig sa aton siningalawas, depend sa batok sa viruses kag bakterya. Makapabakod sa immune system, kag nagaprotekta man sa imo sining alawas. Nagahatag man sang vitamin D3 ngara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, agol makaangkon kita sa mga pagros nga joints. Kon vitamin D3 ang kinahanglanon mo, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Mabakal sa CLG Pharmacy, AVC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy La Paz. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Palabra ni Honor.
0: Sige, abe, matiyan natin si Ninoy Ape.
2: Since the forthcoming presidential election is a mockery once again and an insult to the people, may it not be fairly game if the lone presidential oppositionist to Marcos be Pascual Racoyal? And in a more serious vein, since you are not going to run for the May presidential election, who is your personal choice to run against Marcos?
3: I think I will join those who propose Mr. Racoyal.
2: Could Marcos retain his power if U.S. aid is withheld or decreased?
3: Yes, for a time he will be able to retain his power, but I believe that if the U.S. will continue to whittle down aid to him, he will not last as long as he will last if there is aid.
0: Tapos na niya ang speech, nag-Q&A na, may mga questions sa ang moderator.
2: Able to get access with the maps to the gold treasure the Japanese hid in the Philippines. What do you know about this? Could be one reason why Marcos would like to continue to be president of the Philippines.
3: I don't know about the gold of Mr. Marcos, and he has not told me about the maps that the Japanese left behind.
0: Mga bulawan ni Marcos. Are, parte sa doctrine ng democracy.
2: We don't want you to go back yet. Why don't you wait just like Khomeini did in Iran?
3: I'm only 48. Khomeini is 78. That would be a 30-year wait. I don't think we should do that. I do not believe that it is within our reason to wait. We can accelerate time. What I'm trying to say is this. We should not depend on one man. We should depend on all of us. All of us are expendable in the cause for freedom. And therefore, I say, stand up now and be a leader. And when all of us are leaders, we will expedite the cause of freedom.
2: What is the true story of the of
0: government? There you are, mga kasama. Dapat tarang kita manindugan. Hindi lang kita magsalig sa isa ka tawo, mga kasama. Do not rely our future sa aton yung mga politicians alone. Kita dapat magpanindugan. Kita dapat maalam. Kita dapat nakainsindi sa padalagan sa aton sininga gobyerno. So that pag-abot sa eleksyon, hindi ka mo lang basta mabakal. Hindi ka mo basta lang mapahog sa mga politiko nga gusto maghahom sa aton sininga pungsod. Kay man gusto nila mangawat. Gusto nila magamas sa madamo sininga kwarta. Halin sa resources sa aton sininga gobyerno. Halin sa kaban sa aton sininga gobyerno. Kinahanglan kita nakainsindi. Kita ang madikta sang palabuton sang aton sininga banwa, mga kasama. So dapat magtindog kita, dapat nakainsindi kita sa mga issues kag mga nagakalatabo sa aton sininga gobyerno. Kaya tiyan mo ito ang balin ni Noy. Kuntanan kita leader, mga kasama. But silingon sina nga, kuntanan kita nakainsindi. No? Mas madasig naton ang paglabot sang katarungan kag sang kahiluwayan kag maybe madala naton sa first world status ang aton sininga pungsod.
1: RNN, palabra di honor.
0: Pero nga madamo nagapamangkot nga mo nakaisog si Ninoy, no? Kontra kay Marcos. Nga daway sa kahadlok. Ang akong dira na lang tao perhaps mga kasama because Ninoy is related by marriage to Marcos, no? Kay man ang si Imelda ang iyang tiya ang iya pakaisa ang iya cousin-in-law isa ka Aquino, no? Ang tiya niya, no? Ang mga Romualdez isa ka Romualdez nakapangasawa sang Aquino. Ang manghod sang tatay ni Ninoy, no, di ba si Ninoy Binigno Aquino Jr., ang tatay niya Binigno Aquino Sr., ang utod sa iya tatay, na isa ka babae nga nagahingalan kay Paz Aquino or Paz Gueco, mga kasama. No? Nakapamana sa kay Daniel Z. Romualdez. Daniel Shalcita Romualdez. Aran na STL tape, no? Amo ni ngalan karon sang Tacloban Airport, no? DZR, di ba? DZR. Daniel Z. Romualdez International Airport, no? Pakaisa ina ni Imelda. Pero balikan tayo, yari na STL na ton sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
4: Probinsya sang Iloilo. Yari na nga ito sa resulta sang STL subong nga gabi, Agosto 21, 2026. Second row kita, alas 8 sa gabi. At the first winning number, numero 22, number 22. Second winning number, numero 18, number 18. Kaka nga itong siling third winning number sa subong iyang gabi, numero 21, number 21.
5: Draw number 1,534, our number 22, 18, 21. Sa liwas numero 22, 28, 21, in exact.
4: Numero 22, 18, kag 21, 22, 18, kag 21. Aman nga itong sining resulta subong gabi, second draw, Rajuman Henry, isa itong sining mga tumaray sa SPL sa probinsya sang Iloilo. Aman itong sining draw team head, Mr. John Martin Pilimon Alipao. Draw operation specialist, Mary Denise Durumal. Kaupod sa itong SPL presentative, Mr. Glenn Sunyo. Aton judges chairperson, Abin Alderante. Kaupod sa sining mga members, Juliet Abanyo, Mark Christian Barcelona kag Mabel Gemeroy. Opod man no sa kay Sir Eugene Pavinta no sa nga Gimaras sa branch sang PCSO. Congratulations sa luwag sa aton sining mga winners sa STL sa probinsya sa Iloilo kag sa wala pa. Padayon kita sa pagtaya para magpabuling sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Records sang PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman Moni Alex Kapalian.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Salamat gid, radyo man mong kapalihan. Resulta sang STL sa probinsa sang Iloilo 22-18-21. No, 22-18 and 21. 22-18-21. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige, taya lang kayang inyo. Taya nagakanto sa kawang gawa.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Sige, tapusong ko lang ng istorya ta mga kasama, no? By the way, nag-message diri si Immigration Officer Mr. Noel Bangeles. Ang hospital director ko na sa Philippine Heart Center sa taong 1983, mga kasama, isa ka Ilunggo? Si Dr. Avelino Padernilla Adventura Sr., no? Heart surgeon ni former President Marcos Sr., kag ni Imelda. Ama na hindi si Ninoy. Hindi si Ninoy. Kaya mal ni Dr. Adventura, siya ti ako lang ni maka-opera sa imo, no? Sila ni Ninoy, sila ti, why na sa iban? Sino Dr. Adventura? Why na, no? Kung siya ginman si Dr. Adventura, no? Pero ti ambal ni Ninoy siya speech, ang nag-istorya siya ang chief sang Philippine Heart Center mo, no? Siling sang chief, siya hindi ta nakinahanglan sa mga test, no? Nabala na namon, kung nga nagahuot ang dughan mo, siya may nag-clot sa imo sining artery, kinahanglan mo sang heart bypass. Ti siling ni Ninoy, siya ti din ko operahan. Siling sang chief sang Heart Center, siya ti diri sa Heart Center. Heart Center ni mo. Ti siling ni Ninoy, sino mo opera sa akon? Siling sang chief sang Heart Center, ti ako. Why, nasang iban sina makahimo, ako lang. Siling ni Ninoy, sige lang. Ibalik na lang ko sa prisuhan, mag-amo na. Pero sang ti ginakulban man sa Dong Marcos administration yun, ali ano matabo kayo ni Noy, mapatay sa abis prisuhan, mabasulan sila. Ti isang uli, nagpasugot na lang si Marcos. Ti sige, ipadala na lang to siya. Kung hindi siya di magpa-opera, ipadala to siya. Basta mangako siyang mabalik siya di, kag ibili niyang bata niya di, no? Daw collateral kung baga nga mabalik ka di, no? Do parehas bala mag-abroad ka, agod hindi magpa-US ka, abi, no? Para hindi ka ito mag-TNT, dapat may proof ka nga may mga nabilin ka din ang propiedad o may mga pamilya ka din o may bank account ka din. So, Ilunggo, gali, no? Kung siya ginman is Dr. Avelino Padernilla Adventura, Aventura Senior, no? Ang chief sang Heart Center sa itong 1983, no? Tisi Ninoy, mga kasama, ang iatiya nga si Paz Gueco na pangasawa ini ni Kwan, no? Na pangasawa ini ni Daniel Z. Romualdez nga first cousin ni Imelda. Man ang tatay ni Daniel Romualdez nga si Miguel Romualdez kag ang tatay ni Imelda nga si Vicente Orestes Romualdez, brothers, mga kasama. So that is why magpakaisa sila, no? Tapos ining si Daniel Romualdez nga napangasawa niya si Paz Gueco nga ining si Paz Gueco ang iya sining utod, mga kasama, no? Si Paz Gueco bali manghod, no? Ni Ninoy, no? Amanghod sang tatay ni Ninoy, no? Si Paz Pasing Gueco Romualdez, no? Tiya siya ni Ninoy Aquino Jr. ining si Paz. Karon sang si sang nagpamanila si Imelda, kay di ba beauty queen ni si Manila, si Imelda halin siya sa Leyte, Tacloban, no, taga Tacloban sila, taga Leyte sila. Nagpamanila siya mga kasama. Wala siya sang ibang nga gintinaran dito kundi ang pakaisa niya nga si Daniel Romualdez. That is why naging close sila sang asawa ni Daniel Romualdez nga si Paz Gueco, no? To the extent kay ining si Daniel Romualdez naging Speaker of the House ang una, congressman sa itong mga 1950s. So si Imelda gaupod ni dito kay Paz magsugat or magkadto bali kay gakagabihan kisa si Danieling, amuning hayo niya si Danieling. Gakagabihan to sa Legislative Building, amo pa na ang National Museum subong naton, kung saan niya nagsumpa bala si BBM pagdaog niya sang 2022. Amo na sa unang aton nga Congress, Wahay pa ning batasang pambansa sa Quezon City. Dito pa na to sa National Museum, amo ng Legislative Building. So, gapas na to si Paz Guico, no? Tigaupod si Milda. No? Gaupod si Milda, mga kasama. Dito siya nakita ni Marcos Senior. Kasi si Marcos Senior, during the time, mga 1950s, 1954, congressman siya sa Ilocos. So nakita niya si Milda, timatahom si Milda that time, no? Kay beauty queen, mga kasama. Beauty titles, mahilig siya mag-entra sa mga beauty contest. So nakita ni Marcos Senior, dito pinangaluyagan niya, asasang ulihinag, asawahay sila mga kasama, no? Amo ning mga istorya, sang nagpamanila, nagsailo si Imelda sa Manila, halin sa Leyte, dito siya nag-star sa Quezon City, sakay kasi niya Daniel, no? Kaya isang una yung panahon, mga magpakaisaya, close pa na kayo mga kasama. Dito siya nag-star, and then naging close sila sang iyang pakaisa nga si Paz Guico, nga tiya ni Ninoy, kay si Paz Guico utod sang iya sininga tatay, no? Manghod balis ang tatay niya, no? So tiya gini Ninoy si Paz Guico. So kumbaga related sila by marriage sa mga kasama. Na dito na dayon nakita ni Marcos Senior si Imelda, ginpakilala siya dayon, ginpakilala sila nga duha. Nakita niya sa kwan while nagahulat ko, no, sa cafeteria, si Imelda nakita ni Marcos Senior, dito sila ginpakilala, and the rest was history. Amo na dito, nagsumpa si BBM. Kay, dito nag-umpisa ang paghigugmaan na isang iyag ginikanan. Karoon ang napangasawa ni Marcos Jr. na si Lisa Marcos, nanuman nga twist sang kapalaran, ang tiya ni Lisa Marcos nga si Rosario Sari Cacho Cuanco, napangasawa naman ni Pedro Cuanco, nga utod ni Cory Aquino. Although by blood, hindi sila related, pero by marriage, nag-related sila. Kay ti, amakon mo ang asawa sang utod ni Cory, no? Asawa sang utod niya. Tiya ni Lisa Marcos, mga kasama, no? Ti, amo na, nga daw somehow, related man through the Cuanco, si Lisa Marcos kagkasanday Chris. Kay ti ang tiyo ni Chris na pangasawa niya tiya ni Lisa. Tibot silingon, tiya man ni Chris si Sari Cacho. Si Pedro Cuanco, tiyo naman ni Lisa. Kay ang banas ang tiya niya nga si Pedro Cuanco, mangin tiyo niya naman. Amo na nga daw somehow related, no? Mayuhay, nagmayuhay sanday Chris Aquino kag si Lisa Marcos, no? Mo na mga bata ni Chris kisa close kay Lisa Marcos.
1: RNN, palabra di honor.
0: Ining mga padernilya tumandok gidsang pasi, no? Okay, si Doc Aventura, no? Amo ni siya 1974 to 1986 nga heart center siya. Ati siya giniguro, eh. Ginatumo ni Ninoy. Kunusto ning istorya ni Ninoy. Kasi manwa tagiling heart center chief sa itong tion, nga hindi si Ninoy magpa-opera kay silingi, inang heart center chief, inang Ilonggo nga na, inang tumandok na sang pase ng pamilya niya, appointed na ni Kwan. Amo ni Guro somehow ang taga-pase da, mga Palmares, naging close man kay BBM, no? Muna na-appoint yusik si Mayor Gisri Palmares sa DAR, kay may long history mga liang pase sa mga Marcos, mga kasama, no? Ti, ining mga padernilyang, ang middle name ni Dr. Aventura, taga-Pasi, mga kasama, no? Ti, amo nang hindi si Ninoy mag-poopera, di, kay sila, ngayon ang Ilonggo, nga na, apointe man na ni Milda, ti, makon mo, operahan ka sa heart, mga kasama, sang hindi mo kaalyado, do ay katsalig, ti, kundi do may kulba ka nga basi, patsyon ka na lang. O, pila lang ina, no, sa mga general information, mga kasama, kag mga trivia, no, sa pagdumdum naton sa 43rd death anniversary ni Ninoy.
1: RNN, palabra di honor.
0: Nay pareala no blisa ginyes bo ara siya sa lawod subungo. Nagapangluko sila. Bo krimis kuno sang lukoso. sa kawil, buhi pa. Ti namin na may makahang kang langgaw parealan. Diba? Hulboton mo lang ang ulo sang lukos, kag isaw-saw dayon ang lawas niya sa langgaw, ining mga tigro gagmay lang. Kinilaw na! Kagkanon mo! Huupod manghod niya si Jomari, kaginablos nga si Ben May. Te, waigid ko na, Kas. Bisan pang uradubuhon lang, abi. Hindi, joke lang, no? Kay kalayo. Budlay mag-travel. Pwede gali, ara, des bus idol. Pwede ko rumadala yung bus idol na, no?
1: RNN, Palabra, di Honor.
0: Kubota, kagapay sa mga nguma para sa Masanag Agrikultura Raffle promo. Nagapadayon gihapon hasta pa sa December 5, 2 p.m. ang paghulog sa mga raffle ticket. Wala pa ka mo raffle ticket, raffle coupon, pamashare na sa Iloilo nyo, Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. In every 3,000 pesos worth of purchase ang Kubota products or genuine spare parts, may isa ka mo ka raffle ticket, mga kasama. Makita ina sa ang Iloilo nyo, Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated sa Lawaan Village, sa Balantang Haro, sa unhan lang sa Ceres Terminal, mga kasama. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag Sir Eljan Fodadera, mga kasama. Ang naghulat nga premyo, traktora, transplanter, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Sa dugang impormasyon, magtuwag lamang sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma, kay Iloilo nyo, Agri-Kubota na, DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Standby, mga kasama, gulat na si Councilor Saravia. Dali lang yun, Councilor, no? Ma-commercial break lang kami. Lipot lang yun. Pagbalik, tamang kaupon na naton si Councilor Saravia. Nahitso na yun man bala? Kung mayara man sila sang mga sinungguranay, the Councilor Jipre, Sid Pre Cabaluna, kag Councilor Nini de la Liana. Nga daw ay nagayuhom sa picture si Councilor Cabaluna, no? Ginpost ni Councilor de la Liana, si Councilor Saravia, do I say agayuhom? Pero nami ayuhom ni Councilor Nini, magluwas pa nga nakauyat siya sa paa ni Councilor Cabaluna. Tawagan naman guro karon si Councilor Nini. Radyo Mantupi. Ara sa kay Councilor Nini nga page, yung post niya daw. Nami asang yuhom ni Councilor Nini, yuhom ni Mayor, yuhom ni Councilor Cabaluna, Councilor Mix, niyo? Pero dugay human gamay, no? Si Councilor Saravia. Sige, dugay-dugay! One-on-one kay Councilor Saravia, mga kasama. 14 minutos sa kaligad sa Takna, sining alas 8 sa gabi.
6: This time check is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
8: Nance Corn Coffee.
9: Bisan diin ka pa sa trabaho,
8: kag mga ulubrahon sa balay,
9: ang Nance Corn Coffee.
8: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
9: panghuna-una.
8: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
9: para magpabiling ka nga healthy,
8: focused,
9: kag energized.
8: Nance Corn Coffee.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ng pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Reddel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Ati nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: This Tank Check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This Time Check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
9: Ikinan, Gagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Na komatoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gini yan.
7: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo. Tag-I FM Iloilo. Magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026. Domingong Adlaw. Sugod, alas 8 sa aga. Dugtog, alas 12. Sangudto, sa Barangay Uka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano. Kagbilog ni SK, kagbarangay council. Ang venue, Yara lang sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico. Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao. M Carve School and Office Supply and Equipment and by Mr. and Mrs. Arvin Kagseline Fuentes. Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol. GW Office and School Supplies Trading. Tag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka-successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas. Kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang na 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tatak RMN.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3.
4: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippines Thunder Time. 19 minuto sa kaligad sa Takna, sining alas 8 sang gabi.
5: RMN, Palabra de Honor.
4: Balikan tayo karon mga kasama ning sis na CJ4 series sa nga private jet nga ari diri sa Iloilo, home base niya diri ni igrahi sa Iloilo kung sa mga salakyan pa, no? Damo ga pinamangkot kay sino gid man, no? Sinong tag-iya sina da? Ah, sigurado kita Ilonggo. Pero istoryahan tayo karon mga kasama, ginatawag ini nga milestone jet nga aman milestone, no? Grabe, namudamo nang nabaligya gali sini, no? Almost 1 billion ang bilis ang isa.
5: RMN, Palabra de Honor.
4: Yung mahal pa ni sa mga Gulfstream, ano pa mga brands ang private jet, no? Gulfstream, Learjet, Bombardier. Mahal pa ni siyang Cessna CG4 series, nga damudamo nagabakal sini.
5: RMN, Palabra de Honor.
4: Gindulo ka na, gaginboy lugan, hindi kabahin sa ato nga palag pangalagad mga kasama sang Megaman Herbal Capsules. Sa tanan yung mga drivers kinagabihan sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Megaman Herbal Capsule. Magluwas na, nag-aserbi man ang Megaman Herbal Capsule nga proteksyon sang kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Megaman Herbal Capsule, tanan nga problema sang kalalakinan, makuha, pareho sang prostate problems. Wala na gatong karo ang hiniban kung maglabing-labing kay misis, maislan si ina sang pagka-agresibo kung tumaran sang Megaman Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun yung mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag ang prostate kung mapabay bayan mahulog ini sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix, maramit ang sabor, nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: RMN, Palabra de Honor.
4: Standby lang sa aton nga tingog hiligay noon. Plus aron ta na karon kag may report man si Rajuman Marge sa karon mga kasama, may update siya di sa sining inaway balasang binun-anay sang mga pamatan-on, no? May update siya na karon kay isa sa mga suspek na nagpamuno sa city proper kag nabun-an man. Garagbi ko, no? Tunton yung mga kabataan, yung mga olibaron ngayon, yung mga kasama, no? Yari na, isa linya naton si Iloilo City Council Floor Leader Attorney Rex Marcos Sarabia, mga kasama, no? Attorney, mayong gabi, welcome again. There is DYRI RMN Iloilo.
6: Mayong gabi, Sir Henry, kag madamo, ginasalamat sa imong invitation subong na sa imong nga program, kag maayong gabi man sa tanan ng mga tagpalamati sa RMN subong nga gabi.
4: Thank you also, no? Thank you man sa pag allow sa amon nga makuhaan ikaw sang side or main kaupod subong nga gabi, no? Una-una gid, attorney, anong natabo sa council sa nagligad nga sesyon ninyo? Daw mayara sang hindi maayo nga pagbinayluhanay sa mga tinaga. How true? Kada mayara kamo sa mga anong tawag sini, no? Do mga linainay buot ang mga magkaalyado sa administrasyon sa City Council, Councilor.
6: Ah, wala to ya. healthy discussion ano gid kay City Council, kundi debate. Hmm. May debate ang ginadebatehan to. Actually ginalikawan ko subong mag discuss ni kay tapos na ba ni. Pero si ang ginadebate to is kay bangod nagpasar sang ordinansa nga regulate sang pedestrian lane si Councilor De La Liana sang April 2026 pa.
4: Hmm.
6: So under sa committee ni Councilor Cedric Cabaluna, ginbasura niya to ang amo tong proposal. Here comes now, may bago nga ordinansa nag-regulate man sang pedestrian lane. Siling ko ati dapat may parliamentary courtesy kita di kay para you know do mayo man pala pagupdanay naton diri nga hindi nga mag you know it could be the, siguro well and good man niya ta na intention ni Councilor Cedric kung ano man niya desisyon niya sa iya committee ba. Pero ti you know let's not na gamito ng whatever manda nga committee para mag-advance ang imong kaugalingan na agenda or what. Anyway, tapos naman to. Ang ako man lang yagi na sort out is ang effect sang committee report niya. Pero but then again, pala na naman da. Healthy discussion naman lang na. And I also deny sa mga allegation na mayara sang mga lain-lain buot dara sa amon na partido.
4: Okay, para sa husto nga context, no, maayon ni nga kadikurikal maghalin si imo. Mayara kamo sa mga linainay buot para husto ang aton sining pagpamati gid kag makuta husto sa mga voice clips namon. Mayara kamo sa mga linainay sang buot dira sa mga magkaalyado sa administrasyon sa City Council, Councilor?
6: Well, ako ya personally wala man ako grudge ni kay Councilor Cedric, wala man kami magina awayan na mga babae or may ginaawayan git more so git may ginaawayan na lalaki pi wala man niya anything, wala man siya atraso sa akin or what, wala sang grudge. It's just a healthy debate.
4: See, okay.
6: As far as I know sa iban ng mga upod ko, no, ti wala nothing that I know about.
4: Okay, isa pa gid, may mga insinuation, no, nga base bangod sang natabo, base nahisa kuno si Councilor Sarabia sa kay Councilor Cabaluna kay siya iyagin pili bilang running mate ni Mayor Raisa sa 2028 kag indi si Councilor Sarabia nga isa man ka loyal nga kaalyado, Councilor.
6: Kapani man nga na mga speculation man naman. Kasi wala man siya intention niya mag-run. At kasi lipain ako ni sa ako na karet na situation. Kag maano ko ba kung mag-vice mayor, mapokpok sang ano da, sang gavel da, or what? Okay na ko niya sa pagiging counselor. I don't know gani kung mapadayon pa ko for third term. Ito makapoy masyado. But then again, kung gusto pa sa mga pumuluyo ang ako na servisyo, why not deny that kind of service sa mga pumuli. Pero I vehemently deny those kinds of intrigues.
4: Okay. So wala sang mga amunang animosity, no? Kay daw kung basahon abi in general sang public, bangod sa inyo sining mga diskusyon or mga binailuhanay, although ti natural na bisan sa Congress gani gisag pareha subong sa Senado, no? Grabing binalbalanay gid, no? Pero mag-arato ba nga sila gayuhumay man, no? Amo man ang mga abogado sa impeachment trial, sila mo daw tinapungulay sila, pero pagkatapos gali isang hearing, kinupanay sila kagkirinadlaw, no? So, ang mga nagakalatabo nga na daya sa inyo sa City Council, kung nagbirahanay man kamuda ng mga magkaalyado, part ina sang parliamentary procedures kag wala sang personalay, Councilor, or wala sang hugot, Councilor Sarabia.
6: Wala donak ibot paka mo daya sa moda sa city balaan yun naman na, nga daan ng moda nga style da. Diba? Aware naman ka mo na, it's nothing new. Amo gina niya ka dynamic kag animated ang amon nga debate dira. It's not something nga daw shocking kita.
4: Okay.
6: O galing ti amo lang na ang context ya kagang iya nga pag timing sang tanan do ka ano lang do maka arouse gid man gili no on hindsight no wala ko na analyze gali no nga maka ano gid man maka excite man gali na klase na mga intriga.
7: Oh, kag ma pwede ka mabilisan especially ikaw no kay do ikaw gito nag kun pamatian ang imo sining anong tawag sina manifestation do nagatira kay Councilor Cabaluna o galing dapat siguro mahangpan sang public man sa mga pumuluyo Councilor nga hindi bot silingon nga magkaalyado kamo bururoyot na kamo tanan di ba amo na dapat ang essence na da.
6: Kaya kung malang tuya is to impose order malang tanay sa city council nga marespetuhan na kita. Si what should have happened instead para na-avoid ang inina situation. Ang ordinansa ni Councilor De La Llana tanay gin-work out mo lang sa committee imbis na gin-basura. Kundi na misinterpret kag do na ano bala. Do mahapos bala i-button bala nga do gin-maneuver. Si tanay nagbinuliligay na lang sila to begin with. Pero tiyakon mo lang ya, is ma-impose lang kita order kay courtesy sa aton nga council para magbalik ang ato ng mutual respect. Tiyak mo malang na, kung may ara, itang gamay nga flavor or whatever, nonsense man ang ano, ugaling tiyak mo lang na masadya lang eh.
7: Kag natural na ya, no? Natural na ya sa council because bisan magkaliado ka mo dahil hindi mo silingon nga tikon ang ginaduso sang isa to ya, hindi kayo mag-agree kay kung magkaliado ka mo, mahipos ka lang, di ba? Or kung may hindi amo dito nga nahimo ang imo sining kaliado, kay kung magkaliado ka mo, pabulag-bulagan mo lang councilor, di ba? Dapat i-call out mo man, hindi ba? Host man, councilor.
6: Exactly, amo na gani ang bayo sa city council. So, long bisan may supermajority, hindi nga bango na supermajority, dula na ang discourse, kag ang debate, kag discussion. Siyempre, gina-ididan na namon taranda. Hindi na yung gina-konsapa, dada ang mga gina-plastaranda. Gina-debate, gina-iya, gina-mitaan, gina-iya, gina-tagan, gina-iya effort ang tanan ng mga proposals. Dada. So, well, don't be surprised na amon na nakadaan ang ato na the culture. Kaga nature gid man na sang parliamentary
7: kasi. Kung balikan pa na ang mga nauna sa inyo sa City Council 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, no? To grabe pagid ganing ilang mga binakbakan na dira, no? In a way, may post si Councilor De La Llana nga upod kamo nanday mayoray sa Trenyas kag Councilor Migs sa Trenyas nga daw some sort of kunhangpon kay daw wala man sang context, no? Pakita ko balapi, no? Pakita karon ni Rajman Tupi ang ato nga technical partner ang picture, no? Ninyo, no? Kung ako maghangop daw ginpatawag ka mo sa isa ka panyapon kag kay wa man sang context gid daw kami na lang naghangop sa public nga nakakita sini ang mga netizen nga daw ginpatawag ka mo ni Councilor Migs ni Mayor Raisa kag ginpapanyapunan sa ila balay to sit all things out, no? Daw amo ina husto ina councilor ginpatungan kamo ni Mayor Raisa.
6: Palad mo ang leadership sa mga thread niya maayo gid man mo. So ila na yan na routine na gina sort out ang city council. So it's part of their leadership niya nga ginabanding kami, ginatipon kami. Ginadiskurso tanan ng mga bagay, ginadiskurso mga problema sang gobyerno, mga problema sang mga pumuluyo. That's very typical sa ilang leadership. No? So, amo na ang context sang ina nga pagtipon-tipon kag isa ina nga picture.
7: Okay. Tapos may aray ka mo di picture. May ara pa daping dotanan nga mga councilors, no? Nga ara sa administration, no? Pakita taman karon i-ready mo lang. Pero diri sa picture nga ini upod mo naka-jacket ikaw diri sang the white ini. Ari sa left side nimo si Councilor Migs Trenyas nga naka-t-shirt. Sa right side nimo si Councilor Cabaluna, din sa right man ni Councilor Cabaluna si Councilor Nini De La Llana kag si Mayor Raisa Trenyas, no? Nagayuhom sila di karadlaw sila gagwagid ang unto nila, no? Ikaw diriya daw nagayuhom ang gamay pero daw seryoso. So, kabalo-kabala councilor, di ba? Mga amo nang bagay, no? Kay mga public servants kamo kag somehow daw makabig mga celebrity diri sa syudad. Daw ay ikaw gayuhom, no? Why kaya nagangiris kumbaga pareha sa kay Councilor Migs, no? Pagkita pa na iwat pe, no di ba gagawa ang unto ni Councilor Migs, si Councilor Cabaluna, o man si Councilor Trinias, or si Councilor Nini de la Liana, si Mayor Raisa. Ikaw lang ang way nagagawa ang unto ni mo, no? So do may impression nga sa pagpatunga sang alkalde naton nga hindi na kamo magirinaway, hindi kamo magbinalbalanay sa city council nga mga magkaalyado, daw hindi kaya kontento sa regluhan. Ay, doon mo na yung impresyon, Councilor. What can you say about that?
6: Grabe, lagi na ito ginsupis. Talaga yung politika sa syudad. Do, kontrabida. Kung gulit din yan nga ako, ako parang ngaway. Tapos wala pa ko gayo mo, no?
7: Okay, do ay kagayo. Home, so meaning, do kontento iya kung baga, no? Kung butangan mo sang tinagaabi ang Laragway, no? Di ba, familiar ka man aguro sang hambal nilang picture paints a thousand words, no? Depende sa view sang nagalantaw. Sina mo, sa perception sa nagalantaw, no? So kung butangan ni mo sang narrative, kung baga, kag story, abi, it seems nga daw, gasunggod kaya gapon nga daw, hindi kaya kontento iya. Husto ina, Councilor, or okay na kamutanan?
6: Okay kami. You know, ang para ma-aware lang mo, ang batasan, what you see is what you get. Ang batasan, kung wala ko gayong, do contento ko. Naturalista ako na, normal na yun sa akon. Ako na behavior, body language, normal na yun sa akon. Balaan mo na yun na, do misteryoso kita gamay. Ano na yato na, packaging niya, na style niya. Kumbaga ako si Digong, do, ano man si Digong, do, Jokrisong man kung bisati, do style na lang niya. Do style lang na niya.
7: Wala sang kahulugan. Wala na yung kahulugan nga, daw diskontento ka sa kung ano ba na naisugtan. Kiti si Councilor de la Liana, yan namin ang yuhum niya, dugang panag-uuyat sa iya sa paa nga daan ni Councilor Cabaluna, no? Ti daw lipay gid sa iya sila ni Councilor Cabaluna, ti ikaw ya daw ay kagayuhom, ini nga daw ang impression nga daw hindi ka happy, are you discontented kung ano man ang inyo sila pang istoryahan, no? So hindi amo na iyang kahulugan sina sang imo yang posing sa picture nga daw ay kanagayuhom, Councilor.
6: Mayo man na ay para do hindi man magmala ang laway sa mga Marites, ay para do entertaining man. Pero wala man sang deeper meaning. Style na lang na.
7: Okay.
6: Posing-posing man ta.
7: Oh, pero sa inyo nga dinner, siling nimo regular man ini nga ginapatawag kamo sa Matrinas. By the way, ginapakita tangi sa ka-picture subong uropod kamo sa iba nyo mga councilor, si Councilor Duron, pati si ex officio City Councilor Irineo Ong, ara, no? Tanan kamo nga mga konsyal sa administrasyon, or sa uswag, ara, dira, no? Dire, wala man nagagwang imong unto gihapon, no? Amola na iya, amola kala na iya magpa-picture, no? Duwa yung nagagwang unto. Or mayara ka man iba nga picture nga daw nagakadlaw kagid nga nga nagagwa gid ang unto ni mo, Councilor.
6: Mayara man ah. May moment man nga daw karadlawan man or maano gagwa pa nang ano ang unto. Pero ati mga muna na context, siyempre tayo talang na act.
7: Okay.
6: Para daw misteryoso gamay.
7: Oh, kag hindi dapat pag butangan sang kon ano man nga kahulugan inang imo nga yuhom nga naway nagagwa ang imo nga ngipon. Why na yasang istorya, no? Anyway, humble ni mo ti natural ini nga ginapatawag mo regularly sang liderato sa mga Trenyas ni Mayor Raisa para magkaon-kaon ka maghinun-ano, no? So, na istoryahan man gid na ang parte sa natabo sa City Council nga dog nagbinirahan ay kamo, Councilor.
6: Actually wala kay bangod do wala nga simpuhan ang ina na particular topic kay do mas damo sa mga pressing pagid na importante na mga bagay. Kadamo sa mga importante pagid nga ginadalian. So ti do wala lang bala na touch ang ina nga particular na ano. Pero ti looking back hindi man tama kadako gid ang gindiscuss. It just so happens kasi do ka do entertaining ba ang outcome.
7: Okay. I-rephrase ko ang akong nga question, no, kung sa mga cross-examination pa sa impeachment trial. Ang pagtililipon ninyo, ang pagpatawag sa inyo sa panyapon, hindi niya bangod sa natabo sa City Council agud arigluhon kamo istoryahon nga Rex ano man nga ginatira mo si Councilor Cabaluna vice mayoralty candidate nato ni sa 2028 hindi amo na ang purpose ang meeting.
6: Okay, actually para ma-dispel ang curiosity sa ang kadamaan no. Na-schedule na inaangadaan na meeting na planuan na siya before. So na-schedule na siya even before sang ina nga debate. So na-schedule na siya nga daan. Kag to be honest before for kuya before nag-proceed ang ina nga dinner, nag-approach na kuya kay Councilor Cedric kag nagsiling ko sa iya nga amo na inga ang sentiments on my side kag ang impression na mo ni Councilor De La Liana. Si nagbinugduhan ay naman kami nga daan beforehand. After sang session nag-approach ko sa iya kag nagkamusta sa iya. So it's nothing in a deeper than that. Okay naman sang amo na.
7: Okay, sige. No, at least klaro na ina, no? I would accept that, no? Kung sa cross-examination pa sa impeachment trial, I will accept that answer, Your Honor. On the other hand, sa isa ka isyo, may interview ang RMN kay Vice Mayor Labla Baronda kag iadirigin pahayag nga pila kuno ka mga 13, no? 13 ka mga proposed ordinances niya. Nagatulog lang kuno sa nagkalain-lain nga mga committee ba matapos nga gin-refer no sang majority floor leader no anong mahambal nimo dire Councilor Sarabia sir?
6: Well it's not wala man sang plano nga i-delay ni ang mga proposal ni Vice o galing ni ara sa ongoing debate among sa amo. Kung pwede gid man si Vice makapasar ordinansa kahit kung basahon mo ang local government code dolain ang function sang vice mayor as presiding officer. O galing, though hindi man klaro sa amon nga internal rules nga ginabawalan siya. So, ang decision namon, ipa-deliberate man ang si Vice sa iya ng mga proposals. Amon na amon na, na pag, amon na gin-discuss. So, as sa ang second aspect man nga wala nga daw nag-delay, is because kadaman sa mga ordinansa na ginapropose ni Vice, though wala man sang text or body ang iya ng mga proposal, usually, ginahulat ina sa mga chairman ang mga full text sang iya ng mga proposed ordinance until nga mag-committee hearing. So kung hindi ka makasubmit sang full text, usually wala na ginaschedule ang committee hearing dayon. I don't know kung ano na mga procedures ng iban. So kung delayed ka mag-submit sang full text, hindi man mag-schedule sang hearing. And I don't know kung ano lang ganyang iba na mga reasons, pero amo na in general ang mga rason.
7: Okay.
6: So, gin-discuss ko sa ila, sige ma-exercise kita sa parliamentary courtesy. I-double time ta ang speed ikon buligan, ta si vice ikon amo na, kahit ti vice mayor siya, siyang head sang city council. So, hatagan ta sang courtesy ang head sang city council. Mm-hmm.
7: May na-research ikaw, Councilor Sarabia, or may masayit ka nga jurisprudence or law or DILG opinion or whatsoever nga nag-support sang imo sining argument nga ang vice mayor hindi pwede maka-introduce or maka-author sang isa ka ordinance or even resolution gani Councilor Sarabia.
6: May recent na DILG memorandum circular, I don't know is 2025 or 2026 nga may ara sila opinion nga hindi makapasar ang vice mayor as the presiding officer. Mm. But then again, DILG opinion siya. I have yet to see a particular jurisprudence sa Supreme Court. Gina-decide na abog yun ang particular nga issue. Hmm. So, kung ako pamangkoton, do gray area siya. Kaya hindi mo gidya ma-establish unless may ara sang president ang Supreme Court nga bawal ang mga vice mayor. Kung ako lang ya, katagad lang courtesy si Vice Mayor mag-propose ka mag-deliberate eh. Why not? Coconut, diba? Hindi man na malain kung makabenepisyo man lang sa pamuluyo. Why not?
7: Okay. Diba? So, ako nagaling inyo sining nga contention na before.
6: Yes.
7: Nga kung bala ang Vice Mayor, kay gina-research ko man daw, ay man ko sang may makita gid, no? Nga layituod no kag daw kadamo sa nagagwa sa pag-research ko nga ang Vice Mayor hasta lang gid sa pag-preside sang sesyon, no? And to break the tie ang iya sining role,
6: yes,
7: no?
6: Yes, exactly.
7: Mm, okay. So amo na galing reason kun nga nga daw medyo na delay ang pag-decide, ang pagkuno ni di.
6: Okay. Pag, pero Sir Henry, ang main reason is that wala pa ka-submit sang full text.
7: Hmm.
6: So kung nakasubmit ka sang full text, gina-fast track. And kapin pa subong for day work week, di ang mga committee, mga committee hearing, gagaway sang schedule sa mga conference room, kag mga venue. Di, kung for day work week, pila na nakadlaw, bilin na pwede mo schedule, ang gagaway kami, di, may mas mga importante pagid na mga ginadalian. So di, amo lang na eh, amo na, it just so happens nga nadili ah. Let's not put malice ng gid sa City Council, especially sa majority.
7: Oh, magsiling ka nga way pa sang text. Bali kayo suling daw inyo practice dira ang title malang ang gina-take up nyo.
6: Yes.
7: No?
6: Oh. Title lang na yung first reading, tapos pag-abot sa committee level, dapat may full text pa.
7: Mm-hmm. Okay. So, tuon man gid, no, isang jurisprudence about that. Kay siguro daw ay man gid sa may nag-raise ni sa Supreme Court, pero maathag under sa local government
6: code
7: na yes. Ang Vice Mayor mandated only to sign or certify ordinances,
6: yes.
7: Pero hindi siya pwede ka approve or veto an ordinance, no, or maka-author, yes. No, mm, okay.
6: But then again, on my side ha, tigil na pasugtan kung man gani schedule sa agenda ang mga items ni Vice. Okay man lang niya sa akin. Wala man ako ya anything da ako lang niya what the law is, kung ano gid man mga para consistent ang City Council. Pero kung ako ya allow her, let her debate, let her propose. Pag gusto da, kung makabenepisyo man lang sa pamuluyo, why not? So, gani ang amo na agreement is hatagan naton courtesy si Vice Mayor, i-double time ta ang mga proposals niya. So, maka-expect kita by the next weeks, a few weeks from now, matamat na sa hulag ang mga proposals ni Vice. Whether kung hindi complete ang full text, buligan na lang gid para makompleto.
7: Mm, okay. Ano gani ng terms ina or may phrase na counselor sa inyo sa mga abogado, no, nga kun ano gani ang wala ginahambal sang laye, wala explicitly ginahambal, ginadumili or ginaallow, ano gani daw hindi allowed something like that, no? Diri daw ay mangid siya nga kun wala siya gina-explicitly gina-state sang law naton, hindi mo masiling nga hindi siya pwede, do something like that. No, tini,
6: what is not deemed included is not deemed included, no, something like that. What is usually kun mag enumerate ka do ano sa ang dalate maxim is something like expresso unus est exclusio alterius. So meaning to say, what is explicitly mentioned implies the exclusion of all others. So kung ano explicitly na mention sa lay, meaning to say all others are excluded. So kung write down dara ang authorities, na write down da ang power bisang Vice Mayor, implied na excluded ang iba na mga powers unless necessarily included sa poder niya. But then again, bilang presiding officer, ka-preside kita gani, tara ka sa tunga, kay para ma-mediate mo ang debate sa mga members ng City Council, ikaw mapatunga da kag mag-decide sang maghatag ruling sa mga debate da. It necessarily follows nga ti off ka da sa debate unless mapanaog ka. Do amo nang ang common practice sa ano, pero but then again, kung basahon mo gid literally ang local government code, hindi niya dala sa function sang Vice Mayor, as far as I have researched.
7: Okay.
6: So, take gray area.

0: punto. Wala man ako ubra katandog sina nga punto. Kaya ti, previously sa practice ng City Council, may president naman, ti, what, ano gibi akon nga ibaguhon ko ina, di ba?
1: Okay. Siguro, kung mag-introduce lang si, which I guess ginhimo niya man, mag-introduce ang iya sining proposed ordinance, si Vice Mayor Lab Labarondo, i-relinquish niya ang pagka-presiding officer niya.
0: Yes.
1: Down siya, no?
0: Yes. Okay. Di ba, lana na eh, kung ma-debate na kago, kung ma-explain niya maayo, kung ma-convince ang City Council, that's a different story.
1: Oh. Galing ang matabo sini kung matakol na abisang committee, what will happen, no? Kaya di ba sa Congress or sa Senate, ini-propose legislation ni mo, after the committee report, ang chairman ay isang committee ang nag-defense na, no? Sa floor. Sini iya, diri sa aton sa council, sa inyo sa council, sino ang nag-defense na after the committee? Ang committee chairman? Ang proponent, yapon. So meaning, mag-defend si Vice Mayor Lab Labaronda, ma-kwan siya yapon, i-relinquish yung pagka-presiding officer niya?
0: Yes.
1: Okay. Do pwede man siguro, ano? Councilor Sarabia.
0: Wala man na malain. I mean, let's offer, no? Kung ang punto, kung tama lang din, is na kung ano makabenefisyo sa mga pumuluyo. If the people, the Ilonggo people, benefit from healthy debate, healthy discussion, healthy proposals, why not? So, amo man lang niyang essence ng demokrasya na kundiri. So, let's not hide behind technicalities. Let's not create roadblocks sa pag-develop sa ato na siyudad. Tanan na mga solutions, welcome. Whether sa opposition or whether sa majority, inahalin. Tanan na mga proposals, welcome. So, precisely, previously, si Councilor Sheen na nag-propose man sa ganitang FOI, mayo man to, na-recognize man siya as principal author. So, let's not find problems. Let's find solutions.
1: Okay. Sige, with that, Councilor Rex Marcos Arabia. Attorney, thank you again sa oras mo diri sa Palabra di Honor. No? Good evening, sir.
2: Palabra di Honor.
1: Si Councilor Attorney Rex Marcos Arabia ang aton sining majority leader sa City Council, no? So before pa man ko na kuana niya, no? Naka-schedule na nga daan ang ila sining dinner with Mayor Raisa Treñas. Hindi ang again patawag sila para nga daw mga bata, nga dali kamo de. Garano kamo da. Hindi ako na nais kaka-schedule na niya ko nung ilang panyapon with Mayor Raisa Treñas mga kasama. Kag wala na iya maistoryahan ang parte sa Binal Balanay nila mga kasama. Kag kunway man nagayuhom si Councilor Rex Sarabia sa picture nila, no, with Councilor Cabaluna, Councilor Nini de la Liana, Mayor Raisa and Councilor Meg Treñas, no? Nga ti ang impression ining although si Mayor nagpatawag tiara man si Councilor Meg kay ti ginakabig na ni nila nga leader karon mapanlagan man congressman sa 2028 mga kasama. Or ilang amangin congressional candidate sa Uswag Group sa 2028, wala nagkakahulugan niya, hindi siya kontento, no? Sige, bala, pakita bala ang picture liwat nila, no? Eh, seryoso siya, or daw, kwan, no? Ang picture daw lang sila de Mayor, narararo. Atali, kung tanaw mo, daw nagayuhom siya gamay, no? Pero hindi parehas ang yuhom, nga daw, tuman ka malipayo, no? Although, ti picture mala na mga kasama, mga ni siling isa kalaragway, maka-paint siya sang damo ng istorya. Di kung hindi mo karon na pagbutangan sa gusto nga konteksto, hindi mo pag ipatag ang story behind sina, masiling iya mga tao. Oh, duwaya gayuhom si Councilor Rex Sarabia. But silingon, do hindi siya kontento sang pagpatunga ni Mayor Raisa kag ni Councilor Megs, nga ti isa ta di ka grupo, sulod niyo sa ko. Dumanga mo na bala mga kasama. Tambal ni Councilor Sarabia. Sali, amo lang gina sa iya, no? Kung isa gusto niya man nga daw mangin mysterious. Pero may iban man siya kuno nga mga picture nga nagayuho man siya, nagabangirit, no? Amo nang tinaga na ton sa hiligay nun. Nagabangirit! Kaya si Councilor Migs, oh, gagawa iyang ngipon. Si Councilor Cabaluna, gagawa iyang ngipon, no? Si Councilor Nini do amo ning pinakamalipayon lang tawang iyang hakop sang paa ni Councilor Cabaluna. Interview din pala si Councilor Nini, no. Bato ni siya, no. Grabe gid iyang hakop po, interview tani sa party sa hakop.

0: That is why ang iyang yuhom doon nakadaog siya sa luto. Di may isa man sila ka-picture nga why man gayuhom gapon si Councilor Rex Sarabia. Pero sila nga hindi yun na napagbutang nga iya sang kung ano man nga malisyada or kahulugan. Amogin ako sina iya magpa-picture. Why na iya sang istoryada nga hindi ko kontento sa pagpatunga ni Mayor Raisa. Kay actually sila nga why siyang pagpatunga. Wala na ginistoryahan ang inaway namon sa City Council to kung inaway man ang tawag ninyo da. Natural na iya sa City Council, no? Kag ina, isa ka-proof nga bisan magkaliado kami, hindi kami na isa katuhog, no? Kung kinahanglan nga magpanindugan kontra sa ginaduso sang isa kag hindi kami kontento, mabinakbakanay kami, and that is the essence sang parliamentary rules sang demokrasya nato, no? Wala sang isa katuhog, no? Ining meeting iya ko no na kuan na ni naka-schedule na nga daan, no? Hindi abangod ni sang ilang pag binalbalanay sa konseho. Panlakra di honor. Mga komersyal pa tayo, pe, damo pa bilinda. Okay naman, diretso na ta, sige. Pwede, no? Standby mo si Rajaman March. Gindulong kagin boy lugani, di kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama. Kaya may istorya pa ta, dugay-dugay isang eroplano niyo. Sino ang tagiya sa eroplano na eh? Pero sa mga comment section da, sa kumsek, dobalaan na kung sino ang tag-iya. Ang tag-iya, ang iangalan may H, may R, ang apelido niya may U. Pero hindi nyo lang pagpunuhon da nga ako, ha? RML, Panlabra, di honor. Ginulong kagin boy lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama. Sangnan, Cerebral Capsule, may 13 ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, tandaan nga ang sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon, gani halungan tagi ng aton nga kaugalingon. Para likaw stroke kag balatian, magnan, Cerebral Capsule 3 times a day. Himo sang Ersmed Pharma Corporation, isa ka respetado nga pharmaceutical company sa pungsod, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Kagsubong man, Nan's Corn Coffee. Mga kasama, umpisa yung imo siningadlaw pagi sa pag-inom sa Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Nag-boost sa aton immune system, nag-promote sa weight loss, nag-detoxify sa lawas, nag-alibit sa migraine, kagsakit sa ulo. Nan's Corn Coffee, kag Nan's Herbal Capsule, produkto sa Ersmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar. Gina-congratulate lang gali, no? Sa anniversary niya, happy anniversary sa Katikales Dental Clinic, no? Kay Doc Katikales, no? Congratulations, no? Kag more years of success. Kag si Parinek, ang isa sa pinaka-successful nga dugay-dugay, mabakal man ini, hindi siya sang Cisna CG4 series ni, no? Ang pinakamahal Goldstream, no? Amo na yung iagid sa mga bilyonaryo parehas day Speaker Martin Romualdez ng ginabakal ng mga eroplano. Goldstream. Nga, amo tong ginkargahan kay former President Rodrigo Duterte halin sa Pilipinas pakantos Dubai, then Dubai to The Hague. Si Don Nicanor, the Supremo Nick Piñasales. Sang next chicken and asal, seafood restaurant and lapas sa Batsoy and Fruit Stand, no? Gaupod yun permis sa atong. Good evening, kagbantayan, manug-open na ang next branch sa may Banwa, Sang Pututan. RML, Panlabra, di honor. Naka-standby sa update sa Rajaman Marjorie Herbomiani, mga kasama, ang ining isa sa mga suspisado ang nagpangbuno sa city proper kag nabunan man nagarugby ko no suno sa iya tiya no check naton Rajaman Marjorie Herbo Miyane
1: TYRI Rajaman report
2: Rajaman Henry gin confirmar diri sang tiya no sang isa sa mga minor de edad nga na involved sa kinagamo kag abi kon sa diin duha diri ang nabunan ang biktima diri nga ginpulihan sang apat ka mga minor nga suspect ang bata sang isa ka retired police na karon ara sa gihapon sa ICU pero estable na ang kondisyon so kaina na check ni Rajaman so ang mga background sang duha ka involved nga taga barangay Zamora Milyaza subo naman nga hapon or kaina pinangita man naton ang ining duha man nga taga Veterans Village o kung pamilya nila kay ang isa diri sa mga suspect na bunan Radyo Man na Henry isang iyaman nga upod. According diri kay pulis sa Captain Melchor Tolentino, hepe sa Police Station Number 1, na gintripingan sa apat ni ini ang victim nga si Elias Joseph. Yung palapitan nila sa tangupod ng Enobia, kagin corner, kagin saga nila kahinandos na buno. Now, on the process ang dagmaanay nila, kati apat sila may kutsilyo, ang victim wala. Nabunan man sa upod niya pero hindi niya pa matumod kung sino nagbuno sa iya. Nabunan man nilang upod nila nga isa nga mo ining hinago sa kay Elias Joshua. This is sa East Anyos ang Veterans Village City proper. Napinangitan naton diri ang iyang ginikanan pero mama siniyara sa abroad. Ang papa niya mo nang gabantay sa iyo sa ospital kagagot ini siya sa ilang mag ulutod. So si Joshua according sa iyang tiya nga si Tess nga agad ang nagapuli sa ila. Nag-eskwela na sa buong sa IELTS. And kapila na ni Kuno sa Wayon, hindi magrupo. Kung magbarkada, magupot sa barkada niya. Kay Ivan siya, ang ginapagyan. The last time ko naging kawat sa iyang barkada, ang iyang cellphone, Radyo Man Henry. And natakpan na ni sila. Nga nagagamit sang rugby, sang mga, sang previous ng mga binulan. Now, ang lola, ang tiya, hindi pa nila matumod kung sino nagbuno. Pero sa CCTV footage, kag sa investigation sa police, sila nga mga suspect ang may kutsilyo, kag isa sa mga upod niya ang nakabuno sa iya. Ining si Joshua, ara sa Don Benito Hospital, Locon West Visayas State University Medical Center, kag nakagawa na ini sa operating room matapos kinoperahan kay ina. Ari si alias Tess, ang tiya ni Joshua, ang isa sa mga suspect niya, nabunan man sa iya kaupdanan, sa atuan na interview.
3: Mas 60 na siya.
4: Ah, ga eskwela pa ni wala.
3: O, sumong ga eskwela sa alas na sa ganang eskwela.
4: Ah, okay.
3: Sa alas na na sa eskwela.
4: Ilan ni sila magutod?
3: Tatlo, bali siya nang agot.
4: Di nang iyang nga ginikanan sa ni.
3: Ato na sa ang isa ari ding tatay at ang nanay at sa buwa.
4: Sa abroad. Oh, di nga pong sulit.
3: Sa Jeddah.
4: Sa Jeddah? Mm-hmm. Anong pagkakilala mo ni sa Hinoblos? Mo kay diri ka tinir sa inyo?
3: Ang kwan ko na saya, okay na siya mabuot sa galing kay na ano sa barkada bala. Na ang kwan ko siya ginaha akigang na ganin sa gayo pud-upod. Siya mismo ginakwan mo na ganin sa mga. Mhm. Eh, ang amigo ya. Ang na cellphone niya ko sa amigo para sa mura. Ay, huay na balik to. Ang amigo ya to nga taga sa mura.
4: Mhm.
3: Kwan gid eh about daw gasali gid sa mga bisan niya do
4: ginatinuntukan siya.
3: Oo.
4: Nga naka, ano siya sa grupo nga na?
3: Siya.
4: Pero eh, ginasaway man niya siya?
3: Nasaway na siya, pati ang amay na ginasaway na siya ni Papa. Sa ganit kaya, napagyan na sa ganit kami kay Ambot. Nakuhan niya sa mga amigo niya.
4: Oo. Pali, paano niya nabalaan yung kagabing incident?
3: Arak na ako gabi, nang gadulong pagkaon sa amo niya, sa tatay, sa amo ko. Gadagadagay, nagambal sila nga, oh, si Joshua, gali na bunan. Sinig ko diin, una pala. Nyari na sa may e-bike, nagapungko na sa e-bike. Mutudong ginervyos ko, ay, dalaan nyo na to, hindi na pagkanay, dalaan nyo na to. Nadlock na siguro, di magpalapit pala. Nagdidigtok sa mga batada, yung managdiritso. May ito kay nakabalo ang taga-dirisa mo niya amuna kay nanugid ang isa man ka-migo nila nga si Joshua na amuna o. Nansindihan na sila. Amutugin ka to. Ang ano nila, din to nila, din to ato. Amutugin ano din nila nga may mawapod sa amun nila. Nga ano, may ito kaya ati din magulang niya. Amutugin na din nila sa hospital.
4: Oo, di kamusta siya subo? Na-operahan na siya?
3: Oo, na-operahan naman ito niya.
4: Oo, kanong plano niyo dali? Kaya according sa polis, isa siya sa mga nang buno kagabi, pero isa siya sa nabunan sa mga upod niya.
3: Oo, te, amuna gani, yung kuhan ko kay siling niya na ang, ano bala, ang atong nabunan to, hindi nakita na to yung nabuno. Siya yan, ang iyaya, kung sino yung nabuno siya, huwag kami kabalo. Hindi, ito man, kung sino yung nabuno. Guro, sa pukutay nila, guro, basi kung na, ano siya bala, amuna.
4: Pero, per minute siya may involve sa ginamo, mo, hinablos mo, or first time niya?
3: Na involved mo na siya na hindi rin siya hindi man sa may court
4: inaway man
3: ay hindi pero inaway ah nang daw nakita sila lang naga kwan
4: naga
3: ano pong pero daw kung ano kung Sang ano na plano na gani niya. Drugs? Ano na gani? Ang, hindi.
4: Ang ano?
3: Ang bagay na ano na plano sa sapatos na plano na gani.
4: Rugby!
3: Rugby! Oh.
4: No. Ano nakpan sila?
3: Oo, dito ko na sa dito na.
2: Si alias Tess ang tiya sang isa sa mga suspect Rajuman Henry. Sa pinakalitas dari kay tiara pa sa ICU ini sa alias Chuse kung bata ngilang nga kita pingan kay ginbuno may tatlo to ka buno sa lawas duha si Kiljog isa sa dughan while ining upod sa mga suspect nga si Joshua may buno nga duha sa kilid nga operahan kay ina Rajuman Henry. So ang isa nga legal age ang preso karon sa police station 1 and ang duha naman ka minor na dakpan gin turnover sa balay dalayunan kag ini si Joshua ang ara sa ospital ginabantayan ah, although minor.
0: Si Joshua?
2: Pero hindi niya Joshua ang kilala mo da. Si Joshua.
0: Ay, siya din, pero upod na da siya.
2: Hey, ara sa ospital pero sa iluho na siya sa balay dalayunan the moment nga makarecover na kag dira ko na da i-determine ang discernment sa mga kabataan depende sa report sang CSWDO Rajuman Henry. So to medyo may mga bad record sa barangay kagati umulan na gani panugyan dito sang kapitan kahapon sa Zamora Milianza nga bantayan ang mga kabataan Rajuman Henry mo na nga nagadungol kay nagagrupo-grupo kay nagalinagaw sa tion sang gabi
0: yung mga ginikanan nila ng pangpaltugon galing kay may mga ginikanan balagi sa Rajuman Mars nga hadlok na sa mga bata. Oo, or tamad na magsagad batang... kinugta sa malula nila. Siya buta ginasaway ko man na hindi siya magpati.
2: Oo.
0: Na. Di... Kay tamad na sila ya magpa-kwan dugang pa kun wa imong kamukaran on sagad gigikinugta sa bata mo pinasaway.
2: Oo. Kay hindi mo bigkaron.
0: Bayan mo na lang da, no? Or dugang pati. Wa naman sa labot kay kadamo sa mga problema sa panimalay. Bahala ka mo da, no?
2: Oo.
0: Na lang na.
2: Di mo na anang resulta. Gani, amo nang resulta Rajuman Henry pero tailan tawon na natan karon ang mangin plastada diri. Pero ang importante nga ang mga victim or ang victim kag ang isa sa mga suspect na bunan man sang upod niya man ang ara karon nagarecover sa ospital. Amo na madulong natan nga balita sa bunga gabi kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat gid Rajuman Marjorie Herbo Miyani. Gindulo naman kay Ginboy Lugan ini kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Ang pagpalangga nga ginatawag ang haplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika Soft Touch Wonder Oil. May lima ka hindi basta-basta ang mga ingrediente nga ginpaidalong gid sa maidid nga pagtuon. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C, marami gid pangkuha sang palanakit sang kalawasan. Pamanyos na subong antes kong magtulog para kuha ang palanakit sang kalawasan. Nami panginyo tulog, buwasaga nami ang imo bugtaw. Soft Touch Wonder Oil. Kag siyempre, kapihin nyo 14-in-1 Herbal Coffee. 14 kabilog ingrediente niya, no? May collagen, may mangosteen, may balunggay, may chia seeds, black cumin, ginseng, kag madamo pa. Basta 14 na kabilog. Ini ang mga ingrediente na kilala ini nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatia, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparilak sa una-una, nagapautay isang pulaw, nagapapagro sa panggaanay, pag-anggaanay, ngagin pas tamis pagin sang stevia, kagin pananam sang non-dairy creamer. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pilakadlaw istoryahan tang refund kung hindi ka manamitan, tilawi lang Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Pangabuhi nyo, kapihin nyo, problema nyo, kapihin nyo, hindi pag-iinsindihanay ninyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kapehin nyo! Kag Soft Touch Wonder Oil. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Siapad Samara, sa Merrimart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Kag subong man sa mga butika, sa mga banwa, sa Barutak, Biho, Medes Pharmacy, Jovi Pharmacy, Gems Pharmacy. Sa Concepcion, Shoreline Pharmacy, Pharmacia Bell, sa Sara, Bell Pharmacy, sa Limeri, Trinis Pharmacy, sa San Rafael, The Atras Drugstore, sa Dueñas, Centramed Pharmacy, sa Dingle, AMG Drugstore, kag sa Pasi, Herbas Drugstore. Kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, kag Soft Touch Wonder Oil.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Sige, antes na kantoaning malahalon nga aeroplano na kon. Tagi ako nun si Henry.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Henry, tapos ang apelido, Mayo. Hindi ko ti Henry lumawag.
1: Palabra di Honor.
0: Yari anay, ato nga tingog hiligay noon. Upod kay Rajuman, Fia May Otero.
5: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
6: Ining binalabay, ginatiguluhan. Masalapuan paihan, ginahanduraw ko ikaw, nagayuhom sa akon. Matahom ang bayhon, manayanaya ang namung. Imong buhok ginadapulay, ginahampangan. Sang makanay nga huyup, sang hangin amihan. Ginaaningal ko ang malulot nimo nga amba. Sa lagting sa mga kwerdas sa sining akon gitara. Ang akon paghanduraw, may upod nga kapungaw. Labi na sa pagpiraw sang sanag ni Haring Adlaw. Ang imo harakhak akon mabatian. Halin sa mga balod nga nagahalok sa hunasan. Imo humot ginadupoy-dupoy sang hangin. Amyon sang nagapamukadkad nga rosas sa hardin. Sa mabunok nga ulan, akon man nga makita. Pagdalhay sa imong guya sang brilyanteng mga luha. Masakit mong kagha nga akong may kahimuan. Niyan sa akon humanot lakbot sang kapaslawan. Masalapuan paayhan na dula nga kalipay. Sano pa magauntat walay angay nga panghayhay. Panahon ang makasabat, subong man makabulong. Panahon ang magkahatag sang liwat nga paglaom. Ining binalaybay ginsulat ni Ginoong Rene Agsaluna sa Marotak Viejo, Iloilo, katapos ng sumakwalan Iloilo Incorporated. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang potassium isa ka importante nga mineral nga ginakinahanglan sang lawas para sa maayo nga pagtrabaho sang aton kurason, kidney atay kagtul-an. Gani indi ini pagbaliwala, dapat mo ini hatagan sang atensyon. Mag Dr. Pinoy Squalene ka adlaw-adlaw nga para masuplayan ang nagkakadulang nga potassium sang lawas mo. Ang Dr. Pinoy may vitamin A nga nagapabaskog sang resistensya. Ini man nagahatag kapag on sa aton atay, kidneys, kurason, kagbaga para makatrabaho sang maayo. Kung ikaw naga Dr. Pinoy adlaw-adlaw, makabatsyag ka sang kapagsik, hindi ka madasig kapuyon. Alerto ang imong memorya kag mapag-on ang imong mga tul-an. Tungod dini may omega-3 pagid. Ginapanormal sang Dr. Pinoy ang potassium sa lawas para malikaw ka sa posibleng nga balatian. Dr. Pinoy aprobado sang FDA. Mabakal sa Anilaw Drug Stores, Kalina Drug Stores kag sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Palabra di Honor.
0: Salamat kay Drajman Fia May Otero sa aton nga tingog hiligay noon.
1: RML Palabra di Honor.
0: Ginaistoryahan karon diri sa Iloilo, sino yung tag-iya sang Cessna CJ4 private jet mga kasama, no? Kay isa ka corporate pilot ang nagpost sini sa social media. Kagsubong man ang Skyway Aviation, nagpost man, no? Isa ka pilot nga si Winnie Arguelles Rabanal nga nagpahayag sa iya LinkedIn profile nga isa siya ka corporate pilot for Henan Aviation, no? Henan Aviation. H-E-N-A-N-N, no? Henan Aviation. Di magsiling kahinan, sino bala tag-iya sina? Kay si Henry, no? Si Henry! Pero hindi Henry lumawag. Si Henry Chusoy, isa ka Ilonggo businessman nga tag-iya sang Henan Group of Resorts, no? Nga damo-damo na sa Boracay, di ba? May Henan Palm, Henan Sands, Henan Regency, or ano na. Basta daw, lima na kabilog hotel niya na sa Boracay. No? Kagmakabig pa nga mga four-star hotel sa Panglao, Bohol. May ara man siya. Gina-check ko gani kung pila ang declared annual revenue niya sini. Pero isang available. But ang mga estimates, ara sa mga 400 million pesos, no? Ang annual revenue sang Henan Resorts Hotels, no? Ni Don Henry Chusoy.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Te, because of that, there is an indication, no? Kwa lang si Cebu Pacific pi base kon makita karon nga iikwan siya i ah galing gin slide show mo ate sige na lang okay lang no kay base masalaan si Cebu Pacific amo tong eroplano bla indi tibot silingon nga ining Cessna CJ4 generation 2 or CJ4 nga eroplano nga nagabili sang 700 to 800 million pesos, almost 1 billion, ang tag-iya si Henry Chusoy. Kag sa post sang RMN, madamo dira sa nag-comment, although may ang ibang dira nag-insinuate nga daw taga First District ang tag-iya. No? Pero damo sang comment dira, nga sigurado sila mga kasama, kag daw ay managani kuno ginatago. No? Why man ginatago na nga si Don Henry Chusoy ang tag-iya. Actually, wa man guro na tago, pero sa nagsagin baklan sinibalan sa Textron Aviation, no? Textron Aviation nga morning nagahimo sang Cessna CJ4 nga private jet, no? Pulo ka tawo makasakay sina di, no? Kag ginatawag ini nga milestone private jet, mga kasama, milestone private jet nga milestone, no? Kay manti ining Cessna Citation CG4 nakalabot na 500 kabilog. Ika 500 kuno ini ang ginapag-iyahan ni Don Henry Chusoy, no? Pag-deliver ini sang Textron Aviation diri sa Pilipinas, wala niya kuno ginhingadlan sang Textron kung sinong buyer. Basta ang ginbutang lang ang delivery to the Philippines, no? Kagkaron sa mga post parehas ni isang isa ka piloto mga kasama sa social media ginbutang niya nga syudad nga Pinalanga, no? Amo na kuno ang home base syudad nga Pinalanga, also the home base sang Cessna Citation CG4 series nga private jet, no? Dira sa Iloilo International Airport, eh, no? Amo ning nabutang diri, syudad nga Pinalanga, also the home base, second airport to land on in PH. Hambali ni pilot Rabanal, no? Ginatumo niya diri ang syudad sang Iloilo, the beloved city, mga kasama, no? So amo na nga ini mga kasama do medyo nag-trending, no? So i-sabdan mo lang da P, no? So amo ni mga kasama nga ginaistoryahan ini, no? So ang tag-iya si Don Henry Chusoy, no? Nga ginatawag ini milestone jet because kuan ko no ini light and mid-size aircraft, exceptional ang range niya, 2165 nautical miles ang range, kag single pilot lang, no? Isa lang ka piloto kinahanglan, so meaning ang gasto nimo gamay lang, flexible siya. Kag recently na deliver niya ang ika 500 nga aircraft, no? Iba niya ang mga Gulfstream ni mga Learjet, mga Bombardier, no? Abi, tagpila ang ila sining order, no? Dugamay lang yung mga kasama, hindi kalabot 500, no? Do pila lang yung kabilog ni, no? Do ara lang yung sa tag 100 lang yung ari, ang Gulfstream G700, 100 lang ang deliveries niya, no? 100 lang kabilog ang nag-order sang Gulfstream G700 nga eroplano nga private jet man, kay do medyo mahal-mahal man iya mo, no? Although, hindi man gid sa maglayo ay mga kasama. At yung sis na plane nga ini, no? Lo, social na kita. Muna nga ginapang istoryahan ta Radyo Man Riz, no? But silingon, sipila kadlaw, maka aeroplano man ta. Bisan diri lang bala, no? No? Bisan... amulan ni bala kung maka-istorya kita, no? Nambal ni paring Jirtak, daan na kunong kayto kayo. Hindi ba si nagbakal siya bago to kayo, no? Amo niyo? Bago niyo, delivery, diri Iloilo, Philippines, delivery, hambal sang Textron Aviation. Ang owner ko, no, sang Ika-500, no? Ika-500 nga order, no? Nga ginbakal nga unit, Ika-500 nga unit, sang Cessna Citation CG-4 sa Pilipinas, kag amo ning mangin home base niya ng Iloilo International Airport.
1: RML, Palabra, di Honor.
0: Mapakalta sang aton nga jet iya next week ka paring Jertak, no? Sang Hilway News. Jet matik, pump goro!
1: RML, Palabra, di Honor.
0: At ibakalta next week, ano? Jet matik, pump ba mahal man? Ang isa ka jet matik, pump siguro, subong... Sobra 5,000.
1: Palabra di Honor.
0: Dinamin ni kuno ka eroplano mga kasama, ang Textron Aviation nakabase ini sa kwan Wichita, Kansas, no? Anong state ang Kansas mga kasama, no? Kansas City Royals, di ba? Kansas, Missouri, no? Sa Missouri, tama, no? Dito na sa Wichita. May state yun nga Kansas kali, no? Tapos may Kansas City pagid, no? So sa Kansas City, no? Wichita, Kansas, gani, amo na to, no? Ginambal na gani, Wichita, Kansas, na mangkot pa taano nga state. Kansas City gali mga kasama ng Wichita, no? Or Kansas, no, nga state, no, tapos may city pagid, no. Tiyan mo na mga kasama, no? Ari di sa Pilipinas ang ika-500, ari sa Iloilo ang ika-500 nga Cessna Citation CG4 nga pinakamabakal nga private jet sa bilog nga kalibutan mga kasama, no? Mga kung ika-500 na. Mga Gulfstream iya, kwan lang, no? 100 lang nakabakal, abi, ang Learjet, abi, pila ang nakabakal sang Learjet, no? Check na ito. Learjet, amo nagaling bombardier na, no? Wala nag-exist galing Learjet, mga kasama, because gin-end na inisang bombardier, no? Bombardier, di ba? Kanidyan, eh, no? Nabakal na sang bombardier, no? The last Learjet 75 handed over to March 2022, no? The do I reason ko, no? Kaya nabutang kung pila nakabakal, no? Pero do gamay lang, no? Tiyan mo niyang Cessna, no? Nami nga aeroplano. Mga pulo makasakay, tapos isa lang kapiloto. Tiyan ang maintenance niya, hindi magasto, no? Do ang ginaspend lang kuno sini ni Tokayo, paring Jertak, kada bulan sa maintenance niya, hangar, pilot, maintenance, daw mga 2M kada bulan. Sinsilyo.
1: RML, Palabra, di Honor.
0: 2 million kada bulan, no? Kahit ang hangar niya, kunan mo man na, i-maintain mo pa na, no? Tapos may mga tao kang mag-maintenance na, tapos piloto niya, swilduhan mo eh. No? Di mag, pinatugani kagina, nabasahan ko ang per hour niya ning gasto mo lang niya sa mag ang bayad ni kada oras mo per hour ni ang bayad mo, no? Kung magbakal ikaw, magbakal mag-travel ka, mga kasama, per hour lang ang bayadanize ni do pila man lang to do 100,000 something per hour. Sinsilyo.
1: Palabra di Honor.
0: Grabe, no? Mga manggarano niya, manang ilang ginaistoryahan aton iya. Ay sus. Ang panikop sang puyo iyang aton istoryahan.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Yaman akong damo ka kwarta, no? Makon mo niyo, malupad yung imo ya sa aeroplano pe, duha lang kumuya sa piloto, no? Ti kon may mga negosyo kagin man niya abing adlagko. Ti pares ni kay Don Henry Chusoy, may negosyo siya sa Boracay, may negosyo siya sa Panglao Cebu, sa Panglao Cebu, Panglao Bohol. Nagbasi ka plano naman siya sa El Nido, Palawan, sa Pagudpod sa Ilocos Norte, sa Siargao, no? Diyan pa gina mga sikat yung mga turista spot sa Santa Fe, sa Bantayan, sa Cebu, na ti hindi ka na yung mag-commercial flight, kiti ma-delayed ka mo kung mag-commercial flight ka. May hinulat ka imo, ma-adjust ka, ini ya. Anytime, pagbugtaw, masaling ka, lakata, makantot ato sa Bohol, tanawan ta tong hotel ta. Yan ang piloto mo, oh, kasuksok na da, brep. Anytime, ya, makalarga ka, maka mga kasama. No, kag ining sis na citation CG for models, hindi kinanglan sang long runway, no? Mga short runways lang, no? Pwede na sa kogpa. Timaga mo ni, pwede sa kogpa iya sa mga kwan siguro, mga sikugon, na pwede sa kogpa, mga sikugon airport, mga El Nido airport, no? Ano pa mga tourist spot din nga nubo ang iyang kwan, nga runway mga kasama, na hindi mo kinanglan sa mga lagba nga mga runway.
1: RML, Palabra de Honor.
0: 23 minutos sa kaligad sa Tacna, sa nilas 9 ng gabi.

0: Salamat kayo inyo pag-upod karong asimana mga kasama or karong nga biyernes, I mean. Sabi ko sa Bado na ba? So sa Bado ang aton sining atmosphere, no? Kahit holiday. Pero biyernes palang gali, no? Sa field, upod da, Rajuman Marjorie Herbomiani, Rajuman Ronald Sanchez. Sa New Center, Rajuman, Rizida News of Bordon. Of course, double flight with Rajuman Bordon. Rizzi. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Joe Valdavid. Kali naman sa studio, Rajuman Christopher Mondihar. Doon namin man mag-uristorya, aeroplano Riz, no? Ito exciting man, no? Pila kadlaw, bakal man ta aeroplano to, ya. Bakal man ta jet, ha, no? Kung si paring jertak pa, ma bakal man ta jet na ton? Nung Herbert, no? Herbert Bego, bakal ta jet, ha? Jetmatic pump. Ako naman ang inyo, sinialaga ng iyo ang Corman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagali.
5: Pinahusa.
3: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Maya, cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta, kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
5: pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatian kong Sample Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Sample Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
3: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
3: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
9: O galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, yung basang tiyo ko, tumarko sang, may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
10: Hello, anak.
11: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
10: Ganyan ang Pinoy.
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Mahigpo bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang kina-allergy?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
16: DTX 500.
15: Masalikan
16: DTX 500.
15: Nagapalanturong bala ang imo panulukan.
16: Magalingin bala ang imo nga uho.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauha.
15: Kasi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound
15: nga nagapanubo
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: garantisado.
15: DTX 500.
17: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3. Ang mga taong may diabetes usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Importante nga pahanundum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
20: Samphone Gold Coffee Mix.
21: Kofiyan sa sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
22: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man, inom adlaw-adlaw. Nang magaan, ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugas.
20: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
23: Ako si Bibot, ako COVID ang pangliwang ko, bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
20: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
24: Nuts Lemon Oil.
25: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
24: Nuts Lemon Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
25: Nuts Lemon Oil.
24: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
25: Nuts Lemon Oil.
24: Feel better, live better.
25: DTX 500.
26: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar 375.
27: Saan nag-inom ka?
28: DTX 500.
27: Ilan nalang subong imo sugar?
26: Tigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na
20: DTX 500. D3 Bio with Physio.
29: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
30: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
31: Evergreen Herbal Capsule.
32: Pagaling si Yandere ka po yan.
33: May high blood ka man sa una?
32: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Sa doon sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanan-tanan sa ako.
31: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
34: Narito dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nga sa presyon, ang kisipot na ko nga isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Nung nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaki ka buhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa inabalay sa mata ko. Takladon, pinang bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Evergreen Herbal Capsule.
35: Ako si Trans, isa ka baker. Taka akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
31: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
20: Ikaw ba lang may diabetes?
25: DTX 500.
20: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo
25: kaga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
20: Asalika
25: epektibo.
20: DTX 500. Mighty C,
25: ang alkaline ng vitamin C.
36: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Indikit ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
20: Mighty C,
25: mabaka mga butika.
20: Megaman,
25: Herbal Capsule.
24: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag-inflammation.
20: Megaman, Herbal Capsule.
24: Importante sa prostate health, kag-overall sexual function.
20: Megaman,
24: mabaka sa mga butika.
20: Santon Plus Gold.
37: Ako si Jovin, sobragid kataas ang akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
20: Santon Plus Gold.
24: Sa mga butika.
0: Sunfold Plus Gold.
1: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sunfold Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Sunfold Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagali. Pinahusay. Sunfold Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
2: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sa Sunfold Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Sunfold Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sunfold Plus Gold.
0: Sunfold Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
3: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lang pa sa normal nga temperatura.
4: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga maini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
5: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan nila sa radyo.
6: Magandang sa init, magtipid sa tubig, maminanda sa El Nino.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Ang pagtreat sang alcoholic liver disease partner natural untat ka na inom alcohol. Eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule kay may positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pa nga balatian.
0: Nance Herbal Capsule
9: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Malay si ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio.
11: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ako na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kag naghining akong buhok. Kag nagkinis ang akong puti.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang VCO ng may D3.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
13: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: Welcome diri makabyanan sa Life Extension Vitamin D3 sponsored program. Kagining aton nga Life Extension Clinic ining kampanya naton sa free but quality medical check-up nga dapat regular para nga ma-detect naton gilayon ang symptoms ng mga balatian. We will be talking still vitamin D3 topic gihapon ang importance or ang pagkaimportante sang regular nga supplementation sang vitamin D3 kag we will be talking about prostate cancer. Ang role sang vitamin D3 supplementation against prostate cancer. And again, I would like to emphasize ang aton gina istoryahan diri, stand alone nga vitamin D3 kay ini ang ginapagwa sa mga pagtuon nga may connection against prostate cancer, breast cancer, kag iban pa gid nga mga medical conditions. Stand alone, wala sang ingredient nga iban shown sa mga studies or clinical trials nga makita naton sa mga published studies. So vitamin D3 alone versus cancer, amugi ni siya ang gina-emphasize ang standalone ng vitamin D3. So kaupod na gihapon si Dr. Manfred Marpa, ang aton nga regular partner sa aton nga Black Time. He is a medical doctor by profession. Doc Marpa, welcome diri sa aton nga program.
15: Thank you gid sa aton nga mga tagpalamatig nga padayon gid naga subaybay sini aton nga program. So ginakalangkagan gid naton nga makapag-share liwat sa mga information na nungod sa beneficials ng Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
18: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver your care.
17: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
27: Before natong dok inaumpisahan ang atong diskusyon, may ara lang ako nga isight nga isa ka study nga ining mga pan-grilled nga mga meat naga-increase kuno sang risk of developing prostate cancer.
15: Anong ba sinungan dyan? Mm-hmm. Mga ginasugba or gina prito-prito da sa may kalaha. Kalaha, no? May iba si dimension dyan sa atong.
27: Yes.
15: O muna, kalimut silingo, no? Mm-hmm. Ano kunong silingsang study dyan?
27: Ang study nga ni Doc, actually 2012 pa ini siya, July 20, 2012, gin-published ni siya sa Journal of Carcinogenesis.
15: Okay.
27: Nagapakita ini makabyanan nga nagataas ang risgo ko no sang mga lalaki nga magka prostate cancer, especially aggressive prostate cancer
15: type. aggressive nga type.
27: Yes, aggressive nga type sang prostate cancer kung sila ang permi nga nagakaon sang karne nga ginsugba sa frying pan or gin-grill siya, especially pag overcook.
15: Okay.
27: Or medyo sunog ang pagsugba sang karne. So general doc, meat.
15: So I think that's understandable dyan. Kaya ibangod si siyempre pag I think may nabasa man gani ako nga isa ka pagtuon before. And as far as I remember, ginsight naman ang among pagtuon diri sa aton nga itong mga pork, no? Mga barbecue ning mga bangod sa exposure sa kwa, no? Sa heat, no? Especially sa amot sinang paagi sa pagluto, nag-increase mas ang ilang free radical production. Kaya nabalaan natin nga naangot man ang free radical sa development sa cancer. Kaya di, ang mga once na overcook na or sometimes even batok na gani bala no, medyo batok na kaya gambalan taman karon na nga siling nila actually mention ko na lang in advance ah. Nga between sa tao nga naga kasi one of the things that promotes vitamin B sa body production no siling nila is ang sun exposure. Lain kuno ya ang benefits sang tan lang ang tan lang
27: sa overexposed
15: sang sa burn kaya bala na sunog na o ang mapanit. In fact, sa prostate cancer, hambal nila, sunod siya sa pagtuon, at itong mga na-expose sa sunlight, nga tan lang niya sila, mas better yung ilang, mas nabuila prostate cancer. Whereas, once nga tamaan ka na yaka, sunog ka na, kung sa baboy, pag naging prito, or sa naging barbecue, kung ka na yan, overcook ka na, or sunog na yung baboy, gitom na, di mas higher yung no, ang prostate cancer risk. Ano yung sa pagtuon, nga nabasahan ko na lately. So, nag-correlate man da siya sa imong naging mono, ah. Number one, ang prostate gland sa lalaki lang ini. Kahit isang nagligad, ang ginhambalanta, I think, breast cancer. So, napatuhuyan niya doon sa mga kababayanhan natin, ng mga listeners at users ng vitamin D3, sa Life Extension. Subong naman, tipa, kaya ganyan, inimin naman natin nga i-share sa atin mga lalaki ng mga nagagamit sa Life Extension, kaya nagapamati, no? Nga may information man sila nga nagadalahig sang ilay kaing lawas sa muling prostate cancer. So maghambal kita prostate gland mga abyan, gamay lang ini siyang gland nga dira nagapungko no sa lapit sa alagyan sang aton higko no nagakupo ina siya sa alagyan mas sang aton ihi kag amoy siya ang responsable sa pagpatubas sang likido or fluid nga sa diin nagalangoy ang similya sang lalaki no seminal fluid tawag naton sina. kag ining seminal fluid amo ni nagaprovide sang nutrition or pagkaon sang aton nga similya agud mabuhi ini.
27: Mm-hmm.
15: So sa di niya halin sa prostate gland.
27: Mm-hmm.
15: Kag sa mga lalaki samtang nagaedad nagadako kung kaisa ang prostate gland, no?
27: Nagahabok siya.
15: Nagahabok siya. Mm-hmm. Samtang nagaedad kag it has something to do sa hormone sa mga lalaki ang sila nila testosterone, no?
27: Mm-hmm. Kung maghabok siya, dok,
15: maghabok siya, mm-hmm, nagadulong ini sang lain-lain nga mga simtoma.
27: Kay maipit ang alagyan sang ano eh.
15: Correct. Oo, nagadulong ini sa lain-lain nga mga simtoma nga mabatyagan sang isa ka lalaki nga may prostate cancer. Pero tandaan natong mga abyan nga ini mga simtoma hindi siya specific lang sa prostate cancer. No, pero pwede man nga
27: could be nga nag-enlarge lang.
15: Yeah, nag-enlarge lang siya ang imong prostate gland which is duna nga kahintangan ni mahimo matabo sa mga lalaki 50 years old and above or even younger, no? Mga uh-huh, mga lalaki nga as early as 40 years old mahimo nga
27: gamat-amat
15: na nadako uh-huh na, no? Mm. Ang ila prostate gland which is hindi man musilingon nga automatic cancer.
27: Mm.
15: Okay. Ang main ang rason nga ang once nga nagdako na ang prostate gland, so magadulong niya sa simptoma katulad sang masako nga kapala nga hion sa kagabihon.
27: Mm.
15: No? Mm. Meaning daw gasako na bala sa bailo nga magbugtaw ka lang kaisa sa bilog nga gabi kay mangihi ni nga apak na siya ka bisis ang ibang anom o sa ibang niya pulo gid diyan, no? May mga pasyente kita sa una sa clinic nga ang ilar kalamo daw hindi
27: ko na sila katulog.
15: Mm. Kaya ginapukaw ko yung apirmi, no? Subang man, difficulty or burning daw may ara bala hapdi or may kabudlay nga iduso mo pa ido ibuna mo pa para magwa siya.
27: Mm-hmm.
15: Kaya kung magwa siya jutay lang o matulo-tulo abi mo matalikod kana kag maniper pero may matulo pagali masiling mo. Mm-hmm. May ara pang nabilin nga daw wala mo gid na ubos pagwa nga daw uncomfortable ikaw.
27: Mm-hmm.
15: So mga part ina sang simptomas ang iba naman ti syempre kung prostate cancer iba na, no? It's either nga may dugo na ang ihi or mm-hmm similya mga mo na diyan, no? Hindi mo silingon nga automatic maminsa dahil kita prostate cancer na kung may duguin mo.
27: Okay.
15: Ihi o mas mm-hmm hindi man kaya may mga conditions
27: man,
15: uh-huh, like prostatitis, no? Pwede na, no? Infection sa prostate kamutong prostatitis, mm-hmm, no? So hindi man automatic
27: or sexually related
15: no?
27: Mm-hmm.
15: Now pagsakit sa puson or sa prostate cancer ang isa sa mga dapat tagaan itulupangod kung may pain na sa itlog sang lalaki meaning testicular pain tawag naton sina or may bone pain na siyang batyagan sa mga balikawang, no? Or sa ibang bahin sa iya. Usually, ang prostate cancer, nagalaktas siya sa bones, no?
27: Nagamitastasize
15: siya. Mm. So, amo ng mga possible symptoms nga dapat talupang doon sa mga kalalakinhan kaya hindi i-ignore, no?
27: Mm-hmm.
15: Especially kung ang edad mo bala, medyo ara ka na sa 50 pataas, meaning, tagaan mo na attention. Hindi mo na siya pag baliwalaon lang. Eh, ang early nga detection sa prostate cancer, dako ang mahimo, no, sa pag bulong sini
27: mas slow down stage, mas ang slow pag-progress down ng cancer
15: kaya iba di daw maka-recover kasi may remission gaya dyan mangin
27: totally madula
15: sila cancer free, no?
27: Mm-hmm.
15: So amo nang sa prostate cancer, that's why kung may ara ka mo symptoms palapit na sa aton nga
27: yes
15: medical clinics di ara man kita na sa linlain nga bahin sang Iloilo sa mm-hmm linlain nga bahin sang mga probinsya. So pwede kita makapalapit kay ang early detection dako ang maamot sini nga hindi lang ma-extend ng aton life kundi possible
27: matritsya.
15: Mm. Now,
27: syempre, ang early detection can save lives ng mga pasyente, especially kung cancer nga balatian ang aton nga paghahambalan. Amo na pero may ginaliwat-liwat na dok as slogan bala sang Life Extension Clinic nga cancer may be prevented or may be cured if detected early. That's
15: yes,
27: why
15: yes
27: ina-encourage ginaton ang regular nga consultation kay di earlier nga makita naton ang diferensya sang lawas ta kag ma-address gila yon. So the higher ang chance nga malikawan naton ang pagtugas ang balatian or ang pag-worsen, paglala sang balatian ta, kag mas mataas ang chance naton of recovery or treatment.
15: Mm.
27: Once nga, gamay pa lang ang diferensya
15: mm
27: na fix

0: senyales na basi magka-prostate cancer isa kalalaki. Like for example, yung PSA, no? Isa naka-screening. Tapos, ang heredity. Ano ba't siling
1: family history, yes.
0: Family history. Siling sa mga experts, kaya basis sa mga pagtuon, once nga may lalaki nga relative nga nahibalaan mo nga may prostate cancer, si tatay mo, utod mo, magulang mo, tiyo mo, but silingon, may ara ka family history, kag siling pagan inila, bisan family history sa babayi. Kaya halimbawa, ang imo nga mother, may story sang breast cancer, no?
1: Uh-huh.
0: Or itrace mo pagid, base sa mother side mo, hindi lang yan sa father side mo, may sa mother side, may tiyo ka dito, o lulo nga dito.
1: Nga nag-prostate cancer before. Cancer. Uh-huh.
0: So anybody who also, kuno, nga may history sa family sang breast or colon cancer, posible nga magtaas man ang risgo sang prostate cancer sa kalalakihan. So mga bagay nga pwede consider sa family history, no?
1: Mm-hmm.
0: Tapos ano pagid ang mga risk factor? Obesity.
1: Obesity.
0: O ang, ang pagiging overweight. Kaya isa ka Australian study, alcohol
1: consumption.
0: Intake consumption, no? Sa mga lalaki, usually malaki mahilig man, no? Kag ang high caloric
1: intake.
0: Intake, no? Ang calories, kung sugary per me, high in calories, kag ang fats, pagi ko na dyan, ang fatty, oily diet also contributes, no? Kung mention mo kagaya, to meat nga batok. So, isa pa naka-factor. Pero ang isang, though probably wala na tagaan man attention, is ang relationship sa vitamin D deficiency sa development sa prostate cancer. Nga mo nakaroon ng aton talakayon, kag kung ano ba lang mga ebidensya ng napakita sa mga siyensya, may kang tanan sa sini kung may ara, ginman ba lang relationship.
1: Okay, so we will be talking about evidences or ining mga proofs makabiyanan based sa mga studies nga published na nga nagpakita nga the higher the levels of vitamin D, the less likely nga isa ka tawo magka-prostate cancer o magka aggressive ang prostate cancer niya eventually.
0: Yes,
1: but
0: correct.
1: Before that, mga kabiyanan, again, ang atong text line, 0961-420-4683. So, amo to ang mga risk factors. So, pinahanglan, gidok, ang family history. So, itrace gid na ito. Hindi lang siling cancer sa prostate before or sa sides ng nanay or sa sides ng tatay, but even iban nga sahis
0: iban nga sahis ng cancer, yes.
1: Or makaamot sa pagtaas ang risgo sang
0: exactly.
1: Isa kalalaki nga magka-prostate cancer. Actually, dok, ang Life Extension Foundation gani, dok, sa US, nag-impose gid nga upon reaching the age of 40 sa mga males or sa mga men, dapat may annual PSA test gid. Whereas sa conventional medicine,
0: usually sa at the age 50, of 50 na, 50 and up.
1: Ang Life Extension nag-insist nga no, dapat younger than 50 years old pa lang laki may annual nga PSA test. Kay dira naton mabalaan man kisa kung ang PSA tama kataas, ang possibility of cancer sa prostate though medyo nagataas man.
0: Kung nga ang nagka-interest ang mga experts no sa relationship sa prostate cancer kag sa vitamin D. Bangod sa ila epidemiological kag lapit ng geographical nga pagtuon, miningin lang taw nila ang location sa aton nga planeta sa mga lalaki nga may mataas nga insidente sa prostate cancer kag ang ila exposure sa sunlight kung diin sila sa bahin sang planet sa equator, kung malapit sila sa equator, meaning mas exposed sila sa sunlight no. And the farther they get from the equator, ito mga kaisling sang isa ka ang kabilugan nga statistics gali mga abiyan kapakita nga ang mga tao kuno nga may African Caribbean nga rasa no or amo nang descent nila ang ilang kung din sila galing nga rasa grupo amo ni may pinakamataas nga kuan no nga insidente sa prostate cancer sa mga kalalakihan African, no? So usually, maminsan kita, anong ara sa ila? Number one, sa Caribbean, hindi man mambal nga highly pigmented skin. Pero sa African groups, no? Makita na po nga darker skin ang ilang color. So therefore, ginhambal man natin sa mga nagliligan nga the darker the skin, mas itom ang panit, mas less ang production kag synthesis sa nga itong vitamin D3 and even absorption sa vitamin D3, no? So probably may correlation. Pero nakita nila nga itong mga tao nga nag-starve as mas malayo sa equator, meaning less sunlight exposure, may mataas ka incidente sa prostate cancer. So that was epidemiological, observational nga. So gusto nila karong mahibalaan. So may mga pagtuon, no? Kaga nakita nila nga may pila ka mga pagtuon, hindi man tanan, no? May iban man nga nag-seling at ito, hindi man gid at hag. Pero may pila ka pagtuon nga nagpakita sa direct relationship, no? Nga pag mas manubo ang vitamin D3 level sa isa ka lalaki, mas mataas ang puno ang risgo nga nagasaka man ang risgo niya nga magdevelop sang prostate cancer. Kaya isa sa mga organs na sa diin may ara vitamin D receptors, madamo ang vitamin D receptors is ang prostate gland itself. Ang aton mismo prostata amo na isa sa mga bahin sa aton lawas nga din masapuan man ang madamo nga vitamin D receptors. So again, kung mahuna-huna nato no, nga kung may ara vitamin D receptor ang prostate gland, busilingon may papilgihapon ang vitamin D3 sa pag-regulate sang function sang prostate.

0: kay gland. Kaya hindi na natin makita, before, gigsaysay naman natin ini, ang role sa vitamin D3 sa cancer development, no? Ano ang iyabla, in general, not just prostate, kundi sa kabilugan. Number one, nabatian na natin ini sa pilakabong programa, pilakab beses natin ginasulit ini, nga ang vitamin D3, in general, may ara siya function when it comes sa ginatawag apoptosis, depende kung paano may pronounce na, from butsilingon siya na, nga ginaduso niya na mag-suicide ang cells, especially ang cancer cells, no? So kung induso mo ang cancer cells nga mag-commit sang suicide, may mapatay siya, wala sing less ang chance nga magpadayon siya, no? Ikaduha, nakitaan man nga ang vitamin D3 may papel sa ginatawag nga pagpugong sang angiogenesis. Ano ba silingon sa angiogenesis? Ang cancer cells, katulad sa iba nga selula sa lawas, na kinanglan sing nutrition para mabuhi, kaya mag-multiply. So once nga wala sing blood supply, meaning wala sing nagadaloy, nagailig dito nga blood supply, pinaagi sa mga ugat, meaning makat off ang supply sang nutrients. Once makat off ang supply sang nutrients sa among selula, katulad sa cancer cell ina, natural, mapatay. Eventually, mapatay ang among ina nga cancer cell. Kaya wala na siya nutrients nga kwaon, magkagtama niya ka hakugan ang mga cancer cells by nature, no? So when it comes sa pagkaon, nag-compete sila sa normal cells. So once nga i-cut off mo ang ila blood supply, wala sing angiogenesis nga natawag, wala sing blood, new blood vessels nga matuhaw, syempre, less ang chance nga mag-develop sang pagmadasig, ng pagdako o pagtubo sang cancer cells, which is amunang ila yung primary nga karakteristik, no? Well, ang pagtuon nga the medyo convincing gid nga when it comes sa pagpil sa vitamin D3, no, iya sa pagtuon sa mga analysis, no? Meta-analysis is that especially sa aggressive na type sang cancer sa prostate, may do at hug ang pagpil sa vitamin D3, which means to say nga once ang isa kalalaki na diagnose na ng may prostate cancer, kag ang iya cancer type is the aggressive type, kami ara man yung mga cancer, yung kalabanan, balaan mga biyan sang prostate cancer sa lalaki, is slow growing, no? Medyo mahinay. Once nga pabayaan mo, kay slow growing siya, once nga naglapta na siya, budlay na. Oo. So, hindi tanatin niya hulat nun. So, especially sa aggressive nga type, siling nila may dako nga papel ang vitamin D3 sa pag-proteher, sa paghatag sa protection sa lalaki nga hindi siya magdasig, mag-progress to the point nga mag-metastasize siya.
1: So, ang bottom line dira, ang aton nga vitamin D3 level sa dugo, dapat i-maintain natin nga optimal or mataas makabiyanan. Plus, termi kita nag-exercise, avoid natin ang pagkaon sang sining mga tan-seared or gin-grill or overcooked nga mga meat. Kaga, syempre, sugary foods, ang obesity, i-address natin. Kaga, syempre, i-check natin ang family history. Kung may ara, dapat may annual gin kita nga regular check-up, especially in PSA test, mga kabiyanan, as recommended sa life extension, nga dapat pagtungtong sa edad nga 40, may ara kita nga annual PSA test. Kag, ang pagpa-check-up gid sa clinic, ang pagpa-check-up sa inyong mga medical doctors. Kag, dira karon nagasulod ang advocacy sa life extension clinic, nga nagahatag kita free but quality medical check-up to ensure nga ma-monitor naton ang status sa aton nga health. Nga kung may symptoms kita dira, ma-address gila yun, kag malikawan ang paglala sa aton nga mga ginabatsyag, kag ang paggasto sang dako sa medical intervention. So bisitahi ang aton nga mga clinic branches.
2: Magkadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sang Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kag ang aton Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may ara lang kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1825. Kag sa mga malapit nga kabanmuhanan dira sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch dira sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira sa may Bangadama, pakadto sa may Iloilo International Airport, dira mismo sa Total Gasoline Station. Pwede kamo katawag sa 0917-318 1842. Kaya nga aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sa Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman nga main branch sa Bacolod City, no? Ara lang sa may GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1154. Kaya nga ato nga newly opened nga branch na sa may Cady City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cadiz City, Negros Occidental. Pwede makamukha pa na magkukun ka-text sa 0917-318-1095. Ang ato naman Kabangkalan branch, dra sa may GMA Building, Mabinay Road, Corner G, Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka muka-text or call sa 0917-318-1163. Kagang ato, galing SM City Bacolod branch, arat na sa may 214-215 West Bridgeway, SM City Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga Coronadal City branch, ara lang sa may ground floor MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1039. Kagang ato newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Jensen Branch sa may ground floor H1 Building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kantola ka mo dito Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015.
0: Parang siling sa isa ka-study dyan, no? Vitamin D3 supplementation at 4,000 IU per day for 1 year results in a decrease of positive course at repeat biopsy in subjects with low-risk prostate cancer under active surveillance.
1: Mm.
0: So, siling diri, gamay lang isang ka-study pero almost 55% ang napakita sing pag-decrease ko, no? Sing positive course kag-decrease in Gleason score sa sining mga subjects, no? Kaya dyan, ang kalabanan ng studies nga nakitaan ko sa prostate cancer is between 4,000 to 6,000 IU.
1: Mm.
0: Oh, so that meaning to say, kung sa life extension vitamin D3 ni, 4 tugtog anum ka soft gels per day.
1: Mm.
0: Imagine nun mo kung ang imo ginainom ng vitamin D3 is 200 IU lang uno dyan sini. Pila ka soft gels to ang imo imnon sa isa kadlaw.
1: Plus, kung ang imo nga imnon may dugang pang bad fat. Basi kung kibot ka, after few months, pag take mo sinasang sige-sige, basi magtaas pang imo cholesterol. Kaya that is very alarming ang effect niya sinasa triglyceride kag sa cholesterol, especially si LDL cholesterol. So mas nami, nga stand alone, kaya nga aton nga life extension niya, 1,000 IU ang isa ka soft gel, kag ginadugangan pagani sa aton nga mga medical doctors ang recommendation, kung makita nila nga do medyo adult or may edad ng patient, may signs or symptoms of cancer, may diabetes, kaya hindi enough gani ang 1,000 eh. That's why gahatag kita sa 2 to 5 soft gels.
0: Correct.
1: COVID patients gani, gahatag kita up to 10 soft gels daily or 10,000 IU. How much more kung 200 lang ang unod sang vitamin D3 mo? That is hindi good enough or hindi good kasarang.
0: Or bisan 400, 800, pati kulang gihapon eh.
1: Mm-hmm. So lima kabilog yun ang imnon mo sina. parang nga matumbasan mong isa ka soft gel nga concentration sang life extension vitamin D3. So there's no need nga i-explain mo kung diin ang better, mga kabiyanan. So that's why nga atong gigina-emphasize life extension vitamin D3, tested and proven na sang madamo natin nga mga medical doctors affiliates. Kag may mga hospitals gani diri sa Iloilo, Doc, hindi ko lang pag-mention, nga specifically ginabutang nila ang brand nga life extension. Guaranteed, mga kabiyanan, pag life extension vitamin D3 ang atong ginainom, aside nga concentrated siya, kati isa ka soft gel, 1,000 international unit na, guaranteed nga makapataas gid sang vitamin D level sang dugo naton bisan i-test pa naton. So nga aton gi-emphasize life extension vitamin D3 dapat ang brand nga pangitao naton kay ini masaligan kag kampanti kita nga makapa-increase or makapasaka gid sang vitamin D level kag makahatag protection especially against cancer sa prostate especially sa mga kalalakihan.
3: Life extension vitamin D3.
4: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
5: Ito po si Dr. Bernie Ong. May nagtanong po kung bakit ako gumagamit ng supplements ng life extension. Kung hindi niyo po naitatabang, ako ay may karamdaman sa prostate. Sa tulong po ng life extension vitamin D3, mas stabilize na po ang aking PSA. Nakakita po ako ng improvement sa aking mga urinary symptoms. Something na hindi po nangyari with almost 5 years of receiving just hormone treatments. Di po ba effective? Ito po si Dr. Bernie Ong. Magandang araw po.
3: Life extension vitamin D3.
6: I'm Attorney Luvim Amores, kag para sa akon, importante gid ang role sang vitamin D3 for our immunity. Especially sa subong nga ara pagid sa gihapon ang threat sang COVID-19. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Make sure naton magbakal kita sa mga pharmacies, mga kabiyanan, may LE nga marka ginang soft gel para kamo sure kag protected nga ginabakal ninyo nga life extension vitamin D3 is original or authentic.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Subong atong pamatian si Dr. Manfred Marpa.
7: Coffee drinker kabla, I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. Bangod kay ang main ingredient niya sini is vitamin D3. Kag makilala nyo naman kita kung ano ang aton nga paborito nga supplement nga gina-promote. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa. May reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract man ini. Kung imoy combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
8: Yes, Dr. Marpa, kag sa tanan, may
4: ato. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Kag sa mga may problem sa colon, constipated, permi, kag irregular ang bowel movement, we recommend ang paggamit sang Super Fiber because this is one of the fast-acting colon cleansing products nga approved sang aton FDA, gina-distribute sang Life Extension Philippines. Doc, ang mensahe mo sa aton ng mga listeners.
7: Basta vitamin D3, dapat Life Extension Vitamin D.
4: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
10: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at original.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarap din ang anumang lutuin. Mele Candiveros po! Ang gamit ko, Maggi Magic Sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
16: Sarap magkasama!
17: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
19: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
20: Tusiran Forte!
21: Unilab quality yan.
22: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubong makulit? Just stop it!
24: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anyinya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
26: United Home. Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Updaily sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
21: Unilab quality yan.
28: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
30: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
31: Kargado!
32: MaxFit, kargado!
21: Unilab quality yan.
33: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
29: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
34: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ma-achieve?
35: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inomadlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
36: Buksan na naman ang atong sining mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga daw ginabaliwala lang naton. Abi naton okay na, gali hindi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone ka madira, i-google nyo bala ang meaning sang sedentary. Aluya, kag wala sang movement na klase sang kabuhi. Maybe emotionally, pero more on physical aspect. Pero dali lang gid, antes ang tanan,
37: welcome sa palatuntunan.
38: Edukasyon!
37: Edukasyon!
38: Para sa ikaayong lawas.
37: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Ako man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
38: Edukasyon!
37: Edukasyon!
38: Para sa ikaayong lawas.
36: Ambot pala na tingala ko kung nga ang iban sa aton natamaran mag-exercise. Pero kung na pagkaon gani, dasig, kung sa gwapo, dasig, kung sa gwapa, dasig, importante galing exercise mga kabyanan, ang kulang sa physical activity, makadulot galing siya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, para sabi sa obesity, weight gain, o kung ang risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, apigaw ang pwersa mo, ang flexibility sa muscles mo, ang imo coordination pigaw, ang imo nga immune system, manubo. Lasi ka duktan balatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
38: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
36: Poor blood circulation. Abi mo kay tulog lang ubra mong buhi ka. Lasi ka pa ka namapatay. Pati mental health mo sini epektado. Anxiety kag depression iguhon ka. Reduced cognitive function kag increased stress. Kay dasig kini magbalatian, magastuhan ka. Kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Hindi sa pamahog, pero try nyo bala research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kit kagamit ka mo sa mga produkto ni Doc Hiko. Kay kadamo, nag-isa na buligan sini. Sang evergreen herbal capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagit ka produkto ining evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
38: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
36: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
38: Evergreen Herbal Capsule.
36: Makaangkon ka sa mapagsik na lawas para nga maka-exercise ka.
38: Evergreen Coffee Mix.
36: Mayara man nagagawa ang informasyon nga sunod sa pagtuon, ang kulang sa physical activity, makadulot sa constipation, na nablang hindi bala kagawa ang imusin ng higko. Nagapundo ang higko sa lawas mo, guwa niya hilo, amo na magadulot sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. Ikinanglan mo na ng fiber, ara ang wheatgrass, barley grass, kagang saluyot nga nagapadanlog sa pagpagawa sa imusin ng higko, bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa atong sining mental health, utok mo iguon niya, kulang ka sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, inabalang daw gamalipaton ka. Laban-laban magka-Alzheimer's kapag ganini. Increased stress. Tiara makabulig ang barley grass, ang wheat grass, ang mangustin nga ra sa evergreen coffee mix nga makapahagan-hagan ini sang depression kag stress tungod sa iya sini nga anti-inflammatory properties. Sila ni sang turmeric nga makapahagan-hagan sang depression. Tandayan pagit sang barley grass, why na kun musculoskeletal issues naman ang paghahambalan. Ang mangustin perfect manini para sa pagpabakot sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ara sa evergreen herbal capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus nga present sa balunggay. Ang risgo nga magka-cancer ka dako man kun wala ka physical activity. Tikun protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini. Halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagit kun nag-exercise kita kag inom kita adlaw-adlaw sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. Garantisado magwapo, kaya niya ka magwapa, healthy ka pa, sigurado ma-enjoy ka with a healthy life.
38: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150. Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
0: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gina-improve ang gonadal hormones agad nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation. Kundi gina-pamaskog pa ang imo kurason. Yara lang. Sa mga

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintala nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Ilong Ranger?
7: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
6: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
7: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
6: Sip-on ganyan dayon?
7: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb Z-Plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at servisyo publiko. Tatak RMN.
12: RMN Patrol 774.
13: Mayroon gabi mga karad, suman, sibo ng orasan, Tatak RMN Time, alas 10:20.

0: sangkanginan, emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon, RMN Patrol 774.
2: Bayadayan nga gabi mga karadyoman, bayadayan nga gabi Western Visayas. Welcome na sa atong pagpakalagad, welcome na sa programa Patrol 774. Kaupod mo sa DYRI RMN Iloilo, inyong alagad ang pinakagwapo. Karadyoman na Michael Marquez Lumakad, Tio Ipacho, for short, at daw pala. Kapod natin sa News Center, Radyo Man Resi Danioso Bordon, in charge sa mga balita at mga impormasyon. Sa ating Facebook, updated po yan, mga balita lokal, internasyonal, mga balitang sports and entertainment. Tanan nga mga balita para hindi ka mo mapikian. Check nyo ang ating Facebook page, DYRIA RMN Iloilo. We are also broadcasting live via Facebook page. Welcome on sa ating mga kauturan nga nagpamati sa ilang YouTube and RMN application. Sa mga nagpamati sa ilang mga radyo, sa ilang mga lilisuan, mayad-ayad gid nga gabi sa inyo tanan-tanan. Welcome na sa ating nga pagpangalagad and akita ang overall number one, ang RMN Iloilo, ginhingidlan bilang number one overall radio station. Sa bilog na isyudad kag probinsya sang Iloilo ini base sa pinakauli nga 55 Blue ukon ang Anay Kantar Media Survey.
0: RMN Patrol 774.
2: Aton na ginatamyaw sa nga mayad-ayad nga gabi ang aton mga pinalangga ka mga suke sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta ang mga rotational brownout? Dito sa bahin sang Arevalo may mga rotational brownouts. Pero daw, way pa nag isa ka oras, nagsililiga na. So, silinggani, ang ining rotational brownout, ang kakulangan naton sa kuryente, hindi ini mabaso lang aton ng mga power utility companies. Kung hindi ini, kulang kita ka sa kuryente tungkol sa NJCP.
0: RMN Patrol 774.
2: Kamusta ang inyong holiday? Nagapo ha, sumong adlaw. Ang Ninoy Aquino Day, wala ubra. Okay, musta? Bangingi na. Sa mga nagpamating sa ito, nadiri sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad. 42 ka mga kabanuhanan sa palibot sa probinsya. Ang aton anum ka mga kaprobinsyanan, kag ang aton nga component city, ang syudad Sampasi. Mayad-ayad gid nga gabi sa inyo. Sa aton mga kauturan dira sa Tabok, Negros Island Region and probinsya sang Guimaras. Good news, balita, sunod sa Bamosa. Ini mga fiber ngayong gabi ay dira sa may Guimaras. Nag-resume na sila sang ilang regular trips. So alas 9, alas 10, pwede pa kahingagaw puli. Pero sumung alas 10, 24, bye-bye. Nabilin ka na sa barko.
0: RMN Patrol 774.
2: Check pa nato na aton balita kaga weather updates kay man dira sa may weekend na galibwas. No, ika-apat na ini nga weekend naton. Layo pa ang sweldo. Aton dugay-dugay tawagan ang Weather Bureau ang Pag-asa ining namataan nga mga weather disturbances sa guwasang Western Visayas and sa guwasang Philippine Area of Responsibility and sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Kamusta yan ang aton maging tiempo buwas nga adlaw? Sabado. Sa ato mga kauturan nga may responsibilidad sa dis oras ang kagahon, ining aton mga tanod nga papisan-pisan na. Dayon ang barangayan SK election now. Sa aton mga kagawad, mga kapitan, sa aton yung mga kauturan, yung mga kapulisan, ang MPU-ICP-OPRO-6, ayan ang aton mga pinalangga ng mga suke na may responsibilidad. Sumong, may mga driver tang, iban may mga last trip pa. Ang mga taxi drivers, ang Grab taxi drivers ta. Kag ang aton nga Radyo Manibela. Karon may nasalisihan. Wow na aton galing, karon dugi-dugay, Radyo Man Tope. Ining si Radyo Man John Mark Alumbro, kay may nagreklamo dito sa bahin sang San Miguel. Pau, kagwapa sang babae ng salisig ang gali. Sobra, pila kalibo to ang natakab, inagaw sang bag. Pila, ini sila kagrupo, mga kasama, grupo-grupo, ini sila kapulong-pulong. Kumasalasihan ka, tiktangay ang bag mo. E na dira sa may bahay sang Arevalo, may paghalong-halong man ka mo da, ah. Sa mga taga-Arevalo, Kalaparan, San Juan, Kalumpang, Santo Niño Sur, Santo Niño Norte, kay may mga halanga mga kaluluwa, ang ilang mga ginabiktima ini, mga kabataan. Anad kita, suguon naton kada gabi. Usually, kada gabi ang ilang atake ni, no? Duway ni sila kabilog, hindi lang nakuha sa akong CCTV. Kay tamang kalayo. Ah, grabe ang modus ini mga halangang kaluluwa, ini mga kawatan, ang mga kabataan ng ilang maginapunterya. Ining ginahimob lang suguon naton aton kabataan. No, suguon kay mabakal dito sa may wholesaler ng mga tiyanggeda sa inyong lugar. Mabakal sang sigarilyo, ilim nun. Bata suguon, may ara man to sa among ginsugo. Sang iya ginikanan, mabakal sang litsyong manok. So sa araw-araw nga pala niya puno na tanis ang pamilya, tinakab pa sa ang kawatan. RRMN Patrol 774. Tudloan nyo ang inyong mga kabataan. Hindi nyo pagkigan. Dapat ni tudloan. Kaya ang modus na nila kung pabaklon nyo sila sa Changi, pakunokuno ni sila nga kilala nila ang ginikanan. Mambal sa nga, oy, tupi, ambal ni nanay mo, hindi na kuno pag bakal no ang ginapabakal niya to. Hatag ni kuno sa ako ng kwarta. Ah, paghatag sa bata kay nasak, padlaga na ni sila ya. May iban man to sa aton. No, nagligad lang nga si Mana, kumadakpan ta ka, patulon ko si mo, litsong manok sa buli ko pasudlon. Animal ka klase, tao ka. May ginsugo nga bata. No, maginsugo sa sangginikanan niya. Nga mabakal sang litsong manok. Hindi nga ginasugba-sugba, inaw-ihaw lang nga litsong manok. Ara sa tabok, ginhatag na sang bata niyang kwarta. Teway pa malasa, gulpi na kita, guro 500. Siningita niya to ang nagabaligya. O, hindi na, hindi na, hindi na. Ibot man kami, anong hindi, hindi na. Kaya ang bata niya, ano man? Niya, hindi na kuno, umbali nanay mo, hindi na. Kaya dito tako na mabakal. Inuha yung kwarta, dumalagan sa. Mayo kay way na kutik siya. So mga kabataan nyo, kung mga dagko ang kwarta, 500 sa 1,000, bow off din nyo, gid. Kaya mo nang ginapuntirya ini nga mga kawatan. Ang mga kabataan, ang ilang nga ginapuntirya sa mong. Pero bilang ng araw mo, nakitaan ka na kuno. No, duway ni sila kabilog, may lookout, lookout ka pa. Bata man ang inyong biradahon. O, ang ginikanan to, kag-aking sa bata, ya. O, hindi sa gay pang-aking sa bata. Araw-araw, amon lang kwarta namon. Way na kami panyapunon, way na kami pamahawon, buwas. Pati amon na, no? Mga halang, mga kuging. Mga kuging, kuging, kuging, kuging, gidni. Pero, nistoryahan ta na sa mga kagawad na, sa mga kapitandra, sa mga barangay tanod. No, lualigmat ka mo. Kay Agosto pa na, bulan sang Agosto, tagkiriwi, gidni ya. Damo mga kawatan, mga mangita, gini sila mga midyo siya para ruro-ruo nila. And karon kuha mo na ng report sa City Hall ng mga balita na natipon sa aton patrol. Kaupod naton sa News Center, Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Sa aton transmitter, Radyo Man Jobal David. Gagang aking technical partner, Radyo Man Christopher Tope Mondihar. RRMN Patrol 774. Temporaryo kita na yung magatalo sa inyong anchorman ni sa Radyo Man Rodel Fulion Agado. Sana siling ko na, hindi ko magbinutig sa inyo. No, hindi pa sa makabalik na son si Mana. So tsaga-tsaga inyo na yung akon tsura. By September, istoryahan, ay na kami ni Radyo Man Rodel. Si Senyorito, by September, all systems go na sa pagbabalik ni Radyo Man Rodel Fulion Agado. RRMN Patrol 774. Sa aton mga balantayan ng mga balita, ang Senado wala pa sa mathag at tindog sa postponement sa barangay and SK election. Suno kay Senator Hontiveros, ining mga kapitan gani dito sa may Barrio Obrero, kag iban nga kapitan nga aton na istorya, sila pabor sila ni nga madayon ang barangay and sanggunian kabataan election suno sa may matabo initani. Hiwato rin by this November, mga kasama, November 3. Pabor ang pila ka mga punong barangay sa distrito sang Lapu's ng syudad, sang Iloilo nga dayunon ang 2026 barangay kagsanggunian kabataan elections sa bulan sang Nobyembre. Suno kay punong barangay James Conlu sa barangay Barrio Obrero, kabahay ni sang validation kung nag-aubra sang husto sa barangay, kaga satisfied pa ang mga tao sa isa ka opisyal. Pahayag ni Conlu, nga luyag niya hatagan ang mga pumuluyo sang chance bansa nga magpili kun luyag pa nila ang ila barangay official o kung hindi na. Kaangay niya, paborman na si Halandoni Estate Lapus Punong Barangay, Thomas Alacre, nga madayon ng eleksyon bangod kinamatarong ini sa mga pumuluyo kung batunon niya ang desisyon kung liwat siya pagkapiliyon o kung islan sambag-o. Nauna sini, ginpahayag ni Liga President kag ex-officio member Punong Barangay Irene Ong nga pagasundon nila kung ano ang laye. Nahibaluan mga kasama nga liwat nga ginaduso sang Kongreso ang liwat nga pagpaiway sang eleksyon sa November 2. Subo nga tuig kag sailohon sa katapusan nga bahin sang tuig 2028 pagkatapos sa presidential election.
1: RRMN Patrol 774.
2: Dawa priority sang aton presidente, priority sang aton gobyerno subong ining barm election, ining ilang parliamentary election. Pero kamo mga kasama, labi na gid ang mga botante, hindi na ni ang mga kagawad kag mga kapitan. Kay naturalmente kung kapitan kag incumbent gusto nila may postpone. Pero yung mga lawlaw gusto nila ma-postpone. Pero kamo mga kasama, pabor kamo bala. Nga dayon no ng eleksyon ni insining nga November 2026.
1: RRMN Patrol 774.
2: Balantayan man mga balita, ang probinsya sang Iloilo may ginapitch o may ginapatigayon ng mga ideas sa national government agud nga mas mapanami ang Iloilo International Airport. Sa aton madumduman daw na amat-amat na ining nagakabuhi ang aton international Iloilo International Airport sa pagbalik, no mga kasama, sang mga international flights, Thailand, Singapore, may Hong Kong nakita, kag may pa Estados Unidos pa ini. So ano ining mga gina-pitch o ginapatigayon nga mga plano sang aton nga Iloilo government, no Iloilo provincial government para panamion enibla himuon nga private partnership o i-assume ini sang probinsya sang Iloilo. Sa aton yung mga driver,
1: RRMN Patrol 774.
2: Bala bantayan na magpatugong na antes magmartes. Amo na nga aton patigayon sa inyo. Magpatugong na sang inyong mga krudo o gasolina antes pa maglabot ang Martes. Kay ginalantaw nga magasaka ang presyo sang gatong sunod nga semana. Kagadamo man gyapon nga napamangkot sa aton sa Facebook kag nagatawag kung paano ini sila maka-avail sang correction, libre nga correction sang clerical error sa birth certificate o live birth certificates para sa tanan nga mga residente sang syudad sang Iloilo. Kay ang problema ini ginkasal kaw nga kang una bla gina doktor pa, kung dumanyo gina doktor pa ini. Ang ngalan mo kay hindi ka pa pwede. Minor di edad ka pa pero ginapilit pakasal. Ginaislan ni ang date of birth, no, para maging legal, maging 18 o maging 21. May mga iba naman nga halin sa mga probinsya, halin sa mga kinang una pa nga ay ang kumadruna. Ano ngalan na Christopher Tope Mundihar? Di butang sang klit sang paltira, kalawig sang Christopher. Butang ta na lang Tope ah. Pagsulat ang alan mo sa birth certificate mo, Tope Mundihar. Dala mo na Tope Mundihar. Pero ang imo nga mga ID, alin sa imong eskwelahan, ang imo nga government ID is Christopher Mundihar. Pero sa imo nga birth certificate, Tope Mundihar. Kalabanan ini ang hindi manabal nga balasulon pero sila lagi ng promotor ay ban mga paltira. May mga iban nga ano nga lan, sounds the same, abiskan wrong spelling, okay na ah. Why na ginasapak? Pero importante gid na paislan. In kaso por kaso may mga claims ka, no SSS, pag-ibig sa PhilHealth o GSIS, o sa kumpanya ginaubrahan sa asawa o bana mo, paglantaw sa birth certificate mo, paglantaw sa marriage contract mo, hindi insakto ang ngalan, abaw, kwarta na, naging bato pa. Ang iban din, hindi ka kuha passport. Ang ilang mga kabataan, mga OFW na, hindi, gid sila kakuha passport. Kaya sa subong, ang ilang ngalan, may Maria. Halos na lang, ano may Maria mo? Maria. Kaya ang mga ID nila, noong ilang mga government-issued IDs, wala it Maria. San Virgin pa sa Maria. Nagbusong sa nadula ng Maria. Te paano ini pa Island kung ikaw taga syudad sang Iloilo, bao may mayad ayad gid kita nga balita para sa imo. Kay may libre nanay tatay ha, libre na mga may libre ining correction sang clerical error sa live birth kag birth certificates para sa tanan ng mga residente sang syudad sang Iloilo. Ang pag-ilis ini per letter ini mo. Sang una, check namon si Mrs. ko, si, kita si Mrs. ko, subong ko'y passport. Mrs. ko, dok, per letter ini, 1,300 kada litra. Ti, ang iya nga ilis lang to, dok, 4 ka litra. Sobra sa ismila lang, ako malakat kami abroad, diri ka lang. Ikaw na nga na'y bantay sa balay. So, karon, ha? Ato na niya diskusyonan, kag ato ni explain, pahatag sa inyo mga kasama, kung paano ko ini maka-avail sang libre no ng mga clerical errors mga kasama. Kag buwas nga adlaw, ginaagdag kita sang ato nga city mayor, Mayor Riza Trenas, sa mga mahilig mga pe. Coffee is life ba? Sugod na buwas mga kasama, Agosto 22, ang kapita sa merkado.
1: RMN Patrol 774.
2: Kagi na preparahan naman ay ang US Open ni Alex Yala. Pila ayahan ang premyo ni? Pila ang premyo kayang US Open, isa ini sa pinakadako nga mga papremyo. So para sa mga tennis players, both single, doubles and men and women. So pila ayahan ang premyo ni kung ma-exit ni? Round of 32 gani, may ara ka na, million eh, million pesos, no? So kung makasulod ka sa round of 32 o round of 64, jackpot ka na. So bulo bantayan, kaga karon mga kasama, bantayan, may mga power updates kita, buwas Sabado. Tani lauman nato ni, may makapulo pahuway ka mo during the weekend. Pero may mga matabo nga power interruption, may mga scheduled brownouts. Buwas nga adlaw, Agosto 22. Bantayan karon, lawago nato no. Pero preparar ang banwasang Banate, Barotac Viejo, Kalinog, ang Alimudyan, Kabatuan, kag San Miguel. Sa may DHS BRR Phase 2, may ara man dira sa may Pavia, mga kasama. Yan ay nga itong may istoryan at bantayan man ang mga balita at matipon sa nga itong patrol kag City Hall. Tamang oras, alas 10:38 sa aton nga pagbalik, kwanta ang pag-asa.
1: RMN Patrol 774.
3: Porsyon ang inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan, gamit yung kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsup sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sang dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag nga atong ginaangkon sang aton sinigalawas tungod sang antioxidant nga aras sa D3 Bio. Kag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sang aton sinigalawan. Nagatap naman sang malaing epekto ang kag maka kuha man mga kabayan sa makahulubog nga ilinon sa aton siningilawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kag paalerto sa aton paminsaro. Ang Dietri Bayo may vitamin D3 nga regabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa aton siningilawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initaray nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gig, may free collagen, ang guta tayong dapa.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. PTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gig ko?
8: Ano sa unang imo?
7: Blood pressure. 180 over 100.
8: Sa isang adlaw, kapila ka mag-ibo?
7: 3 times a day, ginakon. PTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami, ginakon. DTX
5: 500. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX 500.
10: Gina Cano. Ang ginabatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
10: Sa
8: DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
10: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginabatsa.
5: DTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gig, may free collagen, ang guta tayong dapa.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
12: Unta tina, 2040. Tunig mag-unta, unta, unta. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post nasal drip. Sabag na ubo, mag-tusiran, tusiran.
13: Tusiran Forte!
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
5: TTX 500!
10: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
10: Sa
8: DTX 500.
10: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginabatsa.
5: TTX 500!
17: Bisan gapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
18: United Home.
19: Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni sang granular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
14: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
5: Sample Plus Gold.
21: Ako si Joven, subragit kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sisigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
5: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
21: Ako si Joven, subragit kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
5: Sample Plus Gold. Dekal sa mga butika. TTX 500.
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: kulo? High blood gig ko.
8: Ano sa unang imo?
7: Blood pressure. 180 over 100.
8: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day, ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami, ginang DTX 500.
5: TTX 500. Sample Plus Gold.
22: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubalaki. At amat na dula ang bukol.
5: Sample Plus Gold. Abakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gig, may free collagen, ang guta tayong dapa.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Ang isang
5: nanakas. D3
0: Public Health News D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas tapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
18: Sir Boy, ang topic ko na to, ito all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayo nga kagaw. Good bacteria. Mayo nga kagaw nga ara sa imut yan. Amuni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
23: plain D3.
18: Because ang nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
24: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amun siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin ni sa aton baba, alin ni sa ear star, ni sa eye star, bi ara magi sa underarm. Ara
25: sang panit,
24: ara sa panit.
18: Ara pagit sa flower.
24: Ara sa flower. Da ang tambay niya ni
18: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
24: Correct.
18: Namo na ka grabe magdepensa ang probiotic sa atong lawas, sir boy.
24: Correct.
18: Si nga probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
24: Correct.
18: Ga produce imong happy hormones.
24: Happy hormones. Mm-hmm.
18: Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
24: Correct.
18: So kung mag-inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo. Tapos pag abot sa tutunlan, tanan nga magyan niya kagaw patay.
24: Patay.
18: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat yung ginbuligan sila.
24: Ginbuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
26: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong bilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
24: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag inom mo, lalo na

0: Hindi pa ay mga probiotics. Mm. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. Mm. So duwa na binipisyo mo. Patso niyang kontra ni probiotics. Mm-hmm.
1: Padamoon mo
0: sa padamoon si probiotics.
1: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
2: Wala.
1: Wala.
3: Sa D3 bio lang.
1: D3 bio na.
4: Mm. Luas pa Doc Sam, Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics. No? Mm. Pagsulod sang D3 bio sa imo lawas, may gapabili na nga protection para hindi na katapik liwat ang mga bad bacteria.
1: Yes. Kaya padamuon ang imong mucus.
4: Mm-hmm.
1: Ang mucus lining.
0: Mm-hmm. Mucus lining mo healthy.
3: Ang trap eh.
1: Kulmayon. Trap.
4: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pag yun yung epekto.
0: The domino effect ang good health benefits ng D3 Bio. Susungan natin sa chan, healthy si probiotics, ang balindok ramil namin ang production sang gut-derived vitamin Bs.
1: Mm-hmm. So, di ang B-complex, importante na sa imong herbs.
0: Correct, no? Mm-hmm. Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
1: Importante na sa imong kurinti, mm-hmm. sa imong lawas.
0: Correct.
1: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones.
3: Mm-hmm.
1: Oh. Na blang
3: serotonin ka blue
1: family. Ma, makadlown lang ka. Oh. Bastante ka happy hormone.
0: Correct.
1: Mm. Yung mga tawa mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
0: No?
1: Emotional quotient. Mm. Or intelligent quotient. Both, ha?
0: Oh, both. Mm.
1: Ginapromote niya ang EQ kag
0: IQ.
1: IQ. IQ. Mm. Wow. Ara na sa plane nga dito eh.
4: Mm-hmm. Wala.
1: Wala. No? Because of MCT.
0: MCT.
1: MCT nga ara sa D3 Bio. The medium power. Chain triglycerides.
5: D3 Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio. Health News. Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: Alas 6:50. Sa itong mga pinanagamakasuke, labinigit sa itong mga driver, pinapananaw nga magasaka ang presyo sang gatong sa masunod nga simana. Inibangod sa padayon nga tensyon sa tungas ng US kag Iran nga nag-disrupt sa mga sang normalization sang global petroleum trade. Pagbasihan ang means of plat Singapore kag foreign exchange average sa nagligad nga apat kadlaw, ginapahayag sang oil industry source nga mga masunod ang ginalauman sa pagbag-o. Nawa man yung pagsaka sa presyo sang gatong. Kung pila ang gasolina, 73. O pabalik na naman sa 75. Sa madason ng semana, Martes, ang diesel magasaka inis ang 1.75, tub-tub 2.25, 1 peso and 75, tub-tub 2 pesos and 25 centavos per liter. Sa gasolina naman, magasaka sang piso, tub-tub 1.50 kada litro.
6: RMN Patrol 774.
7: And antes naton, kuwaon na ang pag-asa. Kasama, padayon nga nakakipag-angot ang Iloilo Provincial Government and Department of Transportation kagang gobyerno nasyonal para sa pagpanami sang Iloilo International Airport. Suno kay Governor Arthur Defensor Jr. Sa nagligad, may ara na sila sa mga unsolicited proposals para sa expansion o pagpadako kay tam-an gid man kagamay sang aton nga airport. Kumaga influx ini, pila lang ang mga gates na, no? Kung nga nakasaka, nakamuda sa aton Iloilo International Airport, pila lang ka gate ang waiting area naton, tamaan kagamay, ang kalanaan, magutman kagita. Apang nagapati man ang aton gobernador nga nagaplano kaga pondo na ang national government ano, para sa expansion kag pagpatahom sang aton nga paluparan. Pero sa bahin sang gobyerno provincial, padayon man sila nga magadihon sa mga programa kag bukas man ini nga ipabid out sa mga interesado. Mas makapaayo gid suno sa gobernador nga makapatukod pa sang mga dugang kawilihan sa sulod sang paluparan para sa convenience sa mga pasahero, ilabinigid sa mga turista, tani pati ang parking daw. magparking kasubong sa airport, tamaan ka malmahal. Pero it's time, no? It's about time na. No, nga padakuunan natin ini.

0: ano, mga nagkakila-kila na amat-amat ng Iloilo is already making its mark, no, sa bilog nga pungsod. Kaya bilog na kalibutan, especially with our festivities or our festivals. So, amat-amat na inik. Pero tani, hindi ni pag-i-turnover o hindi ni pag-ibaligya sa mga private individuals. So, dapat ni absorb na ni sa aton nga gobyerno, ang aton paluparan. RMN Patrol 774. Ang tamang oras, alas 10:54, kuhaw na ito ng latest weather update gikan sa PAGASA para ma-update kita at parte sa diring mga low pressure area sa mga weather disturbances sa sulod. Kagwas ang ato ng Philippine Area of Responsibility.
1: RMN News, panahon!
0: Kabod na ito live subong Biyernes sa Engineer Ferge Rubin. From PAGASA, Engineer Ferge, mayong gabi.
2: Yes sir, mayong gabi. No, sa ito mga suki ng tagpalamati. Sa ito nga latest analysis para sa subong kagabihon, no? Sa guwasang parlay na ito, may ara pa kita kaya po, may ginamonitor nga duwagid ka significant nga weather system, no? Nga isa LPA sa silangan nga bahin sa northeastern Mindanao nga posibleng mag-develop sa isa ka bagyo sa sunod nga 24 oras. Kaginig si Bagyong Saudel, no? Typhoon Saudel, nga yara man sa 2,775 kilometers silangan sa Central Luzon. Ang ini ka weather system, ara ni siya sa guwasang parlayan, gagwala sa direkta sa anumang bahin sa aton nga pungsod. Pero posible ni siya mag-apekto sa aton by next week kung sa diin pakusugon ni nila ang hangin habagat. Once nga kung mag-disulod sila sa aton nga parlayan, no? Samtang ang southwest monsoon, no, hangin habagat, among padayon nga nag-apekto sa Luzon. Pero kita ya, sa subong mga tinion, generally fair weather kita. May posibilidad sang mga isolated yung mga pag-ulan, panglat pa nag-uob dala sang localized thunderstorms. Hinatubdob ka sarangan na hangin naman, halin sa nabagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay tubdob ka sarangan aton mga pagbalod sa kaligatan. Temperatura na ton, 24 tubdob 31 degrees centigrado, adlaw nagtunod alas 6:00 ang hapon, butlak ni boss, alas 5:40 sang kaagahon. Kamuna ito ang latest for update. Ferge Rubin, madam, maging salamat.
0: Engineer Ferge, may gabi.
2: Yes, sir.
0: Sa idaring duwa ka weather disturbance, ang isa sa guwa, ang isa sa kasulod, medyo malayo-layo gating ni Saturn, dari sa Western Visayas, Engineer Ferge, no?
2: Actually, ang duwa ni sir, sa guwa ni sang okay. Parline naton. Actually, tatlo ni sila, pero ang iniabing isa sa babaw, ya, sa may Taiwan area, si LPA, formerly Bagyong Neneng ni siya. Mm-hmm. Posible mag-lusaw na ni siya, so why na ito ni gina-consider, no? Okay. Posible pa mag-apekto sa kuton. Ining LPA ang mas lapit sa aton nga pungsod, ang si posible mag-develop man sa bagyo. Kagang ining si Typhoon Saudel is posible man magsulod sa parline naton pero by next week ni siya nga kwan sa babaw nga bahin more on the boundary side lang.
0: Okay, more on the boundary side sa babaw ni tanan sa saot pero amo na siling mo dapat maghanda na kita kay nabatsagan na gid naton ining ang kakusog sang hanging habagat so with this two ara sa babaw pabaskugon niya gid ini so coming next week mga mid next week o mga early next week ini Engineer Ferge.
2: Possible sir mga early kag mid next week. Actually yung mga possible gani mga almost the whole week ni no kay duwa bini ko weather system nga aton gina monitor kun sa diin nga possible nga pakusugon gin nilang angin habagat naton. So amo na nga bisan subong nami chimpo naton sa binigid subong incoming weekend. But still no nga paglabot next week especially possible by Monday naman Tuesday is mamat-amat naman kita na nga magdalom kag mga dala nga mga pag-ulan-ulan so muna dapat subong is be mindful gid kita kag magprepare kita sa mga activities naton by next week and of course no especially sa mga barangay naton nga sa kuano nga ginbaha man sa mga nangliligan ni semana nga mag-check man preparar kag of course no especially sa mga drainage system na naton kung sa diin ga flow ang aton nga tubig
0: gani no subong gani pertika pa ang subong gabi Engineer Ferge.
2: Yes sir, yes sir, na init grabe o subong kainit tabi kay inay
0: makita mo gini ko sino ang basa ilok no? Engineer Ferge, madamo ko salamat, may gabi si mo, and happy weekend, Engineer Ferge.
2: Yes, thank you, sir, and salawat, may gabi man.
1: DYRI, Radyoman, report!
0: Para mga kasama, batihan nyo si Engineer Ferge Rubin, ha? Ang aton nga weekend subong, manami ang aton weekend, the sunny weekend. Pero hindi na aton pag-inulat, kung mabatsagan nyo ganing paang subong, nabot sino ng hanging habagat, nagapulo pa huwaisa. Puwerte ka paang, nice reminder, ano? Nature Ferg's Rubin nang aton mga drainage system ining mga nagaang IFCO ining naga pang pangsulsog sulsuga na mayo preparar na kita for the coming week mayo ini mapreparan mo ini mga bagyo habagat mapreparahan gid ini and gabay lang by this end of this year 2026 do amat-amat naton makayo ang aton mga drainage system makasama alas 10:58 kuwao naman aton ng report gikan sa patrol
1: TYRI Rajuman Report.
0: Kaupod naton na si Rajuman Marjorie Herbo sa dili madugay. So bulaban tayo ng mga natipon nga pabalita ni Rajuman Marjorie Herbo Miani. Ara na sa Rajuman Marge, good evening.
3: Rajuman, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Nami ang tiyempo naton as usual. Wala sang ulan kag hopefully yung mga kilala ka lang makauro exercise naman. Kado pila naka-kwan yung nag-plano. Wala sa doon ay giga katigayon.
0: Subong gani, magpungko ka lang. Balasan ka na management march mo. Wala ka pa.
3: Saba, ang galing ito.
0: Pa, magpungko ka lang subong. Away aircon, away electric fan. Balasan ka na mo.
3: Oo. Oh, depende mo na ako no mo. Ano, pagkailangan ko na babuok mo no?
0: Basa ilok.
3: Depende kung naanad ka man nga TV saan mapaang kagawin ka mo sa kagigo kung di ka mong dupasayan.
0: Mas mayo na niya. At least makahuluhan pa, maka-exercise kita, makahulagid kita freely kung amo ni nga itong simpo. Galing siyempre kaluoy man sa ato mga kauturan sa kaumahan nga nagadepende ang ilang mga produkto agrikultura sa tubig ulan.
3: Oo, amugid, Rajuman Tiyoy. Anyway, sa madulong naton ng mga balita subong gabi, ang kapulisan may aranas ng persons of interest sa natabo nga hold-up incident sa barangay Bungkuputotan kahapon nga adlaw. Inanging kumpirma ni Police Major Dominic Pareño, hepe sa Putotan Municipal Police Station. Pahayag ni Pareño nga sa karon padayon ng ilang backtracking sa CCTV, agod madakpan ng mga suspect. Dugang pa ni Pareño nga wala man nila ginadula ang angulo sa inside job na hibaluan nga ging hold up no sa ginapahayag riding in tandem ang pahinante sa Ginebra San Miguel kag driver sa Nipag abot sa barangay Bungkuputotan kusaliin nakuha nila ang 21,000 pesos na cash nga kwarta. Sa piyak na bahin, nakaagi na sa tudakop sa paggamit sang rugby upod sa iya mga barkada ang isa sa apat yung mga suspect nga nagbuno sa isa ka minor de edad sa barangay Zamora Milia sa City Popper kagabi. Inisuno sa iyang atiya, gininago ini kay Alice Joshua, 16 anyos sa barangay Veterans Village, City Proper nga nakaangkon sang buno sa iya kilid nga ginabulong karon sa West Visayas State University Medical Center. Suno kay Alice Tess, ining tiya nga atiya ni Josh nga OFW ang ining Iloy ni Joshua kag masami ini nga nagaupod sa barkada bangod pati sila ginasaway na nila si Joshua galing kiti nagaupod sa barkada so one time ni kinugit pa agyan sa barkada niya ginkawat ang iyang cellphone kag wala gani mabalik pero gabalik yapon sa iyang grupo
0: barkada no, so, barkada mo kawatan mo hindi sa barkada eh
3: ti grupo, gapaki grupo, ti karon posible suno sa tiya na influensya nga sa barkada si Joshua na ibaluan man nga naagini ko na sila na dakpan nga nag-simhot ko na sa ginabuta ko na sa sapatos ti rugby Radyo Mantiyoy kagati manaupod ang iyang mga barkada pero tiinig si Joshua padayon karong ginabulong sa ospital matapos nga gintripingan nila kagabi ang bata nga si alias Joseph sa barangay Quezon Arrival upod ang iyang nobya sa Tanggalakat ilagin corner ginlagas kagin buno so samtang ginabuno nila nga apat ang isa nila kaupo dula kung matumod ko sino ginbuno niya man ang iyang nga upod niya si Joshua iniigo sa iyang at san
0: bangag eh no isa kabalo kung sino ginabuno nila gali
3: yung isa malang kontrada o isa ginatripingan da pero pati upod mo gindusak mo ti isa pa nakaroon sa ginaimbestigaran sa ginausisa sa aton nga kapulisan Rajuman Tiyoy.
0: Pero Rajuman Marge, ang, sa disipa dayon, kamusta mga biktima?
3: Ang biktima, si Joshua nga isa sa mga suspect na operahan na kad si Joseph naman nga nabunaan nga ining bata ka retired police
0: yes.
3: Ang ara naman sa ICU pero nastable na ko ng iyang kondisyon okay. Based sa aton nga pagpangusisa Rajuman Tiyoy. Sa katapusan natin nga balita, wala na sa kabuhi sa nasakuan ng isang kalalaki, last 12:05 kay nasang hapon sa barangay Santo Tomas, Pasay City. Anasapan naman si Alias Janjan, 20 anyos, kag may live-in o residente sa Mindoro abang temporary wa nagapuyo sa Santo Tomas sa Pasay City. Sunod kay Police Lieutenant Sierra Bangero tag pamaba sa Pasay City PNP nga nag-report sa kapulisan na pagkaisa sa biktima ka na kahibalo nga nasakpo na ining wala sa kabuhi sa tang nagkakatulog. Dugang pa ni Bangero nga base sa pagpatpat sa live-in partner sa biktima nga duwa kadlaw antay sa sakpo si Janjan nagareklamo ini sang pagpalanakit sa iya nga tangkugo Radyo Mantiyoy. Ginapatihan nga ini siya ang ginbangungot katigal ni sa edad lang nga 20 anyos. Uy, maniko nung nag- bisyo, wala ni kuno nagiinom. Kagati opisyon niya man ni kuno hampang ka cellphone kun bakanti.
0: Base po.
3: So, base mo to gurong indication kuno na sakit ang iya bala nga tang kugo. Dali kay wala niya lang bala na ano?
0: High blood eh, magsakit ang kugo mo daw. High blood or alta presyon, Radyo Man Marge.
3: Sigalin kay hindi pa ba ma-diagnose. Kailan kay ang point ng bata pa sa bala, 20 anyos. Sa edad nga 20 anyos, Radyo Man Tiyoy. Si, amo na, ang gina... at check karon no sa aton nga kapulisan pero gina-contact nila taong pamilya nakadepende na ini kun paidalom nila sa autopsy because hindi sila kasal sang iyang live-in so amatabo diri ang pamilya gihapon na maka-decide no kun ipa-autopsy ang bangkay o kun hindi but initially sa pagsumusi sa suko wala sang mga visible wounds kag wala man ra man tiyoy sang ano gani ni wala sang signs of struggle, no? Ang lawas ng biktima based rin sa pag-check sa katapos sa soko.
0: Amo nang hindi mo mapreparahan, ano? Ining high blood gani, mapreparahan mo kung bala mo nga atake yung ka, pwede ka kainom sa mga bulong na ginabutang sa dalong dila, pero ining bangungot, no? Hindi mo mapreparahan mo?
3: Oo. I-subject ko, ano pa na ha, kaya hindi pa makakuglod ang kapulisan Radyo Man Tiyoy. Ang ini nga bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: DYRI, Radyo Man. Report.
0: Salamat kayo, Radyo Man Marjorie Hervomiani, kag siyempre si Radyo Man Ronald Sanchez.
1: RMN Patrol 774.
0: Diri kita sa mga salisi-salisi. Kung nadakpan na ini nga taga San Miguel nga babae, nga mga salisi-salisi. Bawa, ito nga pag-ulo aligmat, gid. So, dapat preparahan, gid, nato nini. Teka na mo sa mga kabarangayan subong ang ginaatake sa mga salisigang. O, karon kuhaw na ito na natabo ni sa San Miguel. Kung sa din, isa ka babae ko may salisigang. Noong nasalisihan, nakuha ang bag, pila ang balor nga nakuha. Agad din sa may bayan sang Arevalo. Laban-labanin, hindi na magbalik-balik sa Arevalo ining ulupong yan eh. Base iba naman yung mga barangay ang iyang atakihon sin eh. Mga salisigang kundi yun, mga kabataan ini ang iyang mga ginatarget. Yung mga kabataan nga ginasugo kada gabi. Isang ilang ginikanan nga magbakal. No, ang basa kwarta na mga bilog ani. Bilog ang kwarta, 500-1,000 amo nang ilagi na target. O ginashock nila ang kabataan o ginapatalang nila ang kabataan nga ginapapati nga ginsugo sang ginikanan nga hindi nalang pagbaklo ng ginsugo sa ila.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang mga style nila, kwaon ng kwarta, yung mga papuli ka ni tatay mo, ako nalang kuno mabakal. O kilala kung kisa ginamadga-mention, makinukos nila sa mga ngalan. O kilala na, so may mga background check, background pa check ining mga animal yang ini. Wow nato ni si Radyo Man kasama ni John Mark kaya mga senior nato ng atong mga kauturan nga gusto sang libre nga correction sang clerical error sa live birth kag birth certificates paano nyo ni ma-avail anong himuon ninyo explain naton sa inyo dugay-dugay sa Lise sa San Miguel
1: DYRI Radyo Man Report
0: kasama John Mark may gabi.
4: Radyo Man Tiyo, yung gabi, no? Kag sa ating mga tagpalamati, subong gabi. Kagina, no? Nagpa-labot sa aton sang reklamo. Ining isa ka tagiya mismo sang Juan Bala, Radyo Man Tiyo, isang kiosk, no? Dire sa Banwasang San Miguel, sa public market. Kung sa diin, no? ning ang iyang
0: sa public market kasama yan Mark.
4: Oo, sa may sa sulod sang public market. I mean, hindi man gid sa sulod. Hindi man gid sa sulod anang ang ilang kiosk nga natuon diri lapit sa may medyo front no, front okay. Sang
0: anong baligyan public nila market. Ni? Anong ginabaligyan nila ni?
4: Mga groceries.
0: Okay.
4: Mga like mga drinks kuno no dira mga soft drinks sari-sari ah mga sari-sari radimantiyoy kunsa diin kay ti may ining babaye ing ang dira sa video nga ginhatag nila sa aton no indi gali na dira nakuha sa may Banwagi San Miguel no ang natabo gali dire kay may GC sila sang public market kwan no vendors no sa alimudyan may ara man sila nga mga ara sa GC man no so ginpalabot ini niya no sa GC kaga ginpa identify no sa iya sang membro man dito sa alimudyan kon ang babae nga ginatumod niya nga nagsalisi sang iyang bag no bag sang bana niya nga may unod niya kahita kon siya gid man ang nagkadto sa iyang kiosk no so gin-confirm niya nga ang babae nga ginhatag siya sang vendors man dito sa Alimudyan amo ang babae nga nag sulod sa iya nagpakuno-kuno no nga nagpamakal sang ining mga groceries sa ilang kiosk sa Rajiman na Tiyoy.
0: So klarohon ta lang so, ang ginatabo ini subong sa San Miguel pero prior gali nag-atake man ining members ng salisi ining babae nga kawatan nag-atake man sa Alimudyan kag na-identify sa mga talingimudyan nga ini ang sa taga San Miguel nga na-identify nila ang nag-atake o nangawat sa Alimudyan isa lang ini ka persona.
4: Yes, correct, Roger Data Rajiman Tiyoy, no? Muna no kaga na identify niya nga ang babae nga ina the same no sa ginpakita man dito sa Alimudyan nga nagpangsalise man dito
0: pero ano ang naunang gikawatan sa babae Alimudyan o San Miguel
4: Alimudyan na ang video ng ina nga gin-identify man dito sa Alimudyan man ina sa Alimudyan ina tabo no pero ginpakilala ginpakita lang ina sa kay Ma'am Jean no tagoon ta lang pangalan kay hindi man siya gusto nga ikwan gin kay Ma'am Jean nga ang ining video o nga yara ang babae nga yara sa video amo ang nakita niya ang nagsulod nagbakal sa grocery niya sa iyang kiosk para nga mag ano man eh no do salisig wa ya kayte gin panilagan niya nga siguro nga wala sing tawo kag kay ang hambalyabi sang babaye kay damo na siya gin pamakal and then tapos mabakal pagin siya kuno sang mineral water no nga sa galon bala ni Rajiman Tiyoy so karon kay indi siya kadala hambal ni Ma'am Jane no indi siya kadala gin sugo ya ang iyang bana nga nagapatiti sang ilang anak no
0: yamakwat
4: karon ang bag nga ina kay ginkwa sang bana ang mineral water nga ning taw tag 50 kwane liters no 5 liters no mga dira so ginkwa ito kag ang bag nga ina nga natungtong sa I think daw sa ilang astante no ginbilin sang bana kay nagkwa sang tubi and then no pag nagpakuno-kuno ang ining babaye nga suspect no nga may nagtawag no may nagtawag siya kag may ang listahan ko no na bilin niya no sa kundi sino man tong istorya niya basta mo nang hambal ni Ma'am Jean
0: no
4: kaya may
0: ginistorya
4: sa telepono nga ang listahan
0: in short kasama yes. Dyan Mark nagpakuno-kuno sa bakal tapos kung nakuha niya na ang wallet mambansa ka dalingit minimbilin ang tanan nga ginbakal niya ginpabilin niya anay
4: yes right no pabilin niya
0: modus
4: no?
0: Gid no modus gid
4: dito na no kag namutikan ni Ma'am Jane kag asang iyang abana sa pagbalik na nga ang bag no nga nakabutang dira sa ilang astante wala na kag ang babae malang ang ato ang babae malang ang suspect nga ang suspect nga babae ang suspect nila nga babae amo man lang to ang ila abi customer mo kwan kay guys sang ginpamangkot kusa kon may basi ko may ara pa nga iban no nga customer nga nagsulod dira kag basi kon amo man to ang nagwa amo lang gito siya ang nagkuha ko no sang kwan kag siya man lang ang nanging customer nga nagdugay kag nagpamili kag sang pagkadula sang bag nga may sulod nyo nga kahita kaga mga ang sulod sang kahita may amount nya 5,000 and mm-hmm. then ang iya kuno nga pendant no nagabalor sang 20,000 regimento kag mm-hmm. mga ATM IDs and then driver license ang iya bana regimento.
0: Okay, so na report nila ni na pablatter na ni dire sa San Miguel Municipal Police Station.
4: Oo, na pablatter na nila ina kaga pati man ang lisensya man sang banay ay gin pablatter naman nila
0: kaga yeah, sabat sa mga taga San Miguel Municipal Police Station da mga kapulisan naton kay may video mo dumami may video ni dali may identify ni dali matrace kundi nagsakay o kung base may mga record man ina sila sa rogue gallery nila kay kung mga amoning nga kawatan do makabatikan na ini si Pablo siya lang mag-isa nag-operate wala sa upod so batikan na ini ang kila na gitni nga kawatan kaya nung pasalig sila sa San Miguel Municipal Police Station kaya may bakit ginpakita man nga video dito sa may Alimudyan one and the same kita do kaklaro gito sang video sa Alimudyan ti ano siling sa mga kapulisan natin may investigador natin sa may San Miguel.
4: Wala pa kita kakwa Rodiman Tio isang side no isang pulis kung kuan kay siling kutani kagina hapit katuan ko subong kasubong nga gabi no galing kay ti naka kuan na naka nakatawag na. So, buwas na lang, no? Okay. Kung ano aming sabat ni isang ato na polis kahit wala pa man ginambal, pamangkot na si Ma'am Jing kung ano ang sabat sa polis, no? Kung nadak pa na o nakilala. So, do wala pa man ko, no?
0: Ate, San Miguel Municipal Police Station. Laban-laban, madakpa na. Hindi malapot, hindi makalapot Domingo, ma-identify, madakpa na sa mga kapulisan natin sa San Miguel na.
4: Gabay pa kay ang ginakabalakaan ni Ma'am Jane kay te ang mga IDs kagalisinsya sa nga bana Radimantiyoy so ginambalan ko naman lang ganit siya ginaluluhan kung sing ko hindi ka magkabalaka sa lisinsya kay buligan taga pero ang sa IDs sa mga ATM mo basi ko na ati amo ginagurong problema da kung hindi mabalik o kung mahaboy no
0: hindi, basi mahaboy man balasan ko hindi report na sa bangko nga ipa-cancel niya na ipa-cut niya na
4: Oo, pwede man.
0: Nagambala si Ma'am Jane sa the zone, bakla niya kulintas, bana niya para pa hindi pag-ibutang sa wallet ng pindan. Kung may kulintas si sir, nabutang ng pindan, galing. Ah, kita mo na nga may pindan, wala kulintas. Ano yung bakla mo si sir sa kulintas, bana mo sa kulintas, hindi pa siguro madula ang pindan.
4: Rodero.
0: Pero alarming ni si Pablo sa aton ng mga merkado. Kadamo, anambal ko ganay kagina, damo ng mga salisi, mga kabataan ng mga ginatarget nila. Subong mga tinda, mga nagapangabuhi ni. Aara sa nagkalain lang ang merkado na ito. Amo nang gina-style-style nila. Ginapasako-sako ka mo, pasalahon ka mo. Kaya galing, lain ang ilang ginapunterya. Dapat ganyan rin madakpan ni. Kaya may baluang, may mga upod pa sila mga halang ang kaluluwa ni. Namin ipatigayon sa ipamadakpan ni sila. Patigayon sa slaughterhouse ni. Katayon na ni sila ya.
4: Katayon.
0: Hindi na pagpadugayon niya. Nagapangabuhi ka sang insakto. Kawaton lang imo ka kwarta. Hindi ni insakto ya. Katayon na niya.
4: Kaya makatay. Kaya medyo dako-dako kilo yan. Mga nasa
0: Katayo na, sige. Ay, follow-up mo lang sa akong buwas kasama dyan, Mark.
4: Yes, okay. Follow-up na kung ano ang sabat sa kung ano ang development na dito sa ito na San Miguel Municipal Police Station na Radimantiyo. Amo na lang ang madulong na ito nga report sa pagpangalagad sa nga Patrol City 4. Kasama mo sa DYRI, Arimen. Iloilo, Radyo Manibila 4, Jawa bro. Tap-tap, Arimen.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat gud kasama John Mark Alumbro ang aton nga Radio Manibela kay gawag aton pag panumbalik mga kasama balita sa City Hall. Alam niyo ba na ang leptospirosis mahimo galing maka-infect sa tao biskan wala ka nakahubog sa baha. Kag syempre mga power update sa midiin mga kabanuhanan ang maapektuhan sa nga brownout buwas nga adlaw sang Sabado inatanan sa aton nga pag panumbalik. Oras alas
1: 11:18. RMN Patrol 774.
5: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga taga-pulaw, mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilugan Panay Island kag Guimaras. Kay ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag mga abiyansang resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abiyansang side effects. Mag-inom sa Mega Man 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Mega Man, hindi ka gin mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Gari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na! Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamu magbakal sa DTX 500. Ipian nyo gin ang original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabiyan ng kapsula. No? Hindi kay battle o kon soft gel. No? Nga puno mga kabiyan ng sang garlic. Nga kung imnon mo ni, ning ilas ini mga kabiyan ng soft gel, daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imong dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang aton sinigar kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos sang pilas, pag-utod sang tiil kag bisan pagani mga byan sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margoso nga raga develop sa isa ka insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sang atong siningatulog, nagatap na sang hyperacidity, jed, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang ibang. Gani mag DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-updan nyo na lang sa MITC, kung nagaproblema ka mga kabiyan nga dugay na bang nag-antos ang imo sining mga katol-katol sa imo nga panit, problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo, mag-MITC na. Kaya ang MITC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. MITC kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
6: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit My 19 Vitamins, Minerals, Ginseng kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, aptik nga utok kag salambingan with proper diet and exercise.
7: Kargado.
8: MaxFit kargado.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, Minerals, Ginseng and Royal Jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Maayo ang lawas ang bata mo.
13: Sus, masakitong man ino.
12: Ach!
13: Ang bata nga mapagsik lang taon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap.
11: Mag-Saline Plus araw-araw.
7: Mga kasama, magkupon sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo, Tag-I FM Iloilo, magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026, Domingo ng Adlaw. Sugod, alas 8 sa aga, Tugtog, alas 12 sa Unto, sa Barangay Uka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano, kagbilog ni SK, kagbarangay council. Ang venue, Yara lang sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao, M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin Kagsilin Fuentes, Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading, Tag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang na 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tata RMN.
15: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
16: Rest Time to the rescue.
17: Unilab Quality yan.
18: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang sakit sa ulo. Dapat, hindi kinapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halo?
20: Unilab Quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Oras tatak alas 11:25.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
26: ACS.
27: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
28: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
29: Untat ina. Tusaran Forte. Unig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo? Mag-tusiran. Tusiran.
30: Tusiran Forte.
31: Unilab Quality yan.
32: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusaran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ubong makulit? Just stop it.
1: RMN Patrol 774.
0: Alas 11:26. Welcome sa ating pagpakalagad sa mga kauturan naton nga naga-star diri sa syudad. Good news kita na yan. Tis naton kuhaw na nga balita sa City Hall, ha? Libre na, no, mangin libre para sa mga pumuluyo sang syudad ang pagtadlong sa mga typographical kag clerical errors ini mga wrong spelling, wrong, no, ini mga may mga period, may mga Maria. So mangin libre na ini para sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, no, may mga typographical kag clerical error sa ilang mga birth certificate, death certificate, ano, sa idalom sang bag-o nga ordinansa ni City Councilor Jose Maria Miguel Estrellas. Hindi lamang ang mga indigent o kumpigado ang makabenepisyo sa among ordinansa, kung hindi para ini sa tanan nga kwalipikado nga pumuluyo sang syudad. Ginatagman ni Trenyas, nalakip sa mga mahimo tadlungon among mga simple nga mga sayop sa spelling, mga sayop sa mga pagtype o kung iban nga mga sayop sa clerical, sa mga birth and death certificates. Importante lang, suno sa konsihal, ang nasambit nga ordinansa bangod madamo sa mga pumuluyo. Ilabi na gid kung magapanaog sila sa mga barangay nga nagakahinanglan sang legal services ang may problema sa ilang mga birth certificate. Sa ilang eksperyensya, ginabanta nga 7 sa kada 10 ka mga kaso may kang tanan sa sala nga impormasyon o kung mga clerical correction sa live birth. Tinutuyo sa ordinansa nga malikawan ang dugang nga gasto kag sulit-sulit nga pagbisita sa mga residente sa naglain-lain nga mga opisina. Agud lamang magtadlong sang simple nga sala sa ila nga mga dokumento. Apang again atag niya nga mayara sa gihapon sang pila ka mga requirement nga dapat sundon bawod may mga proseso nga nakasaad sa national law. Lakip na ang pag-publish para sa pila ka mga sahi sang corrections. Padayon nga ginatunaan sang Iloilo City Government kung paano mabuligan ang mga pumuluyo sa publication requirement kag iban pa gid nga mga proseso. Ginhatagan pagtamod sang konsehal nga importante nga husto ang birth certificate bangod ginagamit ini sa madamo nga mga transaksyon sa gobyerno kag iban pa gid nga mga importante nga mga dokumento. Pinaagi sa ordinansa luyag sang syudad nga manging simple, madasig kag libre para sa mga pumuluyo sang syudad ang pagtadlong sa mga simple nga typographical kag clerical errors mga kasama.
2: RRMN Patrol 774.
0: Mayo ini, pasalamat kita kay napaminsaran ini ni City Councilor Miguel Treñas kay kadamo na sang aton nga mga kauturan nga nag-surrender na. Ining balik-balik ikaw, gusto mo magpa-change, sa ilo ka to sa PSA, sa ilo ka naman to sa ginkuhaan mo birth certificate, makadto ka sa abogado, pang-ending hindi pwede kay may mga kulang requirement. Hindi, hindi madayon tungod niya wala kakwarta. Ang iban ini ginagwanta na lang. Kaya nga ba, tani, may hulog ng langit na may makabulig sa amon. Tisubong sa mga pumuluyo sa syudad, sang Iloilo. So, pwede na ibalik ang legal nyo nga ngalan. Adamo sa mga kauturan natin nga peke, pa ilang ngalan, kolorong. Excuse me, lain ang birth certificate sa ilang mga ID. So, hindi nyo na pag-uyangan eh. Ang iningation, no, Lunes, kadto na, pakayo nyo na ina. Misis ko gani sa Lunes, kadto na to dahil. Wow na ito ng balita sa City Hall. Mga kasama, leptospirosis. Mahimo maka-infect sa tao, biskan wala nakaubog sa baha. A report ni Rajman Joel Franco.
2: DYRI Rajman Report.
3: Ang inigabahin gidala sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa atong nilawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpababakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang atong korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, pinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa atong memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
4: Mahimo sa gihapon matapikan ang tao sa leptospirosis bisan pa nga wala nagaubog sa tubig baha. Suno kay Marlo Avancenia sang Iloilo City Epidemiological Surveillance Unit o konseso sang City Health Office, mahimo sa gihapon nga ma-infect ang tao sa leptospirosis sang tubig nga infected man sang ihi o kon higko sang ilaga. Ining patan ni Avancenia kon nga bisan summer maniga infect sa gihapon sang leptospirosis. Pay ni Avancenia nga mahimo matapikan ang tao kon kontaminado ang tubig nga yagin paligo o kon makaubog sa stagnant water sa ilabalay nga posible maihi sang ilaga. Sa data sang ISSO, may 21 ka suspected cases sang leptospirosis pero sa syudad, halin Enero, Tob-Tob, Subong, Agosto, kung sa diin, maisa ang napatay. Base sa panugya ni Assistant City Health Officer Dr. Jennifer Castro, dapat mag-inom sang duha ka kapsula sang doxycycline sa sunod sang 24, Tob-Tob, 72 ka oras matapos makaubog sa tubig baha. Dapat ito maroon matapos makakaunog at manikawa ng paghilab sang tiyan. Panundom ni Castro, nga may tuhay nga prophylaxis sa gilhatag sa mga nagabusong kag mga bata, gani kinahanglan ang pag-ubay sa mga health workers. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Ginabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang atong panagang sa balatian, kagtagpabakod sa atong lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: RMN Patrol 774.
0: Salamat din, Radyo Man Joel Franco. Alas 11.32 mga kasama. Salabatian nyo kagini nga report ni kasamang John Mark Alumbro. Kining nagsalise sa nga wallet sa alimod dyan. Then kagina sa may San Miguel. May nakakita ko no inisiya. No? Ining nagsalise ining babae nga na medyo chabi-chabi. Nga nagsakay ini ko no sa J-Lord Taxi. No, ining babae nga nagsalisiha din sa San Miguel Public Market. Pakadto sa Kabatuan. Bao, Kabatuan, amdam-andam ka muda sa salisi. Basi, bala masalisihan ka muda. And mga kasama, buwas ng adlaw, Sabado. Kung nga mahilig ka mo mga pe, pares kay Teoy Panso, ginaagda kita sa aton nga alkalde. Mayor Raisa Trenas, no, ginaagdagit kita sa kapita sa merkado. Masugod na ini, buwas ng adlaw, Agosto 22. Ginaagdagit ang mga coffee lovers kag mga Ilonggo nga magbisita sa kapita sa merkado nga mag-aumpisa na buwas ng adlaw, Sabado. No, sa Iloilo Central Market, no, in Tubang Pinma University, Tubang UI, amo nang Central Market. Isa ini kasimana nga puno sa mga aktibidad nga giniprepar para sa first kapita sa merkado nga magahatag sa nga kahigayunan nga makatilaw kag makilala san makakilala sa nagkalain-lain nga coffee shops nga nag-originate mismo sa Iloilo City. So may mga barako, may americano, may frappe, may cappuccino, may espresso, lain-lain nga mga kapini. Nakakadtubla kita karon radyo man tupi. Hindi ta maguntat sang nga pag-inom sang kape hasta hindi magmuludlo aton mata. So buwas na ina mga kasama. And bantayan karon pila premium ni sang US Open nga intrahan ni Alex Yala sa sugod ni Pizza 24. Pila ang premyo?
5: RRMN Patrol 774.
0: Kaya tulo temprano pa ang aton isugid kay Tiyoy. Dire-diretso na ha, wala na kita i-share sa inyo nga Facebook Live nga isugid kay Tiyoy. Dire mismo sa RRMN Patrol 774 live naton. Dire kita maisugid kay Tiyoy. Masugpunta ko kuno kita karon sang isa ka kwentong kababalaghan.
5: RRMN Patrol 774.
0: Radyo Man Jobal, hindi mo ane pag off-air, patapusa lang akong drama. O, preparar anay sa aton mga kauturan, buwas nga adlaw. Ari na ang mga announcements sa mga power companies naton. Buwas nga adlaw, petsa 22, mga kasama, Sabado, siyam ka oras nga brownout sa Banate. Apektado sa siyam ka oras nga brownout ang Banate. Sa akong mga lugar, Manugupaya A kag Manugupaya B, ang Juanico kag ang Bubon. Sa Barota ka Viejo, Sabado, siyam ka oras man, alas 8 sang aga, tuptob alas 5 sang hapon. Apektado sa Barota ka Viejo, ang Lopez Haina Street Poblasyon, Tupaz Street Poblasyon, Magsaysay Street Poblasyon, V. Causing Street Poblasyon, Vista Alegre, Santo Tomas, Nueva Invention, Del Pilar, kag General Luna.
5: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga taga Kalinog, may brownout man, alas 8 sang aga, tuptob alas 5 sang hapon. Apektado ang Carvasana, Tabukan, Lunoy, Ipil, ag Libakaw kag Badu, no? Badu Kalinog. Apektado man sang siyam ka oras nga brownout, no? Buwas nga adlaw, magasugod alas 8, tubtob alas 5. Alimudyan, Kabatuan, San Miguel. Siyam ka oras sa Alimudyan, Colin, Dalag, Mangining, Sinamay, Kagsulong. Sa Kabatuan, Akaw, Kalayo, Duyan-Duyan, Gaob, Gibuangan, Tigbawan, Inaka, Ito Norte, Ito Sur, Lag-an, Manguna, Tabukan, Talanghawan, Tinunan, Atinyuan, Tiring, Tupol Este, kag Pomulogan. Sa San Miguel, amo man eh, 8 ka oras, San Miguel, Consolacion, Igtambo, Santa Cruz, Santa Teresa, Santo Niño, Barangay 1, hasta Barangay 16, no, Barangay 1 hasta Barangay 16 sa may poblasyon San Miguel. Ang porsyon sa DHS BRR Phase 2 Block 44 Lot 8 to 12 siyam ka oras man alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Kag ang pinakaulihing may maka-experience sa power brown a power outage buwas nga adlaw Sabado siya 8 ka oras alas 8 tubtob alas 4 sang hapon 8 a.m. to 4 p.m. Pavia ang porsyon sang Ungka 1 Pavia, Zone 5, Tubtob, Zone 6 Pavia.
6: RRMN Patrol 774.
0: Standby, pagbalik ta, isugid kay Tiyoy na. Alas 8:38.
7: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, ka nagabalansi sa mga sistema sang ato sinigalawan. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule sa atong sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine kag acid mga kabiyanan kag subuman constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalaing mga balatian? Siyempre kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag mineral. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium kag zinc. Anong balancing effects ini? Nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi mag sobra kanubo kag hindi man mag sobra kataas. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagulubag kag nakabulig man mga kapiyan ng tunaw sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignan. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingom ng pwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Yung mga sangkap sa mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siringalawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magdumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang akasyuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595. Magiging nga porsyon na ginadulungan sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Pataaso ng vitamin D3 level sa atong siningadugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian, ilibinagid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita duwa kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki nga sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hindi na yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sa libre nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naantang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May aramay sila sa Tagbakaro. Irias Avenue sa Maia Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabayanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyana ng Life Extension Clinic para sa inyong libreng medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
8: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremelas tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremelas knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremelas. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang granular with high levels of 5D vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
12: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
13: Kargado!
14: MaxFit, kargado!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Ang init sa hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
26: Unilab quality yan.
30: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Kaboy!
34: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, suwabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
35: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayogid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayogid magpaayo sa Biogesic. Halo?
36: Unilab quality yan.
37: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
38: Nons Liniment Oil!
39: Kaspan?
38: Wala problema!
39: Nons Liniment Oil Partner.
38: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
39: Nons Liniment Oil!

0: San Miguel Tea Lemon Promo. Bakal, sang anong ka butelya o cans o kung 2 litro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yunilabiyat. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tata RMN.
3: Mayroong gabi mga karatsuman. Tata RMN time. Alas 11:47.
4: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Isugit kay Joy!
7: Ang nag-aisahan ng programa kada kaagahon, alas 12, tugtog alas 3:30 sang paga. Isugit kay Joy!
6: Isugit kay Joy!
7: Ang programa nga may puso, kaupod si
6: Joy Pancho!

Ang gabi mga karatsuman, alas 11:52. Good morning, good evening pa lang. Welcome, welcome, welcome na sa second part ng ating programa. Isugid kay Tiyoy na! Sa ato mga pinalingga, mga suki, Luzon, Visayas, and Mindanao. Basi amatamat, madulang aton nga on air ha? Sa radyo, basi madulang, pero hindi magkabalaka. Yari man gyapon si Tiyoy. Galing Facebook, YouTube, and RMN application. Amo na nga tulot, tempranuhan to pa. I-play ang aton nga Papa G para pwede pa kalaygay ang aton mga kauturan antes kita mag-off-air. Hello, anay, sa mga pinalanggan naton nga suke, nabinigid ang aton mga OFWs working and living abroad. Sa aton mga kauturan nga mga Ilonggo, san man kayo naroroon. Luzon, Visayas, Mindanao, sa kabundukan, sa kadagatan, wara sa mga sakang, sang iban. Hello! Holler, holler, holler! Tawag ilang ko karon na 0933-879-0931. Naman ang aton nga hotline. Kaya karon kwentong kababalaghan, isa pa! Kaya nabitin ko nung agapon. Ang kwento sang isa ka delivery rider. Kwentong kababalaghan! Ang dami talaga nating pinag-uusapan. So join, pati na ang premyo ni Alex Yala. O premyo, ang premyo sa US Open, hindi lang kay Alex Yala. Pero gabay lang, makasunod, biskan round of 16 mo, milyonaryan, naging si baby Alex.

0: Mga kasama, antes kita magpapa-G, kung ginalikawan mo magbalik-balik ang hepatitis nga nagatugas sa paghubag sang imong atay. Kung ikay na hadlok, nga malatnan sang sulalob, o kung damo ini nga komplikasyon nga dala mo sulalob, abi naton tapos na pagkatapos sa sulalobon. Uy, may arap pa sang tikos ining shingles. Kag kun nakaagi ka na TV, kag nakulbaan ka magbalik-balik ini. Ang aton may ilaigay sa inyo, inom ka mo adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio. Kayang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginaproseso sang lawas sang amangin monoglycerides. Isa sa pinakaepektibo nga monoglycerides nga ini, ang monolaurin. Ang monolaurin kaupot sa ibang pagin nga mga monoglycerides sang D3 Bio, ini ang pinakaepektibo nga natural nga antibiotic kag antiviral. Ini man ang nagapanubos ang aton nga viral kag bacterial load sa lawas. Rason hindi na magbalik-balik ang mga balatian nga tuga sa mga mikrobyo nga ini. Lower your viral and bacterial load. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon malikawan. Ang D3 Bio, ini ang extra virgin coconut oil na ginpaamanan sang vitamin D3. Ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Mabakal nyo sa mga suki nyo mga butika, pwede man kamo kabisita. Magbakal kag magpa-check up sa ato mga doctors of alternative medicine sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak! RMN.
0: Eh, napanawagan gali sa mga kakilala, kaparente yan, himata, ni Arturo Turing Ribalyos, kag ni Arturo Lupoy Ribalyos Jr., nga buwas na gali, no? Ang lubong Sabado, petsa 22, last na day na subong, Biyernes, sa buwas, igalubong ini, alas 2. No, ang simba, misa, dira sa may Miraculous Medal, kaga pagadalon ini sa may Forest Lake, no, so condolence gid sa pamilya Ribalyos. Baka basi makahinagaw ko da karon mapulaw-pulaw kita da sa aton mga amigo dira, no, ang Ribalyos family. Pre Dudong, condolence gid pare koy.
1: Tatak RMS.
0: Sige, sugudan na naton mga kasama ang aton nga Papa G.
2: May problema ka? Basta hindi lang kwarta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa, mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako gali si Leo Divina, 45 years old, sang Iloilo City. Isa ako ka fish vendor. Ako un ko, Papa G, nangin matawhay ang kabuhi ko sang ara pa ang bana ko nga si Oscar. Pero sang nadula na siya sa kalibutan, ako ang nagpadayon sang amon nga negosyo nga isda. May isa kami ka anak nga babae, kagun pagigugma ang paghahambalan, daw wala na kuya plano pa nga makigrelasyon paliwat, Papa G. Pero may pagtilaw gihapon ang panahon kay isa sina kabes.
1: Ay, arikambyo mo, Mari Carmen, oh.
2: Ay, salamat, Marilio Divina. Ay, oo, gali, Mari. Kamusta ang estado sa tagipusoon mo? Kay tiduha na katuig nga napatay si Pari Oscar. Ano, wala ka nagidya plano nga mama, naliwat?
3: Ay, oo man, Marisus, ah. Nano ka man imo yaman. Wala ka bla pirmi upod sa inyo, balay, te. May trabaho man ang anak mo sa bakulod.
1: Mari Carmen, Pari Orly? Oh. Ay, imposible na inaiyaan.
4: Uy, Leo Divina.
3: Uy, kilala mo?
4: Ay, ba? Ikaw, Gid!
3: Ay, siligugid
4: daw. Siligugid nga ikaw eh. Kumusta ka na?
1: Oh. Oy, Antonio!
4: Ay, kilala, hi,
1: ay kung baka baka musta ka daw, hindi ka taga Iloilo ba?
4: Taga Tabuk, gali.
1: Ay, oo, gali. Nalipat gali ako nga, nagpa-Manila ka no?
4: Oo. Uti, pabakla ko daan ay 2 kakilong isda, be. Lain-lain na lang ah.
1: Hati, sige, sige ah. Ah, nakuha ni sa plastic ha.
4: Sige, sige.
1: Apat na kalain-lain niya isda ha.
4: Ari ah. Pila tanan?
1: Bali, 800. Sisinta tanan ah. 2 kilo nga tag 250, 2 man katag 180.
4: Ay, ari oh ah. 1.5 na oh ah.
1: Ha? Ay sus! Sobra-sobra niya!
4: Hindi na pala batunan, Naina. Ipamahaw na karoon ng sobra. Ate, sige, ha? Una ko sa inyo, ha? Leo Divina.
1: Ate, sige! Halong! Oo, halong!
4: Kayo ba, nakachamba ba?
1: Pabugani. Ba?
2: Mare, hindi ba lang ha, kamuna sang una?
3: Ay, oo man, Mare, no? O galing kay ti, may asawa na ya si Antonio Subong. Pero ina lang ugaling, maldita iya asawa.
1: Ote, anong bote niyo si Lingon?
3: Wala.
2: Pero sa panulok, bala namon Mare. May luyag ka mo sa isa kong isa.
3: Naamu
2: man ang panulok ninyo, bala ka ina sa isa kong isa. Dumay meaning.
3: Naamugid kita, kuman.
2: Ay, pos bala ano, Erner.
3: Sige.
2: Abi mo, kamugid siguro ang makapamatood sang pinagtagpo, pero hindi tinadhan.
0: Wala gid ako ang nagaisahanon kong ex, kagakuon ko, sang nakita ko siya liwat, daw nagpitik ang akon tukhan. Pero gusto nabatian ninyo, Papa G. Pamilyado na siya, pero ang batiko, wala na kuno sila naga-intindihan na isang iyang asawa, kag daw ginadaog-daog pa siya. Isa sa nakabes, samtang nagahuluhigda ako,
1: ina panghigda ko, pero wala gihapon ako ginatuyo. Inaano man? Nga si Antonio nagasulod sa ulo ko. Ay, Antonio! Bah, may nagapanawag? Oh, number? Ay, ah, sino ini man? Ay, sabton ko na lang gani, ah, basi bala kong importante, ha? Hello? Mayong gabi.
5: Leo Divina?
1: Oh, Antonio? Ikaw ne?
5: Ako matuod. Mayo kay ginsabat mo ba?
1: Anay ka ha? Sa diin mo nakuha ang number ko? Kung hindi ako magsala ha, wala mo gindilit ang number ko?
5: Oo.
1: Ah, ote, nakatawag ka man. May problema?
5: Leo Divina, problema git.
1: Ha? Eh nga ah. Ano mabulig ko, ha?
5: Kanabi. Hindi kong tani makipot sa ihambal ko sa imo ha, pero asta bala subong. Ginahigugma ko bala gihapon ikaw ay.
1: Ano? Antonio, ano ka bala? Ano bala ginapangwakan?
5: Leo Divina, sakto pa. Kay balo ka ginya ikaw lang gidang palangga ko, pero siguro naton alang naton nga kalimta ng isa kag isa nga nagtaangkon kita sa pamilya pero sang nakita ko wala ikaw rin kag si Mana sa dito sa merkado.
1: Oo?
5: Grabe. Dahil hindi ko maangpan pa lang nabatsagan ko eh.
1: Ba?
5: Sugod sa tubal ha? Hindi ka na bala madula sa pensar ko.
1: Antonio?
5: Tuna ya.
1: Eh, ano ba lang ginapangwakal mo?
6: Antonio, ano man? Eh, hindi ka pa magsulod? Ano, dira ka nalang yung matulog sa gwa?
5: Sige ha, sige ha. Pasensya sa disturbo ha, pero luyag ko lang mahibaluan mong nabatsagan ko. Malangka ko kihapon ikaw, Leo Divina.
1: Ano? May... Hello? Hello? Antonio? Ba, in-off na niya tungod ginatawag niya siya sa asawa niya? Ay, ano ba lang buot silingon si ni Antonio man? Kag anong buot silingon niya nga palangga ko nun niya ako? Ay, ano pala ining nabatsyakan ko? Nga daw ginakilig man ko.

0: Wala ko gigin paabot pa paging hambalan ako ni Antonio sang umusina. Asta nga nagsigisigi ang tawo ganay namon kagteksanay. Ambot pa paging, ako unko, daw ginakilig-kilig man ako sa iya. Kag isa sinakabes ang manawag ang bata ko.
1: Daw ligad ko pananutaran nga, dumasami ka na lang nagayuhuma. Ano, inspired? Lumalove life?
2: Psst, ang ba-ba mo. Ano nga lumalove life, nak?
1: Sus! Hindi na bala mag-deny, ma. Obvious bala. Sino na? Kilala ko? Kaedad mo na? Nag-agi na sa life mo? Kung happy ka, go lang, ah! I'm here to support you. Go lang, ma, ah!
2: Leia, nak!
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dako gina pasalamat ko sa ako nga bugtong nga bata papatay tungod tumanggid ka mapinalanggaon. Sang nagtawag siya, nanotisyahan ko man nga daw malipayon siya para sa akon. Pero wala ako mag-ako nga si Antonio ang rason kun nga ang daw inspirado na ako papatay. Naglabay pa ang mga inadlaw masami nga nag-share si Antonio sa akon nga hindi na siya makaagwanta kuno sang batasan sang iyang asawa. Kag isa sa nakabes, amo na lang ang akon kakibot sang...
1: Sino ba? Antonio? Ikaw? Hoy, ano ginabuhat mo diri ka? Aray ka, hubog ka?
2: Pero divina.
1: Ay, Antonio! Ano ka bala? Gulpi mo lang ako ginakos.
2: Divina. Dani, ikaw na lang. Ikaw.
1: Oh, Antonio. Ginapaliguan mo ako sa halok mo. Antonio, hindi. Hindi. Oh, Antonio, hindi.
0: Wala ko gayong ginpaabot nga si Antonio ang mabuksan ko. Ginalukan niya ako sang hinali, ginakos. Hasta nga nadala na ako kay pamatsyag ko dumay kuryente nga nagalatay sa akon mga kaunuran kag kaugatan. Kag nanamita naman ako papachi, kani nagsulod kami sa kwarto.
2: Bisag na edad na kita pero Doon mo man lang ako naglapirong muli, Divina. Oh, shit! Namit-namit, Jemo. Doon, please, kakaangin isda nga. Ginabaligyan mo sa mga bago.
1: Antonio! Aragay! Doon na ginagitnit pa, ha? Antonio! Panamit! Panamit pa, ha?
2: Wala ka saan pinagbagulo, Divina. Ginaginagit ang lumpirong mo, kanamit-namit, kaya po na.
1: Aragay, agay. Medyo hinaya lang, Antonio. Piraya! Piraya lang,
2: ha? Edad na tapos. Pero gabasa ka niya.
1: Agay, agay.
2: Ano? Divina!

0: Natabo kami ni Antonio, Papa Jake, kagakuon ko. Kanamit namit sa Gyapon nga daw hindi ko na ma-explain. Daw nagbalik ang luyag ko sa iya. Tapos adto, ginpapauli ko na siya, pero masami siya nga nagakadto sa balay sang tago, Papa Jake. Isa kami sina, amon na lang ang akon kakibot kay...
1: Abi ko, kung jaron ka pa, Anto. Kuna mo. Oh. Matuod gid man gani ang chismis?
2: Ha?
1: Manuod! Ah! Hindi! Kintampo mo!
2: Abi na ulang si imo!
1: Kaya ba lang ka bala?
2: Kung anong ginguba mo? Ang pamilya ko!
1: Anong siling mo?
2: Ako si Alona. Anak ni Antonio. Palayuing amay ko, ha? Kaya kung hindi, pakahuyan ko ikaw. Malam ka na, pero bighalan ka pa!
1: Bey! Ano?
0: Bata ni Antonio ang nagkadto sa akong papachi. Ginyaw-yaw niya ako, kaya ginpahog niya pakahuyan sa kadaman. Nahibala na niya ang amon nga relasyon sa iyang amay. Palangga ko si Antonio, papachi, pero ginakulbaan ako kag ano bala ang mayo kong buhaton. Luyag ni Antonio nga makigbulag na sa iyang asawa kag magupod sa akon. Kag nagalibog mo ng ulo ko, papachi, kung pasugtan ko siya. Kaya nagabalik-balik sa akong pensar nga pakahuyan gid ako sang iyang bata kung mahibala niya nga nagsigihay pa kami. Papa J, laygayin mo ninyo ako. Ako gali si Leo Divina sang Iloilo City. Madamo gi nga salamat and more power to your program, Papa J.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
4: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong magkakandang
5: isugid kay Tihoy.
6: Alas 12:11. Mayong aga na. Welcome na sa ating pag-alagad. Welcome na sa Balbalanay. Grabe si Lo Divina, no? Amo na ya, biskan di gulang ah, tong igi lang nagkakama ko na. I feel her, yoy. Biskan may edad, maragitnit gid na ya. Are ang problema aton nga nabatian na. No, bata. Ang bata sang lalaki ang nagkanto. May poder ang mga kabataan, be. Siyempre, sino ba yung mga kabataan nga gusto magbulagay ang ilang mga ginikanan? Sige, sa mga gusto maglaygay, pwedeng-pwede. 0933-879-0931. Pero antes na, mga kasama, hindi magkalipat. Weekend na naman. Count to the max na naman kamo. Base magtulokal naman ang inyong diabetes, hypertension. At iba ang pag-ibig ng mga balatian. Mas mayo ni, may protection ka. Santon plus gold. Epektibo sa high blood. Diabetes, manduming dugo, nagdudulot, iba't ibang sign ng sakit, mahinang immune system. Solusyon, Santon plus Gold plus exercise. Ang Santon plus Gold, may pinakamataas na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Kayman himo ini sa mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. Murang-mura lang, ang Santon plus Gold, $14.50 lang. FDA approved pa, kag mabakal nyo ni sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kag hindi ka magkalipat, Domingo hasta Biyernes, pwede ka makabisita sa Yes to Health ni Doc Remeli Tuoy para sa gusto magpa-check up sa mga alternative doctors na. Lokadtoin nyo lang sa 125 Ayang Building, Yolo Street City Proper, Tubang sang Midtown Hotel.
7: Tatak RMN.
6: RMN, caller na tatay yung dasig. Hello, may nga ka.
8: Hello, Tiyoy. Good morning.
6: Oh, Inday. Oh, abi ko online ka na, nakapamati ka di. Oh, online ako, Yoy. Ayo kay, pero... online ka na.
8: Mambal ko, Tiyoy. Wala man natin yung problema, Tiyoy. Kung pariyo lang sila nga, ano, ah? Pariyo lang sila nga
6: balo.
8: Single.
6: Mm-hmm, balo, tani.
8: Wala lang nga balo. Wala ka rin kay Tiyoy. Hindi ginaya ano ya kay may asawa yung lalaki mong yun natural niya mapunggan gina sila sang ilatag sa tagsa ka pamilya. Ang anak niya mayo tiyaya kay supportive pero kung mabalaan man to sang bata yung may asawa ang lalaki niya syempre mapugong ginaya sila ya.
6: Ti sinobi niya ang bata, sinobi ang bata o gusto tawgo ng nanay niya nga nakirida.
8: Amo gani ti oy. Hindi ginaya ano ya, hindi ginaya ano ya matarong nga may ano na ya may asawa ang lalaki. Ti tani okay na natanin sila. Tiraling kayo wala na mahimo. Kaya muna na, ti, kanugon. Kanugon bala ang, ano bala ang ila, bala nga relasyon.
6: E wala na siya mahimo. Katong kisa, madudla ka man sa amuning nga klaseng style, di ba? Kay hambal sa lalaki, daw hindi, wala sila gaayuhay sang iyang asawa. Permisa na ginaaway. Oh. Ti normal gid man sa mag-asawa, ang mag-inaway, ang gain mag-inaway, mag-sunggudanay, normal gid na iya sa mag-asawa, nga mainaway, hindi mag-itsindihanay, normal gid na iya, pero ang siling ganin na nga, tani kung hindi ka na dati, why ka na tani sa balay? No? Tani, why ka na dati, why na ka mo nag-updanay? Pero rason is, biskan ano panghimuon mo, nag-updanay ining lalaki kagang iyang asawa sa isa kabalay. So mga lalaki, kung isaan mo ng style, no man ang style para makatilaw sa iban, nga wala ano na kami ni Mrs. to, ano, doge inaaway kami permit, takaan ako siya. Ano pa man ko tumunti, natakaan ka din kag star, upod makamukya po sa isa kabalay.
8: Ano gid eh, natural man lang na alam, na mag-asawa ka mo, may ara gina yung kurana, yung alangan na permi lang happy.
6: Kaya hindi ko tani kung lalaki sa, kung bana sa nga tarong sa nga klase nga bana, kung why sila nag-ayuhay sa iyang asawa, tani siya bilang lalaki, bilang padre pamilya, siya tanihin mo paagi kung paano sila mag-ayuhay kay mas kabisado niya iya asawa, may mga kabataan na kamo. Hindi pa kabisado si Mrs. mo.
8: Ang mabitiyo ay ka, kung ano na, kung sige yun na ang pagtatrelasyon sa... sa ano, sa lalaki nga natin, siyempre, sabi mo na naliwat ang pangabuhi, ya? Ay, ang babae nga na, wala pa na sila magkita ay sa lalaki, no, okay pa man. Alin lang sa nakita ay sila, muna na, damo na ng pangabuhi niya.
6: Sugot sa gin, sugot sa gin na pakas sa lalaki.
8: Oo, ang mambal ko lang, hindi na napagpadayo na, hindi na napagpadayo na, gusto mo pag inya matamo, pag inya pangabuhi mo nga malinong na, hindi na napagpadayo na, tawin na lang na, kaya may asawa na yan, okay lang na kung pareho ka mo nga wala sang sagit, ikaw ya wala ka, so siya ya may sagit, ang mambal ko lang, likawan niya na lang tiyo, hindi na niya pagsigi yun, kaya nabalaan na gani, yung bata, sang lalaki nga, relasyon nila. At siyempre, gusto mo nga pakauyaan ka pa sang bata sang naluyagan mo. Hindi kauyaan na lang siya. Hindi na pagkadayo na na. Para nga wala ka na sang ano pa sang wala ka na sang problemahon pa. Ang mga siya mambal ko siya. Mambal ko ka. Mayong aga. Oo, mayong aga na sa kanan na nagpamati. Kag sa magandang bulag, sa imo tiyo ay kag mga OFW, kay Ma'am Dina, kag kay Ma'am Delsa. Thank you, Gitiyoy.
6: Salamat, Ged, kay kasamang Inday. Isa kay Ludibilla, eh, nakatilaw ka na. Nakatilaw kaliwat. Kaya nga, mag yan, masawsaw-sawsaw ka na. Sus, may tag-iya, gali ang salawsawan. Pero ang iban, ginapakigbato ni, no? Ginapakigbato, pero kung ipakigbato mo di, ara kagid sa shortest end of the stick. Perde kagid eh, kaya ito, legal gito yan. Kerida, kerida, kerida, si Leo de Villa. Hello, may ngaga.
9: Hello, sir. Good morning.
6: Oh, may ngaga man sa'yo mo, Marilu, banat.
9: Malagay ka tagal sa Tonya Lipersonler, no? Okay mo na kung saan eh, ang sabahin ni mo kay ang imo yung nga anak, the respected din sa imo. Baka gusto, baka sugot siya kung ano ang imo gusto. Pero sa Blackball Ante, may pamilya siya. Kaya, siyempre, pirli ka na sa iya niya kasi kasado. So, saya, okay lang tali kung nagyo ikaw nga ilang libre wala nang wala wala siyang tungod, wala pamilya. Kasi, okay mo na kung saan. At kung ako sa imong mo, on mo, ti, palayuan mo na lang na siya kasi may pamilya na siya. Kaya, ika ka nalang sa iban eh, nga single ah.
6: Alis ka ng lalaki, pagani pa desisyon nun mo. Ito sa ino ka mapod, sa iya kung sa akon. Ito siyempre lalaki, sa imo mapod. Kung tuwag may problema, pero legalidad, pero di ka gindaya. Makasuhan ka pa.
9: Oo, sir. Oo, pero di ka gindaya. Kaya di may pamilya, sa iya pagkasado siya. Oo, ang muna lang nang imoon mo eh, nga magpalayo ka na sa iya, pagigulang ka sa iya, kaya hindi ka gindaya pwede ah. Kita ka na lang sang libre ah.
6: Kita ka pa hindi na mangita. Ginatudloan nyo magbiga-biga. Hindi na, hindi na, hindi na. Tapos na. Mangita, mangita. Ginatudloan nyo pa si Dibilya magbiga-biga.
9: Ako sila kay ang ano na lang eh ah. Ito yung lalaki. Ito yung patayuya din sa iya, tiyoy. Ano mo na lang siya. Pangkahon mo na lang siya nga. Sa puso na lang ninyong inyo. Ang kung ano man ang nagpatunga sa inyo. Kasi wala mong gapon sa mahimoy na ang isa pa, tigulang naman kamu.
6: Amo na gano'y tigulang, pakitaan mo pa ang balo mo nga ngita ka sa ibang tigulang na gano'y mo paimunong na da.
9: Yan si Tiyoy, nandala lang sa Tiyoy isang kwansang lalaki ah. Pero si hindi pwede ah. Sige na lang ah, kwansang ano ka na lang nila paimuyong ka na lang la ah. Ang anak mo na lang ang mong imo, insindi mo, okay pa man to siya kasi nakahangop siya po sa piyak niya, hindi na ito kasi buhi pa siyang asawa. Okay, latani po.
6: Oo na gani, katatlo ka sulit!
9: Sa tanya niya, OSW, galit siya, ma, ano ka, alay siya, ha? Manamiya ko sa tanya, OSW, ha? Sa kay Ma'am Lina, kung may mdulis sa hermano, kay Ma'am Gina Mayola, kay Ma'am Sisi Wickwick, related, happy birthday na sa imo, ma'am. Kasi sa kay Ma'am Dima Pindon, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jenny Hayorina, at sa kay Ma'am Margie Covilla, Ma'am Nelia Cordova, ay sa girlfriend kay Ma'am Grace, kay Sir Dulce kay Ma'am Jocelyn, at sa kay Ma'am Mary Ricambar, sa akong galing sa grupo, sa ang magandang bulag, sa imo man siyo si kay Ma'am Jonna, at sa tarantaran mga listener siyo, hello din sa inyo, kada good morning sa inyo tanan. God bless you all. Thank you, Tiyoy.
6: Salamat, Gid. Si Sir Jess Paul, may ngaga. Kay Ma'am Margie, Ma'am Susan, si Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Telly Piffer, Ma'am Alice Friedrich. Mayong aga man, Agosto 5, dara sa May Kuwait. Magdalena Ganizera, Tamonan Kaganizera family ng Buray Uton. Si Kagawad Alan Ilanggos, ara ka pa sa Baguio. Mayong aga si Muda, Kagawad. Sir Decoy, Federico Lamprea. Sir Decoy, Katalan Lamprea, kagay Ma'am Edna, mayong aga sa inyo. Nanay Lorna Vasquez, Odi Candelario. Si Ma'am Alice Friedrich, Romeo Subire, Mark Tristan de Aces, Eds Mohal. Salamat sa pag-upod. Irene Solano, kagay Ma'am Maria Rubica Nonicato, kay Sir Magic. Kaga kay Ma'am Lore. Kag happy birthday, Felix Valdiviso. Brother Felix, happy birthday! Nasa New Zealand, oh. Birthday, birthday, happy lang na si Imotol, ah. Hello, mayong aga.
10: Hello to you, good morning.
6: Oh, mayong aga, Nanay Rod.
10: Maray, gayon ko sa iya, may ano lang ko sa iya, no. leksyon na nasa imo. Sa sunod, di ka nang padala-dala sa mga balambasong lalaki nga muna kay style na nila. Tapos noon, ano ka man bala sa mga lalaki nga way na pamilya, kay budlay kung makagaba ka sa may pamilya.
6: Correct. Yun lang, importante. Amalagin namin, pahanumdom, no? Okay lang namin, tilaw-tila mga pangilawas nyo, ang inyong pag-igugma. Pero once gani may gubuon ka mo, no, gubuon ka mo nga pamilya, para si mo, paisipon mo lang, paminsan mo ko, kung ang pamilya, bubi, ang gubuon, mapasugot ka, no, Nanay Rod?
10: Amo ganit, kaya ako sumunag, yan ko muna, tiyoy. May araman ko nga mga muna mga nagaano sa akong may pamilya. Pero ay ko ito yung padala-dala. May arak ko ganyan yung pakaduwa ko gano'n. Aparente ko ganyan yung kasawa. Wala ko yung padala-dala mga amuni. Hindi, wala na sa nagaano sa asawa. Kaya muna sisinta ko na. Ay, nasisinta ko may kasawa mga iya. Kuya, ay ko nagpadala-dala sa ngambal. Maguba, makaguba ko sa pamilya. Ay, ako sa tapa. Wala ka na naman. May pamangkay muna. Kaupos ka bataan mo. Mahulat ka lang kung may timpo ka. Okay, kung wala-wala, pasalma mayo, naligo. Ano lang kung mapawan ka sa katol mo, hindi ka nang makagubak ka sa pamilya. Dano ka makabakyan sa palibot mo nga, Miss Quanto.
6: Tingala ko, kadakita ko si mo sa kadakita ko si mo, pero may kabago-ligo.
10: Ano?
6: Kadakita ko si mo sa mga, pero may kabago-ligo.
10: Uy, kasi pagtumar.
6: Nagligo, hindi para, nagligo, amalin na nagligo ka, hindi pang patanggal ka to, nagligo ka para magpakalot.
10: Ay, Ken, thank you, Len, sorry. Wala kang kuyawa, totoo, nung pinaprangka, kaya wala ko yan sa pamilya naging guba.
6: Correct, amulin
10: na yan. Pamilya,
6: kaya dapat gani, simplihan lang dapat ang pangabuhi. Simplihan lang kung may nagapangaluyag sa inyo. Oh. Medyo may edad-edad naman kita. No, kung may nagapangaluyag, ganyan ko babatsyag, may asawa ka, wala. Amo na pamakot, may asawa ka, may bana ka, wala. Magamansang may ara, pero lainay na. Ah, hindi. Hindi na ko ipapatiya. May asawa ka, may bana ka. Maligal, may asawa ka, may bana ka. Biskan, ano pa ng rason mo, nga why na ka mo nag-ayuhay, why ka mo ginasapak, why na ka mo nag-iiping tulungan, ay, why na ka mo ingingan, ay, basta kasado, bayay na. Hindi sa kay sapak.
10: Why ako tayo naka-istorya sa inyo tayo nga si Papangiling nakakadtong na to sa balay sa amo. Kuya, nakakadtong na to sa pag-atong nagbaligya na inubaligya tayo 2022. Nakatapos sila ni Tobi sa akon. Tapos nung wala ko yun ang pabalo sa ama ko nga kilalahay kami. Hambal ko, kilala na sa kilala ko. Nagantaw sila to sa balay. Why kung ano ka-mention sa inyo nakakadtong na to sa dason. Nang muna balaan niya na yung wain naman kami sa bana ko. Ito ang bakuti, wain na kami sa bana ko. Pero ang katinuwid, 16 years na, wain na kami na komunikasyon naman. Isubong ginano yung, na mo, lakat kami mag-establa. Wah, lakok nga, lulok siya, lamat ka ng una. Muna balat yun, wala ko yan, nagsulod sa relasyon niya, may sabit, kamaran ako na tiyo. Kung mag-alay, kamalang siya muna, may panapanunong ko na lang
6: kami siya. Kagmayo ko mga kapigado, kabaligya ka, may mga kabataan ka, malipayon ka. Tiyo, malagyan na silang ganin ni Inday Kagina. Ang malipayon ka na, hindi nga mangita ka pa sa libog sa ulo, mangita ka pa sa problema. Taway na pangabuhi mo nga, mangita ka pag ano gadgad mo, mangit, masulod kagit sa problema. Ano ba yung gadgad mo, dabi? Para sa biga lang, di ba?
10: Nagano sa bitayay mo sa ngambal sa lalaki, abiya guro. Why did sa guro sa napanilagan niya? Ang mga style ng mga lalaki, nga hindi na sila sasawa, ang upod tapos sila gani. Hindi, yung katuan na lang ito sa sambata ng lalaki. Anong lan, mawais ka man, ikaw as anong nalan nila ito.
6: Lugibina.
10: Mga lalaki na may mga asawa, hindi kang padala-dala, may bata ka na. May kalipayan ka na, matundo na lang kamu mga buhi, malipayo na kamu mga duwa, baka ito ay kabalo kung sino lalaki, kung may pamilya na ito gali. Ang mga nang mabulik siya ito yun. Salamat,
6: Ged. Sige, regards ang kanyang papangmiling. Salamat, Ged, Nanay Rod. Ayan, namit mga pe. Subong mga pe, pero karon, petsa 22, sugod ta ang kapita sa merkado. So, gagdagid ang aton nga alkalde, Mayor Raisa Treñas. No kapita sa merkado, nagkalain-lain ng mga kape. Nagkalain-lain ng mga kiosko. Nagkalain-lain ng mga kape ang aton matilawan sa kapita sa merkado. Sa Iloilo Central Market, Sugod, Subong, Adlaw. 22, kung mahiligon ka mo sa kape, katotoo. Laban-laban, may Santon plus coffee mix to mo. Are, kung karon pa man na. Pero kung ara ka mo sa balay, gusto nyo manamit, mahamot, kag saboroso, kag labi, kag labaw sa tanan, masustansya nga kape. No? Santon plus coffee mix, may isang kape nga Santons, may soya, kag may malunggay. Sa aton mga lalaki, makabulig din eh. Ang soya nga sangkap sa Santon plus coffee mix para mabuligan kupos-kupos sa aton prostate. Sa mga nag-iihi na pirmi, oh, sa isa ka gabi, pag-lima-apat, para malikawan nyo ang pag-ubag sa prostate nyo, inom ka mo Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Produkto man di kalidad ini, no? Ni Doc Remy Lito, oh, produkto sang Yes to Health. Kag kung para dolokulbaan ka ba, magka-prostate cancer ka, pa-check up ka to. Sa aton mga doctors of alternative, resitahan ka to sa mga natural nga mga bulong, herbal nga mga bulong. Sa Yes to Health Clinic, kanhamtang sa number 125, Ayang Building, Yulo Street, City Proper, atubang langgid sa Midtown Hotel.
11: Tatak! RMN.
6: Eh na sa aton mga suki, Lance Liniment Oil, ha, hindi magkalipat, weekend na naman. Amon, basta weekend, nagapanglimpyo kami. No, ang mga 4S, ang mga stagnant nga mga tubig, ginapakulog. No, kung may mga nag-stack na nga tubig na pwede bahayan sa lamok, eh, kuwaonin na. No, ang mga dulom-dulom ng area, base sa inyo nga dalom sa mga lababo, may mga stagnant water daw, oh, na pwede bahayan, makita ka mo pitik-pitik. Limpyo para malikawan nato ng dengue. And sometimes nagapang antes ka mo mang limpyo, manyus ka mo sang NANS Liniment Oil, kay ini epektibo ini insect repellent. Mayo ini nga balanyos para hindi ka mo pagkagton sa lamok, para palayuan ka mo sang lamok. Kapag katapos nyo panilig, duko-duko nyo, tuwad-tuwad ka mo, base magsakit ang inyong mga pigtot, batiis nyo da, mga braso ninyo. NANS Liniment Oil, kay ini ang epektibo na pain reliever. Sipa, may pain reliever ka na, may insect repellent ka pa. NANS Liniment Oil lang yan, produkto de kalidad ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation.
12: Isugid kay Tiyoy.
6: Mabakal nyo na sa mga sukin yung mga butika.
13: Aragoy, Choy!
6: Alas 2:31, tamyaw kita na. Uy, kay Ellen Alerta Len, mayong aga si mo. Why kita schedule da sa Gimaras ba? Namitani pulo pabalha sa Domingo, masakbol-sakbol naman daw. Why, ganda ka pang agad ang mga taga-Gimaras ka na. Mayong aga kay Ma'am Teresa Siasco Bahen, Ma'am Mario Rubicano ni Kato, tamyo si Cap Ronnie Paguntalan, sang Parara Surtigbawan, kay Turbo Mateo. Mayong aga nung Mateo na ragdaw, nagatamyaw si Gold Star, Andre Canonicato. Si Ma'am, si Inday, mayong aga si Moday. Amba ni Ma'am Alice Friedrich, baw may asim pagidan si Inday, ah. Pero mas mayo nga palayuin na lang ina. Maiskandalo ka lang da sa lalaki nga ina. No? Alo Divina, kahuluya kung maiskandalo ikaw. No, tigulang ka na, base dira ka pa matumba, wai pilas. Dira, base dira ka pa ma-stress sa inang lalaki. Amba ni Sir Jess Pal, hindi gidman na pwede kamo mag-upod kay bawal gidna. Kay wala sila nagbulagay sang legal sang iyang asawa. Bulagan mo si Antonio kung hindi mo gusto sang gamo.
11: Tatak! RMN!
6: 1 plus 1 equals 2 eh, di ba? That's simple as that. Basta hindi gani pwede, hindi nyo na pagpangitaan pa sang lusot o rason nga pwede, kay hindi gani pwede, kay kasado, legal ina nga kasado, si Antonio. Ikaw talaga, Antonio, Ma'am Snooki Galon, mayong nga aga. Si Christian Dave Abono, mayong nga aga, Tiyoy. Kung ako sa iya kay Ludivina, malikaw na lang sa kay daw ayag sa nga Carabao ba? Shout out ng galida kay Jose Tito Abono, nga nagapamati, Subo. Ikaw parehas man nga nagahinupang ikaw. Ano nga first time mo nga maka-boyfriend, muling tumibok ang puso. Ibang kanta ang gugma sa nga tigulang daw igya nagakamang daw nabuhi ang liwat sang, sa pagigugma si Ludivino, which is not bad. No, kanami na when we feel of love, the feel of care, makapalawig din sa aton kabuhi. Maka yung magapakam ni papitik sa aton nga kurason. At the same time, ang imo nga pitik sa kurason base mabulabog ka mo da mahuian ka base ang imo nga pitik sa kurason matupain na sa alta presyon. Kay mama kay Tristan Wyatt Gulay pang mayong aga sibwa. Ah, good morning Tiyoy, ang bali mama Avec Paez Esmeralda. Tamyaw ko lang ang akon nga agot nga bata. Happy birthday kay Ariana Lynn Arellano. Sa tanan-tanan yung makakaparente yan, himatak kag nakakilala kay Ariana Lynn Arellano ng ara sa Barangay Rizal, City Proper. Basta babis ka na kung wala ka mo pamnyaga, panyapon, kantuin nyo lang ang balay ni Ariana Lynn Arellano kay birthday niya subong. Agot nga bata, laban-laban, grabe, ngining handa ni Ma'am Abek. Ma-burger naman tayo dyan. Mama Mary Ricabar, hello, Ma'am Mary, nagpamati sa ato na sa may Florida, USA. Si Ma'am Florencia Sukaldito Kalimpay, si Bench Paranpan. Are may laygay si Sir Bench. Malam na si Mo Ludivina. Paganghal ka man diapon, balaan mo na gid nga may asawa pa ang lalaki, mangkot ka pa kung ano himuon mo. Kung may mango sa kalibutan, daw isa ka na da. Mangga mo kagid sang pamilya, no, kung sigihon mo ina. Okay na ina nga nakabulkitan ka naman liwata. Pagtapos na, unta ta na ina kay dakugid na nga gamo. Kung mabulilyaso ka mo, mindset ba girl? Kaya sa kabataan ang epekto ini no mapakahuyan ka sa iban nga tao if epekto ni sa kabataan mo no psychological effect sa kabataan mo pati sila ini no think about the magnitude no kadakuon sa ini nga problema nga sudlon mo kung pairanon mo gyapon ang imo nga puso kung ipakigbato mo inang ginapatian mo nga plangga kani Antonio. Ang matabo ini, ang dako ni magnitude ini ang imo nga pamilya. Ama nakakilala si mo, imo nga paryente, ano nang paglantaw nila si imo ni? No, ginasuay mo, ginapati mo lang imo nga gusto. No, wala ka mapaminsar, why ka nagbatsag? Nga may gubun ka nga pamilya. No, think about the greater good. If you need to sacrifice, sakripisyo. Amo na si Antonio, siya ang isakripisyo mo. Nanay Charina Mandar, Ma'am Melanie Herjuline, mayingaga kaya Sir Decoy, mayingaga si Mo Sir Decoy, kaya Ma'am Edna, kagkagawad Robert De Vera, ang email da papi ng Tabukan Manduria.
14: Lunes!
6: Bitoy Lim, mayingaga. Good day, M. Kagawad Alan Ilanggos, ara ka pa sa Baguio? Pwede na to ang akon ng mga strawberry jam. Teresa Ramos. Oy, si Ma'am Gemma Pendon. Daw wala laygay si Gemma. Ma'am Gemma Pendon, parte ni kay Ludivina. Anong laygay mo? Ano ini ha? Daw nakibot na naman ako sa isugid kay Tiyoy. Nakibot ka kay mga ugayong sa mga baka. Anelia Nagalio, mayong aga. Tiyoy pa shoutout lang da be sa barangay Wari-Wari, New Lucena sa family Subade. Kag de Jesus family, salamat sa managaupod sa ito ni Eufemia Pabilona, kay Sir Noel Jimenea, Sir Shokoy Shokokoy, Sir Ruter Infante, Sir Kim Evon Ferrares, kay Sir Roque Binyas Salute, kay Sir Jose Julius Pinuela, dudes, kay Ma'am Jocelyn Mayingaga. Pare, may mga laygay pag eh, nambal ni Ma'am Gladys Estorque Orbe. Nugay pa kabit. No, hindi kasagay pakirida. Kay damo lalaki kung gusto mo. Hindi maghingang-hinangag. Karon, tinukapan ta ka karon. Hindi malain magugma, Tiyoy ah. Dudivina, hindi malain ang magugma. Pero dapat sa tama lang gid nga tao. Si Amoroso Glenn, salamat man, ma Sir Amoroso Glenn. O, aran na si Ma'am Margie Cubillas. Na late si Ma'am Margie Cubillas. Aw. Sige, aton mga pinalangga ang mga suki. And hindi kayo magkalipat, ining Nans Super Plus. No, kay kadabo bla sa mga kaso sang cancer subo, no? How to fight cancer? Well, ang cancer, sir, sa ala lang gid na sa lawas ta eh. Pero kung pabayaan nato ng aton lawas, no, pabayaan nato na pati ang aton diet, ang aton nga physical health, no, kulang sa mga exercise o pabayak na sa pagkaon, di rin katuhaw ang nagkalain-lain ng mga cancer eh. Mga kasama, Nans Super Plus. Ang new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo, mas gin pa basko, gintingo ba mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya. Dugang enerhiya, kagapagsik na lawas at lawadlaw. Magatilaw sang mag-inom at lawadlaw sang Nans Herbal Capsule Nans Super Plus. Inipo ang natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. And bulig ini na sa kapoy kagpagpangluwis ang lawas. Available ini sa mga suki niyo mga butika. Pili agid ha ang Nan Super Plus the anti cancer food supplement. Isa pa gid ini ka produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. And at siling ko na weekend na naman no. Sabado, Mayo aton chimpo, Domingo pagid nami pagid ang chimpo. Si Nanay nagahulat-hulat sang chimpo kay pingan mo sa na ayud-ayudan mo sa Mayo pa ang ay Alian Ilanggos. Kasi sorry, hindi kuya kagawad ha. Okay, abi ko Alan. Alian, sorry gid Sir Alian ha. Alian Ilanggos kay kagawad namon si Alan. Sorry. Sana siling ko na weekend na subong si Nanay nagahulat-hulat man na. Nagahulat-hulat man nga mapainit-init. Nagahulat man si Nanay nga makaagi sa sang ragitnit. Galing daw wala gid eh. Mayo pa imo tropa. Pirmi mo ginaupdan. Mayo pa tropa mo, barkada mo, kumpare mo, ginapalipay mo. Ginapakadlaw mo si Nanay, Jesus, puro lang kusmod. Si Pablo si Nanay nagapanlaba, nagapamalansa. Nagatipan si mo nagaluto, nagapangumpra. Halos tanan ginaobra ni Nanay, kapoy-kapoy na naasa mo. Kapoy-kapoy. Hindi mo mula pwedeng bisikan gap, idugsingon mo lang si Nanay. Doon nalipatan mo na. Nalipatan nyo na ginang inyong responsibilidad kay Nanay. Amin yung ate, daw wala na asim. Ha. Wala asim. Wala ka lang ibuga. Wala ka lang may ibuga. Sinanay pa, si asawahon mo pa ang ginhimong mga rason. Abi, tama na naayang sanay ninyo. Tama na inang palabod mo nga, wala na asim si Nanay. Ikaw lang ginyatatay ang wala na ibuga. Pero para mabalik ang inyong lambingan, para mabalik ang init sa inyo na batyaga. Inom ka mo Mega Man Herbal Capsule. Tuod gid niya ang Mega Man Herbal Capsule. Hindi ni mangin numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island Kagimaras kung hindi ni tested and proven. Ha? Try nyo ang Mega Man Herbal Capsule kay sigurado naghahatagin ng resistensya sa ato ng mga lalaki. Una, sa paglabing-labing. Ikaduwa, sa pagpulaw. Nagpapagsik at nagadugang ini sang resistensya sang isa ka lalaki. Puro herbal, so hindi kagid makulbaan nga mag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. May sangkapin nga tongkat ali, may ginseng, may maca, kag may horny goat weed. Safe sa heart, walang side effect. So try nyo mag-inom duha ka kapsula sang Mega Man Herbal Capsule. Antis ka mo maglabing-labing. Sigurado madimat kagid niya. Madimat kagid niya, tatay. Tandaan mo para hindi ka mahuyaan kay misis mo kung partner mo. Mega Man Herbal Capsule. Mabaka nyo na sa mga butika biskan wala ka mo reseta. FDA approved ang Mega Man Herbal Capsule. Alas 12:43 aton man kamo ginaagda. So sa mga OFWs naton nga nagapamati, basi pwede nyo mahambalan ang mga kaparentiyan, mga kakilala nyo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nga sa maabot nga Domingo, petsa 23, no? Mayara kita sang blood donation. Ining RMN blood donation. mag-donate sang dugo, magbulig mo para masugpunan ang kabuhi sa iba nato ni mga kauturan. Ang DYR ay 774 RMN Iloilo kag IFM Iloilo. Magapatigayon sa blood donation drive sa Domingo, Agosto 23. Domingo ining adlaw, sugod alas 8 sang aga tugtob alas 12 sang udto sa Barangay Ungka Dos Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano kag bilog ni SK kag Barangay Council. Ang venue yara lang sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini isa ini ka partnership sa mga masunod, Fifth Logistics Distribution, a Fifth Distribution Logistics Services, nga ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Utico, Leonard Car Center, salamat, nga ginapanagiyahan ni Sir Rafi Kindao, salamat man M Carve School and Office Supply and Equipment, nanday Mr. and Mrs. Arvin and Celine Fuentes, salamat man sa Suzy Inc. or Suzy Incorporated nga ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, ang G Office and School Supplies Training kag Red Cross Iloilo City Chapter. Maraming maraming salamat po. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo nga bugas kag movie ticket alin sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth naton nga successful blood donors ang may duga nga love gift na 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate no sang ilang nga mga dugo, kita ay kita ha, kita ay kita dira sa RMN Blood Donation Domingo, petsa 23 sa GT Mall Pavia, 8 a.m. to 12 noon. Hoy kay Rolando Gapuentes, pang good morning din ka subong. Where are you now? Siya brother Broda Pidel Monsera, brada sino ni si Edwin Mercado, mayong aga sa inyo. San o ta maka-intra paliga mo da? Si Lando galing. Lando! Why pa ko paliga? Pero gin-imbitar ko to ni Justin at ni Francis sa may talisay ko no sa September. Kag si Coach Guy. Ara gali na si Coach Guy. Maayo pa kung nga abroad sa ginakontak ya ko subong ari di sa Pilipinas. Why nyo ko ginakontak na? Maayo nga aga lang sa imo Lando. Din ka subong. Kaya mga players ang Kadagmayan, Team Payaw, Team Otso Banters ng Santa Barbara, Parere Mart Cabrera, ang Team Pepong ng Lambunaw, mayong aga man sa Team Bypass ng Kabatuan, and Team Akaw Kabatuan. Ito ko ganig ang pango sa Kabatuan, oh. Ito way na ko ginaagda sa mga taga-Gimaras. Ay Domingo may hampang galit sa may pinya. Kaya mga Hornadal pamilya. Send me the house address to you. I send food tomorrow. Abo, talaga Ma'am Abek. Salamat Ma'am Abek. Saling why ko buwas to ya. Sila lang yan makaon ya. Kuya, hindi ko kakaon ya karoon ya. Sige mga kasama, may malaygay pa. Kung may malaygay pa, banat na. Ikalabanan ini ni Galaygay nga kay Ludivina, kag sa mga kauturan naton mga babaylan na mababayi, basta ganito, may asawa, hindi nyo na pag-intrahan sa iban pa. Kung may ba naman, o may asawa, biskan ano pang rason niya, kaplangga-plangga niya gidka, bayaan niya ang asawa niya, mga, unahi bayai ang asawa mo. Unahi bayai ang bana mo. I mean, it's as simple as that. Well, amo lang na, kasimple. Mga nga, ate, kung gusto mo bulagan, file ka mo annulment. Hindi man niya bulagan mo lang, hindi nang pinirmahan ninyo. Nga, hindi na ka mo mag, na pwede ka na karelasyon siya, pwede man sa karelasyon, di nang inyo pinirmahan sa barangay, di nang abuga, pirma sa abogado da, di nang not ginotaryuhan sa abogado nga, nagsugtanay ka mo nga duwa, nga wala na ka mo hilabdanay, pakita sa ako ng papel. Kaya kung mapakita mo sa ako ng papel, mahuba ko panting. Pakita mo sa akong papel, mabika ako na yun. Mamaling nga tayo gina-process, pati process mo lang ano. Diba? Simple lang nga, mapainto ka, gidbing, plangga-plangga, tagid ka, oh, hindi ko na plangga si Mrs. to. Way-way ito si Mrs. to, nang lalaki ito si Mrs. Biskan, ano pa irason sa imo, sa mga lalaki, ang style, hindi man tanan. Pero ang ibang panginto na yun. Kay gusto nila liwat, ikaw makuha. Gusto na ikaw liwat, nga matilawan. Gusto nila na maguba ang ilang gubo ng imo nga pangabuhi. Kung guba ng pangabuhi nila, tungod sa ginago, tungod sa tinunto nila, likawan mo nan aya. Kay hindi, kag hindi ka na magpaupod sa pagguba man sang imo nga

0: Mga anong kabulan lang, tapos ang bulagay na ta, makatipo naman ko. Aray pa ko di sumong Negros, kailigad lang kami kapuli, halin sa Hemet, California, sa Pony. Hindi, why gita pa sa lubong Lando? Why gita pa sa lubong Steve Pancho, da? Biskan, isa lang ka softball bat, may kaya mo lang ginapangayo ko, Lando? Why gita da, pang? Congratulations sa Pony League, da. Akambe Ags, mayong aga. Si Ken Plaza Rote, Morning Tay Punch. May kwentong kababalaghan ka? Subong astorya, may ara. Git kita sa kwentong kababalaghan. Ang naudlot kagapon ng parte sa isa ka delivery rider. Amo niyang aton nga istoryahan. Kaya malisensya ko, tulot timprano ko malakat subong. Pagkatapos sa kwento kabalgan, guru, maamat-amat ko kay ma-attend ko to sa last day sa vigil sa amon nga family friend na si mga Rebalius family. Kagbuas, malisensya ko, why ko sa Patrol 774 Tata! Si Radyo Man Linette Fernandez Yulatris ang mapungko buas sa Patrol 774.
1: Tatak! RMM.
0: Tiyoy, sa YouTube na ko gawat subong kay daw mas gwapo ka di gawa. May gawa pa, haw? Pakabit na lang basta may milyones. Amo na gani, di ba? Kung may milyones man lang ang ihatag si mo, may house and lot, may auto, may negosyo, milyon. Amo na man lang, maminsar ka man lang, tay duguro, hindi man natin pwede encourage, pero kung may amo ng oportunidad, go on. Galing sa edad mo nga mo na, may matalyar pa ayan si mo. Wala ka naging buligan sa pangabuhi mo, ni Antonio, no, Ludivina. Wala ka naging buligan sa pangabuhi mo. Gubon niya pagit. Hindi ka na perde. Perde, kagin na katama. Ludivina. Sige, sa aton mga kauturan, antes kita magkwento kababalaghan. Ang ining nga porsyon, builog na ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Kagsubong, atun pamatian ang testimony ni Christian Dulia.
3: Tawag ni siya, sir, from Life Extension bala, sir. Atong nagnubo bala ko nung PSA niya sa prostate niya.
4: Oo.
3: Kamusta na siya, subong, sir, ang patient?
4: Okay, gitang yung response.
3: Oo.
4: Kulong.
3: Balisang una, sir. Confirm na may prostate cancer siya.
4: Oo, may prostate cancer siya. Sa siya nga PSA, daw 60 plus sa iya nga PSA. Nag-check ko kami dala sa Life Extension. After 2 months or 3 months nga take niya, nagpa-lap sa may liwat, nagnubo ang iya nga PSA. From 60 plus, nasan o to, as I can remember, nag-imo na siya nga 12 or 13. So, nag-improve it. Tapos, ang recent niya pagkit niya, ano?
3: Na PSA.
4: At yun, nag-improve pagkit siyang much better.
3: Kumusta ang iyang condition, sir? I-compare natin before, kag sang nag-maintain siya sang Life Extension products for 2 to 3 months, ano ang imo nga na-notice?
4: Nag-okay kit, nag-collected siya sa normal niya nga panggawi. Nag-ogra na siya, nag-laktap na siya, pero may, unlike before nga ito, kapaluya siya.
3: Gina-continue niyo ang paggamit sang Life Extension products?
4: Oo, gina-continue kit namon. Sige, Japon. Ang yung ginainom is Life Extension Vitamin D3, Prostapollen, Cruciferous, Fish Oil, ka Pomity.
3: Pomity, yes. Kaya ang Pomity, sir, kita lang ang exclusive na siya, sir, nga nag-distribute. Kag may gina siya nga clinical trial nga guaranteed siya nga mapareduce niya ang PSA. Basta continue it lang.
4: Ako ang nagagamit man eh.
3: Isa sa mga number one products na ginahatagin ng Life Extension Vitamin D3, pila ka soft gels daily, sir, ang ginagamit ni daddy mo.
4: Apat.
3: Sir, ano nga ang complete name ni daddy mo gani, sir?
4: Christian Dulia. Sa Alta Sierra kami. Mag-take isang Life Extension Vitamin D3. As for our experience, very effective kid ang Life Extension Vitamin D3. Natikid ako sa results ko sa labs niya.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Tatak! RMN.
0: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended most prescribed vitamin D3 brand and the numero uno nga trusted nga brand sang vitamin D3 in the Philippines. Pataas ang vitamin D3 level sa dugo para makabato kita sa anuman nga klase sang balatian ilabinigit sa makamamatay nga cancer. Inom kita duwa ka soft gel adlaw-adlaw. May balatian man o wala, inom kita duwa ka soft gel adlaw-adlaw pagkatapos mo pamahaw. Inang pinakarekomendado ka vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo.

0: aprobado po ito ng FDA USA at Philippine FDA ang Super Vitamin, kag ang Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Kag para epektibo ang resulta kada gabi, sundotan naton sa nga Super Fiber, ang pinaka-epektibo ang paninlo sa aton colon, kag pangontra ini sa problema nga constipation. Agod maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtinirang higko sa aton nga colon nga isa sa mga rason sa pagnubos ang aton immune system kag pagtuga sa balatian sa lawas. Tinlui ang inyong nga colon paagi sa dlawadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber is a fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag produkto ni kalidad sang Life Extension Philippines. Mabakal nyo ni tanan sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. At kung gusto nyo magpa-check up, kadto inyo ang Life Extension Medical Clinic, libre ang pagpakonsulta. Ang Life Extension Philippines, pinaagi sa ilang medical clinic and pharmacy branches, ang nag-promote sang health and wellness by encouraging everybody sang regular nga pagpakonsulta. Ang Life Extension Philippines ang nagapate nga ang regular nga pag-check up, no? Ang makasalbar sa aton sa makamamatay nga mga balatian, kang isang cancer, heart attack, stroke, diabetes, kagang komplikasyon sini, kag madamo pagid, no? Nga mga balatian. Mas temprano nga aton ma-detect ang mga simptomas sa mga balatian, the better, no? Ang success rate nga iniyang mabulong, malikawan ang pagatuga sa mga komplikasyon nga rason sa paglala sa inyo balatian, kag mabuhinan ang sobra kamahal sa galasuson sa medical intervention and medical expenses. So magbisita sa pinakamalapit na branch sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag mag-avail sa ilang ginahatag na libre pero quality nga medical check kapadlaw-adlaw. Kaupod ang ilang mga lisensyado ng mga medical doctors and other medical professionals. Life Extension Philippines, the pioneer in the advocacy of health and wellness through integrative medicine approach.
1: Isugid kay Tiyoy.
0: Dalangit, may nabasa ko to kay Mama... Kay Ma'am, sino gani? Kay Ma'am Gemma Pendon, ginpanas guro nyo na ang advice eh. Ara daligad sa Iloilo, sa Saraga, buwas may opening kami sa Panaad 17 Under Softball Program ka, Abansi ni Gracie. Why na ako ginasapak na guy? Hamala si Coach Guy, why mo ginasapak si Tuyo Panso na haw? Ay karon, maano ka karon? Hambal niya sa ako, tagahan niya ako sa bulbat ni Coach Guy. Sumungway na. Ano niya? And announcement gali. Announcement, isa na lang. At is magkwento ka mabalaghan. Announcement sa mga Batch 93. No, Batch 93 sa Kabatuan Comprehensive National High School. Kung ikaw Batch 93, aba, 50 taon ka naguro sa may ara ka mo sang event karon sa may Ion Hotel. Hotel Resort dire sa may Altacera. Masugod ang programa nyo alas 5, Bold and Gold. A reunion ini sa Batch 93. Nakapreparar na to ang gina ang ginsponsoran to ni Sir Magic kag ni Ma'am Lors kag ni Brother Felix Valdivieso nga birthday niya subong ho. Ready na to ang mga regalo ninyo. Kag may banda-banda pa, circulo band. Ito big time ang Batch 93. Oh, hindi pwede nakasmagol to ha. Kaya ang inyo to nga sulob, ang inyo nga uniform, Americana. Gold and Bold. Batch 93 ng Kabatuan Comprehensive National High School. Good luck sa inyo. Sa akon utod kay Dennis Brian Habitat, advance happy birthday para buwas. Hambal ni Inday sang Gimaras. Wala ko kakuha gamit bro, ay kay siya na yung kulik. Ayos ha bang, pero ang balasawa, yun ako ginasapak. Mayo pa akong aras sa abroad, kag mapa-interview, o sumuway niya ako ginasapak. Sige. Dalingit, may nalipatan ta. Ari. Si Zaldi Bitoona, si Ma'am Snooki Galon, Vansky Petyonko. Uy, bago ni si Vansky Petyonko. Mabel Rindon, kay Lidio Sanchez, Nelma Subade, Teresa Ramos, Joey Lagura, Nancy Albilar, Ronel Sonio, Irene Solano, Alma Agenga. Salamat man sa mga bulantero naton. Dala sa mga Iloilo Terminal Market, maingaga sa inyo, Sir Johnny Figuro. Nang Figuro Meat Shop, para siguradong preska ang karneng baboy kag karneng baka ninyo. Bisitahan ninyo, Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Ma'am Eduardo Ventolero, Gladys Estorque Orbe, Ma'am Avec, hello. Giorgio Sedano, Van Teaching, si Laura Sumagaysa, Euphemia Pabilion, Betoy Lim, kag si Agosto 5. Sige mga kasama, ready na tayo. Isang kwento. Isang kwento. Isang kwentong kababalaghan.
1: Biyernes na naman mga kasama. Oras na para sa kwentong kababalaghan. Kwentong aswang. Kwentong multo. Maligno. Inkanto. At iba pa. Istorya na base sa mga tunay na karanasan at mga katang-isip sa mapaglaro nating imahinasyon na magdadala sa inyo sa mundo ng kababalaghan. Itawag, i-text, or PM kay Tiyoy Panmacho. Kwento kababalaghan. Numero 1 ang programa kada kagahon. RMN Isugid kay Tiyoy.
0: Ano sa likod mo? Ready na ba? Ready na ba? Tunog-tunogan na ang inyong monitor. Kwentong kababalaghan. Amo na yung tanik kagapon eh. Ang hindi nyo git ko papulion ako. Isang kwentong kababalaghan, mga kwento na hindi ba ipaliwanag ng siyensya. Siling isang iban daw hindi tuod. Pero sa mga naka-experyensya, sa mga nag-share, no, sa ilang mga kwentong kababalaghan, madamong salamat. Although hindi magpati ang iban, te bahala sila dyan. Basta ka mo na eksperyensyahan nyo, kung hindi magpati ang ibang nga tao, tipa ba eh, hindi natin mapapati ang ibang nga tao eh. Pangamuyuan ta na lang, no? Na hindi ini matabo sa ila. Aton kwentong kababalaghan, kinaandan kada Biyernes ini. Aling kagapon daw nabitin isa lang eh, na kwentong kababalaghan. Ang ining second nato, nung kwentong kababalaghan ta, subong adlaw. Adlaw kita sang Sabado, Petsa 22, a day before blood donation ng RMN sa second floor ng GT Mall, alas 8, tubtub alas 12. Ang ining kwento ko babalaghan, parte ini sa isa ka delivery rider. Hindi lang naton pag-ihambal kung ano nga klase, ano nga kumpanya. Basta delivery rider. Noong ngala niya si Jojo. Tukayo ko pang ako na yun, si Jojo. Ilonggo mo, Jojo! Pero kung sa Manila, Jojo! Ano ba? Jojo! Pero kung sa Iloilo, Jojo! Kung sa Antique, Jojo! Parte ni kay Jojo. Yoy, mayong aga. Ari nga akong kwentong kababalagan gusto i-share. Nga natabo asa ako ni Tiyoy, diri sa city proper. Palihog Tiyoy, nakabutang da ang ngalan gid na no, sang street, ngalan sang building, palihog itago na lang Tiyoy, no? Pero kung may mamangkot, nga hindi tuod, ari pakita sila Tiyoy. Ako gali si Jojo, 32 anyos, may asawa, kag may duwa ka bata. Sang una tiyoy, nag-aubra ko tiyoy. Mayong akon ubra sa kumpanya. Galing pag-abot sa pandemic, bla tiyoy, sa nag-layoff. Nagka-letse-letse na tiyoy. No, may lang pasalamat gid ko tiyoy na nakasulod ako diri sa isa sa pinakasikat ng delivery rider. No, pinakasikat ini diri sa syudad sang Iloilo. Na kumpanya sa mga delivery rider. Sang una tiyoy, daw ilisipon lang kami. Kung nami ang income sang una. Sa amon nga pag-pandemic to tiyoy, kay kami ganyan tiyoy ang mahambal man nga mga first responders. Ining mga hindi kagwa sa balay, kami ganyan tiyoy ang nag-deliver. Puwerte man ang income tiyoy sa una. Hasta nakabakal ko sang duwa ka motor. No, pag inapaarkilahan ko man sa iban, amo na kanami tiyoy sang ubra namon sa una nga delivery rider. O galing, subong nga mga tinuig, tiyoy, nagdamo na. Nagadugang pagit, tiyoy, ang nagkalain-lain nga mga kumpanya sa nga delivery, no? Pero grupo man nga po, nagasailo-sailo man lang kami na tiyoy. Pero ako, ari man ko digihapon sa mo nga kumpanya. Kagayon palangga ko na ni tiyoy. Kay hawak ko ang akon oras, hawak ko akon chimpo, madulong sugat kong akong kabata, biskan na ano nga oras, kay matipanan kong akon nga pamilya. Natabo ini tiyoy last month ini no mga second week of last month gid ini natabo. May mga pag-ulan-ulan to natabo tiyoy daw gid paminsa gid na sambalan ko ni Mrs. ko na hindi na ko magbiyahe, hindi na ko magubra. Aling tungod tiyoy naanad ang akon lawas no sa delivery. Ang akon nga schedule tiyoy hapon asa mag-aga. Kundiin hindi nagawa init, hindi nagawa mayabok. Kagkadamo sa mga orders tiyoy, ang mga bulk sa mga orders ni tiyoy is kada hapon pakadto sa kaagahon. Ang mga ginagutom siguro nga ng mga call center, ang mga pamilya nga ginagutom sila samtang aras sila sa balay nga natamaran magluto. Palabanan tiyoy, mga nag-scatter gid tiyoy. Amo ni sila ang mga customer. Kagang iban tiyoy ang natamaran lang gid ya magwa kag ginagutom. Ang amon ubra tiyoy is mag-monitor sa cellphone. Amon na yung amon. And antes kita magpadayo, nagapangayo kami pasensya gid tiyoy, ano? Kami nga mga rider sa iban man nga naka-notar na sa amon nga samtang naga-drive, nagatulok sa cellphone kung kisa ang iban samtang naga-drive sang motor, nagatumok sang cellphone kay tiyoy, amugid na ya tiyoy. Hindi man kami pwede mapundo lang kay maunahan gid kami ni kayang ini nga delivery rider ang ini nga app palapit-lapit ini tiyoy kung sino ang pinakamalapit nga driver no sa nag-order siya ni ang maklikan o siya ni ang mapilian. So samtang tiyoy nagadalaga ng motor kung kisa nagakapot kami sang cellphone pero safe man tiyoy eh naman ang ginapangayuan naman pasensya sa iban nga mga nakanotisyar sa amon ano nga nagatulok sa cellphone. Balik sa akong kwentong kababalaghan tiyoy na tabuin ni last month. Kung sa din nagaulan-ulan, nagsiling akon nga misis na hindi na ako magbiyahe. Pero tungod tiyoy nga naanad ang akong lawas, kag ining nagaulan-ulan, parehas ini tiyoy sa mga driver. Kung diin gani gaulan-ulan, diri. Mas damo ang customer kay natural, hindi sila kagwa. So amon yang amon nga chance tiyoy nga makakwarta man kada magulan. Ginpatila-tila namon tiyoy, patila-tila ko ang ulan. Asa nagapulo panalithi na lang nga masarangan na. May nag-order kag ako ang pinakamalapit sa area diri sa city proper. So ako tiyoy naturalmente ang nakakuha sang order. Daw ginkuha ako pa ni tiyoy dira sa bahin sang diversion road kung ginkuha ang iyang order. Actually, ang iyagin order ini, milk tea. Kaga mga kakanin, amo niyang iyagin order. So hapos man lang ni tiyoy, kaga syempre kwarta na. Pag tapos ang order, mga 10 minutes man lang ni tiyoy ang pag-prepare sang order. Sa hindi pamilyar sa mga delivery rider, no application ini na do may mapa kung sino nag

sa madumduman ko, Teo, daw alas dos ato sang kaagahon. No? Sang gin-deliver ko ang pagkaon. Pagsulod, iskina, wala man kami kulba, Teo, kay kadamo man samon ng mga delivery riders, no? Nagsulod, ining application, gintudloy ako, diri sa isa ka, hindi man hambal nga daan, pero kilalan nga apartment, Teo, diri sa city proper. Medyo madulom ang iskina, kaga medyo daan ang daan gamay ang building, ah. Pero pag-on pa man ang mga hagdan, ah. Nagsaka ko, Tiyoy, kaginlantaw. Ginlantaw ang apps kagamay ara nakabutang na, Tiyoy, kung mga apartments, buildings o condominium nagabutang ang ngalan. Kag ang address ang apartment, number, sample 110-100, may number dira sa apartment nila, Tiyoy. So pag-abot ko sa eskina, tigin-click ko na tong app nga hambal nga food is ready, food is delivered. A delivery rider ako ang nakabutang. Nagsaka ko, Tiyoy, do third floor ini ang apartment, ano? Nagsaka ko sa third floor, kag na nuktok ako, Tiyoy, sa apartment number, amon hindi ko nakapag-ilawag. Ano? Sa apartment number, nakabutang ko lang, ha? Para malikawan nato na. Pag panuktok ko, Tiyoy, sa apartment niya mo ni, nagabri man ang pinto sa ikadwa kong panuktok. Madulom? Tiyoy, madulom ang sulod sang kwarto. Maaninag ko lang di ang lampshade. Hindi ko gawa makita ang itsura sang babae. Pero sa iyang kutis, Tiyoy, pagdaho ko sang pagkaon, kita ko medyo tisay. Kapatiwan ang babae, guro ni. Laba ang buhok. Login kuha niya ang plastic nga pagkaon kagang iyang milk tea. Ginduhol ko ang pagkaon kag naghambal siyang salamat. Tumahina ang iyang tingog, siguro nahuya siya. Hamya salamat, kuya. Kaginsarado niya ang pinto. Pagsaras ang pinto, inabrihan niya liwat, guro. Pati ako nakibot, nga ginsarahan niyo ko sa pinto. Antes ko manuktok, nag-abri liwat ang pwertahan, Tiyoy. Kaginduhol niya ang kwarta. So okay naman, so click na ko sa akon apps, Tiyoy, nga order complete. Sa nga nagpanaog na ko, tungod madulom, way kuman ginisip to ang kwarta, no, puros papilon man to ang kwarta. Nanaog ko, Tiyoy, sa hagdan. Kag nagkatututusingin parkingan ko sang parking ko sang salakyan. Ginisip ko ang kwarta. Pag-isip ko sa kwarta, sus, Tiyoy, nakibot ko. Pag-isip ko sang kwarta, Tiyoy, daw puros malanidahon. Pero paglabot kita ko gid papilon, Tiyoy. Pagduol sang babae sa akon sang kwarta, nakita ko, Tiyoy, nga puros papilon ang kwarta. Pagpanaog ko sa motor, kundi medyo sanag-sanag na, kahit ipaandar ko na ang motor, nakita ko, Tiyoy, kag nakibot ko, daw puros dahon man eh, mga laya ni nga dahon. Kag ang mga sinsilyo, wala man ko may ginkaptan nga sinsilyo. So nakibot ko, ano ni, ginatunto ko sa babae, nangakig ko, Tiyoy, eh. Kay kadamo sa amon, nagapang scam. Namo damo sa amon, nga ginaorderan kami, tapos hindi man gali pagkwaon. Damo sa amon ginaorderan, mga palpak gali, wala, hindi na mga insaktong address. Mga order, bala, Tiyoy, nga ginapikian.

Yung nagsaka ko pakat ko sa third floor, taas pa man to be, para sukton sa liwat eh. Tuktok ko nga tuktok, tiyoy, mga nakatatlo ko katuktok to sa kwarto. Sa apartment number, Nuktok ko nga nuktok, nanuktok ko nuktok. Sabi ko, ma'am, ang kwarta mo di, hindi man yung sakto. Niya, ma'am, ang kwarta mo ni, mga piki man yung mga kwarta. Na may dalang nga gamay nga singgit, tiyoy, sa akon nga ugtas man siguro. Nanuktok ko nuktok, wala ginabrihan, palapit ko ang akon nga ulo sa pwertaan, basi abi ginatripingan ko, sa nila. Basi may mga upod, kag ginatripingan ko lang, ginataguan ko nila. Yung try ko, tiyoy nga maglili, ito sa may bintana, pero huwag yung kumakita, kay sobra kadulom. Gintuktok ko liwat, medyo nagdala na gamay nga singgit na tiyoy, nagdala suya, naging nga singgit. Sining ko siya nga, ma'am, ano ninyay mo, yung ma'am, panunto na inyo yaw. Nanuktok ko. Sasagay ko pa nuktok tiyoy, antes ko manao, itong suya-suya, nagid ko, i-report ko tani sa polis, ipablatter ko sa barangay sa polis tiyoy. Kulpi lang tiyoy, may nag-abring na puwertahan sa iping sa apartment. Nag-abring ang puwertahan tiyoy, kag nagsiga ang suga sa pihak nga puwertahan sa apartment. May nagwa tiyoy, nga daw, hindi man tamaan katigulang ang lalaki, no, bukay ang buhok, tiyoy, ataas, bukod ng lawas. Nagsiling sa sako, nagwa siya, niya nga to, nga aga panuktok ka da. Anong problema nga naga panuktok ka da? Ginexplikar ko sa tigulang, no? Ang hambal niya, siya niyang tag-iya sang building. Sang apartment, no? Siya ang tag-iya sang apartment. Sabi ko ba, salamat, gintay. Kay may nag-order, di, bagulang. Nag-deliver ko din sa milk tea tay, kagang yung pagkaon. Ginduhol ko siya, tapos ang ginduhol niya sa akon. Ari tayo, kinpakita ko mga sinsilyo to kag dahon nga laya. To nga dahon, ambot pong ano to nga dahon, tiyo, ito iyaman to kapaho. Kami niya nga, nakibot man ang bata, nakibot man ang tigulang sa akon. Nakibot ang malam, kami niya nga ano, nanuktok ka dira. Kag may nagginduhol ka nga pagkaon na dira sa inang apartment. Oo tay, makuho ginduhol ko gani bagulang aray sa application ara tay ho. Amo niyang iyang ngalan? Amo niyang iyang number? Kag amo niyang address? Hindi man kami pwede tay nga maobra-obra himo-himo lang kami di sang ngalan-ngalan sa application. Kay sila na ang makadto sa application ang ga-order. Mag-explikaran ko malam, ang naga-order sila na mabutang sa ilang detalya sa application. Sila mag-place ang ilang order. Nakabutang na kung sino ang rider, kung pilang bayda nila, kag kung na-deliver na. Ari tayo completed order. Na-complete, but sino nakuha na nila ang order nila. Ang akon lang tanitay, ang kwarta, kay daw ginatunton ako nila. Doon naginhawa dalom ang malam, tiyoy, sa akon gansiling. Kag daw nabudlong iyang mga mata. Kag matsa ko to, tiyoy, daw malipong umatumba ang malam. Nagwa ang iyang bata ng lalaki. Nagambal, ano to tay? Kay doon naurungan si tatay niya, kuno? Naurungan si tatay niya. Gatubang kami nga tatlo. Kag inexplikar ko man sa bata yang lalaki, tiyoy, ang ginexplikar ko man sa yang tatay, gulpi man tiyoy nga naginhawa man dalom ang lalaki, kag naurungan sila nga duha. Dikto tiyoy daw, ano ko daw may malain ni Hao. Habo ko tay, prangkahan na lang ko tay, ano gid ang natabuaw, manugtuntogid man sila? Daw palangulango ko na ginhambal. Manugtuntogid man di sila tayaw? Ano ni sila di tayaw? Hambal sang tigulang, tiyoy. Nalalaki ang tag-iya sang building. Nya to, duwa katuig na, nga wala sa may nag-istar dira sa inang apartment. Wala dira may nag-a-star biskan sin uman nga tawo. Kay dira nga apartment to, kung nakabasa ka man sa

0: dira na ang nabalita nga may nakit-an nga babae nga ginpatay kag gintago sa dalom sang kama. Amo nang pag-explicar niya sa akin. Abi ko lang ulango tiyoy. Hambal sang bata sa nang lalaki sa akin, kung gusto mo, abrihan ko ang puwertahan para makita mo nga wala dira sang tawo. Amo ko pwede man abrihan. Huwag ko kapati, basi bla diskarte man tiyoy bla. Nagsulod ang bata yung lalaki tiyoy. Ginkuha ang yabi. Ginabrihan niya ang puwertahan. Pag-abri niya sa puwertahan tiyoy, sa right side tiyoy sa puwertahan, may switch. Ginpasiga niya tiyoy ang suga. Akon kakibot tiyoy, wala gidman tuod sang tao sa ina ng apartment. Bakante tiyoy. Wala sang lampshade. Wala sang anuman ng appliances. Wala gid tiyoy, as in wala gid tao sa sulod sang apartment. Hambal niya sa akong, kung gusto mo, sulod ka. Lantawa ba sa may nagapanago sa banyo? Sa digto tiyoy, way na ko nagpadayon. Nagwa na lang ako. Kag ginagambal ko tay, kung pwede pamangkot, ano ang ngalan sang babae nga napatay diri? Ginahambal niya sa akon tiyoy ang tutuod nga ngalan sang babae, ang kumpleto nga ngalan sang babae nga napatay tiyoy sa ining apartment. Ini siya gali ang himuslan, ginapatay kay gintago sa dalom sang katri tiyoy. Ginsiling niya sa akon, amo niya ang ngalan. Nanaog ko tiyoy nga mapatig na daw hindi ko magpati sa akon nga nabatian, daw amat siya ko, daw damgo lang ang akon nga nabatian. Ginabrihan ko ang cellphone ko sang ara ko daw sa may motor ko tiyoy. Kagins lantaw liwat sa transactions tiyo kung sino ang ngalan sa nag-order tiyoy sa akon nga kakibot. Ang ngalan sa nag-order kag ang napatay nga babae sa ini nga apartment, parehas gid ang ngalan. So good to tiyoy, way ko nagbiyahe. Doon na urungan ako tiyoy. Nagpuli ko, gusto ko tani isugid sa akon nga asawa. Gusto nagpuli ko tiyoy, isugid ko sa akon nga asawa ang natabo sa akon. Pagabot sa balay, gin parking ko ang motor tiyoy. Na nagapangalot pa sang akon ulo sa natabo sa akon. Antes ko magsulod sa puwertahan, may nabaton ako ng message sa akong application. Ang mensahe tiyoy sa application, halin sa nag-order tiyoy sa akon. Nagsiling tiyoy ang mensahe, salamat kuya. Tiyoy, madamang yung salamat. Ako si Giorgio, kagyan amo na tiyoy ang aking kwentong kababalagan. Salamat gidyo. Salamat gid ang ating kwentong kababalagan. Halin ni sa isa ka delivery rider. Ano sa likod mo? Sige mga kasama, iyan ang ating kwentong kababalaghan. Kada Biyernes, kwentong kababalaghan. So kung may kwentong kababalaghan ka, wala ka may sugilan, diri lang kay Tiyoy sa isugid kay Tiyoy. Alaw na 24, ining kwentong kababalaghan. Dulong na sa aton sang numero 1 nga kape. Ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee, mapapawaw! Ikaw kasasarap, katatakam-takam. Ang 14-in-1 Herbal Coffee. Kay may mga ingredient ini nga collagen, mangosteen, malunggay, garcinia cambogia, may chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, may maca root, may ginseng. Pinatamis ini sang stevia ha para sa aton mga kuturan ng mga diabetic. Kaya ginpanami pa sang non-dairy creamer. Sang ka pa? Kapihin nyo na.
1: Tatak RMN.
0: Basta nagainom ka sang kapihin nyo, dula problema mo nimo. Laon ka? Kapihin nyo. Busted ka? Kapihin nyo. Ang kapihin nyo, kilala ini nga nagabulig sa aton nga pag nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami sa aton nga pagapamuhin, nagaparelax sa aton huna-huna, gapautay sa populaw naton. Kaga safe na safe, basta matilawan mo ni. Ah, hindi ka nagid magatilaw sa iban nga kape. Solid, kuha-kuha gid ang panabor sa aton sikit sa aton nga mga Ilonggo. Kapihin nyo 14-in-1 Herbal Coffee. Try nyo, mabakal nyo na sa mga suki nyo mga butika. Kaya pwede man kamo kahapit nila sa may Zamara Shop, iping sang Sarabia Optical, sa sulod sang Activity Center, sang Mary Mart Mall. And kung balan nyo naman, are kung hindi kamo katulog, may mga katul-katul kamo, may mga arikis kamo, panakit sang kalawasan ninyo ho. Namin hindi kamo katulog, are try nyo. Ang Soft Touch Wonder Oil. Namin ni may eucalyptus pa ini. Kung ginasipod ka mo, pungot ang inyong ilong. Aman nyo sa kamo, dula ang pungot sa inyong ilong. Dula ang supon sa ilong nyo. Pwera na lang kung punga ka, ha? Pero kung may supon lang na, kuha, gina sa Soft Touch Wonder Oil. Pero kung punga, ay, hindi na gula. Try nyo, manyos-manyos. Samta nga pa manyos, bago ka namin sa tulog nyo ni. Ay makuha sakit ng lawa sa inyong mga katul-katul. Soft Touch Wonder Oil. Kung din may baligya nga Soft Touch Wonder Oil, may baligya man. Yes, kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Tatak RMM.
0: Ano ni, pinandog balahibo ko, tindog balahibo. Ah, nga pa matigali si misis ko. Alo, alo, alo. Sa ato mga kauturan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ato mga pinangga, mga sukay din sa syudad, kagprobinsya sa Iloilo. Madamong yung kasalamat, Sabado. Weekend na, buwas ha. Kita-kita buwas ha, dito sa may GT Mall. Sa may Pavia, second floor, sa mga Luyag Magdunar. Sang ilang dugo, let's help save lives. Bulig kita. Mag-donate kasi nago, nami man, healthy man ini. Basta nag-ilis ang aton dugo. Kaga sa petsa 28, sa aton nga 74th founding anniversary, magatanom naman kita sa mga native and fruit-bearing trees sa may Alta Chera Village, sa may Eco Park nila. Kita ay kita da sa petsa 28. Pero una ako, anay, pa-donate ko, anay. Ma-donate ko, anay, sa dugo, kuya. Sa Domingo nga daw, mabulig ta sa mga kauturan naton. Mga nagkakahinang lansang dogo.
1: Tatak RMN.
0: Bawal ang napkin ha. Ma'am Bernadette Labes Pechon, kay Mama Gladys Pechon, kay Kagawa Dina Hermano, and Ma'am Delsa Hermano, Sir Gilfred Yonyo, Ma'am Grace Soberano, Durem de Sudusta, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mayad-ayad gid niya. Nga aga sa inyo, kay Ma'am Inday Mary Lou Estelliore Patino, Ma'am Moni Hoffner, Ma'am Christopher Morris, Ma'am Grace Soberano, Durem de Sudusta, kay Ma'am Angel Cuevas, kay Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, si Ma'am Cici Jekwix, kag si Mayora, salamat gid Ma'am Jenny Hallorina, Mama Donna Aguayon Feldman, Alden Sueta, may pagkapiolo, si Buds Jr. Pang, may ngaga, kag si Router, sa Philadelphia, Romeo Manaay Jr. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Kay Sir Fritz Yu and Marlon Franco, Supremo Sir Bots Gorilla. Salamat guys sa tanang-tanang nga namati sa aton sa Sabado nga edisyon sang Patrol, Biyernes nga edisyon sang Patrol 774, kag Sabado nga edisyon sang Isugid kay Tiyoy. Madamong id nga salamat mga kasama, mga karadyoman. Kita na naman kita sa Lunes. Why ko buwas sa Patrol 774, si Radyoman Lynette Fernandez Yulatris Anay, ang mapungko kanakan ha? si Sir Stephen Fanega, Engineer Bebot Edro Solano, si Sir Johnny Figuro, mayo nga agaman, Ma'am Marilu Villalobos, kay Nanay Consing, kay Tatoy Tatoy Espinosa, si To Hector, kay Ma'am Marichu Espinosa ng Tatoy's Manukan and Seafood, Engineer Bebot Edro Solano ng Bebot and Milas na Labahan, parimotok ng RA Car Display.
1: Tatak! RMN.
0: Salamat, salamat, salamat, Ged. Till Monday, have a beautiful weekend, mga karadyuman. Ingat. God bless you all. Have a beautiful weekend.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kandungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kandungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong ipinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan mo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga Sample Plus Gold.
7: Ako si Joven, dubragid kataas ang ako nyuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
5: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy.

0: Plus Gold.
1: Konsidibot, ako gidang pagliwang ko, bango sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, itestingan ko, adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, gidang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
2: Ako si Luto, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
5: Charmed Fabricon,
6: Charm Fabcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
0: Sample Plus Gold.
7: To see you, miss. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies. Maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaling, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung tulong ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ng system D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, ako ang galing sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3Bio! You my Vizio! Ang Vizio! You my D3! Matatas
5: magabuti ka!
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit ko na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
6: My Fishing! Mabaka sa mga butika.
11: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga na nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
12: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
13: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.

0: nasa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag samang ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman
2: Herbal Capsule.
3: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako galing si Chloe Dio Santos, isa ka teacher kung nag-take-kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ika-ayong lawas batok sa stress.
8: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ika-ayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Sample Plus Gold.
15: Ako si Jovin, dubragit kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
14: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
16: Hello, anak.
17: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Para sa matino na dugo,
23: DTX-500.
22: Para sa healthy gatay,
23: DTX-500.
22: Ang DTX-500 ang may mataas na antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay, happy kanunay. DTX-500 masaligan, epektibo. DTX-500.
24: Ako gali si Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipaumpera na kunomi, ay hindi ko na fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Nga do may matika, blao ang ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat kay Close Iberi.
25: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
26: Iberry for a clear and healthy eyesight.
27: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o ng balanse ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika!
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS.
14: Sample Gold Coffee Mix.
28: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong
14: dapa. Sample Gold Coffee Mix.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Uma naging kamalipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
4: Yung may D3!
3: Mga buti ka!
5: Sampo Plus Gold.
6: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sampo Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang mag-aagir ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Sampo Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo, sigit hingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
7: nalakas,
3: at gaganda ka pa.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi, nali kasi napit akong tuho, rightis na gali. Rose ang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, gidkaay yung ang
7: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ano kunong rason nga gulpyada lang nagalingin ang imong ulo?
11: Maghambal kalingin sa ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imong brain kag sa iban nga parte sang imong lawas.
10: Muna ganing kinangang gigilin nila ya dok magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
11: Correct na si Sir Gerard. Amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iyang DHA.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
7: Sample Plus Gold.
12: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
13: May problem sa una sa kurason ko, no?
14: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3 sa isa adlaw ka duwa siya, sir, mag-inom. Nang dayon, wala na siya nang dito. Naku, bigyan pa kang salamat.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: PTX 500.
4: Gina Canon. Ang ginibatya ko ang ako ni UTI kasakit git sa ako niya baywang.
5: Sige, kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nalay kami sa PTX 500. Ay, niko ginibatya.
1: PTX 500. Nuns Liniment Oil.
7: Kaspan?
8: Wala problema.
7: Nuns Liniment Oil Partner.
8: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
9: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS. Life Extension Vitamin D3.
12: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
14: Charm, grab, car, pamumumak, blue. Hanggang amoy kulog sa pangon ng charm.
15: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangpang kumakablog sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
1: PTX 500.
4: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko PTX 500 buntag na o gabi.
6: Pero pila na may mo sugar?
4: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa PTX 500.
1: PTX 500. Sample Plus Gold.
16: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatcheg sa sakit.
1: Mighty C, abaka sa mga butika.
18: Nga pa on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural, at original.
12: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
5: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
20: Iberry for a clear and healthy eyesight.
21: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at lawadlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: of a hit. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kalitig, kang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala, git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabasa mga butika.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si May May Nano.
8: Dua ka tuwing na nag-bleeding ka?
7: Oo, oh, tumar ko. Ibirecream. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibirecream capsule ka. Ibitibo kayo.
6: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Sa mga butika.
2: Dr. Pinoy. Strolling Capsule.
10: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
7: Amo gina ka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Strolling Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and mineral.
2: Dr. Pinoy Strolling Capsule. Strolling Capsule.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
11: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Maulan man, no worries na apoy kulob ang damit.
13: Charm, Fabricon, pamungkong makaglo, hanggang amoy kulob sa pangunan Charm.
14: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Gigan sa number one smart dish.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako gali si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kunundi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon, eh, daudyod ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang kopera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
2: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy ko lang.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang Iberi mabagang sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: is Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganda ng Pinoy!
3: Ang Pilipino, magiging sa panauhin.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na ko nung ay and the Queen of Life Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ni Close Iberi.
2: Ang Iberi mabagang sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: Iberi, for a clear and healthy eyesight. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
9: Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh!
10: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may max protection.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong maintenance sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: This newscast is brought to you by Iberry.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lang kami.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colour causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
6: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, dito ako, believe.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madali nga pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Ako gali si Carla, taga Kabaghalan. Mayara ako katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kuno ni, ay hindi ko na fly kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang panganon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang kopitra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kung sa'yong suki ng mga butika.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
5: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Community Health Alarm. Kaupudi Papa Jim.
4: Herbal Capsule.
5: Partner,
3: ano ginadigwa-digwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko di palad mo partner. Uy, nagapula-pula. Kagano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na partner?
5: Partner, basing na batyagan mo ngayon na liver cirrhosis.
3: Ang cirrhosis of the liver.
5: Of course!
3: Una ganang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol ang partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka partner?
5: Oo,
3: ate guwapo. Approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang NANS Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E,
5: growers yes,
3: garlic,
5: mushroom
3: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyohan gid ang imo atay.
4: NANS Herbal Capsule.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Soul.
3: Partner, wala patay ang imo pang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
4: Megaman Herbal Capsule.
3: Partner, hindi anay bala mag-give up.
5: Oo, lapit ka na lang mag-retire pero baskog ka pa na yan.
3: Luya na gid ang uraraw.
5: Sus, wala problema, partner.
3: Maidiyahan na yan ang magbaskog kag makapalupok pareho ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
4: Megaman. Herbal Capsule.
3: Inabalik yan ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na edad. Distingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
4: Megaman Herbal Capsule.
3: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
4: maca,
3: honey goat weed, gagtong katali, gayara sa
4: Megaman.
3: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla pro.
4: Megaman Herbal Capsule.
3: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
4: Megaman Herbal Capsule.
3: Yara lang sa mga butika.
4: NANS Liniment Oil.
3: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ha, kaspa.
4: NANS Liniment Oil.
3: Ang dandruff o ang kaspa partner, amo ning problema sa imo nga scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kanipatyo nato ng malasisya nga ini partner. Butang ibalas ang lima katulo sang NANS Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
4: NANS Liniment Oil.
3: Yes, partner. Tibot ka no. Pero amo nang matuod kay ang NANS Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo ka unuran nga ginapanuhon.
4: NANS Liniment Oil.
3: Kinakuha ang tanan yung mga palanakit sa lawas.
5: Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
4: NANS Liniment Oil.
3: Pain reliever na, mosquito repellent pa.
4: Mabakal
3: sa mga butika.
4: NANS Corn Coffee.
3: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa nga asagad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yang mata mo.
4: NANS Corn Coffee.
3: Ang pagkipat-kipat sa mga mata partner, amo na ang eye twitching o ginatawag man nga blepharospasm. Spasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na posibleng nga may kakulangan ka sang vitamin B12,
5: vitamin D,
3: magnesium,
5: calcium,
3: iron,
5: electrolytes,
3: sobra na nga stress,
5: malawig nga oras sa computer,
3: cellphone,
5: kag smart TV,
3: kulang tulog, kag na sobraan sang caffeine.
4: NANS Corn Coffee.
3: Kung magsigisigi na partner, basi bala kung mahulog na gid sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini partner, amo ang
5: NANS Corn Coffee.
4: NANS Corn Coffee.
3: May vitamin A,
5: vitamin B,
3: vitamin B12,
5: vitamin C,
3: vitamin E,
5: potassium,
3: magnesium,
5: iron,
3: zinc.
5: Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system,
3: good blood circulation,
5: kag good eyesight.
4: NANS Corn Coffee.
3: Wala caffeine.
5: Enjoy ka na?
3: Healthy ka pa.
4: NANS Corn Coffee.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Remind Herbal Capsule.
3: Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipakon.
4: Remind Herbal Capsule.
3: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
4: Remind Herbal Capsule.
3: Also available.
4: Remind Choco Mix.
3: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero pareho sang epekto sang capsule mo.
4: Remind Choco Mix.
3: Mega Man.
4: Cold Coffee Mix.
3: Yari ng kape pa para sa matutuod ng mga lalaki.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Indigin mahuy ang kay partner sa tionsang labing-labing bangod ini may ginseng.
4: Tungkat ali,
3: maka,
4: kag soft palmetto,
3: gabantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Nagabato sa pulao.
4: Kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Immunity Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
6: Maulan man, no worries na apoy ko lang ang damit.
7: Charm, Fabricon, pamong tumakablog, hanggang amoy tulog, sa tungon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bluefresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma-burst pow of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
7: Pantong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
11: Pwede sa may mga diabetes.
12: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JB.
3: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
5: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang iBerry nga bakal sa Mercury na Grace Pharmacy kag sa suki nga mga butika.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
1: Sample Plus Gold.
8: O si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Bakal ko na sorm sa butika sa Santong Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo git ang Santong Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santong Plus Gold. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Bersel Dacromayan.
10: Ako si Jovin Lara.
11: Isa Rose Caparang.
12: Kaher mo hinaagi sando.
10: Babsing Gatingo. Pasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Nagayong mamatyag ko.
14: Bilibid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
15: Epektibo hini kaayo.
16: Grabe gani ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, sag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system. GTX 500.
17: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kaya natapos kaon 2 times a day. Nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa GTX 500.
1: GTX 500. Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Rodbert. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan ang hubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Mabuli si Bibi. Masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto. Inuras lang dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
20: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ba sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw din ako. Sa isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Mabaka sa mga butika. Megaman Herbal Capsule.
21: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
1: Megaman Herbal Capsule.
21: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
1: Megaman.
21: Mabakal sa mga butika.
4: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Bio.
22: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
23: Maulan man, no worries na apoy kulob ang damit.
24: Charm and the Fabricon. Ang mong
2: Fabcon with Blue Fresh Technology.

0: make it regularly and to recommend it sa ako ng mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: Misis ko sa ovary. 3 cm na gali.
2: Ini-try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Uso Mercy. Yara po ang almoranas. May pa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. So, gudyan duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Sa mga pagkika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
2: D3 Bio. D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ang lalungan siya nga ito ng likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-iidad na kita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwa sa mga mabugat ng mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
8: Yes, correct.
7: Sugar-free na yan. So, safe gid kita sinadara.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
6: Life Extension, Vitamin D3.
9: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
10: Ikinan, nagigimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko da yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini yan.
6: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Uso Mercy, yara po ang almoranas. May pa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. So, gudyan duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold.
1: Mas pinamakas.
2: Pinagali.
1: Pinahusan.
2: Cellphone Plus Gold.
1: Hey, sa mga butika.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
16: Pontian sang sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active kag kapa-sharp sang mind, kag may collagen kag glutathione.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilaskod, bugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilaskod, dasig nilang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may
1: D3. D3
2: Bio,
1: mabakal sa mga butik.
2: D3 Bio.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas tapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
5: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: GTX 500. Said in grace, paglimutan.
11: Ako, may sakit nga diabetes.
12: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow.
11: Subo. Mabakal na ka mo. Sa GTX 500, namigit ingi sa akon nga lawas.
9: GTX 500.
13: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
9: D3 Public Health News. D3

0: D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga buti ka.
2: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, ginpaamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kasi siyempre pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
4: Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinain.
3: Sa intestine, mayo. Ng imong gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
4: probiotics.
2: Probiotics. Kaya, ari, pagkaunan mo ni.
4: Oo.
2: No. Pagkaman, si probiotic mag-produce ang
0: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow.
3: B-complex.
2: Te, tungod sa plain nga D3, ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So, kung ako sa inyo, amatamat na upgrade.
3: So, D3 Bio.
2: D3 Bio na ta, sir boy.
3: D3 Bio, check.
2: Check.
3: Plain
2: D3, wala sila mo na.
4: X.
3: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Hindi kaya arang bisyo mo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
2: May food nga good fats ang D3 Bio.
0: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3.
3: May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya.
2: Tapos one check.
4: Isa lang check. One check.
2: One check
4: lang siya. Gaano lang na. One check.
2: D3.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio. Yung
0: may D3.
1: Mga buti ka.
2: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol tanay, no? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
3: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
4: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
3: bakterya
4: kagaw
3: tanang nga klase nga kagaw itrap.
4: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
5: Kadugang pa dok ang purpose sang aton nga mucus, no, is ang saton chan protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
4: Yes,
5: nga pwede makatunaw
4: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
3: sunog
5: buslot gua ulcer.
4: Sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
4: Ano pa? May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gid nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no? Number 1, antiviral.
3: Antiviral.
4: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin. The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
3: Wala.
4: Pero ang D3 Bio, ara.
3: May monocaprin siya?
4: Check.
3: Wala.
5: Monolaurin pala na. May caprilic pa kag caprilic.
4: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: D3 Bio Health News.
3: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Summer Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na akong naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Summer Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
5: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
1: Sample Plus Gold.
6: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto.
8: Kanus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
7: Katong napacheck ko sa akong sugar is 320. Painom ko sa DTX 500.
8: Kung sabi mo dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
7: Kabuntag na o gabi.
8: Eh. Kung nakaroon pila na may mong sugar?
7: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
9: Kaupod na ton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ini nga itong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
10: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
9: Osto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimix ang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ra sa pait.
1: TTX 500.
11: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
8: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdwa-dwa ka kapsol, inang pagka-ubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinance ko, nag-exer ka namin, namin nag-itsakon nga mata.
1: TTX 500.
9: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, ministeroidal kapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
10: Yawan ka kao ng puso.
9: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
10: Inom ka na lang dito X500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
9: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
10: Isa sa madunggan ko na Sir GP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, mm-hmm. kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
9: Husto.
10: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, mm-hmm. imo blood vessels. Mm-hmm. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Mm-hmm. Wala high blood so, because of polyphenols.
9: Polyphenols.
10: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da saya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
9: Husto.
10: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tawo balatian sa kurason.
9: Sagid.
10: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart. Isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
9: Correct.
10: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla. Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
12: Ako si Herminia Titong, 53.
13: Pilang imo blood sugar sa una?
12: Sobra 300.
13: So pag makalmo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
12: Nagainom ako aga 2, sagsagad i 2.
13: So 4 ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
12: Oo.
13: Anong resulta? Pila na?
12: Sobra na lang 100.
14: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
16: Charm, Fab, Car, among pumakablog. Tanggal amoy kulub sa tamor ng Charm.
17: Charm Babcon with Bluefresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangang kumakablog sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
19: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa kidney bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
20: Magabot ka.
18: Nuts Liniment Oil.
21: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
18: Nuts Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
21: Nuts Liniment Oil.
18: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
21: Nuts Liniment Oil.
18: Feel better, live better.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
23: Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang na world.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
5: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mahigpo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina energy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500.
7: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
12: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana. Magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar na mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
14: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
17: Char, grab, con, pangang tomato blue. Amoy pulo, sa pangon ang char.
18: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangang kumakablaw sa charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kung inom sa Sample Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala nang sakit ang akong ulo.
0: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
2: Giga

0: Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Matatas mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw. Paano nga, di bala? Haggard much! Para mulingan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
8: Nabakal sa mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: DDX 500
10: my powerful compound
9: yan ang panugpok sang imo blood sugar.
10: DDX 500
9: garantisado
10: epektibo
9: para mismo.
10: DDX 500.
11: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpanilo sang aton panimalay kag palibot gubo natun kag hawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya kag iban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
12: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anum kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
13: Ako gali si Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kuno ni, ay hindi ko ya fly kamahal. Nag-string ko sa library. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon panganaw. Wala na madayon ang kopera. Nagpasalamat, recalls iBerry.
14: Ang iBerry mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may pasihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS Life Extension Vitamin D3.
18: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
19: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. May ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid na yan.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ito si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Isubong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na.
0: TTX 500.
2: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, hag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa makita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duwa ka strand.
8: May ilonggo sa strand?
2: Dumulayan ko, no?
24: Alayan.
2: Physically, daw mo na isa kahigot, no?
8: Isa kahigot, ha?
2: Isa ka banting. Kung DNA, duwa. Ining duwa, kung laba na siya ginatawag na chromosomes, amo nang aras sa aton selula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included ra ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
8: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka ngay sa bacterial chromosomes ang iyasang tao, ang rad shape, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Dere gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
2: Husto.
25: TTX 500. Ano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
8: Sa kapila ka mag-inom?
25: Sa primero, katatlo, sa subong kaduanan.
8: Subong kamusta?
25: Huwain so, ko ginibatya maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
25: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
8: The variable, Sir JP, nga magpaputo copy ka, ang punta sa litras ang band paper, di ba dala.
2: So hindi na amo ang information?
8: So, meaning pa, sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May, kung kaabot ka 60 katuig. Kung gainom ka DTX 500, sure na, ya? Inom ka DTX 500, might say? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay kagalipot ang genetic information.
2: Sang bago
8: sang mga cells.
2: Cells, ano?
8: Kung maubos siya, Sir TP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
2: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
8: Kung wala nagiging na information, among mapatay nga mapatay na lang.
2: Gusto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kaya ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands, damo-damo ni, replica or repeats.
8: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
2: Husto. So amo na, Doc Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gyapon sang parehos nga information nga nakareserba.
8: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni, ti normal may oxidative stress.
2: Husto.
8: Target niya ang telomeres.
2: Ay!
8: Meaning, kung wala ka nakakaroon kaon utan, wala kang kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro, kaglabi na wala kang inom DTX 500, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
2: Husto, Dok Ramil.
8: Dari nato mention din, Sir JP, nga ang cellular proof sang aton, permigin na sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
0: TTX 500.
26: Imo pangalan na, partner?
27: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
26: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
27: 470.
26: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
27: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times at least.
26: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
27: 160.
26: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
27: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso kong pare ko, magtumar ko sa Don Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon.

ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Amon ako ng tirawan na kape na inbidyang sa borsang Anton Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Anton Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
3: Oras tatak, alas 3:55.
4: This time check is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: yan yung Tita Winnie Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
5: Nance Herbal Capsule.
4: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
6: Ako galdi si

0: Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
1: Ang iBerry nga bakal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kag sa suking mga butika.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight. Super Fiber.
3: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa

0: Bakal sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule.
1: Pagaling si Juan Rita po yan.
2: May blood ka ba sa una?
1: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iya. Sagot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
0: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at Luadlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, bilang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko eh. Oh, may alipiugid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga all set.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Hit 3 Plus.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na.
2: Lalakas.
1: At gaganda ka pa.
2: DTX 500.
4: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan na subong imo sugar?
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
7: Oras tatak impunto alas 4.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at ang mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: The Pod Pinoy's Spolin Capsule.
3: Hindi may box na da siya.
4: May mga nutritional facts na nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
5: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy gid ako nung no, may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Spolin Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
2: Dr. Pinoy Spolin Capsule. Spolin Capsule. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
6: Oras sa DYRI RMN Iloilo, alas 4:05 na sa aga.
2: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang
7: Rajuman, Eric John Pamplona.
8: Eric John Pamplona.
7: Kag Rajuman Benroy Bernal.
8: Benroy Bernal.
7: Back to back sa unang radyo, unang balita.
6: Mayong aga Banwa, mayong aga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa programa Unang Radyo, Unang Balita. Diri sa DYRI, RMN Iloilo, 774 sa lilisuan sa inyo mga radyo. Adlaw na kita sa Sabado, Pizza 22 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Lubos gid ang aton nga pag-abi-abi, pagtamyaw sa isa ka mayong aga. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga karadyuman diri sa 180 ka mga kabaranggayan nga nagabugos sa palibot sang syudad, sa 42 ka mga kabanuhanan sa palibot sang probinsya, mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, nagtugtob sa malabutan sang aton sini nga pagwaragwan. Mayong aga, good morning sa aton tanan. Sa mga overseas Filipino workers working abroad din kaman nga bayan sang kalibutan, anuman nga oras na may pakayara ka mo gyapon sa mayong kaimtangan, pastar kay kami ang bahala diri sang mga balita. Sa mga wala naka-follow pa sa aton sining official Facebook page para ma-update kamo no sa mga nagapangunang mga balita diri sa RMN Iloilo, kindly follow sa aton sining page ang DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
7: Rajuman Eric John Pamplona.
8: Eric John Pamplona.
7: Kag Rajuman Benroy Bernal.
8: Benroy Bernal.
7: Back to back sa unang radyo, unang balita.
6: Sa subong nga aga, ini ang inyo mangin alagad si Rajuman Benroy Bernal.
2: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
6: Kagkaroon sa aton sininga, Know Your History.
9: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know Your History.
6: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, August 22, 1958, ang Banwasang Kanduni dito sa may Negros Occidental, ang official lang nga ginatukod pagi sa Executive Order number 314 nga ginpirmahan ni President Carlos P. Garcia. Amuni ang nangin pioneer sa settlement and development sa Tabla Valley.
9: Mga
7: unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
6: Sa aton sini nga mga talalupang doon nga mga balita. Diri sa aton nga pagpangalagad, magapatigayon ang Department of Education sang nationwide simultaneous school safety drill para sa active attack incidents sining Martes next week na sa Pizza 25. Sa inalom sang department memorandum, ginamanduan ang tagsak regional office nga tumuron ang isa ka eskwelahan sa diin patigayonon ang drill samtang required ang tanan nga mga eskwelahan nga maggimo sang ila kaugalingon nga drills bisan separado naman ini nga pitch. Ginpayag diri sang DepEd nga dapat mangin prioridad sang ini nga mga aktibidad ang kaluwasan kag psychological well-being sa mga estudyante kag mga manunudlo kag mga non-teaching personnel. Ginpayag man sa ngayon siya nga ang simultaneous simulation activities mga santo man sa edad sa nga kabataan nga nagatutok sa kandaan, protective actions, coordinated response, kaga host incident recovery. Ginmanduan man sang DepEd ang eskwelahan nga i-activate ang ila school disaster risk reduction and management teams bilang preparasyon sang exercise. Ini nga bagay ko lang ini nang hapaw lang ini no short term mga kuan lang ini mga immediate ini ang solusyon, hindi ini preemptive no mga reactive solusyon ini nga ipatigayon sang aton sini nga Department of Education. Wala gyud kita sini isang problema kay parte dire kay Balta maayo gini kay para mapadasig ang response sang ano ni sang aton sini nga eskwelahan pag-abot sang tiempo nga may matabo puli nga wala lang no pero what if abi kay subong uncertain naman ang tanan mo di ka nakambal nga wala may matabo sa eskwelahan kay subong bisan diin na lang may nagakatabo, may mabitbit sang pusil, may manumbag, may mamuno, o di worst, may nagapaniro, nagakatabo eh, no? Butang balon nga realidad ini, kamaturan ni sa sulod sa nga eskulahan. Di, ang aton sining nga mga schools, dapat gid may drill. Kay para mabalaan sang mga estudyante, sa mga estudyante ta, kung paano, kaga ano ang ila sining nga umuon, during sa amo sini nga hitabo ang mga teachers naton paano nila i-handle ini kay man sila ang tawo nga ra sa eskwelahan ang mga gwardiya sang eskwelahan to may ara man no galing kay mo nagay problema sa mga magagmay nga mga schools wala iya sang gwardiya pero for further discussion pa na dapat ta resolbaron ini sang aton sini nga DepEd lagbo man akong gagmay nga eskwelahan dapat may ara sang gwardiya. So among inangambal ta reactive ina no hindi ina iya preemptive pero ang balta gani bisan reactive to ding amo nang imuon mo kon may matabo no kinanglan nga kunon man eh, seryosohon ang problema bikay ang mga drill nga ni kung gis wala nagakatabo why ginahimo no ngati prior sa entry sa mga estudyante dapat may mga screening nga dira part man ay no sang although preemptive sa preemptive side na siya pro that is SOP tani sang mga eskwelahan di ko may natabo na wisa nagapanik na ang tanan why na sang crisis sa management nga nagakatabo ang mga estudyante nagasulumbali amo man sa linog may drill kita sa linog sa sunog pag abot sang linog ati daga kinarambula na ang tanan hindi tani mabasol because ang baltagani mga estudyante ni sila iya mga lamaron hindi pa niya ka-withstand sang pressure kay ang kulba hindi pa ni sila iya ka-manage git no sang mga kulba nila sa ila sining kuglingon kay mga bata pa ni sila pero tinguan naton kag ang bula ari sa aton sining mga manunudlo kung paano ini seryosohon but ang pinakapunto diriya sa immediate nga solusyon and immediate yet preemptive amo ang screening sa sulod sang eskwelahan for the meantime nga ti ginakwa nato ginatinguan naton no nga magka-come up sang measures nga ti masukat kinaton bala ang paminsaron sang aton sini nga mga kabataan maibaluan naton bala paano naton ma-detect no ang isa ka problema sa isa ka bata kaya mo ning pinaka-challenging subong eh no sa sining issue parte sa nagakatabo sa eskwelahan kung paano naton maibaluan kung ano ang state of mind kung may problema bala ang bata o kung wala no so again ang balta ara na sa ginikanan sa eskwelahan kag event sa aton sininga mga government agencies, no? Kung paano ina himuon. So isa ina sa masibod kag madugo nga diskusyon ngati dapat hulagon sa aton sininga gobyerno kay kun wala way gapon ni pulos ini mga drill ngani kun ang utok sa bata gubang kag way kita kabalo kun ano nagakatabo sa iya sininga kabuhi, no? Gulpi na lang, may amon sining insidente, kay gali, may problema ng bata. Ang drill nga ini, mangin useless. Unless nga ti, ang screening sa sulod sa iskulan, tama naging kahugot before ka mag-sulod. So, wala may matabo sa iskulan. Probisan pa gani, may tapungol, may kunano pa, no? Nga madumduman niya, may ara pa sa guwa sa campus. Uwag yapon, isang kasiguruduan, si isecure ta ang campus. Let's say, ang pagsulod sa bata sa campus, gin-screen natin sa mayo, butangan natin sa gwardya ang campus, be, no? Tapos, may mga drills kita in case nga may insidente nga matabo. Pero tiyambal tayani, hindi na ang pinakasolusyon. Kay kung may problema ang paminsaron sa bata, hindi na garantiya nga ma-preempt natin ang mga insidente. Tiyambal tayo kung hindi na matabo sa sulod sa campus, why kita kabalo base outside sang campus, no? Di ba? Kay kun utok mo na yan ang problema, no? Yala ina na yan. Why na yan nagapili kung diin man ina nga lugar, ano man ina nga oras. So, dako ina iya nga problema na to. That's why nga balta, amuning tutukan sa aton sininga gobyerno, DepEd, kag sa aton sininga mga ginikanan. Okay man na ang reactive. Pero diri kita bank isa sa aton nga tinguaan tani ang preemptive nag isa puso gin naton tunturon bala seryosoon bala kay madamo na kita sa mga insidente like atong pinakadako sa Tacloban way labot sini mga magagmay nga mga insidente nga may nadakpan sang pusil baske diri sa aton may ara may nadakpan sang ano ni sang hinaniban may patalom may tinapungol ti amo na ina ang signs and symptoms sang possible violence pagid nga matabo kay may ara na gani natabo galing kay hindi lang amuna kadako nga insidente katulad sang mga nagliligad. Sa inline sini na nawagan si Justice Secretary Frederick Vida sa mga ginikanan nga hugot nga imonitor ang ginahimo sang ila sini nga mga bata sa internet kag nagpaandaman sa publiko batok sa pagpalapta sa mga violenting video nga may imo magtugas ang pag-ilogo ko na pagpalapnag sang kadlok sa komunidad. Kasunod ini sang report nga naglapta nga ang extremist group nga nag-target sa mga kabataan nga mahilig sa online games, no? Sunod sa Department of Justice, ang mga recruiter nagagamit sa mga group chat kag mga violent online games agod magpangita sa mga biktimahon, makikistorya kag amat-amat nga i-guide ang mga minor de edad sa violent extremism. Ginikanan niya po na, hindi mo ni mga solbar kung ang ginikanan, way kabalo, wala sing labot. Di ba kung ikaw ginikanan, sang una, sa mga traditional blang na pagpanako sa bata, abot sang gusto nga oras, may playtime. Paghapon, di ba, playtime. Pag abot na kasi Sidmon, pulit na ang bata. Kay, kung na, mabulig sa mga chores da sa panimalay. Pagkatapos, manyapon. Pagkatapos, plastara na yon. Kay matuon ka na sina. Except weekends, no? Kay kung weekends, ti free day mo na iya. Wala naging manadayak kaya gina-istriktuhan ang pagtulog mo, gina-istriktuhan ng isang ginikanan, di ba lang? Pagkabot alas 8, alas 9, although nga tila inamay ng panahon, subong mo. Pagkabot alas 8, alas 9, tulog ka na dapat sina. Ay pagkaga, ma-preparar ka na, sula ka na sa extracurricular activities. Tanawayo, subong mga kabataan. Tanawayo, imol manggaranon. Ano ang aktibidad sa mga kabataan? Ang bata, we're not saying. Nga magbalik kita sa traditional way. Sa pagpanako sa aton sini nga mga kabataan, pero pwede ka met halfway kita. While ari na kita sa moderno, mas sinang una, panay mo ya Binroy, mga sinang una, panay ya Chimpo, panay na limahong, kanikupong-kupong niya. Yes, gani. Pero pwede kita ka met halfway na lang abi nga i-mix naton ang traditional kag ang moderno yung mga buhi naton para i-solve na kita gamay anay kay manti ganako ang aton sininga problema. Medyo napropabayaan na naton ang aton sininga mga kabataan. O, unless ngati may ara iya sa mga ginikanan kag no ngati damo pagginman niya sa mga ginikanan nga nagagamit sang amo sina nga pamaging nga dapat may disiplina bala when it comes to gadget. Ito yung tanong bala pag-abot weekends pa nilagi yung mga kabataan, grabe nga pulaw, no? Sa cellphone, nagkakalaguba, nagkakalabuaw ang mata sa mga kabataan. Subong, di wala ka matura na. Kaya nga, wala sang limitasyon. Cellphone. Tingko na naka-available kay tanan, open man kita when it comes sa social media, open man ang tanan maka-access. Di mo na makita na sa bata eh. So kay wala man kita sang regulasyon kag limitasyon dira sa social media, kita sa balay, no? Sa panimalay. Kamo kita kanan kita ang mag-ubra sang aton sini nga pagsulundan anay. For the meantime, nga ti wala sang istrikto kag eksido nga pagsulundan ang aton sini nga gobyerno, wala sang limitasyon ang aton sini nga gobyerno. Sa sining social media kag sa cellphone, no? Sa usage sang cellphone, bisan ano mo nakapasa sang laye nga mambal ka ti limitahan sa access sang cellphone, social media ang kabataan. May ginikanan pa man kun ang ginikanan konsentidor para gyapon mapangitaan gyapon na sang ideya, pwede man mapahulam iya social media account, pwede man mapahulam iya cellphone, may tama na ginabantayan sila nga panimalay. That's why ang balta dira iya sa sulod sang panimalay dapat iya mag-umpisa, no? Amo na yung pinakasolusyon sininga problema. Amo na ang balta, balik-balik kita gamay, isol-isol kita gamay sa traditional nga pamaagi sa pagbarako sa aton sininga makataon, bisan hindi lagi man kita magbalik sa tung sinang una, no? Dire lang kita ya sa tunga-tunga ngati pagabot sang chimpo tuon zero gadget, no? May chimpo lang four gadget, di ba? Butangan ta lang sang oras nga makakapot siya sang cellphone. Ina man lang ti kon ano ang do kumbaga do may kwan bala do may free hours siya, no, para sa cellphone. Para nga ti ma-relax man ang utok bata. You know, not all the time nga ma-cellphone siya or makapagusto siya sa cellphone. Kay kabudlay, pagkatulog sa gabi, pag-abot sa gabi, dapat may sleeping time ang bata mo. Amo na yatani. Kag dapat gina-istorya mo. Hindi pwede nga ti, sige, kaon na da. Ang balon mo para buhas, ari. Tulog lang da. Why kagid ga istorya sa bata mo, anak? Kamusta ang imong eskwela? Kamusta mga subjects mo? Do may nabudlayan ka sa subjects mo? Kamusta mga grades mo? Kamusta ang mga classmates mo? Kamusta si ma'am mo? Anong problema kay ma'am mo kung may ara sa mga classmates mo? Ginaaway ka kung wala? Mga amo sinabalang mga bagay. Kay kung may closeness ka mo, sangin mo sininga bata, no? Kung may ara ka mo mayong relasyon, masugid na siya. Ang una yung kasugiran, ikaw, kung may mga nagkatabo sa inyong sa eskwelahan, wala sang liwan nga sugiran niya dira. Kung sang iya problema, kundi ang iya sininga bata, ay iya sininga ginikanan. Di kung ikaw nga ginikanan, wala ka man niya gusto, matag ka man lang niya balon to, mambal ka man lang niya nga may eskwela pagkabuhas, maprovide ka man lang isang tanan niyang kinanglanon, wala na iya sang why ka na iya sang extra yung time para sa iya, laban-laban na muna yung tabo, tanong to sa may Mindanao, manggaranon sila, damos la kwarta, napatuon niyo bata iya, maalam bata iya, pero natabo ang hindi matabo. Arriving. Alas 4:24 na sa aga, diri sa aton sininga pagpangalagad, another bad news na naman. Wow, ang boot na lang sinakaay inisang kwan. Sang gatong. Ang presyo sang gatong magasaka na naman sa sunod sang sunod nga semana, sa Martes man na. Ginapananaw nga magasaka ang presyo sang gatong sa masunod nga semana bangod sang padayong nga tension sa tunga sang US kag Iran. Kung basihan ang mean of plots dito sa Singapore kag foreign exchange sa average sang nagligad nga apat kadlaw ginpayag sa oil industry source nga ambang nga masunod ang ginalauman nga magbag-o sa sunod sang sa sulod sa sunod masunod nga semana ang diesel ba 175 pesos to 225 pesos per liter ano pesos kon maximum ang gasolina piso tubtob 1.50 ang kada litro ang igasaka pero why pakita kabalo kon amugin ini isaka or base kon nubo-nubo man ang igasaka sa masunod nga semana but one thing sure nga masaka gidya ang presyo sa gatong sa masunod nga semana. Kadlaw yun lang na ang inyo sininga libog. Kadlaw yun lang ang inyo sininga libog.
7: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo. Unang balita.
6: Sa piyak nga bahin, ang Barangay NSK elections daw hindi gid madayon. Daw layo ang kuan ariring ni PBBM. Actually, nagkakumpas ni isang tanan. Why naman sang liwan kung ni presidente? Pagambal sang presidente nga pass a law postponing the barangay and SK elections sa morning nga tuig. Ah, tapos na ningin ang pa. Eh, kontrolado ya ang ang kongreso. Kontrolado ya man ang senado. So, kung magambal si BBM, ngati, wala man siya categorically nagambal subong ngati, hindi na nato pagdayon nun eh, because of amosini, because of some reasons, nga base kung magastuhan kita, hindi, ara naman ang gasto. May eleksyon kagula, nagagasto man ta, kung may eleksyon, mas magasto pa yan eh, kiti kung pilakabilog makawat nga rada. Diba, kung muna karong kadula, kwartas kaban sang gobyerno, oh, not all, no, diba, pila man lang na sila. Pero di, masupot man na. Oh, di, hindi man tanan, ang baltagan eh, masupot man na, kung may arada sa isa kaban, no, may pulo, di, makumo sa bilog ng Pilipinas, mga nga rakitiro, hindi, dula man ang Japon sa pundo sa aton, kaya dulaan man ang Japon sa pundo sa aton, sining gobyerno, pero di, ang balta, ang matunog nga istorya nga posible gid ini makansila. Kanang kini no August, September, October, November. Oh. Next week September na kita. September, October, November. More than 2 months to go before elections. Kay November ang elections, no? Ti sursobra na lang 2 ka bulan. Kaprepara naman ang Commission on Elections. Tigaling kini ula binati ba tuldo may mga proposed may mga proposed nga hagna sa nga hagna nga ti i-cancela i-postpone ang barangay NSK election pero wala pa sang updates diri kapon ari man si Senator Riza Ontiveros pa man kuputin wala man siya may inibaluan gid no kun ano ang plano for barangay NSK elections may nagambal naman niya ngati hindi naging indikin man madayon no ang barangay NSK elections pero kung madayon man ha well and good kung hindi abaw oo saan o naman kita may eleksyon sinibay ang pumangkot subong gusto mo bala madayon o kung hindi ikaw abida nga nagapamangkot nga nagapamati sa mga kabarangayan barangay official ka man kagawad kapitan o kung ano man ang official sa barangay, ordinaryong nga pumuluyo. Kung ikaw yung magtanaw, dukodugay na gaman tuod, no? Kung pumuluyo, kaya mambal kagadya nga, ay, di ah, eleksyonon ta na ni. O, chimpo na ni. Nga, manukot kita. Sa mga barangay officials, taka manukma kita. Kay kinamo sang inugsukma ta sa ila, no? Kay ti, masimba ni sila sa aton. Kay dapat dayunon giri ang eleksyon. Diba? Kung butante kaya, dayon ginapat ang eleksyon. Luwas nga ti, manukma ka. Ah, ti, alam na dis. Oh, ti, bala na na. No? Nabalaan nyo na na kung ano na. Ti, sa mga barangay officials naman, aga pinangamuyo. Ang bala mga barangay officials, mga hindi lang please, hindi lang pagdayo na. BBM, ambala na da ang Kongreso kag ang Senado nga tay magpasar na sang layi para nga ma-postpone ini ang barangay ni election. Magasto man ang 50 mil mo, hindi ka magdaog. Oh, sa prangkang istorya, no? Ang 50 mil mo, hindi ka magdaog, subong. Sa una, kabubuton lang, daog ka, ganang biruan ka pa mo. Sa kabubuton lang, subong daw wala na guro may magdaog sa kabubuton, basta may harap pa man. Selective. Pila na malang nagadaog, subong, bangod sa kabubuton, sang butante. Pero, mambal ka nga, subong nga, te, buto ako kay Amonia mo to, wala sang konsiderasyon sa prangka nga istorya. Why ka pagdaog, no? Amo na nga nanging kultura, galing kiti yung baltagan eh. Ano man kasinggit na to, hindi nga hindi, wala sang vote buying maski sa barangay. Wala sang nagkatabo sa barangay, subong kay Kuro 500 man ang kapitan. O, shin naman ang kagawad. Taga 200 man ang kagawad, di ba? Sa tuod lang, sa inyo barangay dira. O, pila? Amo na pamangkota? Pila? O, di ba? Galabot 500, galabot gani 1,000. Depende sa kung ano ka dako nga barangay ang inyo, ang inyong lugar. Amo inang kamaturan, tikon ikaw ang pamangkoton, ay ikaw pamangkoton, gusto mo ba lang nga madayon ang barangay and SK elections o kung hindi? Kung ako niyang pamangkoton, dayonon tani. Upisahan tani, dayonon tani ang barangay and SK elections. Pero, tiba si Mayara man niyang hindi niya gusto nga dayonon ang barangay and SK elections. Alas 4:31, standby, sinigi lang madugay sa aton sining patrol. Manuuntang aton sining sitwasyon sa palibot sa syudad. Kag mga balita, ang mga vendors naton nagbalik na sa ila sining pwesto gid, or may mga pwesto na gid sila. Wala na sang market day, no? Subo man eh, pero galing kaya muna na come up na solusyon. And amuning posible mangin best solution sa sining problema naton between sa mga legitimate nga mga vendors kag sa mga bulantero nga sa tuan ay ti wala pasang pwesto. Subong ti may mo naman sila nga mga legitimate nga mga vendors. May ginpain nga pwesto sa ila ang aton sining city government, kaya mo maning ayo nila the time, di ba lang? Kaginsan sa third floor lang, kung may ara naman sila sa pasilungan, kag bayara man sila sa baligaan. Kaya nung nakasawo sila sa bulante, mas nami ang bulante kay sadto na wala sa may mabulante kay kuno saylo-saylo ah. Sa huli, nami na magbulante. Sana nagkalain-lain ng merkado kay nagaginutok, pertik na mo sa customer. Ang lapas din nagka-traffic sa una. Una gid nga bulante, di sa lapas ang ginupin para sa mga bulantero. Ang atubang sang lapas, ay do, pila lang kabilog, nagagiraw-giraw, nagabaligya sang kamatis, kagpanakot. Ay, pag-ulihi ang gabulante, magbulante, tiyempo sang market day nila. Sos, nagatraffic ang atubang sang lapas public market. Amo man ato sa may central, kag amo man sa may super, kag amo man dito sa may distrito sa Mandriyaw. Tigaling kay nagakumpit sila. Unfair, no? Sa mga, tawag sini sa mga vendors nga ara nangadaan sa merkado, tinag come up sang solusyon ang aton kag desisyon ng aton sini nga LEO open man sa mga vendors nini. Plus taro na lang sila dito sa idal sa ibabaw sa Iloilo Terminal Market.
3: Arvin.
6: Standby, ara na si Radyo Man Mon Kapalian. Check ta sa palibot sang syudad kag mga balita. Radyo Man Mon Kapalian.
10: TYRI Radyo Man Report.
11: Good morning, Radyo Man Benroy. Kag sa atong sining nga mga tagpalamati, subong iyang kaagahon sa palibot sang syudad. Sabado nga daw maturutawhay ang atong sining palibot, no? Mayalani kay isang simpo subong, no? At least sa subong. Baka tangla ikaw sa langit may makita ikaw nga mga bituon, no? Kag marami ang pagpalingkay-singkay sa aton sining mga kauturan, subong iya nga kaagahon diri sa may sudad sang Iloilo, no? Malinong kag matawa ang aton sining sunat at this moment, no? Kag pila sa mga masako naton nga mga kauturan sa Gyapon na sa transport sector naton, ang mga kadamuan diri mga tricycle, no, nga naglaray na sa may palibot sang syudad, iya sang Iloilo. At the same time, no, nagadulong man sang atong sining nga mga kauturan going to Iloilo City, no? Inuwanin talaga padulong sa may mga merkado publiko na itong Radyoman na Binroy, no? Ang atong sining mga street sweepers subong iyang agagahon, no? Masako-sako man sa pagtinlo sa atong sining sa syudad, no? Kaga pila ka magkalinaton ang tinlo naman at this time sa atong sining mga kauturan. Mga gapuro pangape, ano? Sa mga kauturan na itong mayong aga lang dira sa may atong nga mga utod, mga tagpalamati na itong subong iyam ang kaagawon. Sa aton sining madulog ang mga berita kag informasyon ining natabo pala ni nga old up incident sa may banwasang kututan Iloilo dira sa may area sa barangay Kungko, no? Kapon iya o sa nagligad nga adlaw Agosto 20 ay ara na sang ginatanaw diri sa person of interest ang aton sini nga mga kapulisan no, tanto sa backtracking sa aton sini nga pututan municipal police station according sa Thai Police Major Dominic Pareño iya no sang kapututan na municipal police station no CCTV subong isa ni sa mga iabe na no? Para na may baluan nila kung sino ining mga persona nga ila sino nga ginapangita no may baluan nga tinagluntad ining insidente sa pizza 20 no ining ginhold up ining sangipaya riding in tandem ang painante iya sang sining isa iya ka liquor company Regiman na Binroy no? The, Ginebra San Miguel ano?
3: Kaya abig ko may persons of interest na ni sila?
11: Kaya mo muna ngambal sa pulis.
3: Di paano ka magka persons of interest kay do pa buong klase istorya ni Regiman Munaw? Mang-check pa sila kung sa CCTV? Ano to man?
11: Oo, CCTV ang ginakuha nila, ginatanaw.
3: Kaya mo tuguro ang kwan? Oo,
11: o sa detalye get no kasi isa ni sa mga ginalantaw no sa aton sini nga mga kapulisan pero mga information pasubong na hindi sila magwa kasi ongoing pa no ang backtracking according sa kapulisan naton diri sa may pututan
3: yung going ang backtracking butang balon nga wala mo patugo way mo pa tumasundan gid kun sino to siya kun sinong possible identity niya sa to ti tapos mga persons of interest kanay mo.
11: Diba si Don, ano naging Manila siguro eh? Naibaluan naging Manduro ah.
3: Oo, kung may garhom ka na itong nakita, di mambal ka, basi pwede pa na, nga mambal ka nga may persons of interest, kaya may ara na sang lead mo. Pero kung mang backtrack ka pa lang, sino nga person da ang imo nga interesahan?
11: Di may baluan ito na, kaya sa subong...
3: Maka person of, amo nang ginatawag nila nga person or persons of interest kung may ara ka na sang lead regarding sa suspect nga na. No, ti, it's either nga may nakuha ka na ng mga videos, nga ti identity na lang, so meaning tao na na siya. Pero kung wala ka pa na sang garhom nga nakita, nga possible siya naging mo, hindi mo na iya persons of interest, interest pa lang na! Wala pang person!
11: Kaya mo nang ambal nila
3: gani ano
11: kaya yan tanigaroon na basi mong development plan
3: tingali kayo basi kung ginatago malang kapututan pimpi alangan man to i-devolve sinan sa ato niya tisi amun na niyo amun na ni ngamon ginasundan niyo wala man ang gina-devolve sa nga polis naton gani kayo ambal ta gani pang backtrack pa sila tapos mo persons of interest sige lang ah di aram na sa kamot sa polis na
11: ay, buhay. Unang tulatun talang, ah.
3: Ha?
11: Kasi pa malang karoon ko
3: medyo. Uy, bisang isa pa ni katuig ngayon ulatan. Ay, ulatun tanim pututan, baby. Ganaan, ganaan stress ni, medyo stress pa ni ganaan ng hipi nila, ni. Bots mo na, oh, laton to si Sir ah. No, ngayon fairness sa pinpin na to. Tingata chance ay eh, hindi malabutan sa kabulan kag may nakpan ka pulis, kag may identify ka pulis ta. Ah,
11: bagan ko sila na isang tuliyon, tipid sa 20, subong 22, no?
3: Oo.
11: kaduang adlaw ni.
3: Oo.
11: Kaya nga nasabong insidente.
3: Mm.
11: Basi pa mo lang.
3: O basi sa 24? Yeah. Ginalangas lang, angas lang na ta, pero gapatid na nga mga hardworking ng mga pulis na. Labot na.
11: Oo, okay na, ubraman ni nilang ilang masarangan na dyan ito, no? At least subong na may sanag kasi may persons of interest, no? Ang atong siling nga kapulisan sa panwa sa pututan, di baroon takaroon, no? Kung tutong sa diin, ha? Ang POI, no? Ng mga POIs nga ginaamuno sa atong siling nga mga kapulisan. No? Dari sa may sudad ba turutawhay, no? Ang atong siling nga dalagan sa tiyempo, kag sang peace and order situation naton Rajuman na Ben Roy, no? O maning pila ka mga information diri sa may siyudad sa Mirino Subongaga sa pagpangaragad sa unang radyo unang balita. O diri kay Rajuman Ronald Sanchez kasama mo sa DYRI Aremen Iloilo Rajuman Muniales Kapalian sa Takaran.
3: Madamo gid nga salamat kay Rajuman Mon Kapalian. Inugyan ta niya, no, sa kamot sang aton sining nga mga otoridad. Samtang ang minor de edad nga nabun-an sa city proper nakagidakop bangod sa paggamit sang rugby, suno sa iya sining nga tiya i-play ta dugay-dugay pe ang tiya yabla. Nakagidakop sa paggamit sang rugby, upod siya sining nga barkada ang isa sa apat ka mga suspect nga nagabuno sa minor de edad dira sa may Zamora Milyesa nga nagbiktima sang 16 anyos, no, 16 anyos nga nagbiktima sining bata kapulis. Gininago ini S. Joshua, 16 anyos, sang barangay veterans village city proper nga nagkangkon sang buno siya sining kilid kag ginabulong sa West Visayas State University. Amo na yung biktima. Suno naman kay alias Tess, 54 years old, tag-iya sa kagatiya ni Joshua nga ang iloy sa nga iay nablos kagagot sa tatlo ka maga ululutod. Ginambal si rin nga makapilan na kabeses nga ginsaway ni Joshua nga hindi mag-upod. Si Joshua nga hindi mag-upod siya sining barkada. Pati siya ang ginapaagyan man apang wala gid ini nagapamati. Ari man ang tiyaw pabati ta sa aton sini nga mga karadyuman.
12: Sikta na siya.
13: Ah, sa eskwela pa ni wala.
12: Oo, sumong ka eskwela. Sa alas na sa ganag eskwela.
13: Ah, okay.
12: Sa alas na sa eskwela.
13: Kailan na sila mag-utod?
12: Tatlo, bali siya na agot.
13: Di nang iyang Amerikanan sa
12: ato na sa, ang sa ariting tatay at ang nanay at sa buwa.
13: Sa abroad? Oo. Oh, di nga pong sulti niya.
12: Sa Jeddah.
13: Sa Jeddah? Mm-hmm. Anong pagkakilala mo ni sa Hinablos mo? Kay diri kitinir sa inyo?
12: Ang kwan ko na siya, okay na siya mabuot sa galing kay ginaan mo sa barkada, bala. Mm-hmm. Na ang kwan ko siya, ginahakigang ko na gano'n sa gano'n sa gano'n. Siya mismo, ginakwan mo na gano'n sa gano'n. Mm-hmm. Okay. Kaya nga, cellphone yung kuwasan nila para sa mura. Ay, huwain na balik to. Ang nindo, ito nga taga sa mura. Kuwan nga din, abot, daw gasali, gisibla sa mga
13: nindo. Bisa nga, dugi na tinuntukan siya.
12: Oo.
13: Nga naka, anong sa grupo na?
12: Abot, siya.
13: Pero ginasaway man niya siya?
12: Nasaway na, sa ipati ang amay na, ginasaway na sa ni papa, ya, ba? Kwan sa ganin kaya wala pagyan na sa ganin ganin kay ambot ah. Mm. Kwan ni Jay sa mga amigo niya.
13: Oo. Kali paano niya nabalaan sa gabi yung incident?
12: Arak na ako gabi nang gadulong pagkaon sa amo niya, sa tatay, sa amo ko. Gadugay-dugay nagambal sila nga, oh si Joshua gali na bunan. Siling po diin. Una pala. Nangyari na sa may e-bike, nagpungko na sa e-bike. Mutudong yung nervyos ko. Ay, dalian nyo, dalaan nyo na to. Hindi na pagkana, dalaan nyo na to.
13: Oo.
12: Nag-ano pa siya, nadlock na siguro. Di magbigay palapit, bala. Nag-digtok siya sa mga batada, yung managdiritso. May ito kayo nakabalo, ang taga-dirisa, amo niya, amo na, kayo nanugid, ang isa man ka amigo nila nga, si Joshua na amo na, oh. Nansindianay na sila, amo to yung tatuan, yung ano nila, yung tunin lang, yung tuwa to, ah. mutugin na no dinila nga may mawapod sa amon bla nga ano ti men kaya ti magulang ya mutugin dala din nila sa hospital.
13: No, ti kamusta siya subo no operahan na siya.
12: No, no operahan naman kini.
13: Oo, kano plano niyo diri kay according sa police isa siya sa mga nang bulo kagabi pero isa siya sa nabunan sa mga upod niya.
12: Oo, ti amo na gani inkuan ko kay siling niya na ang ano bala ang atong nabunan to. Hindi nakita na to yung nagbuno. Tisya ya mis ang iyaya kung sino ay nagbuno siya. Way kami kabalo. Hindi pa man kung sino ang nagbuno. Guro sa na pukutay nila guro ba si kun na ano siya balahaw amo na.
13: Pero per mi na siya may involved sa ginamo, inablos mo or first time ni.
12: Ah, na involved mo na siya na diri sa din sa din daman sa may port.
3: Okay, there you are. Ang interview sang Armen sa tiya sang suspect namuno siya sa may Zamora Milye. Sa mo itong daw na tripingan, ano? Di, ang balta basta gani ang utok sa bata implominsyado. Okay, di, nag-rugby. Why na? Problema na nasang susyudad. Di, hasta pilakadlaw. Ah, amo na na, base kung druga na na ang kano niya ang hututo niya pilakadlaw kaga base kun hindi lang amo ning krimen ang iya sining ngaymon kay gin pabayaan di budlay na kontrolon pag nag edad na ang bata 15 pasaka kun na puro pabayaan inyo bala notisya ray bala no ang bata nga gin pabayaan pag abot niya sa edad okay lang kung magpanuto pero most of the time mga kabataan nga ginaway ginapabayan wala gid daw wala man gid panuto ano ka magpanuto kay bata ka pa ano pabayan ka na oh ti pagabot niya na 15 this size ay di mo na niya masaway kabato niya si mo may propirsa na na iya hindi lang may propirsa may pirsa na na oh ti karon kuni mo na karon nga piliton gid niya disiplinahon balon mo nga hindi ka maglakatakat direk ka lang sa balay ay sos base ibalundos siya kasi na base ko ni huyapan niya kasi na hindi ko ni matabo na pirday ka man Japon kay bata mo na ano mo na ipapriso hindi mo na mapriso gid no kung masakit mo siya konsensyaon ka man Japon iti resulta mo na sa ngimusini nga pagpabaya di ba la kung wala mong ipabayan wala man na nagamusin ang ngimusini nga bata. Kung mamitiran mo ka madisgrasya, mas dako pag inagin mo sining inulsol. Kung ikaw naman mamitiran niya, ate, thank you eh. O, ipangamuyo mo na lang ang tanan. Amo na bala, kadako sa mangin problema, kinamo sa mga kapareho sining mga kabataan. Nakadlaw, te, magplangabuhi na sila, no-expectaro mo sa pangabuhi nila na. Kaya, te, amo na nangadaan ang ilang aginakan. So, amo na, natabo, namuno sa may, Zamora Milye sa City Proper. Pagbalik na istoryanta, dugang pa nga mga balita nga natipon sa news at Las 4:47.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: Ako, Glisikala, taga-Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na ko nomi, ay hindi kuya fly kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man ko nauli sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang panganon, kagburon sa akong mata. Na doon may matika, blao, rin, daudid ang improvement sa akong panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, Recross Iberi.
16: Ang Iberi na bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suking ng mga butika.
17: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibot, ako gid ang pagliwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santoin Plus Gold, intestinyan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Luto, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabakas, mga butika.
5: Maulan man, no worries na apoy ko lumang dami.
6: Charm, grab, car, pangong tumakaglo. Hanggang amoy pulo sa pangon ng charm.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
1: Sample Plus Gold.
8: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayo gid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas

Partnership sa mga masunod, Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Raffy Kindao, M. Carf School and Office Supply and Equipment, nanday Mr. and Mrs. Arvin Cagcilin Fuentes, Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading, tag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka-successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang nga 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tatak RMN!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: D3 Ako si Richard, isa ka principal driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko, mataas ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! You might Visio! Ang Visio! You might D3!
5: Makatapos, magabuti ka!
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
6: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa kabalatian nga nagahalin sa iyi isang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
11: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: D3 Bio with Visio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Visio,
5: ang Visio
6: yung may D3.
5: D3 Bio.
14: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imong libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamind.

0: Capsule.
1: Wala side effects.
0: Wala palpitation.
1: Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason.
0: Yara lang.
1: Sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Alas 4:58, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
5: Radyo Man, Eric John Pamplona.
6: Eric John Pamplona.
5: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
6: Benroy Bernal.
5: Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Standby kay check na to ng dugang pan nga mga balita ka natipon sa News Center. Yung pain, dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago, kag-epektibo nga produkto para sa indiregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Gini mo inipagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredient nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton tiyan, colon, kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubok nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kapag katugas ang cancer sa colon. Super fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika. Sa ato nang mga balita sa regional news, mga opisyal sang Barrio Obrero, pabor nga dayunon ang barangay and SK elections. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalian.
5: TYRI Radyo Man Report.
7: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
8: Pabor ang pila ka punong barangay sa distrito sa Lapu sa siyudad sang Iloilo nga dayunon ang 2026 barangay kag sangguniang kabataan election sa bulan sang Nobyembre. Suno kay punong barangay James Kunlot sang Barrio Obrero Lapus. Kabahin inisang validation kung nag-aobra sang husto sa barangay kag kung satisfied pa ang mga tao sa isa ka opisyal.
9: Mas gusto ko malayo ng election simply because muning validation kung nag-aobra kita sang insakto sa aton nga barangay. Kung satisfied pa ang tao sa aton, tagaan na aton chance sa aton bumuluyo kung gusto pa nila ang ilabarag ng opisyal o kung hindi. So, kung magdaog kita, kag kaluyaan kita magdaog, so, buot silingon, ga-perform kita sang mayo. Kung perdi kita, timatuno na aton, buot silingon, hindi gusto sa aton ng tao.
8: Kaangay niya, paborman si Halandone Estate Lapus punong barangay Thompson Alacre nga madayon ang eleksyon bangod kinamatarong ini sa mga pumuluyo kag batunon niya ang desisyon kun liwat siya nga pilion o kun ilisa na sang bag-o. Nauna sini ginpahayag ni Liga President kag sangguniang panglungsod ex officio member punong barangay Irene Ong nga pagasundo nila kun ano ang layi. Nahibaluan nga liwat nga ginaduso sa Kongreso ang liwat nga pagpaiway sang eleksyon sa Nobyembre 2 subong atuig kag sailuhon sa katapusan nga bahin sang tuig 2028 pagkatapos na sang presidential election. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
7: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Nans Liniment Oil number 1 ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Nans Liniment Oil nagatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sini nga balay. My name tree extract nga parehong performance sa citronella nagatag proteksyon sa exposed nimo sini nga panit. Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sa nga rikis alap apalipunga anan eczema katul-katul sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil barato epektibo hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto ini sa Herbs Med Pharma Corporation mabakal sa mga butika.
10: Arimin, arimin, arimin.
4: police report 20 anyos nga lalaki na sapuan nga wala nasang kabuhi sa siyudad sang Pasi. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
5: DYRI Radyo Man Report.
0: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
10: Wala na sang kabuhi sa nasapuan ang isa ka lalaki las 12:05 kahapon sang hapon sa barangay Santo Tomas, Pasay City. Ay nasapuan amo si alias Janjan, 20 anyos, may live-in kag residente sa Mindoro, apang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Santo Tomas. Sunod kay Police Lieutenant Sierra Bangero, tagpamaba sang Pasay City PNP, nga nag-report sa ilatalatapan ang pagkaisa sang biktima nga nasapuan ini nga wala na sang kabuhi. Pahayag pa ni Bangero nga gilayon sila nga nagpatawag sang SOCO kag base sa initial nga report. Wala sa kapilasan sa lawas ang biktima. Dugang pa ni Bangero nga base sa pagpatpat sang live-in partner sa ni. Nga duha ka adlaw antes sa sapuan si Janjan, nagreklamo ini sang pagpalanakit sang liog. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak. Araman!
0: D3 the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
4: Alas 5:04 na saga, iningabayin dala sa inyo sang Mega Man Herbal Capsule. Number one, ining kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island, Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag ini resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato manini sa pulaw, nagapapagsik ang nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkat ali ginseng, maca, kagoni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara, gani mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadadlaw ka nag-inom, pwede isa kadadlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, kag sa Herbs Med Pharma Corporation. Sa dugang pang mga balita, sa City Hall, 3 proposed ordinances ni Vice Mayor Lablabaronda, nagatulog sa nagkalilain nga committee kung diin inigin refer sang majority floor leader. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joel Franco.
5: City Hall Reports.
11: Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pa inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa imo indigestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nagpapadetoxify sa imo lawas. Nagpapalikulula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
12: Padayon nga nagakatulog o kon pending sa nagkalain-lain nga mga committee sang Iloilo City Council ang 13 ka proposed ordinances ni Vice Mayor Lady Dolly Grace Baronda. Kadaman sa Maynila ang naghulat sang schedule sang committee hearing samtang iban may ara nga naghulat sang progress report. Santo sa data gikan sa Iloilo City Council, may pinakamadugay nga nakapending sa Committee on Information Technology and Computerization nga pamunuan ni Councilor Jose Mariana na Edilaliana. Iniyambo ang proposed ordinance establishing 3-digit emergency hotline numbers na gin-refer sa itong Agosto 13, 2025 kag-delay na sang 372 days. Nagapangadawa ang Committee on Local Accreditation ni Councilor Jose Maria Miguel Treñas na may 253 days na nga delay sa pag-apto sa proposed ordinance institutionalizing the City Volunteerism Program Coordinating Council nga gin-refer sa itong Disyembre 10, 2025. Nagapangadlo naman ang Committee on Education, Science and Technology ni Councilor Rodolfo Jeffrey Ganson, nagasunod ang committee ni Councilor Rex Marcos Arabia nga Committee on Personnel, Good Government and Public Accountability, hilakip na ang Committee on Rules. May delays man sa Committee on Barangay Affairs and Community Development ni Councilor Maria Irene Ong, kag ang joint committee sanday Councilor Alan Saldivar nga Health, kag ni Councilor Rodolfo Ganson nga Education, hilakip ng Committee on Police ni Councilor Sedfrey Cabaluna. Base sa internal rules ng Iloilo City Council, dapat aktuhan sa committee chairman ang anuman nga gina-refer siya committee kasunod sa 30 kaadlaw. Kung wala sang akto nga mahimo ang committee chairman, magatukod sa ado committee ang konseho nga amo magatalakay sa proposed or ordinance o kon resolusyon. Sa kinaandan, may poder ang committee chairman ng ibasura o kon irekomendar ang pagbasara sa ordinansa nga ginerefera sa ila committee. Ang osini, nagpanawagan si Baronda sa mayoriya nga suportaran man ang iyang ginapropose ng mga ordinansa. Nagalaom siya nga kung ano man ang ginaginhimo bilang konseho para inatnan sa kayuhan sang publiko. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tat Talk RMN.
11: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, lungkos sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakas mabutika malapit sa inyong lugar.
4: RMN. DTX a 500, mataas balang presyon sa imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes, kag wala ka magkaibalo. Ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls kaya nagapalapuyot sang dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kag madamo nga komplikasyon, kangay nagilamang sang stroke, heart disease, hindi pagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulata nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kanadlaw. Ang DTX 500 may charantin, alin sa marguso, nga nagamimik sang insulin function. Konubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sang DTX 500 kanadlaw nagapanami sang tulog nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pa nga iban. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo ini sang may TC, dugay ka na bala nagaantos sang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay magayo, mag may TC. Ang alkaline vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang sa balita naman sa Kapitulyo Provincial, Governor Defensor ginkumpirmar nga wala pasang nagdugang ng international flight sa Iloilo International Airport. Kasama mo sa balita, Radyo Man VMA Hotel
3: Report. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
13: Kumpirmar ni Governor Arthur Defensor Jr. nga wala pa sa nagdugang international flight sa Iloilo International Airport sa karon. Kasunod ini sang kumpirmasyon nga magabalik na ang pila ka direct international flight sa Nobyembre sa nga tuig. Sunod kay Governor Defensor nagahana kontani nga magsulod ang direct flight nga Iloilo Seoul, South Korea. Apang wala ini nangin madinalagon bangod sa pandemic sa nagligad nga tuig. Nagapati ang gobernador nga market-driven man ang isa ka konsiderasyon sa pagpasulod sa mga direct international flights sa diin. Nagabase man sila sa traffic sa mga biyahe halin sa duha ka pungsod. Dugang pa niya, mas makabulig man diri kung maayo, mas dako, kag mangin matahom pa ang paluparan sang probinsya sa pagganyat pa sang dugang nga international flights. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Via Panes Otero, Tatak RMN.
3: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
4: La 5:11 na sa agad diri sa aton sininga pagpangalagad sa bay kay check naton sa hindi lamang madugay ang pinakauli nga lakat sa nga panahon upon sa aton sininga pag-asa Iloilo. Ang aton sininga pag-asa check ta ang paglakat sa nga panahon.
5: RMN News Panahon.
4: We have on the line Engineer Ferds Rubin sa pag-asa Iloilo. Check ta engineer, good morning. Upon mo si Radyo Man Benroy Bernal.
14: Yes sir, good morning Noel sa aton mga tagpalmati. Amo na aton na latest weather update para sa buong August 22, 2026. Sa karon, Southwest Monsoon, padayon nga nag-apekto sa Northern and Central Luzon. samtang may ginabantayan kita duwa ka bagyo yara sa guwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Amon siya si Typhoon Saudel nga ara sa around 2700 kilometers east of northern Luzon. Kaining tropical depression nga nagdevelop kay ina ang kaagahon nga yara 1195 kilometers east of northeastern Mindanao. Bali malayo ni siya sa aton ang ining duwa ka bagyo. Wala sang direktang epekto sa anuman nga bayan sa aton nga pungsod, pero posible niyo nga mag-sulod siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility, especially by next week. Kung sa diin, posible niya ni ipakusugon ang hangin habagat or southwest monsoon nga among magdala sa mga pagulan sa aton by dasun nga semana. Pero sa sabong, ang southwest monsoon nag-apekto lang sa northern and central Luzon. Kaya muna kita sa Western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad lang sa mga isolated yung mga pag-ulan, pangilat pa nag-uob dala sa localized thunderstorms. Inatudog kasarang na hangin, halin sa nabagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, diin makana itudog kasarangan aton mga pagbalot sa kabigatan. Aton yung temperatura, 24-32 degrees centigrado. Adlaw, mabutlak sa buong alas 5.40 sa aga matulod ni alas 6 sa isa hapon. Amo niya ito latest with the update.
4: Sir Ferg.
14: Salamat. Yes, sir.
4: Oo. Ang concern nato ining isa balaka, ano, tropical depression, ining sa may northeastern part sa Mindanao, no? Kambal mo gani, posible ma-enhance niya sa sang aton sining habagat. If matabui na, most probably, bangasan o ang mabatsagan nato sining epekto sang pagbaskog sa nga bagat, sir?
14: Possible next week, sir.
4: Mga ano, early next week or mid next week or ano man?
14: Possible mga Monday pa lang may mga galong-galong na kag after that sa dira mga Tuesday, Wednesday, Thursday, dira.
4: The whole of Visayas, ni mapiktuhan gini, sir?
14: Yes, sir. Actually, more on ano, ang southwest monsoon yung istoryanta, more on the western section of Visayas kag Luzon.
4: Oo. Galing amo lang na eh. Iba, ang ibang yung epektado man eh, no? Halos na niya portion, may arag niya ulan eh, no?
14: Yes, sir. Pero more concentrated ang ulan dali sa western section sang Luzon kag Visayas kay southwest monsoon siya abi.
4: Ano ning mga lugar? Ano ning mga lugar, sir?
14: Ano, sir?
4: Ang balmo nga western part sang Visayas and Luzon.
14: Dali sa aton sa western Visayas kag ang sa Luzon, ang western area sang Luzon.
4: Ah, okay. Anyway, thank you gid sir and buruban tayan tani kay ambal tani bago lang kita kapuway abisang baskog nga ulan naglaligad mo. Ate, subong do amo naman yung preparanta, sir.
14: Yes, sakto sir, and actually crucial ni ang ano, actually crucial ni ang mga panyimpo subong naton nga generally fair weather pa kita kay para makamala ang aton nga duta no kag maanong aton makaprepare kita actually no ka, especially sa mga identified nga mga flood prone kag mga lugar nga nagbaha sa mga nanglilikad nga mga significant rainfall event para so, mas makaprepare kita.
4: Oh, so, pero kung halimbawa be umabot ina nga chimp mga more or less mga pila ka adlaw ni or week long ni sa sir nga possible pagulan because ang announcement sa nga bagat.
14: Depende na siya actually sa ano eh, depende na siya actually sa hulag man sang bagyo eh. Maghinay or magdasig ang hulag sang bagyo nga mapa-enhance sa iya.
4: Pero ini nga balta ning tropical depression ang kanasigo niya sini. Ano?
14: So tropical depression nga ni hinay siya westward at 10 kilometers per hour as
4: well. So kay mahinay siya, posible magdugay man, maglast man ang epekto niya ni.
14: Yes, pero subong ilang taon ta pa na, no? Kay may Typhoon Saudel kita daan. So, possible ang ining Typhoon Saudel amo niyang mas kusog, yeah? So, basi amo pa niyang mas mapa-enhance pag sa habagat as compared sa tropical depression isa.
4: Oo. Oh, ting Saudel ni ko ni-enhance yung habagat, mas apektado man kita.
14: Yes, sir. Mas apektado kita. Kay sa Typhoon category, mas kusog yung enhancement.
4: Oh, si Saudel, amo niyang sababaw yung gawas ang, kwa, no? Sang sa ibabaw niya siyang bahin.
14: Yes, sir.
4: Wow. Sige. Anyway, thank you, good Sir Ferd. Salamat. Good morning.
14: Thank you, sir. Salamat. Good morning. Tanan.
5: RMN News Panahon.
4: There you are, ang pag-asa Iloilo. Upod sa kay Engineer Ferd Rubin, susdubalan tayo ni ang next week. Eh, ang balya, as early as Monday, next week, diri sa aton, posible may mga pag-ulan na nga mabatsagan because may ara kita sang bagyo sa northeastern part sa Mindanao. Tropical depression, manubo nga kategorya bala. And magasulod siya sa PAR, posible. Pero hindi naman siya maglandfall. Ang si Saudel naman niya, mo to sa northern part, no, sa babaw bala sang Luzon. Layo-layo ni siya sa aton, pero ang problema sini kay kun bagyo gid, no? Mabaskog ini sa pag-igop sang kuan sang bagat. So, ang bagat is associated sang ulan. So, most probably ining si Saudel amoni ang maga paulan gid sa aton kag apektado kita diri sa Visayas. So, preparar kita, no? By next week, wala kita nagapamahog sa mga kautura naton. Pero amo na ganing ang balta, ginobrahan na kita sang mapa, sang baha. No? Dibla? Nabalaan na naton kung diin ang mga lugar nga ginabaha. Amo na ini ang aton sininga pagsulundan. Kag amo na ining aton nga mapa. Balaan ta na kung diin magabaha. Kung mag-umpisa ining pag-ulan next week, kabay pa nga lumipok lang ni siya. Kuan kita, preparar kita, para nga hindi na kita magulat nga sumakap ang tubig sa aton sining mga areas. Sige ah, bantayan tani, bye next week. Sailo kita sa balita sa patag sa nginampang Filipino-American nga si Andre Ilagan, nakakuha sang wildcard invite para sa US Open qualifiers. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
5: TYRI, Radyo Man Report.
15: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sa kalawan sang Non-Super Plus. Maskin pa ipitibo kag maskin pa baskog. Gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya. Dugang niriya kag mas mapagsik na lawas adaw-adaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog na korason. Bulig kontra sa kapoy, kagpalangluya sang lawas. Nakabaton sang wildcard invite ang Filipino-American tennis player nga si Andre Ilagan nga magapasakop sang qualifying round sang US Open. Ini ang ginkumpirmar sang University of Hawaii kung sa riyan naghahampang sang college tennis si Ilagan. Gintiglawas ang 25 anyos ka Estados Unidos kagyara sa number 210 sa ATP rankings. Nagalin si Ilagan sa back-to-back finals appearances kung sa riyan nakalabot siya sa championship match sang Brownsburg ATP Challenge 75 kag Luxembourg Challenger 75 apang nalutos sa duha ka mga tournaments sa nagligad. Nagdaog siya sa ITF M15 Bali sang 2024 kag ITF M15 Lakewood sang 2023. Si Ilagan ang ginbunag kag nagdako sa Honolulu, ang anak na Daisirio kag Amifel nga first generation immigrants halin sa Pilipinas. Proteksyonan ng lawas sa tutoral nga pamagi, pliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsme Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
4: Mayong aga sa aton sininga mga magunguma, sa aton sininga mga kasaka, exciting gini kay ang Iloilo nyo agri kag kubuta nagatag sa inyo sampay. Nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani makigbayan sila sininga raffle promo ang kubuta kagapay sa magunguma para sa masanag nga agrikultura. Raffle promo para sa inyo. Chansa mo nga makadaog sa mga brand new kag kalidad nga mga produkto. Simple lang ang imo sininga imuon, bakal ka lang sa ilang mga equipment and genuine spare parts para ka makakuha ka sa coupon. Kaga ang coupon nga ina, sa every 3,000 imong pagbakal, may isa ka na ka-raffle coupon. Kung makabakal ka 6,000 balor, duha ka coupon. Kung damo na bakla mo, damo nga coupon. Kung damo coupon mo, dako chance mo nga magdaog. Ang coupon mo, sulatan mo sa pangalan, contact number, kag official receipt number, kag iulog sila sa mga designated drop boxes sa Iloilo New Agri, no? Ang raffle draw patigayon noon ini sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm dira sa may barangay Agkuyawan, Kalsada, Barotac, Nuevo, Iloilo. Nagaulat na sa inyong bago brandyo, no? Nga traktura bilang grand prize. Ang second prize naman Kubota rice transplanter, kagang third prize isa naman ka special power tiller with diesel engines. Taga, madamo pa sa mga exciting nga mga premyo gani. Magpasakop sa raffle promo sa Kubota kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Samtang sa aton nga hello attorney pamangkot sa tagpalamati kun bala ano ang salabton sa layi sa antagiya sang ido nga wala na higot sang iya inuptanan nga nagapanglagas ang tao kasama mo sa balita Radyo Man Joylene para on
5: TYRI Radyo Man report.
16: Nagasakit ba lang imo nga dughan daw ginakumas ang imo karason, nagalapos sa likod ang sakit kay nagalatay sa imo wala nga butkon, kag ang sakit madula lang kung ikaw makapahuway? Ginatawag ini nga angina pectoris, isa ka temporaryo nga chest pain o kon sakit sa dughan. Resulta ini sang kulang nga nagalatay nga dugo pakadto sa karason, kay barado ang ugat bangod sa plaque o kon fatty deposits nga ginatawag man nga atherosclerosis. Makabulig paayo ang suplemento nga nagapataas ang HDL o kon good cholesterol para nga maturaw ang bad cholesterol nga kabangdanan sa atherosclerosis. Ginarekomendar ko gid ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Mayara ini sang choline kag omega-3 fatty acids nga nagapabaskog sang korason. Ang mga pagtuona nagapamatuod nga ang pag-inom sang choline sa 84 kaadlaw nagapasaka sang good cholesterol sa lawas. Ang good cholesterol nagalimpyo sang aton kaugatan para nga mahapos ang paglatay sang dugo kag oxygen pakadto sa korason kag sa utok. Gani nagahatag sang proteksyon batok sa heart disease ang Dr. Pinoy's Choline. Ano pang ginulat mo karadyuman? Mag-inom na sang Dr. Pinoy, mabakal sa mga butika.
17: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kun bala ano ang salabton sa layi sang tag-iya sang ido kun wala niya ginahigot ang iya ido nga nagapanglagas sang ila tupad balay. Attorney,
18: well, saan mo na iyo nga sitwasyon kung ang ido no kapanglagas kag it causes damage so di sila manabat sang perwisyo nga nadulot sang ilang ido. But also as a responsible neighbors, ang ato nga pwede maobra sina dira is we bring it to the attention of the barangay or the local government unit concerned so that ang veterinaria, city vet or municipal vet can call the attention of the owner matagaan nila sa nagakaigo nga direktiba because it may be considered as nuisance or hazard na sa iban.
16: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
4: Lasing ko, 25 na sa aga, dirisaton nga pagpangalagad mga kasama rin good news para sa inyo. Ano mo kapalangga, si Lolo kag si Lula mo, ang plus na mula sa puso. Ara na sa inyo nga mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may limay ni kandi basta-basta ng ingrediente. Ginpaydalom sa maidig nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanag sang panit, nagapakupos ang singaw kay nagapatubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kay nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus nagapaylayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapalog sa pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuok sang tulog ginabuligan dula ang kurinot nga mga panit gani. Mag soft touch wonder oil balanyos ini nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na ang soft touch wonder oil haplos na mula sa puso. Available ini sa mga butika makabakal kasi ni no kag syempre dira sa may Mary Mart Mall kung magkadto ka diri sa city kadto ka dalikat ka sa may Mary Mart Mall malapit sa main entrance sa ila sini nga activity center kag makabakal ka man online i-check mo lang FB page nga soft touch wonder oil. Good morning sa aton sini nga mga listeners and viewers sa aton sini nga Facebook kag online or on air no good morning sa inyo sa kay Bimbo Pinuela no nga nagapamati subong Tristan Wyeth Gulay kay Stephen Fanega, kay Bonnie Calad, no? Nani Binliro Bichayda, kay Lisel Capada, Ronald Mariano. May panawagan siya pero galing kay Kwan pa ni. Sige lang. Annabel Lavore, good morning. Ellen Misterio Daguro, ano ni Petes. Listening from Dingli, Iloilo, no? Kay Almaginga, Alex Defensor Tagudinay. Nga naga-monitor kay Johnny Pagdato, Heidi Deronio. Okay, good morning kay Florante Falses, Jonaline Gulmayo. Good morning. Kay Manog Uring. Gusto ko madayon kay wala pulos iban nga kapitan sa pamangkot ablang kung gusto mo dayonon o kung hindi ang barangay and the elections. Oh, tingnan ninyo wala pulos ang iban nga kapitan, ang inyong kapitan may pulos. Oh, tinong rason nga wala pulos? Oh, basi hindi man yang ina kapitan nga tumudya, ang iban man lang mo. Oh, iwi man ta kabalo kung nga wala pulos ang iban. Damo mo niya sang mapuslanon. Mga working barangay officials. Ya, damo ya, damo. May mga kwan lang, may mga sabag lang. May mga raya nga nagliswa blaya, no? Damo na yang sakto gid nga islan. Mga maoy nga mga kapitan ni islan gina. Good morning sa Kabatuan, no? Kay Ernesto Lavore, good morning man. Kay Nonoy Silubrico, okay. Kay Salvador Sason, nga nagapamati from Japan. Kay Mukaw Pulunan, no? Good morning man from London, England. Okay, good morning gid sa inyo. Tingnan niyo yung mga barangay officials da, kumusta? O, kagawad yun na, kapitan. Daw, maano naging ka mong islan. Islay nyo kung mag-abot ang eleksyon, ha. Ngayon, kahit kung di madayon ang eleksyon, ha, may mantamay mo, kahit di madayon mo. Pangamuyon, talang tanay nga madayon. Kung gusto, yung ganyan madayon. Pero galing ti, asta lang tanay sa pangamuyo. Si Ma'am Gemma, kagnong Julie Navarro, always nga nagapamati sa aton. Good morning, man. Kay James Carpe, kay Ilinita La Pastura, kay Brad Pet, sir, Brad Pet Madeira Bistwear, nga nagpamati. Okay, noted, sir. No, good morning kay gid sa inyo. Subuman kay Sir Stephen Faniga, nga pirmi man nagpamati sa aton. Mayong aga. Kag sa mga suki naton kay Brother Efren Shaw, kay Brother Guzman, dira sa may Balabago, sa may distrito sa Ngaharo, kay nung Ben Tablate, kag kay Brother Bong Cathedral, okay, kay nung Plasing Escobio nga nagapamati dira sa may Kalampitaw, sa may Miag-Aw, sa may Igbaras, no? Parelte dira sa may Miag-Aw, si Guard Andy Saba, kag si Chief Julius Lazara, Guarda Ayota Arbolonyo nga nagapamati man sa aton. Good morning, Father Nonet Pelibillo, kay Sir Rick Willis, Ma'am Tynes Willis, sa may Talusan, sa may Dumangas, kay Team Megaman Chairman Alex Caras, pre, good morning. Kay ang chapter president man niya si Kagawad Naldo Mandulusaga sa may Ugasan, sa may Barotac Viejo. Kay kwan kay Major Nairo Jimenez, no, amigo ta, good morning from Philippine, from AFP, no. Good morning gida sa inyo. Sige, ang wala ta diri malawag, no, kindly message diri sa aton. Kay nung Rudy Barsibas kag manang Elsa nga pirmi managa pamati, no? Salamat gid. Magabalik kita, standby storyan ta mga balita a lokal. La 5:31.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
20: Evergreen Herbal Capsule.
21: Kawali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
20: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS. Sample Plus Gold.
26: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Ganit, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
25: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
27: Hello, anak.
28: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
29: Ganyan ang Pinoy!
30: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
27: Isang paalala mula sa MX3 naniniwalang mabuti ang Pinoy.
31: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
32: Para sa matilaw na dugo,
33: GTX
32: 500. Para sa healthy gatay,
33: GTX
32: 500.
33: Ang GTX 500
32: ang may mataas ng antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay.
33: GTX 500.
32: Masaligan.
33: Epektibo.
32: GTX 500.
34: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipo ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blao, ri, daudid ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang kopera. Nagpasalamat, request sa Iberi.
35: Ang Iberi mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kansing suking ng mga butika.
36: Iberry for a clear and healthy eyesight.
37: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
25: Sanfon Gold Coffee Mix.
38: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
39: Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix.
38: Maluwas sa manamit gid,
39: may free collagen,
38: ang guta tayong kapa.
25: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
26: lalakas,
25: at gaganda ka.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka man ni Paton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makabuti ka! Sample Plus Gold.
3: Ako si GB, favorito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa Vizio, nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold, mamakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mimi,
6: galing kasi napit akong tuhod.
5: Rightis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day, sa sunod sang isa kabula, wala na ginabalik ang rightis ko. Tibo, gidka ayaw ang Mighty C.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Ano kunong rason nga agulpya, dalang nagalingin ang imo nga ulo?
8: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also, kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain, kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
7: Muna ganing nga kinangang gigilin ni Laya Doc, magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, amuning aton nga oxygen capsule.
8: Correct na si Sir Gerard, amuna ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang nga DHA.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Sample Plus Gold.
9: Ako si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
10: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
11: Oo, sir. May rheumatic heart sa may distinction. Vitamin D3 sa isa kadaw, kaduwa siya sir mag-inom. Nang dayon, wala na siya mga dito. Sa COVID yung pagkasalamat
12: ko. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Salada. Max Protect.
13: Helps stop cavities even before they start, but keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas ng levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
1: GTX 500.
5: Gina Cannon. Ang ginibatya ang ako na UTI kang sakit git sa ako niya baywang.
6: Sa kapila ka magino
7: sa GTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Okay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nagko ginibatya.
1: GTX 500. Nuns Liniment Oil.
8: Kaspan?
9: Wala problema.
8: Nuns Liniment Oil Partner.
9: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
10: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
11: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Char, Fab, Con, pangong tumaka-blue, tanggal amoy kulo sa bangon ng Char.
14: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangbang kumaka plus sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. GTX 500!
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko GTX 500. Buntag na o gabi eh.
7: Parang pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Na-minidyo kayo akong tulog sa GTX 500.
1: GTX 500! Sanfon Plus Gold.
15: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sanfon Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
1: Sanfon Plus Gold.
16: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
16: pinahusay.
1: Sanfon Plus Gold. Mighty C,
16: ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
18: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural, at original.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Alas 5.42, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
3: Radyo Man, Eric John Pamplona.
1: Eric John Pamplona.
3: Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy.
6: Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
7: Mga bayan, dala sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na binamakamamatay nga cancer. Manginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin with miracle vitamin Life Extension Vitamin D3. Mapakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita ka mag-avail sang libre nga medical consultation ko pa ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian ka magdako ang galastoson sa ospital. Gani magkadto na sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor Robinson's Mall, J. De Leon Street, siyudad sang Iloilo, sa may Tagbak Distrito sang Aro, poblasyon sa may Estancia, Simeon Aguilar Street sa may Pasig, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag JC Suluita Street dira sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
6: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
7: Sa ato nga mga balita sa Ronda Balita, nature-based solutions dapat kabayan sa engineering intervention sa pagdiyon sa comprehensive drainage master plan sa syudad sa Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
6: DYRI Radyo Man Report.
20: Dapat maingabahin sa nature-based solution sa engineering intervention sa pagdihon sa comprehensive drainage master plan sa siyudad sa Iloilo. Suno kay General Services Office o kung GSO Head Engineer Neil Ravina, hindi lang dapat magsentro sa green infrastructures ang pagdihon sa solution sa pagbaha kundi lakipman ang green ukod ng nature-based solutions. Pahay ni Ravina ang nakita sa pagtuon sa hydrologic experts na dapat atakan sa pagtambod ang land use ako hindi mag-upod ang residential sa agricultural kag iban pa. Sa karong siling ni Ravina, ang hinahambalan nila sa City Engineer's Office na dapat at naamligan ang mga wetlands bangod ini nagasalod sang temporaryong tubig baha ngag nagaserbi nga retention pond sang tubig nga magapaghagan sang pagbaha. Kreduso man sa pagtuod ng kada lugar dapat may kagulingon nga cistern tanks magaserbi nga retention sang tubig.
21: Gin-emphasize man sa scientist nga kinanlan idalon ta sa comprehensive drainage plan nga dapat ang iban nga areas should have its own nga retention pond para nga ang stormwater will not be drained lang tanan if the waterways could not accommodate all the volume sang heavy rains dito sa anay makadto sa retention pond. So those are nature-based solutions nga i-incorporate sa aton nga engineering interventions.
20: Marandaan nga nag-hire ang syudad sang tatlo ka hydrologic experts gikan sa University of the Philippines Diliman agutan awon ang rason sang pagbaha sa syudad kag ano ang nagkadapat nga himuon nga mga intervention. Ang resulta sa pagtuon gamiton sa feasibility study sa pagkatukuron nga comprehensive drainage master plan. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
7: Namin ginitanin ng mga ideya kay Ambaltagani, ining si Engineer Neil Ravina, tapos sinisang namiang ko ni si Yaya kay sa mga department heads, magluwas sabi kay Sir Mr. Inigo Garingalaw. Isa siya, no, sa pinaka namiang ko luwas ng mga workaholic ini sila ng mga department heads. Kadamo sa mga ideya, no? Kada wala pala nagkakuwadaan sang ideya. Maski atong dirigani sa kuan ato balang ng kuan bla ng cooling system. Cooling ano to? Cooling hub to bla diri sa syudad. Mga kuan to bla container van to again convert. Ang mga salog ito kag mga recycled ato. Bisan atong mga pulungkuan inang hindi na mapus inang gin kuan ato gin stock na to sang City Hall ng mga pulungkuan. Giremedyuhan pa ni Mr. Neil Ravina. Sakto man, bakal ka pa bag-ong ang puslan mo ba lang na? Ang mga basura, gina-convert kini, no? Sining blang do plywood, na ginagamit. In fact, pag dinagyan gani, di blang talapakan to, amun ang ginagamit. Yang balta, kadamo sa nabalaan nga ideya, ining JSO head. Isa ini ang balta, suggestion in niya, ining parte sa retention pan. Actuality, damo naman sang naka-ideya sini. Sang mga sang retention pan pero pamangkot di ng retention pan ta. Sano nato nini umpisahan? Paano nato nini umpisahan? Syudad lang bala mag-obra sini? Kay tubig naton diri sa syudad dali manis babaw to sa probinsya. Ti dito pa lang daan wala nato may nagapugong. Amo ni ngambal ni Marcos Tublang nga titipuno nato ng tubig. Galing kayang balta sa balang. Amo tong sa State of the Nation address niya nga subong ginabarot barot sa mga utod nato. Nga silingi amo mga tubig ba para maganaga ng baha. Tipuno nato. Oh, tikaron kay naghabagak. Ti wala man sa may natabo, wala man sa mga dam, wala man sa may gintukod nga mga retention pa pond sa Davao or mga dams nga mga dlagko nga maka apogong temporarily sining mga tubig nga ini. Amo ni tani ang pinaka-ideya mo. Luwas nga ang mga pandya ti mga magagmay lang na. Pero si kun madamo, di ba lang masupot? O kung may mga mini dam kita, di ba lang masupot? Mapuslan pa nato. Galing kay wala. Why kita gani sang may ginumpisahan? O ti, ang pamangkot sina iya, ang ideya ara. Ini mga master plan. Dugay na niya mga master plan ha. Oh, ang problema na lang niya, saan o balaya umpisa nato ng master plan? Wala ni mo umpisahan. Nagpinang obra lang kita diri drainage ya. Pinakuray lang kita obra drainage diri sa syudad. Wala ya kaplano-plano. Oh, may mga billions kita yang pundo nga gin hambal kag gin pabugal diri sa syudad. Pero di nang bilyones nga to. Nga di blagin padayaw ini sang congressional office nato ni nga ti billions of pesos ang pundo nga ginadala diri. Ti nasulbar ang baha naton. Amo to tani ang ngambalta big help tani ini. Kay ini mga problemado tani nga mga areas tani. Na kung natukuran sang husto nga proyekto. Oh, wala na tani kita problema sa baha. Galing kay wala matukuran sang husto nga proyekto. Ang iban wala gidya magtupa ang proyekto. Oh, tika na amo niya sa mga rason-rason lang ati. Amo ni kay ginapunggan kuno amo ni. Mga rason na lang inaya. Ni kay na-defeat ang purpose, kaya muna o tanawa, baha man tagyapon, kaya ano na ni kasyudad sa Iloilota? Itali mo itong pinakadako tani nga bulid kung natigayon? Wala kita sa maging suguran sa ginatawag naton nga master plan sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Muna lang na pamangkota, san o ini masuguran. Check na naman, Radyo Man Mon, Kapalian, LTO 6, nagatingwa nga ma-edukar ang mga motorista sa pagkuha sang driver's license. Check ta, Radyo Man Mon Kapalian.
0: TYRI Radyo Man Report.
2: Ginatingwaan sang Land Transportation Office 6 nga maedukar ang mga motorista para mainganyo nga magparehistro sa motorsiklo kag magkuha sang driver's license. Ginpahayag ni LTO 6 Regional Director Attorney Gojosoy dos Pandesegan, wala lang sila nagatutok sa pagpanakop sa mga motorista, ilabi na sa mga riders sa motorsiklo. Sa baylo ila ginaedukar, ilabi na ang kulang sa ihibalo kag misinform sa proseso sa pagkuha sang rehistro kag lisensya. Suno kay dos Pan, ini ang isa sa rason kung nga wala nila direkta nga ginadakop ang mga motorista, ilabi na ang mga motorsiklo nga wala nagalabay sa ilang mga roadside operation.
22: Mga bagay tanga mga produkto, mag-isa dato sa sila, paano mo na nagpunta na? It will siguro yung mga safety concerns mo kami. Kag instead of ang mga ang ginalantaw na itong intervention na katuan ka kontakpon, balansiyo ka na. Kag muligan na ito, no? Ang mga ito na ginalantaw na instead of apprehending everyone, there is a time always na i-extend assistance to those na misinformed.
2: Sa Piaxini, nadiskubrihan Manila nga kadamuan sa mga misinformed ang nagakuha sang informasyon sa mga facilitator o kon ang mga fixer sa guwasang ila talatapan sa diin. Mas mahal ang ginahatag informasyon sa pagproseso kon ikumparar sa matuod nga rate sang ahensya. Ginpasiguro man sa director sang LTO 6 na nagapadayon ang pagtapna nila sa mga fixer sa sunod kag sa guwasang ila talatapan sa diin mayara na sila sang mga ginkasuhan. Padayon man nga ginapanugyan ni Duspan sa mga motorista nga direkta nga magsulod sa ila talatapan kag likawan nga magtransaksyon sa mga fixer sa guwa. Gina-encourage man sini ang mga biktima sang fixing na i-report gilayon sa ila talatapan para maaktuhan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man.

kamahal man gid abi no, may driving lesson ka pa. May siyempre gastuhan mo gid mga dragro 5 to 6,000 ti makumunga sa probinsya. Dako naman iya nga bagay para sa aton sini nga mga kuturan ti kamudlay man kung isa mag kwan mo mag luwas nga ti kwarta niya. Kamudlay man mangita kwarta. Ang proseso maburubudlay man o man sini nga kampanya nga aton sini nga LTO. Amunin nga na natural na lang iya sa mga motorista. Malabay na gid ining nagamotor. Siguro gadlagan sa probinsya. Maglabot guro sa mga 70% guro nga nagadlagan nga motor. Ang drive ang ilang nga drivers ni wala mga lisensya o wala naka-secure sang lisensya. Ayo, may helmet pero wala sang lisensya. Tik pag na disgrasya ka, doon may helmet ka pero wala ka man sang lisensya. Ati dako man Japan ang imo sini nga palamanog. Mas maayo gyud nga may helmet ka na, may lisensya ka pa, kag ang motor, may rehistro pa. Isa pag ini ka problema kay pagbakal sang motor, wala na sila yasang kwan sang renewal na sang rehistro. Kun alin sa kasa may rehistro pa na. Pagkatapos, tamara na niya mag-renew. Wala na niya gina-renew ang rehistro. Kag wala naman na iya, ga-apply driver's license, basta may ara lang niya sang motor. Okay na yung pangabuhi ka, Pinoy. Las 5:54 na sa agad rin sa aton sining pagpangalagad. Viral ining post bala sang corporate pilot no sang Henan Corporation nga si Winnie Argilles Rabanal. Nagpost ini siya sining Cessna Citation CJ 4 Generation 2 nga eroplano nga ginbakal ini no. Ni Don Henry Chusoy ang tagiyasang Henan. Henan ni damo ni Henan mo, hindi lang sa Boracay. Sa Boracay, pinakabilog Henan nga daan to, no? Amo ni nga ti, hindi na tamamago. Kay ti, bilyonaryo niya si Don Henry Chusoy. Ang Henan sa Boracay, I think, may Henan, kwanin mo? May Henan, Henan Lagoon, Henan Crystal Sands Resort, may Henan na Prime Beach Resort, Henan Garden Resort. Damo na lang Henan. Bisan din nga station sa may Boracay. May ara sang Henan nga ginapag-pinagiyan sang bilyonaryo nga si Don Henry Chusoy. Ti ang bili sini sang Cessna Citation CG4 Generation 2 gra nagalabot sa 700 to 800 million. Perte. No? 700 to 800 million, close to 1 billion. Yung baltagan hindi na inyo bago sakay Don Henry Chusoy. So ang manufacturer sini amo ang Textron Aviation, no? Nag-abot ini sa Pilipinas kag ikapan pala ni 500 ka mga aircraft kagin pang deliver all over the world. Kag isa sa na-deliveran diri ang Pilipinas, labi na gid ang Iloilo. Nga diri ang iya sini nga mangin home base base sa post sang ni Winnie Argilles Rabanal nga corp nga syudad nga Pinalanga, no? Nga diri kuno mangin home base sini nga malahalon nga eroplano. Iya nga sini nga maintenance maglabot kuno ni sa 100 up to 100 million ang iya sini nga maintenance. Siyempre ang iya sini nga kuan nga oras kon mag-arkila ka. Dira sa 25 to 30 or more than pa per hour. No, kada oras niya ti way pa na ilabot ang balayran mo da sa fuel, ang balayran mo da sa crew pa. No, maka-accommodar ini up to 10,000 pulo tanan ka mga pasahero ang nasambit nga eroplano. Kamusan o kamo mabakal sang eroplano? Bakas lang ah, basi sobra pa sining mabakal tang eroplano. Original gini ang unagid, no? Ang Cessna 172 4 seater single engine high wing plane, muning pinaka famous, no? Nga gina arkilan sadto na charter bla, no? Kagita sila sa unaya Piper Seneca. Ining four seater nga single engine nga mo na charter tigita sa una sakay pero dugay na no 80

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Lita sa mga Ilonggo. RNN, straight to the point. News.
1: Straight to the point. Headliners.
2: Iloilo City Urban Tree Nursery, magapanagtag sang seedlings kadungan sang RMN Broadcast 3 sa Agosto 28 sa Altacera Village, Haro.
3: Nature-based solutions dapat kabahin sang engineering intervention sa pagdihon sang comprehensive drainage master plan sang syudad sang Iloilo.
2: Libre nga correction sa clerical error sa birth certificate, marriage certificate, kag death certificate para sa tanan nga residente sang Iloilo City, tanyag sang city government, base sa ordinansa nga ginpasar ni Councilor Miguel Treñas.
3: 17 anyos nga lalaki nga nabunan sa city proper na salaan lang nga amo ang nagchat sa isa sa mga suspect nga mag-inaway, biktima yara na sa establing kondisyon.
2: Babae nga ginreklamo sa pagpangliswa sang ininit sa ido sa Maasin, nagpatag sang iya bahin. Balita nasyonal, mga senator judge, may kasugtanan na nga bagong schedule sa impeachment trial suno kay Senate President Gatchalian.
3: Sa international news, 50 kamatao patay sa nagkapan ang overloaded nga barko sa Nigeria.
2: Balita international, bukon sa negosyo, presyo sang gatong magasaka na naman sa masunod nga semana.
3: Sa showbiz, Asia Rose Simpson sa Pilipinas, isa sa top 60 finalists sa top model challenge sang Miss World.
2: Kag sa extra wow balita, lalaki sa Florida na break ang record sa mini basketball shot halin sa kalayoon nga 102 feet.
1: Tatak RMN.
2: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
3: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw na nga Sabado, Agosto 22, 2026.
2: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
3: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
1: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
2: Kahapon, waigid katupa ang ulan. Do na maguhan kita, lang taon tabi subong adlaw. Radyo Man, Fia May Otero.
1: RMN News, panahon.
4: Mag-aaga mga Radyo Man, ini ang lakad sa panahon subong adlaw. Padayon nga nag-apekto ang habagat sa northern and central Luzon nga mahimo magdala sang ulan sa pila ka mga lugar. Samtang padayon pa nga ginamonitor ang duha ka bagyo apang lunsay yara ini sa Gua sa Philippine Area of Responsibility. Una ang bagyo Saudel na hamtang ginabanta 2710 km sa sidlangan sa Northern Luzon, may kabaskugon nga hangin nga nagalabot sa 130 km per hour pag madlos tugtog 160 km per hour kag nagahulag ini pa northwest sa kadasigon nga 25 km per hour. Samtang ang isa pa ka tropical depression hamtang naman sa 1195 km na sidlangan sa northeastern Mindanao. Wala ang mga inis ang direktang epekto sa pungsod apang mahimo nila i-enhance ang habagat na magadalas ang pag-ulan sa pila ka bahin sa Pilipinas lakip na sa Western Visayas sa masunod nga mga inadlaw. Sa karon, maayo ang panahon diri sa aton sa Western Visayas labi na sa Iloilo apang may mga posibilidad man sa localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan ang uyab sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tugtog makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 32 degrees Celsius ang adlaw nagbutlak plus 5:40 sa ninyo aga kag magatunod las 6:06 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Tia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Salamat Radyo Man Fia May Otero. Sa detalye sa aton balita lokal.
3: Mga karadyo man, ginanunsyo ni Mr. Armand Dairit, Executive Assistant for Environment sang Iloilo City Government kag head sang Urban Tree Nursery nga magapanagtag sila sang libre nga seedling sa tanang aluyag nga magpangayo kadungan sang RMN Broadcast 3 sa Agosto 28 sa Altacera Village sa Haro. Sunod kay Dairit, mahimo mag-avail ang mga homeowners sang among subdivision kagaling sa kaiping nga mga barangay. Bayag niya ihanda lang nila ang talamnan sa ilang mga bakanting alote para sa native kag fruit bearing trees.
5: We are calling subdivision homeowners to come and join us. Kaya on that particular day, mahata kami sa tangum. Not only ang Tatsera, ang Balabagudi, mga tanan bala neighboring barangay to come na ma-witness din ang tanong. Tuwaon niyo din. Kasi ang itanong niyo sa mga balay niyo, may mga fruit trees, mga native trees, sari-sari trees. Tuwaon lang niyo din. Kasi ang itanong niyo.
3: Ang kabain sa ang pahayag ni Mr. Armand Dairit, ginatagan man pagtamo ni Dairit ang importansya sa pagtanom sang kahoy.
2: Mangin libre para sa mga pumulyo sa syudad ang pagtadlong sa mga typographical kag clerical errors sa ila birth, marriage kag death certificate sa idalom sang bagong ordinansa nga ginpasar sang sangguniang panlungsod. Suno kay Councilor Miguel Treñas, hindi lamang ang mga indigent o kumpigado ang makabinipisyo sa among ordinansa kundi para ini sa tanan nga kwalipikado nga pumulyo sa syudad. Ginatagban ni Treñas nga lakip sa mga mahimo tadlungon among simple nga mga sayop sa spelling, mga sayop sa pagtype o kung iban pa nga mga sayop sa clerical sa mga birth, death kag marriage certificates. Importante suno sa konsyal ang nasambit ng ordinansa bangod madamo sa mga pumuluyo, ilabi na kung magpanaog sila sa mga barangay nga nagakinanglan sang legal services ang may problema sa ila mga certificates.
6: Inapamangkot sa mga kunrata kita legal service o kaupod sa mga kaabogado natin. Amo gina ang inapamangkot nila kung alubrahon nila. So, subong, nagpasar kita na libre nga sa mga indigent amunin ng mga services.
2: Tinutuyo sa ordinansa nga malikawan ang dugang nga gasto kag sulit-sulit nga pagbisita sa mga residente sa nakalain-lain nga opisina gud lamang matadlong ang simple nga sala sa ila mga dokumento. Apang ginatag niya nga mayara sa gihapon sang pila ka mga requirements nga dapat sundon bangod may mga proseso nga nakasaad sa national law, lakip na ang pag-publish para sa pila ka sahi isang corrections.
6: Bill ka sa amon ng service. May ginapamangkot pa dugo gani na halin ka sa syudad tapos ara ka na to sa probinsya subong. So kadto ka lang sa star ka to, kadto ka lang to sa barangay nyo sang din ka na bata. Pwede ka to kakwa sa barangay para makabil ka sang bill.
2: Ang gabayin sa pahayag ni Councilor Miguel Treñas, padayon nga ginatunan sa city government kung paano mabuligan ang mga pumuluyo sa publication requirement kag iban pa nga proseso. Ginatagan pagtamod sa konsihal nga importante nga husto ang birth certificate bangod ginagamit ini sa madamo nga mga transaksyon sa gobyerno kag iban pang importante nga dokumento. Pinagi sa ordinansa nga iyagin papasar, luyag sang syudad nga mangin simple, madasig kag libre para sa mga pumuluyo sang syudad ang pagtadlong sang simple nga typographical kag clerical errors.
3: Mabasko nga ginpanginwala ni Iloilo City Council Majority Floor Leader Rex Marcos Arabia nga may lairay sila ni Councilor Sedfrey Cabaluna inikasunod. Sa pamuno ni Sarabia sa sesyon sa City Council nga kaangay nga ginbasura ni Cabaluna ang ginadusong ordinansa ni Councilor Jose Maria de la Liana, agud mapasar ang number 1 or sa number 1 councilor ang iya version sang ordinansa. Suno kay Sarabia, wala man sila sa may ginawayan angot sa babayi, ilabi na sa lalaki. Payag pa niya isa lang ato ka healthy debate nga normal na sa ila sa City Council.
7: Well, ako ya personally wala man ako grudge ni kay Councilor Sedfrey. Wala man kami may ginaawayan na mga babae or may ginaawayan gid more so gid may ginaawayan na lalaki. Di, wala man niya anything, wala man siya atraso sa kung what. Wala sang grudge. It's just a healthy debate. As far as I know sa ibang mga upod ko, no? Di, wala nothing that I know about.
3: Nagkadlaw man ini sa ideya nga nahisa siya nga si Cabaluna na pilian nga maging vice mayor ni Mayor Raisa Treña sa 2028 elections bangod suno sa iya. Kontento na siya sa iya pagkakunsihal kag hindi man sigurado kung magapapili siya liwat.
7: Kapani man nga speculation man naman. Kasi wala man siya intention niya mag-run. At kasi nalipay na ko ni sa ako na current na situation. Kag maano ko ba kung mag-vice mayor, mapokpok sang ano da, sang gavel da, or what. Okay na ko niya sa pagiging counselor. I don't know gani kung mapadayon pa ko for third term. Ito makapoy masyado. But then again, kung gusto pa sa mga pumuluyo ang ako na servisyo, so why not deny that kind of service sa mga pumuluyo? Pero I vehemently deny those kinds of intrigue.
3: Angot naman sa panyapon upod kay Trenias kinpatag ni Sarabia nga na-schedule na ini antes pa man ang sesyon kag wala sang katuyuan nga patungan na ginapahayag ang problema sa partido. Kung basihan ang pictures nga gina-upload ni Dilaliana, wala nagayuhom si Sarabia. Pahayag niya, style lang niya ina kag wala sang iban nga kahulugan.
7: Panad mo ang leadership sa mga Trenias, maayo gid man mo. Ila na yan na routine na gina-sort out ang city council. So it's part of their leadership niya nga ginabanding kami, ginatipon kami, ginadiskurso tanan ng mga bagay, ginadiskurso mga problema sang gobyerno, mga problema sang mga pumuluyo. That's very typical sa ilang leadership. So, amo na ang context ang ina nga ang pagtipon-tipon kag isa ina nga picture.
3: Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Rex Marcos Sarabia.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:14 sang aga. Padayon nga na katulog o konpending sa nagkalain-lain nga komite sang Iloilo City Council ang 13 ka-proposed ordinances ni Vice Mayor Labla Baronda kadaman sa Maynia ang nagahulat nga ma-schedule ang committee hearing samtang may araman nga ginahulat ang progress report. Base sa internal rules sang Iloilo City Council, dapat aktuhan sang committee chairman ang anuman nga gin-refer sa iya sa sulod sang 30 kadlaw. Kung wala sang akto ang committee chair, magatukod sang ad hoc committee ang konseho nga mo ang magatalakay sang proposed ordinance o kung resolution. Sa kinandan, may poder ang committee chairman nga ibasura o kung irekomendar ang pagpasar sang ordinansa nga gin-refer sa ila committee. Angot sini na pang nagpanawagan si Baronda sa majority nga suportahan man ang iya gina-propose nga mga ordinansa. Nagalaom siya nga kung anuman ang ila ginahimo bilang konseho para ini sa kayuhan sang publiko.
8: No, wala man ko actually pang personal yun. However, I've yet to see nga they are also true to their word nga whatever we do as a council para sa pumuluyo. Kaya then again, we are elected to serve the public, not for a personal gain, not only for a personal partido, but if they see a resolution or a ordinance na para sa publiko, ginapangabay ko gid, na suportahan na nila.
2: Ang kabayin sa pahayag ni Vice Mayor Lablab Baronda. Hidlaw man taktingog ni Vice Bay, daw maginta kay Councilor Sin Mariba.
9: Lugay pagin sila kagaway mabatian tingog nila pero
2: yeah, subo na batian mo nagid man mareklamo naman sa reklamo laban ang reklamo niya ni isa naman next mana mo
9: isa ni subo ng Radjumanovi nung pisana
2: yeah sex mana naman
9: na matkwala na mauntat niya na yung mga Monday ma-resume na pero hindi ko maintindihan gyapon na
2: dahil ang isa to ngutod niya nagwangalman sa mga atake sa mga barangay kapitan nga mga project kuno gina-convert to cash. Tindi bla may kuha na. Kuha na kambal na, luwas kay Baronda. Luway man ang kuha kambal. Kung kambal ang kuha,
9: yeah.
2: Medyo nami na.
9: Kung nagkuha mismo nagambal, may dokumento siya, nga gina-convert to cash, kag may aras ang ebidensya.
2: Oo.
9: Ti siguro ti...
2: Nami eh.
9: Nami na.
2: Pero kung halin kay Baronda, kag way man sang dokumento ng ipabalos tao.
9: Oo, budlay gawa na.
2: Doka budlay ng istorya na. Pang politikal na ako na muna.
9: Pero balikan ko lang bala si Vice Mayor Baronda. Ma'am, pwede mo matchat si Shin? Sa reklamo, madasig ka mo. Pero kung pasabton ka mo parte sa inyo ng mga trip tickets, gapanago ka mo, galias-lias ka mo.
2: Gani. Bisan si Vice, nagligad, antes sa mga interview, galias-lias. Si Shin Marie, galias-lias man. So, kung atood na, no? Kung... accountability, kahinay sa inyo, magsabat. Pero kung reklamo, kadasig sa inyo.
9: Isa na nanotice ko lang. Dayon kung daw medyo perdi pilo, bla ka mo. At saka ko lang, nanotice ko lang niya. Kung daw perdi pilo, mapalupo ko mo din istorya.
2: Daw mo na nanotice ko.
9: Daw mo na nanotice, pero sabi, may balita to spiak, no? Dugay-dugay na maubra na isang balita man sa ila.
2: Oo.
9: Kaya iti perdi pilo mo.
2: Oo, daw palupok istorya.
9: Palupok pala din istorya. Purong pamangkot na iya. Din ang trip ticket yun.
2: Oo, din na to ang parte sa trip ticket.
9: Actually, si Kwan Gani, huwag taman tumakita itong trip ticket ni, ano?
2: Ni Labla
9: Baronda.
2: O, istorya man lang to.
9: Gambal man sa kuno nga napasa niya. Natindiin ang trip ticket mo.
2: Tinagulat-ulat man lang tagani. Galing kay ginagamos man ni Rex Rabia, subo.
9: Na.
2: Oo. Pero Vice, explain na, Naya. Atong una.
9: Bisan actually Radyo Manubi.
2: Kaya kung mayo man lang ning reklamo mo subong, kami mismo maupod si mo.
9: Ang aton gani.
2: Kaya ginantaw ko lang, ginareklamo niya mga ordinansa. Do isa man lang tong do may pulos gila. No? Ano o, pero sinay, ma-request iya yung may mga water break ang estudyante sa eskwelahan. Pasaran mo pa niya ordinansa. Entrahan mo pa imo yung eskwelahan. Kung ikaw, abi, si... Abot, kay Councilor Ganson to nagtupa, guro, kay education. Kay siyang chairman sa education. Kung ikaw si Rudolph Ganson, sa pakon mo to?
9: Ano mga water break? Ano mga water
2: break? Ikaw pa yung ma-define kung saan o yung mga water break ang kabataan. May estrada sila iya. Iyan niya siyang dipid.
9: Ang bata, yung may bit-bit na naiya sa mga balunan. Automatic na Radyo Manubi kung uhawon ang bata. Mainom na siya bisang gates.
2: Ang isa to nga nauyunan ko, ang although hindi man na urgent, kay may national law man na iya.
9: Ang partisan.
2: Ang pag-prank bala sa may emergency hotline.
9: Okay na iya.
2: Ara iya, okay ko na. Pero hindi man na urgent.
9: Hindi man na.
2: Kaya ti, ang prank may validation man na iya mo.
9: Kaga, actually, ina iya Radyo Manubi, may layin na ginman nga daan.
2: Oo, kaya mo na bala. Ti, mo man na guro nga pinsada sa mga, sa majority, hindi man sila pa ako niya. Mamala, saot ka lang dabla sa Facebook.
9: Pas out ka naman sang, mapapaulala,
2: okay na yan. Mapapaulala sa piling mo.
9: Igiling-giling
2: ni Lablab, igiling-giling.
9: Amo man na, makuha lang ko ha, ma-comment lang ko gamay. Pagid, abi kung paminsar ka mo sa mga ordinansa, ilang way man balagi exist na ba?
2: Di na magsagad ka reklamo, bais, ah. Mariman tao. Nakapakaon ka na to kasutanghon sang baha. At least, bisan paano nakapasutanghon?
9: Pero sa una bala, Radyo Manubi?
2: Gabaha na. Ayuda nila,
9: no? Ayuda nila?
2: Di, why pa man kuro budget, patapos tuig mo. Kagti, why nga daan man release ang national government, subong. Medyo sruto. At least, nakadumdum sutanghon. At isara, iya daw mambal mo, okay man.
9: Why na yagamate, Radyo Manubi, kung damo, kung damay man ina, kung ano.
2: Okay na.
9: Importante nga nang hatag.
2: Nakapasutanghon. Oo, sutanghon. Dayon, ti, galing mula na, subong palupok suryay, nga may convert to cash sa mga kapitan. Basi man, no?
9: Diba, si man, why mata, abiling siya, abi.
2: Project, abi din convert to. Kung SOP, guro, mag-agree ko dayon kay Vice Mayor, yeah. Kay Congresswoman Barunda. Pero kung ang iya nga ginambal, nang gina-convert to cash ang project, do ka labo.
9: Kay wala.
2: Amak mo karsada, abi, convert to cash mo. Do ka sobra naman.
9: Radyo Manubi, daw mo budlay na nagbuhay. Ma'am, kay ti may kuwa na yan mo.
2: Ang...
9: Pero siling abi nga may SOP, pobra ko karsada. May
2: i-convert to cash mo.
9: May 20% si Kapitan.
2: Mapatiyan
9: na yan.
2: Oo, pero inang
9: pero wala agad. Pero kung sabi, mapobra ko karsada, dayon wala agad. Basi siguro ang ginanamin niya Radyo Manubi sa ano sa ban papers na inaya pwede na, na ginapang-ubran sa iban. Pero
2: hindi man na project, visual na supply na
9: supply niya eh.
2: Oo.
9: Ti ang project i-convert mo? Daw labo na ya Congresswoman Barunda.
2: Oo. Ti pero pigaw magsabat abi mga kapitan, kun ako bing kapitan man kuta ko bla. Amo nang aligasyon ni Congresswoman.
9: Mr. Barunda. Kapitan. Kapitan na punong barangay Guaso. Anong imo reaksyon sa ginambali ko Congresswoman Barunda nga ang project gina-convert to cash ninyo?
2: Boss Idol, hindi ini flood control nga project nga pwede mo ma-convert to cash. Para sang ginhimo sang kilala ko.
9: Nagkilala. Lain pa.
2: Amo na dapat ang mga sabat ay rinong kapigaw sa inyo magsalabat. Mga kapitan sa Lapus, kapigaw sa inyo magsalabat. Adi sa magkuta ko liwat.
9: Punong barangay Guaso, anong imo mahambal sa ginpahayag ni Congresswoman Barunda nga ang project sa barangay ang gina-convert to cash ninyo?
2: Imposible ina nga matabo, Boss Idol. Kay hindi man ini flood control, pariyos ang flood control sang iban nga na-convert to cash. Di ba yung mga kung may ginambal iya ko, no? Di ba?
10: Oras, 6:22 ang aga. Sa piyak na bahin.
9: Magaradyo man sa kaangot nga balita, ini dapat pagatagan sa Malisa ang pahayag ni Vice Mayor Lely Julie Grace Baronda nga pending ang 13 kagidaduso siling ordinansa. Suno kay Iloilo City Councilor Majority Floor Leader Rex Marcos Sarabia. Ini ang sabat ni Sarabia kasuno sa pahayag ni Baronda nga nagakatulog ang mga ordinansa sa iyang nga ginduso sa nagkalainain nga committee. Suno sa Majority Floor Leader, wala sila sa plano nga i-delay ang mga iniapang ginadibatihan pa nila sa nagligad kung mahimo bala nga magpasar sa isa ka ordinansa o kon resolusyon ang Vice Mayor bangod hindi ini maatag sa ilang internal rules apang bilang parliamentary courtesy. Nadesisyonan nila nga ipa-deliberate kay Baronda ang iya mga ordinansa kag buligan ini. Payag pa niya wala nakapasa ang Vice Mayor sa full text sa iya ordinansa nga kinanglanon para sa papatigayon sang committee hearing.
7: Wala man sang plano nga i-delay ni ang mga proposal ni Vice o galing niyara sa ongoing debate among sa amo. Kung pwede gid man si Vice makapasar ordinansa kahit kung basahon mo ang local government code o lain ang function sang Vice Mayor as presiding officer. O galing, though hindi man klaro sa amon nga internal rules nga ginabawalan siya. So, ang decision namon, ipa-deliberate man lang si Vice sa iya ng mga proposal. Amon na gin-discuss. So, as
9: ang gabahin sa bayag ni Councilor Sarabia, dugang pa sini bangod 40 work week and duty scheme sa Iloilo City Hall, halos wala pa sa bakante para sa venue sang hearing kagapiktado ang inaduso ni Baronda. Ginpasalig niya nga kung makabulig sa publiko ang mga ordinansa ni Baronda, buligan nila ini.
1: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:24 sang aga, break na sa balita mga pekita, mag-Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3 o kon may collagen. Ginapahinay sinin timprano ang pagtuhaw sa mga kurinot kagkurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kidatulukon. Gani para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix. Malinaumon si Iloilo Governor Toto Defensor nga makabalik na ang bastante nga supply sang kuryente sa Visayas bago pa man matapos ang ininga tuig. Sa interview sang RMN Iloilo kay Governor Defensor, ginpatag sini ang matuod nga estado sang supply sang kuryente sa rehiyon nga nagapekto man sa mga konsumidor sa probinsya. Naistoryahan ini sa ila sinapulupon ang Department of Energy kag mga local chief executive sa Panay Island. Sunod sa gobernador, nagakulang ang generation supply sa Panay Subo bangon madamo sa mga planta ang ginkaayo, may ara nga wala nag-operate, kag may ara man nga ginapauntat anay ang operasyon bangon ginpaidalom sa overhauling.
10: Ang nagkakasabo subong nga ara kita permit sa yellow alert at sa red alert kay madamo sa aton nga mga generation plant wala na nga wala siya nag-andar. Ang iban sa mga planta nga ini tugay na nga wala nag-andar no kinakaayo in siya. Ang iba ni may scheduled ini nga nga nag-untat kay uhon damo na sang planta subong wala nga nag-andar. Pero may schedule man ni sila kung saan nun sila magkalatap.
2: Payag ni Defensor, ginplastar man sa ila mga estado sang ini nga mga planta kakunsano iniliwat nga mag-operate apang hindi pamatag kunsano naman magabalik ang bastante nga supply sang kuryente sa bilog nga rehiyon. Ang matag lang sa karon nga kung makabalik na sa mag-operate ang mga planta, magabalik naman sa normal ang makuha nga kuryente sang mga konsumidor.
10: Ginausisa natin sa Department of Energy, magbalik na yung mga planta nga ini kag makaiuna na sila, pabalik man kita sa normal yung mga binulan. Ang ilang na schedule, wala na nagadungan, pero ang siling sa aton nga, siling nga quarter. Pwede, hindi mo nakatakit sa movie. Kung magbalik na sila. So as long as nga, hindi lang kita matamaan o kung hindi lang na madugangan ang buhin nga kurente nga nagahalin sa ibang nga lugar sa ibang nga parte sa Pilipinas.
2: Sa karon ginpahayag ni Defensor nga padayon nga nagatransisyon ang probinsya sa renewable energy kangay sa mga solar powered systems agud nga makabuhin-buhin sa demand sang supply sang kuryente sa tagsa ka mga opisina sang gobyerno.
10: So again, in summary, na kung magbalik na yung mga planta na kayo, makabalik na kita sa normal. Kung makarecover man ang mga planta sa ibang nga isla na naghahatag sa aton sang kuryente pagi sa national grid.
2: Ang kabayan sang payag ni Governor Defensor.
9: Nasalaan lang ang 17 anyos ka biktima nga nabunaan sa Zamora Street City proper samtang nagalakad kaupod ang nobya kay isa nila kaabyan gabi isang Agosto 20 sunod kay Police Captain Melchor Tolentino Hepe sampo nagchat sa isa sa mga suspect nga magbuno sa dinakaangko ni isang pila sa iya dughan kag tiyan dugang pa ni Tolentino nga pagpakita or pagkakita sa nobya nga nabunaan ang iya nobyo iya gintapi ang kutsilyo sa isa sa mga suspect kag pugos rason nga ini anadakpan samtang isa man sa mga suspek na nabunaan sang iya upod gagindala sa ospital matapos nagkaagom sa pila sa iya nga tiyan na ibaluan ng mga suspek na nag-edad sang 15, 16, kag 18 anyos sa manunduman gagisuga sa nobyo ang inobya para kung taring magtambong sa isa ka okasyon sa karon na tala ng turnover ang mga minor di edad ng suspek sa balay dalayunan sang CSWDO samtang ang frustrated murder naman ang ipasaka sa kaso batok sa 18 anyos nagkapalagyo naman ang isa sa mga suspek nga nagbuno sa biktima.
11: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:28 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang Santhon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, makabulig sa high blood, diabetes.

0: Ang samay kong adugo na kadalas ang balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Sa kangot sa gyapon nga balita, may mga bad record sa barangay ang duha sa apat ka mga suspect na nagbuno sa 17 anyos nga lalaki sa Zamora, Milyesa, City Proper, gabi sa Agosto 20. Inagin confirmar ni Lloyd John Abadjano, punong barangay sang nasambit nga lugar. Suno kay punong barangay Abadjano nga masami nga nagalapa sa curfew on minors sa mga suspect kagang iban nga kaso hindi lang maminsunar sang opisyal. Dugang pa niya nga ang amay sang isa sa mga suspitsado ang nakagin na nadakpan sa drug bypass operation.
1: Medyo may pagkasalawayo man ay ang duha ka magpakaisa nga kabataan. Kasi ubanay gimana sila pa may magpakaisa. Medyo kuan gimana ay medyo madungol. Muna kong kaisa wala kapila kung sa sila madakpan sa curfew. Pero usually kuan wala naman sila gatin na subong. Gapulit-pulit na sila sa pabiga. Ang isa no sa pagkabalo po doon ara sa gwa. Ang isa gatricycle ang amay. Tapos ang isa nadakpan.
0: Ayon sa payag ni punong barangay Abadjano, nagpanugi naman ang kapitan sa maginikanan gabantayan gid ang ila kabataan agud makalikaw sa kasubong sini nga insidente. Masalaan kuya ang picture ni Kap nga
2: siyang
0: biktima, bata pa tsura niya no? Bata pa guro
2: sa kapitan. 20s pa guro si kapitan?
0: Tama bata gali.
2: Sa ano gali sa barangay?
0: Samura.
2: Samura. Bata pa gali si kapitan. Mga 20s pa lang niyo.
0: I think so. Ang tatay niya sa una, kapitan man dahi. I think bata ni San Nika Peter Badiano.
2: Posible na.
0: Bata pa sa tama, Cleo. So, pwede man tagli ka kapitan nga duwa.
2: Muna ko guro ko nag-decide lang guro kapitan. Di si Otso Anyos, kapitan ako.
0: Kung nangin kapitan ka guro, matsa ko ikaw si Kap Gibis.
2: Kung nagkapitan ko Bira Jumanovi, subong guro ang amon barangay hall. Ito story yung barangay hall namon sa Tambalisa. Base subong guro, base gakayang-kayang.
0: Base ko nini mo ilistaran ng barangay hall. Kasi kung floor mo, first floor mo nang para sa barangay.
2: Or posible man ang amon kuryente kag tubig nakatap din.
0: Oras alas 6:31 sang aga.
2: Nagpatag sa yabahin si Criselle Robles Amboy, ang babae nga ginreklamo sa iya barangay Bagakay West, maasin sa tinaliktan nga Agosto 18-19. Suno kay Amboy, nga wala siya gipatawag sa barangay apisar willing siya nga ihatag ang yabahin. Pag ni Amboy ngang ido ni Federico Amboy Jr. ang masubra pulo kabilog subong kag nadangat na santo sa 19, kung sa diin isa lang sila ka-compound. Pagpatpat sila nga sa Agosto 18, natabuan gid nga mga pisya ka ng sulod ang ido sa iya puloyan, naghigko kagin binghal siya kawangdanan nga inigin basihan sang ininit. Dugang pa sini nga pagkasunod nga adlaw sa inbuksan sini ang kusina. Nabtan niya ang isa pagig kaido nga nagapangukay sang basura kagdala ngurob sa iya kabangdanan nga giliswahan sini sang ininit halin sa termos nga masami nga ginagamit sa pagkape. Suno kay Amboy nga sa malawig at tinuig nga perwiso ang mga ido sang ibayaw bangon masami ini nga nagasulod sa ila puluyan, nagapanakab kag nagapanghiko sa sulod sang ila puluyan pati na sa palibot, ginaguba man sa mga ini ang ila kudal kag ginatakras. Dugan pa sini nga madamo sang higko sang ido sa ila ugsaran kag naihawan or na ayawan na sini sunod sang limpyo. Masamiman nga nagalapta mga basura sa palibot ka nagapangukay sang basurahan sa kusina ang mga ido. Dugan pa sang inareklamong ang bata sini ang ini makagwa sa kudal sang ila puluyan kun hindi sa upod bangon makapila ka beses nang ginlagas sang ido ni Federico. Dugan pa sini nga masubra isa ka gatos kabilog ang mga piso kag manok ang nagkaon sa mga ido ka iban pa sini nga kasapatan kun sa diin makapila ka beses na niya nga hibalo pinaagi sa suod nga kilala sang tagreklamo apang wala sang akto. Pangabay sini nga kumagsagol sang sapat dapat responsable man kag indi makapirwisyo sa iban.
3: Tatak RMN.
0: Anong take mo sa isyu nga ni? Ang akon mo sa idol duha patas. Sa tagreklamo para nga indi mahalitan ang ido mo. Why not abing mangin responsable kag man nga tag-iya nga hindi siya magkadto ko din diin kag makapanghalit siya. Okay? Ikaduha naman sa nang liswa ininit ining ginareklamo, ma'am, kung nangin irresponsable ang imo bayaw, hindi iya ang sapat ang imo baslan. Kung kapangaon sila sapat, nature nila iya. Kung nagapangukay sila basura, it's because sapat siya. Kung nagsulod siya sa balay mo,

0: kung tabugo naman lang nga ininit gidang iliswa mo. Ma'am, wala sala ang sapat. Amay sala da ang imo bayaw kung tuod ning imo ginambal. Sakay bayaw naman, bayaw. Abi pangitae pagi nga makudala na lang na. Para nga hindi man matreten to ang bata niya kung ginalagas, hindi man to manulod kusina niya, hindi siya mangukay, hindi to magigko, no? Kaya hindi magsinabad. Pero again, kung sumahon ta sa kay Ma'am Robles sa Amboy, no? Chisel, Robles Amboy. Ma'am, nanay ka, may balatsagon ka. Babae ka, may balatsagon ka. Kumpara mo sa balatsagon sa lalaki, mas mahumo ka. Ang kumpasyon dapat ka pang ibabaw sa imo. So, istoryahin nyo. Sang sa maglabot ka mo sa pagpanghalit sa kasapat.
1: Radyo man uwi, nguray man lang ka mo.
0: Magbayaw?
1: Kung magbayaw ka mo, di ba, istoryanay man lang ka mo.
0: Di ko why kung sibla may conflict na?
1: Ang ini nga bagay para sa akin, kung nagahuran ka mo, titani dugay ka na nagreklamo, pero tito subong ka man gani naghambal sa kadamudamong alitan niya.
0: Kagda fact na naghambal sa blabo sa idol nga, dugay na nga pamerwisyo. Dugay na nga daan, ma, may kaugot ka. Kung, so, butang balon, tuod gin niya nga ng liswa kay ininit, no? Kay timing lang kuno ka pangapi siya sang timing.
1: Radyo Manuvi, yeah. Bala mo sa kadugay tanan sa muling nga trabaho. No, balaan tanan na ako na nung lusot sina diri. Hindi ako yung magpati, ma'am, sa ginambal mo, para niya sa akon. Hindi ako yung magpati ng ido. Nguruban ka. Nga balaan niya, iyan na teritoryo, imo teritoryo, nagsulod lang sa imo.
0: Dayaw pa
1: siya. Dayon, lapitanay lang, kilala ka kaido mo. Radyo Manuvi, kung kilala ka kaido.
0: Hindi na
1: magano. Mangurob siya. Hindi ko na yun, ma'am. Pasinsagin, ma'am, ha, pero sa akon niya, nga pagpati.
0: Budlay pati yan.
1: Budlay niya pati yan, nga imo na teritoryo ng ido, mangurob sa imo. Pero usually, ang ido, kung naglampasa sa iya nga teritoryo, Radyo Manuvi, di na sa gawa magurob, pagkakita isang tao, lagyo na siya. Di, ang akon lang, ha, ara man ang kabuda, gitubangay man ang kamo. Ang bala lang tong imo bayaw na tun pataas sabi imo pudal. Para nga ang ido mo hindi na di magsaylo.
0: O di ani pa obra sa iya
1: kudal. O pa obra ka man sa imo kudal. Kaya istoryahin nyo lang bala eh maglabo sa punto nga ang mga ido nga na sa kiton mo gid. Basihan mo ka ininit.
0: Dito ang info sini utod kuno ni Mayor Amboy ang bayaw. Kag siya, bayaw man ni Mayor Amboy. Ni Mayor pa gani ang inyong bayaw.
1: Di, butangin nyo lang da, sang screen. O pwede manabala mo lang si bayaw mo nga bayaw. Pero di, doon ka nagahuran gi kami. Pwede ikuan mo ng iban mga ido. Hindi lang di anay. Di yun, tabu pa nilang da. O, butangan lang da sang ano na, kudal na. Para nga, why duro gamura jumanuvi?
0: Wala sang justification.
1: Matsag ko, why ka mong istorya?
0: Why sila ka bugnanay?
1: Why ka mong bugnanay?
0: Pakuno sa iban. Oras alas 6:37 sang aga. Ang balita ng inyo nabatian dulong sang DTX 500 gag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sine may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic hindi mahirap sa tiyan nga Vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sa piyak nga bahin, LTO6 nagatingwa nga maedukar ang mga motorista sa pagkuha sang driver's license. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
2: Ginatingwaan sang Land Transportation Office 6 na maedukar ang mga motorista para maingganyo nga magparehistro sa motorsiklo kag magkuha sang driver's license. Ginpahayag ni LTO6 Regional Director Attorney Gojosoy dos Pandesecan, wala lang sila nagatutok sa pagpanakop sa mga motorista, ilabi na sa mga riders sang motorsiklo. Sa baylo ila ginaedukar, ilabi na ang kulang sa ihibalo kag misinform sa proseso sa pagkuha sang rehistro kag lisensya. Suno kay Hiduspan, ini ang isa sa rason kun nga wala nila direkta nga ginadakop ang mga motorista, ilabi na ang mga motorsiklo nga wala nagalabay sa ilang mga roadside operation.
3: Mga bago tayo may kapulog dito, mag-isa dato sa sila, paano mo nang nagpunta na? It will, siguro, yung mga safety concerns mo kami. Kag, instead of ang ginalantaw na itong intervention na katuan kagpontak po, balansiyo ka na. Kag, buligan na ito, no? Ang mga ito na ginalantaw na instead of apprehending everyone, there is a time always na i- extend assistance to those na misinformed.
2: Sa piyak sini, nadiskubrihan Manila ang kadamuan sa mga misinformed ang nagakuha sang informasyon sa mga facilitator o kon ang mga fixer sa guwa sang ila talatapan. Sa diin, mas mahal ang ginahatag informasyon sa pagproseso kon ikumparar sa matuod nga rate sang ahensya. Ginpasiguro man sa director sang LTO 6 na nagapadayon ang pagtapna nila sa mga fixer sa sunod kag sagwa sang ila talatapan sa diin mayara na sila sang mga ginkasuhan. Padayon man nga ginapanugya ni Duspan sa mga motorista nga direkta nga magsulod sa ila talatapan kag likawan nga magtransaksyon sa mga fixer sagwa. Gina-encourage man sini ang mga biktima sang fixing na i-report gilayon sa ila talatapan para maaktuhan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:39 sang aga.
1: Sa biyag kabahin kapulisan, may persons of interest na sa hold up incident sa Pututan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
5: Hindi na naman kukusang sa Benante Detectors. Ayaw, pata.
4: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
1: Balikantang report ni Radyo Man Marjorie Miani.
6: Persons of interest ng kapulisan sa natabo nga hold-up incident sa barangay Bungku Potota na san tinalikdan nga adlaw Agosto 20. Iniaging kumpirmar ni Police Major Dominic Pareño, hepe sa Pototan Municipal Police Station. Pahayag ni Pareño nga sa karon na padayon ng ila backtracking sa CCTV footages agud madakpan ang mga suspect. Dugang pa ni Pareño nga wala manila ginadula ang angulo sang inside job na ibaluan nga ginhold up sa ginapahayag riding in tandem ang pahinante sang Ginebra San Miguel kag driver sini pag-abot sa barangay Bungku Pototan kung sa diin nakuha ang 21,000 pesos nga cash.
7: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:41 sang aga. Sa aton nga pagbalik mga ka-Radyo Man, ang aton nga tingog iligay nun kag sa aton naman nga health news.
1: Nga masami nag-aalay ang tiil kung gabi.
0: Kag sa labs ko si Mother Earth, pagbutang sa bulsa sang magamay nga basura, makapaganhagan sang pulusyon. Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby, mabulosanay sa makadaling online greetings ni Boss Idol. Kag standby man, pagbalik ta, may kupod ta si City Councilor Nene Dilaliana. Ano gid man bala ang konflikto nila kung may ara ni Councilor Sedfrey Cabaluna? Kagti nakita ang picture nila nga nagpanyapon sila sa balay ni Mayor Raisa Treñas sang gabi dayon sa to sang mainit nga debate between Cabaluna and Rex Sarabia. Nang tapiko ordinansa ni Dilaliana. Kagti tuod ni nga gando man sa tani mag Vice Mayor ha, basi mo ning sorosong godation nila. Kagay pamangkot na lang dayon ang sabat ni Councilor Dilaliana kay isa siya sa mga ginmensyonar ni Vice Mayor Labla Baronda ngang ordinansa niya nga ginapropose ginatulugan ni Dilaliana. So damo to sila na mention si Cabaluna, si Sarabia, even si Councilor Ganzon kag Zaldivar. Bantayan naton ini. Lasais 42.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Ako gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang peda na ko nun ay in the Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa iBerry. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon kagburkon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa iBerry.
9: Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ang mga butika.
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, magiging sa palauli.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kunundi, IND Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Maulan man, no worries na apoy kulob ang damit.
5: Charm Lab Con, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect pa.
11: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Tatak RMN.
2: Oras sa 6:51 sang aga. Ang balita ng inyong mabatian dulong sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 pagintingob sa isa lang ka soft gel. Manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig nga pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang bara ang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi magstruggle ang aton kadugan. Ikaw kita sa risiko sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa balita nasyonal,
3: nahisugta na sang Senator Judges Kunibalik sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang gumapanasing ang proceedings suno kay Senate President Sherwin Gatsalian kung balikan ginduso ni Senator Judge Juan Miguel Subiri nga ibalik sa hapon ang impeachment trial agud mahatagan sa mas madamo nga tion ang prosecution kag defense teams nga magpresentar sa ila argumento. Ginsuisto niya nga patigayon ng last 10 ang aga ang legislative session kag magasugod last 3 ang hapon ang trial. Una naging payag ni Gatsalian nga bukas siya sa pag-ilis ang schedule sa trial samtang naghahanda ang Senado sa pagsugod sang hearing sa ginaduso nga 2027 national budget. Apang ginako niya nga mahimo magresulta sa burnout para sa mga senador kay sa ila staff ang mas malawig nga working hours. Ginatarget sang Senate Impeachment Court nga matapos ang trial sa Disyembre apang mahimo mapalawig tubtob sa masunod nga tuig bangus sa kada sigon sang proceedings kag work suspensions nga resulta sang malain nga

0: buong busa idol, pero daway pa man gid sa mga panawagan din nga Wesley nog bakal pagkaon sa.
1: Daway pa man ah.
0: So kagi mo sa mga gapamati, agyan namo na ni busa idol, may kasaka di sa amo ni prangkal ng tatay, why Mr. nog bakal pagkaon mo? Ti sumong daway na gawang kasaka,
1: ba't daway man? Nga ideyahan man nila guro.
0: Gani man. Kagtibala man nila guro, ngang imo pangaon, kasulubra man.
1: Kagti bala nyo man nga kung magsaka ka mo di. Ginambal ko ginapirmi. Anong bulig nga ginapangayo ninyo? Kwarta, sir? Huwag gig kami nagbakal. Huwag siling kuway man kami. Ako siling ko, tiyay, ako bululigan man. Kung kwarta ang ginapangayo ninyo, wala kami na.
0: Ang balita ngayon nyo nabatian, dulong sa inyo sa Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract, nga may anti-cancer properties kag 200 international units, ang puro kag dekalidad nga vitamin D3, nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy aton kape, mag Vita D Plus Coffee Mix.
2: Life extension, vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
3: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension, vitamin D3 for longer life.
0: Sanbay, labuton tayo gidugay si City Councilor Nene Dilaliana. Sa balita international,
1: hindi magnubo sa 50 ka taong napatay sa nagkapa ng overloaded nga barko sa Sokoto State sa Nigeria. Kalabanan sa manapatay ang mga kabataan. Suno kay Abdul Kader Yusuf, Area Manager sa National Inland Waterways Authority. Natabo ang aksidente malapit sa Gurao sa Goronyo Local Government Area. Gimpaig naman sa mamarida nga si Nasiro Adamo nga kalabanan sa mga sakay. Ang nag-edad harin na pulo, tutup 15 anyos. Ang aksidente sa lugar na masamin nagkatabo sa Nigeria kung saan overcrowding, mahina nga maintenance, kag mahina nga pagpatuman sa safety regulations ang rason sa aksidente sa kadagatan sa pungsod ilabi na kung tig-ululan.
2: Tatak RMN.
0: Ang balita ang inyo nabatian, dulong naman sa inyo sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyari lang sila. May mga branches sa Uton, Estancia, Pasig, Bangadama, Santa Barbara, Tagbakaro, sa San Miguel, Hordang, Guimara, San Jose, Antique, kag sa tatlo naton ka mga mall, sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy. Storyhan taman ni Karon Busaido, lang isa ka school teacher nga naga kulo content creator.
1: Okay.
0: Kita mo ning uso subong nga naga AI sila sang tsura nila, ga pulis sila.
1: Oo, kita ko na na.
0: Nag-post siya nga naka-police uniform siya, tapos sila niya kanami lutangon kay Claire Castro. So karon gin-post siya sang pila ka mga vloggers nga nagapang fact check permi bala sang fake news. Ga-message to siya, kag nagareklamo. Niya, way ka-permiso, nga gin-post mo ko. Pro vlogger na, public na ang tanan niya nga post. Sila niya malayan mag-content. Di sinabat gid siya at mayad-ayad eh. Sila niya, para sa imo, content lang maniro ka tao. Maistra ka. Sa panahon pa sa school shooting, subong. So, amo na ang ginambal ta sa mga teachers, di nga mga nag-overreact.
1: Muna!
0: Sa ginambal ni Jose Castro, nga some of you ang bad influence sa kabataan.
1: Ito yung diferensya.
0: Tiano abi ang influence nga mayad sini nga teacher ka, gabayo ka pa pulis, gayon mahambal ka, maniro ka sang government official. Tidiin ang mayo da, bisan diin mo dalon. Teacher ka na, maniro ka sa kasagsagan sa school shooting subo. Teacher ka, nagbayo ka pa pulis. Ang pulis amo nang gapandakop. Oh. So something is really wrong. Amo nang hambal ta. No? Pasaran gini dapat sang Marcos administration sang mabaskog nang alaye. Ining sobra-sobra nang pinagusto sa mga vlogger nga ini. Kay duway na sila accountability.
1: Oy na na ya hustong ginobra nila.
0: All right. Pero antes sina mga karadyuman, diri kita nay kay City Councilor Nene Dilaliana. Councilor, mayong aga.
5: Good morning, Sir Novi. Good morning, Sir Regan. Good morning sa tanan gapamati.
0: Alright, Councilor, may na-post ikaw nga picture sa nagligad gid lang. I think two nights nga nag-meeting kamo, no, sa balay ni Mayor Raisa Treñas. Immediately after sa

0: medyo tensionado nga exchange, no, between Councilor Sedfrey Cabaluna and Councilor Rex Sarabia sa inyong session, angot sa imo ordinansa nga wala ginaktuhan ni Councilor Cabaluna. May we know kung ano ang gintipon ninyo nga mga konsihal sa grupo ni Mayor Trenya sa iyabangan puluyan pagkagabigi sa to, Councilor?
1: Well, yes, Sir Novi, no, pero bang tanga kada siguro once or twice a month nagahatiti sa hobby nga kaon kami na sa balay ni Mayor. Masigdala kami nga mga pagsudaan nga konsihal kag sa Losalo kami. Well, yes, nakita ay kami dito kag nagstorya-storya. Kag ang party sa ordinance kag yung papasar ko nga sa kumadumduman niyo, that was April or May, ang mag-giveaway kita sa pedestrian lane. Tito ginhambal ni Councilor Sedfrey nga pwede ko i-amend ang pataang iyang recommendation kay siya ang chairman. Ang iyang recommendation is to amend the penalty, pataason kay kanubo sang penalty na dumduman nyo. Kung madumduman nyo dra sa diversion rule, gipakdol sang pedestrian ang motor. Di, kung mapasar to ang akon ng ordinance, may penalidad to tani ang lalaki. Siling ni Councilor ang iyang suggestion, pataason lang ang penalidad.
0: Okay. So, gin-explain niya man ina, kagti kada isa sa inyo may mga rasones, no? Pero, yes, amo to ang ginalinan, gano'n na-perceive nila nga doon may conflict among you, no? Ikaw, kay Councilor Cabaluna, then si Cabaluna, kag si Councilor Rex Sarabia. So, klaro ini, may wala sang konflikto, no? Sa tunga ninyo.
1: Wala. Mm-hmm. Kay kung malumduman ta si Councilor Cabaluna na sa college pa kami kilalahin na kami na ang I think ano na accountancy na siya or commerce ako polsay na ginatugpo kami na sa mag-debate or mag-extemporaneous speaking contest. Wala kami sa malain na sa isa kay isa.
0: Okay. Why man na lain sang buot nga why ka mo na pilian nga maging candidate for vice mayor? Gandong ka man mag-vice mayor, Councilor?
1: Wala pa galit nag-init muli ta sa pagkakonsyal. Kag Diyos ko, hindi ko. I know my worth. Balaan ko okay. Balaan ko ya kung astadiin lang ang limitasyon mo. Balaan ko ya kung astadiin ka lang. Wala. Kag wala ko ya nag-handom. Okay na ko sa pag... Wala o. Okay na ko. Hatag sa mga senior.
0: Diba si may bet ka bala? Kag hindi si Cabaluna, may upod ka nga bet mo nga mo ang mangin kandidato tani. Wala man sa muna.
1: Wala man, pero balaan mo, you know, sa lifestyle, kung hindi mo makuha, da mo makita ang batasan sa tao kung okay. Ano ka. If you cannot get what you want, you have to accept.
0: Okay.
1: Wala po ya, wala. Sa akong personal ya, wala. Wala.
0: Why man ka mo ginawayan? Kasi si Councilor Rex Sarabia nag-joke sa interview kagabi. Niya, why kami naaway ni Councilor Cabaluna sa babayi? More so, why man kami away sa lalaki? Ikaw, Councilor, may away ka mo ni Councilor Cabaluna sa babayi or sa lalaki?
1: Wala kami ara siya nga may ara ko yang gusto nga hindi gusto may ara man siya nga gusto nga hindi siya gusto kanya kanya.
0: okay sige, anyway, mga witi-witi na pro kon kaisag la kon mambal sa social media sa mga fake accounts da isa do kinanglan man balang nga explain kargid. Anyway, at least na settle na nato nang amo ning party,
1: wala.
0: No,
1: Alright.
0: On the other hand, subong nagpagwa si Councilor Abla Baronda sa statement ngang iya kuno nga mga ordinansa ginatulugan ninyo sa majority mo nang away man sa mga pasar sa 1 year na niya subong sa serbisyo. Na-mention diri ang imo pangalan nga isa ikaw sa mga wala nagakto pending ang proposed ordinansya nga nakatukod sang 3-digit emergency hotline number nga gin-refer sang August 13, 2025 sa Committee on Information, Technology and Computerization under sa IMO. Kaga pending na inisubong sa 373 days na, Councilor De La Liana.
1: Yes, gin-committee hearing na namo, no? It was attended by the budget officers ng City Hall. It was attended by Vice Mayor Love Baronda kag ang mga police. Kay ba mo ini ang 911 do paryani siya bla sa gin-propose man sa DALG nga may ara kata subong. 911 police emergency something kag sa amon nga deliberation sa amon nga pag committee hearing nagambal ang budget office ta hindi kita kasarang kay balan mo ang mag-handle sinisang software may maintenance ini data banking mo milyon siguro 8 million mm-hmm. ang pag-sagod mm-hmm. pag-maintenance. So, gambar sang aton nga budget officer, hindi ka ka-afford. And ay ginahulat ko pa si Vice Mayor Labaronda maghatag sa akon sang iya propose ordinance. Kaya ang hinatag lang sa akon is ano lang eh. Mm-hmm. Is title lang.
0: So, why man sa gani, gali isang complete nga concept kung anong unod sang ordinansa niya?
1: Yeah, ako wala man siya gimutang kung sino ang makapot niya. Kung...
0: Hindi na doable sa budget nga masarangan sang isa ka LGU. Then, title mo lang galingin submit niya. At anong sagad niya ka reklamo? Nga daw pagwaon niya, kamong malain, Councilor?
1: Well, hindi na nami, no? Kay mapapatian sa ibang katawang balon nga wala ginaktuhan. Ginaktuhan ko kay gin-committee hearing ko gani. Notwithstanding nga wala siya may ginatag sa akon sang tawag ni, sang total. Bamo kung magpasar ka, okay lang sa first reading, magpasar ka sang title, sang ordinance mo. For example, an ordinance or comprehensive reproductive health care. Mm. Mapasar ka, title pa lang. Pero when it comes sa committee level, natag ka na sang propose, anong section 1 mo, anong definition of terms mo, ding mulikwao ng budget, anong methodology, anong tanana, bala, ibutang mo. Title pa lang natag, pero yung committee hearing ko, ang pinaka-basic tira is, hindi kita kasarang. Oh. Kaya may ara naman ang police na 911, dial ka na lang sa 911 sa subong, lumiara na. So, hindi ka na natin masarangan sa syudad na another 911 pagid.
0: Tisa inyo rules ko, no, 30 days dapat ma-report na kamo. So, na-report mo na ini, kagnambal nga hindi kita kasarang.
1: Ginambal ko siya, ginambal ko kay GSR, doon nag-progress report ako na, dira, siya nga, ano na.
0: Tiyan, no, subong din halin ini ang iya reklamo, iya nga daw ka pa luwi-luwi.
1: Ara na, ba mo, siguro, ang yung kuwa yan na, sa records lang sang, sanggunian, ara o ara records, kung sino may mga pending. Pending siya, pero she has to submit also the full text or ano plano. Yung kung magpapasar ka layi, hindi ka pwede nga, mamba ka lang, layi nga, bawal mag-amun eh. Gaiko body, the whole ordinance itself.
0: Okay, so why niya na mahimo? Anyway, din halin ang amunin ni Vice Mayor Barunda, it's because kay nag 1 year siya, nag-report sa pumuluyo, sa performance niya, or may iban pa sa ihan nga nakita nga mga rason, Councilor De La Liana?
1: Well, I don't know where she's coming from, pero I hope, ako ya, wala ako sang personal sa iya, kay kung ano man ang iya nga mga ginapropose o dinasya sa ako ba, matyag, binagpropose siya ligad to, ginasecond ko na. Mm-hmm. Pero dapat, studyuhan niya, tunaan niya, kaghatag siya sang full bid nga ordinance, hindi lang nga title lang. Ano ta na ma-deliberate kung title
0: okay,
1: lang man?
0: Okay, siling ko kung sa imo committee, although mangkuton man naman ang ibang tong ipang mention niya, Dayganson, Saldivar, Cabaluna, Sarabia, nakasabat naman iya. Sa imo nga case ni siling ko, ano ini, away ini sang mga guwapa, Councilor?
1: Guwapa man gid si Lablab, tanan-tanan man ta guwapa sa pananawan sang Ginoo.
0: Ani man. Di man ini away sa mga guwapa. Prinsipyo ini nga away ko na ano ini. Councilor, no, kay di ko kay sindi sini gulpi lang siya. Where is she coming from?
2: why abiti wala man sa abik kun subong daw nagabalik abi sa inyo nga daw nyo ginaktuhan kagti kinapamangkot na sabi guro sang tawo councilor ti di na to
0: why man sa performance daw muna
2: di kay ti sa legislative
0: okay,
2: ka dapat
0: sa amon diri advance pa kami mag-isip no kay lately bla kadamo sa mga ordinansa si Councilor Miguel Trinias nga napasar ang isa niya gani subong nga trending oh 2000 shares sa RMN alone ang parte sa mga correction to bla sa mga certificates na ton sa birth, marriage, and death. Siling ko basic bala kun diriga batsag si Vice Mayor nga duway tanat na pasar nga ordinansa.
1: Well, baamo sa City Council, top up ang ano, daya, ang discarded, papisan-pisan. Mm-hmm. Kung pisan, kayo mo yan magpasar rin yan sa press kay Councilor Miguel, na itong iyang gipapasar ligad lang, nga inadlaw, ang libre ang clerical. Balaan mo, balaan mo sa totoo lang, ang ina ang ordinansa, ang inaksyonan na ni Councilor Miguel nga ordinansa nga libre, dako na nga bulig mo. Kaya ba mo kung isa, ang panong dumunta kung may ma-apply nga mga pumuluyo, ta ma-apply abroad, makuha ba certificate, kag makuha passport, ang Jose mo da, karoon nag-Jose na da. Tapos kagid, hindi ka kapa, hindi ka kakuha NBI, conflict kasi NBI mo, may hits ka na, hindi ka nakapa, kuha passport mo.
0: Yes.
1: So, ginlibre na ni Councilor Trinias na libre lang ang koreksyon. Wala na ibang kabalo, ha?
0: In the same way sa mga death certificates, kung may mga problema, siyempre, death certificate na kinapatay ng tao, kabudlay na magpa-correct, pero very essential ina ang insakto ng mga nabutang sa imo death certificate kung mag-claim ka sa imo ng mga death benefits sa counselor.
1: Yes, so, magpa insurance mo o pensyon ni nanay isang deceased person. Dapat ang kung may sample mi tatay mo junior, senior ka, senior siya, junior ka, dapat klaro na. Kung sa hindi mo na makuha mo.
0: I think ang ako di ang iban nga mga ordinansa ni Vice Mayor, dahil hindi man gani importante. Gito yung mga nagurong. Dahil hindi man urgent bala. So, pasar sa dapat sa mga
2: wala pa bala.
0: Di atong kay Shin Mabilog, Councilor Shin Mabilog, kay Freedom of Information to.
2: Need that to.
0: Tingin pa, giningagaw niyo man gani, nagko-author ka pa gani, di ba, Councilor?
1: Yes, ang
0: kaya importante mo.
2: Importante.
0: Ang iyaya, pero sinikita ko di, bako ano giningari di, tunaan ko, ining ma-require sa iya sang water break sa mga eskwelahan. No? Ti, intrahan mo pa imo yung timeline
2: sa
0: aton yung mga teachers kung paano magtudlo sa school. So mga muna, ti paano abin na aktuhan ang mga ordinansa nga pariyosin na?
1: Ang ako na pananaw sa water break, yung wala ko, kasi kita ito lang na, wala ka pa sa body. Hindi ko mention dyan kung diin, paano ka ma-water break, ka mauntat ka na yung bra, tapos mainom ka tubi, or...
0: Gani, kaya or... ako na balan, kami may kabataan, kami counselor, ikaw yan, ti soltero for life, kaya abi. Kami may, pero may mga inablos ka. Di ba lang bata, yan balon tubi, huwag man na ginabawalan, bisa may klase kung ma-um-um sa dasang tubig.
2: Bisan ka exam ka na gaya kaunselor, huwag ka manggabal, ma'am, dahil lang mama.
0: Mainom ka na tubig.
2: Mainom ka na tubig.
0: Inom ka lang dahil yasang balon mo. So dahil hindi naman ikinanglan, ang punto tadi, iyan na yasang dipid, intran mo pa na iya, di ba? Di anong ireklamo mo karoon ko ng ordinansa mo, hindi pagaktuhan, kaunselor?
1: Abo na gani ka kinanlan, maubraman kita nga ina bala nga dobo, nakakapanahon, nakapanahon man bala, kag futuristic ina bala nga, okay doon namin ni Hao.
0: Kag hindi ni because kay opposition sila. Kay si Councilor Shin Mabilog, ang Freedom of Information.
2: Pasar man to.
0: Ginko-author mo pa gani, di ba?
2: Pasar man to.
1: Yes, ang kay Councilor Shin namin, ito no, ang Freedom of Information, ginko, ako ang nag-sponsor sa floor.
0: Ikaw na sponsor
1: mo? Minin sila kung ikaw nag-sponsor.
2: Ikaw nag-debate ito eh.
1: Ikaw nagdebate, ikaw nagpapasar, you defended the bill. So, muna bala, so, hindi they cannot accuse me nga, or us nga, dina politika because,
2: ni
1: Councilor Shin, supporter lang, tagi di number one supporter ko ni Councilor Shin sa Freedom of Information niya.
0: So, alright. Sige. At least, nabatihan nato ng imo nga bahin, sini, kay labuton man namon ang ibang pagid ng mga konsyal, naging pang mention niya. Councilor, salamat gina, mayong aga.
1: Thank you very much and God bless us all.
3: Tatak RMN.
0: Mayan ko na yung magsunlog siya. Kayo, ba mo si
2: Councilor na
0: open
2: sa
0: open gay siya. Hindi ka masimambal ka mo, ginakutsa ta sa open gay na siya. Tiyan mo nang inasunlog ta niya sa draga.
2: Way na yan. Okay na si Councilor Dilaliana. Pero balikan ko lang ito bala Radyo Manovi ang ginmenson. Kaya ti, muna galing na insindihan ta na. Ang konteksto nga ti kun balan man ni Councilor Barunda kay ti kagi man sa konsehal
0: Vice Mayor.
2: Ni Vice Mayor Barunda. Nga ti tagaan mo to sang kumpleto to nga
0: detalye.
2: Kaya mo nang imo ordinansa. Yes. Ti kay waay ka man kag ti bala mo man natuon ka pa sa
0: kontrapartido
2: pero hindi kita gani kahambal. Kaya kay Shin Marie gani ginpasar nila.
0: Gin sponsor pa ni Dilaliana.
2: Ako ya hindi niya sa padamu-damo Radyo Manovi ordinansa. Bisan isa lang ya kabilog ordinansa mo.
0: Oh, kung mapuslanon.
2: Ako ya gapati ko kontra man na o kun hindi mo pud ni si.
0: Kag hindi man kinanglan gid gani nga magpasar ordinansa ang Vice Mayor ah. Kay presiding officer ka may 14 man ka konsehal.
2: So, kung gusto mo gid,
0: pasar ka man,
2: pro.
0: Pero kinanglan, mabatsagan, balanga daw kinanglanon gid.
2: Abi, pasar ka! Kaya
0: Freedom of Information ni Shin Marie Mabilog, kita mo kay kinanglanon, di pasar. Ti, oposisyon man sa.
2: Pero,
0: so, hindi kambal si Vice kay oposisyon sa, ginaupos ang iyang ordinansa.
2: Baka, suggest ko, Radyo Manovi, ipasaro na lang ni Vice Mayor Barunda ang ginpangako, ito bala sa nagligad ng eleksyon. Nga libreng sakay.
0: Na muna iya.
2: Libreng sakay ordinance ma'am ipasarbla.
0: Ipasarbe?
2: Pasarbe?
0: Oo.
2: Kun mapasar muna, pasalamatan ina sang pumuluyo, ina kun may kwartang sudad.
0: Oo, oh, pero ina kun ipakulo niya sudad, kaya nagtugaan to. Yes, siya mo?
2: Oo, oh, ikaw to yan.
0: Hindi yan kun siyo to. Ah.
2: Ikaw to yan nagtugaan eh.
0: Iya to yan, personal yan. Tugaan niya.
2: Budlay na yan.
0: Subong pila na, dua manog, dua naktuig, ginasukot ka na sa social media.
2: Sukton ka
0: giginaw. Yan na tong libre sa kay mo, kaya mo tong halina nagbutok, misi mo.
2: Gipangako mo to eh. Pangako mo tong libre sa kay mo.
0: Oo, siling nila may pagani niya, kaya daw sako pang saot mo sa Facebook, pero ang libre sa kay mo ay pagyapon.
2: Ang importante, nga kung may kalamidad, may ara sang sutanghon.
0: Oo, muna yan.
2: Kabulig no? Na yan pa init-init
0: sa isang tao. At least may sutanghon. No? Kaya importante, ngupon nyo dablang laki na, no? Nga Pino Kutes, nga may burubuyon, mag-spits, gasulo singgit, gyapon. Sa bariyo-briro ko na to, spits niya, singgit, gyapon. Ba nila kagansal, sa dunggan niya, pwede mo na kambal, hinay. Niya mo na gani, may isang ka microphone, para hindi ka nagnangang mag-singgit, singgit, mag-gyapon.
3: Tatak, RMN.
0: Sige, dugangan ta mga balita, karon part 2 sa aton nga pagpangalagad. Try tabi karon labuton, isa pagid sa mga konsyal nga na-menso ni Vice Mayor Baronda. Kag sa aton karon nga sapat turismo kag pumuluyo STP 3. Ang topic ta ano bala ang Pax Silica?
2: Ah, importante ni.
0: AI data center. Ano mga bintaha kag disbintaha? Karon medyo malawig ni nga diskusyon. Pero matian nyo gid kay para may informed choice kamo sa tindog nyo subong. Kun bala pasugtan ta ni o kun hindi.
2: Kay subong abi ra Juma Novia nakabati sang paksilika na batian niya malang. Naghambalto na batian niya hindi kami gusto. Siya yaway man sa ka research na batian niya ay hindi man ko gusto. Pamati kamo anay parang inyo nga desisyon. Husto.
0: Kagti bantayan ta karon kay ang gatong subong
2: busay. Nasaka ko no dasun semana ra Juma Novia.
0: Saka naman sunod nga semana ang diesel 175 to 225 per liter. Ang gasolina piso pa 1.50. Dollar nyo subong, 61.67 pesos.
3: Tatak, RMN.
0: Kaga, siyempre, no, sa aton karon nga extra wow balita, dito sa Florida, USA, nag-launch ang isa kalalaki sang miniature basketball sa ring. Halin sa kalayoon nga masubra, 100 feet.
2: Lagpat no? Lang na eh.
0: Sulod, busay doon.
3: Tatak,
2: ang lagpat na tumagami subra pa sa tanda.
0: Eh, sala niya na kinalagpatan niya.
2: Pero sa mga tao...
0: Ginis, ha?
2: Ginis, ha?
0: Ini nga bahin po
2: sa
0: idol.
2: Magaradyo man sa mga tabalamati naton, inom kita sa DTX 700, sa mga suki naton, ang DTX 700, amo ini. Ang mayara sa charantin, nagikan sa margusong, nga nagabulig ini, panubo sa blood sugar, disugad sugar cane, nga nagalimpyo sa aton atay, kamataas ang antioxidant properties niya para ini kita dali magtigulang. Gani para nga madipinsahan naton, ang aton lawa sa matamis or sa diabetes, inom kita sa DTX 500.
3: Tatak, RMN.
0: Ako si Radyo Man, Novi Guas.
2: Radyo Man, Regan Arlos.
3: Tatak, RMN. RMN Network News.
4: Ng kutsara, tinidor, gunting, pantasa, ruler at iba pang metal drafting tools sa San Jose National High School kung saan naitala. Ang unang insidente ng pamaril sa paaral sa bansa nitong Hunyo ay nasa 1,600 na mga estudyante na ang nabigyan ng transparent na mga backpack. Habang isunusulong din ang pamahagi nito sa 27,000 na mga estudyante sa General Mariano Alvarez sa Cavite.
5: Gagawing gradual o unti-unti ang pagbabalik klase ng mga estudyante sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Ito'y upang maihanda ang mga bata at guro. Gayun din ang seguridad ng paaralan matapos ang insidente ng pamamaril noong Martes, August 18. Ayon kay ADSU President Father Arnold Andala, suspendido pa rin ang klase ng grade school at junior high school mula August 24 hanggang 28. Pagbalik sa September 1 hanggang 4, magsasagawa muna ng non-academic activities ang mga estudyante na nakatuon sa kanilang emotional well-being.
6: Senior high school faculty and staff will prepare on Monday, and the school will meet online with parents and guardians on Tuesday. Students will have shortened online sessions on Thursday and online classes on Friday. Higher education will also have no regular academic classes from August 24 to 28. Students and personnel will instead take part in scheduled in-person support activities, guided reflection, and pastoral care.
5: Samantala, nasa higit 500 estudyante, magulang, guro at staff na ang nabigyan na ho ng psychological support ng paaralan.
6: It was good to see them together again, supporting one another. Some smiles were beginning to return. Yet, the pain remains. They spoke of the fear they experienced and of how classmates and teachers helped one another during hiding and evacuation. And so our PFA work remains available.
5: Makasama si Ateneo de Zamboanga University, President Father Hernan Andal.
4: Umapila naman si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa mga mananampalataya na bigyang atensyon ang mga kabataang posibleng may problema na hindi nakikita ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sa kanyang message of solidarity, binigyan din ng Cardinal ang kahalagang mapakinggan at maunawaan ang kalagayan ng mga kabataang nakikipaglaban sa kalungkutan, anxiety, bullying, family issues at academic pressure. Inilabas si Cardinal Advincula ang mensahe kasunod rin ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Dagdag pa niya, hindi dapat matapos. Ang pahikiramay sa mga biktima ang pagtugon sa mga insidente ng pamaril sa mga eskwelahan kundi dapat humantong sa mas malalim na pag-unawa sa pinagdaraanan ng mga kabataan.
5: Sa iba naman pong balita, ikinamatay ng ina dalawang anak na nanagpuan sa loob ng sasakyan sa Bulacan. Tukoy na ng pulisya. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bataan si Radyoman Mike Sigaral.
3: RMN Live Report.
7: Kinumpirma ng mga otoridad na mga tama ng balang ikinamatay ng isang 31 anyos na ina at dalawa nitong anak na may edad 9 at 4 na taong gulang na natagpuan patay sa loob ng isang sasakyan sa Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan. Batay sa inisyal na investigasyon, nagtamo ng mga tama ng balang tatlong biktima. Na-recover din sa loob ng sasakyan ang isang 9mm na baril, mga basyo ng bala at isang slug na isinaisailalim ngayon sa forensic at ballistic examination. Huli umanong nakita mga biktima na may kasamang kaibigang lalaki na umalis sa bayan ng Angat patungo sana sa Baliwag City. Patuloy na pinoproseso ng mga investigador ang lugar at ang sasakyan habang sinusuri rin ang posibleng CCTV footage upang matukoy ang mga pangyayari bago natagpuan ang mga biktima. May mga lead na sinusundan ng pulisya sa kaso kabilang ang pagtukoy sa posibleng motibo at mga taong maaaring may kaugnayan sa pagkamatay ng mag-iina. Patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Kasama mo Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
4: News. Samantala, dako naman tayo dyan po sa Hinigara, Negros Occidental dahil may dalawang minor de edad na lunod sa dagat at isang drainage system. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod, si Radyoman Albert Hiner.
3: RMN Live Report.
8: Hindi na nakaabot na buhay sa ospital ang isang 7 taong gulang na babae matapos nalunod sa isang beach resort sa Barangay Gargato, Bayan ng Hinigaran. Ayon sa Hinigaran Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Judel Sedel, kasama na biktima ang kapatid at dalawang iba pang nilang kapitbahay na pawang minor de edad na pumunta sa beach resort upang maligo. Lumalabas sa investigasyon na nakapunta sa malalim na bahagi ng dagat ang biktima at hinampas ng malaking alon dahilan kung bakit ito ang nalunod. Sinubukan pang masalba ang biktima na isang sibilyan at pulis na malapit sa lugar pero ito ang binawian ng buhay. Samantala, wala ng buhay ng matagpuan sa isang drainage system sa bayan ng Valladolid ang isang 17 anyos at grade 10 student matapos pinaniwala ang inatake ng epilepsy kaya posible ito ang nahulog sa drainage at nalunod. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
4: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Schedule ng impeachment trial na pagkasundo ang ibalik sa hapon.
5: At panibagong oil price hike nagbabadya sa susunod na linggo.
3: RMN Network News.
9: Bundag Pilipinas sa Ilopos.
10: Ilopong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Comrade Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
11: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
12: paghahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
3: RMN Network News.
4: 7:23 po tayo ng magandang umaga. Ako pa rin po si Rajuman Angel Garcia.
5: At ako naman po si Rajuman Christian Bascones.
4: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, imbestigasyon sa nangyaring pamamaril sa Barangay Labot, Badok, Ilocos Norte, nagpapatuloy. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
3: RMN Police Report.
13: Nagpapatuloy pa rin ang manhunt operation o paghanap sa lalaking pumaslang sa kanyang live-in partner sa Barangay Labot, Badok, Ilocos Norte. Ayon kay Police Lieutenant Jonathan Alonzo, ay di umano'y tumakas ang lalaki gamit ang isang pulang Honda Civic. Sa paunang investigasyon ng PNP, ay di umano'y may girian ang dalawa at nang puntong pumunta ang lalaki sa abandonadong bahay na siyang parking space ng kanilang masasakyan, ay sinundan pa di umano ito ng babaeng kinakasama hanggang sa makarinig ng putok ng baril ang anak ng suspek. Sa video ng crime scene ay makikita ang nagkalat na mga dugo na tila hinila pa ng suspek ang biktima pa loob ng abandonadong bahay matapos napaputukan sa ulo. Bumalik pa di umano ang suspek sa bahay at tinangay ang pera at umalis. Narecover din sa pinangyarihan ng krimen ang isang granada.
14: Sa ngayon ay nagpapatuloy naman ang investigasyon ng Philippine National Police sa nangyaring krimen. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak,
3: RMN.
5: Hindi pa nakikilalang babae natagpo ang patay sa bayan ng Goa, Cabarines Sur. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga, si Rajuman Manny Basa.
3: RMN Police Report.
15: Isang hindi pa kilalang bangkay ng isang babae ang natagpuan na nasa state of decomposition na kahapon ng tanghali, Agosto 21, sa area ng Zone 3, Barangay Mataclag, Goa, Camarines Sur. Ayon sa investigasyon ng grupo ni Police Captain Jason Max Barcenas, ang hepe ng Goa, Camarines Sur PNP, ilang residente ang nakakita sa madabong bahagi ng nasabing lugar na agad naman nilang itong nirespondihan. Pasado alas 4 ng hapon, nang isagawa ng SOCO ang proseso ng masilang crime scene forensic investigation at agad dinala sa punerarya ang labi ng babae na hanggang ngayon ay di pa rin tukoy ang pagkakakilanlan nito. Nanawagan ng PNP sa posibleng kapamilya ng 20 hanggang 30 anyos na biktimang babae na ang palatandaan ay ang nakitang tattoo sa kanyang kanang braso na butterfly at isa pang tattoo sa kaliwang braso nito na markang OPG at pangalang Ruby. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Rajuman Manibasa, Tatak RMN.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Mga kasama, nakatakdang tumistigo ang mga opisyal ng Philippine Statistics Authority sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y upang patunayan yung mga alegasyong ipinamahagi ng Office of the Vice President ang confidential funds ito sa mga fictitious individuals o yung mga peking tao. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, magpepresenta ang PSA officials ng findings mula sa isang pag-aaral sa mga pangalang lumabas. Sa acknowledgement receipt para sa OVP Confidential Funds.
17: Mailalatag po doon yung mabinanggit na po during the House Justice Committee proceedings kung saan may pag-aaral po yung PSA na ito pong mga taong ito, katulad ni Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, at iba pa, ay hindi pinanganak, hindi kinasal, at hindi namatay sa Pilipinas. Wala po sila sa PSA database. So, may papakita ho talaga natin yung pong pagiging peke, fictitious nito pong mga taong ito. At syempre, doon po natin makikita na doon natatapos sa acknowledgement receipts yung pong pagpapakita noong pong daloy po ng pera nito pong confidential funds na ito. So, ibig sabihin, dagdag pong pagpapakita ito na talaga pong meron pong nangyaring kababalaghan.
4: Matatanda ang kabilang sa mga pangalang nakalagay sa AR o nakatanggap di umano ng confidential funds ang Mary Grace Piatos, Jay Camote, Xiaomi Ocho, Miggy Mango at Matthew N. Queso. Samantala, sa impeachment trial sa Lunes ay pagpapatuloy ang cross-examination sa dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta kaugnay sa muling maling paggamit ng confidential funds si VP Sara.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Walang batayan sa katotohanan ang alegasyong may predetermined narrative o napagdesisyon na ang kalalabasan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot ni House Prosecutor Terry Ridon sa pahayag ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte na may predetermined narrative sa paglilitis ng kanyang kapatid. Ayon kay Ridon, nakikilahok lang ng maayos ang defense panel sa buong proseso kaya hindi pwedeng sabihin may sariling script ang paglilitis.
17: Ang ibig ko sabihin ho ng predetermined narrative, hindi ho kasali yung defense panel doon eh. Pero kita naman ho natin, kasali naman po yung defense panel at ang pangalang pangulo dito sa kabuuan po ng takbo ng impeachment trial po natin. So, I don't think it is accurate to even say na meron pong predetermined narrative. I think what is clear is meron pong kanya-kanyang kwento, meron pong kanyang paglalahad no noong pong sitwasyon. Yung pong depensa at prosecution dito.
5: Samantala, pinalagan din ng prosecution si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo matapos itong tawaging worthless o walang silbi ang mga witness ng prosecution. Hirit ni Ridon, tila natutulong si Panelo habang umiiral ang paglilitis kaya hindi nito nakikita ang kahalagahan ng mga testigong imihaharap sa korte.
17: Una sa lahat, hindi ako sure kung aling bahagi po yung na monitor niya kasi may panahon ho natulog siya eh. Doon sa kanyang araw-araw po na pagpunta sa paglilitis, no? Yung po yung una, pangalawa, tingin ko naman ho naging very fair ang atin pong presiding officer dito po sa kanya pong pagpapatakbo nito pong paglilitis po na ito.
5: Mga kasama, si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Plano ng Senate Impeachment Court na ibalik sa hapon ang schedule na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na napagkasunduan ng mga senator judges upang mapabilis ang paglilitis. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na pinag-aaralan na sa umaga gagawin ang regular session ng Senado habang ilalaan naman ang buong hapon para sa mas mahabang oras ang pagdinig ng impeachment court. Sa kabila nito mga kasama, inaasahan niya na ipapatupad ito sa mga susunod pang linggo ng paglilitis. Aminado naman si Gatchalian na physically exhausting o nakakapagod para sa mga senador at staff, lalo't nakatakda na rin nilang talakayin ang panukalang 2027 national budget. Pero handaan niya sila mag-overtime para matapos agad ang paglilitis. Sa panig naman ng prosecution, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na target nilang matapos ang pag-aharap ng kanilang mga testigo at ebidensya bago matapos ang Setyembre upang maibigay ang buong Oktubre hanggang Nobyembre sa kampo ng depensa.
5: Mabigat na parusa laban sa mga nasa likod ng paggawa ng perjury ay sinusulong ng isang senador. Kasama natin sa balitang yan si Rajoman Conde Batak.
18: Maghahain si Senator Ping Lacson ang panukalang batas para sa mas mabigat na parusa sa mga taong humihikayat o pumipilit sa iba na gumawa ng perjury. Kasunod na ito ng pag-atras sa naunang mga pahayag ng umano'y dating tauhan ni dating Congressman Zaldico na si ex-Marine Orly Guteza at tatlo pang Maleta Boys na nagbanggit noon ang paghatid ng mali-maletang kickback kina dating Speaker Martin Romualdez, Pangulong Bongbong Marcos at sa iba pang politiko. Iginit Pinilit ni Lacson ang pagpapatupad ng mas mahigpit na perjury law na layong mapigil ang negosyo ng mga laban-bawing testimonya, lalo na kung politiko ang nasa likod nito. Isusulong ng senador ang mas mataas na parusa at multa sa subornation of perjury o ang paghihikayat o pamimilit sa isang tao na magsinungaling. Binigyang diin ni Lacson ang pangailangan na ipatupad ang Republic Act No. 11594 na nagtatakda ng mas mabigat na parusa ng pagkakakulong at multa para sa mga gumagawa ng perjury. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mankwan de Batak, Tatak RMN.
19: Network News. 7:33 po tayo na magandang umaga. Hiniling naman ni First District Leyte Representative Martin Romualdez sa Ombudsman ng pagbasura sa plunder, graft at iba pang criminal complaints na inihain laban sa kaniyang kaugnay na flood control scandal. Sa supplemental counter affidavit na isinumite sa Ombudsman, iginiit ng dating House Speaker na nasira na ang umunoy link na nag-uugnay sa mga allegasyon laban sa kaniya kasunod ng recantation o pagbawi ng testimonya ng retired marina si Orly Gutesa. Hindi na aniya maaring magsilbing batayan ng hatol ang naunang bersyon ng affidavit ni Gutesa dahil rin sa kawalan nito ng kredibilidad. Nanindigan pa ang mga mabatas sa walang kontratista at opisyal ng DPWH ang nagsabing nakatanggap siya ng kickback sa anomalya sa flood control project. Isinubiti na rin ni Romualdez ang affidavit na ang 25 kasalukuyan at dating empleyado ni dating ako Bicol Representative Zaldi Co na tumututol sa mga paratang na nahitaran ito ng mali-maleta na may lamang pera.
5: Sa kaparehong supplemental counter affidavit, inakusahan ni late Representative Martin Romualdez si Attorney Levy Baligod na nag-aalok umano ng pera sa iba pang mga dating kawani ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co para idiin siya sa flood control scandal. Si Baligod ho ang tumatayong abogado ng nagpakilalang 18 dating bodyguards ni Co na nag-akusa kay Romualdez at ilan pang opisyal ng pamahalaan na pinaghatiran umano nila ng mali-malitang pera. Sa kontrasalaysay ni Romualdez, sinabing may 13 pang dating kawanisi ko na inalok umano ni Baligod ng pera upang sumama sa 18 Maleta Boys. Naakusahan si Romualdez na tumanggap umano ng malaking halaga ng pera na nasa mga maleta bilang kickback. Mayroon ding 12 iba pang affidavit mula sa mga dating empleyado ni Co, pero hindi nila binanggit si Baligod o ang anumang akusasyon na inalok din sila ng pera. Sa kabila nito, sinusuportahan ng 12 individual ang pahayag ng dating o ng 13, 13 dating empleyado na wala silang nakitang paghahatid ng mga maleta na naglalaman ng cash kickbacks noong nagtatrabaho sila kay Co.
19: Samantala, idineklara ng palasyo ng Malacañang bilang special non-working holiday ang September 14 sa Bangsamoro Autonomous Region in Masli, Mindanao o BARM. Ito ibang bigyang pagkakataon ang mga Mindanawan na makaboto sa unang parliamentary elections ng rehiyon. Matatandaan na ipinangako mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matutuloy ang parliamentary election. Samantala, binigyan din pa ng Pangulo ang kahalagahan nito sa political development sa rehiyon habang pinalalakas ang autonomous governance.
5: Samantala ho, para sa ating mga guro, dagdag na 10,000 piso sa buwan ng sahod ng mga teachers inihain sa Senado. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
3: RNN Live Report.
18: Itinutulak ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang dagdag na 10,000 pesos para sa buwan ng sahod sa mga guro. Sa Senate Bill No. 335 o Dagdag Sweldo para sa mga Guro Act, lahat ng mga guro sa pampublikong elementary at high school ay makakatanggap ng 10,000 pesos across the board increase sa kanilang buwan ng sweldo kahit gaano kahaba o katagal na ang kanilang serbisyo. Sinabi ni Ejercito na ang panukalang dagdag sahod ay kumikilala sa mahalagang papel ng mga guro sa pagkatuto ng mga estudyante sa kabila ng malaking sakripisyo at responsibilidad na nakaatang sa kanila. Tinukoy ng senador ang mga pagsisikap ng mga guro sa araw-araw at ang pag-aalaga at paggabay sa mga estudyante kapag nasa mga paaralan. Iginit ni Ejercito na panahon na para maipakita sa mga guro ang pagpapahalaga natin sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng nararapat na kompensasyon. Kasama mo sa Senado, Rajuman Saiz, Conde Batak, Tatak RMN, DZXL 558.
19: RMN Network News. Kapit mga motorista, bad news po tayo dahil may oil price hike na naman ang sasalubong sa atin sa Martes. Batay sa unang apat na araw ng trading, posibleng tumaas ng 2 pesos and 23 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 1 peso and 40 centavos sa gasolina. Nasa 1 peso and 51 centavos naman ang posibleng taas presyo sa kerosene. Ang inaasahang price adjustment ay busod pa rin ng tensyon sa gitnang silangan.
5: Samantala, ang Philippine National Police pinaiigting ang kampanya laban sa pagnanakaw ng kuryente. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Marjo Domingo.
3: RNN Live Report.
20: Pinaiigting ang Philippine National Police ang mga hakbang para mapataas ang conviction rate ng mga sangkot sa mga kaso ng pagnanakaw at pag-uupit ng mga pasilidad at materyales para sa distribusyon ng kuryente. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narcasas Jr., hindi nagtatapos ang proseso sa pag-aresto sa mga sangkot sa naturang iligal na gawain. Tulad anya na iba pang krimen, na ito na matiyak na lahat ng maarestong suspect ay masasampahan ng matibay na kaso sa pakikipag-ugnayan sa Department of Justice para matiyak ang kanilang conviction. Ayon pa sa kanya, mandato rin ng PNP na protektahan ang distribusyon ng kuryente at iba pang kritikal na infrastruktura, kung kaya't siniyak nito na ito ay ditinayla mula sa level ng municipalidad hanggang sa syudad. Ang bahayag na ito ay kasunod na paglagda ng opisyal ng CNT at ng isang pangunahing kumpanya ng kuryente sa isang kasunduan upang palakasin ang kanilang pagtutulungan sa pagproteksa sa mga pasilidad at materyales para sa distribusyon ng kuryente. Pero anumang pag-aanta ng distribusyon ay tiyak na magtutulungan ng malaking epekto hindi lamang sa bawat tahanan at paaralan kundi maging sektor ng negosyo na tumutulong sa ekonomiya ng bansa. Kasama mo sa DZEC sa Ormond, Manila, Rajuman Marjo Domingo sa Top Ormond.
19: Balita sa Ibayong Dagat, patay ang 14 na katao habang sugatan naman ay 121 na iba pa, kabilang po ang 22 bata. Matapos na 2 beses pasabugan ng Russia ang pinakamalaking mall sa lungsod sa Ukraine. Patuloy po ang search and rescue operation sa mga individual na natrap sa mga gumuhong gusali, kaya pinangangambahan na tataas pa ang bilang ng mga nasawi. Bago ito makasama, 17 katao ang namatay at mahigit 40 ang sugatan sa missile drone attack ng Russia sa Kyiv na kabisera ng Ukraine itong August 20. Kinukon din na naman ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake kung saan tinawagan niya o tinawag niyang animal ang mga attackers.
5: At sa balitang pampalakaso naman po, nagtapos sa 6 na pwesto ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena sa Wanda Diamond League sa Switzerland. Bigo si Obiena na lampasan ang 5.91 meters sa 3 pagsubok para makapasok ho sa susunod na round. Naitala ng Pinoy pole vaulter ang 5.81 meters sa 2 attempt, pero hindi na nito naulit ang kanyang talon sa 3 pagkakataon. Nangibabaw sa first place ng torneo ang world record holder at 2-time Olympic champion na si Armand Duplantis ng Sweden at pumapangalawa si Emmanuel Karalis ng Greece. Noong Miyerkules, nasungkit ni Obiena ang ganitong medalya sa Golden Sun sa Poland matapos maitala ang 5.91 meters. Ang susunod na laban po ni Obiena ay sa 13th leg ng 2026 Wanda Diamond League sa Silesia, Poland sa Linggo.
19: Nagkasama dala ng pambato ng Pilipinas na si Asia Rose Simpson ang kanyang A-game sa Miss World 2026. Ayon po sa Miss World Philippines, ang Pinay Beauty Queen ay kabilang sa top 60 na finalist na napiling mag-compete sa top model challenge ng Miss World competition. Ang top model challenge ay isa sa fast track competition na tumutulong sa mga kandidata para mag-advance sa nasabing beauty pageant. Nakadakda namang i-anunsyong winner sa darating na August 28. Umaasa itong si Asia Rose na mauwi ang 2 Miss World Crown sa bansa matapos masungkit ni Megan Young ang corona noong 2013. Gaganapin po ha ang Coronation Night sa September 9 sa Nha Trang sa Vietnam. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
5: At ako naman po si Rajuman Christian Vascones.
19: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang umaga at maraming salamat.
21: Ayan.
1: RMN Network News.
21: Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
19: Oras 7:43.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Ngayong 74 na taong anibersaryo ng Radio Mindanao Networks, hindi lang tayo nagdiriwang, nagpapasalamat tayo sa tiwala, sa pakikinig at sa 74 years ng serbisyong patuloy na lumalawag sa mas marami pang Pilipino. At sa pagdiriwang ng anibersaryo, muling ihahatid ng mga himpilan ng RMN, ang DCXL News 558 kHz at ng IFM 93.9 ang Idol Mong FM, ang iba't ibang serbisyo katuwang
1: RMN Network News.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Char, fab, car, pangong tumakablog. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng char.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ako Glisicala, taga Kabakalan. Mayara o katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kuno ni, ay in the Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagu.

0: Matriquos Iberry.
1: Ang Iberry mabakal sa mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
2: Iberry, for a clear and healthy eyesight.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Mga garadyo man, ang oras sa Pilipinas, la 7:49, antang nasa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Fia.
5: Good morning, boss idol, nga busog na subong.
4: Morning kita, guy.
6: Good morning, boss idol. Good morning, Fia. Good morning, Elvins. Good morning, Elvins. Ililo.
4: Mabuhay!
7: Ano buhay?
4: Ang bagong...
7: Bagong Pinas.
4: Kamusta ka, Radyo Man Fia?
5: Okay lang, good kaya Radyo Man Regan, no? First time ko na nag-duty liwat sa Saturday. Kasi diba usually, day off.
4: Oh, day off mo na. Hindi ka nagkatuli ka daw? Nag-switch ka mo?
5: Hindi, nag-swap kami day off ni Radyo Man Jaylene. Kaya may mga important matter to cater.
4: Ah, pakasal ka na?
5: Hindi, oh.
4: Wala pa.
5: Balong talang kagaling.
4: Munuhan mo ko kay... Base, kaamot man kita gamay.
5: Ikaw pa ya.
4: Munuhan mo lang kita. Ah, cute na guy, kamusta ka?
7: Okay man.
4: Anong okay sa okay?
7: That's okay.
4: Abawa.
5: Kamusta ang imo mga...
4: Kamusta ang imo ano?
5: Rose sa TikTok?
7: Okay man.
4: Ay, i-follow nyo kali si Cute na Guy. Anong galing alam mo? Pipino?
7: Pipino Kaban.
4: Sa TikTok?
7: Pipino.
4: Pipino Kaban sa TikTok. I-follow ninyo. Ang hindi mag-follow ka, mag-like!
7: Laway.
5: Galing daw wala ka man balag yung story sa iyong mga Facebook live. Duga, hi guys!
4: Dapat na yung istorya ka gina.
5: Hi guys!
4: Istoryahan mo mga party abi sa... 20 pesos nga bugas.
7: 20 pesos bugas.
4: Oo, ang West Philippine Sea, ginaagaw sa China.
7: Ginaagaw kayna.
5: Impeachment.
4: Impeachment trial.
7: Saray.
4: Anong mahambal mo sa pag-agaw sa mga Chinese sa West Philippine Sea? Atong inay, anong mahambal mo sa mga Chinese nga ginaagaw nilang West Philippine Sea? Any comment, cute na guy?
7: No, wala lang.
5: No comment.
7: No comment. Mahal naman subong gasong, gatong.
4: Gatong?
7: Yes, taas na.
4: Tapila subong ang litro sang kurudo?
7: Kurudo?
4: Tapilang litro?
7: Pabanggay kuro.
4: Pila?
7: 500.
4: 500 ang kurudo. Ang kulina?
7: 600.
4: Patay ka ba?
5: Mahal.
4: Maga muna, mabalik kita sa Carabao.
7: Carabao.
4: Sinong aton, anong kape mo kito guys?
7: Nice coffee.
4: Yagi nung ganans.
7: Anami, amot na ite brato
4: pa. Sa mga tabaramati na ito, Nanskon Coffee na. Ang para sa inyo, ang Nanskon Coffee, amo ini ang kape. Nga kaeduwa mo imnon kay naka.
7: Tibag.
4: Sa mga suki na ito, Nanskon Coffee na. Available na sa ato ng mga butika. Ano naman ang imubalanyos?
7: Testat.
4: Ang Soft Touch Wonder Oil, may ari ini sa virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
7: Ubusan na.
4: Sa mga suki na ito, mag Soft Touch Wonder Oil. Cute guys, sinong ato tamiyong
7: sinong ay, good morning man, Totoy Store. Yan pa, good morning. Doc Mambado, good morning.
4: Okay.
7: Paribibot, Nick Pasales, good morning.
4: Okay.
7: Toto Medya, good morning.
4: Toto no?
5: Toto ha? No?
7: Toto Gob.
4: Toto Gob. Okay. Sige.
7: Toto Bon, good morning. Good morning. Pipada, Madias, good morning.
4: Lamat cute na guys.
7: Sige, sige.
4: Pa, maho ka na.
7: Ha?
4: Maho ka na, why pa?
7: Pa.
5: May guro baklan, makupamaho ka rin.
7: Oo. Oh.
4: Nakapamaho na kami. Aming pangita ka na namo, nagganto kami sa Nuras.
6: Recording.
5: Tulog sa...
4: Sa recording? Nagganto kami sa Nuras. Didbago lang, napanuras kami.
6: Recording.
4: Ang amon nga tangige, na yun ang... sinugbab lang nga baboy.
5: Hindi ginaya madula, no?
4: Ginpakaon ko lang sa ido.
5: Wow, kanugon.
4: Hindi naman. Hindi man sa mahimas.
5: Sayang ka ba
4: yan? Liyo ko patay na pen. Pe, liyo ko patay sa silang tiyan nga, ano? Microphone. Okay, gasulod ka mo di sa amon. Daw, hindi man sa mahimos mo.
5: Nakanugon.
4: Sa Nora City Regalida, good morning. Ah. May gamay kami itong balon, Radyo Man Fia. Depende kon kaigo sa imo. Kaya nga mo lang yung pamahon ni Radyo Man Movie.
5: Laswa?
4: Hindi, wala pa laswa.

0: idea sa national government tagod nga mas mapanami ang Iloilo International Airport.
1: Sa showbiz, Styles ang SB19 nagpagwas ang bagong single nga Crazy.
0: Malita sa hinampang James Harden, napirma sa tatlo katuig nga 97 million pesos nga kontrata sa Cleveland Cavaliers. Sinigiban pa nga mga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, amo ini ang aton nga imnon para kita ang magbaskog kag mapunan kag makabato kita sa mga balatian. Sa pagtuon nagapakita nga mataas nga vitamin D3 nga level sa atong sulimabyan nga dugo, tiyoy kag tiyay, hindi ka madali-dali sa balatian kag kun magbalatian ka man madasig ka magka-recover. Amo ini ang mahatag sa inyo nga benepisyo sang Life Extension Vitamin D3. Gani mga karadyuman, 11 pesos lang per soft gel. Sa mga suki naton, ang ibakal sa sigarilyo, i-vitamin D3 muna. Gani sa mga suki ta, mag-Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyoman Reagan Sugabo Arlos.
1: Ako naman si Radyoman Fia Panes Sotero.
0: Sa detalye,
2: Tatak RMN.
0: Mga karadyuman, padayon nga nagapakigangot ang Iloilo Provincial Government sa Department of Transportation o kung DOTR, kagobyerno nasunal para sa pagpanami sa Iloilo International Airport sunog kay Governor Toto Defensor sa nagligad may ara sang unsolicited proposal sa expansion sang airport sa apang na-terminate ini bago mawala na met ang iban nga mga requisitos.
3: Atong airport nga ina sa nagligad may unsolicited proposal ina nga i-expand po galing terminate na ito iti non-compliance ng proponent sa mga dokumento nga ang lang kag-iban pa nga mga requisitos. So why na to?
0: Apang nagapati man ini nga may naplano kag pundo na ang national government para sa expansion kag papatahom sang paluparan sa bahin sang gobyerno probinsyal, madayon man sila or padayon man sila nga magasuporta sa mga programa kag bukas man ini nga ipabid out sa interesado.
3: Pero ang direksyon sini, because we had a meeting more than a month ago, we dialogue with the Undersecretary Delphine sa ating airport, ang expansion na rin na may budget nga. No, hindi lang ko kasi lingkong pila sa subungkid ang napreparal sa national government. Pero ang direksyon sila no, sa subunga wai pa, ang i-outright procurement lang ina ang butsilingon nga mahimo programa ang gobyerno kag ipa-bid out lang nila ina.
0: Ang kabahin sa pahayag sang gobernador mas makapaayo pagiid suno sa gobernador nga makapatukod pa sa mga dugang kawilihan sa sulod sang airport para sa convenience sa mga pasahero ilabi na sa mga turista.
1: Mahimo sa gihapon matapikan ang taos ng leptospirosis bisan wala siya nakaubog sa baha. Sunod kay Marlo Avancenia sa Iloilo City Epidemiological Surveillance Unit kon ICSU sa City Health Office, mahimo gihapon ma-infect ang tawo sang leptospirosis sang tubig nga infected sang ihi o kon higko sang ilaga. Ini ang paathag ni Avancenia kon nga abisan summer may nagaka-infect gihapon sang leptospirosis. Pahayag ni Avancenia, mahimo matapikan ang tawo kung kontaminado ang tubig nga iyagi na paligo o kon mga stagnant water sa ilabalay nga posible may ihi sang ilaga.
4: Ito po isa, sir, hindi ito man magawaan ba na? No? May mga, for example, nag-uubog sila sa drainage. Mas ilang mga balay, may mga stagnant po, kaya dira nga pwede ihian sa ilaga. Kaya dira sila nagkakuha sa infection sa leptospirosis. Kaya ang natatandaan, yung leptospirosis, hindi lagit sa baha. Even sa ato, yung mga pwede natin makuha siya sa tubig na itong ginapaligo. Kung basta na wala na pobera na ginapaliguan yung tubig, wala, naihian ng ilaga. No? So, mga muna siyang pwede natin. Kaya hindi lagit suli sa baha na itong makuha ang leptospirosis.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Marlo Avancenia sa ICSU sa City Health Office. Sa data sa ICSU, may 21 ka-suspected cases sa leptospirosis ang syudad halin Enero tubtub subong Agosto kung sa diin may isang nga napatay. Base sa panugyan ni Assistant City Health Officer Dr. Jennifer Castro, dapat mag-inom sa duha ka kapsula ka sa doxycycline sa sulod sa 24 to 72 hours matapos makaubog sa tubig baha. Dapat ini tumaron matapos makakaon agod malikawan ang paghilab sang tiyan. Pahanumdum pa ni Castro nga may tuhay nga prophylaxis nga ginahatag sa mga nagabusong kag bata gani kinahanglan ang pag-ubay sang health worker.
2: Satak RMN.
0: Mga karadyuman, ang oras la 7:59 na, antag na sa aga ang balita nga inabatian ang ginagdulong sa inyo mga karadyuman sang

0: Santon Plus Gold. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. Marami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigko nga duga, hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani sa mga tamparamati naton ang food supplement para sa inyo. Gani kadto na sa butika. Sa mga suki naton, ligawan mo sa yung sigarilyo. Isang sigarilyo lang anay, maluoy ka sa lawas mo sa pilagkadlaw. Ikaw man gyapon maantusin na. Gusto mo nga ang imo birthday sa iluhon sa November 1? Gusto mo nga magbisitahan ka sang imo nga mga pamilya sa puno ka na sang kaguan? Abe? Pag tinunto nyo karoon na. Ako naman lang nga 50 pesos ang kwarta mo. Ibakal mo pa karoon ka kamil. Base karoon kun. Ano? Newscast galing. Sa mga tapalamati natin mga karadyo man, sa masukin natin mag Santon Plus Gold available na sa mga butika.
1: Tatak RMN.
0: Nagaantos ang pilag ka mga pumuluyo sa Burnwood Subdivision, Haro, Iloilo City, bangon sa pagbaha sa lugar. Matapos sa tiyon nga maglain ang chimpo, masami sila nga ginabaha kagun kay isaga sulod pa ang tubig sa mga pamalay. Payag ni alias Nene nga tinuig na nila nga ginasakripiso ang ininga problema, rason nagdangup na sila sa RMN Iloilo. Dugang niya nga wala sang guaan ang tubig sa ila drainage. Kagipasalig lang sila nga sang developer nga aktuhan ang ila problema, pero hasta subong wala man sa gihapon masulbar. Sa madunduman kung magbahagi nagimita nila sang electric pump apang hindi ini makasarang bangon sa kadamuon sang tubig ulan.
2: Arestado ang 17 anyos nga kawatan matapos ginsulod niya ang isa ka seafood restaurant sa barangay Santo Niño Sur Arevalo, Iloilo City kahapon sang aga. Ang suspect gininago kay alias Boy Boy kag pumuluyo sang tan sa Esperanza City proper kag nagamit man sang barangay Kalaparan Arevalo. Sunod kay alias Ben nga nagpadulong ang suspect sa baybay agud bukado ng iya kinawatan nga kwarta sa among ation. Mangisda kun tan si kagawa George Changana sang nakita niya ang suspect kag dito na nga nagduda ang opisyal. Natigayon nga madakpan ang suspect samtang nakapalagyo naman ang tatlo kakaupod sini. Nabawi samtang iya ang 10,000 pesos nga kwarta nga ginkawat sa suspect kag preso na inikaroon sa Arevalo PNP.
1: Tatak RMN.
0: Last 8-1 na mga karadyuman ang balita ng inyo na batian ang iladulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule sa mga tapalamati natin subong aga. Ari ipamatian tanay ang isa sa managainom sang Evergreen.
1: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ko si Violeta Susbilla Hintil, 56 years old sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Mga karadyuman, mag-Evergreen Herbal Capsule, mga karadyuman.
1: Tatak RMN.
0: Thank you, kid Rajuman Fia, na mention mo sa akon. Tani, sige lang, anong tanabi kung daw medyo pamigado na? Sige lang, bayad ba talaga anong tanabi? bonus na lang.
1: Tatak RMN.
0: Sa mga suki natin, alasot-sudo, santana sa aga, inimabian ng Philippine Standard Time. Sa mga suki natin, bala mo, kagiman ko sa negosyo nga na-perdigig ko bala.
2: Mm-mm. Amo na daw makarelate.
0: Makarelate ako kung may mga negosyo abi nga nagakapirde. Relate ko gid na. Kay tikagi na kuya nga kapila kuya magnegosyo pero may lang tumba.
2: Wala maguro na perde ah.
0: Manog.
2: Ato bala.
0: Ah, ato.
2: Hindi paguro ah.
0: Hindi ko kun
2: basi kun kuan lang ah.
0: Ambot lang.
2: Gapahilot.
0: Ambot lang. Agara jumana la sosu tres santara sa aga ini ang Philippine Standard Time sa mga suki naton. Choy, kung ikaw ang gusto mo nga mag okay na kita no? Tapos na kita
2: isa
0: no?
2: Pa.
0: May isa pa. May isa pa. Ang oras sa la sosu tres santara sa aga sa Piagabayan, Radyo Juan Fia.
2: Wala na sang kabuhi sang nasapuan ang isa kalalaki kahapon sang hapon sa Barangay Santo Tomas, Pasay City. Ang nasapuan naman si alias Jan, 20 anyos, may live-in partner kag residente sang Mindoro apang temporaryong inagapuyo sa Barangay Santo Tomas. Suno kay Police Lieutenant Shera Bangero, tagpamaba sang Pasay City PNP nga nag-report sa kapulisan ang pagkaisa sang biktima kag nagpahibalo nga nasapuan ini nga wala na sang kabuhi sa iya ginatulugan. Payag pa ni Bangero nga gilayon sila nagpatawag sang SOCO kag base sa national report, wala sang kapilasan sa lawas ang biktima o signs of struggle. Dugang pa ni Bangerong ang base sa pagpatpat sang live-in partner si Ning Edwa Kadlaw antes na sapuan si Janjan, nagreklamo ini sang pagpalanakit sang liog